0: sa mga kapamilya natin gustong tumulong rin po. Andito po sila sa CAP Caringa, kaya Kuya Alvin and Ate Doris, yan po ang latest dito sa mga naapektuhan ng sunog sa Barangay Piñahan. Balik na po dyan sa studio. Maraming maraming salamat po.
1: Thank you. Maraming maraming salamat, Lorraine Galvez. Para habol ko na yung mga ibang pabati, 802 na pala, Flor Delisa Oledan, Jess Mortela, Jing Pahe, Ceci Lopez, Lealine Bacarat, Ma'am Lina Ho. O yan, binabol ko ha, yan sa Messenger. At yung kababayan ko ito, partner, Michael Macariola. Halong, Alvin, as, from Zone 6, Talisay. Diyan ako lumaki, Zone 6.
2: Talisay?
1: Sa Talisay City. Uh-huh. Si Rex naman, papabati kay Bato de la Rosa, Lian Levisti at Franco Mabanta.
2: Bakit
1: mga
2: na?
1: Big time naman itong binabati ni Rex. Ang galing mo. Close kayo. O, bantayan po ninyo ha, mamaya. Ha. Bantayan niyo alas 3 ha. Ako mag-manunod ako, partner. Alamin ko kung paano bumoto yung mga congressman. Kung yes or no.
2: Paano ko ba mapapanood yan? Kasi may
1: sa
2: dialysis na.
1: Sa YouTube meron yan. Eh, di man lalo ka makakapanood. Dahil nakahilata ka lang naman dun.
2: Bakit? Huwag ka naman magpagalit. Tinatanong ko lang eh.
1: Happy happy birthday, Arvin Verayin! Ang ating graphics artist. Happy birthday, Arvin!
3: Birthday!
1: Ano ka mong gagawin?
3: Happy birthday!
2: Kalimutan YouTube. Ko na. Sa YouTube.
1: Or DZMM, mag-monitor ka. Para may additional tayong viewer, yung DZMM teleradyo ano, sa YouTube yung panoorin mo.
2: Sige. Kaya lang tinatalo ako ng ibang mga kasamahan ko doon sa dialysis.
1: Bakit?
2: Nanonood sila ng mga drama.
1: Ito live drama. Kaya huwag kang magpatalo. Live drama ka mo ang gusto mong panoorin.
2: Alam mo yung partner, yung mga matatandang teleserye na... sa sabunutan kita, di ba? Sabunutan mo na agad, huwag mo nang sabihin.
1: Susunod na ang tandem ng bayan. Saan si Robert? Robert?
2: Is he back?
1: May tatanong nga ako. Alam dyan, nakita ko dyan kanina.
2: Ako na pala nakita ko.
1: Hindi, may tatanong sana ako kay Robert kung totoo na may kudeta.
2: Yan nga.
1: Sa Senado. Kasi
2: sabi daw ni SP, ipinauubayan na niya sa Diyos ang kanyang kapalaran.
4: Yara.
1: Sarap, no? Mukhang may padibdib na tayo, partner, ngayon. May padibdib yung lolo mo. Tino mo? Mukhang yung batones.
2: Kaka-swimming eh. Kaka-swimming.
1: Ano ba? Lumalakas bang ugong na mukhang makukudita si Soto?
5: Mukhang hindi nagtagumpay.
1: Ano hindi? Pero may tangka.
5: Meron, may mga nagsabi na din. May even si SP, sabi niya, narinig daw niya.
1: Kasi siyam na pala yung minorya. Aba, malaki yun na ako sa minorya.
5: 9 minus 1, bato.
1: Minus 1. Eh, pero kailangan mo pa rin ng 16 doon. O, halimbawa, 8 lang. O, kundi kailangan lang nila ng 5. O, di may mga magkakapatid doon sa kabila na, alam mo na, pwedeng kalabitin.
2: Kaya nga.
1: O pag nagpakalabit yun...
5: Hindi nakalabit.
1: Ay, hindi nakalabit.
5: Yung iba, ang sinasabi, parang ang pangit daw tingnan na sa kasagsagan ng impeachment, tsaka bigla magpapalit.
1: Ah, so,
5: parang, matik na daw naman kung ano yung direction na pupuntahan ng impeachment court.
1: Ay, pero naghagling siguro yun. Sabi siguro ng mga magkakapatid doon, dito ako, pero ang lagay eh... Ba't ako mag-i-stay dito? Dapat may something naman ako.
5: Tapos may guest.
1: Susunod na bayan. May padibdib po yung Robert Mano. Ha? Mukhang kakagaling lang din sa exercise to. Ha?
2: Yan!
1: Susunod na sila. Ako po si Alvin Alchico. Magbabalik bukas dito lamang sa
6: Gising Pilipinas!
1: Energy, energy! Day...
7: Ang Morning Tandem ng Bayan.
8: Good morning!
7: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
9: Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful, tutsu time please.
1: Oh my God, thank you. 8:07 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Sir, gumigiri na yung mga friendship natin.
1: Nag-enjoy.
0: Oo. Eh, nakapagpahinga, di ba, nung weekend. Mm-hmm. Ngayon naman, ayun, papunta na sila doon sa may bandang batasan eh.
1: Anong gagawin nila?
0: Magbabantay.
1: Napatingin ako. Ah, oo nga.
0: Magbabantay na sila ng mga butuhan doon.
1: Ay, nako. Oh. Maganda kumbaga mga kapamilya. Bago natin bantayan ang kanya-kanya mga boto ng ating po mga kababayan, magkumusahan muna tayo. Good morning, partner.
0: Good morning sa iyo, partner. And we missed you noong Friday.
1: Oo. At ano? Friday?
0: Friday ba?
1: Di naman ako absent noong Friday. Ha?
0: Di ba umalis ka?
1: Sabado ako umalis. Yung totoo, partner.
0: Mali.
1: Yung totoo.
0: Nawindang ako doon. Okay.
1: Pagbibigyan kita kasi ini-intro mo, yung guest mo, tuwan-tuwa ako doon Sabado. Yung pang-intro mo sa guest mo, pagbasa mo sa sarili mo pala yung ini-intro.
0: Kaya nga.
1: And si Nikki. Nikki, hello!
0: Yan, salamat anak. Oh, at salamat sa lahat
1: surprise.
0: Sa lahat ng bumubuo ng mutya ng masa. Sabado po yan na 9 to 10 in the morning.
1: Mm-hmm.
0: Makita nyo na, pati ako mismo na-surprise nila. Salamat sa iyo, Fred Bandulin, na AC, lahat ng sino ba yung nandoon, si Ellen, lahat po ng mga nag-surpresa sa akin. Happy Mother's Day din sa inyo lahat.
1: Oh, so of course.
0: Sa mother, mother mo, partner.
1: Kay Mami Lucia, happy Mother's Day din. Eh, wala ako nung Sabado, partner. Nagunat-unat lang akong konti kasi.
0: Uh-oh.
1: Kailangan ng katawan.
0: Oo, meron kang may mga pa-picture ka pa, partner, na akala mo ay leading man ka eh.
1: Akala mo maskulado. Akala mo macho. Itinago naman.
0: Hindi, kaya nga maganda pagkakakuha.
1: Uh-huh.
0: Parang silhouette lang.
1: Aha, uh-huh. Uh-huh. Tagong-tago, di ba? Uh-huh.
0: Uh-huh. Pag silhouette pala, kamukha mo si Papa P.
1: Lahat pwede natin makamukha pag silhouette.
0: Correct.
1: Ay nako, sa dami ng mga issues, sa dami ng problema ng bayan, ay kailangan po natin paminsan-minsan talaga, partner, mag-relax.
0: Relax.
1: Yung iwanan mo muna yung stress. Yung muna mag-ready ako kasi mas bakbakan yung susunod na linggo at
0: ay,
1: mga buwan.
0: Lang.
1: Handa na, ganun.
0: Oo, oo, oo. Eh, mamaya ang umpisa.
1: Mm-hmm.
0: Doon yan sa kamera.
1: Sa kamera. Ay, kaya si Pamela Vasquez, kasama ko din noong Sabado, talaga nag-stretching din na nag-stretching. Para ngayon, ready-ready siya.
0: Oo, dapat. Kasi nakaka-stress po din yung trabaho. Lalo na kung ganyan na unahan sa pagkuha ng mga interview.
1: Eh, lalo na sila, di ba? Partner, simula nung committee hearing, eh, sagad na rin eh.
0: Kaya nga.
1: Okay, kailangan mo nang mag-chill, sabi nga.
0: Uh-huh. Tinanong nga namin kanina si Congresswoman Zamora.
1: Uh-huh.
0: Sabi ko, papaliwanag ba nila yung kanilang mga boto?
1: Uh-huh.
0: Sabi, di ba, inaalala natin, Mr. Speaker!
1: Mr. Speaker!
0: Oo. Kaya inabot na ng mga 30 taon yung kaka, Mr. Speaker.
1: Kakapaliwanag.
0: Hindi pa raw nila alam kung paano mangyayari, pero sasabihan naman daw sila.
1: Ayan, oh.
0: Pero nominal voting.
1: Nominal voting. Ibig sabihin, isa-isa magsasabi ng yes or no, and then for sure, dapat ang paliwanag ibigay after na lang ng pagboto na lahat, ano?
0: Uh-huh.
1: Kaya minsan, in writings na lang, i-attach sa record ng house.
0: Correct.
1: Para mabilis yung
0: ano. Bakit hindi imbitahan si Richard Gordon? Dahil si Richard Gordon.
1: Yes or no?
0: Oh, Richard Gordon, sinasabi ko ha. Richard Gordon, pag humarap doon, please state your name.
1: Mm.
0: Gumaganyan siya, di. Sasabihin mo na, I am Robert. Yes or no?
1: Wala pang antara. Pero partner, over the weekend, nakala nga namin, makaka-relax kami.
0: Pero bakit hindi pa rin?
1: Para kaming ano, ano ba ang tawag doon? Taranta-taranta kasi nagputukan yung mga issue over the weekend.
0: Ayun,
1: so kailangan ko pala mag-trabaho. Alam mo ba, yung issue, di ba? Yung sabi, ulihin daw si Senator Bato, may warrant nung Sabato. Inilabas nung Sabato. Alam mo, nakakamiss din yan si Senator Bato de la Rosa. Kumusta na kaya siya? Ito, may sinasabi, pakinggan mo, partner.
0: Okay.
1: Ha? Pakinggan mo.
2: Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo. Sige ka lang, ngak-ngak-ngak dyan ang ICC-ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin.
1: May 2024 yan, partner, sinabi May ni
0: May 7. May 24.
1: Ngayong May 2026, di ko na siya makita.
0: Oo.
1: Asan?
0: Sabi niya, make my day. Saan po natin i-mimic my day yan? Senator Bato, alam mo, kaibigan naman natin yan.
1: Oo.
0: Eh.

0: mabait din
1: mabait
0: naman yan.
1: Mabait naman yan sa atin. Kaya lang, yung sa nangyari na yan, November pa pala siya nawawala.
0: Aha. Oh, after sabihin ni Ombudsman na may nakita na siyang copy ng warrant of arrest niya, hindi na siya nagpakita.
1: Mm-hmm.
0: And then over the weekend, ang sabi, may lumabas na warrant of arrest laban sa kanya ang ICC, pero hindi kino-infirm ng agencies kasi wala daw sila nakuha. At ang ICC, alam mo sabi ni partner, wala silang nire-release na public na arrest warrant.
1: Pwede ba kasing diretso na mismo doon sa tao.
0: Yes, di ba nangyari yan kay former President Duterte? Wala namang ipinakita publicly na copy nung arrest warrant. Pero nung na-aresto na siya, nung nakuha na siya, tsaka inilabas yung public warrant of arrest na copy.
1: Paano naman yung naulinigan ko rin na ipapasabpi na siya?
0: Ayan, iba ang CIDG. Iba pa yan kasi may investigation ng CIDG doon sa war on drugs na ginagawa nila sa Davao. So isasabpi na siya at pinalulutang para mag-explain hinggil dyan.
1: Kasi pag hindi lumutang,
0: nagtago.
1: Contempt na naman yan. So, dagdag pa ng kaso niya, patong-patong na talaga.
0: Ang hindi lang magandating na partner, kagaya niyan, May 2024, ang tapang niya nagsalita.
1: Meet my D.
0: Diba? Oo, galit na galit. Ngayong chismis pa lang yung lumabas, hindi na natin siya mahanap, kinukwestiyon na lahat dahil sumusweldo, nag-a-allowance.
1: Correct.
0: Tapos ngayon, iimbestigan siya ng sariling institusyon na dati niyang pinamumunuan.
1: Iyon na nga. Napaka-ironic, diba? Pero kailangan niyang harapin talaga. Parang hindi mo maiikutan ng batas. Andyan at andyan yan. Lagi ko nga sinasabi, partner, the long arm of the law is long. Mali.
0: Mali. It's very long.
1: Yeah.
0: Tutu time, partner.
1: Tutu time natin po ay 8:15 in the umaga.

0: Very long talaga, partner. Kaya, yeah, kaya isa pa.
1: Another one.
0: Uh-huh, please.
1: 8:15 in the morning.
0: At this point in time, Miss Beautiful, yung very long na discussion natin, ituloy natin, sapagkat ito naman, usapin pa rin sa dating Pangulong Duterte sa ICC.
1: Yan.
0: Di ba, over the weekend, sinabi nagkaroon na siya ng bagong defense team.
1: Oo. Oo. Sabi daw niya, no, ng kanyang abogado na si Nicholas Kaufman, I quit.
0: Ah, hindi daw eh.
1: Hindi daw?
0: Sinabihan daw sa you quit!
1: Ganun ba? Tika lang, iba-iba na
0: sabi ni Kaufman
1: story,
0: sinabihan daw siya ni Miss Hanilet at ng anak na...
1: Si Kitty.
0: Oo, ni Kitty. Huwag na ikaw. Palit na.
1: Ganyan ba?
0: Kaya nung sinabi sa kanya naman, binigyan niya na yung go signal.
1: At saka, sabi niya, tapos na yung kontrata namin eh. Hanggang March daw lang siya. O in March, umandal pa na hanggang May. Ba't hindi ka nag-quit ng March?
0: Aha.
1: Kung wala na talaga.
0: Hinintay pa niya yung sasabihin ng family. Eh, yun ang nag-decide na.
1: Akala ko hinihintay yung pagbayad.
0: Easy. Magkano nga kaya yung naubos sa kanya ng,
1: yun na nga,
0: ng pamilya ng dating Pangulo? For
1: daig
0: sure, hindi yan mura, partner. ICC yan.
1: Correct. At saka alalahanin mo, partner, umaabot na sa milyong daang milyong piso. Eh tayo nga, hirap na hirap tayo makakuha ng abogado na hindi lang nga batingaw, debatingaw, pero mahal pa rin. Lalo na pag-uusapan pa lang yung acceptance fee, retainers fee, hearing fee, ang daming fee, partner. Kaya,
0: parking
1: tapos,
0: fee kasama?
1: Hindi na tinanggal na discount.
0: Kausapin po, kung ano ang epekto niyan at iba pa mga issue regarding sa trial na yan, makakausap po natin ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning.
0: Unang tanong namin, ma'am, sa nakikita ninyo, doon sa pagpapalit muna po, doon tayo sa pagpapalit ng counsel, makaka-apekto ba ito sa timeline ng hearing? At ano ang nakikita niyo po dito na senyales because of this decision ng family?
3: Dapat walang epekto yan sa schedule, dapat walang epekto dun sa overall proceedings. But of course, ang pinaka-immediate na epekto, dun sa defense niya. Baka magbago ng estratehiya. Pero total, bago pa lang naman, kasi simula pa lang, kaka-approve pa lang nung charges, at sa May 27 pa lang ang unang status conference hearing, dapat naka-in na kaagad tong bagong abogado. Pero syempre, antabay kami, baka mamaya nga naman sabihin, ay sorry, babasahin ko pa. Ay, aayusin ko pa, titingnan ko pa muna yung lahat ng ebidensya. There's about more than 5,000 pieces of evidence transmitted by the prosecution to the defense. Doon nakaka-alarma. Pero, again, dapat walang pagbagal o delay sa proseso.
1: Paano po ba ang mangyayari, ma'am? Kasi sinabi ng pamilya na hindi na po si Kaufman ang counsel. Pagka nagpili po ba siya, ay depende dun sa sasabihin ng kaanak niya o siya mismo? Paano po kung sabihin niya, ayoko yan. Ayoko yung abogado na yan. Aandar ng aandar po yung kaso?
3: Alam mo, Doris, common sense nga yan, di ba? Na kung sino ang akusado, siya ang may sabi. Kaya, kung pumili ang pamilya, ayon kay Kaufman, sa totoo, siya ang nagsabi na si Kitty at si Hanilet ang pumili. Tapos iniisip ko dati rin, parang iba rin ang nagsabi na si Sarah naman daw ang pumili. Hindi natin pa naririnig yung mismong tao, yung mismong may katawan, kung ano ba ang gusto niya. Kaya, in the end, there is just an assumption that he has ratified these decisions. Kung sa atin, ang tingin lang natin, siya ang kalaunan, umoo na rin. Makikita natin yan doon sa isasubmit ng lawyer. Parang entry of appearance.
0: Opo.
3: Meron po siyang isasubmit dyan na, I am the lawyer of Duterte at ito ang pirma niya. It's two ways. Either Duterte files it or the lawyer files it. Kumbaga, point of view nino. Importante ito para sa ICC, para malinaw kung sino yung abogado. Diba, issue na nga natin. Ito bang limang abogado na humarap noong February mula sa Pilipinas? Eh, parte ba ito ng legal team? Malaking issue yan para sa ICC kasi usapin yan ng access to the documents. So anyway, yung abogado na bago ay magsasubmit din ng parang, ang tawag natin sa Pilipinas, entry of appearance. Pirmado dapat nung akusado.
1: Opo, pero may posibilidad po ba, attorney, na babalik na naman tayo doon sa punto na sasabihin ni Duterte na wala ako sa tamang pag-iisip, I'm frail, I'm old, kaya hindi ako makapili ng abogado?
3: Oh, and I'm tired, kulang pa.
1: Ayaw nga, nakalimutan.
3: Tired and frail. Hindi. Lalo na, nakapili na siya nung una. Yan yung sasabihin mo sa panimula ng kahit na anong proseso. Pero kung nakapili na siya noon, kung nakaarangkada na itong proseso, nagkaroon na ng parang quote-unquote defense, eh parang kakaiba naman kung sa kalagitan, ay sorry, hindi ko pala alam. At kung i-invoke na naman niya yan, babalik yung findings nung December nung mga expert. Depende yan dun sa kanilang abogado kung aangkla siya sa ang tinatawag changed circumstances. May naiba ba? Naku Doris, ito yung kailangang abangan din. Si Kaufman, bago siya umalis, nag-file ng kanyang observations on the detention. Okay? Hindi pa naman niya sinasabing, inuulit ko ang aking request na makalaya. Kasi diba dati yung interim release, palagian niyang inuulit-ulit. Ang bagong atake, kasi si Duterte daw ay parang nadadapa-dapa sa loob. Pinayagan or sabi ng ICC detention facility, lagyan natin ng close monitoring. So parang 24/7 na daw ang kanyang parang CCTV ang pag-monitor. Humihingi yung defense ng access dun sa mga CCTV tapes, sa mga footage. Kaya mukhang ganun ang magiging tunguhin nila. Kumbaga, mag-capitalize dun sa sinasabing changed circumstances. Pero sa amin naman, kung ito naman ay dapa-dapa lang, ay ako nga rin, nadadapa eh.
1: Ay, oo naman.
3: Hindi po yun kaagad-agad basis para sabihin na nagbago ang kanyang fitness to stand trial.
1: Paano po kung mag-request ng mga panibagong doktor para i-assess po
0: another
1: yung
0: evaluation.
1: Evaluation.
0: Kung bago rin yung legal team niya, bago ulit lahat, kung baga sisimulan ulit nila, pwede ba yun, attorney?
3: Ay, naku, hindi. Kung ano po ang kumagat na noon, particular sa fitness to stand trial, yun na yun. Maliban kung may yun nga, may nabago sa sitwasyon. Kaya lang yung dapa-dapa, mas psychomotor capabilities yon kaysa sa mental capacities. Yung punto kasi nila noon, nung December, nung sinasabing interim release, pasensya, pero yung utak daw ang medyo, kumbaga, mahina na sa memorya, mahina na sa ganito, ganyan. Mas, kumbaga, mas sa utak yon. Kung wala namang nabago doon, eh walang basihan para kumuha ng bagong doktor. Wala pong reset doon po sa mga proseso, maliban kung may bagong facts or changed circumstances.
1: Oo, pero pagka humirit po ng, ano ba ang tawag mo doon, partner? Parang for humanitarian reasons.
3: Yan yung pang-apat na parang basis para sa interim release. Pinipilit sana yan ni Kaufman dahil may basis tayo, di ba, ng interim release. Tatlo yon. Kung palalayain ba, babalik ng kusa. Pangalawa, gagawa ba ng paraan para masangkalan yung proseso o makialam doon sa processes? And pangatlo, eh, kung gagawa ba ng bagong krimen? Yun lang, sabi ng ICC. Yung pang-apot, parang kumbaga extraordinary circumstance. Baka sa Pilipinas, ubra lagi yan. Naka neck brace, naka wheelchair. Paglumabas. Yan. Parang una agad, awa. Pero dito sa ICC, kailangan, kumbaga, may basis muna para palayain ka. Kahit gaano ka kawawa, hindi kaagad magpapaniwala yung court. At huwag nating kakalimutan, top-notch ang kanilang medical facilities, top-notch ang kanilang care. Ito yung totoong universal healthcare system. Kaya lahat po ng nasa Netherlands, kahit nga nakakulong, mabibigyan ng lunas kung ano man yan.
0: Opo. Attorney, tanong ko lang, dahil nagtutuloy-tuloy naman yung mga development dyan sa ICC and on May 27 yung status conference. With this, ano nang mangyayari dun sa mga co-perpetrator?
1: Yan.
0: Aabot ba tayo sa time na mag-hearing proper na hindi na-identify ito? Or may enough time para ma-identify sila at eventually mag-lead din sa pagpapa-aresto sa kanila?
3: Ay, Robert, iba dito sa ICC yung proseso. Hindi kailangang hintayin yung co-perpetrators dahil hiwalay ang magiging kaso nila kung sakasakali. Kung sinong unang mahuhuli or sinong unang mai-issuehan.
0: Opo.
3: O yan na nga yung issue. Pero tama, wala lang public warrant of arrest pero posibleng may secret or confidential warrant of arrest. Hindi natin alam. Pero yung importante, makakausad na separately yung kaso ni Duterte dahil kumbaga buo na yung charges laban sa kanya.
1: Opo. Pero ma'am, sa pagiging abogada mo ng mga 649,000 years, debatingaw. Yung ganyang klase pong pagpapalit ng abogado in the middle of the ano to, trial, hindi pa naman trial mismo, 'di ba? Pero andiyan na eh, kumbaga nasa bingit na tayo ng trial.
0: Pag-arangkada.
1: Trial, ano ang nagiging impresyon na ibinibigay nito? Ibig ba sabihin nito ay mahina ang kanilang kaso kaya kumbaga ay nag-quit yung kanyang abogado?
3: Well, sa atin sa Pilipinas, pag nagpalit, may issue. Pero sa ICC kasi, by phases, by stages. Tapos sabi nga nila, meron talagang, kumbaga ito yung quote-unquote specialty. So yung pre-trial or kumbaga parang pre-arraignment remedies, sa atin yun yung tawag, arraignment, yung pagbabasa ng sakdal, kumbaga may kanya-kanyang specialty. Kaya yun naman yung sinasabi. Tama din naman na kung sakasakali, pwedeng may period. So, sabi ni Kaufman, 1 year lang yung engagement sa kanya. Pwede din talaga yon. Kaya hindi ito bago, hindi ito kakaiba, pero sa kaso ni Duterte, palagay ko maraming haka-haka. Ang we join some of these criticisms and kumbaga commentaries na kasi simulat sa pulit kami rin parang wala namang depensa si Duterte. Nahihirapan kaming ipin down ano ang sasabihin niya samantalang ang daming ebidensya laban sa kanya. Okay. Siya mismo puro video niya.
0: Yan yung aabangan natin. So, correct. Before that, kung ano man ang mangyari, decision, kukulitin ulit natin si attorney para ipaliwanag sa atin ito. For the meantime, attorney, maraming salamat po ha.
1: Thank you, ma'am.
3: Salamat. Ingat. And belated happy Mother's Day.
0: Si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Miss Beautiful, tututu time please.
1: Tututu time po natin ay 8:28 ng umaga.

0: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila!
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
3: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at balis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot.
6: Baho!
7: Yan mismo!
6: Magsipag!
7: Magsipag!
6: Unat-unat ang buto! Pahabaan ng
7: kala nyo, unat ha? Ulit. Kala nyo ha?
6: Kala nyo yung daddy long leg. Painat-inat
7: pa kayo ha?
6: Magandang umaga!
7: Yan! At dahil dyan, partner, eh meron daw mga gustong mag-report sa
6: akin.
7: Ayaw ko na sila. Nga sana eh.
6: Oh,
7: kaso, ayaw ko na eh. Kaso nagpunta na doon na-una si, nag-advance party si Dogi Wawa.
6: Uh-huh.
7: Kaya dapat
6: ipasok.
7: Yes.
6: Kaya naman, narito na ang report ng ating Radyo Patrol. Roll! Punta tayong Divisoria, partner.
7: Ayoko maaga pa.
6: Pwede na. Para makamura tayo ng school supply.
7: Ay, talaga
6: magpapasukan
7: ba?
6: Na 1 month to go na lang.
7: Nga pala,
6: diba?
7: No, ayan na.
6: Mm-hmm. Ang ilan po nagtitinda sa Divisoria? Maaga naglatag na pa rin ng school supply. Ang tanong, mabili ba? Mura ba?
7: Yan.
6: Ah, dekalidad ba?
7: Dekalidad ba? Mm-hmm.
6: Ano yun? Ayan muna ba? Ah, ito muna pala, partner. Patawarin ako. My fault. Di ko nabasa. Ikaw kasi nilintin mo ako sa report eh.
7: Naguluhin niyanan ang lolo ko.
6: Ito muna tayo.
7: Oh, sige.
6: Kabig na konti. The time is beautiful.
7: 8:33 in the umaga.

0: Gaya ng sinasabi ko, pumunta na tayo ng Divisoria, partner.
1: Yan.
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish, kumusta ang bentahan?
2: Good morning at Doris, isang buwan nga bago magpasokan, may mabibili ng murang school supplies dito sa Divisoria sa Maynila. Nasa 120 pesos yung bundle ng writing notebook at hanggang 280 pesos kung bundle ng string notebook. 75 pesos naman sa set ng mga papel. Para hindi ka na mag-print ng mano-manong label, may mabibili ditong sticker ng subject sa halagang 20 pesos. 10 piso yung piraso ng ballpen at lapis at 70 hanggang 85 pesos kung kahon nito, habang 20 hanggang 80 pesos yung pencil case. Depende kung gawa sa tela o kung gawa sa lata. 5 to 20 pesos yung sharpener, 10 pesos yung pinakamurang eraser, ruler at gunting. Sa halagang 20 pesos, may dalawang glue ka nang mabibili dito. 15 hanggang 90 pesos yung crayons, depende sa bilang, at 25 to 35 pesos sa plastic cover. Samantala din sa mga naghahanap ng bag, nasa 180 hanggang 220 pesos. Yung simpleng disenyo, 250 sa mga pambatang may cartoon at hanggang 450 pesos kung yung mga class A na bag. Mas makakamura kung set yung bibilihin ng medyas na 50 pesos para sa tatlong piraso, 100 para sa limang pirasong panyo, 300 to 600 pesos naman sa set ng uniform, depende yan sa size. Higit 50 pesos naman yung matitipid kung bibili ng set ng lunchbox at a tumbler na 150 pesos lamang ang presuhan. Matumal pa sa ngayon, Doris at Robert, yung bentahan ng school supply dito sa Divisoria. At pailan-ilan pa lamang yung bumibili, gayang naabutan ko kanina na mamimili. Bagamat tumanggi na siyang humarap sa camera, mula paano siya sa Batangas at sumegway ng pamimili dito ng maaga para makatipid. At hindi ito naman ito nabigo dahil malaki yung namenos niya kakatawad sa tindero. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, hindi na daw magbababa pa yung mga presyo na yan. Yan na yun. Or
1: Manang
0: baka
1: tamad.
0: Naman, or baka tumaas pa nga, partner.
1: Ay, wag naman.
2: Oh. Yung iba, yung sa karamihan ng mga nakausap ko, Robert, yung karamihan sa kanila, hindi, baka hindi na daw magbago ng preso kasi marami nang nagtitinda. Yung iba naman, doon sa mga nakausap ko, specifically yung mga nagtitinda ng t-shirt, hindi pa nila sigurado kung magtataas sila o kung magbababa. Depende kasi sa supply. Sa ngayon kasi ay pahirapan yung pagkuha nila ng mga supply ng sandals saka ng mga t-shirts. Kaya yung karaniwang pinanloloob mo bago yung uniforme. Kasi sinasabi nila, agad na ubos yung pinagkukuha nila ng supply o yung mga nade-deliver galing Bulacan at saka Baclaran. Robert at Doris.
1: At Trish, ano ang tip mo para sa mga nanay natin, maski yung mga tatay, diba, na natoka, nabibili ng ganyan. Kagaya noon, yung mga t-shirt, yung mga sando, ano ang dapat nilang abatan or dapat nilang gawing pamimili para sigurado na kahit nga nakamura ka nga pero dalawang araw pa lang butas na.
0: Yung iba, partner, sinukat mo, tama.
1: Oh, tama.
0: Pagkalaba, umiiksi.
1: Lumiit. Paano yan, Trish?
2: Yung iba dito, Robert at Doris, iba-iba din naman kasi yung tela. Kaya nga yung preso depende sa size, depende dun sa klase ng tela. Kung kukunti lang naman din yung difference, nasa 10 to 15 pesos or 20 pesos lang naman yung difference dun sa mas makapal na tela in terms of sa mga damit, ay mas mainam na kung yung, kumaga parang mas okay na quality yung mabibili. In terms of sa mga school supply, may mga branded din dito na mabibili. Mas mahal lang ng konti, ilang piso lang yung difference din dun sa mas mga murang ng murang brand, katulad dun sa crayons o katulad dun sa mga glue. Mas okay kung bibilin yung mga ganong, yung mga kilalang brand na konti lang yung difference para kahit papano, ipang matagalan na magagamit yung mga bibiling school supply.
1: Tama, may tama ka dyan, Trish. Dagdag ko lang, partner, ano, Trish. Yung sa mga damit, di ba may mga school uniform, mas maigi na bumili kayo ng one size bigger. Kasi di ba ngayon, sinukat mo kay Trisha Lindo, sexing-sex. Kumain. Bago pa mag-school opening. So, hindi nakatsa.
0: Tama.
2: Doris, yung ibang magulang yung diskarte din nila kahit sa mga, yung mga, ganun, uniforme, mga medyas. Konting, little size bigger lang para pwede pa magamit next school year. Pwede pa siyang magamit ulit. Hindi na kailangan bumili ng mga, ng ganun ulit na kagamitan. Even sa mga bag, yung kung pwede ka makabili ng mas makapal yung tela kaysa manipis para hindi agad patatastas yung mga tahe, eh mas mainam na rin kung gano'n na lamang yung gagawin mga mamili.
0: Okay.
1: Kanya-kanyang diskarte talaga.
0: Yung bibilin mo dyan, Trisha, tandaan mo dapat one size bigger, may allowance.
1: May allowance.
0: Sige, maraming salamat, Radyo Patrol. Trisha Lindo. Kabig tayo, partner. Ito yung mga nakakasakit ng ulo. Pag itong mga to naririnig ko, umiinit ulo ko talaga.
1: Napakaiingay. Bakit inyo iniinit ang ulo ng partner ko? Relax na relax ito. Pambihira kayo.
0: Halos, imagine mo, halos at lang 300 open pipe mufflers. Nakumpiska po sa Valenzuela City. Imagine mo ito pag doon. Diba?
1: Ayan ba yan yung maiingay?
0: Sa mga motor. Parang aso ba yun, no? Parang yung muffler yung partner. Rar, rar! Brum, brum! Ganun pala.
1: Yun, no. May nga yan.
0: Oo nga.
1: Sa ulo.
0: Sabay-sabay daw na sinira ngayong umaga. DILG Secretary John Vic Remulla nakatakda mag-ulat sa progreso naman ng Safer Cities Initiative ng kagawaran. Narito pang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Rang, rang! Zeus Legazpi, Zeus!
3: Good morning, Tandem Robert at Doris. Ano, ginugulungan na nga ng backhoe ang nasa 287 open pipe mufflers na nakumpiska rito sa Valenzuela City. Ang mga ito ay nakumpiska sa mas pinaiting na pagpapatupad ng Muffler Regulation Ordinance sa lungsod. Iba't ibang klase ng muffler, Robert at Doris, yung sinisira ngayon. Yung isa rito ay nagkakahalaga pa ng 40,000 pesos. Ayon yan dun sa pulisya. Personal na sinilip ni na DILG o Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, LTO Chief ASEC Marcos Lacandilao at Valenzuela Mayor Wes Gatchalian yung isinagawa ritong pagsisira ng mga open pipe muffler dito yan sa Valenzuela City Hall. Robert at Doris, ano, kapag lumabag sa ordinansa kasi na ito na ang tawag ay muffler regulation ordinance, sa abot ng 300 pesos hanggang 1,500 pesos yung multa at pwede pang ma-impound yung motorsiklo. Makukumpiska rin yung ikinabit na open pipe muffler doon nga sa iyong motorsiklo. Yung mas maigting na pagpapatupad ng ordinansa ay bahagi ng Safer Cities Initiative ng DILG. Ngayong umaga, nakatakdangang humarap sa media si DILG Secretary Remulla dito sa Valenzuela City Hall para iulat ang progreso ng inisyatibo sa buong Metro Manila. Ayon naman doon sa Public Information Office, ngayon nasa closed door meeting lamang muna si Secretary Remulla kasama yung mga opisyal ng Valenzuela LGU bago mamaya ay harap sa media para ngayon ulat ang progreso sa Safer Cities Initiative. Unang ipinatupad ang itong inisyatibo na ito sa Metro Manila noong Abril as a if. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Yes, Doris.
1: Saan, ano ba yung mga pasok doon sa sinasabing safer cities?
3: Tama ka dyan, Doris. Ano, yung pasok doon sa safer cities initiative kanina, nakita natin yung initial na ulat dito lamang sa Valenzuela City. Kabilang doon, yung mga nagiinuman sa labas ng o nagiinuman sa mismong kalsada, kasama na rin dyan yung mga naglalakad ng walang damit pang itaas. At yung mga naninigarilyo sa mga lugar na hindi naman dapat na manigarilyo. Meron pa tayong kanina nakitang ulat na yung ito nga patungkol doon sa ordinansa sa muffler. At meron din kanina no na nakita tayo, meron din yung mga lumalabag doon sa curfew. Mamaya-maya nga ay inaasahan natin na sa mismong si DILG Secretary Remulla yung mag-uulat ng yung progreso nitong Safer Cities Initiative higit isang buwan mula nung ipatabat ito noong Abril.
1: Alright. At least meron tayo yung maririnig na kumbaga ay report
0: update,
1: mismo. Update mismo ng DILG Secretary.
0: Abangan natin yan.
1: Abangan natin. Partner, Zeus, meron daw mga pupunta doon sa meeting mamaya.
0: Sino ang mga pupunta na yung partner?
1: Yung natanggalan ng mga pantaas.
0: Ay, nako.
1: Bawal po yun, bawal.
0: Bawal ha, wag kayong iinom sa labas ng inyong mga tahanan. Wag kayong magtatanggal ang pantaas sa damit.
1: Yan.
0: O kahit na napakainit para ligtas sa iwas huli.
1: Correct.
0: At yung mga nagbibideo, kaya hanggang alas 10 lang kayo ha, wag kayong lalampas.
1: Oo, tapos yung mga bumibili ng mga muffler,
0: aha.
1: Kita nyo, sinagasaan ng bako.
0: Sayang lang, wag na. Napakaingay din po kasi ha.
1: Correct.
0: Zeus, maraming salamat. Extra, please.
3: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. EZMM.
0: Maraming maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi, at sa ating mga Radyo Patrol!
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Partner, eh may mga ano yan, Pinoy ano crew tayo dun sa MV Hondius na isinalalim sa quarantine dahil dun sa, di ba, nagka-positive na, yung mga nakasakay dun sa hantavirus na yan.
1: Meron palang mga Pinoy.
0: Oo, may crew yun eh. So magka-quarantine sila. Pero ang tanong, dapat ba tayong mangamba? Ano ba meron ito? Kasing lalaba ito ng COVID.
1: Yun na nga eh.
0: Ngayon, para bigyan tayo ng idea kaugnay dito para hindi tayo kinakabahan at para totoo yung information na malaman po ninyo.
1: At alam natin kung anong gagawin.
0: Correct. Mm. Makakausap po natin ang presidente ng Society for Microbiology and Infectious Diseases, si Dr. Arthur Desi Roman. Doc, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, Doc.
5: Hello. Magandang umaga, Doris at Robert. Sana hindi na mainit ulo nyo.
1: Ay, hindi naman. Hindi naman masyado. Lalo't nakita ka namin. At naka-zoom pa si Doc. Dahil
0: diba?
1: kailangan po namin, Doc, ng mga tamang impormasyon. Ikaw lang ang makapagbibigay niyan.
0: Mm-hmm.
1: Tirahin mo, partner.
0: Eh, ang unang tanong, Doc, mag-101 muna tayo sa hantavirus na ito. Ano, gaano ka-importante na maging mapagbantay ang Pilipinas at this point in time pagdating dito sa hantaviruses na ito?
5: So nakakatakot yung hantavirus kasi nga unang-una bago to, no? Ibig sabihin dito sa Pilipinas wala namang hantavirus kaya gusto sana nating maiwasan yung pagpasok ng hantavirus sa Pilipinas. Pangalawa, medyo mataas kasi yung mortality rate. Eh. So yung mortality rate ng hantavirus can be anywhere between 20% hanggang 50%. At pangatlo, wala pa kasing gamot talaga. Tsaka may mga ilang bakuna in some areas pero generally wala pa accepted na bakuna against hantavirus. Kaya as much as possible, maigi sana na ma-prevent natin na magkaroon at ma-prevent natin na pumasok sa Pilipinas, ma-prevent natin na magkaroon ng further transmission itong hantavirus.
0: Oo, kasi ito partner, di ba, doon lagi nakukuha ito sa sinasabing family ng rodent, mga daga. Dumi, ihi, laway.
5: Tama. So yung mga contaminated na dumi, ihi, laway, pag yung virus nandun tapos nasingot mo yung air kasama yung mga yon, doon ka maaari makakuha ng hantavirus infection.
1: Opo. Ano po ang mga sintomas nitong virus na ito?
5: Sa simula, no, so para siyang trangkaso. So lagnat, masakit yung katawan, yung iba nagkakaroon ng respiratory symptoms, upo, sipon. During the first periods na merong symptoms, medyo dun mas mataas yung risk na makahawa, no? Eventually, ang pasyente magde-develop ng hirap huminga, ng ubo, yung iba nagkakaroon ng respiratory failure. Isang common complication ng hantavirus na apektuhan yung kidneys, at may mga pasyente rin, no? Yung mga malalang forms ng hantavirus, nagbi-bleed sila. So medyo similar to dengue, parang nagiging hemorrhagic fever din siya.
1: Paano po? Kunyari ako, meron akong duda na ako ay nakalanghap ng ganire.
0: Kasi ganyan yung mga symptoms na nakikita mo.
1: Mayroon ba ang kailangan ako puntahan ng ospital para ipacheck ko kung negative o positive ako?
5: Aha. So, ang symptoms kasi ng hantavirus, lalo na sa simula, maraming katulad yan ng mga sakit na mas madalas dito sa Pilipinas at meron talaga dito sa Pilipinas, di ba? So, yung mga trangkaso, nandyan yan. Yung leptospirosis, di ba? Naapektuhan din yung lungs at kidneys. So, maigi na kumonsulta tayo para ma-rule out agad. So, sa mga, initially, kung mad lang naman, pwede naman sa mga health center, sa mga doktor, pero kung malala, hirap huminga, yung plema mo may dugo, no? Dumiretso na sa ospital. Kahit anong ospital dito sa Pilipinas, kaya mag-diagnose ng pulmonya, kaya mag-diagnose ng leptospirosis. Nga lang, ang mahalaga para mag-suspect tayo ng hantavirus ay yung exposure history. Kasi nga, di ba, nabanggit ko kanina, wala pa namang hantavirus sa tao dito sa Pilipinas.
1: Tama.
5: So mahalaga na tatanungin natin yung pasyente natin kung meron bang travel history sa ibang bansa na nagkaroon ng hantavirus, meron bang significant exposure sa mga daga, bago natin pagkatoksikan na ito ay hantavirus. Kasi nga, sa kabutihang palad at this time, wala pa namang hantavirus dito sa tao sa Pilipinas.
1: Ay, sana wala nang makapasok dito. Ay, naninilaw ba yung mata?
5: Pwede po eh. So hindi siya ganun kadalas, pero nangyayari din siya. Mas madalas yung mangyari sa leptospirosis, pero nangyayari din naman siya sa hantavirus.
1: Mm-hmm. Oo. And then yung pag-ubo po, Doc, nagiging mas mahala na ba?
5: So isa yun sa mga syndromes, no, sa hantavirus pulmonary syndrome kung tawagin natin, no? Nagsisimula yan sa ubo, sipon, lagnat, pero eventually lalala talaga. Lalala talaga yung ubo, maaaring maapektuhan yung magkaroon ng pneumonia ng dalawang lungs at eventually maaaring magkaroon ng respiratory failure. Kung ang isang pasyente nagkaroon ng respiratory failure, kailangan tulungan muna yung huminga hanggang makarecover. Yung iba nakakabit sa mechanical ventilator.
0: Doc, sabi nyo nga wala pang gamot dito, pero at present, paano ito nire-resolve ng mga bansa na may ganito mga cases? Ano yung mga best practices na ginagawa nila para ma-control yung ganito po sakit?
5: So ang pinakamahalaga talaga dito is early detection, no? So kailangan yung index of suspicion. Tulad dito, masaya tayo, no? Hindi naman sa masaya, no? Pero nagpapasalamat tayo na maagang na-detect kung ano ba yung infection na naging sanhi nitong mga sakit, no, nitong mga deaths dito sa cruise ship na ito, no. So mahalaga yung early detection. At halimbawa dito sa Pilipinas, mahalaga na habang nagpe-prepare tayo, we should be able to diagnose. So dapat yung mga PCR, dapat maangkat na natin yung mga yan. We should have the capacity to diagnose hantavirus, no. Tapos dapat yung surveillance, yung continued na pag-contact trace ng mga pasyente na mayroong contact dun sa mga index cases natin, mahalaga na tuloy-tuloy yan. Tapos, nagpapasalamat nga ako dito kasi syempre, by doing this interview, maraming nakakaalam kung ano ba yung hantavirus. No? Alam natin na nakakatakot siya. Pero, as long as gagawin natin yung bahagi natin para maiwasan yung pagpasok ng hantavirus dito sa Pilipinas, makakatulong yun para mabawasan yung takot natin at yung risk na talagang yung nightmare natin na nandito na naman yung hantavirus parang COVID-19. Pero hindi ko sinasabi na pareho sila, they are very much different yung COVID-19 tsaka yung hantavirus.
1: At sa personal po, kaming dalawa ni Robert, nalaman na natin ito pala ang hantavirus. Paano po namin masisiguro, ako tsaka yung pamilya ko, anong dapat namin gawin para hindi makapasok ng pintuan ng bahay ko yung hantavirus na yan?
5: Oh, so una, sa national level, di ba, ginagawa na naman ang lahat ng naraan ng DOH para maiwasan talaga yung pagpasok ng kahit anong kaso sa tao nitong hantavirus, no?
1: Oo.
5: Pero in general, if you look at the recommendations, halimbawa, kahit yun sa mga area na may reported na hantavirus, talagang it's really cleanliness sa kapaligiran, eh. So panatiliin na malinis yung kapaligiran. So ibig sabihin, yung gagawin natin ng mga strategiya para maiwasan yung sakit sa hantavirus, pareho lang para maiwasan yung sakit in general sa panatiliing malinis yung kapaligiran, no? Yung mga tira nating pagkain, yung mga hindi pa natin kinakain na food, kailangan may cover yan para hindi nako-contaminate ng mga daga. Kung pwede sana magpa pest control, no? Alam ko naman dito sa some area sa Pilipinas, napakalaganap naman talaga ng mga daga, no? Kaya nga mataas yung leptospirosis dito sa atin. Pero as much as possible, kung pananatilihin natin na malinis at walang daga sa kapaligiran natin, then mas mababa yung risk na magkaroon tayo ng hantavirus at ano pa mang mga foodborne infection. Pangalawa, hindi na pala pangalawa, halos panglima na ito, washing hands. Yung paghuhugas ng kamay tsaka yung pag-hand hygiene. Alam nyo, yung hantavirus, ano siya, ang description sa kanya, RNA envelope virus. So, pag sinabi nating envelope virus, ang good news doon, no, mabilis siyang mapatay. So, yung usual lang ng mga hand washing, yung paggamit natin ng alcohol na 70%, very effective siya sa pagpuksa nitong ano, nitong hantavirus.
1: Opo. Isa na lang ako, partner. Kasi di ba po ang naging pinakahuling balita doon sa may mga na-infect na hindi lang crew, kundi pasahero ng isang cruise ship, pinababa na po yung iba. Ano ho ang dapat na, kumbaga, ay diskarte natin dun sa mga pinababa na? Kasi na-infect sila, eh. So, tayo po ba ay dapat matakot sa ganyan?
5: Base po dun sa mga pahayag ng Department of Health, no, nila ASEC or USEC Albert Domingo, di ba? Wala pa namang naging symptomatic dun sa mga Pilipino, no. Ang incubation period kasi nung hantavirus, anywhere between 1 day, ibig sabihin yung iba umaabot hanggang 42 or 45 days, no. So maigi na during this incubation period, obserbahan muna, at dahil nga medyo of interest ngayon itong hantavirus, dapat i-quarantine muna itong mga cruise ship passengers na mayroong exposure for 42 days. O yung iba, 45 days, no? So the Department of Health will finalize whether it's 42 or 45, pero naglalaro dyan, no? So i-quarantine muna sila, at during that time, i-monitor sila kung mayroon ba silang ano, magde-develop ba sila ng signs and symptoms ng hantavirus.
1: Opo. So sa ngayon,
5: kasi habang naka-quarantine sila, dapat kung in case they develop the signs and symptoms, nakahiwalay na sila, hindi na sila nag-i-infect pa ng ibang mga tao, at mabilis silang ma-diagnose, mabilis silang mailipat sa isang facility na kayang mag-alaga ng hantavirus dito.
1: Sa sana lang walang makatakas. Makatakas talaga, ibig ko sabihin makalusot sa quarantine, kasi napaka-importante talaga po niyan.
0: Mm-hmm. Dok, isa pa, kasi dito, pasitabi doon sa mga nagbe-breakfast, ano, kumakain. Kasi dito sa atin, partner, may mga individual na kumakain ng daga. Alam mo yung dagang palay. Diba? Hinuhuli nila yan. Ang dami ng dokyo na ginawa niyan. Tapos namimeste. Kaya namimeste, hinuhuli ng mga mangsasakayan, ibinibente hanggang sa palengke. Mm. Paano ngayon ang recommendation ninyo kung nagkakaroon tayo ng mga ganitong sakit, Dok?
5: Hmm. So, mataas talaga yung risk, lalo na kung nagko-consume tayo ng mga karne na hindi naman kadalasan yung di mga nasa certified, di ba, ng meat inspection. No? Although, tanggap natin na meron talagang mga ganyang practice. Pero just to minimize the risk, kung pwede sana, hindi, di ba? But to minimize the risk, for example, hygienic preparation ng mga pagkain, tapos lutuin ng maayos yung mga pagkain natin. Sakali makakain ng mga dagang bukid, linisin siya ng maayos. O pakuluan, at wag, di ba, may mga, hindi ko alam kung kilawin ba luto, sana hindi siguro, no?
0: Hindi, lutong toyo, o printo, tama.
5: Sa adobo.
1: Toyo. Adobo, ganun.
0: Adobo.
5: So siguro naman malilinis ng maayos 'yon kung iaadobo siya, no. Basta lutuin ng maigi yung mga pagkain.
1: Ayun.
0: Okay. Doc, maraming salamat, oh, 'di ba? Marami tayong natutunan today.
1: Kaya nga. Oo, Doc, maraming salamat, at patuloy po kayong magbigay ng impormasyon sa amin, ha, para maipakalat po natin sa lahat. Ano ang mga do's and don'ts. Salamat po.
0: Thank you, Doc. Ang galing magpaliwanag ni Doc, si Dr. Arthur Desi Roman, ang President ng Society for Microbiology and Infectious Diseases. Thank you, Doc. Happy Monday! O, lilipat tayo, partner.
1: Saan tayo lilipat?
0: Mula sa usaping daga.
1: Nakita ko nga si Horsey, may nahabol daga.
0: Mali ba yun?
1: Mali.
0: Nagihingi siya ng damo. Kausapin po natin, punta tayo sa libreng sakay. Siyempre, alam mo naman dito sa atin, may libre serye tayo lagi.
1: Ay, oo naman.
0: So, libreng sakay tayo ngayon. Makakausap natin ang Assistant City Administrator, OIC, ng DRRM Officer ng Lapu-Lapu City sa Cebu, si Najil Banyo. Yasa, good morning po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning po.
6: Hi, good morning, Ma'am Doris.
1: Apo.
6: Robert, good morning. Thank you for having me.
1: Kayo daw po ay may magandang balita para dyan sa mga taga Cebu. Kayo na po magsabi, kayo na po magkwento kung
0: ano po yung libre na yan.
1: Libre, oo.
6: This is just parang we just follow the yung cash assistance na sinimula ng national government.
1: Apo.
6: No? But we have a different modality. We gave cash assistance to drivers. However, we required them to have also parang community work, no? So it is in a form of cash for work.
1: So we
6: give them a minimum wage assistance that's for dito sa amin is 540 per day. Mm-hmm. However, we require them to have free rides at least 1 hour during rush time or rush hour. Oh. So the government is helping the drivers, and simultaneously or similarly, we are also helping the general public.
1: Oh, sa bayan na ito. Oh. Pero ano po yung mga ano pong klaseng mga sasakyan ang magbibigay ng libreng sakay na to? Kasi nakikita ko dito, partner, parang ano ba to, modernized na tricycle?
0: Mm-hmm. Paano po nila malaman na libre doon ang pagsakay?
1: Oo.
6: Oh, ano lang yung mga old jeepney.
0: Okay.
6: Yung kasi may mga old jeepney pa dito sa amin. Though we have already modern jeepney, but we focus on the old jeepneys because these are the residents of the city who are earning their livelihood daily. Ito talaga yung mga owner ng jeepney, parang ganun. And then we provided them with tarpaulins.
0: Ayun.
6: Nilagay nila in front of their jeep.
0: Makikita.
6: Oo.
0: Libreng sakay.
6: We did a lot of consultation. In fact, the city government, kasi may ano kami dito, sir, Crisis Management Committee.
0: Opo,
6: for this crisis, economic crisis. Our proposal first was to have a 4-hour, yung talagang rush hour, if we free natin yung pasahe sa mga commuters. However, sabi nila, it's too costly na. Parang mawala yung 540 na assistance if we will do it 4 hours. So, we were able to agree na 1 hour lang, at least sa estimate nila, they will spend about 300 pesos for the fuel, ano?
0: Mm.
6: So, there will still be 250 that will be left for them.
0: Okay, practical, very good.
6: Oo, para sa kanila.
0: Sir, last na lang, hanggang kailan po yung libre na yan?
6: Well, what we're doing here is, nagpa-pilot kami, but what we're planning is to make it widespread all over the city.
0: Ayun. Sige, para.
6: And not only that, we are also providing libre na ano, similar modality to yung mga pump boat operators dito sa amin.
0: Kasi nga naman, kasi hindi lang naman laging yan. Pero sa dagat.
6: So, okay. In this case, a pump boat naman, you will offer one free ride from the island communities going to the city.
0: Okay. Sige. Ayos.
1: Bagay yun.
0: Very good din yun. Malaking island bagay. Community yeah, yeah. Papunta sa yeah, city.
6: Ano namin, sir, is to protect the livelihood.
0: Tama.
6: So, this is a disaster mechanism to protect the livelihood. Parang to become resilient community, you have to protect the livelihood of the marginal
0: Ayun.
6: Sector.
0: Sige. Sana marami po makasakay ng libre dyan, mapakinabangan habang may libre at matulungan din syempre yung community, yung mga chuper natin dyan. Ha? Sir, maraming salamat po sa inyong oras
1: salamat
0: at salamat
1: po,
0: sa libre.
6: Thank you for having us. Good morning.
0: Thank you, sir. Good morning. Si Sir Nigel Banyasha, ang Assistant City Administrator at OIC DRMO ng Lapu-Lapu City, Cebu. Partner, pati ko lang na mabilisan, congratulations kay Miguel Joseph Abustani Yalong for graduating with high honors in the Philippine School Dubai UAE from her proud tita Bernadette Yalong and proud lola Diana Yalong na taga Balagtas, Bulacan.
1: Bulacan. Congrats po.
0: Congratulations. Diba?
1: Nakaka-proud ka.
0: Paano?
1: Wala na eh. Ang bilis-bilis na
0: Miss Princey, Miss Princey Lim, bye!
1: Manood kayo mamaya. Naka-hook up kami.
0: Oo, hook up tayo ha.
1: Bye-bye!
0: Abangan niyo ang butuhan. Bye!
7: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisaw-saw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan!

Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras natin, 9:02.

0: Kapamilya, naging mapayapa at maayos ang isinagawang 48th ASEAN Leaders Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu ayon sa Philippine National Police. Ipinagmalaki ng Police Regional Office 7 na walang naitalang major untoward incidents at naging ligtas ang lahat ng delegado at participants. Maigpit na seguridad ang ipinatupad ng mga otoridad, kabilang ang deployment ng libo-libong pulis at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaayusan ng international event. Sinabi ni PRO 7 Acting Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, naging matagumpay ang kanilang security operations sa buong summit na dinaluhan ng mga leader mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Nakatuon ito sa kooperasyon sa ekonomiya, seguridad at regional stability. Sa ibang balita, nagpadala ng tugon ng Iran sa peace proposal ng Estados Unidos na nakatuon sa pagtatapos ng gera sa lahat ng front, lalo na sa Lebanon at sa seguridad ng shipping routes. Kasabay nito, sumiklab ang drone attacks sa Gulf region kung saan may tinama ang cargo ship sa Qatar at inakusahan ng Iran sa iba pang insidente. Nagbabala ang Iran na handa itong gumanti sa anong bagong pag-atake ng US habang nananatiling mataas ang tensyon sa rehiyon. Mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa Myanmar, pauwi na sa bansa ayon sa DMW. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatin ni Radyo Patrol. Zeus Legaspi, Zeus.
1: Rica, batay sa ulat ng Department of Migrant Workers, bumabiyahe na pauwi dito sa Pilipinas ang 19 na overseas Filipino workers o OFW mula Myanmar na mga biktima umano ng human trafficking. Dadaan ang mga OFW sa Bangkok, Thailand bago lumipad pauwi ng ating bansa. Ayon sa DMW, naabutan na ng tulong ng Migrant Workers Office sa Bangkok at Overseas Workers Welfare Administration ang mga OFW para masigurong ligtas silang makababalik sa bansa. Samantala, iniulat din ng ahensya na nadagdagan pa ang mga Pilipinong repatriate mula gitnang silangan. Nakauwi na nila sa bansa ang 10 OFW mula Dubai na naabutan na rin ng financial at welfare assistance, temporary accommodation at transportation assistance. Nakaantabay na rin ang iba't ibang reintegration program ng pamahalaan kabilang ang job facilitation, livelihood assistance at skills training upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya na makapagsimulang muli sa Pilipinas. Sa huling tala ng DMW, nagpasyam na 1,000 Pilipino na mula gitnang silangan ang nakauwi ng bansa sa harap ng gulo sa Middle East. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa entertainment, masiglang nagsimula ang ASAP XP Concert Series. Sa isang masayang gabi, tampok ang homecoming ng Beanie matapos ang kanilang makasaysayang Coachella performance. Masiglang sinalubong ng fans sa Araneta Coliseum ang Nation's Girl Group kasabay ng pagpupugay mula sa mga OPM icon na sina Gary Valenciano at Martin Rivera. Naghati din ng saya at nostalgia ang performances ng ilang OPM icons, kapamilya stars at P-pop acts na nagsilbing pasilip sa mas marami pang sorpresa at collaboration na inaasahan sa mga susunod na ASAP XP shows.
2: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
0: Samantala, kumuha naman tayo ng Flash Report. Ang detalye hatid sa atin ni Marlene Padiernos Mars.
3: Rica, inilabas na ng CIPG ang subpoena para kay Senator Ronald Puto de la Rosa kaugnay sa mga kaso ng extrajudicial killing sa Davao Region. Sa dokumentong pirmado ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II, inaatasan si de la Rosa na humarap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG sa Campo Crame sa May 14, 2026, alas 10 ng umaga. Bahagi ito ng investigasyon sa mga alegasyon ng EJK na lumutang sa pagdinig ng Quad Committee ng House of Representatives at sa mga pahayag ni retired SBO3 Arturo Lascanias. Pinagpapaliwanag din si de la Rosa at pinasusumite ng sinumpaang salaysay, mga dokumento at iba pa ang mga kaugnay na impormasyon hinggil sa naturang investigasyon. Ayon sa IDG, sakaling hindi makatugon ang mambabatas na walang sapat na dahilan, nagbabala ito na maaari siyang maharap sa kasong indirect contempt of court sa ilalim ng Republic Act 10973 at Rule 71 ng Rules of Court. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: TZMM Radyo Patrol Flash Flash Report.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kanya, lahat ba tayo ay mawawala ng faith? Ano ba ang iyong nafe-feel? Ikaw ba ay torn sa mangyayari ngayong araw na ito? Dahil mamaya po, alas 10 ba ito, partner?
1: Alas 3. Alas 3 pa mamaya.
0: Ang magiging, pwede naman kasi alas 9. Alas 3 ang magiging botohan.
1: Today
0: oo.
1: Is the day.
0: Yan na nga. Yung akala natin, the previous week pa. Ngayon pa pala mangyayari ang botohan sa House of Representatives.
1: And not to say that we know what will happen. Mm-hmm. No? Pero ang dami-daming mga ano kasi, ang daming ingay, too much noise. Mm-hmm. Yung mga ano ba, takutan. Sige, bumoto kayo. Mm-hmm. Sa 2028, ibablock namin kayo.
0: Wow.
1: Yun ang tawag eh, block voting.
0: Oo, ayun pala yun. Hindi pala yung block na vote straight, no? Kundi block na wait. Tapos ka na dyan, block na kita, gano'n.
1: Oo, tapos yung iba naman, paano naman si Eddie?
0: Oh.
1: Diba? Sabi, kaya bubote yung mga yan. Kasi, Eddie yan. Papati pa.
0: Oh. Para sila naman daw. Paano
1: ang
0: naman
1: dami,
0: kami? Ganyan.
1: Ang dami, masyado ng maingay. Mm-hmm. Tapos, hindi pa rin maintindihan kung si, ano ba ang trending? Impeachment? O prenup agreement.
0: Hoy!
1: Tawa ka doon.
0: Ang lala naman ng prenup agreement. Kung yun man talaga yung laman ng prenup, talaga namang katakot-takot. Katulad na lang ng takot na naramdaman natin nung lumabas sa mga ebidensya dito sa impeachment hearing na ito, di ba? Yun nga lang, dito natin... Kasi yung sinabi kasi... ng, ang dami na nangyari, sinabi ng WR numero, partner, nakita mo ba yung survey na yun?
1: Ano sinasabi
0: na 4 out of 10, although nangyari ito before the impeachment hearing ng House Justice Committee, no? 4 out of 10 Filipinos, according to their survey, ang nagsasabi na public opinion should matter more than evidence na lalabas sa impeachment, no? So, yan, ngayon lumabas na ang mga ebidensya, magkakaroon tayo ng sarili natin mga public opinion. Ano ngayon ang magiging desisyon ninyo? Na meron naman tayo mga critical thinking, di ba? Ano sa palagay niyo ang dapat na gawin ng ating mga congressmen sa pagbobotohan nila ngayon? Will they see reason?
1: The elegant way of putting it, based sa mga binabanggit ng mga political ano ha, political analysts One, at saka very basic ito, very fundamental, vote according to your conscience.
0: Ayan,
1: di ba? Ang gandang pakinggan. Ang problema.
0: My conscience ba? Iyon palagi ang tanong eh, di ba? My conscience ka ba?
1: Well-developed ba yung conscience nila?
0: Kaya nga. Tsaka minsan, di ba sabi nga nila, may konsensya nga pero kinain na ng sistema.
1: Wala
0: diba?
1: Na. Oo. Kasi sabi nga nung iba, in politics, there are no permanent friends.
0: Only
1: permanent interests.
0: Akala ko income. Akala ko permanent income. Interest pala.
1: Hindi ano yun eh. It comes after ano, interest muna.
0: Yun na.
1: Kasi nga po, kagaya ng mga naririnig natin ngayon sa Senado naman, ano ha? Isipin ninyo, nag-uusap-usap na no, dapat na bang patalsikin yan?
0: O
1: hindi?
0: Oo nga.
1: Okay lang sana kung it's a matter of it's based on principles eh.
0: Yes.
1: 'Di ba? Yung wala walang binatbat eh.
0: Oh, hindi walang ginawa, 'di ba? Ganoon.

0: leadership skills niya is next to nothing.
1: Yes.
0: Kung ganun ang pinag-uusapan natin.
1: Maintindihan mo yung
0: okay
1: calls.
0: Lang eh. Oo. Pero yung dahil meron kang ipinaglalaban na pansarili, di ba? Or pampartido.
1: Uh-huh.
0: Or worse, dahil alam mo na isa ka sa pwedeng masakdal at makasuhan.
1: Oh.
0: Kaya magre-revolt kayo.
1: Oh.
0: Aba, eh, ibang usapan na po yan.
1: Sabi nung iba. Naku! Kaya dapat, ito po yung magandang panahon para maging mulat po ang napakaraming mga Pilipino. No? It's time for us to start using our minds. Start na talagang hindi tayo magpa-sway sa mga napapanood natin na kung sino mang vlogger yan ano pa ba ang tawag dyan? Content creators, di ba? Na magaling magsalita, magaling mag-edit. Kasi meron naman tayo utak at napapanood naman natin yung mga balita, ang mga nangyayari sa ating lipunan. Meron tayong pansariling desisyon dyan. At sa 2028 tayo magkakaalaman. Ang tagal eh.
0: Matagal pa pero let there be no mistake about it.
1: Oo.
0: Ngayon pa lang po, yung mga nangyayari ngayon, may connection na sa 2028.
1: Yes.
0: Huwag po natin kakalimutan yan. And it's time na tayo po, tayong taong bayan, dapat marinig at maramdaman ang boses natin.
1: Mm-hmm.
0: Sabi nga ni Natalie, it's our turn.
1: Ayun. Hindi!
0: Turn
1: yung sabi ni Natalie Imbruglia. Mali! It's our turn! Sige, tuloy mo. kaya mamaya po, alas 3 ng hapon, abangan po natin yan.
0: Meron po tayong ano, ha?
1: Live?
0: Meron tayong pre-plenary discussions dito sa DZMM.
1: Ayan.
0: Alas 2 po yan.
1: Yon.
0: Hanggang alas 3. Ano po?
1: Uh-huh.
0: Para ngayon eh, mamaya si Attorney Rico Domingo will be here. Because marami pong mangyayari ngayong alas 3 sa plenaryo na dapat maunawaan natin.
1: Tama.
0: Saan ang gagaling? Saan papunta? Ano ba talaga yung mangyayari mamaya? Or is there a chance na sabihin ng iba na, no, we are not gonna vote today.
1: Yan.
0: For instance, alam ba ninyo, nasa kasaysayan ng Pilipinas, wala pang government official na na-impeach ng 2 beses.
1: Oo. Twice.
0: Oo.
1: Diba?
0: Wala pa naman. Wala as of now.
1: Uh-oh.
0: As we speak.
1: Uh-oh.
0: Wala pa naman. Pero pag na-impeach, mamaya si VP Sara.
1: Ulit.
0: Sa HOR, House of Representatives. Ayan.
1: Uh-oh.
0: Siya yung kauna-unahang may impeach twice. Sa US medyo may mangilan-ngilan.
1: Active sila doon eh.
0: So ngayon, by the way, yung iba kasi ang iniisip nila, hindi sa pag nagbotohan sa Senado after the trial, doon na siya mai-impeach.
1: Mm.
0: Hindi po sa House of Representatives po ang impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Ayan.
1: Maganda to na pagbababaran po natin ito ng halos isang buong oras para may explainer tayo. Para yung mga hindi alam ang proseso, di ba, maintindihan natin kung bakit ito ginagawa, ano nga ba yung mga kailangan gawin at kailangan nating maintindihan. Kasi hindi naman tayo lahat ay nakikinig, nanunood talaga at may panahon dyan.
0: Oo.
1: So for the next 45 minutes, kami po ang bahala sa inyo, kasama si Attorney Rico Domingo, to break down the impeachment proceedings.
0: It's the Rico and Rica Show!
1: And Peter, magpalit ka na rin ng pangalan. Para belo ka sa Rico and Rica. Kaya tayo, partner, on an 11th of May 2026.
0: Oh my goodness! It is already the 131st day of the year.
1: Ayan.
0: 234 days before 2027. 227 days before Christmas. Ayan. At ang ating piso po ay lumalaban. Opo. By nung Webes eh, 61.33. Aba ngayon eh, 60.62 na lang. Against the mighty US dollar.
1: 60 pa rin yun.
0: Oo nga, pero ang laki ng binaba. Kaya so, mamaya, babanggitin natin yung pagtaas, pagbaba ng presyo ng petrolyo, kasbu.
1: Ayan.
0: Oo.
1: Teka lang, meron ba akong kopya nun? Lagi ko tinitingnan yan eh, pagdating ng Monday. Diyan na tayo, wala akong kopya.
0: Meron ka, binigyan kita kanina eh.
1: Huh?
0: Pinapirma kita ng acknowledgement receipt.
1: hindi. Ano, voucher gusto ko pirmahan. Petty cash. Ito
0: ang mga headlines na dapat niyong malaman ngayon. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara mamayang hapon. PDP laban nagbabala sa mga politikong susuporta sa impeachment.
1: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap na ang bagong abogado sa ICC. Pagpalit na abogado, tinawag na delaying tactic ng mga kaanak ng biktima ng war on drugs.
0: Ang DILG ay nagpa-presko ni kahapon.
1: Uh-huh.
0: Nilinaw na wala pang Interpol red notice laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero si ang senador, pinahaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa EJK or extrajudicial killings.
1: Iba pang sinasabing biktima ng grupo ni PGMN founder Franco Mabanta kabilang ang isang dating kongresista iniimbestigahan ng NBI.
0: Uy! Good news sa LPG, presyo ng LPG ng Regasco may rollback bukas. Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad din.
1: Bagyong Kaloy humina habang kumilos papuntang Philippine Sea, pero level ng tubig sa ilang dam patuloy ang pagbaba.
0: Sa labas ng bansa, 14 ang patay, 3 ang sugatan sa car bombings at pamamaril sa police outpost sa Pakistan.
2: Balita Patan!
3: Uy, yung ano ah, yung pressure ng tubig sa amin ah, mahina.
1: Ay, sa amin dati pa. Uy, bilib nga ako sa inyo kasi mataas yung lugar nyo eh.
3: Oo.
1: Pero malakas ang pressure ng tubig ninyo.
3: Oo, dati eh. Subabog nga yung aming eh.
1: Ah, pero din kasi partner, may abiso ang ilang mga water utilities natin na over the weekend ay magkakaroon ng pag-aayos kasi may mga inaasikasong maintenance for their ano.
3: Naramdaman namin ilang araw na medyo hindi na masakit yung shower.
1: Oo. Gentle na lang siya. Kuha muna tayo ng bago tayo kumuha ng report, time check muna tayo ng isang mabilis.
0: Oras 9:21.
1: Eto na po ang ating mga Radyo Patrol.
2: Radyo Patrol.
0: Eto po ang mga Radyo Patrol. Humigit kumulang sa isa.
1: Ready na yun. Napagod sila sa Zambales trip.
0: Standby, Pamela. Plenary vote sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Nakabatay sa katotohanan, pananagutan at hustisya ayon sa mambabatas. Balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, good morning.
4: Yes, Peter Atrica, good morning. Sa pahayag, sinabi ni House Justice Panel Member at Recall Saro Party Representative Terry Ridona na hindi lamang political exercise kundi constitutional act para sa pananagutan ang proseso ng impeachment. Kaya naman sa botohan sa plenaryo mamaya ay kanyang binigyan diin ang proseso ay hindi pag-aari ng sino mang politiko, partido o institusyon. Nauna na rin niyang binanggit na nasa higit 200 kongresista ang inaasahang bumoto pabor sa impeachment. Malinaw anya na mayroong probable cause para sa betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution sa kaso ng Vice Presidente. Gagawin naman ang botohan mamaya sa plenaryo na magsisimula ng alas 3 ng hapon. Peter Adrica? Peter Adrica?
1: Okay, sige Pamela Vasquez, inaabangan namin kung ano mangyayari mamaya dahil excited nga talaga kami dito sa impeachment. 3 PM ito, no?
4: Alas 3 ng hapon mamaya magsisimula yung plenary and then siguro magkakaroon lang ng formalities no yun sa mga simula ng simulang bahagi and then inaasahan natin na unang matatalakay nga itong botohan ng impeachment kung saan magsisimula sa speech ni House Committee Justice Chairperson Jerry Lubistro at doon na magbobotohan itong mga nasa 300 plus na congressmen, Rica.
1: Hindi pa natin alam kung sino yung mga magbibigay ng mga dissenting opinions, ano? Doon pa lang pag nagsimula na yung kanilang pag-organize, pag-meet later on?
4: Oo, pero kasi in context naman, Rica, no, ang mga madalas talaga na magbigay ng kanilang kumbaga manifestation or explanation sa boto ay mamaya for sure yung mga hindi papabor doon sa impeachment. At doon naman sa side ng papabor, siguro ang inaasahan natin na madalas magbigay talaga ng kanilang explanation yung from Akbayan Block and then yung sa Akbayan Reform Block. So inaasahan natin na posible na magbigay o maipaliwanag nila yung kanilang magiging boto mamaya.
1: Alright,
0: ano ang magiging sequence guide mamaya ng mga mangyayari sa House of Representatives?
4: Sa ngayon, wala pa tayong eksaktong sequence guide, Peter. No? Ang unang sinabi lang sa atin, ang unang magiging, kumbaga yung mangyayari ay yung formality lang ng opening ulit ng session. And then inaasahan natin na ito, yung itong impeachment na to ay unang matatalakay during the plenary, Peter.
0: Ah, okay. And then magkakaroon pa ng debate, correct?
4: Yes, magkakaroon ng debate. After ng speech ni sponsorship speech ni Congresswoman Jerby Lumitro ay inaasahan na magdebate and then deliberations bago magbotohan doon sa impeachment.
0: Okay, so ano yung tinatanong kanina ni Enrica na
1: dissenting opinions.
0: Bakit yung iba hindi dissente?
1: Hindi. Ito na naman tayo. Torn! It's our turn to talk about this.
0: Pam, alam ko pagod ka pa pero sige, go ahead.
4: Pero I'm sure, medyo confident kasi ang most members ng Congress ng Kamara, Peter at Rica, no, ay mukhang high chance talaga na ma-impeach nito si Vice President Sara Duterte dahil nga ang numbers na meron sila ay 215, which is the same number na lumabas noong last year na unang na-impeach si VP Sara Duterte. So mamaya, ang inaasahan na lang talaga noong final numbers kung ito ba ay magmamatch doon sa 215 or sa sobra pa ito doon sa bilang na yan, Peter at Rica.
0: Okay, Pam, dahil ikaw talagang embedded ka dyan, ano ha? Bakit hindi ko nakikita, naririnig si Paulo Duterte na isang congressman, Omar Duterte na isang congressman, at Harold Duterte na isang party list?
4: Oo, alam mo yun din yung tanong natin namin ng mga House reporters sa Kamara, Peter. Ano? Although, kumbaga naririnig or nararamdaman lang namin sila no, kapag nagbibigay yung kanyang team ng mga press releases doon sa GC ng mga House reporters. No? Pero doon sa kumbaga yung physical presence, no, parang hindi pa namin ganoon na kikita or nararamdaman yung mga nabanggit mong kongresista, Peter.
0: Baka kailangan.
4: Pero we'll see, baka naman mamaya dumating at magbigay ng kanilang boto doon sa impeachment.
0: Wait. Ibig mo sabihin, physically hindi mo pa sila nakita at least recently?
4: In my case, no, so far, hindi ko pa sila nakikita except noong mga umpisang session ng mga last year no nagbukas.
0: Ba, parang si Bato lang last year pa. Okay, maraming salamat, Pamela Vasquez.
4: Yes, maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Oras!
0: 9:26.
1: At eto na nga po, sabi natin kanina pag-uusapan natin, explaininin ng ating expert ang lahat ng mangyayari mamayang alas 3 ng hapon. Dahil hindi naman tayo lahat maalam dito sa proseso ng konstitusyon ay ng ating gobyerno na ibig sabihin ay impeachment. Joining us for today, ang ating past president ng Philippine Bar Association at chairman ng Movement Against Disinformation, Attorney Rico Domingo, joining us on the studio. Attorney, good morning. Thank you for joining us.
5: Rico, good morning, Peter.
0: Good morning, Attorney, and we were happy to see you again.
5: Likewise.
0: Bilang our resident
1: expert.
0: Impeachment consultant.
1: Impeachment expert.
0: We'll talk about prenup agreement also later.
1: At kung fair ba yun?
0: Dami. Hindi maintindihan talaga mga Pinoy.
1: Kaya,
0: ano ba talaga ang priorities ninyo? So, finally, it's happening again, Attorney Enrico. Kasi, this happened already in the past. 1 year ago, nangyari na nga po itong impeachment laban kay VP Sara. To be exact, February 5, 2025. And it was a fast-track impeachment. Ang tanong po, Ano ang pagkakaiba nung last year at saka yung impeachment na mangyayari or pagbobotohan mamaya sa House of Representatives?
5: Ang kaibahan is that during the 2025 impeachment, ginamit yung tinatawag na fast track, no? Na yung one-third ng members ng House of Representatives ay diniretso nilang inifile ang impeachment, no, articles. Ito po ay hindi. Ito yung sa una na may na sinabi rin ng ating katasasang hukuman, ito ang una, yung first mode of impeachment. Mm-hmm. Ito ang tiniyak ng House Committee on Justice na kanilang ifa-follow, and that's where we are right now.
0: I see. Okay, so right now, sabi nga nila, if we have to we err on the side of caution.
5: Right.
0: But do you think na wala na talagang maibubutas sa proseso ngayon na ginawa ng Justice Committee ng Kamara?
5: Wala na po kaming nakitang pwedeng questionin. At to the letter, ang House Committee on Justice followed the guidelines that was set by the, you know, by the Supreme Court in its January resolution.
1: Mm. Ako po siguro I'll start with a simple question lang muna for the knowledge na lang din po ng ating mga kababayan, no. Nalilito kasi ang iba na bakit sinasabing impeach na ang Vice Presidente? Eh meron pa nga hearing sa magko-constitute pa nga ang impeachment court ng Senate.
5: Ang impeachment ay nasa mababang kapulungan, no. Mm. Ang nag-i-impeach yung body ng sa baba. Sila ang nag-investigate whether an officer sa ating constitution is impeachable. Mm. Yun ang ginawa po ng House of Representatives. At pag nagkaroon ng finding na impeachable ang officer sa baba sa House of Representatives, yan ang tinatawag na impeach na yung respondent. Mm-hmm. Yan ang impeachment. After the impeachment, at meron na sila, at inaharap natin na ibibigay na nila ang articles of impeachment, aakyat yan sa Senate under the constitutional procedure, at ang Senate ang magtatry ng impeachment articles.
1: Mm. So, hindi pa talaga nito sinasabi na once you are an impeached official, tanggal ka na sa iyong posisyon, tanggal ka na sa pagsiservisyo.
5: Kaya may trial po. Ang nagtatry niyan, kung talagang dapat tanggalin kayo, would be the Senate. Mm-hmm. The Senate is exclusively a judge to be the trier of the impeachment articles of court, impeachment. Mm-hmm. So yun po yung dalawang haligi, dalawang steps, dalawang phases na ating tinatuhok ngayon.
0: Mm-hmm. Yeah. Yung analogy po nito, Attorney Rico, is parang ano eh, yung tanong ni Rica is na-impeach ka pero hindi ka pa actually guilty. Okay. If, ito naman ay hypothetical, if VP Sara gets impeached later by a vote, ano po, she will be the only Philippine official to be impeached twice. Is that a correct way of saying it?
5: If I recall our history, I think that's correct.
0: Okay. Trump has been impeached twice.
5: Actually, thrice.
0: Thrice na ba?
5: Kasi ano nung po, una, 2016 yata, may impeachment din sa kanya.
0: Oo.
5: So yung dalawa would be while he was waiting to be the next president again.
0: Ah, okay.
5: Si Clinton, once lang.
0: Once lang.
5: Uh-oh.
0: Okay. In this particular case, kung halimbawa nga po ay magkabotohan at ma-impeach ulit si VP Sara, does that have anything to do with how the senators will vote? Meaning, ayan ha, dalawang beses nang na-impeach yan.
5: Well, kung ating titingnan na mag-maintain nila ang tinatawag na political neutrality, dapat binura na po nila yung 2025.
0: Mm-hmm. Yeah.
5: Pag-usapan na lang natin ang 2026 impeachment. Mm-hmm. So, that might somehow be reflective of what they are going to do now.
1: Mm-hmm.
5: But again, let's give them a fair shake.
0: Mm-hmm.
5: Let's assume good faith on the mm-hmm. on the basis of these senators right now. So tingnan natin muna ang kanilang galaw.
1: Mm-hmm.
5: Pero I don't think the senators, judges, would be influenced by what happened in the 2026 impeachment.
1: Mm-hmm.
0: The 19th Congress.
5: Yeah. The 19th Congress. Uh-huh. Besides, sasabihin ng mga naysayers, yung 2025 impeachment was nothing really mm-hmm. because that was rendered unconstitutional.
1: Mm-hmm.
5: So in effect, in practical effect and constitutionally, isa lang ang impeachment, ngayon lang.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ang dami
5: kung, ipapasa po sa Senate, no?
0: Kung
5: siya pasa.
0: Maganda pong ano yan, caveat yan. Pero right now, sobrang dami ng ingay na hindi mo na maintindihan kung alin nga ang totoo, alin nga. Pero takutan from either side, di po ba, na sabi ng PDP laban, sige, bumoto kayo in favor of the impeachment. At sa 2028, lahat kayo blacklisted. Meron naman din nagsasabi na, oy, kaya boboto yung mga yan eh. Merong ano yan eh. May pera dyan eh. Pinangakuan na yan eh. Per district or per representative. At the end of the process, palagay ba ninyo, this will even matter? Or this is really just political noise?
5: It's a political noise and at the same time, it's a political maneuvering to design to influence the senator judges.
1: Mm-hmm.
5: Kasi ang senator judges, although they have already indicated their own perception about impeachment, either pro or against, pwede magbago yun. So dapat nun, on the basis of the evidence to be presented during trial ng impeachment sa Senate, titingnan na mabuti nila ang ebidensya.
1: Mm-hmm.
5: Ngayon, I think narinig ko po kayo kanina, no? While I was waiting at the room, no? Anteroom, sabi niyo in perception ng mga tao mm-hmm. ang umiiral.
1: Mm-hmm.
5: I think that's very correct.
1: Mm-hmm.
5: Because at the end of the day, kahit na nung sabihin pa sa impeachment, pag nakita ng mga tao na may ebidensya against the respondent, then mga tao magsasabi already, mm-hmm. ano ba ang ginagawa nyo? Mm-hmm. Bakit nakapikit kayo? Ba't binabaliwala nyo ang ebidensya na present? Assuming the evidence would be presented that way,
1: mm-hmm. yeah.
5: na dapat i-convict.
1: Mm-hmm.
5: Ngayon, kung ang presentation ng ebidensya is that it would lead to the acquittal of the respondent, let it be.
1: Mm-hmm.
5: Yun ang presentation ng ebidensya. Mahina ang ebidensya, kunyari, no?
1: Mm-hmm.
5: Then let it be. But the basic thing here is that the Filipino people will now, because of the dissemination through the social media and other forum and channels, makikita ng mga tao, ano ba ang nangyayari talaga?
1: Mm-hmm.
5: And that is the most important thing that we need to be guiding and be vigilant about. And again, if I may stress, the role of the journalism,
0: mm-hmm.
5: the role of the broadcast and the news journalism would be very, very vital dito.
0: Mm-hmm.
5: Lalong-lalo na in this era of social media
0: yeah.
5: dissemination.
1: Mm-hmm. No. Ako naman po, attorney, I'll go to what's gonna happen later, no? Kasi mamaya, dadalhin na sa plenary where all congressmen will be voting if they are going to impeach the vice president or not. Pero wala na po silang panahon to ask clarificatory questions doon sa about the evidence or about, for the those who even spoke about what they have no against the vice president. So ano ang maaring mga opinion na nasasabihin ng mga tao kung hindi naman clarificatory questions, what can the other congressman really talk about?
5: Okay, may roll call po, no? And I assume a roll call would be alphabetical.
0: Yeah.
5: Probably. And they will have the chance to voice out their vote mm-hmm. and explain why they vote that such. And therefore, yun lang ang pakakataon nilang mm-hmm. masabi sa mga bayan, sa ating bayan, kung ano ang kanilang posisyon dito sa matter.
0: Mm-hmm.
5: It's pro or against.
1: Mm-hmm.
5: Yun lang po.
1: So, wala explanatory lang po ito?
5: Hindi po explanatory po yan, Narika. It's simply parang sponsorship
1: yeah.
5: speech uh-huh. nila
1: uh-huh.
5: yan.
1: Uh-huh.
5: No? So, wala na pong ad-lib dyan.
0: So, hindi po viva voce?
5: Well, nakalagay sa House rules would be dapat roll call.
0: Oh, okay. Mm-hmm.
5: Roll call.
0: And then, of course, may roll call pero they can explain their
5: yes,
0: vote.
5: That's very important because they have to go on record why they are voting as such.
0: Mm-mm.
5: And we're talking about 300 plus House of Representatives. So isa-isain po 'yan. Mm. Ayun ang iba nagsasabi lang, yes, no, favor, yes, no. So, yun lang po ang mangyayari ngayon. Mm-hmm. Wala na pong debate.
1: Mm-hmm.
5: Wala na pong debate. Hindi na papayag ang House Speaker na magdebate pa rito. Tapos na po yung debate.
1: Mm-hmm.
5: Binigyan na ng pagkakataon ng respondent na mag-present ng her own pieces of evidence and therefore, wala na pong debate dyan.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hindi rin ito something na I am gonna convince you, my fellow congressman, to vote against or vote for the impeachment. Hindi din po ito ganun.
5: Hindi na po.
1: Mm-hmm.
6: It's Congress or chairperson Jerwin Luistro who will actually defend
5: sponsor
6: yeah. No, ito pong Committee on Justice unanimous vote no na for probable cause.
5: Mm-hmm. Yeah.
6: So does that mean pwede ring i-interpellate si Congresswoman or chairperson Jerwin Luistro?
5: Na-approve na po ng Committee on Justice yan. And therefore, the next step is to present it to the plenary.
1: Mm-hmm.
6: Okay.
5: Okay, and then the plenary will vote.
1: Mm-hmm.
6: Not debate. Ah, okay.
5: Kasa sa ano po yan, mm-hmm. sa pag-handle mm-hmm. ng speaker.
6: Mm-hmm.
5: Pero pag sinabi ng speaker, inaalaw naman siyang magsalita yung iba. Mm-hmm. Well, wala po tayong magagawa. Discretion mm-hmm. po niya yan.
6: Oo. Mm-hmm. But of course, somebody has to move.
5: Yes.
6: I-approve ito, second, and then do I hear any objection?
5: Objection.
6: Mm-hmm. Ayun.
5: Then they will vote on that.
6: Mm-hmm. Pag merong pong nag-object, kung sino man yung mag-object, pwede po ba siyang mag-explain?
5: Pwede rin po. At ang objection niya will be ruled upon by the mm-hmm. speaker.
1: Mm-hmm.
6: Is there only one objection being entertained or kahit na ilang objection yan?
5: Well, it's 300 plus membership. Mm-hmm. So anyone can raise. But that's very unlikely.
6: Okay.
5: That's very unlikely. Kung nakikita niyo po sa botohan sa Amerika, nakaano lang yan eh. May botohan lang nakikita lang sa sa projector yan eh.
6: Mm-hmm. Yeah.
5: Wala na po yung napakarami pang pinag-uusapan. Mm-hmm. Tapos na po ang pag-uusapan eh.
6: Mm-hmm. Oo, nga,
5: tapos na po yon.
1: Pwede po ba may mangyari dito na sabihin na member din ako ng opposition eh. So, kukontra din ako sa pagboto na tayo bumoto sa impeachment na ito. Paano kung ang impeachment na ito lumabas na may mga mag-dissent na medyo malaking number din naman ang magsabi na hindi kami papayag. Pero hindi naman na-overrule yung majority of the congressmen who voted. Wala pong ganong consideration.
5: Put on record lang po yun.
1: Mm-hmm.
5: Yun lang po.
6: Attorney Rico, speaking of yung pinag-usapan ninyo ni Rica kanina na perception, the perception of the people will probably dictate. Okay, please explain to me, ito pong result ng survey na nagsasabi na 82 to 90% demand trial. This mm-hmm. is a survey. And gusto nilang humarap si VP Sara sa trial sa Senado. On the other hand, meron namang naglabas ng survey for the 2028 presidential election na nagsasabing, if the election were held today, sinong iboboto mo? Leading or isa sa leading si VP Sara. How do you put the two together?
5: May disconnect po, no?
6: Po.
5: May disconnect yan. Pero himayin po natin ang pinag-usapan natin. Ang pinag-usapan po natin would be the people's pulse as to whether there should be a trial.
1: Mm-hmm.
5: So, hiwalay po yun. As to the perception, as to sino na umiiral ngayon sa survey na magiging next president is another matter. That's a political matter altogether. So, yung una is that kung ang perception ng tao ay dapat hingin ang panig ni Sara, ni Vice President Sara, then let it be.
6: Mm-hmm.
5: Pakita nila because she has not been visible. She did not present any evidence notwithstanding the opportunities given her.
6: Mm-hmm.
5: So gusto makita ng tao yon. Kaya kung sinabi ng tao, tama naman si Vice President Sara, ito naman ang kanyang taliwasan ng pinapakita ng prosecution, then let it be.
6: Mm-hmm.
5: But let the pieces of evidence speak for themselves. Hindi yung parang pahaka-haka lang tayo.
6: Mm-hmm. So walang conflict dun sa dalawa. Magkaiba kasi
5: magkaiba
6: yung katanungan. Opo. Okay.
1: How soon can the Senate convene as an impeachment court kung mamaya pong alas 3 ay mapagbotohan na ito?
5: Well, ang sabi po ng una, Senate President, forthwith, no? Immediately. No? Nagkaroon ng little modification po yun nung nakita natin resolution ng Supreme Court, no? Within reasonable time. So, probably pag kukonvene nila ng 4 at they will take proper order on the subject of impeachment and shall be ready to receive the impeachment articles, magbibilang na po tayo ng time na yun.
6: Yeah.
5: It can be 3 days or 4 days or whatever. Ang sabi sa atin ng isang House prosecutor, eh baka sa Wednesday daw po.
6: Oo nga. Oo nga. Pero
5: so, lahat po yan eh, hindi natin matitiyak until we hear from them personally.
6: Right. Meron pa kaming mga tanong, Attorney Rico. Please bear with us. We will have a break and then come back to you with more astounding questions. Si Attorney Rico po, dito sa Balita Patan!
2: Sina Peter Musngi at Rica Lazo sa Balita Patan! Balita Patan!
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
10: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: DZMM Número 1 sa aksyon. DZMM Balita Ngayon.
1: Kapamilya, magsasagawa muli ng high-level inspection ang Department of Environment and Natural Resources at ang Department of Public Works and Highways sa Navotas Sanitary Landfill ngayong Lunes. Susuriin ng dalawang ahensya ang kasalukuyang kondisyon ng landfill at maglalatag ng pangmatagalang solusyon para maiwasan ang kaparehong insidente. Tututukan din ang kaligtasan ng air quality at ang nagpapatuloy na technical investigation para matukoy ang mga posibleng may pananagutan. Nauna nang inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na tuluyan nang naapula ang sunog sa landfill kahapon. Inatasan din ng Pangulo ang mga kinaukulang ahensya na ipagpatuloy ang 24/7 monitoring sa lugar, kabilang ang pagsisuri sa hangin at tubig at thermal scanning. Good news sa mga taga Lapu-Lapu City sa Cebu dahil may alok pong libreng sakayang pamahalaan tuwing rush hour. Sinabi sa DZMM ni Lapu-Lapu Assistant City Administrator Nigel Banyasha na bibigyan ang mga tsuper ng minimum wage cash assistance kapalit ng isang oras na libreng sakay tuwing rush hour. Ito anya ang hakbang ng LGU para sundan ang ayuda ng national government sa mga tsuper. Sa ngayon, nasa political pilot study pa ang programa pero plano ng lokal na pamahalaan na palawigin ito sa buong lungsod. Isang Filipinong arkitekto ang muling nagpakilala sa larong Pinoy na sungka sa pamamagitan ng isang modernong disenyo. Ginawa ni Tamasian architect Stephen Amoyo na nakabase sa Qatar ang sungka, architecture and play bilang paraan para maipakita ang ugnayan ng kulturang Pilipino at Middle Eastern. Sa kanyang disenyo, ang kanyang ginagamit ay modernong materyales at may inspirasyon mula sa bahay kubo at barong, pati na rin sa arko ng mga gusali sa Doha.
2: It actually came from the early traders from the Middle East, Africa, and India. And it's part of this bigger family of board games called the Mancala. So I thought, what if I reimagine it through the lens of Filipino and Middle Eastern architecture and turn it into something that is decorative and functional beyond just being a board game?
1: Ginawa rin anya itong modular at madaling dalhin bilang simbolo ng buhay ng mga Pilipino sa diaspora na patuloy na naglalakbay pero dala ang sariling kultura. Dagdag pa ng arkitekto, higit pa sa disenyo, ang kanyang likha ay hindi lamang isang pagpupugay sa kulturang Pilipino kundi isang paraan para maipakilala ang ating mga magagandang katangian at kaugalian sa iba't ibang bahagi ng mundo.

0: yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Ang oras, 10:06 in the morning.

Hello, hello, kapamilya, kaserbisyo, ha? It's Monday, ha? Gising tayo, napakapuno ng aksyon itong Lunes ngayon, ha? May 11, 2026, ha? Para sa inyo mga hindi pa nakakapagporma para magsimula ng araw, well, marami ho mangyayari ngayon, ha? Mamayang alas 3 ay magkakaroon na ho ng plenary, ha? Vote para dyan ho sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At ito ay live stream. Ikikerry namin ito dyan sa lower house, sa House of Representatives. At ngayon din ay nagpalabas na rin ang CIDG ng subpoena para naman kay Senador Bato de la Rosa na kasalukuyan daw ay lumabas itong weekend. Itong warrant of arrest, pero sabi nila kailangan daw pala may red notice from the international Interpol police organization. So marami ho ang mga pwede mangyari. Pinapasumpina na sa May 14 ay dapat mag-appear si Senator Bato dyan sa krame. Okay, ako po si Danny Buenafe para sa programang Kabayan at syempre at DZMM Radio Patrol sa East Trentay na pakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood sa the DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV, sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto niyo magpadala ng inyong mga komento at inyong mga reaksyon, dito lang ho sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ayun. Okay, padala lang ho kayo dahil isang oras tayo magkasama hanggang alas 11 ng umaga. At bukas naman ho, i-announce ko na rin, merong mga paggalaw sa presyo ng petrolyo. Sa diesel, meron hong rollback. Magandang balita sa diesel. Ang itataang ibababa ay 9 pesos and 57 centavos per liter. Halos 10 piso, ha? Ang ibababa bukas sa diesel.

0: 47 centavos per liter. At ang kerosene, nako, maganda, malaki ay bababa. 13 pesos and 30 centavos per liter. Yan, ha? Kaya punong-puno ang mga ano, mangyayari dito sa linggong ito, dito sa ating bansa. Anyway, puntahan na natin ang ating mga ratsyada ng Radyo Patrol, mga field reports, subpoena para kay Senador De La Rosa na iparating na sa kanyang tahanan at opisina. Alamin natin ang latest mula kay Zeus Legazpi. Zeus!
1: Ratsyada ng Radyo Patrol!
2: Dani, sa pulong balitan dito sa Valenzuela City, inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na naiparating na sa tanggapan sa Pasay City at tahanan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao ang subpoena hinggil sa investigation of Philippine National Police o PNP sa umanong extrajudicial killing sa Davao City. Batay sa subpoena, dapat magpakita sa Campo Grande si de la Rosa sa Huwebes, May 14, alas 10 ng umaga. Kung mabigong magpakita si De La Rosa ng walang sapat na dahilan, ay posibleng maharap siya sa reklamong indirect contempt of court. Andre Mulya, wala pang tugot ang kampo ni De La Rosa sa ngayon, pero kumpiyansa ang kalihim na magpapakita ang mambabata sa Huwebes. Muli naman pinabulaanan ng kalihim na may warrant ng inilabas ang International Criminal Court laban kay De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Meron pa tayong report, Pangulong Marcos Jr. makikipagpulong naman sa Pangulo ng Paraguay kasunod ng state visit sa bansa. Iyan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Christian Yozores. Christian.
3: Dani, inaasahang pipirma ng iba't ibang kasunduan ang Pilipinas at Paraguay kasunod ng state visit sa bansa. At nakatakdang pagbisita sa Malacañang ngayong umaga si Paraguay President Santiago Peña Palacios. Ayon sa Presidential Communications Office, mag-aalay muna ng bulaklak sa dampanan ni Dr. Jose Rizal Saloneta ang Pangulo ng Paraguay bago tumulak papuntang Malacañang, kung saan bibigyan siya ng arrival honors. Sasalubungin siya ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos na susundan ng isang tete o pribadong pulong sa pagitan ng dalawang lider. Pagkatapos ng pribadong pulong ay magkakaroon naman ng bilateral meeting ng dalawa kasama ang ilang mga opisyal kung saan inaasahang tatalakayin ang mahahalagang paksa sa pagitan ng dalawang bansa. Matapos yan ipipirma si na Marcos at Palacios ng ilang kasunduan at ipipresenta sa mga opisyal bago humarap sa isang joint press conference. Magtatapos ang state visit ng Paraguay President sa isang official luncheon na idadaos din dito sa Malacañang. Kahapon ang dumating sa Pilipinas si Palacios na kauna-una ang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa Pilipinas. Matapos ang aktibidad ng state visit, nakatakta naman bumisita sa isang pribadong ospital sa Pasig si Pangulong Marcos para inspeksyonin ang pagpapatupad ng mga programa ng PhilHealth sa private hospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores, at sa ating mga Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: Ang oras, 10:12 in the morning. Okay, balik na ho tayo sa programang Kabayan at makakausap natin ngayon via Zoom ang Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Walang iba kundi si Jean Enriquez na suki na rin dito sa DZMM Teleradio. Ma'am Jean, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Magandang umaga, Sir Danny, at sa inyo pong mga tagapanood at tagapakinig.
0: Okay, maraming salamat uli. At paano ho? Siguro nasusubaybayan nyo ho yung nangyayari dito sa Pilipinas at saka dyan sa ICC at ang bagong development. Eh, siyempre, nagpalit na ho ng bagong abogado. No? Napalitan na ho si Nicholas Kaufman. At ang balita natin ay na-meet na raw ni dating Pangulong Duterte yung bagong lawyer. So as far as kayo na mga biktima, kayo naman dito sa Coalition Against Trafficking in Women, ano ho ba ang naging feedback nito sa grupo ninyo, yung mga balitang ganito sa ICC?
4: Bilang kumakatawan po sa mahigit 100 mga biktima at mga kasapi ng pamilya na indirect victims, kami po ay win-welcome namin na hindi na si Mr. Kaufman ang abogado dahil po napaka hirap no na i-deal ng abogadong ito.

0: Parang kapareho siya ng troll army ng dating Pangulong Duterte sa kanyang mga argumento na sa halip na nakabatay sa facts ang kanyang mga argumento ay marami siyang mga hypotheticals, marami siyang mga hyperbole at definitely nakaka-re-traumatize ang mga statement niya sa ating mga victims. Pero mahalagang marinig rin natin sino ba ang kanyang kapalit at maobserbahan din natin kung ano ba ang conduct ng magiging bagong abogado ng depensa o ng defense team, ang kanilang lead counsel, dahil po hindi pa rin naman natin alam kung sino ito at ano ang kanyang magiging conduct. At definitely po, in relation to Mr. Kaufman, mayroon ang ginawang reklamo dahil sa kanyang hindi maayos na mga actuations at ganoon din ay mga pananalita na definitely ay, as I've mentioned, further na nakakasira sa dignidad ng ating mga biktima.
1: Oo, para malino lang doon sa mga viewers natin, Ma'am Jean, bali kayo doon sa Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Hiwalay kayo doon sa mga relatives nung talaga kasi ang kaso niya kasi 'di ba itong crimes against humanity. Ano to, naka-consolidate din doon sa mga crimes na isinama na rin doon kay dating Pangulong Duterte.
0: Opo, kasama na po doon
1: yung
0: 103
1: victims, 'di ba? Bali kayo, yung nirepresent nyo.
0: Opo. Kasama na sa mahigit 500 na tinanggap ng registry ng ating ICC pre-trial chamber na mga applicants, yung atin pong mga biktima.
1: Okay. Tuon ba sa grupo ninyo, yung sa mga 103, meron din ho bang, let's say, kasi sa May 27, di ba, pag-uusapan na yung date, no? Iseset yung date ng trial at saka ilalabas na yung mga procedural matters, yung mga summons. Doon sa malapit na ho yun, May 27. Kabilang ba yung mga grupo ninyo na let's say pupunta doon sa ICC at magte-testify?
0: Hinihintay pa po natin ang mga advice ng ating CLRV na tinatawag, yung counsel or yung legal representatives of victims, para po sa kanilang advice kung kinakailangan na. Sa ating pong palagay, dahil mahaba pa ang proseso na ito, ay sa mga darating na panahon pa po makakasama ang ating mga tinutulungan ng mga biktima.
1: So nakikipag-coordinate rin kayo sa katulad nila Attorney Conti, sila Andres, ganon. Diba? For now, sila Joel Butuyan, sila yung nagre-represent sa victims.
0: Opo. Officially po, sa ating mga legal counsels na sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, at gayon din po sa case manager natin na si Attorney Nicoline Arcaina.
1: Okay. So for now, diba, siguro interesado rin kayo sa mga developments dun sa mga co-perpetrators. Dahil mukhang ilalabas na, lumabas na nga itong weekend, itong mga balitang arrest warrant. Pero dapat no, parang hindi naman ina-announce to, no? Pero red notice to galing dapat sa Interpol. Pero anytime, at ngayon nga, nagpalabas na ng subpoena ang CIDG para kay Senador Bato de la Rosa. Is this something na, or welcome development from your end, mga biktima?
0: Definitely po. Itong very concrete na subpoena na nakita na rin natin ang kopya mula sa ating Philippine National Police, CIDG, ay very welcome development. Dahil matagal na rin pong sinasabi na gusto talagang makita ng mga biktima para rin sa kanilang paghihilom na bukod kay Pangulong Duterte ay mayroon talagang pag-uusig, mayroong accountability yung kanyang mga kasama dito sa death squad na tinatawag, hindi lamang sa Davao, kundi nagpatuloy rin ang kanilang operasyon sa buong Pilipinas sa panahon ng pagiging pangulo na ni Mr. Duterte. So gusto nilang makita yung iba pang mga kasabwat at yung mismo ring nagpatupad nitong Peking War on Drugs.
1: For now ba, Ma'am Jean, hindi nyo pa alam kung sino yung nahirang na bagong lawyer? Wala pa kayong feedback? International lawyer to o meron din katulong ng mga, let's say, galing dito na nagpunta nung confirmation ng hearing niya?
0: Wala pa po tayong natatanggap na kumpirmasyon hinggil sa lead counsel ng depensa. Pero atin pong hinihinuha na ito ay isang lalaki rin dahil may machismo ang dating pangulo. At mas pipiliin niya ay mga lalaking mga abogado bagamat napakaraming magagaling na mga babaeng abogado na accredited itong International Criminal Court. Pero sa lokal po ay hindi naman talaga ipinagtibay na itong mga abogadong sina Attorney Panelo ay talagang kasama sa team. Yan nga po ang hinihingi ng prosecution dahil napakahirap na kung ang bibigyan ng pangalan, ng identities ng mga biktima ay yung mga pupwedeng magkompromiso sa kaligtasan ng mga biktima. So hindi pa po yan nakukumpirma kahit yung mga lokal na posibleng kasama sa kanilang depensa at hindi po yan kinumpirma ever ng dating lead counsel na si Kaufman. Pero mahalaga pong impormasyon yan dahil kailangang magbigay ng opinion ang ating counsel ng biktima at gayon din ang prosecution kung ang mapipiling mga nasa depensa ay yun ding mga naglalagay sa panganib sa ating mga biktima. Kasi napakahalaga po ng confidentiality ng pangalan ng witnesses, ng mga victims, at kaya ilang beses na pagalitan o na-reprimand si o kinulang attention ni Mr. Kaufman ng ICC pre-trial chamber, kung maaalala ninyo, during the confirmation of charges hearing noong Pebrero dahil nagbabanggit siya ng mga pangalan ng mga witnesses.
1: Oo. Ma'am Jean, so far ano ba ang feedback ng mga, let's say, mga biktima, no? Yung mga nirepresent nyo? Nag-worry ba sila itong pagpapalit? Kasi una, may mga lumulutang na baka daw ito ay delaying tactic, nasabi rin ni Attorney Conti. Is that something na nag-worry ba kayo with this change of defense counsel?
0: Hindi naman po. Hindi po tayo nag-aalala dahil napakalakas po ng ating kaso
1: ebidensya.
0: Laban sa dating Pangulong Duterte. Napakalakas ng ebidensya. In fact, tingin ko sila ang nag-aalala sa pag-alis din ni Dove Jacobs, no, na kabilang sa depensa. Siya mismo ay nag-resign at ito ay ICC-appointed na kasama sa defense team ng dating Pangulong Duterte. So palagay ko, nakakapag sila ang dapat mag-alala, nakakapag-alala ito pagdating sa bahagi nila dahil mismong sina Hanilet Avancenia at si Veronica Duterte ang sinasabing nag-recommend ng pagpapalit ng kanilang abogado. Sa palagay ko, talagang mahina na ang kanilang moral, ang kanilang loob dahil sunod-sunod rin ang pagkatalo ng kanilang mga motion na isinampa dito sa ICC pre-trial chamber kabilang na itong huli na humihirap na naman si Mr. Kaufman ng interim release.
1: Yun
0: samantalang opo, napakalinaw na mga batayan ay nananatili, yung mga batayan, upang siya ay manatili sa kulungan.
1: Okay, kasi binanggit mo na nga yung humihirit nga ng interim release, pending pa ka actually yan, no? Parang wala nga finality. Alam ko, meron nga issue dyan. Pero parang ang basis ng kanilang nag-iba na raw yung medical condition, nag-worsen na raw, at meron mga lumulutang na baka naman kailangan daw a new set of medical parang check-up or whatever, updated lang. Baka nag-iba na raw, nag-change na yung medical condition niya to a worse scenario na. So, is this something na dapat mabahala kayo, yung grupo nyo?
0: Sinagot naman na ito ng prosecution, ng Office of the Prosecutor, OTP, at gayon din po ng CLRV, ng abogado ng mga biktima, na napakalaki po ng kumpiyansa natin na hindi nagbabago ang mga sirkumstansya. Dahil po yung opinion ng mga medical experts ay nananatili at ito ay relevant hanggang sa kasalukuyan. Ito ay relevant pati dito sa pagsisimula na ng trial, no? Definitely kinonsider ang lahat ng mga aspetong ito at lalong relevant ang pananatili rin sa detensyon ng dating pangulo dahil na-confirm na ang charges. Higit kailanman ngayon dapat manatili siya sa kulungan. Huwag din po nating kalimutan na binanggit ng mismong anak niya na si Kitty Duterte na maganda ang kalagayan ng kanyang ama, maganda ang kalusugan ng kanyang ama, at ito ay noon lamang April 23 noong na-confirm ang charges. Alalahanin natin, napakarami niyang interviews, very positive ang kanyang pagre-report tungkol sa kalagayan ng kanyang ama, kaya ito ay isang napakatibay na batayan na walang problema sa kalusugan ang kanyang ama.
1: Kasi yung huli rin namin nakapanayam, no, Ma'am Jean, si Nery Colmenares, isa sa mga nagrepresent ng mga human rights victims, di ba, yung dito sa EJK, halos planchado na rin sa mga susunod daw, kunwari matuloy na talaga yung full-blown trial, eh yung pagla-livestream daw, eh para itatranslate din daw into Filipino and Cebuano, eh, di ba? That is something na para maintindihan din ng mga masang Pilipino dito, hindi in English, di ba? Somehow eh merong translation na para yung ibig sabihin ng ibang mga social classes natin maintindihan yung proceedings.
0: Tama po, no? Kaya makikita natin kung gaano ka fair and just ang proceedings sa International Criminal Court, kasama rin yung patuloy nilang pag-entertain, kagaya nitong sa huling hirit ni Mr. Kaufman para sa interim release, kaya maling-mali po ang mga paratang na ito ay binabayaran, etc. Ito pong mga paratang din ng troll army ng dating pangulo ang siyang nagiging batayan kung bakit napakadelikado na siya ay palayain. Napakaklaro po, no, na kinakailangan na bantayan itong kanyang army at malinaw na malaki rin ang resources nila para maging dominante ang narrative ng dating pangulo na siya ay kinidnap, na siya ay binayaran, na kailangan na siyang pauwiin, etc. Lahat ng ito po ay hindi naaayon sa international law. Na accessible naman po sa lahat, no, sa website ng ICC kung ano ba ang mga patakaran nitong korteng ito.
1: Kayo ba, Ma'am Jean, no, dahil you represent a very important group in this trial, o hopefully kung makarating na ka sa trial stage, kayo ho ba ay conforme din sa mga, let's say, mga hakbang na dapat daw itong administration or kung dapat yung susunod na administration, if ever, eh that we should rejoin ang ICC uli, kasi umiwalay na tayo noong 2019, inalis tayo yung Pilipinas sa ICC ni former President Duterte. Do you think dapat bumalik tayo para at least yung maiwasan nga yung mga ganitong issue ng pagmamalabis?
0: Tama po kayo. Napakahalaga po na tayo ay muling bumalik bilang miyembro ng International Criminal Court dahil ito rin po ay senyales na may kumpiyansa ang sariling administrasyon sa kanyang conduct in relation to human rights. Magbibigay po ito ng malaking kumpiyansa sa kanilang pamumuno at gayon din ay magpapanumbalik ng pakiramdam ng safety, ng kaligtasan para sa ating mga mamayan. Lalo na tayo ay nag-suffer as a nation from collective trauma. Kaya napakahalaga na yung ating pag-subscribe sa ganitong mga international standards ay muling naiipanumbalik ng ating bansa.
1: Sige po. O siyempre, nakaantabay lang tayo sa mga developments sa malaking bagay itong May 27. O hopefully ay umusad naman yung kaso at lagi ho tayo nakasubaybay diyan, lalo na itong mga mainstream media. Maraming salamat sa oras, Ma'am Jean.
0: Salamat po, Sir Danny. Mabuhay po kayo.
1: Okay, mabuhay din kayo. Yan ho si Jean Enriquez, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Isa rin siya nakaantabay dyan sa ICC case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbe-break lang ho kami, huwag ho kayong alis. Babalik ho ang programang Kabayan.
2: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Ang oras, 10:30 in the morning. Balik tayo sa programang Kabayan. Ay pasok muna natin itong report. Japan, pinahalagahan ang magandang samahan ng Pilipinas sa pagtulong na apulahin ang sunog dyan sa Navotas landfill. Ah, ang ating reporter, laging may update dyan. Walang iba kundi si Nico Bagsik. Nico, go!
2: Magandang umaga sa iyo, Danny. Kasamang bumalik ng mga opisyal ng pamahalaan si Japanese Ambassador to the Philippines, Endok Hazia, para inspeksyonin ang Navotas Sanitary Landfill. Ito ay matapos magpadala ng bansang Japan ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ng mga tauhan ng Japan Disaster Team sa operasyon na maupula ang apoy sa isla. Ayon kay Ambassador Endo, mahalaga ang samahan ng Japan at Pilipinas para tumugon sa ganitong klaseng sakuna tulad ng pagkasunog ng landfill noong nakaraang buwan. Narito ang kanyang pahayag.
3: And I am also very happy to hear that the technical assistance provided by Japan Disaster Relief Team experts has been quite useful in addressing this matter. And kasama ninyo kami is the spirit that Japan cherishes in partnering with the Philippines. Japan hopes to remain a valuable partner who stands by the Philippines, especially during difficult times. Thank you very much.
2: Yan ang pahayag ni Japanese Ambassador to Manila, Endo Kazuya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Tizon, naging mahalaga ang tulong ng grupo ng Japan, lalo na ang sa technical na aspeto ng kanilang naging operasyon sa pagpaplanong sambakan ng lupa ang nasa 144 na hektaryang isla. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Panahon, Patrol!
1: Okay, punta lang ho tayo sa ating Pag-asa weather forecaster. Alamin natin ang latest weather disturbance. Itong si Bagyong Kaloy mula kay Benison Estareja. Benison, go ahead.
4: Good morning po, Sir Danny. Sa ngayon po, itong si Tropical Depression Kaloy ay unti-unti pa rin ang paglapit sa ating kalupaan. Huling namataan kanina alas 8 at 485 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Ito po ay posibleng maging low pressure area na lamang ngayong araw at wala naman tayong inaasahan na magiging direktang epekto either pagdating sa mga wind signals or sa mga malalakas na pag-ulan. Kung meron man yung trough nito, asahan ng mga light to moderate rains for today sa Maydinagat Islands at Eastern Samar, but for the rest of our country, patuloy pa rin po yung fair weather conditions at may chance lamang po ng mga pulu-pulu lamang at mga saglit na ulan at mga thunderstorms, lalo na po pagsapit ng hapon at gabi. Yung isa pang low pressure area, mas malayo sa kalupaan natin, 1,820 kilometers, silangan ng Mindanao at hindi din naman po papasok o makaka-apekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Kaya magpapatuloy pa rin ang epekto ng easterlies o yung hanging silanganin. Pagdating naman sa heat index, matataas pa rin po, no? At marami ang mga nasa delikadong antas. Yung 44 degrees Celsius, possible po sa may Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Kasiguran, Aurora, Palawan at ilang bahagi pa po ng Mindoro, Panay Island and Summer Island. Kaya mag-ingat pa rin po sa delikadong init na posibleng mag-cause po ng mga pagkahilo or panghihina. Kaya make sure po na hydrated tayo or umiinom lagi tayo ng tubig at magdadala po ng payong, sombrero, yung mga portable fans. Very useful po yan para iwas heat stroke. Yan mo na latest mula dito sa weather forecast.
1: Benison, Benison, pwede lang. Yung NCR, let's say dito sa mga nearby, mga regions like yung Calabar Zone, meron ba tayong aasahan din mga heat index? Kasi grabe din daw, bumababa ang ano dito eh, ang anggat daw.
4: For example, example, dito po sa may Pasay, sa may southern Metro Manila, 42 degrees. Yung northern portion, like Quezon City, 41 degrees po yung maximum na heat index.
1: Aha. So doon, medyo delikado. For today, for, ilan? 42? Aabutin?
4: Apo, 42 Pasay? Sa may Pasay, tapos 41 po sa QC.
1: Ah, okay, okay. At saka wala tayong aasahan la itong Kaloy, wala, no, hindi makakalusot ang mga occasional rain showers. Metro Manila, wala tayong mararamdaman for this week.
4: Wala po. And then yung movement niya, maaaring magkaroon ng mga pag-ulan as low pressure area na lamang in the coming days, pero as bagyo hindi po.
1: Okay, thank you ha. Maraming salamat sa update.
4: Salamat po.
1: Okay, yan ho si Benison Estareja, Pag-asa weather forecaster. Buti naman, medyo lumihis daw at ang bagyong Kaloy. Pero medyo may konting pag-ulan, pero dyan sa bandang Mindanao at saka ito sa Visayas Islands. Anyway, sa Metro Manila, spare tayo, pero sa Pasay, magkakaroon na masyadong matinding init, 42 degrees. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo sa programang Kabayan. Ngayon naman, ay pag-usapan natin. Ako, ito talaga ang mainit na issue eh. Dahil nga yung impeachment din mamaya na yung pag-uusapan ay botohan actually sa plenaryo mamayang alas 3 at saka itong paghahain ng, di ba, ng CIDG ng Sumpina laban kay Senador Bato de la Rosa. Makakausap natin ang presidente ng Philippine Society for Public Administration at Professor Ho ng Public Administration ng University of Makati. Walang iba kundi si Dean Ederson Tapia. Dean, good morning uli sa DZM Teleradio dito sa Kabayan.
5: Morning. Thanks, Sir Danny, at saka sa mga marami nating tagapakinig.
1: Okay, maraming salamat ulit, Dean, ha, sa oras na ibinigay ninyo at napaka daming aksyon ang inaasahan natin on a Monday. At ngayon ay pag-usapan natin itong naging pahayag ni Senador Robin Padilla na parang ina-advise niya yung kanyang kasama sa partido si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, na huwag lumutang, not to surface, kahit sa kabila nitong posible lang na pagbibigay nitong arrest warrant o yung subpoena o kaya itong red notice mula sa Interpol galing dyan sa ICC.
5: Well, wala naman daw official pang natatanggap, no? Pero if we take it seriously, medyo it leaves a bad taste in the mouth yung advice ni Senator Robin, in the sense that kung talagang merong mga hinaharap na kaso, ika nga si Senator Bato, di ba't mas magandang halimbawa sa taong bayan, harapin mo yung mga kaso na ipinupukol laban sa'yo, lalo na kung naniniwala ka naman na inosente ka dun sa mga charges that are being leveled against you. Para kasi medyo may form of defiance yung advice ni Senator Robin kay Senator Bato. Sa medyo hindi tayo nag-agree doon from an institutional legal point of view. Pero naiintindihan ko din naman kung ano yung punto de vista na gustong paratingin ni Senator Robin. Actually, Sir Danny, ngayon, napakahirap ng posisyon ni Senator Bato eh. Kasi parehong merong pros and cons, ika nga, kung susunod siya or hindi. No? Liban dun sa talaga namang obligasyon niya dapat sumulpot bilang senador ng Republika na pinapasweldo ng taong bayan.
1: Pero ngayon, this has become more timely nga dahil nga impeachment, di ba? Sigurado na mukhang maaaprubahan at susulong na to ha, sa impeachment court la sa Senado. Isa siya sa mga bahagi ng mga ng Senate institution na magiging impeachment court. So tingin niyo in terms of sinisway ko yung public opinion, di ba? Para he is also facing against public opinion na nagsasabi na dapat ay humarap siya at you know, mag-take part sa anumang mga proseso nangyayari ngayon sa Senado.
5: Actually, tama yung analysis na yon, Sir Danny, kasi both yung mga kasamahan nating kung tawagin natin yung mga DDS o yung mga taliwas dun sa posisyon na yon, pare-pareho na nagsasabi kailangan sumulpot si Senator Bato.
1: No? Mismo sila eh, di ba? Mismo sila eh. Oh.
5: Dahil on the one hand, syempre, yung mga kapanalig niyang DDS, naniniwalang mas may pagtatanggol yung kanilang posisyon dun sa presence ni Senator Bato. Yung mga taliwas na posisyon naman, nagsasabing kailangan pa rin niyang magpakita dahil obligasyon niya ito bilang isang duly elected senator ng bayan. Kaya napakahirap ng posisyon niya kung susulpot ba siya or mananatili siyang nagtatago, Sir Danny.
1: Oo. Pero for now din, ikaw, sa palagay mo, dahil ikaw naman ay presidente nitong Philippine Society for Public Administration, so in terms of, di ba, pag-deliver, ng, when you are part of the public administration, do you think may batayan din o ito basis ang ilang mga panawagan na huwag siya sumweldo na muna in the meantime para naman dahil sa ang dami nga yung mga ordinaryong mamaya na nagtatry makasurvive dito sa mga energy crisis natin. Eh, from your end, anong tingin mo na that would suffice yung public opinion?
5: Alam niyo, Sir Danny, maraming classification yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, no?
1: Oo.
5: Merong casual, merong permanente, pero banggitin ko lang na dun sa mga kasamahan natin sa gobyerno nagtatrabaho na casual, may tinatawag sa work no pay.
1: Yeah, kaya nga.
5: Papasok, napakasimple lang nun. Kung ikaw ay hindi papasok, wala kang suswelduhin. Kaya medyo unfair na yung hindi pumapasok, na patuloy na tumatanggap o kumukubra ng sweldo. Kaya hindi ko din naman masisisi yung mga kasamahan natin na nagsasabi na at the very least, yung issue ng propriety, yung issue ng delikadesa, at the very least, hindi ka pumapasok, huwag ka munang tumanggap ng sweldo. Kaya it makes a lot of sense. And in fact, si Senator Bato mismo sinabing kinukonsider na yon. Kaya lang, wala na yata tayong narinig after that.
1: Oo, maganda yung binanggit mo, yung issue ng propriety. With more reason, dahil siya nga ay isang public figure na kilala, senador pa ang level, no? Dapat nga nagsiset ng example, role model, no? To most of the government employees. So, ang tingin mo, somehow, kung kinukonsider niya, dapat i-consider na ngayon din.
5: Dapat matagal na, Sir Danny, no? Medyo ilang panahon na natin siyang hindi nakikita, namimiss na rin siya ng mga kasama niya sa grupo, medyo matagal-tagal na. Kaya lang, patuloy naman kumukuha ng sweldo sa as far as I know, pero yun na nga, hindi siya nag-show up. Kaya medyo nakakalungkot yan bilang isang taong nagbabayad ng buwis, lalo na kasamahan natin sa gobyerno na ganun din ang sitwasyon na no work, no pay.
1: So, lihis lang ako ng konti dahil pinag-uusapan na rin natin yung participation ni Bato de la Rosa dito sa impeachment court if ever na makonvene na nga, no? Anytime this week, yan ang projection na marami, no? Sinusundan mo naman yung impeachment laban kay VP Sara. For now, magkakaroon na nga ng plenary vote tonight. Hopefully, meron na silang boto at ang luminito para kaya abutin yung 106 votes or even more. Kayo, anong palagay mo after this? How do you view all of these developments? Sabi naman ni Senate President Tito Soto, forthwith, ha? Itutuloy na nila ang impeachment court.
5: Well, number one, Sir Danny, dun sa question ng makukuha ba yung boto, I'm very confident, no? Kasi nakita naman natin, members pa lang ng Committee on Justice, tila parang mga 50 na sila doon. So, konti na lang yung kailangang i-mount ng House leadership para makakuha ng minimum number of votes para makaroon ng transmittal sa Senado. So medyo sa tingin ko foregone conclusion na yan, even if may mga threats na lumalabas na kesyo hindi kayo makakalipat, kung ano paman, from certain political parties at sabi, certain religious organizations di umano sapagkat hindi naman natin alam kung legitimate yung mga information na yun. No? So, mukhang foregone conclusion niya na talagang magkakaroon ng impeachment. Mai-impeach talaga si Vice President Sara Duterte. Ngayon, magbabago na yung dynamics pagdating sa Senado. Una, nag-commit naman si Senate President Soto na sisimulan yung trial forthwith. Kakalitin sa kanilang constitutional duty. Kaya lang, magkakaroon ng, tingin ko yan, magkakaroon ng mga dynamics. Magkakaroon ng mga pag-uusap kung paano nila i-conduct ito, gano'ng kadalas. Kaya yun mga, sa tingin ko, dapat nating antabayanan.
1: Ngayon, itong interesting part, Dean, ako bilang isang nasa bahagi ng traditional media, di ba, tayo naman pareho, siguro, I would assume, hindi rin ho kayo abogado, di ba, Dean? Hindi rin kayo abogado, no? Di ba? Hello?
5: Yes, Sir Danny.
1: Hindi rin kayo abogado, no, Dean?
5: Yes, Sir Danny.
1: Okay, gusto ko lang ito, yung parang nakikita ko lang o basa, no, at nakikita ko rin sa mga social media. Eh, di ba, probable cause lang naman yung ginawa dyan sa House Justice Committee. Eh, nalagpasan na nga yung threshold ng probable cause eh. Kung napanood mo lahat ng mga ebidensyang iniharap, do, yung kay Madriaga, yung notice of disallowance na 448 million na pinababalik ng COA, yung tungkol doon sa AMLAC na 6.7 billion, yung grave threat, lahat po yun, eh, talagang medyo mabibigat na ebidensya. So, ibig sabihin, kung sakaling dumating ito sa trial, kasi dito sa House, ang nangyari lang ho, clarificatory questions. Wala pa ho yung probing questions. Magkakaalaman dito ho sa trial eh. Dito magkakaroon ng probing eh, di ba? Diyan ay labanan. So, with the live stream, ano ang basa mo bilang isa, lalo na ikaw ay expert sa public administration, sa magiging numero in terms of trust rating for DP Sara?
5: Well, napaka-interesting nung study, no?
1: Ha?
5: Meron na tayong sneak peek. Meron na tayong notification tungkol dito sa numbers na binabanggit mo, no? Unang-una, malinaw dun sa mga lumabas na survey, whether ng Okta or ng Pulse Asia, na hindi invincible si Vice President Sara.
1: Oo, numero.
5: Yung narrative na wala nang makakatalo sa kanya sa 2028, mukhang hindi yun accurate. Kasi nakita natin sa survey na, in fact, yung kanyang dating lead na chip off paunti-unti at patuloy.
1: Okay.
5: This is something that we saw, even if she already made the announcement. Nagkaroon siya ng announcement, dapat ang expectation dyan, historically, magkakaroon ng bump yung kanyang rating. Hindi natin nakita yun, no? So, yung rating na yan, syempre, let's be honest about it. Tinitignan yan ng mga politiko dahil nakasalalay yan yung kanilang political future. Pero malinaw sa tingin ko na habang nilalatag yung ebidensya, mas lalong nagiging difficult at precarious yung position ni Vice President Sara. Kaya mula pa noon, nagsimula yung hearing sa House, Sir Danny, ang position has always been that si Vice President should make use of the opportunity to present her side of the equation, ika nga. Kasi isang side lang yung naririnig sa House of Representatives.
1: Kaya nga, wala siya ang sagot eh. Hindi sinasagot pati yung kay Manz Carpio na ibig sabihin bakit in-expose yung kanilang supposedly yung mga movement and transactions sa bank, di ba? Eh hindi naman sinagot kung totoo ba yung mga bank account, di ba? Yung bank movements, tama din.
5: That is absolutely correct, Sir Danny. At naririnig na lang natin yung response sa mga press conference after. Pero hindi pa din nasasagot yung mga issue na kung yun lamang ang pagbabasihan natin, talaga merong basihan para ituloy itong impeachment. Kaya nga, nagkakaroon ng shift eh, nasi-shift yung obligasyon ngayon doon sa party Vice President Sara Duterte para pasubalian yung mga akusasyon laban sa kanya. Unfortunately, wala tayong makita ngayon.
1: Pero natikikita mo din yung if ever dumating na nga sa trial, sinasabi ni Attorney Poa na we will face it in the proper forum. So ito na, trial, Senate. No? Do you think si VP Sara should attend at somehow mamitigate yung kanyang pag-dissipate ng kanyang numero?
5: Okay, two things, Sir Danny. Number one, yung House of Representatives proper forum yun. Dahil umakyat yung grupo ni Vice President Sara sa Supreme Court. Ika nga clarificatory question sa House of Representatives yung Supreme Court mismo. So yung pagsasabi na hindi ito proper forum, medyo inaccurate yun, no? Pangalawa, hindi ako nagbabago ng position ko. My position is that dapat humarap si Vice President Sara Duterte, whether sa House or sa Senate, to give her an opportunity para i-defend yung sarili niya. Kasi, kumbaga sa boxing, kung magpapabugbog ka lang at hindi ka didepensa o hindi ka magka-counterpunch, Sir Danny, medyo kawalakot.
1: Din, medyo napuputol-putol din. Malinaw ba dating?
5: Sir Danny, loud and clear.
1: Oo. Kasi yung kanina pinag-uusapan natin, yung trust at saka approval rating, yung huling rating nga ng Pulse Asia, February 27 to March 2, parehas na sila, na one-on-one scenario na with Rafi Tulfo na hindi naman nagde-declare na tatakbo siya, 46% na sila pareho. Wala pa doon yung hearing ng House, ng impeachment hearing, di ba? So, ibig sabihin, yung galaw na mga numero, tingin ko will be even more interesting pagkatapos dito, at lalo ngayon nandiyan na sa trial stage, if ever may elevate na sa Senado, Dean?
5: Tama yun, Sir Danny. Kaya difficult yung position ni Vice President kung mananatili siyang tahimik doon sa mga charges. Yung meron lang blanket na dismissal na sinasabi, oh, political lang yan.
1: Oo, oh, yung ganun. Oh, oh.
5: It won't work because the allegations against her are very specific. Kamukha nung sa Salem, hindi mo diniklara ito, tapos merong certain amount na binabanggit. Mahirap yung general denial lang, Sir Danny. Kailangan merong maliwanag, maayos explanation kung ano ang talagang punot dulo at ano ang explanation nito. So, sa tingin ko, Sir Danny, mas makapunuti kay Vice President kung haharap siya.
1: Okay, so for now, if ever na hindi siya umarap at sinasabi lang, di ba, the general main excuse lagi is politika lang yan, na-weaponize ang mga Congress daw, ang DOJ. So yung mga ganung mga, let's say, narrative from their end, that won't sell. Kasi for now, she is still very much favored, lalo na dun sa C, sa D and E. So sa D class, medyo pantay na sila ni, halos magkadikit lang sila ni Raffy Tulfo. Ibig sabihin, yung mga, let's say, naniniwala sa narrative nila nandoon sa D and E, tingin mo, if ever na hindi siya sasagot, ay magkakaroon ng paggalaw doon at makukonvince in terms of public opinion din?
5: Most certainly. Magkakaroon ng movement doon. No? Liban doon sa, geographically, alam natin, malakas si Vice President Sara sa Visayas at saka lalong-lalo na sa Mindanao.
1: Yeah.
5: Pero nabanggit mong economic sectors na DNE, sa tingin ko mag-chip away pa yung kanyang lead kung mananatili siyang tahimik. Kasi even the ordinary citizens, alam nyo naman ang nangyari nung walang explanation doon sa second envelope, for example, doon sa nangyari yung nakaraan. Hindi yan magiging sapat para sa taong bayan, Sir Danny. Palaging naghahanap ng sagot sa mga katanungan. Kaya mentras kang hindi nagbibigay ng explanation, mentras kang umiiwas dun sa mga akusasyon laban sa iyo, ay sa tingin ko it will not fly with the people. Kaya lalong bababa at bababa yung rating ni Vice President kung hindi niya to magagawa ng kasagutan.
1: Etong mga nangyayari, let's say, 'di ba, sinasabi nila politika rin itong pagka-aresto kaila, 'di ba, dating DNR secretary, executive secretary Mike Defensor, yung pagka-aresto ni Franco Babanta na sinasabi mga nagsusulong ng ng DDS, 'di ba, na narrative. Ito ay feeling mo legit naman lahat ito, exercises sa talaga namang they are medyo tagilid yung kanilang lagay ngayon in terms of messaging sa kanilang mga followers din.
5: Well, syempre expect naman natin na yun yung magiging sagot nila doon sa mga pangyayari sa kanila, pero kasi sa batas meron tayong tinatawag na presumption of regularity.
1: Yes.
5: Wala naman tayong naipapakitang talagang obvious na inoperate sila sa illegal na paraan. Irregular yung nangyaring operations. At to be fair, sa NBI, isa yan sa mga nananatiling may kredibilidad na ahensya ng pamahalaan. Kaya yung mga charges na sinasabing inilevel against those people who are perceived to be against government, kahit na pagpalagay na natin merong element ng politika yon, Sir Danny, pagpalagay na natin, ang mahalaga pa din dyan ay totoo ba yung mga naging accusations dapat sa kanila, no? At sa tingin ko magiging legal battle yan, pero sa akin kasi whether may political motivation, hindi naman ako naniniwalang meron or wala, ay magiging trabaho pa rin talaga nila na i-clear yung mga pangalan nila, especially for those people who are involved in supposedly educating the public. Yung mga doon sa media, whether traditional media yan or legacy media yan or social media, merong mas mataas na responsibilidad yung pagbibigay ng impormasyon at saka intelligent opinion sa taong bayan na nakakalungkot kasi alam nyo naman ang gulo-gulo na ng diskusyon ngayon, hindi yung mga kababayan natin, kuminsan hindi na nila alam kung sino ang dapat nilang pakinggan at paniwalaan.
1: Bali din, bago kayo bitawan, syempre lahat itong mga nangyayari ito sa ICC at saka dito sa impeachment na gagawin nga yung plenary voting mamaya, Eh, this has all something to do with the 2028. Lahat naman nakafocus sa 2028 elections. For now ba, ano ba ang reading mo? Siguro, expert ka naman dyan sa public administration. Kasi for now, yung mga supposedly, ang nagdeklara pa lang, si VP Sara, natatakbo siya. Pero yung dalawa na inilalaban o one-on-one scenario like former Vice President Lenny and si Senator Raffy Tulfo, at up to now, ay hindi pa sila nagko-consider, no? Kayo ba, basa nyo talagang this administration or whoever na magko-comprise nitong coalition of those against Duterte, they will come up with a single candidate against VP Sara?
5: Well, quite honestly, Sir Danny, mahirap yan. Historically, that has always never happened. Okay. But it is something that they have to continue working on. Kasi kung ang intent talaga nila ay magkaroon ng strategic reset, at hindi sila na naniniwala doon sa isang presidency na that would include another Duterte, kailangan talaga nila they have to get their acts together, no? Mahirap yan, pero sa tingin ko, Sir Danny, hindi imposible, no? Ayun pala, meron naman na tayong mga naririnig o na openness to unite behind a single candidate. Ako, I feel of the belief that it is possible kung ang magiging primary motivation nila ay para sa interes ng bayan at hindi para sa mga pansariling ambisyon.
1: Do you think that an endorsement from the president for that single candidate, syempre for his survival ng kanyang political career, will that help in 2028?
5: Well, okay. It will certainly help, especially in terms of
1: resources.
5: Patungkol sa magiging kampanya, no? Pero
1: public opinion.
5: Makakatulong yan. So, in other words, kung sino man yung magiging kandidato, hindi siya pwedeng tumakbo simply on the strength of the endorsement of the president. Dapat merong sarili ka ding hain. Pero most certainly, makakatulong yun dahil meron din namang loyal following si President BBM. Maaaring hindi lang ganun kasolid based dun sa mga survey data na nakita natin na hawak ng mga Duterte, no? Pero dun sa simpleng tanong na makakatulong ba ito, other than shepherding resources, I think so, yes. Dahil meron namang mga certain segments ng society, also specifically geographically, yung mga kababayan natin sa Norte, who still put the president in high regard.
1: Okay. Nako, maraming salamat din ha, sa isinare mo sa amin. Napaka-interesting. Political times ahead, talaga namang marami nakabantay. Maraming salamat sa oras, Din.
5: At salamat, Sir Danny. Next time sa studio naman tayo mag-usap.
1: Oh, pwede. Walang problema. Okay, Dean, thank you ha. Marami pa tayong haharapin mga challenges ahead. Yan ho si Dean Ederson Tapia, President of Philippine Society for Public Administration, Professor of Public Administration, University of Makati. Nako, bago kami paalam, marami ho tayong announcement at saka pasasalamatan. Mga kapamilya, bilang pagdiriwang ng Mother's Day, magkikita-kita po tayo ngayong Miyerkules, May 13, 2026 sa Barangay Tatalon, Quezon City, kasama si Tita Winnie Cordero para sa isang exciting na DZMM serbisyo, kapamilya. May hatid tayong livelihood training na siguradong pakikinabangan, liquid dishwashing soap production at refrigerated cake making, handog ng Technical Skills Education and Development Authority o TESDA. Espesyal ito para sa ating mga masisipag na nanay at syempre may pa-snack pa. Kaya ano pang inihintay ninyo? Tara na, sumali, matuto at magsaya. Kita-kits mga kapamilya. Okay, ulitin ko lang yung announcement natin bukas. Yung advisory ng Shell sa kanilang mga dealers, yung price change ng Shell effective 6 a.m. tomorrow, May 12, gasoline ay tataas ng 47 centavos per liter. Ang kerosene ay bababa. Good news, 13 pesos and 30 centavos per liter. Ang diesel na marami ang gumagamit, 9 pesos and 57 centavos per liter, ang ibababa. Rollback yan. So good news yan. Okay, pasalamatan ko lang si Mara. Happy Monday, Sir Danny, kabayan na. Jello Fajardo, umagang kay ganda. Pa-shout out kami, Maggie, Vince, Ellie, Earl, and Jello dyan sa programa ni Kabayan. Sara Concepcion from LA, California, magandang morning, kabayan Sir Danny, maraming salamat ho. At gusto ko rin pasalamatan ang iba pa nating Ito, si Dulce Orate, no? Happy Monday. Present po, John Allen Sobrino. Hindi lang basta allegations, malaking mga bagay yung lahat ng mga binabato sa kanya. Okay, ito rin sila Aye Gonzalez, Senen Mangalili, Ambassador Senen Mangalili, nanunod sa ating ngayon, Richard Merck, Nona Damian, Lina Ho, at si Dave Leonor. At siyempre, mga taga-Sitio Civil Homeowners Group, Boss Group dyan sa Fairview, Quezon City. Ako po si Danny Buenafe. Huwag niyo kalimutan, mamaya, tuloy-tuloy na ang botohan sa plenary para dyan sa impeachment case laban kay VP Sara. Alas 3 ho yan ng hapon, pero may primer ho kami. Special coverage, alas 2 ng hapon. Makakasama nyo rin ako. Okay, magkita-kita tayo bukas dito sa programang Kabayan. Susunod na ho, nagseservisyo Nina Corpus and Biggs Bustos. Bye-bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:02 ng umaga.
1: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong weekend? Nakaraos? Siyempre, Mother's Day rin kahapon, kaya babatiin ko pa rin ng Happy Mother's Month ang lahat po ng mga nanay, diba, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayan po ha, ngayon ay May 11, 2026. Siyempre, batiin ko muna na Imbag Abagnet. Partner, Ading Migs.
1: Imbaga bigat. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Busos po. And still greeting a happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mommies all over the world. Technically po sa western part ng ating mundo, marami po mga kababayan dyan sa California, sa LA. Happy Mother's Day po ha. Sa lahat po ng mga mommies na mga nanonood sa atin kahit gabi na po dyan sa United States. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
0: Oh yes, ayan ha. Ano bang ginawa nyo kahapon ng inyong pamilya, partner Migs?
1: Mm-hmm. Kami eh, all day affair.
0: Talaga? Nagluto ka ba? Naglaba ka
1: hindi,
0: ba?
1: Nasa labas kami
0: ka
1: kahapon. Nasa labas kami. Kumain kami sa labas sa mall ng sa mother ko, tapos sa dinner naman sa mother ni Mishi.
0: Nakatuwa naman.
1: Nagsimba muna kami. Tapos lunch, tapos dinner.
0: Ayan. Ako kasi yung nanay ko nasa Ilocos, di ba? So, kasama namin yung mother-in-law ko. Pagkatapos, nanood kami ng... Ewan ko kung napanood yun na. Napanood yun na po ba ang Michael?
1: Oh,
0: yung kanyang, yung bagong movie ngayon tungkol sa King of Pop.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, ni-research ko, pwede ba sa mga bata? Kasi nga, mga bata rin yung kasama ko. Mm-hmm. Pero parang gusto ko rin kasing i-introduce sa kanila si Michael Jackson. Although alam nila yung mga kanta niya, pero yung bang sino siya dati, hindi nila alam na siya ay Jackson 5 at parang 10 years old pa lang.
1: Miyembro ng Jackson 5.
0: Kumakanta-kanta na siya, nagtatrabaho na siya. Dahil grabe pala yung tatay niya, partner. Kaya pala naging ganun si Michael Jackson. Maintindihan nyo kung bakit siya parang inosente, parang childlike, parang bata kung umasta, pati magsalita. Pati mahilig siya sa mga hayop, 'di ba? Meron siyang pet na giraffe, yung ganoon. Meron siyang 'di ba? Meron siyang unguin na pet, 'di ba? Kung naalala nyo.
1: Oo.
0: Ang pangalan na Bubbles, okay. Yan lagi niyang kasama dati. Naalala ko nung bata ako eh. Meron siyang pets. Tapos meron rin siyang snake. At ito kasi yung rason kung bakit pala naging ganoon. So kumbaga na deprive ng childhood si Michael Jackson dahil bata pa lang siya. Actually at the age of 10, pero ang press release niya 8 years old siya noon. Ay nagtatrabaho na po siya. Kasama niya yung mga kuya niya. So lima sila, yung apat niyang kuya, pero siya yung lead singer.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung tatay nila parang sundalo, parang general.
1: Si Joe Jackson,
0: si
1: diba?
0: Si Joe Jackson ay napaka-istrikto po. At alam mo naman yung old style ng pagdidisiplina, talagang belt partner.
1: Oo, corporal talaga. Ano? Oo, tsaka talagang, dinumiro mga galaw mo eh.
0: Tapos pagka kunyari meron lang siyang na-miss na or nasintunado siya lang konti, ibe-belt siya ni Joe Jackson, partner.
1: Mm.
0: Kaya takot siya sa tatay niya eh. Lumaki siya na may fear. And sa isang interview dati kay Oprah, sinabi ni Michael Jackson na inabuso siya ng he felt abused kasi in a sense na violence, kumbaga yung nga binebelt siya, pinapalo siya ng sinturon kapag hindi siya nag-perform. Eh, 10 years old ka lang.
1: Oo, grabe naman.
0: Diba? Oo. So ganun, lumaki siya sa ganung environment. Pero sinabi rin niya na siguro kung hindi ako pinalaki na ganito,
1: hindi rin ako ganito.
0: Hindi ako si Michael Jackson.
1: Oo,
0: diba? Ganun ba? Pero makikita mo yung kanyang journey. Sa movie na to, hindi pinakita yung mga controversies. Kumbaga, kid-friendly siya.
1: Kid-friendly.
0: Yung movie. Hindi naman, kasi may abuse eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi masyadong parang pinakita isang beses. So, hindi na palagi. Alam mo yon. Which I thought, ako naman, refreshing na rin. Kasi gusto ko ngang mapanood ng mga mas bata. Kasi kung yung totoong buhay niya ay hindi pwede sa mga anak ko. So parang nanood lang kami ng musical. Kumbaga ni-relive lang namin yung mga magaganda niyang kanta.
1: Mm-hmm.
0: Like yung I'll Be There.
1: Mm-hmm.
0: Kantay mo nga.
1: Yung mga classics. Ano yung mga classics? Mga Billie Jean.
0: Ayun.
1: Oo, syempre. Billie Jean.
0: Thriller.
1: Mga thriller.
0: Oo. Pero nung panahon ko kasi, nung lumalaki ako, bad yung sikat eh.
1: Oo.
0: Oo. Pero doon, pinakita niya yung, di ba yung MTV na thriller, yung sumasayaw sila na parang mga zombies. Actually, ayaw palang ipalabas yun dati sa MTV. Kasi he's an African-American, black artist siya.
1: Oo.
0: And that time, puro mga puti lang.
1: So, kaya din siguro nagkaroon
0: talagang
1: siya ng transformation.
0: Nilaban niya. Nilaban niya. Maganda to. Magaling ako. Ba't kailangan akong i-judge dahil sa kulay ko? Pero, ayun. At nag-succeed. And it became, di ba? Classic yung thriller, pati yung album niya. And tuloy-tuloy na yung kanyang success. Pero, yun lang. It's a different, parang isipin ko kasi kung ako alam ko yung history niya, di ba? Controversial. Di ba yung halos yung
1: actually, especially
0: baby
1: nung
0: na dinanggal sa window, wala na yung mga part na yun.
1: Oh, especially then after his demise, di ba?

0: sa mga bata.
1: Yes, oo. At yan ay nasa korte yung iba. Yung oo. Iba na acquit siya actually. Mm. Yung iba nasa courts pa. Pero ang actually ang point lang ng movie kasi nag-end lang siya ng 1988. So yung parts nung may mga controversies after pa no 90s na yon, early 90s. So nag-end siya ng 1988. So pinakita up to 1988 lang, up to 30 years old lang.
0: Alam mo, which reminds me no, actually nung mga unang panahon lang, wala lang trip down memory lane, 'di ba? Kapag matututunan natin yung mga family history on how we were brought up. Actually, yung mga similar sa pagpapalaki, sabi mo nga kanina, meron ding film eh, meron ding sports film na si, kung kilala mo si Serena tsaka si Venus Williams.
1: Nanood ko rin yun.
0: King Richard. Oo, King Richard.
1: Sobrang strict.
0: Sobrang strict. Kasi siguro at that time, talagang ganun talaga yung pagpapalaki.
1: Tsaka,
0: kapag if you believe in greatness, sa mga anak mo, ganun yung paraan before at that time.
1: Oo. And also, bukod dyan, yung kultura at yung fact na hindi mo maikakaila na oppressed noon yung mga African-American, yung mga blacks partner. So, mas mahirap sa kanila na mag-succeed. Tama. So, ang kanila, yung drive nila at yung grit na mawala sa kahirapan.
0: Tama.
1: At umalis dun sa lugar na yon.
0: Oo.
1: Kumbaga parang nakatira sila sa isang mahirap na lugar.
0: Sa ano yun? Sila Michael Jackson.
1: Kung saan may violence, di ba?
0: Sa Gary, Indiana. Diba?
1: Yes.
0: Gary, Indiana.
1: And nagpapatayan yung mga gangs. Oo. Yung mga ganon. So, kung ayaw mong lumaki sa ganong environment at maging katulad rin ng mga gangsters na nagpapatayan lang.
0: Kailangan mong maggumaling at makalabas.
1: Oo. So yun yung point naman ni Joe Jackson, yung tatay niya. Gusto ko kayong alisin sa ganitong environment. Maganda yung intention, pero minsan yung paraan na nasobrahan. Tsaka parang controversial din yun kasi manager siya ng anak niya. Kumbaga kahit na gustong umalis ni Michael Jackson sa poder ng or pader, poder, pwede ng kanyang ama,
0: ayaw.
1: Kasi kailangan kumita ka para sa buong pamilya.
0: Ayaw, may ganun
1: din. Siyempre lumalaki na siya, partner. Siyempre gusto na niya mag-solo. Oo. Ayaw siya payagan ng tatay niya. At hindi niya maharap yung tatay niya at sabihin yun dahil takot siya sa tatay niya hanggang 20s, 30s. Kahit na late 20s, hindi niya masabi sa tatay niya na ayoko na. Ang nangyari pa through his lawyer na you're fired as my manager. So galit na galit yung tatay. So may ganong dynamics. Interesting story. And well, ako naman, kaya ako nagustuhan yung movie ay dahil sa mga kanta. Gusto ko lang mag-relax. Yung point ko lang kaya ako nanood is to relive his his songs.
0: Tsaka hindi ka na-stress habang nanood yung napanood mo yung sine.
1: Mapapasayaw ka nga at mapapakanta ka dahil andun nga yung mga Thriller at mga Billie Jean eh. Kantahin mo.
0: Napasayaw ka ba?
1: Napasayaw kami sa upuan namin.
0: Sa upuan.
1: Kasi ang galing. At saka yung nag-portray ng Michael Jackson, yung pamangkin niya
0: si
1: in real life. Ang galing. Kuhang-kuha niya yung boses lahat. Oo. Yung parang childlike na na boses. Parang bata yung...
0: Paano?
1: I want a giraffe. I want some... Di ba ganun si Michael Jackson?
0: Yeah.
1: Oo.
0: Yes.
1: So kasi nga wala siyang childhood, wala rin siyang friends. Kasi nagtrabaho nga siya. So ang friends niya, yung pets. At hindi niya tinuring pets yung mga giraffe niya at ano ha.
0: Talaga
1: at
0: mga kaibigan.
1: At yung monkey niya. Tinrato niya silang friends. So, kasi kinakausap niya talaga parang tao.
0: Tama.
1: At obsessed siya kay Peter Pan. Kasi nga, bata. At ang kalaban niya, di ba, si Captain Hook.
0: Mm-hmm.
1: Para sa kanya, si Captain Hook, yung tatay niya. Oo. So, yun yung kalaban niya.
0: Wow.
1: Di ba? So, yun pala yun.
0: Mapanood niya. Mapanood
1: niya. Maintindihan mo, bakit siya ganun? Bakit siya parang bata?
0: So, may question ako sa'yo. Side note. First time mo bang manood ng sine ulit after a long time?
1: Medyo. But wait.
0: Oh.
1: Nanood ako ng Devil Wears Prada.
0: Oh, sa sine yan.
1: Sa sine. Oh. After noon, ito. Pero before that, matagal na.
0: Ako nga, forgettable
1: ikaw,
0: na eh.
1: Wala.
0: Pre-pandemic pa.
1: Talaga?
0: Yung talaga nakapasok ako ng cinema.
1: Si Tom Cruise.
0: At kumain ng popcorn.
1: Ano yung movie ni Tom Cruise? Hindi mo pinanood?
0: Ano yun?
1: Hindi Mission Impossible.
0: Alan dun? Yung
1: pilot siya. Ano ba yan?
0: Top Gun?
1: Top Gun! Yun yung parang reason ba tayo lahat bumalik sa sinehan eh.

0: Ay, wala eh.
1: Oo.
0: Na busy eh. Busy na ano eh.
1: Talaga?
0: Oo. So, pasensya
1: na. Ganong katagal ah.
0: Ganong katagal.
1: Eh kasi
0: katagal.
1: Naman may live streaming. Ay, sorry, may streaming.
0: May streaming din kasi.
1: Oo,
0: kaya
1: may Netflix, HBO.
0: Oo, minsan kasi lalabas na doon eh. Hindi na ganon katagal para lumabas eh.
1: Oo.
0: Pero yun nga no, support cinema.
1: Of course, lalo revenue, na revenue local films rin, of course.
0: Oo, revenue po yan.
1: Oo. Kaya yun lang, nakwento ko lang. Kasi I'm sure yung mga iba sa atin na nami-miss yung music ni Michael Jackson, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Makita mo yung generation gap namin ng asawa ko. Mas matanda siya ng konti sa akin. Sa kanya, sabi niya, ang sikat na sikat nung time niya, Thriller.
0: Thriller.
1: Ako naman, sabi ko, ah, bad. Naalala ko
0: so
1: pa
0: medyo
1: na,
0: magkalayo ba yun? Magkalayo
1: hindi
0: ba yun
1: naman,
0: ng timeline?
1: Medyo lang. Few years.
0: Few years.
1: So, naalala ko nung bata ako, yung medyas na umaiksing pantalons, white, tapos yung na nilalagay sa kamay na shiny na pa. Gloves. Naglalagay siya noon. Eh kasi may sakit rin siya kasi. May skin condition siya na vitiligo. Kung kaya't gusto niyang takpan yung imperfection sa kanyang balat. Kaya siya may gloves. So yun.
0: So curious ako, after noon Jackson 5, doon nagsolo na siya. Ano nangyari sa mga kapatid niya?
1: Ano?
0: Did they
1: wala
0: pursue?
1: Na rin. Hindi na, di ba? Wala na namang Jackson 4.
0: Hindi
1: eh.
0: Jackson 4. Oh.
1: Parang siya na. Eh, naging Michael
0: so,
1: Jackson by
0: himself.
1: So, nagkanya
0: ka na yung mga kapatid.
1: Yes, oo. Tapos nandiyan si LaToya, di ba? Si Janet Jackson, sumikat rin, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kaso, hindi siya part ng pelikula na to. Hindi raw siya nagpakita ng gustong sumali. Kumbaga, parang meron ding faction sa family. So, ito yung family ni Jermaine Jackson, yung tatay nung Jafar, tsaka yung LaToya, tsaka yung iba pang kapatid. Pero si Janet Jackson ay hindi part.
0: Nakapatid na buo ni Michael Jackson.
1: Oo, hindi part ng pelikula na to. Tsaka iba pa, 9 sila eh. At saka yung isa niyang anak, si Paris Jackson ay hindi part ng movie na to.
0: Mm.
1: So, ang kasama dito yung dalawang lalaki lang na
0: baka,
1: anak niya, yung
0: yun
1: Prince.
0: Lang din yung...
1: Tsaka si may isa pa.
0: Baka yun lang yung rights din na nakuha nila.
1: Oo, kasi syempre meron pa rin hanggang ngayon may mga court cases
0: tama,
1: and everything.
0: Tama,
1: pero ang tingin ko yung movie, ang gusto lang niyang ipakita ay yung music.
0: Mm-hmm.
1: So it's really more of that. So kung naghahanap ka ng documentary, hindi ito yun.
0: Tsaka transcendent din eh. Kasi syempre Michael Jackson, di lang naman sa Amerika yan. Kumbaga buong mundo, di ba?
1: Oo,
0: icon,
1: lumaki
0: diba?
1: Tayo dyan eh.
0: Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson. And so in
1: beyond. Oo, diba? Sabi ko nga sa mga anak ko, ayan, nakita mo, yan si Michael Jackson, siya ang Taylor Swift nyo ngayon.
0: Totoo naman yun.
1: Diba? Yung pop. Puno-puno yung mga stadium ng ganung karaming tao.
0: Tama,
1: yung mga nahihimatay yung mga tao. Tsaka dati iba ang media eh. It was very cruel. Kumbaga yun yung time na tabloids, sobrang lakas. So bawat galaw niya kinukunan.
0: Tapos spin-spin.
1: Inis-spin, oo. Tsaka binabayaran rin sila.
0: Oo.
1: Hindi rin naman lahat totoo. Oo.
0: Naku, so, parang
1: grabe.
0: Ano ha, may naaalala ko example
1: rin,
0: ha. Yung Princess Diana din
1: yung mga British royalty, di ba, dati?
0: Eh, ngayon na lang eh.
1: Hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon eh.
1: Ngayon lumipat na sa social media.
0: Oo, mga nagpapanggap na journalist.
1: Ah, ibang usapan
0: yan.
1: Talaga, kaya kailangan...
0: Don't get us started.
1: Maging mapagmatsyag.
0: Correct.
1: Oo.
0: Good vibes lang tayo. Good vibes.
1: Good vibes lang.
0: Good vibes lang.
1: O, ayan ha. Oh. Dahil ngayong umaga, pag-uusapan po natin, aba, tungkol sa ating kalusugan at travel partner.
0: Yun.
1: Sa mga may planong mag-travel ngayong summer, makakasama po natin ang PTAA, ang Philippine Travel Agencies Association. Alamin po natin kung ano yung mga exhibits nila, saan makakabili ng murang ticket.
0: Yun.
1: Kasi di ba nagmahalan lahat?
0: Siyempre, jet fuel,
1: tumaas eh. Parang paano na yan, di ba? Nung nagkaroon ng gera, di ba?
0: Mm-hmm.
1: So alamin natin, meron pa bang mabibili na abot kaya? At paano makakaiwas sa mga scam?
0: Correct. Oo, kasi like kunwari ngayon, kapag magla-last minute booking ka, syempre gusto mo yung mura. Tapos pagdating mo dun sa hotel, nako, ano ba, legit ba to? Sisipot ba yung host? Or at the same time, mali, iba ba yung nakita mo dun sa picture sa actual?
1: Ayun na, ay, maraming ganun.
0: Maraming ganun.
1: Ang ganda sa picture, pagdating mo, ay, ganito lang pala, tapos nagbayad ka.
0: Correct.
1: Or pagdating mo, sasabihin sa'yo, hindi ka naman nag-book. Ha, nagbayad ako ah. Then, hindi ka nag-book, yung pala, scam. Na-scam ka. Oo. So, sa iba ka nag-book, doon ka nag-book sa scammer na ginamit yung kung anumang resort or Airbnb nung legit na Airbnb pero walang kamalay-malay. Ganyan. Ganyan ngayon ang mga nasa scam. Kaya alamin natin kung paano po tayo makakaiwas. Diba? Sa hirap ng panahon, tapos masascam ka pa.
0: Sakit
1: nako.
0: Oo naman.
1: At syempre, mamaya, makakausap rin po natin ang ating pulmonologist. Yan, sa Dr. Servicio. Tungkol naman po sa epekto ng init at nitong humidity sa ating paghinga. O, kung napapansin nyo, mas nahihirapan ba kayong huminga ngayon sa sobrang init? Mas lalo ba kayong parang natutuyuan ng lalamunan?
0: Ako, guilty.
1: O, diba? Oo. At feeling nyo, ang hirap huminga or ang hirap gumalaw kasi pagod ka na agad.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Tama.
1: O baka may asthma ka, may allergy ka. At ano ba itong hantavirus?
0: Mm-hmm.
1: Tinatanong nga sa akin ng ibang tao, uy, may magkakaano raw uli?
0: Huwag naman sana.
1: COVID,
0: Hindi daw. Sinabi ng WHO na hindi yan COVID.
1: Oh.
0: At ang hantavirus, kung di ako nagkakamali, nanggaling po yan, kumbaga sa excretion, ng mostly, pasintabi po, sa mga daga. Oo. Tapos yung unang case po niya ng hantavirus, na na-record po, I think sa Argentina, nag-bird watching kasi sila.
1: Nag-bird watching sila.
0: Tapos noon, siguro a few weeks after, tsaka sila nag-duck doon sa barko, meron na pala siya noon. So, nung meron na siya noon, tsaka niya nahawa.
1: Nahawal. Eh, kasi nandun ka lang sa barko, di ba?
0: Pero it takes weeks, Atinins, na para mag-incubate at mag-manifest ng symptoms.
1: Mm.
0: So, kasi ngayon, di ba, kamari sa mga cruise ship, sabi natin, 7-10-day cruise, bababa ka, nag-birdwatching ka, hindi agad-agad yun. Malamang nakuha niya weeks before bago siya pumasok dun sa barko.
1: Oh. Ayan. So, alamin po natin kung gaano, ano yung mga risk nitong sakit na hantavirus maya-maya sa ating Dr. Servicio. Ayan. So, itanong niyo po ang inyong mga questions sa aming Viber 0919-278-3000. At syempre, napapanood rin po kami sa aming Facebook live streaming sa @DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre sa bayang napapanood rin sa PRTV Prime Media, Channel 31, sa Digital Free TV po yan, at sa cable provider na Signal. Ayan. At syempre sa ating DZMM Teleradyo sa cable. Ayan po ha, magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Ang oras po natin, 11:22 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Servicio, Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: para sa mas siglakas, masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo.
0: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang pulmonologist and officer in charge, executive director po ng Lung Center of the Philippines. Magandang umaga, Dr. Jubert Benedicto. Good morning, Doc.
2: Magandang umaga po ulit, Ma'am Nina, Migs, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Good morning sa lahat.
3: Morning, Doc.
2: Morning.
0: Okay. Doc, paano po naapektuhan ang ating paghinga kapag ganitong mainit ang panahon?
2: Dapat lang po muna natin tandaan na yung daanan po ng hangin natin, lalo na po yung tubo ng daanan ng hangin, ay medyo basa po talaga yan. So meron pong tinatawag na parang balot yan na may gel at water layer. Yan po kasi ang function niya, kaya po siya may balot na ganon. Kasi kung may nai-inhale ka na mga triggers or let's say mga viruses or bacteria, maskin mga dust, dun siya natatrap. Tapos ang function po ng baga natin, daanan ng hangin mula po sa may ilong hanggang sa pababa po sa baga, tinutulak po siya ng maliliit na buhok or yung cilia na tinatawag palabas para nga po siya hindi na bumaba sa baga. So eto po tayo ngayon, sobrang init po ano. So ang nangyayari po, pag tayo ay humihinga ng mainit na hangin, ang una po naapektuhan, yung water layer, nag-evaporate po yun, mas mabilis mag-evaporate. Ano ngayon ang consequence niyan? Nagiging viscid po yung layer. That's number one. Kaya yung pakiramdam po ng tao, ano ba to? Lunok ako ng lunok. Masakit. Kasi tendency po natin, binabawi natin, mag-hydrate tayo. Pangalawa, dahil nawala po yung effective na water layer, yung beating properties din po ng cilia o maliliit na buhok na apektuhan. So instead po na napaka-efficient nung carpet mechanism para po mailabas yung mga mikrobyo, yung mga dust, hindi niya po na ilalabas, mas tumatagal sa hangin, daanan ng hangin, at ang nangyari po dyan, para ka nagbo-bronchospasm. So kung ikaw po ay may hika, may COPD, mga sakit po na ang tinatamaan yung tubo na daanan ng hangin, mas prone ka ngayon na parang ina-atake ka madalas.
3: So Doc, para pong yung pala yung feeling na ang dry.
2: Yes.
3: Kapag kawari, sabihin natin mula pagtulog, pagising, but parang pag lumunok
2: Tama.
3: Ako, parang napaka-ano naman nung aking lalamunan. Or at the same time, in some cases, kapag lumunok ka, yung alam mo kapag may bola.
2: Oo.
3: Opo, may ganun din.
2: Para po, may bumabara, no?
3: Para po may bumabara.
2: Tama po.
3: May ganun
2: Tama
3: din po.
2: Opo. Yun po siguro nararamdaman, lalo na yung mga pag natutulog, yung medyo nakanganga.
3: Opo.
2: Kasi nagda-dry up yung secretions eh. So pag gising nila, yun ang una pong sasabihin nila. Parang ang dry, parang ilang dapat beses na lunok ng laway just to get you going.
3: So kailan po, Doc, nagiging affected ang paghinga dahil po sa init? Kumbaga siguro baka medyo pa-extreme case na po yan.
2: Yes po. Kasi po usually ang kaya pong i-control ng katawan po natin na temperature range 36.5 to as much as 37.3 degrees centigrade. So pag tumaas-taas po doon, pag hininga po natin yung hangin, medyo challenging po para sa ating katawan yung mag-adjust, no? So anong ginagawa ng katawan? Pinipilit niya po mabigyan or ma-replenish yun pong water layer ng secretions na sinabi ko kanina. So kukuha po siya sa ibang parte ng katawan, no? So ano nangyayari po ngayon? Yun na po yung thirst na nakikita natin. Kaya pakiramdam ng taon, mauhaw, kahit na sabihin niya lang na after exercise, let's say, napakainit. So mabilis ang paghinga mo, nag-exercise ka, mas lalo ngayong nadadry up yung daanan ng hangin mo. Kaya ang tendency mo talaga, mapapainom ka ng maraming tubig.
0: Mm. Ano pa po yung iba pang karaniwang sakit ngayon sa paghinga na lumalala kapag ganitong sobrang init ng panahon?
2: Definitely po yung na-mention natin na mga sakit po sa daanan ng hangin, yung primarily airway diseases. So we're talking about po yung hika, COPD or mga chronic bronchitis, yung pong tinatawag nating post-TB bronchiectasis. Ibig po sabihin, nagkaroon ka na ng TB, medyo hindi po maganda yung paghilom ng daanan ng hangin mo, kaya instead na napaka-smooth or patag, baku-baku siya. So, mas madali po yung magkaroon ng plema dahil ayaw ng baga natin yung may baku-baku. No? So, pupunuin niya yun ng plema. So, yan po madalas ang nagpapasumpong, maskin po sinusitis. Kasi po yung daanan po ng hangin natin yung affected.
0: Opo. So, kunyari, meron kang hika. Paano mo ititreat yon sa ganitong klase ng panahon? Kasi parang marami ngayon natitrigger yung kanilang hika.
2: Mm-mm.
0: And then yung iba hindi nila alam na baka hika na pala yun.
2: Opo. Mm-hmm. Ang una po siguro nga i-advise yung dapat well hydrated ka. So, inom ng marami po talagang tubig, lalo na kung alam mong you will be engaged in an activity, mag-outdoor ka, hindi mo kontrolado yung weather or yung temperature. So, yun po ang primarily sinasabi namin, dapat maging well hydrated. Pangalawa po, kung may maintenance kang gamot, mas lalo ka dapat maging compliant sa maintenance mong gamot. Kasi yung maintenance pong gamot na para sa hika or para sa COPD will prevent the bronchospasm o yung parang nanginginig pong daanan ng hangin.
3: Opo, Doc. Red flags, kailan po natin malalaman kapag meron na?
2: Primarily po, yung masasabi po talaga ng pasyente, yung mga hingal po niya na dating ginagawa niyang mga activities, hindi nagtitrigger ng hingal. Ito sasabihin niya, sandali ko palang ginagawa, hindi pa ako nakakalayo maglakad, medyo mas hinihingal na ako. That's number one. Number two po, pag inatake po sila, magsasabi po talaga sila, ang typical na sasabihin nila, parang kinakapo sa paghinga. So sasabihin nila, kahit po nakikipag-usap lang, kasi we start off na, maskin nakikipag-usap lang tayo, pwedeng mag-dry up yung secretions natin dahil sa tindi nga po ng init natin ngayon. So, maari po yung mag-trigger din, sasabihin din nila, konting salita lang, madalas uubo-ubuhin ako. So, yun po yung bronchospasm na na-episode. Yun po manifestation.
3: Opo, so, shortness of breath, Doc.
2: Yes po.
3: So, ibig sabihin, pwede rin nalang tingnan sa oximeter.
2: Sa pulse ox. Ang hindi lang po siguro makikita sa pulse ox is dahil mabilis ka huminga, compensatory mechanism po kasi ng katawan mo yun to maintain the oxygenation. So, the pulse ox will tell you, normal pa yung oxygenation. Ang mas titignan mo siguro yung pulse rate mo sa pulse oximeter.
3: Oh.
2: Kasi that just means mabilis yung tibok ng puso mo. Yes, na-maintain yung oxygenation, but at what cost? No, mas mabilis yung tibok ng puso para lang ma-maintain na well circulated yung blood.
3: Baka
2: mo.
3: Mamaya, Doc, kumbaga still ka naman.
2: Uh-oh.
3: Normal yung pulse ox mo, pero yung heart rate mo elevated.
2: Ay, mabilis. Correct.
3: Mga nasa lagpas 100.
2: Oo. Or mga 90, kabahan ka na siguro.
3: Ka na, tapos relax ka lang. Uh-oh. Kasi 60 to 100 ang normal, pero kung beyond normal mo siya, yun, red
2: correct
3: flag na yun.
2: Opo.
0: Okay. Meron ka bang baon na pulse oximeter dyan, partner?
3: Aba, alala mo nung pandemic.
0: COVID. Ay, lahat tayo meron yan. O ngayon, hindi ko na mahanap yung...
3: Ako rin.
0: Parang bumili tayo lahat yan, ano, diba?
3: Oo. Pero at least, ano, alam na natin na kumbaga handy siya na pang-check lang.
2: Yes. Yes.
0: Ano ba ang normal? Kailan ka, ano, 80 ba?
2: 90 po. 90 ang pinakamababa.
0: Okay.
3: 90, diba 92, Doc?
2: Tama? 92, 94 po yung gusto talaga namin. Okay. Lalo na mga 94.
0: Sa ibang ba?
2: Opo. Pag sa iba kasing may sakit, like for example, mga chronic diseases like COPD, pagbibigyan po namin yung 90 to 92. Pag bumaba po ng 90, yun po. Dapat,
0: kabahan ka na.
2: Opo.
0: 90,
2: red flag mo na.
0: Opo. Yung iba may 85 pa. Malala na yon.
2: Opo, mababa na po yun.
0: Para may COVID. And speaking of COVID, may COVID pa ba ngayon?
2: Meron pa rin ho. Sa lung center, for example, kasi hindi po namin tinanggal doon yung COVID ward namin. So, although mga 4 beds na lang yon, I would like to say that in a day, mga sometimes 1 pa ho ang na-admit na bago ha. Pero nadi-discharge naman namin kaya hindi po napupuno yung COVID ward namin. So mga paisa-isa, dalawa po at the most, nagkakaroon pa rin po.
0: Okay. Pero hindi na ganun kalala yung
2: symptoms. Tama.
0: Tapos, COVID siya, pero hindi katulad dati na grabe.
2: Tama po. Tapos siguro, na-discover lang siya kasi nga po, pag may symptoms na required kami na i-test yung sa panel. kasama na doon yung flu, correct, yung COVID, tsaka yung RSV. Nakapanel na po siya.
3: So technically, positive lang siya kasi nga tinesis doon sa panel.
2: Yes.
0: Okay, speaking of RSV, isa to sa binabantayan, lalo na raw para sa mga seniors, Doc. Ano ba to?
2: Ang respiratory syncytial virus, actually, na-encounter naman po natin siya katulad ng influenza virus. Hindi lang po siya siguro nabigyan ng pansin dahil number one, wala siyang bakuna dati unlike the flu. Pero tama po kayo doon, mas tinatablan po ng mga, sa mga matatanda yung RSV na virus. Ang problema po kasi sa kanya, siguro hindi siya kasing common kumpara ng flu. Pero once tumama po siya, more than 50% ng tinatamaan niya lands in the ICU. So ganun po siya katindi pag tumama po siya.
0: Wow. Pero may ano yan, ha? May bakuna po.
2: May bakuna po, may RSV na virus na vaccination, may RSV vaccination.
0: Pwede rin ba mangyari yan sa mga mas bata katulad namin, yung hindi pa senior?
2: Mas tinatablan, mas vulnerable po yung senior sa mas bata po, na patunayan sa mga less than 50 years old. Meron naman po, pero may mga comorbidity. Kaya nga po yung bakuna po para sa RSV, magsasabing it's a must pag senior citizen. Pag mas bata po, let's say sa 50 years old, yung may mga comorbidities ang kailangan po natin bakunahan.
0: And question, kung ang flu vaccine po ay every year,
2: correct,
0: na dapat, ikaw ba, Mix, nagpa-flu vaccine ka na?
3: Yes!
0: Talaga?
2: Mabait.
0: Pwede ba ako magpa-flu vaccine sa'yo?
2: Pwede.
0: Hindi pa ako nagpapa-flu vaccine. Nakahiya. Pero ngayon pa lang, bago pa lang eh. It's just now, yes, March. March, April, di ba?
2: Lumabas siya April. Yes.
0: Ah, April. Baka naman February ka nagpa-flu.
3: Excuse me. Doc Pia, hello. My neighbor.
0: Buti ka pa. How convenient.
3: Si neighbor ko. Ka-floor ko lang. Hi, Doc.
0: Okay. Sige na nga. Talo mo ako doon. Sige na, you win. Panalo ka na.
3: Then, nanalo muna sila, Mishi. Ako sila, yung humabol.
0: Humabol
3: nauna,
0: ka rin.
3: Nauna sila. Kasi siguro mga 2 weeks after ako.
0: Huwag niyong kalimutan po, flu vaccine. Ano? Alam mo, kaya ako nasabi, kasi enrollment nung isa kong anak, required. Kailangan mo yan. And then wait, so yung RSV po, every year din ba?
2: Sa ngayon po kasi, sa mga pag-aaral sa kanya, nabibigay po siya. Sa ngayon po, ang lumalabas sa kanya, kasi syempre minomonitor pa po siya, once lang po.
0: Once lang.
2: Tapos sa mga pag-aaral po kasi nila ngayon sa US, kasi nauna po yung US, tsaka let's say sa Europe, specifically UK, nasusundan po siya after kabigyan, let's say, 1 year from the time you were given, mataas pa po yung antibody mo. So, sa ngayon po, we could not recommend that it should be annually. We can just say na pag binigyan ka, maybe that's it. And then you should just be monitored.
0: What's the difference nitong RSV and paano ka mahahawa? Kasi concern niya ng mga seniors ngayon.
2: Tulad din po siya ng flu. Ubo din po. So, droplet. So, ganun din po, pag na-aerosolize sa isang taong meron. Ang problema po kasi, you mentioned po yung seniors. Sa mga pag-aaral po, kasi naging sentinel site dyan yung lung center, syempre mas marami kaming nakikitang mas matatanda, no? Dahil sa population namin. Pero marami pong RSV nakita po sa mga bata. Pero pag swinab sila, pag nagkaroon ng sipon-sipon, yung ganun lang.
0: Anong bata po? Gano'n ka bata?
2: Pedia patients po, 2 years old and above. Opo. Kasi part nga po nung sentinel or surveillance, di ba? Minonitor sila. So, relatively speaking, hindi sila symptomatic. Tapos na-mention ko po, mas matindi po pag tinatamaan yung matanda. Ang bothersome dun sa amin, kahit let's say konti yung matanda dun, kasi nasi-screen lang naman yung matanda pag na-hospital na, kanino ba pumupunta yung mga bata? Na-mention nyo kasi yung sa school. Bilyo ba pag galing sa school yung mga bata, minsan diretso sa lolo't lola.
0: Diba? Kiss, kiss.
2: Hindi pa nakakapagligo, di po ba? Tapos bali na yung sipon, di ba?
0: Kasama.
2: di po ba? Kasi lolo at lola, baliwala yung mga sipon ng apo, di ba?
0: Nako talaga, oo. Mahilig sila, di ba? Malambing. Kaya mag-ingat po yung ating mga
2: definitely,
0: lolo at lola.
2: Definitely.
0: Mag-RSV vaccine na kayo.
2: Dapat po. Recommended na po talaga ngayon sa DOH and WHO. Pag senior citizen, you mentioned po yung flu, RSV, shingles vaccine, tsaka po syempre yung pneumonia.
0: Shingles, may kilala ko. Yung tita ko, nagka-shingles recently. Oo, may vaccine pala.
2: May vaccine po ang shingles. Ang shingles po, dalawang tusok. 2 months apart po.
0: Pwedeng maulit? Kunyari, nag-shingles siya ngayon.
2: Oo.
0: Pwede siya maulit?
2: Pag nagbakunahan po?
0: Hindi. Kapag, immune ka na ba? Like chickenpox na isang beses?
2: Hindi po.
0: Pwede ka magka-shingles ulit?
2: Nabakunahan po, ang assurance ay ng bakuna, mas less mo yung chances na maulit, tsaka mas hindi po siya severe.
3: Okay, Doc. Balik po tayo sa init ng... Balik po tayo sa init na panahon, Doc. May tanong po dito si Joel. Ano po ang advisable na bilang ng glasses ng tubig? Lalo na mas mainit ang panahon at better po ba na tubig na may ice?
2: Wala pong problema kahit po walang ice. Basta ang line of thinking natin, well hydrated ka. Tama po si Joel na para po sa akin, mababa na po yung 8 glasses per day. Mababa na po yun. So I would recommend 10 to 12 glasses per day.
3: Opo, Doc, glasses is subjective. Yung, sa volume,
2: Doc. 200 to 250 cc.
3: So opo. More or less, Doc?
2: So to... pag 8 glasses, mga 2 liters yun.
3: 2 liters.
2: Pag 12 glasses, di mga 3 liters.
3: So 2 to 3 liters.
2: Yes.
3: Liters better.
2: Yes.
0: Okay. Si Roberto, may tanong. Ano raw bang epekto ng active form ng vitamin D sa iba't ibang different or sa different lung diseases? At what is the benefit of breathing daw in the nose and humming?
2: So, ang bottom line lang dyan siguro yung sa breathing po kasi may kanya-kanya tayong art of breathing, lalo na po kung meron kang sakit sa baga. So, principally, we are recommending usually po talaga magbe-breathe ka through your nose, tapos may breath hold po yon mga 5 seconds bago ka magbe-breathe out sa mouth. No? So, that will in a way slow you down in terms of your breathing, tapos na ma-maximize po yung oxygenation kasi may breath hold ka. So, that's what I term 4-5-6. 4 seconds breathe in sa nose, 5 seconds breath hold, 6 seconds magbo-blow out ka sa mouth.
0: Mm.
2: Pero yung sinasabi po ng inyong question sender is that may humming siya. Ibig po sabihin, mas pinapatagal niya po yung paglabas ng hangin sa bibig. Ang benefit po doon, lalo na po kung may COPD ka, mas matagal mong pinapalabas, mas nai-empty mo yung airway mo para hindi ka mag-air trapping, less ang hingal.
0: Yung vitamin D?
2: Yung vitamin D po kasi, di po ba nakukuha naman natin vitamin D sa sunlight, papaaraw ka lang. Yes, there are some medications or vitamins na may vitamin D. Ang sinasabi po sa pag-aaral ay mas nagiging maganda daw yung immune system ng baga kung may vitamin D. Pero to be honest, yan po ay proven sa mga specific diseases. Like for example, TB, tsaka certain viruses. So hindi pa ho siya ganun ka well-founded yung mga studies. But there are encouraging signs that vitamin D supplement can very well aid us in terms of our immune system.
0: Ayun, kaya ako nagva-vitamin D ako. Para tumaas ang akin. Kasi kung hindi ako nagpa-araw minsan, di ba? O doon ngayon, parang kahit anong gawin ko, talaga.
3: Ay, maarawan ka talaga eh.
0: Talaga, nakuha ko na eh.
2: Mm-hmm.
0: At saka hindi rin pwedeng basta maarawan ka lang ng mabilis. Dapat a few minutes, more or less. Doc, before hantavirus ko itatanong sa'yo, meron lang questions dito about the pneumonia vaccine. Nako-confuse pa rin kami. Meron, di ba, may lifetime, may every 5 years. Apa. Ano ba talaga, Doc?
2: Ang sinasabi po kasi every 5 years, yan po yung mga luma, no? Yung mga pneumococcal vaccine. Yung mga conjugated vaccines, once every 5 years. Ngayon may sinasabi po silang lifetime kasi yung may mga sinasabi silang mga PCV na vaccine. Yung latest po sa atin, yung PCV20 na bakuna. Kaya po siya nasabing lifetime kasi based sa mga pag-aaral sa isang election lang, kahit na let's say after 5 years, nakikitang mataas pa rin yung level ng immune system mo. Kaya po nila nasasabing lifetime. Yung sinasabi nga nila, one and done. Kasi isang beses ka lang bigyan, wag mo nang isipin yung every 5 years. So there are studies to tell us na maganda pa ho yung iyong antibody in terms of the pneumococcal bug, kaya po pag makakuha ka nitong PCV20, so maganda po siya na may maintain, kaya po nila nasasabing lifetime. But having said that, syempre depende pa rin ho yan sa pag-aaral kasi malay natin after 5 years, pag sinundan yung mga unang nabakunang patient, nagwi-wane off na. Sa ngayon po, we can say na basta makareceive ka ng isang PCV20, okay ka na.
0: Mm, eh yung mga dati, kunyari nagpa-PCV siya, katulad ko nung COVID time, pandemic, nagpa-PCV kami. Hindi ko lang alam kung yung tinake ko ay yung lifetime or 5 years.
2: So, pwede pa rin po. So, nagpa-pneumococcal vaccine ka, ang sinasabi po sa pag-aaral, kunyari nabalitaan mo, uy, may PCV20 na pala dito sa clinic, sayang, nag-pneumococcal vaccine ako dati. So, wala pong problema, magpabigay ka lang ulit ng PCV20, lifetime pa rin po yung katumbas. No?
0: Bago lang ba yung PCV20? Anong year?
2: Ah, hindi po. Parang 2 years na siyang nandito sa atin.
0: Ah, 2 years. Opa. So, kung 2021 ako, iba yung nakuha ko.
2: Oo.
0: Or 2022.
2: Pwede ka na magpas PCV20.
0: Ah, okay. And then, Doc, hantavirus, very quickly. Ano ba to?
2: So, galing nga po siya na mention ata ni Sir Migs kanina yun. No? So, galing sa rodents, sa droppings. So, ang problema po, so tama po kayo pag sa mga infected individuals, rodents in this case, tapos urine or other secretions nila mapunta po sa isang tao, yes, that can cause po yung sinasabi nating hantavirus na ang sinasabi nga nila cardiopulmonary disease. Bakit siya cardiopulmonary disease? Kasi po ang manifestation niya talaga shortness of breath, parang flu-like symptom. Pero na-mention nyo rin kanina, it takes weeks no from the event. Kaya sometimes ang hirap i-trace.
3: Tama po ba, Doc?
2: Tama po. So at least 1 week po yan eh, by the time from the exposure. Kaya ang anong line of thinking ng ibang pasyente, ay flu lang to, trangkaso lang to. So natitake po nila for granted, tapos bigla na lang magkakaroon po ng explosive manifestation. Hirap sa paghinga, yung iba na apektuhan po, maskin po yung blood vessel, kaya parang may pasa-pasa ng dugo. Tapos yung iba, pati po sa kidneys nila, kaya nagkakaproblema sa pag-ihi. So, dapat po maging conscious tayo, number one, sa mga settings po na po pwede ka na-expose sa droppings. Tulad po na na-mention niya, nag-bird watching, no? Or let's say, pumunta ka sa mga gubat-gubat, di ba? Nag-explore ka, nagpunta ka, nag-mountaineering ka, and everything. So, ang manifestation niya po kasi protean din or non-specific para po siyang flu, may masakit na kasukasuan. So, ang dapat po natin malaman doon, basta mayroon po tayong ganung manifestation, pag hindi po gumaling, let's say, after 2 days na umiinom ka ng paracetamol, well hydrated, pakonsulta na po kayo sa doktor.
0: Can you test for hanta dito sa Pilipinas?
2: Opo. Opo.
0: Ah, okay. Alright. Maraming salamat, Dr. Jubert Benedicto, ang ating pong pulmonologist and executive director po ngayon ng Lung Center of the Philippines. Thank you, Doc.
2: Always welcome po.
3: Thank you po.
0: Alright, mamaya makakasama na po natin ang Philippine Travel Agencies Association or PTAA. Magbabalik po ang nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:49 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz.
4: Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekistrenta at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
5: Good morning!
4: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
8: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:04.
1: DZMM. With all due respect sa ating kagalang-galang na senador, maliwanag pong sinasabi sa ating saligang batas. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po sinasabi dito na kailangan pagbotohan pa po nila.
2: Pero sa amin naman, kung ito naman ay dapa-dapa lang, ay ako nga rin nadadapa eh, hindi po yon kaagad-agad basis para sabihin na nagbago ang kanyang fitness to stand trial.
3: So nakikita natin na mayroon ng posibleng pagtataas dito sa May na billing. Tinitingnan pa natin yung final na kalkulasyon niya. Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation.
4: It's a political noise and at the same time, it's a political maneuvering to design to influence the senator judges.
5: As much as possible, kung pananatili natin na malinis at walang daga sa kapaligiran natin, then mas mababa yung risk na magkaroon tayo ng hantavirus. At
1: mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon. Subpina para kay Senator Ronald De La Rosa, isinilbi na sa kanyang bahay at tanggapan sa Senado. Senador Bato pinaharap sa CIDG sa Webes.
1: Level ng tubig sa Angat Dam bumagsak na sa minimum operating level. Water pressure kung sana umanong hinihinaan ng concessionaire sa gabi.
0: Panibagong tasingil sa kuryente ng Meralco, nakaamba sa bill ngayong Mayo.
1: Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagbobotohan na mamayang hapon. Pero pahayag ng ilang grupong tutol ma-impeach ang bise, ingay lang umano.
0: Halos 30 lugar sa bansa makararanas ng delikadong heat index gayong araw.
1: At teaser ng bagong game show ng ABS-CBN, ipinasili.
0: Magandang hari Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, lalo pang bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam, kung saan nagmumula ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa tala ng DOST Pag-asa, hanggang kaninang alas 8 ng umaga, bumagsak sa 179.78 meters ang water levels ang Angat Dam, na mas mababa na sa minimum operating level na 180 meters. Bahagyaring bumaba ang water levels sa Ipo Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Muling tiniyak ng ni MWSS Regulatory Office Chief Regulator Patrick T na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at Karating Probinsya ngayong tag-init. Pero sinabi ni MWSS Water and Sewerage Management Department Manager Patrick James Dizon na kusa nang hinihinaan ng mga concessionaire ang water pressure kapag gabi para makatipid.
2: According to the NWRB, sapat pa po ito at there's no reason to panic. Pag may bawas ng allocation, may protocols po tayo, may plano po tayong gawin para po maibsan ang effect. There's no issuance to be concerned about right now.
3: Ito po ay nakakatulong po, no, para mabawasan po yung ating pong tinatawag na losses po sa ating po sistema para pagdating po ng gabi na wala naman po masyadong gumagamit na mga customer. It's an initiative po ng ating pong concessionaryo po ito para po lamang po, no, ay mabawasan pa po yung ating pong tinatawag na non-revenue water po sa ating system.
1: Mga kapamilya, planuhin ng maigi ang pagbabudget dahil inaasahan ang panibagong taas-singil sa kuryente ng Meralco at iba pang distribution utilities sa paparating na bill ngayong Mayo. Sinabi sa DZMM ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan na malaki pa rin ang inaasahang sipa sa generation charge at hindi sapat ang pagsususpindin ng Green Energy Auction Allowance o GEA All para hindi maramdaman ng mga consumer ang taas-singil sa kuryente. Patuloy-aniya ang pagsisikap ng komisyon na maibaba pa ang mataas na singil

0: natin na pang-mitigate dito. Kung may sasakatuparan yung mga intervention na gagawin natin sa parte ng komisyon, umaasa naman kami na hindi nalalampas sa piso.
1: Good news mga kapamilya, ipatutupad ang panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Regasco bukas po iyan. Sinabi sa DZMM ni Regasco at LPG Marketers Association President Arnel T. na 2 piso kada kilo ang tapyas o katumbas ng 22 pesos kada regular na tangke. Bunsod anya ito ng pagbaba ng shipping cost dahil sa bawas presyo ng crude oil.
2: Maglalaro na po ito sa 1,323 hanggang sa 1,450. It depends on the location. Itong pagbaba naman talaga ng crude oil ay epektado ang shipping cost and it will affect the reduction of the price of LPG na kailangan makuha ng ating mga consumer.
1: Samantala, kasado na rin bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos and 57 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero tataas naman ng 47 centimos ang gasolina.
3: Inilabas ng PNP-CIDG ang subpoena para kay Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naiparating na ang subpoena sa tanggapan ni De La Rosa sa Senado at sa kanyang bahay sa Davao. Inaatasan si De La Rosa na humarap sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Campo Crames sa Huwebes, May 14. Pinasusumite rin ang senador ng sinumpaang salaysay at mga dokumentong kaugnay sa investigasyon. Ayon sa CIDG, posibleng maharap si De La Rosa sa reklamong indirect contempt of court sakaling hindi humarap ng walang sapat na dahilan. Sinasabing nagtatago sa Davao si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado mula pa noong Nobyembre matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Una nang nilinaw ng ICC na wala pang ipinalalabas na public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas.
1: Walang nadatnang Senador Ronald De La Rosa mga tauhan ng PNP-CIDG sa pagsisilbi ng subpoena sa kanyang opisina sa Senado at sa bahay sa Davao. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
4: Rika, walang humarap na Senator Ronald De La Rosa sa mga tauhan ng PNP-CIDG nang ihatid sa kanyang tanggapan sa Senado at sa kanyang tahanan sa Davao ang subpoena kaugnay sa investigasyon sa mga kaso ng umunoy EJK sa Davao Region. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Stuanio, tinanggap ang subpoena sa tanggapan ni De La Rosa sa Senado pero hindi nilagdaan na itinuturing naman ng CIDG na deemed received. Habang caretaker naman ng kanyang tahanan ang tumanggap ng subpoena na isinilbi sa Davao del Sur. Sa ngayon, tanging amang babatas pa lamang ang sinilbihan ng CIDG ng subpoena kaugnay sa kaso ni EJK sa Davao Region habang iniimbestigahan pa kung may iba pang posibleng sangkot dito. Muli namang nilinaw ng PNP na wala itong kinalaman sa isyu ng umani warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: Binatiko si Senator Robin Hood Padilla sa pagpayo kay Senator Ronald De La Rosa na huwag lumitaw kasunod ng balitang nagpalabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa senador. Sinabi sa DZMM ni Philippine Society for Public Administration Dean Ederson Tapia na bad taste in the mouth o hindi maganda ang payo ng senador sa kapwa senador na huwag harapin ang alegasyong ibinabato sa kanya. Bilang public servant, mas mabuti aniyang halimbawa sa publikong humarap sa sagutin o humarap at sagutin ng senador ang mga ipinupukol sa kanya.
5: Para kasi medyo may form of defiance yung advice ni Senator Robin kay Senator Bato. Sa medyo hindi tayo nag-agree doon from an institutional legal point of view. Kung talagang mayroong mga hinaharap na kaso, ika nga si Senator Bato, di ba't mas magandang halimbawa sa taong bayan? Harapin mo yung mga kaso.
1: Posibleng bagong estratehiya ang pagpapalit ng abogado ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng kinaharap na kasong crimes.

0: Against Humanity sa International Criminal Court. Sa parayam ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na posibleng idahilan ng bagong depensang sisilipin pa ang libu-libong ebidensyang isinumite ng prosekusyon para maantala ang paglilitis. Hindi rin isinasantabi ni Conti na posibleng palutangin ang sinasabing change in circumstances kung saan muling iakit ang issue sa kondisyon at kalusugan ni Duterte. Sinasabi nagsumite ng observation ang dating lead defense counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman kaugnay ng detensyon ng kliyente matapos ilang beses umanong madapa.
1: Dapat walang epekto yan sa schedule, dapat walang epekto dun sa overall proceedings. Mukhang ganun ang magiging tunguhin nila, kumbaga mag-capitalize dun sa sinasabing changed circumstances. Pero sa amin naman, kung ito naman ay dapa-dapa lang, ay ako nga rin nadadapa eh, hindi po yun kaagad-agad basis para sabihin na nagbago ang kanyang fitness to stand trial.
2: Ikinalugod ng kinatawan ng mahigit 100 biktima at indirect victims sa war on drugs ang pagpapalit ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi sa DZMM ni Coalition Against Trafficking in Women Asia-Pacific Executive Director Jean Enriquez na welcome ang pag-atras ng lead counsel ng depensa na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi naman diretsahang sinasagot ang argumento ng prosekusyon at sa halip ay binubuhay ang trauma ng mga biktima. Hindi rin nababahala ang hanay ng mga biktima sa posibilidad na delaying tactic ang pagpapalit ng abogado ni Duterte dahil napakalakas niya ng kaso at ebidensya laban sa dating Pangulo.
3: Nakakapag-alala ito pagdating sa bahagi nila dahil mismong sina Hanilet Avancenia at si Veronica Duterte ang sinasabing nag-recommend ng pagpapalit ng kanilang abogado. Sa palagay ko, talagang mahina na ang kanilang moral, ang kanilang loob dahil sunod-sunod rin ang pagkatalo ng kanilang mga motion na isinampa dito sa ICC Pretrial Chamber.
2: Dagdag ni Enriquez, malaking bagay rin para sa mga biktima ang pagpapasubpina ng PNP-CIDG kay Senator Ronald De La Rosa na isang hakbang din sa pagpapanagot sa co-perpetrator ng dating Pangulo sa War on Drugs.
0: Pagbobotohan na po ng plenaryo ng Kamara mamayang hapon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Justice Committee Member Representative Joel Chua na magsisimula ang deliberasyon mamayang alas 3 ng hapon. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maitransmit ang articles of impeachment sa Senado. Kabilang aligasyon ng maanomalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at korupsyon at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Tiwala si Congressman Chua na makakakuha ang mahigit 200 boto para mauwi sa Senate trial ang reklamong impeachment laban kay VP Sara at tinawag na desperadong hakbang ng aligasyong incentive package para sa mga kongresista para mapigilan ang pag-usad ng impeachment. Nanindigan din si Congressman Chua na mandatory at hindi optional ang impeachment trial batay sa saligang batas.
4: With all due respect sa ating kagalang-galang na senador, maliwanag po sinasabi sa ating saligang batas. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po sinasabi dito na kailangan pagbotohan pa po nila. Ang ginamit nga po na word ay shall. Ibig sabihin, mandatory. Inuutos po sa kanila. At ang nag-uutos po sa kanila ay walang iba kung hindi ang ating saligang batas.
0: Ibinabala naman ni House Justice Committee Vice Chairperson Representative Isabel Zamora na ang taong bayan ang huhusga sa mambabatas na hindi dadalo o hindi boboto sa plenaryo.
5: Pero dapat matakot sila sa taong bayan dahil makikita naman hindi lang ng kanilang constituents, no, the Filipinos, makikita kung anong ginawa nila at obvious naman siguro kung hindi sila pumasok for that reason.
0: Sakaling lumusot sa plenaryo, si VP Sara magiging kauna-unahang opisyal ng kasaysayan ng Pilipinas na may impeach ng 2 beses.
2: Para sa ilang eksperto, ingay lang sa politika ang mga pahayag ng ilang grupong tutol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo na layo ng anyay political maneuvering na impluwensya ng mga senador sakaling iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Tiwala naman si Domingo na wala nang makukwestiyon sa proseso ng impeachment dahil sinunod ng House Justice Committee ang mga panuntunang inilatag ng Korte Suprema noong Enero. Matatanda ang nagbabala ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban na hindi nila susuportahan o papayagang tumakbo sa ilalim ng partido ang sinumang politikong susuporta sa impeachment.
6: It's a political noise and at the same time it's a political maneuvering to design to influence the senator judges, although they have already indicated their own perception about impeachment, either pro or against, pwede magbago yun. Titingnan mabuti nila ang ebidensya.
0: Nagkasa ang People's Impeachment Movement ng pagtitipon. Kaugnay na inaasahang plenary voting sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Camera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
7: Yes, Jeff, bubuuin ito ng iba't ibang civil society groups at taga-religious sector. Magdaraos naman ng misa sa People's Center mamayang 1:30 ng hapon bago magmarcha patungong plenary sa Camera bago mag-3 ng hapon. Bago naman magbotohan, ilalatag muna ni House Justice Committee Chairperson Jerby Luistro ang committee report bago ang debate at deliberasyon. Kinakailangan ng 106 na boto o 1/3 ng House members para ma-impeach ang pangalawang pangulo kung saan sa kasalukuyan na mayroon na ang umanong higit 200 kongresistang inaasahang boboto ng pabor sa impeachment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Iginiit ng obispo na demokratiko at constitutional na paraan ang impeachment process para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Balita mula sa CBCP, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
8: Rica, binigyang din ni Kidapawan Bishop Colleen Bagaforo na mahalagang nananaig ang transparency, accountability at due process sa gitna ng umano'y lumalalim na kawalan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ayon kay Bagaforo na convener din ng Interreligious Leaders Council for National Transformation, hindi dapat katakutan o husgahan agad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil isa itong demokratiko at konstitusyonal na proseso para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Kung inosente anya si Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya, ang impeachment process din ang tamang paraan para malinis ang kanyang pangalan sa harap ng sambayan ng Pilipino. Iginit din ng obispo na walang opisyal na dapat mangibabaw sa batas at nararapat na isulong ang mga legal na proseso ng maayos, patas at may transparency. Hinimok naman ito ang iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang gobyerno, civil society at mga mamamayan na hayaang lumabas ang katotohanan at manaig ang hustisya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz.
0: Pinalakas pa ng Pilipinas sa ugnayan sa Thailand at Laos para labanan ng transnational crimes at pagtibayin ang kooperasyong pang-ekonomiya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
9: Jeff at Rica, inaasahan ang mas matibay na relasyon ng Pilipinas sa mga bansang Thailand at Laos kaugnay ng paglaban sa mga krimen matapos ay pagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider ng dalawang bansa sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu. Magkahiwalay na hinarap ng Pangulo sa bilateral meeting sina Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul at Laos Prime Minister Sonexai Sipandone. Sumentro ang mga pulong sa pagpapalakas ng kooperasyon para malabanan ang transnational crimes, kalakalan, kooperasyong pang-ekonomiya, technical and development cooperation at ugnayan ng kanilang bawat mamamayan. Mahalaga sa tatlong bansa ang pagpapalakas ng ugnayan laban sa transnational crimes dahil sa mga kaso ng scam hub at human trafficking. Pinag-usapan din sa pulong ang pagpapalitan ng mga pananaw sa mga isyu ng rehiyon kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN, sitwasyon sa Middle East at pagtutulungan para makamit ang kapayapaan at katatagan sa buong Southeast Asian region. Samantala, Jeff at Rica, nagharap na sa bilateral meeting sila Pangulo Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Malacanang kasunod ng kanyang official visit sa Pilipinas. Pasado alas 10 itong umaga nang dumating sa Malacanang ang Pangulo ng Paraguay na binigyan ng arrival honors at sinalubong ni Pangulong Marcos at ilang opisyal ng gabinete. Mamaya naman iharap sa isang joint press conference ang dalawang leader para ilatag ang mga pinamang kasunduan at kasunod ng bilateral meeting. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
10: Higit 700,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu. Tatlo arestado.
2: At nag-overheat na bentilador, nagdulot ng sunog sa isang junk shop sa Novaliches, Quezon City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
11: Headline Ngayon!
12: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
13: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Panahon.
0: Mga kapamilya na natili ang lakas ng bagyong Kaloy na bumagal habang kumikilos pa Eastern Samar. Huling namata ng bagyo sa layong 475 kilometers sa silangan ng Gian, Eastern Samar. Mababa pa rin ang posibilidad na tumama sa lupa ang bagyo na inaasahang magiging low pressure area po ngayong araw. Isang low pressure area rin ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero maliit ang tsansang maging bagyo. Samantala, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw kasabay ng pag-iral ng Easterlies. Bunsod nito halos 30 lugar ang makararanas ng delikadong heat index. Inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa 5 lugar kabilang sa Dagupan City, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa 13 lugar sa Luzon at Visayas at 42 degrees Celsius sa 8 lugar. Delikadong heat index din ang asahan dito po sa ilang lugar sa Metro Manila na maglalaro sa 41 hanggang 42 degrees Celsius. Iwasang mabilad sa matinding init dahil posible po ang heat cramps at heat exhaustion na pwedeng mauwi sa heat stroke.
2: Nagtungo sa labas ng batasang pambansa ang ilang grupo ilang oras bago ang botohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
14: Git ng grupo, Rica, malaking issue sa taong bayan ang pagpapatalsik kay Duterte sa pwesto dahil may batayan nila ang mga paglabag niya sa batas. Base yan sa pagdinig ng House Justice Committee tulad ng paglustay ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng confidential funds, maanomalyang transaksyon sa bangko at ang pagbabanta sa buhay ng ilang opisyal ng pamahalaan. Narito ang pahayag ng Secretary General ng bagong alyansang makabayan na si Mong Palatino.
15: Kung ikaw ay isang impeachable na opisyal, dapat managot ka. Dapat ma-impeach at dapat magsilbing babala sa lahat na ang mga nagnanakaw, ang mga lumalabag sa ating batas, ang mga nagdarambong, papanagutin.
14: Bukod sa Vice Presidente, nanawagan din ang mga grupong panagutin si Marcos Jr. at ang iba pang mga opisyal na nasasangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, TZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Pinaigtingnan ng Department of the Interior and Local Government ang paghahanap ng mga high-profile na pugante sa bansa. Balita mula sa Valenzuela, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
16: Jeff, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, mas pinagtingnan ng Philippine National Police at mga law enforcement agencies sa bansa ang paghahanap sa mga high-profile individuals na nagtatago sa batas. Kabilang na ang negosyanteng si Atong Ang, dating Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag at dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Aminado naman ang kalihim na posibleng pahirapan paghahanap sa mga pugante dahil mayaman ang mga ito at may kakayahang tumakas sa kamay ng batas. At malawak din ang bansa na may magkakahiwalay na islang posibleng pinagtataguan ng mga pugante. Tiniyak naman ni Remulla na sakaling makalabas ng bansa, aktibo na ang Interpol Red Notice laban kina Ang, Bantag at Dumlao.
17: Sa command conference namin, eh medyo pinold ako ng mga sa mga pulis natin. Sabi ko, ano kung dati mo kayo? Ano ang hindi nyo kaya hanapin talaga ng tao lang, di ba? Galingan nyo na. Diba? Yung may direct, may exact words, galingan nyo na. So ngayon, mas intensified ang trend na para makakas na din na.
16: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Thank you, Zeus Legazpi.
2: Sugatan ang mataas na opisyal ng New People's Army sa engkwentro ng militar at mga rebelde sa Palanas, Masbate. Balita mula sa Masbate, hatid ni Vince Villar. Vince!
18: Sa ulat ng 9th Infantry Division, tumagal ng 5 minuto ang palitan ng putok ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army at mga rebelde sa barangay Miabas sa bayan ng Palanas Linggo ng umaga. Nakatakas umano ang mga rebelde pero naiwan ang sugatang opisyal na kinilalang si alias Daddy, Deputy Secretary ng Komiteng Larangang Guerrilla South, SRC-4, na nakabase sa lugar. Sangkot umano ito sa iba't ibang kaso ng pagpatay, paglabag sa Anti-Terrorism Act, illegal possession of explosives, firearms and ammunition, at attempted homicide. Dinala sa ospital ang opisyal habang nakuha sa pinangyarihan ng engkwentro ang kalibre 45 baril, mga magazine, dokumento at iba pang gamit na naglalaman ng sensitibong impormasyon at ilang personal na gamit ng mga rebelde. Isinagawa ang operasyon matapos umunong makatanggap ng text message ang mga militar hinggil sa presensya ng mga armadong grupo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Sumiklab ang sunog sa barracks ng junk shop sa Novaliches, Quezon City. Itinasa unang alarma ang sunog bago na apula mag-alas 12:30 ng hating gabi kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang napaulat na nasaktan sa insidente at ligtas na nakalabas ang 8 trabahador ng junk shop. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala pero sa inisyal na investigasyon, posibleng nagsimula ang apoy na nagsa nag-overheat na ventilador.
11: Headline sa Visayas at Mindanao.
2: Inilunsad ng ABS-CBN ang teaser ng bagong game show na Too Big to Handle. Natampok ang matitinding water obstacles at nakakaliw na challenges mula Camarines Sur. Pinungunahan ito ni Yassi Pressman bilang Tubig Sirena kasama ang kanyang tubig barkada. Mapapanood ang pinakabagong summer game show sa May 23 at 24 na regular na e-ere tuwing Sabado at Linggo sa iba't ibang platform.
0: At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
11: Headline ngayon. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw,
19: Gabi!
20: Good morning!
11: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
19: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya
11: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
21: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 12:37.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
2: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Hindi nga kasi. Ilang beses mo ba ako dapat tanungin ng ganyan, ha? Magkaibigan lang kami ni Gabriel.
4: Talaga? Magkaibigan lang? Hindi nyo nakikita ako eh. Alam ko, nakikita ko na kahit hindi mo aminin sa akin, dati mo pang mahal si Gabriel.
3: Ano? Ikaw nga ang boyfriend ko, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko.
4: Pero hindi nga yun nakikita ko eh. Dahil kahit kailan, hindi mo ako tinitingnan kung paano mo tingnan si Gabriel. Hindi mo akong iningitian kung paano mo siyang ngitian.
3: Bukas na lang tayo mag-usap, JR. Wala nang kwenta tong pinag-uusapan natin. Hindi ka nakikinig.
4: Hindi ako naniniwala dahil ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo na hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa kanya.
1: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Ang nakaraan. Nagawang kalimutan ni Gabriel ang nararamdaman niya para kay Ashley dahil kay Carla. Dito niya naranasan ang maging masaya, ang mahalin ng totoo, ang pahalagahan na noon pa man ay iyon na ang hinihilig niya. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Carla hanggang sa nagkaroon na kami ng mga sariling trabaho. Pagkatapos ng graduation, ay nawalan na ako ng balita kay Ashley at Junior. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus na lang ako sa relasyon na meron ako. Masaya ako pero hindi rin pala yun nagtagal dahil pagkalipas lang ng 4 taon, nakaramdam ako ng unti-unting pagkasawa. At ang higit na naapektuhan ay si Carla.
6: Gabriel, anak, kumising ka na. Gabriel.
7: Bakit po? Inaantok pa ako.
6: Tanghali na. Kanina pa naninerv mo ng lola mo sa baba. Kaya mas mabuti pa kung bumangon ka na dyan bago siya umakyat dito at magising sa'yo.
7: Ano oras na po ba?
6: Alas 8 pa lang, pero sa lola mo, alas 3 na ng hapon. Saan pa sinanggaling at gabing-gabi ka nang nakauwi kagabi?
7: Birthday po kasi ng katrabaho ko.
6: Oo nga pala. Nagkausap ba kayo ni Carla? Pumunta siya dito sa bahay ng mga alas 7 ng gabi.
7: Opo. Nag-text siya sa akin na nandito siya.
6: Oh, nag-text naman pala. At hindi ka umuwi kagad, mas inuna mo pa yung kaibigan mo kaysa sa girlfriend mo.
7: Ayos lang po yun.
6: Gabriel, ayoko sa ginagawa mong yan. Hindi ganyan ang turo ko sa'yo pagdating sa babae. Hindi mo dapat binabaliwala si Carla. Ano pa nangyayari sa inyong dalawa?
7: Wala po.
6: Anong wala? Halatang parati kayong nag-aaway. Hindi nagkakasundo. Ano bang nangyayari sa inyo?
7: Hindi ko po alam pa. Parang nawawala na po ako ng gana sa relasyon namin.
6: Kanya naman pala ang nangyayari sa'yo. Bakit hindi mo sabihin yan sa kanya?
7: Ayoko po siya masaktan eh.
6: Pero mas masasaktan mo siya kung maglilihim ka ng ganyan. May karapatan siyang malaman sa totoong nararamdaman mo. Hindi yung pinapaasa mo lang siya sa wala. Magpakalalaki ka, Gabriel. Ayusin mo yan.

0: Uy, Carla, thank you sa libreng kape, ha?
1: You're welcome.
0: Oh, ayos ka lang? Bakit ang tamlay mo ngayong araw?
1: Wala. Ayos lang ako.
2: Eh, parang hindi naman.
0: Oh, anong problema? Nag-away ba kayo ni Gabriel?
1: Hindi.
0: Eh ano? Imposibleng trip mo lang maglungkot-lungkutan ngayong araw.
1: Ano kasi, si Gabriel, habang tumatagal kasi kami, nararamdaman ko na parang hindi niya na ako mahal. Hindi na siya malambing. Wala na siyang oras sa akin.
0: Baka naman busy lang. Alam mo naman yung lalaki na yun. Kung makapagtrabaho, parang wala nang bukas.
1: Oo, alam ko naman yun eh. Pero diba, kapag mahal mo ang isang tao, maghahanap ka palagi ng oras para sa kanya.
0: Alam mo, Carla, nagigets naman kita eh. Pero ganyan si Gabriel eh. Ganyan ang boyfriend mo, kaya tanggapin mo na lang.
1: Yun naman ang ginagawa ko eh. Ako na nga minsan ang nag-e-effort para magkita kami. Kaya lang, siyempre napapagod din ako.
0: Bakit hindi mo kausapin si Gabriel tungkol dyan?
1: Saka na. Hahayaan ko na muna ngayon. Baka busy lang talaga siya. Baka sa susunod na araw o linggo, maalala na niyang may girlfriend pa pala siya.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia. De Guzman.
5: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa S30 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pangkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa
5: MMK sa DZMM.
10: Alam ko naman na malaki na ang pagkukulang ko kay Carla. Pero hindi ko alam kung bakit hinahayaan kong masayang ang relasyon namin, na ang lumalabas ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal na meron ako noon kay Carla. At mas lalo kong na-realize yon nang muli kong makita si Ashley.

0: Uy, ate, happy birthday. Ito ang regalo ko sa'yo.
1: Wow naman! May parigalo pa si Mayor. Thank you, kapatid ko, ha? Iba na talaga kapag mayaman, may pambili ng regalo.
0: Ano ka ba? Yan na rin ang regalo ko sa'yo para sa Christmas at New Year.
1: Ha? Che? Ikaw talaga. Ay, oo nga pala. Nandito si na Ashley. Wait lang, tawagin ko, ha? Nasaan na ba yun? Ah, ayun. Ashley! Uy! Ash! Halika dito!
2: Hi, Gab! Kamusta ka na?
0: Ayos lang naman. Ikaw?
2: Ayos lang din. Ganun pa rin naman.
1: Osha, magkwentuhan muna kayo dyan, ha? At ako'y lalarga dun sa kabilang table.
2: So, kamusta na kayo ni Carla?
0: Ayos lang. Susunod siya mamaya. Nasa trabaho pa kasi. Hindi na nagpaantay sa akin. Si JR, nasan?
2: Ah, nandun sa mga barkada niya na it turns out, barkada rin pala ni Mila.
0: Ah, okay. Kamusta na kayong dalawa? Mukhang going strong kayo, ah.
2: Huwag mo nang tanungin. Ikaw ang dapat magkwento sa inyo ni Carla. Gano'n na kayo ulit katagal?
0: Almost 3 years na rin.
2: Oh, see. 3 years na pala. Ang ibig sabihin lang, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Nahanap mo na si Miss Wright mo.
0: Sana nga.
2: Anong sana nga? Sigurado akong si Carla na talaga ang babae para sa'yo. Kumbaga eh, complete package na. Ano pa ba nga hanapin mo sa kanya, diba?
0: Tulad ni JR, nasa kanya na rin ba ang lahat para mahalin mo siya ng ganyan?
2: Alam mo, mas maganda kung kumain na lang tayo. Halika na.

0: Oras ka uuwi? Medyo pagod na rin ako.
1: Nakita ko kayo kanina ni Gabriel. Nag-uusap. Ang pinag-uusapan niya?
0: Wala. Love life niya. Nagkamustahan lang kaming dalawa. Bakit?
1: Talaga? Para kasing hindi yun yung nakita ko kanina.
0: Ayan ka na naman eh. Pagseselosan mo na naman yung taong wala namang ginagawang masama.
1: Anong wala? Iba ko makatingin sa'yo yung lalaking yun eh. Hindi mo man lang ba napapansin?
0: Alam mo, wala ka sa lugar kung magselos eh. Umuwi ka na nga. Nagsisimula ka na naman ng away eh.
1: Ashley! Hindi pa tayo tapos mag-usap, kaya huwag mo akong tatalikuran.
0: Ano ba, JR? Nasasaktan ako! Bitiwan mo nga ako!
1: Umamin ka na lang kasi! Mahal mo siya, di ba? In love ka dyan sa best friend mo!
0: Hindi nga kasi eh! Ilang beses mo ba ako dapat tanungin ng ganyan, ha? Magkaibigan lang kami ni Gabriel!
1: Talaga? Magkaibigan? Hindi yun yung nakikita ko eh. Alam ko, nakikita ko na kahit hindi mo aminin sa akin, dati mo pang mahal si Gabriel.
0: Ano? Ikaw nga ang boyfriend ko, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko.
1: Pero hindi nga yun yung nakikita ko. Dahil kahit kailan, hindi mo ako tinitingnan kung paano mo tingnan si Gabriel. Hindi mo akong iningitian kung paano mo siyang itian.
0: Bukas na lang tayo mag-usap, JR. Wala nang kwenta pong pinag-uusapan natin. Hindi ka nakikinig.
1: Hindi. Hindi ako naniniwala dahil ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo na hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa kanya!

Nang makita ko si Ashley, sa isang iglap ay parang bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. At kasabay nun, bumalik ang sakit at selos kay Junior. Habang nararamdaman ko yun, hindi ko namamalayan na mas napapabayaan ko na pala ang relasyon namin ni Carla. Mas naging malamig ako sa kanya. Mas binaliwala ko siya kaya mas lalo ko siyang nasasaktan.

0: Mabuti pa ang pinto na gagawa mong buksan. Pero ang cellphone mo, nakakailang tawag at text na ako na hindi mo man lang yata nagagawang tingnan.
1: Anong ginagawa mo dito?
0: Alam mo ba kung anong araw ngayon, ha? O baka naman nagka-amnesia ka kagabi kaya hindi mo maalala?
1: Ah, oo nga pala. Sorry, babe. Dami ko lang talagang iniisip ngayon.
0: Ha, talaga? Marami? Ano ba yung simpleng dinner date natin? Hindi man lang ba dumaan sa isip mo? Pinaghintay mo ko sa restaurant, Gabriel!
1: Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya eh.
0: Alam mo, parati ka na lang ganyan eh. Sorry! Nakalimutan ko! Sorry! Ang dami ko lang iniisip! Ano ba, Gab? Ginagawa mo ba akong tanga? Ano? Bubuntong hininga ka na lang? Huwag mong sabihin nakalimutan mo na rin na girlfriend mo pa ako. Ano ba nangyayari sa'yo?
1: Ewan ko.
0: Hindi mo alam? Kailan mo malalaman, ha? Kapag pagod na ako sa kaintindi sa'yo?
1: Nagsasorry naman ako palagi, ha? Kung hindi mo na pala kayang tiisin ang sitwasyon ko, hindi umalis ka! Hindi ko sinasabing magsakripisyo ka ng ganyan para sa akin!
0: Naririnig mo ba sarili mo, Gabriel? Seryoso ba? Yan ang sasabihin mo sa akin pagkatapos ng lahat? Please! Stop! Ayoko nang pakinggan ka! Siguro nga, yan ang paraan mo para sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal!
1: Sandali lang, Carla. Pag-usapan natin to.
0: Tama na! Hindi mo na kailangang magkunwari na mahal mo pa ako. Hindi naman kasi kumanhin. Itigil na natin to!
1: Siguro nga tama siya. Hindi ko lang napapansin pero unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko para sa kanya.
2: Paano nawawala?
1: Hindi ko alam eh. Basta nagising na lang ako na isang araw na wala na. Hindi ko na siya hinahanap-hanap. Hindi ko na siya namimiss.
2: Baka naman sandali lang yan. Baka naman akala mo hindi mo na mahal. Tapos kapag nawala, saka mo naman hahanap-hanapin.
1: Parang hindi rin, Ash. Hindi ko nga alam kung sa loob ng 3 taon, minahal ko ba talaga siya o sadyang masaya lang ako kapag nandyan siya. O dahil sa nandyan na siya, tinuloy ko na lang.
2: Hayaan mo na. Sa pag-ibig naman talaga eh, hindi maiiwasan na walang masaktan. Na walang napapaasa. Tsaka hindi mo naman sinasadya eh.
1: Sinubukan ko namang pasayahin siya eh. Sinubukan ko maging perfect boyfriend pero... Lahat talaga eh. Hanggang doon na lang ang kaya ko.
2: Don't worry. Mapapatawad ka rin ni Carla. Mawawala rin ang sama ng loob niya.
1: Sana nga. Ikaw, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang pinapantayan mo yata ang lungkot ko ngayon?
2: Ah, wala lang to. Ayos lang ako.
1: Ash, kilala kita. Nagkakaganyan ka lang kapag may problema ka. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin kung ano yan.
2: Ano kasi, okay. Ikaw pa lang ang nakakaalam nito. Gab, kasi, buntis ako eh.
1: Ha? Buntis ka?
2: Oo. 3 months na.
1: Alam ba yan ni JR?
2: Hindi pa eh. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako kung ano ang magiging reaksyon niya.
1: Siyempre, magiging masaya yun. Magkakaanak na kayong dalawa.
2: Hindi ko alam, Gab. Kaya mas lalong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon eh. Litong-lito ako.
1: Kamag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Kung hindi man, isipin mo lang na parati ako nandito para sa'yo. Hindi kita iiwan at mas lalong hindi kita pababayaan.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico, alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
2: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nandun talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: Alam mo kaya sa DZMM.
1: Sabi nila, malalaman mo lang kung tapos ka nang magmahal ng iba, kung muli mo siyang makakasama, kung wala ka nang nararamdaman. Ngunit kung may kasama pa rin galit o pagmamahal, ibig sabihin ay hindi mo pa siya tapos mahalin. Hanggang kailan nga kaya maghihintay si Gabriel ng tamang panahon para sa kanila ni Ashley? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2 minuto matapos ang 1:00 PM.

0: Kapamilya, pabor ang mga TNVS driver at riders sa bagong sistema ng payout ng 5,000 pisong ayuda mula sa DSWD. Narito kumpirmado. Siguradong balita, hati ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
1: Tricia, kung tatanungin ang mga driver at rider ng isang transport network company o TNVS, natatanggap na 5,000 pisong ayuda mula DSWD, malaki ang pinagkaiba sa proseso ng pagkuha ngayon ng financial assistance kung ikukumpara sa sistema noong mga nakaraanggo. Nila mas nakabilis sa proseso ang sistema kung saan ang mga driver, motorcycle taxi rider at food delivery riders ng isang TNC lamang ang binibigyang prioridad. Sa isang payout center sa Taguig City, sinabi ng mga tatanggap ng ayuda na hindi gaya ng mga nakaraang payout schedule. Mas epesyente ang pag-aabot ng ayuda at hindi sila nangangambang mauubos ang oras sa pagpila. Kapansin-pansin ding mas maraming payout counter sa bagong venue kumpara noong mga nakaraang payout center. Narito ang kanilang pahayag.
2: Mas mabilis tsaka malamig. Malaking tulong po ito, sir. Napakalaking tulong ng 5,000.
3: Dati?
2: Init tsaka mahaba yung pila tsaka mahina yung proseso. Mm-hmm. Kaya ngayon, maganda na. Tsaka pagdating mo pa lang, gaguide ka talaga step by step.
1: Yan ang mga tinig ni na Jeetno at Jeremy, mga TNVS at MC Taxi Rider. Ayon sa coordinator ng DSWD sa Naturang Payout Center, inaasahang nasa 10,000 ang tatanggap ng ayuda ngayong araw. Pero pasado alas 11 na ng umaga kanina, nasa higit 1,000 pa lamang ang nagtutungo sa payout center, paliwanag ng DSWD. Kung ngayon ang itinalagang schedule ng payout, ngunit bigong makapunta, kailangan maghintay ng bagong schedule at venue mula TNC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Samantala, tinangay na mga kawatan ang sakusakong bagong aning munggo sa San Mateo, Isabela. Balita mula sa Isabela, hati ni Haris Julio. Haris.
4: Sa pool sa CCTV ang pagbabalik-balik ng mga lalaking nakamotorsiklo sa isang bahay sa Barangay Bella Luz, San Mateo, Isabela. Hindi nagtagal, nakuhanan silang naglalakad papasok sa bakuran kung saan nakaimbak ang mga sako ng bagong aning munggo. Ilang saglit pa, kanya-kanya na silang buhat ng sako ng munggo na ayon sa may-ari ay may kabuuang halaga na 3,000 piso. Laking pagkadismaya ng may-ari at anila'y dobleng dagok ito dahil hindi pa nga sila nakakabawi mula sa epekto ng tagtuyot ay nanakawan pa sila ng ani. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang katauhan at mapanagot ang mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
0: Maraming salamat, Haris Julio. Sa showbiz update, mapapanood ang OPM icon na si Celeste Legazpi bilang Older Ally sa upcoming staging ng The Notebook The Musical. Aminado si Celeste na malaking hamon ang role lalo't may personal siyang hugot dahil sa karanasan ng kanyang pamilya sa Alzheimer's. Tinawag naman itong dream casting ng Theater Group Asia na excited makita ang bagong side ng veteranong performer. Makakasama niya sa production sina Morissette at Sheena Bellarmino na gaganap bilang mas batang bersyon ni Ally sa September 2020. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Naka-report agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trisha Lindo.
5: DZMM Balita Ngayon!
6: Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
7: Hello Attorney!
6: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
8: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Isa na naman pong bagong linggo dito sa Hello Attorney, Attorney Noel Del Prado po. Kasama ang aking napakaganda na partner Liza Aquino.
9: Bakit may post?
8: Siyempre.
9: Baka may napakaganda.
3: na partner na si Liza. Gusto ko nga yung partner, dapat may maganda kang scoring pag gano'n yun. Pang MMK. Feeling ko extension ka ni Dear Charo partner.
8: At dahil Monday, Mother's Day Monday ngayon. Happy Mother's Day partner at lahat po ng ating mga kapamilya na nanay at nagpapakananay.
3: Mm-hmm.
8: Lahat po, lalo na yung mga solo parent.
3: Mm-hmm.
8: Happy Mother's Day po, belated.
3: Hindi po ako babawi. Hindi ako makakabati ngayon kasi napagalitan na tayo noon. Last time na tayo bumati. Pero maligayang araw po ng mga mamis po natin. Mga kapamilya. De, joke lang, partner. Grabe talaga naging ma-aksyon ang weekend po natin.
8: Oo,
3: nakita
8: nga.
3: Mo ba yung mga naging mainit-init na mga balita dyan, partner? Nakita mo ba yung nagkaroon ng breaking news na meron ng allegedly an arrest warrant?
8: Para kay
3: Senator Bato de la Rosa, tapos bigla sinabi walang public warrant, tapos bigla ngayon may sabina na siya. Dami mga nangyayari, partner. Tapos bantay sarado din sa NBI kay Mabanta, PGMN founder. Nilabas din lang video again sa former House Speaker Martin Romualde. Tapos ngayon, for today's video, mamaya alas 3 ng hapon, ay bubutohan naman po ng, sa plenaryo ng House of Representatives ito nga pong articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Nakalimutan ko. Yes, pa-day off na tayo ngayon. So grabe talaga ma-action ang mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya naman talaga, partner.
8: Related dyan ang pag-uusapan natin ngayon bilang batas kaalaman. Pero bago po yan, kumustahin po muna natin lahat ng ating mga kapamilya.
3: Kumusta ang weekend nyo? Kumusta weekend mo, partner?
8: Okay naman. Mm-hmm. Happy Mother's Day weekend talaga.
3: Ah, talaga? So nag-celebrate kayo?
8: Oo. Maraming celebration sa iba't ibang panig ng pamilya.
3: Siyempre, lahat tayo, no? Meron po tayong mga iba't ibang motherly figures, 'di ba? Si Lola, si Mommy, si Tita. Alam niyo po 'yun, marami pong tumatayo pong mga ina sa ating mga buhay. So pagpupugay po sa lahat ng ilaw ng ating tahanan. But of course, syempre today is another week, another work week for us. Magre-reset na naman tayo niyan at pag-uusapan natin ngayon ito, mainit-init nga po niyang inaabangan na botohan sa plenaryo. At kung kayo po ay may mga katanungan maya-maya, ikakasap po natin yan. But of course, hello po muna. Happy Monday sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat. Ang init sa labas, partner.
8: Sobrang init nga.
3: Sobra.
8: Pero hello pa rin po sa ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, wag po natin kakalimutan yung mga masisipag po dyan sa labas. Sa giginig dito po sa
5: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Di ba? Monday na Monday. Dapat masipag kayong padala ng mga mensahe at katanungan dito po sa aming programa. Kaya naman po, bukas na ang aming mga hotline sa
8: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
9: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
10: Hello Attorney!
3: Sa oras po ng 1:10 ng hapon, atin ang mga alaminan natin yung Monday lesson!
9: Usapang legal.
11: Usapang legal.
9: Usapang batas.
11: Usapang batas.
9: Komplikado yan!
3: Komplikado yan!

0: ibang mga grupo ay umakyat sa Korte Suprema upang pigilan itong naunang impeachment complaint na iniakyat sa Senado. At ano po ba ang sabi? Kasi napag-usapan na natin ito, counting review lang, di ba partner? Mm-mm. Yung nakabimbin ngayon na gagawin ng House of Representatives Mm-mm. ay yung botohan sa plenaryo. Pero ito yung sinasabi ng Korte Suprema Mm-mm. na bagamat ang nakasaad lang sa saligang batas ay kailangan ng one-third ng lahat ng members ng House of Representatives, Mm-mm. ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi ito pwedeng basahin o bigyan ng interpretasyon na hiwalay sa ibang bahagi ng konstitusyon. At sinabi nga ng Korte Suprema, itong one-third vote na ito ay Mm-mm. dapat basahin o i-interpret na kasabay o kasama nitong due process requirement ng ating konstitusyon. At okay. meron siyang pitong punto.
1: Okay,
0: so, yung
1: go ahead,
0: unang
1: partner.
0: Punto, partner, ang sinasabi niya, the draft articles of impeachment or resolution, yan yung alam natin na pinagbotohan nila last week, hindi ba? So, sabi niya, ay dapat accompanied, ibig sabihin, ilalakip dapat yung ebidensya at made available to the members of the House, especially those who are considering its endorsement.
1: Okay.
0: Parang ang sinasabi dito, hindi pwedeng yung botohan na bulag.
1: Okay.
0: Dapat yung mm-hmm. botohan na yan, yan ay informed vote.
1: Mm-hmm.
0: At kasama yung, kasi pag sinabi natin one-third vote, ang sinasabi nila dyan, okay ako na i-endorse o i-akyat yan
1: mm-hmm.
0: for an impeachment trial
1: mm-hmm.
0: sa Senado. Pero sinasabi ng Korte Suprema, dapat bago kayo bumoto, naibigay sa lahat ng miyembro ng House of Representatives, hindi lang yung articles of impeachment o yung resolution na sinusuportahan nyo, kung hindi kalakip yung mga ebidensya
1: Mm-mm.
0: na nakalap para ito ay suportahan.
1: Okay, linawi lang natin. So, di ba nasa plenary na ito ngayon?
0: Mm-hmm.
1: And then, bubotohan nila ito ngayon.
0: Mm-hmm.
1: So, is it safe to assume that they got copies of those, yung mga nakalagay na po sa articles of impeachment days before this?
0: Dapat. Kasi
1: okay.
0: nga,
1: kung so, anong, mm-hmm. sorry partner, timeline nun, dapat ba at least 3 days before the plenary
0: tanong.
1: Votes? Oo.
0: Partner, ang sinasabi dito sa Korte Suprema, mamaya makikita natin, ay dapat may sapat na panahon
1: Mm-mm.
0: na mabasa, mapag-isipan at syempre manimbang, kasi tandaan natin ha, hindi lang yung habla
1: mm-hmm.
0: hindi lang yung articles of impeachment kung hindi yung ebidensyang sumusuporta dito, at yon ay dapat ano mm-hmm. yung natutunan natin dito, sapat yon to establish probable cause.
1: Okay, mm-hmm. next po partner,
0: mm-hmm.
1: hindi nila pwedeng sabihin itong mga kongresista natin, hindi ko pa nabasa lahat yan, baka pwede na wag muna ako bumoto ngayon.
0: Ayun.
1: Pwede
0: so, ang sinasabi kasi ng Korte Suprema,
1: mm-hmm.
0: yung reasonable time para yan ay mabasa, matnimbang, ay within the exclusive discretion ng House.
1: Okay.
0: Bilang isang buong kapulungan, natandaan natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang nagbotohan pa lang last week, natatandaan nyo, ay
1: House Committee on Justice.
0: Mm-hmm. So, sila yung magdidepensa nito. Sila yung proponent ngayon, yung chair,
1: mm-hmm.
0: siya yung tatayo sa floor, sinabmit na nila, pero kumbaga ngayon ihahain nila for the consideration and vote of the entire House of Representatives.
1: Okay, what can we expect mamaya, partner?
0: Ayan, partner.
1: For example, boboto sila, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Gano'ng katagal ito usually? At saka bibigyan po ba ng pagkakataon ang lahat ng members, ilan sila, 200, 300 ito mga
0: 300
1: ito,
0: plus, oo.
1: Ng magsalita kapag gusto nilang magsalita?
0: Okay. Ang malinaw, partner, ayon sa kanilang rules, ito ay nominal voting. Ibig sabihin, i-roll call sila.
1: Yun lang.
0: Aquino.
1: Alphabetical.
0: Oh, yes. Aquino. Diba? Ikaw na yung una kasi. Correct. Anong boto mo? Aquino. Yun.
1: Oo. Okay.
0: Yes or no.
1: Ah, pero pwedeng dagdagan yun. Parang yes or no, kasi ito ang aking reasons. Wala
0: okay.
1: namang ganun.
0: Hindi natin alam kung papayagan niya, pero
1: alright.
0: Yun lang yung nakalagay sa kanilang rules.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung tutuusin mo, hindi naman nakalagay na bawal. So kung tutuusin, mm-hmm. within the discretion din sa kanilang pagpapasya kung papayagan nila. Kaya lang, partner,

0: Sabi mo nga, 300, tigwa 1 minute, ilang...
1: Hindi nga umabot ng 1 minute yung part.
0: Hindi nga. So
1: mas kung, mahaba yan eh.
0: Kung tutuusin, so kailangan din nilang i-manage yung time. Kasi tandaan natin hanggang ano oras lang ang session. Di ba?
2: Oo, tama.
0: Alas stress sila
2: mag-uumpisa.
0: Yeah, so ilang minuto yun.
2: Yes.
0: Pero daanan lang natin itong mahalagang punto na nanggaling sa Korte Suprema. Kasi yung iba dito, alam na natin, kagaya nitong number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in the articles of impeachment. So, sinasabi, again, sapat na probable cause lang yung ebidensya, yun ang kanilang titimbangin, yun ang kanilang kikilatisin.
2: Oo.
0: Number 3, the articles of impeachment and its accompanying evidence shall be made available. Nabanggit na to sa number 1, inulit pa sa number 3, to all members of the House of Representatives and not only those who are considering voting for its endorsement. Ang sinasabi, bigyan natin ng kopya ng articles of impeachment at ebidensya ang lahat. Kasi nga, itong botohan na ito ay hindi lamang botohan ng mga mag-vote ng yes, kundi ng buong. Sinasabi nila yung nature ng pagkilos ng isang collegial body kagaya ng House of Representatives ay collegial. Ibig sabihin, walang isang mas mataas or mas malakas ang tinig sa lahat. Lahat ito, one person, one voice, one person, one vote.
2: Okay. Lahat ng mga representatives natin, di ba, partner, titimbangin nila yan dun sa papel na pinasa sa kanila.
0: Correct.
2: Pero di ba nagkaroon na rin ang botohan ng House Justice Committee na parang they found, di ba, na mayroon sufficient evidence, may probable cause. May timbang ba yun dito?
0: May timbang. Kasi ang House Committee on Justice, ngayon, ang kanilang tungkulin o ang kanilang papel ngayon sa deliberation sa plenaryo, kasi tandaan natin, in-endorse nila yung committee report.
2: Oo.
0: Pinagbotohan din nila yung articles of impeachment. Ngayon,
2: votes, I think.
0: Sila yung may responsibilidad na kumbinsihin ang buong House para din yung partner, batas. Di ba? Pagkatapos ng deliberation, lahat ng congressional hearings in aid of legislation, ipipresenta yan sa plenaryo para i-adopt yan or pagbotohan yan ng plenaryo bago siya maging, kumbaga, ganap na batas, at least tapos ka na, third reading, sa House of Representatives.
2: Para so, ganun, sa parang ganun. Defense, ganun.
0: Correct, partner.
2: Exacto. Bago i-print at
0: pero
2: pirmahan,
0: ang panel mo, buong House of... Oo, partner.
2: Buong House of Representatives. Tapos ito po ay wishful thinking lang, no? Kasi alam naman po natin na ang lower house ay representative sila ng kani-kanilang distrito.
0: Magandang nabanggit mo yan, partner.
2: Oo, kasi gusto ko maintindihan to. Sorry, partner. Hindi ba sila pwede magtanong muna sa constituents nila o ano po ba ang masasabi po ninyo dito? Kasi technically, di ba nire-represent nyo yung distrito ninyo? Di ba dapat mayroon pong...
0: Ang ganda ng tanong mo, pang Supreme Court Justice dyan, partner, yung tanong mo bakit? Kasi doon sa number 3, however, sabi ng Korte Suprema, the House of Representatives is a deliberative assembly, naninimbang, nagdi-diskusyon, where each member should be allowed to represent the views of their constituents. So, eksakto. Tama ka. Dapat meron din silang, kumbaga, sense na
2: kung
0: kumonsulta
2: ano
0: din sa kanila.
2: Kung ano ang pulso ng kanilang distrito.
0: Pulsuhan yung kanilang distrito upang yung kanilang boto ay sumasalamin sa mga constituents nila o sa mga bumoto sa kanila bilang kinatawan. Kasi yung mga tao will indirectly vote through them. Parang ganun ang konsepto.
2: Example na lang to. Babanggitin ko to kasi I think this is part of their agenda for today. Bukod po dito sa impeachment complaint, ay impeachment, yung plenary voting po nila, ay baka pag-usapan din kasi for today ang ethics report against Congressman Suntay.
0: Okay.
2: At yung kanyang sexual remarks. And I, and I say this, partner, kasi... nasa distrito natin si Suntay. Ako yung taga-residente ng Quezon City. So parang, kumbaga parang, ang sa akin lang dito, sa punto ng butuhan ng plenaryo partner. What if ayoko yung naging sagot ng representative ko? Example ako ngayon, parang ano ba yan, sisuntay ang representative namin, tapos ang naging actions niya ay ganito, parang sumasalamin sa distrito namin ito. Parang mm-hmm. ganun ang dating eh.
0: Tama.
2: So for example, makikita ko ba, papanood ko ang representative ko mamaya, tapos ang kanyang naging sagot at boto ay hindi sumasalamin sa paniniwala ko dito sa buong proseso. Pwede ba akong magreklamo?
0: Pwede ka magreklamo sa mismong congressman mo na hindi ka sumasang-ayon sa kanyang boto. O kaya kung yung sagot niya ay kumbaga objectionable din, illegal din, may elemento ng pambabasos, pwede ka mismo magsampa ng reklamo.
2: Ah, diretso pwede.
0: Oo, sa ethics committee. Pero okay. Tandaan natin, kumbaga hiwalay yung konsiderasyon. Yung sinasabi mo kasi, hiwalay na produkto ng hiwalay na komite, yung ethics committee.
2: Yes. So, no, hindi I mean, siya... Ang punto lang, partner, this, what if ayaw mo yung nagre-represent sa'yo kasi bastos?
0: Ah, ang alam mo yun, legal remedy mo,
2: medyo,
0: partner,
2: medyo manyak yung kanyang mga...
0: Ay, hindi siya iboto.
2: Oo. So, and ang worry ko dito is, yun nga, pag impeachment yan, maririnig natin sila, tatayo sila, iro-roll call sila. So parang yan ang pambato natin, parang pageant yan.
0: Correct.
2: Tapos di mo nagusto ng kanyang sagot sa question and answer portion. Mm-hmm. At yun nga, naka-apekto ito sa kabuuan ng proseso ng impeachment complaint versus Vice President. So, Kongreso ka magre-reklamo.
0: Kongreso ka magre-reklamo kasi sila lang ang may tanging otoridad na i-discipline o papanagutin ang kanilang mga miyembro. Tandaan natin, ha? Kasi doon sa kaso rin na tinalakay natin last week, sinasabi doon, ang remedyo mo talaga ay within each chamber, Senado man yan or House of Representatives, doon ka pwedeng magreklamo. Mm-mm. At sila lang yung pwedeng, kumbaga, mag-suspend, magtanggal. Pero yun kasi yung pagtatanggal talagang for very serious, very grave offenses yun.
2: At corruption. And,
0: correct. You know, sila mismo, o kaya mismo, sa kasaysayan, yung kanilang conviction for crimes. At yun yung pinagbatayan. Nakulong nga yung iba at tsaka nila, o kaya...
2: Tsaka lang sila naalis sa position.
0: Pero ituloy lang natin ito. Malapit na matapos. Kasi mahalaga itong fourth, sinasabi niya. The respondent, tandaan natin, yung disclaimer lang, yung nakaraang impeachment complaint, hindi ka pareho ng mode nung ngayon. Kasi yung ngayon, may nag-file na complainants, may nag-endorse na congressman, at inirefer sa Justice Committee. Mm-mm. Yung unang nakarating sa ating Senado last year, hindi yun ang mode. Ang mode noon, partner, dumiretso, may isang impeachment complaint na through 1/3 vote of the House. Kaya siya lumusot. Diretso sa... Pero again, maraming technicalities doon. Kaya itong mga pamantayan na ngayon ay dapat sinusundan na ng ating House. At nakita naman natin talagang maingat na maingat yung kanilang pagsunod dito sa nakatakda. Kasi ito, fourth, partner, sabi ng Korte Suprema, the respondent should have had the opportunity to be heard on the draft articles of impeachment and the supporting evidence prior to the transmittal to the Senate, regardless of the number of the members of the House that have already endorsed. So doon kasi, tandaan natin, 215 kaagad. More than the 1/3 required. Pero ang sinasabi ng Korte Suprema, dapat nabigyan ng pagkakataong sumagot yung respondent. In both cases, it is the Vice President of the Philippines.
2: Okay. Bago po tayo mag-commercial break, marami na po nagtatanong dito. Mm-hmm. No? So, ito po ba, today, before the day ends, malalaman na natin kung lulusot sa Senado na ito?
0: Ayon sa kanilang pronouncement last week, mukhang ganun.
2: Today pero, is the day.
0: Oo, pero hindi natin alam. Kasi ito, halimbawa, yung number 5 na pamantayan, ang sinasabi, ito, kung mapapansin nyo, parang pareho yung tunog dun sa 1 and sa 3. A reasonable time determined on the basis of the complexity of charges.
2: Mm-mm.
0: So, must be given to all the members of the House of Representatives for them to reach their independent decision. Kasi nga, bawat isang tao, isang boto.
2: Okay.
0: So, parang sinasabi, kung komplikado ang mga charges, dapat merong sapat na panahon na inilaan para bigyan ng panahon ng paninimbang, pangingilatis, ang bawat isa. Pero ang sinasabi naman dito, yung kung ano yung sapat na panahon, eh, depende sa House of Representatives.
2: Pero sa bagay dumaan na ito sa sobrang daming committee
0: Correct.
2: Hearing, bago po sila magbobotohan, gano'n pa po ba kahabang panahon ang kailangan po ng mga kongresista natin? One last question bago tayong mag-commercial break. Sakali man po lumusot na ito sa Senate,
0: okay,
2: are we expecting na parang yung term na fourth with partner, eh, talagang bigla mag-ano na sila sa Senate court? Ano ba ito?
0: Oo.
2: Impeachment court? Oo.
0: So based din sa deklarasyon ng ating mga senador, particularly ang ating Senate President
2: magkukonvince sila agad.
0: Hahanda na sila.
2: Okay.
0: Nagre-research na sila. Pati yung mga paghahanda dung nakaraang taon, yung pag-assign ng mga kwarto, eh, kumbaga, na-activate na nila. So, batay lang yan sa mga public pronouncement. Pero syempre, everything remains to be seen. Tandaan natin, last week, ang sabi ng Korte Suprema, depende sa particular circumstances of the case, the Senate can determine what is a reasonable time doon sa sinasabing forthwith or yung immediately. Pero,
2: so, teka lang, partner. Sorry, okay. Ang dami kong tanong.
0: Kasi nagpo-forthwith na sila for ating break.
2: Pero ano trabaho ng Korte Suprema dito?
0: Ayan.
2: Kasi sorry, nabanggit mo kasi sila. Sabi ko, ito na naman tayo sa Korte Suprema. Wala namang kinalaman sa impeachment trial.
0: Magandang tanong. At sasagutin natin yan.
2: Nakikimarites kayo. Sasagutin natin yan after a few minutes, partner.
0: Yes, pagbalik natin.
2: Sa hello. Sorry, ito na, extra naman tayo.
0: Go.
2: Mga kapamilya, bibigyan po muna kami sa ilang mga paalala. Huwag po kayong bibigyan, magbabalik ang hello.
0: Attorney.
3: Hello, attorney. Sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Ngayon naman po, tatagap tayo ng ilang mahalagang reports. Judicial and Bar Council inilabas na ang shortlist para sa mga nabakanting pwesto sa Court of Tax Appeals. At Sandigan Bayan, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Attorney. Inilabas na nga ngayong araw ng Judicial and Bar Council o JBC ang shortlist ng mga nominado para sa mga bakanteng pwesto bilang Associate Justice ng Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan. Batay sa inilabas na listahan, umabot sa 24 ang mga nominado para sa pwesto sa CTA na mga bakante matapos ang pagretiro ni Retired Associate Justice Catherine Manahan noong January 2, 2026. Kabilang sa mga nominado sina Marlon Agaceta, Bernard Bernal, Debbie Centeno Dihamco, Alan Jepti, Jose Carlito Montenegro, Jean Rivera, Teofilo Tambago, Nenita Tuason at Virginia Veray. Samantala, 36 naman ang nominado para sa bakanting posisyon ng Associate Justice sa Sandigan Bayan bilang kapalit ni Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta na itinalagang Court Administrator noong September 1, 2025. Kabilang sa shortlist sina George Aganan, Julia Abad, Mila Liagin, Madonna Echeverry, Maria Betic at Gerald Soto. Kabilang naman sa mga lumagda sa nominasyon, si Chief Justice Alexander Ismundo, Justice Secretary Frederick Vida, Senator Francis Pangilinan, Representative Jeremy Luistro at ibang miyembro ng JBC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pilipinas at Paraguay, lumagda ng ilang kasunduan kasunod ng bilateral meeting at official visit ng Pangulo sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian!
3: Liza, dalawang kasunduan ang nilagdaan ng mga opisyal ng Pilipinas at Paraguay kasunod ng bilateral meeting sa Malacañang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios. Kabilang sa nilagdaan ang Memorandum of Understanding para sa mutual cooperation ng field diplomatic training sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Ministry of Foreign Affairs ng Paraguay. Layo ng kasunduan na magbigay ng framework o batayan para makapag-develop ng cooperative activities, gayon din ang training, skills development, palitan ng impormasyon at mga proyektong may kinalaman sa academic cooperation. Isa rin sa nilagdaan ang agreement para sa pag-waive ng visa requirements para sa mga may hawak na ordinaryong passports. Pinalalakas ng kasunduan ang mutual provision ng visa-free entry privileges para sa mga ordinary passport holders para mapalakas ang pagnenegosyo, turismo at people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sinaksihan ni Pangulong Marcos at President Palacios ang paglagda ng mga kasunduan na pinirmahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Foreign Minister Ruben Ramirez Lescano. Sa isang joint press conference, umaasa si Pangulong Marcos na magbubukas ng dagdag na oportunidad at mas malalim na relasyon para sa dalawang bansa ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas ng Pangulo ng Paraguay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. DND walang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa sa gitna ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney at Liza. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor ang pamahalaan na banta sa seguridad ng Pilipinas sa gitna ng itinutulak ngayon sa Kamara na pag-impeach kay VP Sara Duterte. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Teodoro na walang banta at walang anumang natutunugan sa hanay ng mga aktibong sundalo. Anya, mula pa noong EDSA 2, nagkaroon ng mga haka-haka pero hindi naman namumuo ang anumang pagkilos mula sa militar. Mayroon naman anya na ilang retiradong military official na lantaran ang mga anti-government activities. Malaya anya ang mga ito na magpahayag pero wala silang impluensya sa mga nasa aktibong serbisyo at hindi naman nakikita sa kanila ang karamihan ng retirees.
5: Sa hanay ng kasundaluhan, wala pong threat at matagal na pong, you know, whatever administration, maraming mga haka-haka, pero hindi naman ang mumukoto since EDSA 2.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, partner, sa tanong mo kanina.
2: Yes po, about Supreme Court, yes. Anong role nila with all of this, partner?
0: Okay, mm-hmm. May mahabang talakayan. Magandang silipin nyo rin po yun, mga kapamilya. Dito nga, doon sa kaso nung Sara Duterte versus House of Representatives.
2: Oh, that was last year, partner.
0: Last year ito, partner. Mm-mm. Pero, tandaan natin, sinabi ng Korte Suprema doon, ito na lang yung maikling version. Sinasabi nila, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng desisyon ang Korte Suprema sa isang impeachment proceeding. In fact, sabi niya, o isa sa mga sinight nilang case, at ito, galing din sa Korte Suprema mm-hmm. nung panahon na na-impeach din ng House of Representatives ang dating Chief Justice Davide. Oh, so, noon, okay. Panahon na yon, nag-rule or naglabas din ng desisyon ng Korte Suprema dahil ang sinasabi doon ng Korte at inulit ngayon na hindi dahil ang isang impeachment case, karaniwan sinasabi, di ba, sui generis, a class on its own. Paulit-ulit, partner, sinasabi, hindi lang ito political process. Paulit-ulit sinasabi ng Korte Suprema, this is a legal and constitutional process. Ano yung halaga ng pagsasabi na ito ay isang legal at constitutional na proseso? Sinasabi kasi, embedded din sa ating konstitusyon, embedded sa ating equal, kumbaga, yung tatlong mahalagang sangay ng pamahalaan, executive, judiciary, and legislative, ay yung hindi, kumbaga, mas makapangyarihan ng judiciary. Kung hindi, sa tatlong ito, ang pinakamakapangyarihan ay ang konstitusyon.
2: Okay.
0: Kapag merong paglabag doon sa dalawang ibang branches, executive man or legislative, ang final arbiter kung ano ang sinasabi ng konstitusyon sa limits ng mandates, ng power, ng jurisdiction, ay Korte Suprema ang may final say.
2: Okay.
0: Kasi binigay sa kanila ng konstitusyon yung kapangyarihang mag-decide kung kailan merong grave abuse of discretion.
2: Okay.
0: And
2: right.
0: In this case, sinabi nila mayroong grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives noong, kasi maraming kumbaga sinasabing paglabag, pero isa na nga doon, yung hindi man lang nabigyan ng pagkakataong sumagot. Kasi tandaan natin, mayroong tatlong unang impeachment complaints laban last year. Laban kay Vice President Sara, at yon ay in-archive.
2: Okay.
0: So nung in-archive daw yon, ang sinasabi eh parang deemed or parang ang katumbas nun ay kinlose nila, sinarado nila, parang sinabi nila kumbaga ineffective yon, at ang inendorso nila yung pang-apat na pinagbotohan ng 215, at sinasabi nila yung naunang tatlo dahil kumbaga, in-archive mo na, in-actionan mo na, dapat
2: counted na
0: yun. Okay. So, hindi ka na pwede ulit mag-file ng panibago or mag-initiate ng kung tutuusin, pangalawa within the one year. Kasi yung tandaan natin,
2: tama.
0: Malinaw sa konstitusyon, merong one-year bar rule, one impeachment per year lang.
2: Okay. So, na-technical sila.
0: Na-technical sila, pero bukod pa doon, yung nga, hindi nabigyan. Kasi tandaan natin, or at least ayon dito sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives, parang
2: hindi nabigyan ng...
0: Kasi yung nung unang tatlo, dahil hindi nga siya tinransmit sa Committee on Justice, na-transmit siya pero hindi siya na-hearing. Ang kumbaga, ang inendorso nila ay, kumbaga, diretso sa plenaryon kasi botohan. At yon ay allowed by the Constitution, partner, yung one-third vote na yon. Yun yung pangatlong mode. Pero ang nangyari doon, sinasabi, dapat nabigyan mo pa rin ng pagkakataon yung respondent na makasagot. Hindi kailangan niyang sumagot, pero kailangan na bigyan mo siya ng pagkakataong sumagot.
2: So, na-technical talaga. Yun lang talaga nangyari dito.
0: Oo, partner. Pero kung tutuusin, mayroong batayan sa konstitusyon yung naging pahaya o naging desisyon ng Korte Suprema.
2: Oo. Next question po natin dito. Although I've been reading some of your questions, saglit lang po. Mm-hmm. Paano, for example, na ipasa na po ito sa ating pong impeachment court,
0: okay,
2: which is the Senate, mm-hmm, at nakapagbotohan po ang Senate, pwede pa bang i-overturn ng Supreme Court kung ano man po ang mapagdidesisyonan ng ating pong mga senators?
0: Okay, tandaan natin, kung yung kanilang ginagawa ay ayon sa konstitusyon, kagaya nun, partner, noong yung unang, kumbaga, impeachment na tinigil ng Korte Suprema, bakit itinigil yon ng Korte Suprema? Nandito sa desisyon na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi may paglabag sa due process,
2: mm-hmm,
0: may paglabag sa due process rights noong respondent, which who is the vice president, may paglabag doon sa one-year bar rule na nandyan din sa konstitusyon. Tandaan natin, both the due process clause and the one-year bar rule sa mga impeachment ay nandyan. At yun yung in-invoke ng respondent nung umakyat sila sa Korte Suprema. At yun yung sinabi ng, kumbaga, kinatigan. Sila yung pinanigan ng ating Korte Suprema.
2: Mm-mm.
0: Oo nga, may paglabag kayo. At dahil may yung paglabag na yan sa konstitusyon, grave abuse of your discretion kasi hindi nyo sinaalang-alang yung kanyang due process rights. O kaya, hindi nyo sinaalang-alang na nagkamali pala kayo dahil yung pag-endorse nyo dun sa fourth at pag-archive nyo dun sa tatlo, eh nag-amount yun sa dalawang kumbaga impeachment initiation within 1 year.
2: Okay. May question po tayo mula kay Midorin niyan.
0: Okay.
2: How complicated is it to impeach a vice president versus when ex-Chief Justice Corona was impeached? Ano yung difference po between these two impeachment trials? I assume yung mga grounds for impeachment ay magkaiba din.
0: Kung oo.
2: Ano ba yung kay Corona noon?
0: Okay. Ang nakikita ko lang nakapareho. Ah. Kasi tandaan natin, noon kay Chief Justice Corona, isa rin sa mga articles of impeachment ay yung hindi niya pagsasam or hindi niya inilagay sa kanyang salin yung napatunayan.
2: Okay.
0: Meron dong peso accounts, meron din dong dollar accounts na napatunayan kahit na nag-file siya. At meron ding mga ilang pieces of properties daw
2: na hindi
0: niya dineclare pero sa kanya din.
2: Okay, so yun ang grounds, sir. Pero kasi iba pa po, mas marami, I think, yung mga pinupunto nila dito sa articles of impeachment versus VP. Kasi
0: correct,
2: bukod sa pondo ng bayan, meron ding mga allegations ng, well, yung public threats niya against the president.
0: Death threats.
2: So yun po
0: grave
2: yung kaibahan niya. Kaya mas komplikado po ang nagiging sitwasyon. And you have to understand po, ma'am, yung nagpadala po ng question, na technical na po ang Congress last year. So talagang sana po natin ngayon na mas maingat po
0: correct
2: sila dito. They're gonna handle this differently.
0: Yes.
2: Kasi ayaw nilang masayang din yung kanilang ginawa kung babarilin lang po ito ulit ng Korte Suprema. So let's move on, partner, doon sa
0: yes,
2: next
0: partner
2: question po natin dito.
0: Mm-hmm.
2: Asan na ang botohan, sabi ni A World Peace? I think it will happen po in a few
0: o'clock
2: hours. 3 o'clock ang initial time po nila. Pero dahil mga Pilipino po tayo, asahan nyo na po na hindi natin alam kung matutuloy yan. Kailangan baguhin din natin yan. Wala ba tayong batas sa pagiging disiplinado sa oras, partner? Pet peeve ko yan eh.
0: Talaga?
2: Sobrang hate ko
0: meron
2: yung
0: tayong batas sa Philippine Standard Time. Pero hindi yun ang tinatanong mo.
2: Yes,
0: hindi pa natin napag-usapan.
2: So tingnan natin kung susunod sila sa sarili nilang tinakdang oras. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Ang dami nagpapa-shoutout dito. Pero
0: si Zach Tolentino, Agnes Reca. Go.
2: Pardon. Sorry, partner. Si Zach din ito.
0: Okay.
2: Paano po kung umakyat na sa Senate at ayaw nila agad simula ng impeachment? Papaano po nun?
0: Okay. Ayon din dito. Sorry, hindi ayon dito. Kundi yung pinag-usapan nating kaso last week. Yung nag-file ng mandamus sa Korte Suprema para i-compel yung Senate last year na mag-convene as an impeachment court. Ang sinabi ng Korte Suprema doon, within the discretion, within the jurisdiction ng Senado to determine what is a reasonable time to comply, tumugon doon sa kanilang obligasyon sa konstitusyon na to constitute themselves as an impeachment court forthwith.
2: Okay.
0: Or immediately.
2: Mm-hmm. Part na may magandang tanong dito, naunahan okay. lang ako ni Tony.
0: Okay, Tony.
2: Pero nasa utak ko to kanina.
0: Go, Tony,
2: kasi
0: through
2: Liza.
0: Kasi
2: parang si Herap to eh.
0: Oh, okay.
2: Diba, ongoing ang impeachment, tas bigla nag-resign siya.
0: Or hindi natapos.
2: Hindi
0: pero
2: natapos.
0: Pero hanggang ngayon, hindi niya inaamin na nag-resign siya. Ang, kumbaga, nung nakarating sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, marami silang sinight na evidence, including yung diary yata nung dating executive secretary, deemed resigned. So, hindi talaga deemed siya nag-resign.
2: Pero ito yung question ni Tony, may kinalaman dun,
0: okay, partner.
2: So, what if mag-resign si Sara to avoid perpetual disqualification to hold any government position? Tapos, tinuloy pa rin po ng ating Congress at Senate yung trial at napatunayan na guilty siya. Pwede pa ba nilang ituloy ang trial kung bigla pong sisibat si
0: Alam
2: Madam?
0: Alam mo, aaminin ko, dahil wala pang definitive ruling ang Korte Suprema, may mga eksperto, partner, nagsasabi na pwedeng ituloy.
2: Mm-mm.
0: Kasi sinasabi nila na hindi lang yung pag-convict doon sa mga articles of impeachment, pero mahalaga yung question, pwede pa ba siyang tumakbo? Kasi kasama nung kung mapatunayan siya ay yung perpetual disqualification from holding any public office, whether appointive yan or elective, partner.
2: Mm-mm.
0: Pero ito, tandaan natin, counting review dito sa Hello Attorney, ang tanging, kumbaga, end result ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Wala yang kulong, wala yang kumbaga jurisdiction or authority na mag kumbaga magpasauli ng pera or kumbaga mag-impose ng civil liability, wala pong ganun. So, ibig sabihin, kung nag-resign na siya, magiging moot and academic pa ba? Or sorry, meron pa bang dahilan para magpatuloy yung trial? Big question mark. Hindi po ako mangangahas dahil hindi naman po tayo eksperto dito. Pero, asahan ninyo, halimbawa lang, di ba? Hypothetical, mag-resign siya. Sakaling sabihin ng Senado, kasi sila yung may exclusive authority, hindi, itutuloy namin yan.
2: Mm-hmm.
0: Asahanin nyo, dadalhin yan sa Korte Suprema. At doon, pag na-decide na yan ng Korte Suprema, doon tayo makakakuha ng malinaw na sagot.
2: Mm-hmm.
0: Meron pa ba silang jurisdiction to hear? O yung pagpapatuloy ba nila sa pag-hear ng kumbaga, impeachment trial ay grave abuse of discretion na.
2: Okay.
0: Yun ang malalaman natin.
2: Pero kasi ang sa akin, no, kung sakali man po entertain natin question ni Tony, mag-resign si Madam.
0: Okay.
2: In the middle of all of this chaos, hindi na nga siya lumusot sa Kongreso, magre-resign pa siya kapag po, kunwari, hypothetical.
0: Mm-hmm.
2: That says a lot about the situation. So, maganda pa rin po ito, matuloy man o hindi yung impeachment, magagamit po natin itong batayan kung sakali man pong tatakbo siya ulit sa susunod na eleksyon o kahit sino man po mga politiko. Magiging basihan po natin yan kapag po tayo mag-iisip sino na po ang iluluklok po natin sa mga matataas sa posisyon ng ating bansa. So technically, hindi rin naman siya
0: exercise in futility, yung sinasabi mo.
2: Parang hindi naman din siya sayang. Kumbaga parang we can still, you know, learn from all of this. May mapupulot at mapupulot po tayo sa bawat eksena binabantayan natin sa Kongreso at Senado. Kaya tumutok po kayo mamaya sa special report, special coverage ng DZMM dito po.
0: Galing,
2: hindi ko alam kung may hukap eh, pero binibenta ko na. Basta may update kami sa MM.
0: Meron.
2: Manood kayo. Ganun. Oo. Sa ngayon po, bibigidaan po na kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, may 10 minutes pa po tayo sa program.
0: Yes.
2: Ang aming hotline, 09192 783,000. Huwag po kami bibitin yung babalik ang hello.
0: Attorney.
6: Basta batas? Hello, attorney yan! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol Sekis 30 at DZMM Teleradyo.
7: nagseservisyo niya Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po nating bayan, anong iyong...
6: Hello, attorney! Sa DZMM!
0: Nagbabalik po ang mainit na talakayan po dito sa Hello Attorney. Partner, ang dami nilang live simultaneous viewing.
2: Thank you po sa may almost 2.something-something po nating million viewers dito sa live stream po natin. Ang dami nakaabang po dito sa ating magiging special coverage na double check ko na. Meron kami maya-maya po ha. Special coverage dito po sa gagawin pong botohan sa plenaryo ng House. Dito po sa impeachment complaint kay Vice President. May mga tanong dito kanina, pero nakalimutan ko sino nagtanong, pero naalala ko yung question. Mm-hmm. What if nag-absent daw ilan sa mga congressista today? Okay. Ang mahalaga lang naman makuha nila is one third of the
0: correct
2: votes, right?
0: Mm-hmm. So, okay. Hindi, kumbaga, hindi makakount yung mga nag-abstain or mga nag-absent. Mm-hmm. Pero, ang batayan pa rin, hindi one third of those present, kundi one third of the entire House of Representative. Okay. Ito, may texter na nagtatanong, si Sandberg.
2: Oh, walang kinalaman po ito. Opo, walang kinalaman.
0: Kinagat po ako ng aso, hindi nakatali, ayaw pong sagutin ng may-ari ang pagpapaturok. Hindi lang po yung pagpapaturok, pati po yung pagpapagamot. Mahigit 1,000 na po nagagastos ko sa turok.
2: Kakahul na
0: yung
2: si
0: pangalawang inject ayaw niya. Tandaan po natin, yung ating anti-rabies or rabies control act yata, na obligasyon po ng may-ari ng asong nakakagat. Siyempre, wala namang mananadya na ipakagat ka sa aso nila.
2: Pero
0: tungkulin, responsibilidad, at itong responsibilidad na ito ay imposed by law. Kailangan nyo pong ipagamot yung nakagat ng inyong aso at dapat ipa-examine. Hindi kayo pwedeng tumanggi na ipag-examine kung anong mangyayari sa inyong aso. Hindi nyo pwedeng itago yan. Mm-mm. Hindi nyo pwedeng, kumbaga, i-prevent yung access ng mga city health officials or city vet officials for that matter. Pero dito, partner, ang na-research natin dyan dati, ang multa, walang kulong, ang multa sa hindi nagpagamot, 25,000 pesos.
2: Okay,
0: so,
2: tapos,
0: sagutin mo na yung 1,000 or kasunod na 1,000 kasi mas malaki ang kakaharapin na multa kung sakaling irereklamo. Again, yung pagrereklamo niyan, pareho ng ibang criminal case. Kailangan dumaan ka pa rin sa barangay. Mm-mm. Kailangan ng salaysay mo kung sakaling hindi kayo magkasundo sa barangay mediation, magsasampa ka pa rin ng direct filing diyan sa preliminary investigation sa city or municipal or sorry, provincial fiscal at kumbaga kung merong reasonable certainty of conviction, isasampa naman 'yan sa korte.
2: O kaya sobrang haba ng proseso na 'yan, kagatin mo siya pabalik. Joke.
0: Okay.
2: So, bad trip eh. Ano ba yan?
0: Huwag mong ilagay sa inyong ngipin ang batas.
2: Pero ang batas, may ngipin talaga. Ganun.
0: Dapat.
2: Dapat may ngipin ang batas. Ang gulo na itong dalawang to, sa totoo lang. May maganda tayong question dito mula kay Vanessa Torres. Balik tayo sa regular programming partner. No? Paano po kayong mga senator na publicly declaring their support for the accused? Can they still participate as senator judges? Hindi po ba sila pwede ipa-inhibit?
0: Okay, pwede mo silang ipa-inhibit. Pero yung question kasi ng pagpapa-inhibit, hindi yan kagaya halimbawa na meron kang mas mataas na pero ito, partner, ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema, each senator can decide kung meron bang sapat na batayan na mag-inhibit.
2: Okay.
0: Pwede mo sila siguro ihabla sa Korte Suprema kung merong grave abuse of discretion. Pero tandaan natin na hindi ito yung kanilang boto sa impeachment, kung hindi yung kanilang public declaration. So kung tutuusin, it's a question of delikadesa. At yun ay hindi ground. Diba? Pero kumbaga, wag natin yun problemahin ngayon. Dapat, tandaan natin, yung pagpapanag... yun din ang sinabi pala dito sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives. Na kung yung mismong impeachment proseso ay proseso ng pagpapanagot sa isang impeachable official, dapat yung gumaganap sa prosesong ito. That includes members of the House of Representatives and yung senator judges, kung sakali magkakaroon ng impeachment trial, ay equally accountable to the people.
2: Yun,
0: so,
2: tama.
0: Ibig sabihin, anumang aksyon nila, tao ang huhusga. Kung yung kanilang mga inaaksyon, inaasahan ang ini-impose sa'yo, yung pinagkakatiwala sa inyo ng konstitusyon ay maging patas ka, pero hindi ka nagpapakita ng pagiging patas, yung tao ang huhusga sa iyo at pwede kang papanagutin, syempre, kung senador, every 6 years, kung congressman, congressperson, every 3 years.
2: Huwag na natin sila iboto ulit kung alam niyo wala naman silang...
0: Ang subtitle ng sinabi ko.
2: Sorry, not sorry. Anyway, partner, meron tayong katanungan po dito mabilisan bago tayo mag-goodbye.
0: Hanggang anong edad ang required magsustento sa anak ng iniwan ng tatay niya? Ang sinasabi po ng Family Code, dati ng Civil Code, required magbigay ng sustento up to 18 years of age ng batang may karapatan na sustentuhan. Ibig sabihin, acknowledge yan or legitimate yan. Pero pwede pang humingi, igiit yung karapatan ng bata even after 18 years old kung yung bata ay interesado, willing and able na magtapos ng whether bachelor's, master's, doctorate, etc. Abogasya, kung ano pa para, or even technical, vocational, hanggang siya ay, kumbaga, pwede nang suportahan yung kanyang sarili. Kasi sabi niya, yung anak po kasi lampas na 18 pero kailangan pa rin po ng tulong
2: sa pag-aaral.
0: So pwede pang igiit yung karapatan for support. At yung pag-aaral, hindi lang yung tuition and fees. Ha? Kasama po dyan yung transportation. Kung nagkakasakit siya, syempre kailangan pa rin niyang ipagabot para makapagpatuloy siya ng pag-aaral. So encompassing po lahat ng kumbaga obligasyon to give support.
2: Ayun po. Partner, meron pa tayong mga ilan sa mga messages po dito. Basahin lang natin kung kakayanin pa.
0: Kaya,
2: rundown lang ng mga nandito nagpaparamdam. Ang daming nanonood ngayon. Marami pong salamat.
0: At daming bago. Ha?
2: Eh, nakakatawa kasi ibig sabihin po nito, marami talaga interesado.
0: Yes, interesadong interesado.
2: Sa bansa natin. O, ikaban ng bayan ba naman yung isa sa mga aligasyong nakulimbat dyan, partner. Si Michael Anthony Hilario nandito na po. Si Agnes Reca Beth Gray. Uy, ito bago.
0: Rinalyn Saborido, nakita ko rin.
2: Hi, Rinalyn. I
0: hello,
2: love
0: hello.
2: You.
0: Hello, Daniel Stuff.
2: Si Prince, andito na rin.
0: Louis Basco.
2: Si Louis Basco times 1,000.
0: Vanes.
2: Si Akatolo, andito na partner.
0: Torres, ayan.
2: Si Jovit Calvario, yun andito na sa
0: Midorin
2: ating live
0: yan.
2: Stream.
0: Si
2: ABCDDN.
0: Beth Gray, nabanggit mo na yata. Josh Kyle Eddy, welcome back. Nawala
2: nandito
0: ka matagal.
2: Na sa live stream natin, partner.
0: Si Sir Jay Ambrosio, nakatutok din lagi sa atin yan.
2: Si Vina Hermuinho, sabi niya, opo, nag-aabang po ako ngayon sa Botohan. O, di ba?
0: Sergeant Putik, na pinromote na natin as General Putik.
2: Hello po sa inyong lahat. Naku po,
0: Architect Marvin Riabad, Sarah C. from Los Angeles, California. Batiin lang natin na Happy Mother's Day yung ating Tres Marias ng Hello Attorney.
2: Oo.
0: Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Tita Lina ho.
2: Opo, at syempre huwag natin kakalimutan, nag-iisang boss din natin.
0: Yes. Mother
2: Sheila.
0: Superior Sheila Tobalina.
2: Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay po natin. Sa ngayon po, susunod na po ang pinaaabangan ng lahat, ang ating pong a special coverage dito po sa... Kaya mo yan po. Sa pagdinig ng House vote sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Sorry,
2: ako na po ang nagbasa. Ako si Liza Aquino. Maraming salamat po. See you guys again tomorrow. Ingat.
0: Attorney Noel Del Prado. Ingat din po.
11: Hello, Attorney. Sa DZMM.

0: Kapamilya, inihayag ng Philippine Space Agency o PhilSA ang paglulunsad ng Long March 7 rocket ng China ngayong May 11 na may inaasahang posibleng pagbagsak ng debris sa bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa PhilSA, tinukoy ang drop zone sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc, Occidental Mindoro at Palawan. Nagbabala ang ahensya sa publiko na iwasang lapitan o pulutin ang anumang debris dahil maaari itong may dalang delikadong kemikal. Pinapayuhan din ng mga makakakita o nakakita na agad ipagbigay alam sa mga lokal na otoridad. Balita sa lalawigan, mahigit 3 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa Vibe Bust operation sa Davao Oriental. Balita mula sa Davao Oriental, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
1: Timbog sa operasyon ang 36 na taong gulang na lalaking fish vendor sa Baywalk, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Ayon sa pulisya, nakuha sa suspect ang mga pakete na may lamang hinihinalang shabu at iba pang gamit gaya ng timbangan, cellphone, mga pera, pati na ang minivan na ginagamit umano sa ilegal na mga aktibidad. Tinatayang nagkakahalaga ng 3.8 milyon pesos ang mga nakumpiskang ilegal na droga. Kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Nakaabot na sa international stage ang mga librong pambata ng Pilipinong authors at artists bilang bahagi ng Nami Island International Children's Book Festival 2026 sa South Korea. Kasama ang mga o ang The Book Nook at ang Embahada ng Pilipinas sa South Korea, aktibong nakikilahok ang Pilipinas sa festival na may temang nangman na nagbibigay diin sa ugnayan ng mga aklat, mga illustration o drawing at maging ang mga mambabasa. Layo nitong itaguyod ang literacy at ipakilala sa international community ang mga kwentong pambata, kultura at tradisyong Pilipino sa pamamagitan ng interactive readings at cultural exchange activities. Gaganapin ang festival hanggang sa May 17.

0: At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.

0: magsisimula na ang botohan sa Kamara para po sa impeachment ni VP Sara Duterte. At diyan nga po magkakaalaman kung ilan ang boboto para ituloy, i-transmit ang articles of impeachment sa Senado o hindi. Yan po ang ating aabangan at ito po ang special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para po sa VP Sara impeachment trial. Peter Musngi po, kasama si...
1: Ako po, si Danny Buenafe, syempre, no? At kailangan natin ng mga matatandang experience dito sa ating pagtatalakay at hinihintay natin ang makasaysayang araw. Tama, sabi ni Peter, no? Na talagang ito ang hinihintay ng lahat. Yung plenary voting, ha? At marami ang nagsasabi, iba-iba ang numero lumalabas, partner. Mm-hmm. So, tignan natin kung talagang makukuha nila basta ang minimum is 106 votes. Yeah. Para at least, medyo magtatagal yan dahil isa-isa, syempre, magpapaliwanag sa kanilang boto at may debate at alam ko may opening statement si chairman ng chairperson ng House Justice Committee, si Jervin Luistro. At from there, yun na nga, they will explain their votes before the plenary, partner.
0: At yan ang inaasahan natin na mangyayari po mamaya pag pitada ng alas 3 ng hapon. Mm-hmm. Si Chairperson Jervin Luistro po ay siyang tatayong sponsor nitong complaints na po. At she, according to reports, will defend before the plenary the findings, evidence, and proceedings that led to the unanimous approval of the impeachment report at the committee level. Pero hindi po kami ni Paring Danny magpapaliwanag ng lahat na ito. We are not in a position. So meron tayong very special subject matter expert po para tayo'y tulungan at malaman natin ano po kung ano ang dapat pang asahan dito nga po sa bago pa magbotohan sa Kamara, sa plenaryo, para malaman natin kung maitatransmit nga itong articles of impeachment papuntang Senado. Saka na po natin pag-usapan yung fourth wind sa Senado.
1: Yes, sa Senado na yun. Ayan. Oh, partner.
0: Okay. Paki-introduce na, paring Danny, ang ating...
1: We're very fortunate.
0: Special guest.
1: Yeah, we're very fortunate dahil nandito sa studio ngayon para at least magbigay ng kanyang legal insights. Oh, napaka-importante dahil ito ay usapang legal eh. Mm-hmm. Ha? Partner, no? Siya ho ay dating undersecretary ng Department of Justice. Ngayon ko lang ang nalaman, panahon pala ni FBR nung siya ay DOJ undersecretary under kay Secretary Drilon at that time, no, na former Senate President. So napaka-importante ng mga insights niya. Tapos siya rin ho ang spokesperson dito sa Renato Corona, impeachment. So 2012 yan. So napaka, alam nyo naman, if we go back dito sa history ng impeachment, Rep. Estrada ng 2001 at saka yung 2012 na Corona impeachment. So mga kasama ho natin dito sa studio, walang iba kundi si Attorney Ramon Esguerra. Welcome ho sa studio, Attorney Ramon.
2: Maraming pong salamat. Magandang hapon po, Sir Peter, Sir Danny.
1: Okay.
0: Wag na po, Sir. Your honor na lang po.
1: Kompanyero, hindi naman pwede. Hindi naman ho kami mga abogado eh. Oh, partner.
0: Attorney Esguerra, na binabasa ko po yung inyong info dito at nakalagay at ako'y medyo kinabahan dahil nakalagay public opinion strategy, managed media relations to actively counter public prosecution narratives. Is that part of the work that you did po?
2: Yes, in a way you can say that, no. Mm. Dahil nung panahon na 'yon, hindi lamang ako member ng defense panel ni former Chief Justice Renato Corona, kundi isa rin ako sa mga spokespersons. Kasama ko si Dean Tranquil Salvador at saka si Attorney Karen Jimeno.
0: Opo. Let's start with that po. I'm very much interested. Kasi po ngayon meron ng at matindi ang effect ng social media. Nung panahon na 'yon, wala pa po
2: no? Hindi pa ganun. Wala. Pero araw-araw busy rin kami dahil ang bawat TV station meron silang booth.
0: Correct.
2: Doon sa Senado.
0: Mm-hmm.
2: At hihilahin ka lamang ng mga TV hosts o yung yeah. program host.
0: Apo.
2: At ikay i-interviewin there and there.
0: Yeah, yeah. Yeah. Ambush interview.
2: Yes, in a way, yes. Yun.
0: Opo, pero how do you feel about the situation now? Kasi nga po, ang laking bahagi ng the perception, eh, yung mga sinasabi, whether true or false, sa social media. Does this, ito pong technology ngayon, does it make it more complicated in terms of yung itong impeachment proceedings na ito?
2: Medyo may kahirapan on the part of the would-be respondent, no?
0: Mm-hmm.
2: Kay BP Sara Duterte, sa kadahilanan na marami siyang detractors, mm-hmm. maraming bashers, at bagaman meron din siya namang mga sumusuporta sa kanya. So, makikita mo yung laban niyan sa yung palitan ng mga halos magmura na yung dalawang kampo eh. Mm-hmm. Yung dalawang kampo, pro and anti Sara mm-hmm. Duterte. Ang kabigatan nito pagdating sa Senado, lalo na doon sa party ng mga re-electionist sa 2028, kailangang maipakita nila na they're listening to the people.
0: Mm-hmm.
2: So kung sino yung mas maingay sa tingin nila,
0: mm-hmm.
2: Yun doon masuswing yung boto nila.
0: Mm-hmm.
2: At kung mas maingay yung grupo asking for the conviction of the vice president, mm-hmm. Doon sila boboto.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo, sa tingin ko, base sa naranasan ko, yung merits is one thing, no? Ebidensya, presenta. Iba yan. Pero pagdating sa botohan, nagbabago eh. Nagbabago.
3: So, ang ibig niyo sabihin, parang mas malakas ang public opinion. Parang nagsisway ang public opinion.
2: Meron pong,
3: at that time, yung merits medyo na-compromise.

0: Bulkos. Kaya way above sa threshold, kaya nga ang daming bumoto. 55-0 na nga, di ba? Ibig sabihin, pagdating sa trial, papayagan na ang probing questions. Ang gusto ko malaman, ibig sabihin, based on the evidence ngayon, iniharap ha, dito sa House Justice Committee, do you think medyo, kung hindi haharap si VP Sara, medyo mahihirapan ang kanyang defense?
1: Hindi ko rin humasasabi na mahihirapan yung kanyang defense.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kanina nabanggit nyo, Sir Danny, yung pagiging legal itong pinag-uusapan natin.
0: Mm-hmm.
1: But ultimately, pagdating sa Senado, alam naman natin ito, simula sa pool,
0: mm-hmm.
1: simula pa lang sa pag-file ng complaint niyan sa House of Representatives o pag-hearing sa Justice Committee at pagsasampa noong articles of impeachment sa Senado, political po ito.
0: Mm-hmm.
1: Political. Ayun, ang description nga ho nung iba, quintessentially, it's essentially essentially political. So, ang mangyayari dito, nandyan man yung legal arguments maybe in favor of VP Sara Duterte, o nandyan man yung ebidensya na tambak-tambak na sinabi ni Sir Peter, ang mangyayari pa rin ho nito kung ano yung boto na makakabenepisyo doon sa senador na boboto.
2: Ayun. So, sabi nga nila, there are no permanent friends, only permanent interest. Ayun. Oh. Ang naririnig po na parang sa mga nakikinig sa radyo, parang Daniel.
0: Sige,
2: no?
0: Partner.
2: Si former Undersecretary ng Department of Justice, si Attorney Ramon Esguera. Siya po ang ating subject matter expert for this special coverage. Pero, pupuntahan lang po natin, parang Danny, ang kamera ngayon para malaman natin ano na ba ang nangyayari. Mukha bang magsisimula ito talaga ng alas 3 ngayong hapon? Si Pamela Vasquez standing by. Sandali lang, Pamela.
3: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
2: Pam, go ahead please.
4: Yes, Peter at Danny, good afternoon. Meron pang less than 1 hour no, bago magsimula yung plenary session dito sa Kamara. Pero sa ngayon, naghihintay o nag-aabang lamang din kaming mga media dito no, sa may baba malapit dito sa may plenary hall. Para nga mag-abang doon sa mga bababang congressmen and women para magpa-interview kung meron man. Kanina, Danny at Peter, kanina nagsimula na sa People Center Building yung misa na nakatuon sa katotohanan, hustisya at pananagutan kaugnay nga doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So far ang nakita pa namin o nakita doon ay sina Representative Shel Jocno, Percy Sendanya, Jun Asidre at Antonio Tino. Sa ngayon, Peter at Danny, nag-aabang lamang din kami dito no sa may malapit sa plenary hall kung merong mga bababa na mababatas para magbigay ng kanilang interview. And so far nga no, gaya nga ng mga nauna nabanggit, 215 yung kumbaga inaasahang boto, pero meron ding ibang congressmen na nagsasabi na between 200 and 230 yung expected na bilang mamaya. Peter at Danny?
2: Okay. Pam, ano ang mood? Ilarawan mo sa amin, ano ang mood sa mga nakikita mo ngayon ng mga kongresista at iba pang mga opisyal na nandyan sa Kamara ngayon?
4: Doon sa may mas, doon sa may People's Center Building, no? Talagang, kumbaga, sama-sama makikita mo yung yung solidarity ng mga, kasi nandun din Peter at Danny yung mga complainants, pati yung endorsers. And dito naman sa may gitna o dito nga sa may plenary ay so far wala pa tayong naabutan na congressmen or women no na pwedeng magpa-interview or magbigay ng kanilang komento hinggil nga doon sa magiging botohan mamaya, Peter.
2: Meron bang anino ng defense or ni VP Sara dyan?
4: Sa ngayon, wala eh. Wala pa talaga, Peter.
2: Oh, okay. Ito, tinanong ko sa iyo kaninang maga ito, Danny. No? Baka sakaling may pagbabago na, wala pa rin bang presence ni Paulo Duterte o ni Omar Duterte o ni Harold Duterte?
4: Sa ngayon, ngayon,

0: tulong ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
1: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
1: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
1: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad.
1: VP Sara impeaches the DZMM live coverage. Reports muna tayo mula sa Radio Patrol.
9: Okay, Pangulo ng Paraguay pinaabot ang interes para pagtibay ng relasyon ng kanilang bansa sa Pilipinas at ASEAN. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, ang aming kasamang si Radio Patrol, Christian Yuzores. Christian.
10: Dani, umaasa ang Pangulo ng Paraguay na magbubukas ng oportunidad ang kanyang pagbisita sa Pilipinas para magkaroon ng mga konkretong dialogo at ugnayan sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya at South America. Sa bilateral meeting dito sa Malacañang, ipinaabot ni Paraguay President Santiago Peña Palacios kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pasasalamat sa mainit na pagtanggap ng bansa sa kanya at kanyang mga delegado. Makasaysay ng official visit sa bansa ni Palacios, dahil ito ang unang beses na may bumisita ang Paraguayan President sa Pilipinas na patunayan niya ng pagkagustuhan ng kanilang bansa na magbukas ng panibagong yugto sa bilateral relations sa Maynila. Napapanahon niya ang pagbisita ni Palacios sa panahon ng pagiging chairman ng Pilipinas sa ASEAN at pagiging president pro tempore ng Paraguay sa South American Trade Bloc na Mercosur. Ipinaabot ni Palacios ang interes ng Paraguay na palakasin ang relasyon sa ASEAN na umaasang may kukonsidera sa susunod na pulong ng mga lider ang isinumiting note ng kanilang bansa. Malakihan niya ang maaari maging papel ng Pilipinas para makapasok sa merkado ng Timog Silangang Asya ang mga negosyo mula sa Latin America. Iginiit ng presidente na maaasa ang food producer na bansa ang Paraguay, kaya tiyakan niya makapagbibigay ito ng mahalagang ambag sa food security ng Pilipinas. Dagdag pa ni Palacios, makatutulong din ang kanilang bansa sa pagbubukas ng oportunidad para sa palitan ng kaalaman at kooperasyon sa sektor ng enerhiya dahil sa kanilang karanasan sa marines at renewable energy. Naniniwala ang presidente ng Paraguay na may potensyal ang dalawang bansa para bumuo ng strategic relationship para mapalakas ang kalakalan, investment at kooperasyon na kapapaikinabangan ng Pilipinas at ng Paraguay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
9: Thank you very much, Christian Yosores.
11: Isa pang report. Ito yung sagot do sa ating pinag-usapan kanina. Senator Robin Padilla inamin na wala silang power para pigilan ng mag-convene ang impeachment court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, go ahead please.
12: Kumambyo si Senator Robin Hood Padilla kaugnay sa balak nilang harangin ang pag-convene ng Senate Impeachment Court, kung dati sinasabi niya na tungkulin nila sa minorya na harangin ito sa kanyang post ngayon sa social media. Sinabi niya na bakit minority sa Senado ang pinagtitripan. Malinaw naman niya sa saligang batas na wala silang paraan para mapigilan ng minorya ang pag-convene ng Impeachment Court. Wala anyang senador o grupo ng mga senador ang legal na makapipigil sa pag-convene ng Impeachment Court. Hindi anya ito issue sa minority at hindi nila pwedeng baluktutin ang batas. Maaarihan niya silang magsagawa ng mga pamamaraan katulad ng talumpati laban sa impeachment hanggat hindi pa sila nagtitipon bilang mga hukom. Pinabulaanan din niya na papalitan nila ang liderato ng Senado para pigilan ang impeachment court. Hindi anya mangyayari ito lalo't matibay ang mayorya sa Senado. Sabi naman ni Senator Christopher Bongo, wala silang balak na harangin ang pag-convene ng impeachment court, lalo na itinatawag na Duterte Blaca. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, umakyat na sa 20 million pesos ang cash na ibibigay sa mga kongresista na boboto pabor sa pagpapatalsik kay VP Sara at nasa 200 million na ang halaga naman ng ibibigay na infrastructure projects. Ang pinakamalalaan niyang alok ng administrasyon, magkaroon ng term extension sa mga kongresista at senador sa pamagitan naman ng CONCON matapos ang impeachment. Samantala, sinabi naman ngayon ni Senator Erwin Turfo sa ambush interview dito sa Senado, wala umanong sapat na numero para patalsikin sa pwesto si Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Turfo, nananatiling matatag pa rin ang liderato ni Soto dahil wala namang numero ang mga nasa likod ng kudeta. Sinabi rin ni Turfo na wala namang umuugong ng kudeta laban kay SP Soto at wala rin kumakausap sa kanila. Katunayan, sa media lang daw nila nalaman at nanggali yung nasabing issue. Dagdag pa naman babatas, nakakahiya na dahil lamang sa impeachment laban kay VP Sara ay magpapalit ng liderato. Malinawan niya na nagbibigay ito ng wrong signal dahil ng impeachment ay hindi dapat maging usaping politikal. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
11: Robert, habol ko lang ha. Kanina kasi nakikinig ako sa DZMM at may nagsabi na nagkaroon talaga ng attempt to change the leadership.
13: To unseat, ganun?
11: Oo, ang nagsabi yata, itago natin sa pangalang Robert Mano eh. Totoo ba yun?
12: Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, personally sa kanya, walang kumausap si Senator Loren Legarda, hinabol din namin kanina, binabanggit eh, wala daw ganong usapan. Pero si over the weekend, si Senate President Vicente Soto III, sinabi niya na narinig nga niya yung ugong na pagpapalit ng liderato, pero siya ay nasa kaminanaw ng kanyang mga kasamahan kung mananatili siya o hindi bilang Senate President. Pero si Senator Christopher Bongo, katatapos lang ng ambush interview din niya, binabanggit din niya na wala silang balak sa minority o even the Duterte Bloc na palitan si SP Soto ngayon bilang Senate President. Pero si Senator Erwin, ang sabi niya, wala daw numero, kaya hindi natuloy.
11: Ayun!
13: Dami Marites kasi eh. Partner.
12: Oh. Abangan natin ngayong alas 3 din. Pagpalit na yun nila kung ano mangyayari.
11: Pero Robert, isa na lang ano ha. I'm just curious. Kung halimbawa lang na magkabutuhan nga at i-transmit nila mamayang gabi, sino tatanggap sa Senado?
12: Actually, pwede nilang iwanan yan sa lobby ng Senate dahil 24/7 yung mga nagre-receive dito na sa Senate Sergeant at Arms. Pwede rin naman na bukas, pagbukas ng tanggapan ng Senado, pwede nilang dalhin bukas dito sa Senate. Pero anytime kung gusto nila magpasa, lagi namang may nagre-receive dito na naiiwan ng mga tauhan ng Senate.
11: Ayun, parang parcel lang, ha? maraming salamat.
13: Thank you, Robert.
11: Okay, Robert Mano, live. Isa pang report.
13: Meron pa, tayo isang report. Manpower Agency naman sa Maynila, ipinasara ng Department of Migrant Workers dahil sa illegal na pag-aalok ng trabaho abroad. Narito rin ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, go.
14: Danny, ipinasara nga ng Department of Migrant Worker o DMW ang isang manpower agency sa bahagi ng Texon Street, Santa Cruz, Maynila, na illegal na nag-aalok ng trabaho abroad. Ayon sa DMW, modus ng agency na mag-alok ng mga trabaho sa social media sa Taiwan, Canada at New Zealand at pinalalabas na ito ay direct job hiring o government-to-government process kapalit ng pagbabayad ng mahigit 200,000 pesos na placement fee para ma-deploy kaagad. Tatlong biktima naman ng manpower agency ang nagsumbong sa DMW na nakapagbigay na ng placement fee pero hindi na-deploy na magtrabaho bilang mga hotel staff. Dagdag pa ng DMW, hindi rehistrado ang agency na magsagawa ng recruitment dahil wala itong kaukulang permit mula sa ahensya at wala umanong third-party agency involved kung government-to-government hiring process ang gagawin. Nanawagan naman ng DMW sa mga nabiktima ng nasabing illegal recruitment na makipag-ugnayan sa ahensya upang makapagsampa ng kaso sa mga may-ari at nahaharap sila sa kaso ng illegal recruitment. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
13: Maraming salamat, Bert Dizon!
15: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
16: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
11: Kasama po si Peter Musngi at si Danny Bonafé at ang ating studio guest, subject matter expert, former Undersecretary ng Department of Justice. Involved din pala siya sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, and
13: dami.
11: Witness. Dami pala, no?
13: Oh,
11: pag binasa ko lahat ito, matatapos tayo ng alas 3, eh. It's so good to have you. And si Attorney Ramon Esguera is with us. So, balikan lang po natin, Attorney, yun pong pinag-uusapan natin kanina, no? Curious lang ako. So, what happens now doon sa archived impeachment case sa Senado noong 2025. Wala na po yun, for all intents and purposes.
13: Wala na.
17: Punctus vitio na yun. Parang nawala ng visa. Wala na kasing pagbabatayan.
13: Nag-overtake na lang nangyari sa Justice Committee ngayon, di ba?
17: Yes.
13: Nag-iba
17: yes.
13: na yung evidence. Anyway, itong gusto kong puntuhin, ha, partner. Kasi, di ba, syempre, lahat tayo, karamihan, kami dalawa, hindi kami lawyer. Eh, ang Senate President natin, hindi rin lawyer eh. Di ba? So, si Tito Soto. So, may mga umuugo nga na, actually, sinabi rin nila na baka ilagay na impeachment officer si Senator Pangilinan. Di ba? Nabasa niyo yun. So,
17: impeachment manager.
13: Manager. Will that somehow help para at least yung flow ng impeachment proceeding or trial na mismo, mas maganda, mas maayos?
17: Well,
13: kasi lawyer, ang impeachment manager.
17: Para mailagay sa maayos yung proceedings.
13: Mm-hmm.
17: And that is more, I think, a problem of the leadership, meaning the presiding senator who will be the Senate President, no?
13: Mm-hmm.
17: Whatever they may decide on this, it still has to be approved by the body,
13: mm-hmm.
17: whether or not they will appoint that impeachment manager. Meron pa akong gusto sanang isingit.
11: Sige po.
13: Sige po, Attorney.
17: Yung pagta-transmit bukas, hindi pa natin pinag-uusapan yung prosecution panel.
13: Okay, kaya nga. So, pagbobotohan, palagay ko hindi yata mangyayari din ang botohan. Ewan ko lang, ha, kung depende sa flow mamaya. Pero dapat daw, they will have to vote for kung sinong magko-compose ng prosecution, ha?
18: Kailangan
13: 11 po. Member prosecution from the House, di ba?
18: Correct po. And without prejudice to private lawyers acting as private prosecutors, of course under the direct control and supervision of the House prosecutors, to be appointed, no, to assist them. So I would like to think that even at the House Justice Committee hearings, meron na silang mga kausap eh.
13: Mm-hmm.
18: May mga tumutulong
13: sa
18: kanila.
13: May mga lumulutang na ng mga pangalan eh. For now.
19: Yeah.
13: Mostly lawyers. Diba?
19: But how does one compute, attorney? How does one compute for 2/3 of the Senate kung wala si Bato?
18: Well, we were discussing that earlier with Sir Dan here. The Constitution says it's 2/3 of the Senate.
13: Yeah.
18: When you say 2/3, that's 16.
13: Mm-hmm.
18: Miski wala si Bato, o pagpalagay mo na yung ibang senador na suspend because they have pending cases.
13: Culmination ng trial, di ba?
18: Yes. The basis of computing whether or not the required 2/3 vote is reached is actually 24, and that means 16 still. If you'll ask me at the moment, they don't have that number. They don't have that number.
13: Even with all the evidence presented, yung mga ganon, they can't get that number. Yung 16 to convict.
18: I'm sharing this with you from experience. Kasi may mga senator judges, tatlo magbabarkada. They may vote as one.
13: Mga magkakapatid.
18: O pwedeng magkakapatid, pwedeng maghiwalay. Isa sa conviction, sa acquittal. O dalawa yan, di ba? Villar and then Tulfo. And then the other one pa, sinakwan.
13: Si Tulfo.
18: JB Villar pa.
19: Dami.
18: Hindi natin alam.
13: Pero kanina, sinabi nyo kanina, di ba? At the end of the day, yung political career pa rin nila will take di ba?
18: Will be
13: a very important factor. So ibig sabihin, kung nakikita na nila talagang overwhelming ang evidence at saka talaga naman naka-livestream to, ang public opinion is to their di ba? Against them. So ibig sabihin, hindi ba magsisway 'yon somehow to, kasi naalala ko noon, para lang for those na mga nakikinig sa atin ngayon, nung corona trial noon, 20 senators convicted him. Diba? Naalala nyo?
18: Correct.
13: Entry, yung hindi, no? Si Miriam, si Joker, at saka si BBM, Bongbong, diba? So, napaka-overwhelming din. Kaya na-convict siya. Si, pero sabi nyo, ibang-iba rin noon. Dahil ngayon, iba na naman yung ang social media.
18: Yes. Kasi noon, whether they confirm it or not, ang alam namin, bago mag-resume ang session during kasi may nagkaroon ng recess eh. Nag-meeting, may mga nag-meeting ng mga senador who actually voted for the conviction of of the former Chief Justice. And it was held in the house of one senator, I think somewhere here in Valle Verde. Anyway, doon pa lang nagkaroon na ng
13: meeting of the mind.
18: Oo.
19: Okay.
18: Pagkaroon na ng pagkakasundo.
19: Okay. Yusek, and let me ask the question, the elephant in the room, eka nga. Who do you think will vote for the impeachment sa Senado of VP Sara? Hypothetically, kung maitatransmit sa Senado yan at magkakaroon ng trial talaga sa dulo nito, sabi nga nila, pagkahaba-haba man ng prosesyon, baka absuelto pa rin ang tuloy.
18: Dahil walang boto.
19: Dahil walang boto. Sino ngayon, Yusek, ang palagay ninyo, boboto for the impeachment or
18: conviction?
19: Conviction.
18: Conviction. Malinaw naman yan eh. Meron na kayo.
13: Tatlo. Tatlo na.
18: Meron ng Matrix, eh. Sir Danny. Sir Danny. Binigyan ako ng kopya, eh.
19: Oo, hindi pa. Pag-ibigyan Danny, pakiabot mo nga. Ay, pala. May hawak
18: ko na yun. Pero hindi ko alam kung authenticated ito.
13: Hindi, parang the road to 16, di ba? Very interesting, eh. The road to 16. Yes, yes. The 24 is, judges, di ba?
19: Yeah. So, umpisa natin. Palagay ko, yung mga nasa majority ngayon, malamang, di po ba? Pero hindi rin naman ibig sabihin, yung majority, lahat boboto for the conviction.
18: Correct.
19: Apo. So, Ping Lacson.
18: Conviction yun siguro.
19: Tito Soto.
18: Conviction din.
19: Francis Escudero.
18: Yeah, kung makakaboto.
19: Kung makakaboto.
13: Para bang meron kayong premonition.
18: Hindi, kasi mahirap eh.
13: May mga pending
18: serious case. Predicament si former Senate, Senate President. I think Kil Kwan. He'll vote for acquittal.
19: Acquittal, okay. Si Loren Legarda.
18: Baka bumoto for conviction.
19: Okay.
13: Pia Cayetano. Pia Cayetano.
18: Dalawa dapat pag pinag-usapan natin si Pia. Sama na natin si
13: Alan Peter. Pero minsan naghihiwalay sila.
18: Hindi, naghihiwalay sila. Oh, kaya nga that's what I would say.
13: Nasa majority nga isa ngayon eh.
18: Yung isa, yung isa buboto ng conviction, isa buboto acquittal.
13: O yung acquittal si Alan Peter.
19: Para safe lang, ganun.
13: Pero tingin nyo yung Villar, parehong ano rin yan? Ano lang rin? Hanging? Tingin nyo? Mga wild card?
18: Pwedeng maging wild card. Remember, may pending kaso mga Villar.
13: Mm-hmm. Kaya nga, yung SEC.
19: Malaki yun. Opo, ito. Mas madali, parang Dani, Yusek. Risa Ontiveros.
18: Conviction yan.
19: Okay. Bam Aquino.
18: Conviction.
13: Si Kiko.
19: Kiko.
13: Pangilinan.
18: Conviction.
19: Okay. Aba, teka, sandali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
13: Yung firewall.
19: 7. Yung firewall. Tanongin mo dahi.
13: Firewall, yung mga likely na mag-acquit. Di ba? So si Bato, I'm sure.
18: Well, we know who are the lawyer, the 30 loyalists.
19: Wait, Yusek, can he vote kahit na wala siya doon? Si Bato?
18: Hindi siya makakaboto. Pero sa bilang ng pagbilang ng 24.
13: 16 pa rin, no?
18: 16 pa rin.
19: Okay, oo nga po, pero hindi siya pwedeng bumoto kung hindi siya physically present.
18: Correct.
19: Ayun.
13: Pero that will not matter, di ba?
18: Yeah.
13: Kasi ganun pa rin, 16 pa rin ang kailangan.
18: Yes, eventually. Oh.
19: So, Bongo. Acquit.
18: Acquit yan.
13: Robin Padilla.
18: Acquit.
13: Okay. Si Amy.
18: Acquit.
13: Marcos.
19: Marcoleta.
18: Acquit.
13: Ito, interesting sa akin. Si Jingo Estrada. May pending case din yan.
18: Pero nakabitin yung kaso niya, eh. Acquit. Meron siya sinasabi.
19: Okay.
18: Palagay kang ga-acquit pa rin.
19: Acquit to. Okay. So, ito na yung susunod.
13: Wild card.
19: si the good one. Si JV.
18: JB, hindi ko mabasa si JB.
19: Okay. Ano yan? Question mark. Si Win Gatchalian.
18: Naka conviction.
13: Si Lito Lapid.
19: Absent.
13: The quiet one.
19: The quiet one.
13: Ayun tulpo na dalawa, Erwin and Rafi.
18: Hindi ko kilala yung personalidad dito ng dalawa, eh. Alam ko lang na...
19: Balikan natin si Lito Lapid, Yusek. Palagay mo.
18: Si Lito Lapid. Maglalaro.
19: He's neither here nor there.
18: Yes.
13: Kasi he ran under kay BBM in the last election, remember? Oh, he yes, won sir. Itong 2020. Siya lang ngayon isa sa mga artista na nakasurvive. Because of the, di ba, natalo sila Bong Revilla, yeah, sila Willie Revilla.
19: Joel Villanueva. If he can.
13: Meron ding case yan. Torni.
19: Ayan. Tatlo na lang eh. Juan Miguel Zubiri.
18: Hindi ko rin masigurado si Senator Zubiri.
19: Okay.
13: Mark? Pwede, either there or there, oh. Here, gano'n.
18: Neither here nor there. Ang dapat malaman siguro natin dito, sino ba yung re-electionist?
19: Importante okay. Yung
13: sinasabi mo kasi malaking factor
18: malaking
13: yan.
18: Malaking factor
13: diba?
18: Yun eh. 2020. Kasi kung hindi siya re-electionist, it doesn't matter. I mean, kumiski bumoto ako ng acquitted, wala, hindi mo ako maapektuhan. I will still be a sitting senator.
19: Ah, that's right. So, kailangan, ang final analysis is, pag maaapektuhan ako sa 2028 dahil re-electionist ako, aba, teka, sandali.
18: Yes.
19: Opo. Anyway, bago tayo magpaalam, balik lang natin si Pamela Vasquez at malaman natin kung ano na nangyayari dito sa Kamara. Pamela Vasquez, live from the House of Representatives. Pamela, go ahead, please.
20: Yes, Peter, at dami ng ilang minuto na lamang ay magsisimula na nga itong plenaryo sa Kamara. No? Sa ngayon ay dumating na yung ilan doon sa mga nakilahok sa misa kanina doon sa May People's Center building. Sila ay nagmarcha no, mula doon sa People's Center hanggang dito sa main building para nga saksihan o panoorin yung magiging plenary voting sa impeachment maya-maya lamang. No? Kanina, Peter, no, umakyat lamang din tayo ng mabilis. Sumilip tayo doon sa may loob ng plenary. No? So far, ang nakita natin ng mga congressman at woman na nandun na, no, sina Representative Lawrence Defensor, si Representative Bel Zamora, Representative Alvy Benitez, si Representative Jose Pepito Alvarez, si Representative Laila De Lima, Representative Rufus Rodriguez, si Representative Elisan Fernando, at nakita na rin natin kanina doon sa loob, no, si House Justice Panel Chairperson Jervy Luis, so na inaasahan nga na magbibigay o magdalatag ng kanyang committee report doon sa naging kumbaga culmination ng mga naging pagdinig ng House Justice Panel regarding nga doon sa mga reklamong inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Peter at Danny?
19: Okay, very good. So magsisimula ito eksakto alas 3 or thereabouts, no?
20: Mm-hmm. Alas 3 sa hapon, Peter, ay mag-resume na nga itong House Plenary at inaasahan nga na tatalakayin itong committee report ng House Justice Panel. Again, dadaan ito sa debates at deliberations bago pagbotohan.
19: Okay, very good. Maraming salamat at tatawagin ka namin ulit, ha? Mamaya-maya lamang. Maraming salamat, Pamela Vasquez.
15: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
16: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
19: Mga kapamilya, tunghayan natin ang pagsisimula ng plenary session ng House of Representatives kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte live sa Kamara.

0: tumutulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may...
1: Chuan, Ordanes, Oreta, Ortega, Uano Dizon, Padiernos, Panaligan, Pancho, Panotes, Pascual, Perez, Pimentel, Plaza, Plato, Poe, Primicias Agabas, Pumarin, Puno, Kimbo, Rama, Recto, Regencia,

0: CMM Radyo Patrol Flash Reports!
1: Tanggap po tayo ng mahalagang ulat mula po sa Senado. Naroon ang ating Radyo Patrol na si Robert Mano. Robert?
2: Ay, sa pagsisimula nitong session ngayong hapon ng Senado, inanunsyo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na isusulong nila na mabakante yung posisyon ng Senate President. May 13 senador daw anya na nakasuporta na para bakante ni Senate President Vicente Soto III itong kanyang posisyon. At mismo si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nandito mismo sa plenaryo ng Senado. Naka-break ngayon yung session pero nag-uusap-usap sila. Ang sinasabi nila ay may sapat silang numero para i-unsit.
1: Robert? Robert?
2: Nagbibilangan sila ngayon, nakataas ang kamay. 13 sila nagtaas ng kamay para magkaroon ng pagpapalit ng liderato. Ang mga nagtaas, sina Senator Rami Marcos at Senator Jovet Villanueva at iba pa. Naka-break yung session. Pagbalik, formally, i-request nila. Ayan, lumalapit si Senator De La Rosa. Pakinggan naman. Pakinggan lang. Ayan, nagsasalita si Senator Bato De La Rosa. Pakinggan natin.
3: Nga habang hindi papasok yung desisyon.
4: Why are you here,
5: Ano pong plano niyo, sir, sa ginawa sa inyo, sir?
1: Babalikan po natin si Robert Mano sa Senado kung saan nga po isinusulong ang isang kudeta, ang pagpapalit po ng liderato. Naroon po ngayon si Senador Bato de la Rosa. Ayan, nandoon po siya ngayon at nagsasalita. Babalikan natin si Robert. So far, 13 senador po ang nagtaas ng kamay pabor po sa pagpapalit ng liderato o ito nga pong kudeta sa mataas na kapulungan. Makikita po natin sa video na kanina, no, bago na po ito lang ating linya, ay galit na galit po itong si Senator De La Rosa at sinasabi nga po na, okay, sige, balikan na po natin, Robert.
2: Medyo emosyonal lang si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumisilo siya kanina na nakipagbuno pa siya para lang makapasok dito sa session. Well, tumabot sa point na nagkasugat daw siya para lang makapasok siya sa session hall mismo ng Senado. Ang iba sa mga senador, nakaupo na lamang. Pero yung ilan ay nag-uusap-usap pa rin. At pinakalma si Senator de la Rosa, pinaupo muna doon sa kanyang upuan, sa kanyang pwesto habang naka-break pa rin yung session ngayong hapon. Sinusubukan siyang kausapin ng kanyang mga kasama sa minority, si Senator Christopher Bongo, Senator Aimee, Rodati Marcoleta. Ayan, kinakausap niya si Sergeant at Arms. Ino-question ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinayagan makapasok yung mga tao ng NBI. Binabanggit niya NBI. Ayan, kinukumpronta niya yung Sergeant at Arms ngayon dito Senado. Nilalapitan niya.
6: Pagkamatay ko pala sa'yo. Sir, ano yung hintay mo? Bakit mo hindi isara ang senate para hindi makalabas? Tumuro ka na, hindi ka pa gumalaw eh. Sir, paano mo isasara? Hindi ka lang gumagalaw. Ayan, radyo mo eh.
7: Ano ba rin? Oo, ang bagal. Nagkakagulo ito.
5: Okay.

0: the sergeant at arms, took our instructions a while ago, not only to view the video, but to conduct an immediate investigation. Maybe we can have a two-minute suspension and consult with the sergeant of arms kung nasaan na yung investigation nila. Before we ask anyone to leave the Senate. Tama si Senator Batot, Senator Pie. Baka palisin natin ba? Pero baka naman sila yung dapat arestuhin. No? So we'll suspend for 1 minute.
1: Nakikinig po kayo sa special coverage ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Nakatutok tayo kasama si Tony Velasquez both sa House of Representatives at saka sa Senado. Balikan natin si Robert. So ano ang nangyari? Ano ang issue tungkol dito sa mga NBI agents, Robert?
2: Peter, Tony, ang dinisisyonan kasi dito ay nagmanifest si Senator Jinggoy Estrada. Kanya kinu-question kung bakit may mga NBI authorities dito sa Senado, bakit hinarang si Senator Bato de la Rosa papasok dito sa Senado, at sino ang nagutos sa kanila na papasukin dito. Kaya tinutusan ng Senate Sergeant at Arms na reviewin yung mga video, kuha ng CCTV footage dito para makita yung punot dulo nung pagharang kay Senator Bato de la Rosa papasok dito sa session hall. Pero ang sabi ni Senator Tito Soto, hindi pa nangyari na pinagpaliwanag sa plenary session ang hindi senador, kabilang na nga itong Senate Sergeant at Arms, kaya ang kanyang rekomendasyon ay mag-adjourn na lang at kausapin yung Senate Sergeant at Arms nilang lahat para maliwanagan. Pero natumayo si Senator Bato de la Rosa, binabanggit niya na sigurado siya na nandito bukod sa mga tauhan ng NBI ay nandito si sa Senado, sa isang tanggapan ng Senado, si dating Senador Antonio Trillanes, na binabanggit niya na paniguradong may kinalaman sa pangaharas sa kanya. Kaya ang kanyang suggestion, imbis na palabasin yung mga involved sa kanyang pangaharas, ay i-hold yung mga tao na ito at kanilang kakasuhan, dahil nga kung naging dahilan ng panggugulo, bagamat dating senador ay pwede nilang i-pakasuhan dahil nga ng gulo dito sa kanilang session at hinarang siya. So yun yung naging contention dito at ngayon nag-suspend dahil nagpapaliwanagan sila Senator Tito Soto at ibang mga senators, kabilang si Senator De La Rosa at Senate President Alan Peter Cayetano, para ilatag kung ano yung gagawin nila doon sa motion, kung palalabasin na lamang ba or you hold at kakasuhan. At siguro, nagsalita kasi kanina si Senator De La Rosa, sabi niya sigurado siya na si Senator Antonio Trillanes yung pasimuno, isa sa pasimuno at may kinalaman sa pangaharas sa kanya dito. Kaya ang gusto niya ay mapanagot itong mga ito. So yan yung nangyayari dito sa session ng Senado na naka-break na ngayon, at mamaya titingnan natin kung ano yung paano nila i-resolve itong motion na ito, Peter.
1: Yeah, Robert, okay. Para lang malinaw, nasaan yung mga NBI nung mangyari yung pagharang kay Bato de la Rosa, at nasaan si Trillanes?
2: Gaya nung kwento ni Senator Bato de la Rosa, pagpasok niya sa basement ng parking kanina ay may mga naka-civilian na NBI agents nang humarang sa kanya at nakipambuno siya doon para tuluyang makaalpas. Eh, wala na daw siyang pakialam kung bakit siya inaharang, basta nakipambuno siya at dumiretso dito sa session. O, si Senator Antonio Trillanes, ang sabi lamang ni Senator de la Rosa ay nandito sa isa sa mga tanggapan sa Senado. So ipapacheck din niya ng leadership, ng Senate leadership, kung totoo, at kailangan din muna nila ma-identify kung may kinalaman talaga siya dito sa naging panggigipit o pag-hold kay Senator De La Rosa bago nila patawan, kung ano man yung plano nila. Ang sinasabi nila Senator De La Rosa dito ay kasuhan dapat sa pagkata ng gugulo dito sa kanilang sesyon sa business ng Senado. Pero ayan, nag-usap sila, bumalik na sa kanyang pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Ibibigay niya na yung ruling, pakinggan natin.
1: Robert, medyo mahirap nga na subaybayan lahat ng pangyayari dyan dahil sabay-sabay, no? Pero may natatanggap tayong impormasyon na si dating Senador Sani Trillanes nga ay may kausap din na ibang mga media at ipinapakita daw niya umano ay warrant para ata kay ito, no? Pinapakita natin si dating Senador Trillanes na may warrant ata siyang kopya ng warrant, hindi nga lang natin mawari, warrant para kanino. Tiyo, pakinggan natin.
3: They are here to arrest Senator Bato, but they do not have an arrest warrant.
1: Hindi, wala tayong audio kay...
2: Ang sinasabi ni Senate President Peter Cayetano, ang paliwanag daw ng NBI, nandito sila para arrestuhin si Senator Alan Peter, ay si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Okay, sorry.
2: Senator Ronald Bato de la Rosa, pero walang warrant. Yun yung sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Okay, so Tony, Robert, ano ha? Yung ano yung pinapakita ni Senator, former Senator Trillanes na dokumento? Ito'y warrant ng ano? At saka yung bang sinasabi ng NBI na nandyan sila para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, dahil ba yan sa ICC o dahil ba sa sinasabing warrant or subpoena na manggagaling sa CIDG?
2: Peter, pakinggan lang natin si Senator Trillanes.
1: Okay, go ahead.
5: Daw ng mga tauhan ng NBI si Senator De La Rosa para pigilan umakyat.
6: Wala ako doon. Eh kung nandun doon ako, di nagapos na yan.
5: So
6: ano yung pinapakita yung warrant ka doon, sir?
5: Sir, pwede pakita. Kasi nakita niya, medyo na
6: ito. Ipapublic na yan ang ICC.
5: Sir, ito yung warrant of arrest na hindi, ito yung hindi public warrant of arrest, yung sikreto na may warrant.
6: Ano na yan? It's now publicized.
5: Okay.
6: Meron tayong batas kasi, yung Republic Act 1951. Talagay doon, the government authorities may surrender him.
5: Uh-huh.
6: Di ba? Kung merong akusado na iniimbisigahan ng international tribunal.
5: Okay.
6: Yun ang ginagamit natin dito.
5: So pwede pero, pwede pag-ayusin niya ngayon, sir. Yable today.
6: Opo. Eh talagang...
5: Yable today.
6: Opo.
5: Sir, pamula. Sir,
7: paano
5: pa rin
7: here? Hindi na natin papalabasin yan si...
5: What pero sir, hindi daw kayo palalabasin. Kayo din daw hindi palalabasin.
7: Andito ako dahil nag-request si Bato. Publicly, National TV, nasamahan ko'y mag-aaresto. Nandito ako ngayon.
5: You have the warrant, sir. You have the warrant.
7: Yes, pinakita ko na kanina.
5: Daniel.
4: Okay, Robert, narinig mo 'yan, Robert?
2: Ang sinasabi ni Darting Senator Antonio Trillanes, ang hawak niyang kopya ay warrant of arrest galing anya sa ICC. So publicly, sabi niya, ngayon ay pinakita na 'yan sa publiko. So pwede na nating ma-check ang sabi niya sa ICC. Nandito daw siya. Sapagkat publicly, hiniling ni Bato, ni Senator Bato de la Rosa na i-serve sa kanya samahan ni Senator Antonio Trillanes. Kaya sumama siya ngayon sa NBI para i-serve yung warrant. Para ang sinasabi niya bago kami nagkahiwalay doon, sabi niya, hindi na makakalabas si Senator Bato dito sapagkat aarestuhin na siya. Uh-huh. Dahil may warrant of arrest na siya, coming from ICC, nahawak niya, may kopya siya ng warrant of arrest.
1: Peter, tanong lang natin kay Robert, kanina nabanggit nga na baka nga naka-lockdown yung Senate. Ang sinasabi ba dyan sa Senado, Robert, kailangan i-evict yung NBI at saka si Trillanes dahil hindi naman sila kinumbida papunta dyan?
2: Yung unang motion, yan yung sinasabi, dapat i-evict nila sila dito. Pero nagkaroon ng suggestion na huwag i-totally evict sapagkat kung may kinalaman sila sa gulo dito
1: arrestuhin
2: sa Senado, ay dapat silang arrestuhin, i-hold at papanagutin. Tony, yun yung binabanggit.
1: So parang baligtad na, yung pumunta dyan para mang-aresto, sila ang ipa-aresto. Ganun ba, Robert?
2: Sila din yung ino-hold ngayon at hindi rin palalabasin at para kasuhan.
1: So naka-hold ba, naka-hold ba yung mga taga-NBI sa pagkakaalam mo?
2: Wala. Lumabas na ako sa session hall, sa hallway. Wala naman si Senator Alan Peter ay si Senator Antonio Trillanes after during the interview hanggang matapos. Naglakad. Wala namang humarang sa kanya na any individual, kahit yung Senate
1: Sergeant at Arms
2: Office. Wala naman. Freely, nakakapaglakad siya. At basta yun yung ang sinabi lang niya sa amin, hindi na makakalabas si Senator Bato de la Rosa dito dahil aarestuhin na siya.
1: Okay.
4: Para lang malinaw tayo sa mga nakikinig at nanonood ngayon, ano po? Mm-hmm. Yung pong pinag-uusapan na warrant of arrest, eh wala pa po tayong ebidensya niyan. Yan po eh nakabatay doon sa sinabi ni former Senator Trillanes na meron ng inissue na arrest warrant ang ICC mismo. Yan po ang kinukumpirma namin ngayon. Pero sabi ni Senator, dating Senator Trillanes, eh kaya siya nandun, hindi dahil sa siya ang nagdala ng NBI, kundi hinahamon siya noon pa ni Bato de la Rosa na sumama ka pa kapag ako'y aarestuhin na, kaya siya nandyan. At ang pahayag pa, dagdag ni former Senator Sonny Trillanes, eh hindi na makakalabas ng Senado itong si Bato de la Rosa. Ang tanong, Tony and Robert, nasa session yung Senado eh.
1: Yeah.
4: So, ibig sabihin, hindi legally, hindi siya pwedeng damputin doon kung meron ngang
1: session.
4: Warrant of arrest, kung meron man ganun.
1: Habang may session.
4: Tama, di ba?
8: Robert. Doon sa rules ng Senate, kung matatandaan natin, sa case mismo ni former Senator Antonio Trillanes, kahit may warrant na siya, na matatandaan natin na nag-stake out siya dito. Because the leadership, ang sinasabi, within the Senate building, walang dapat arestuhan ang mangyari. Pero kapag lumabas ng premises ng Senado anytime, pwede nilang arestuhin yung mga gusto nilang arestuhin. Yun yung policy. Even ditong ay dating Senate President Vicente Soto III, yun din yung nababanggit niya dati.
4: Yeah. Okay. Yung lumalabas din kanina, umiingay na nandyan mismo si Director Matibag ng NBI, meron ba tayong confirmation dyan?
8: Wala pa tayong confirmation dito, so yun din yung inahanap namin. Medyo lumabas muna ako ng session hall para makita yung situation. Pero so far, si NBI Director Melvin Matibag ay hindi pa rin natin nakikita so far. Sir Peter and Tony.
4: Mm-hmm. Yung sergeant at arms, ano ang nangyayari ngayon na koordinasyon kung meron man between the Senate security at saka itong mga NBI agents na nandyan sa Senado?
8: Ang mga tauha ng Senate sergeant at arms, actually kung pupunta ka dito mula doon sa mga pwesto, normal sila yung setup nila. At nakapwesto, wala akong makitang mga tauhan ng NBI dito. Bumaba na ako sa may ground floor to check. Pero yung nakababa yung roll down ng main entrance at exit ng Senado. Kapag papasok at lalabas, kailangan mong pumasok dito.
4: Yung mga ano, no? Yung roll-up doors nila. So ibig sabihin,
8: babasa, pero kung lalabas ka naman, iaangit nila.
4: Oo, maaaring hindi rin naman pwedeng sabihin na naka-lockdown, pero at the very least, hindi open.
8: Hindi siya open, so kailangan mong humingi ng clearance kung papasok or lalabas ka. Pero mabilis lamang mula dito sa pwesto ko, sinisilip ko yung mismong labas ng Senate. Yung Senate security nandito, nagta-traffic pa rin, pero wala akong makita na so far yung mga tauhan, binabanggit na tauhan ng NBI na narito. So, subukan ko lumakad.
4: Sige nga, sige nga.
8: Dahil sa may parking kung pasisilipin tayo.
1: Kanina, Robert, na babasa ko may mga ilang mga unconfirmed reports na yung mga taga-NBI, sila Director Matibag, nasa loob daw ng Senate Library. Kung nandoon pa sila, baka doon mo ba sila pwedeng mahagilap?
8: Sige. Subukan na lang natin. Pero doon sa mga papasok dito, coming from the basement parking, papasok sa hall, nakabukas, walang problema. Freely pwedeng pumasok, lumabas. Yung mga any members ng Senate or ng mga bisita, wala ring dagdag na security doon sa entrance and exit na yun. Ang naging changes lang, yung sa pinaka main entrance, yung roll-up nila na gate, ayun yung nakababa muna ngayon. At wala nga basta-basta nakakapasok o nakakababa. So, umikot na ako pabalik dito sa may second floor. Eh, wala namang nakakalat pa ng mga extra security forces o tauhan ng Senate Sergeant at Arms. Yung normal deployment nila, yung pa rin yung nakikita ko. So, subukan natin.
4: Si na ano? Si,
8: ikutin pa yung ibang offices sige, sige. Para ma-check Peter.
4: Robert, ako curious ako. Saan nagpunta si former Senator Sonny Trillanes? Kasi naglalakad siya kanina.
8: Lounge, sa Senator's Lounge.
1: Sa lounge.
4: Sa lounge.
8: Likod ba? Likod to ng session. Likod to ng session hall.
4: Okay. So, ibig sabihin, nasa loob pa rin siya ng Senado.
8: Session hall. Sa session hall.
4: May naririnig akong lockdown dyan. Ano yung bisibihin nun, Robert?
8: Hindi. Tinatanong lang nila kung
1: lockdown nga.
8: Kung naka-lockdown nga kasi umiikot lahat dito. Pero freely naman, nakakakilos yung mga tao.
4: Mm-hmm. Okay.
8: At yun lang yung difference so far.
4: Wala bang...
8: Yung sa main entrance na nakababa yung roll-up gate nila.
4: Sige.
8: So pag may papasok, kakatok, may lalabas, padadaanin naman yung nalang kailangan dumaan dito.
4: Yung mga nakaparadang mga sasakyan, they can freely come and go. Walang ano yan, walang barikada or anything.
8: Wala yung mga sasakyan, walang nakaharang so, sa open parking dito sa harapan mismo ng Senate, wala. Actually, mas maluwag na nga ngayon dito kumpara kanina. At mas nakakadaan na. At so, dito sa, bumalik ako doon sa pwesto kanina ni Senator, former Senator Trillanes, kung saan siya nagtago. Nagpunta rather pagkatapos na kausapin, hindi na siya lumabas ulit. At,
4: Robert?
1: Baka nag-in out yung signal lang ni ni
8: Peter.
4: Yeah, okay.
1: Okay, go ahead.
4: Robert, tanong ko lang, yung walang kopyang ibinigay, i-furnish o pinamudmud tukol do sa di umano ay warrant of arrest mula sa ICC.
8: Walang ipinakita lamang ni former Senator Antonio Trillanes kanina yung copy niya at sabi niya ngayon ay publicly ay pwede na ito ma-access ngayon. Ngayon na na-reveal na may warrant of arrest na si Senator De La Rosa mula sa ICC dahil nga co-perpetrator siya doon sa kaso sa International Criminal Court. Dito sa hallway, sa likuran mismo ng session hall, Peter, hindi lang kami makalapit pero may sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 mga pitong tauhan ito ng NBI na nakatayo. Hindi lang kami.
4: Sa may session hall mismo.
8: Hello? Sorry?
4: Sa may session hall mismo nakatayo yung mga NBI?
8: Sa likod, sa labas.
4: Aha.
8: Sa session hall. Yung hallway, pagitan, papunta sa Senator's Lounge.
4: Okay.
8: Sila nakapwesto.
4: And where is Bato de la Rosa ngayon? Nasaan siya ngayon exactly?
8: Babalik ako sa session hall, susingitin ako kung nandun siya sa loob, Peter. Pero kanina, the entire duration, ay hindi siya lumabas. Nasa session hall lang siya ng Senado. Ayan.
4: Okay. Alright, Robert. Ikot ka muna.
8: Papasok na ako sa session hall mismo.
4: Sige. Okay.
8: At masilip ko lang agad kung nandito si Senator Ronald Bato de la Rosa at kung paano yung
4: mangyari
8: dito.
4: Go ahead, Robert. Naka-standby kami. Go ahead.
8: Eto. Nandito siya sa loob ng session hall.
4: Okay.
8: Nakaupo siya dito sa kanyang pwesto kasama si Senator Christopher Bongga.
4: Okay. Meron pa rin bang mga tao sa gallery?
8: Meron, kompleto. Marami yung mga tao sa gallery. Although may ilang senator na hindi ko nakikita dito, hindi ko alam kung nasa senator lounge lang or totally umalis na. Pero ang mga naiwan dito ay marami-rami pa rin, composed of the majority. Although si Senator Erwin Tulfo, si Senator Vingachalian, JBR, ito, narito pa rin sa session hall. So ngayon, suspended yung session. Tingnan natin kung ano yung mangyayari.
2: Peter, sa development dito kung paano yung sinasabing ipatutupad yung warrant of arrest and then kung ano yung magiging resolution naman ng Senate doon sa pagpasok ng NBI at ni Senator former Senator Antonio Trillanes dito sa Senado, Peter at Tony.
4: All right, very good. Robert, maya-maya pag balik natin, ano ha? Tatanungin ko lang kung nasaan yung listahan ng mga bumoto para kay Cayetano, para kay Soto, yung dalawang nag-abstain, kilala na natin dahil nabanggit mo na kanina, Zubiri at saka si Cheese Escudero.
2: Escudero.
4: No? Oo. So ngayon, mamaya-maya mag-roll call tayo ng pansarili natin kung sino yung 13 at saka Siam. Okay. Si Pam, nasa linya na. Babalikan ka namin, Robert, in just a very short while.
2: Balik muna.
4: Maraming salamat, Robert Mano, live mula sa Senado. Kumustahin naman natin, Tony, ang House of Representatives, si Pamela Vasquez. Pam, ano ang latest dyan?
9: Yes, Peter at Tony, no, lumabas lamang ako saglit sa May Media Center, no, pero sa ngayon ay nagpapatuloy na yung nominal voting regarding doon sa kung papaborma sila o hindi doon sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Pero kanina, Robert at Peter at Tony, ay nung interpellation or debate and deliberations, no, mapapansin natin na yung mga congressmen na medyo kumbaga leaning to support Vice President Sara Duterte, sila yung mga tumayo at nag-challenge nga dito kay Congresswoman Jerby Luistro doon sa nilalaman ng committee report at yung articles of impeachment, Peter at Tony.
4: So ibig sabihin, tapos na yung stage na parang nagkaroon ng debate, ano ha? O,
9: yes, correct.
4: And now, meron ng botohan. Paano ba yan? Mm-hmm. So, magro-roll call. Do they have to explain their vote?
9: Mm-hmm. Yes, itong ongoing, Tony at Peter, ito nominal. Kumbaga, hindi ito yung viva vote na palakasan na ng boses. So, kapag nominal voting, alphabetical yan, isa-isang tatawagan yung pangalan ng mga kongresista at titignan kung yes or no yung vote nila. At meron din naman during the process, Tony at Peter, ay pwedeng magsalita sa microphone yung kongresista na tawag at sasabihin nila na pabor sila at i-explain yung kanilang boto mamaya pagkatapos ng botohan or hindi sila boboto pabor doon sa impeachment pero i-explain nila ito, ipapaliwanag nila ito after ng botohan.
4: May scoreboard ba?
9: Wala, ano ang pagkatapos kasi na kumbaga isang pasada nung alphabetical, no, magkakaroon ito ng second round. Kumbaga tatawagan lang in consideration doon sa mga hindi nakuna ng boto agad or possible na siguro nag-CR lang iba or hindi nakuha yung boto ay magkakaroon ng second round of voting para lang masiguro na walang maiiwan na mga kongresista na tinawag. No. Sa ngayon o yung kanina, no, ang nabanggit kasi ang 250 congressmen ang present dito sa May plenary voting at inaasahan natin na sa numero na yon maglalaro yung resulta ng botohan sa impeachment complaint. Tony at Peter?
1: Tama ba? 215? 50? Tama ba yung sabi mo, Pam?
9: 250,
1: yung nag-roll call kanina sa simula, no?
9: Yes, correct.
1: So, yung target lang naman talaga, mga kapamilya, 106, di ba? Or one-third nga po ng kabuuan ng kamera. Mm-hmm. Ang unang tansya nga, no, mga ibang kongresista, higit pa sa 200 daw ang makukuha nila. Pero hindi natin masabi ngayon kung dahil sa naging palitan ng liderato sa Senado, kung makaka-apekto nga ba ito sa bilang na ina-expect nila. So ngayon, anong letter na tayo, Pam? Naririnig mo ba sa congressman?
9: Teka, papasok lamang tayo ng saglit. Mukha nang sa second round na kasi tinatawag na ang mga last name ng Duterte.
4: Okay.
9: Okay. Patuloy pa rin, no, habang hinihintay natin yung botohan, Peter at Tony, no, maidagdag ko lamang yung mga nauna ng congressmen na nag-express nung kanilang comment or reaction doon sa change of leadership, no. Kanina nag-follow up kasi kami kay Representative Terry Ridon kumaka-apekto nga ba itong botohan sa impeachment court. Ang sinabi niya Congressman Terry Ridon ay ang sinasabi niya naman na sa tingin niya ay mahalagang magbukas muna, no, bilang Senate Impeachment Court. Mm-hmm. Tanggapin yung articles of impeachment at makapaglatag ng ebidensya. Kanina naman din, no, sa kanyang official Facebook page, no, medyo maikli lamang pero may bigat yung naging komento ni ML Party Representative Laila De Lima. Ang sinabi lamang niya, no, na matindi daw yung naging timing nitong change of leadership at taong bayan na ang huhusga. Peter Atuni?
4: Eh, kanina, Tony, tama, no, ha? Sa unang kalumpati ni new Senate President Alan Peter Cayetano, eh, wala daw kinalaman itong impeachment sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Pero, balik tayo sa House of Representatives, dito sa Kamara, Pam, wala bang ugong-ugong na baka mag-attempt din silang magpalit ng liderato dyan?
9: Sa ngayon, Peter, no, wala pa tayong nababalitaan tungkol dyan. Wala rin pa tayong kumbaga naririnig na balita, no, dahil talagang ang pinag-uusapan o talagang focus dito ay kung ilan talaga o yung resulta ng botohan doon sa impeachment. Sa ngayon, I stand corrected, no, first round pa lamang ito at nasa letter F or G yung tinatawag na mga pangalan ng Kongresista Peter Atuni.
4: Oh, just to be sure, pag tinawag yung pangalan, anong may sasabihin ba yung tinawag na pangalan na, ng Kongresista?
9: Kapag tinawag yung pangalan Peter Atuni, no, pwede silang on mic or hindi kasi tinitake note naman niya ng secretariat. Pero meron din mga congressmen and women na magma-mic at sasabihin nga kung pabor o hindi at ipapaliwanag yung kanilang boto pagkatapos ng botohan.
1: Ano lang naman yun, aye or nay, di ba, Pam?
9: Pabor or hindi. At kung may explanation sila, ay pagkatapos ng resulta ng botohan ay isa-isa na yan na magpapaliwanag kung bakit ang boto nila ay naging pabor o hindi doon sa impeachment.
1: Sige, so
4: mukhang mabilis lang, ha? Tony, Pam, mukhang hindi yung inaasahan natin na baka abutin ng alas 12 ng hating gabi ito. Ano ang tingin mo, Pam?
9: Ang sinabi nga sa amin kanina mo alas 7 o alas 8 ng gabi, pero sana naman ay mapaaga doon sa oras na sinasabi na matapos nga itong botohan and the explanation of vote.
1: Well, hindi na rin masabi kung merong iba na gustong tumayo pa at medyo mahaba-haba yung kanilang pagpapaliwanag. So, tingnan natin, no, kung aabot nga tayo ng alas 7 o higit pa dito sa botohan ng Kamara. Sige, so ano, balikan pa natin si, ano?
4: Balikan ko lang yung, ano, yung parang security issue sa Senado, ano? Pero gusto kong malaman, Pam, diyan sa Kamara, meron bang abnormal number of security personnel or additional security force na ipinapatupad ngayon?
9: Sa ngayon, wala pa naman ako nakikita, no? Although meron lang akong, kumbaga, nakita na mabilisan lamang, no, na mga naka-police uniform, no, napaakyat doon sa second floor. Pero again, hindi ko pa malaman kung para saan ito or kung normal lang ba ito na may ganitong kumbaga bilang ng security dito sa may camera.
1: Right. Sige, Pam, bantay ka muna, ha, at abangan mo kung ano maging resulta nitong nominal voting. Samantala, alamin natin muli kung ano na mga kaganapan sa Senado. Dahil siyempre nakita nyo naman po mga kapamilya kanina, no? Kung inyo pong nasubaybayan ay yung botohan para patalsikin nga si Senate President Tito Soto at ipalit sa kanya si Senator Alan Peter Cayetano. Gayon din si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ay napalitan na ni Senator Loren Legarda. Itong pinapakita natin ngayon, ito ba ay live feed from the Senate? Tama ba, Mission Control? Nakatayo ata si Senator Bato de la Rosa, si Senate President Pro Tempore Loren Legarda, at sino pa yung isang nakikita mo ba, Peter? Mas maganda ata salamin mo kaysa sa akin.
4: Para akong nanonood ng game, eh. Pero nasa linya natin ngayon si Robert, tama ba? Robert, nandiyan ka ba?
1: Tawagan mo na
4: siguro. Pa. Robert, muna natin. Wala pa. Okay.
1: Kanina, ang kwento nga ni Radyo Patrol Robert Mano, nakababa yung roll-up shutters ba nung yes. Senado at wala munang pinapalabas doon mismo sa gusali. Yung mismong mga ahente ng NBI, kung nandyan pa nga sa loob, kasama si dating Senador Sonny Trillanes, ay tila hindi pa rin sila nakakalabas mismo ng Senate building. No? Dahil ang sinasabi po ni dating Senador Trillanes, hawak na niya, umano, ang ICC warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa. Wala pa ho kaming sariling kopya, mga kapamilya. Si Senador, dating Senador Sonny Trillanes lang po nagsasabi. Ang sinabi kasi, Peter, kahapon ng ICC, there is no public warrant of arrest.
10: Correct.
1: Clarification lang yon na hindi ito public dahil sinisekreto nila.
4: That's right. Kung, pero ang sinabi ni Senator Sonny Trillanes kanina, public na yan.
1: Public na. Pwede na makita daw sa ICC.
4: Although, chinyak natin, Tony, sa ICC Facebook page, thus far,
1: so far,
4: wala pa ang confirmation. Na. Ngayon daw, ang nangyayari sa Senado, kausap ni Senator Aimee Marcos at Senator Loren Legarda, si Bato De La Rosa, no, na biglang nagpakita from out of nowhere.
1: After 6 months, mga ganun.
4: So, alam mo na na kung nagpakita siya, there must be something happening. At yun na nga po sure ang enough. Nangyari. Apo, dahil sa nagkaroon pa ng ng konting scuffle. Dahil ikinumplain niya na hinarangan siya ng NBI. Ang tanong, bakit nandoon ang mga NBI agents kasama na si Chief Director Matibag?
1: Wala pa ho kaming contact mismo kay NBI Director Matibag. Parang siguro diretsahan na natin malaman sa kanya ano po ang pakay nila. Kung bakit nga sila tumungo dyan sa Senado today. Pero si dating Senador Trillanes na mismo ang nagbigay ng abiso na nadudun daw sila or mismong siya, si dating Senador Trillanes, dahil kung maalala nga natin mga kapamilya, hinamon siya na ni Senador Bato De La Rosa na samahan siya na ihatid siya sa ICC. Pero yun nga po, no, ang malalaman natin kung maisisilbi nga ba kung may warrant para kay Senador Bato De La Rosa. At ito, no, alamin natin mula kay Radyo Patrol Steve Rush, ano ba ang magiging pahayag ni Senador Bato De La Rosa tungkol doon sa tangka umano na siya ay ipa-aresto. Steve!
11: Sa Tony at Peter, magandang hapon. Agarang ang humingi ng proteksyon sa Court Suprema si Senador Ronald Bato De La Rosa laban sa posibleng pag-aresto at umano'y pagsuko sa International Criminal Court o ICC nang walang warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Sa inyayin mo ng urgent manifestation with omnibus motion sa Court Suprema, iginit ang kampo ni De La Rosa na walang legal na basehan ng anumang pag-aresto gamit ang sinasabing ICC warrant, Interpol Red Notice o diffusion kung walang warrant na inilabas ang hukom sa Pilipinas. Ayon pa sa kampo ng Senador, nakababahala umano ang magkakasunod na hakbang ng gobyerno kabilang ang pagbuo ng DILG Task Force, pagpapadala ng CIDG ng sampina na nagpapadalo kay De La Rosa sa kamprame at posibilidad ng pagpapatupad ng international arrest mechanism. Ayon pa sa kampo ng Senador, hindi maaaring gamitin ng sampina bilang paraan para dalhin sa kamprame ang isang tao habang hinihintay ang posibleng international warrant or red notice. Dahil dito, muling hiniling ng De La Rosa sa Suprema ang pagpapalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para tigilan ang anumang pag-aresto, detention, turnover, transfer, rendition of surrender laban sa Senador nang walang valid Philippine judicial warrant. Hinihingi nila sa Supreme Court na maglabas ng malinaw na gabay kaugnay ng limitasyon ng pakikipagtulungan executive branch sa mga foreign o international criminal processes. Samantala, inihayag naman ngayon ng DOJ na wala silang impormasyon kung may warrant of arrest ng ICC laban sa Senador. Ayon kasi kay Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez, walang official o verified information tungkol dito at wala pang natanggap o nakita silang kopya ng arrest warrant laban kay Senador De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Steve, pahabol tanong. So kailan final itong petition na ito sa Korte Suprema ni Senator Bato De La Rosa? Was it today? Yesterday? Kailan?
11: Oo, base nga sa ipinost ng abogado ni Senator Bato De La Rosa na si Attorney Israel de Torreon, ipinail nila ito ngayong araw para nga sa posibleng, dahil nga sa ugong-ugong na may warrant of arrest na itong si Senator Bato De La Rosa, Peter.
4: Okay. So ngayong araw lang na ito, ayon kay Attorney Torreon.
11: Oo, urgent kasi nakalagay dito urgent eh. Kaugnay dun sa petition nila para nga kung sakali mang ma-aresto, hinihiling nila na sana agad magpadala ng magbabas sa desisyon ng Supreme Court para agarang ipatigil kung anumang klaseng pag-aresto sa kanyang kliyente, Peter.
4: Oh, okay. Very good. Maraming salamat. Meron ka bang tanong,
1: Steve, itong hinihingi niya na temporary restraining order ay para dun sa ICC arrest warrant. Wala siyang pahayag kung siya ba ay sisipot or tutugon dun sa summons ng CIDG dahil pinapaharap siya sa CIDG, di ba?
11: Base nga sa kopya ng petition, Tony, ang kanyang hinihiling sa Supreme Court, number one, ay talagang hindi dapat ipatupad kung ano man ang sinasabing pag-aresto ng ICC Juan Flores. Number two, lahat ng ginagawa ngayon ng DILG at CIDG, yung subpoena, kaugnay sa kanilang investigasyon, ay hindi dapat ituloy o illegal ayon sa kanila dauli.
1: So saklaw na pala yung kanang petisyon, yung mismong pagpapatawag sa kanya ng CIDG.
11: Oo, dahil nang binabanggit na nakababahala yung gayetong klaseng hakbang ng gobyerno dahil posible daw kasi ipatupad no, yung international arrest mechanism sa pagpamanggitan ng gayetong klaseng hakbang, Tony.
1: Ah, okay. Sige. Alright, so maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz, update. At sa ngayon, pinapakita pa rin po namin sa inyong mga screen, mga kapamilya, ay yun nga pong sitwasyon sa loob ng Senate Session Hall. At sa ngayon po, ano, hindi pa rin po at formal no, nagdadaos ng session. Ito mga senador, habang sila po ay tila nakahadal pa lamang no, sa gitna ng session floor. Ano yung pinalilinaw mo kanina, Peter? Kung ano talaga yung boto?
4: Kanina kasi, ang in-announce natin ay 13 for Cayetano, 9 for Soto, and 2 abstentions. Ano, ha? So, yun ang lumalabas na tamang
1: vote count.
4: So, kanina pong mga 3:25, alas 3:25 ng hapon, para po doon sa mga ngayon lang nagbubukas ng radyo, ng kanilang cellphone, ano po, nagkaroon po ng tinatawag na kudeta sa Senado at napatalsik si Senator Tito Soto na siyang nagsilbing Senate President for some time. Si Alan Peter Cayetano po ay nakakuha ng 13 boto sa kanilang roll call votes. Soto, 9. At ang nag-abstain ay 2. Ang dalawang nag-abstain ay si Zubiri at saka si Cheese Escudero. Kanina pong mga 3:25 yan. Okay. At mga 3:19 dineclare na nga na meron ng bagong Senate President. At the same time, dami pong nangyayari dahil si nagtalumpati din si Bato de la Rosa at gusto niyang i-inquest, ipahuli yung mga NBI agents na nag-prevent sa kanya, nagkaroon pa nga ng tulakan. Na sa, at sinasabi niya na hindi dapat na nandun ng NBI nung ginagawa ng NBI. At gusto sanang pauwiin ni now Senate President Alan Peter Cayetano yung mga NBI palisin. Eh sabi niya, teka muna, sandali, paano kung sila yung mga nag-instigate ng quote-unquote gulo kanina.
1: Okay. Kailangan daw padampot sila mismo, yung NBI. Sila yung nadudon para siya ay pa-aresto dahil may warrant na rin umano, ICC. Pero parang babaligta rin, sila naman ang ipa-aresto dahil wala naman daw sila sa lugar. No? Meron na kumakalat sa social media ngayon, Peter. No? Dahil nga po kanina, humarap si dating Senador Trillanes sa mga media na nandyan sa Senado. At may pinakita siyang papel na yun umano ang ICC Warrant of Arrest para kay Senador Bato de la Rosa. Wala ho tayong sariling kopya pa no? So far, kahit na i-check po natin sa ICC website. Pero dahil nga po, hinarap niya ito sa mga kamera, na-screen grab na. Na-screen grab na eh. So, merong bahagi o yung first page siguro, yung cover page nitong arrest warrant na kumakalat ngayon sa social media. This is for verification pa, no, mga kapamilya.
4: Don't take it as the absolute truth.
1: Hindi
4: okay?
1: pa. Dahil ang, kung ano man yung nakuha sa camera, kung hawak po ito ni Senador Sonny Trillanes, wala pa tayong official confirmation. Pero ang nakatatak dun sa harap o yung cover page nakalagay, secret. Ex parte, only available to the prosecution.
4: Oh.
1: So, yun ang parang label na nakalagay doon sa harap, no? Nung pong supposed arrest warrant. So, kaya nga po, hindi pa natin masabi kung publicly released na rin ba ito. Kasi only available to the prosecution. Ang sabi, kung totoo man itong na-screen grab ng mga kamera. No?
4: Tama,
1: so, alamin natin, siguro maya-maya, kung nadyan pa si Senator Sonny Trillanes, baka mas malinaw na maipakita o ano ba yung naka-imprenta doon sa hawak niyang papel.
4: Opo. Kaya kung kanina nagkakagulo na dahil sa change of leadership at saka yung mga pagre-reklamo ni Senator Bato de la Rosa, lalo pang nagkagulo dahil si Senator Trillanes nagpakita at meron siyang ibinabandera na di umano ay warrant of arrest
1: ano daw,
4: mula sa
1: ano
4: ICC.
1: Ano daw personality ni Trillanes na humarap dyan sa Senado? Only because
4: China-challenge daw siya eh.
1: Hinamon siya dati.
4: Oo. Nung hinamon po siya, kung tama po ang aking recollection, 2024 eh.
1: Yeah, maagaga pa nun. Maagaga pa.
4: Oo. Kaya ngayon, siguro ang sinasabi niya ay, dito na ako ngayon. Hindi naman niya binanggit na dala ko ang NBI. Pero nandun po ang NBI at nandun ang head ng NBI. Yeah. Kaya it makes you wonder ano talaga ang nangyayari. To make it even more confusing, Tony, dapat si IDG yung gano'n eh. Mag-i-issue ng ano, di ba?
1: Supposedly, sila ang manguna kung meron mga utos na no, pa-aresto. Like the last time, nung inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman NBI ang dumampot
4: tama.
1: Sa kanya.
4: Okay, balikan lang natin, Tony. At baka mayroon ng mga developments mula sa House of Representatives. Huwag po natin kalimutan, nangyayari yung plenaryo ngayon
1: botohan.
4: At botohan mismo doon sa impeachment complaint laban kay VP Sara Pamela Vasquez. Nagbabalik, Pam. Anong latest, Pam?
10: Yes, Peter at Tony, sa ngayon, no, hinihintay na lamang natin yung final number, no, kasi kanina nag-second round na, no, hinihintay na lamang natin sa ngayon yung ilan yung total na bumoto ng pabor at hindi. Pero so far, no, kanina yung mga naabutan ko, ang mga nag-abstain, etong sina Representative Audrey Zubiri, si Representative Pepito Alvarez at si Congressman Edgar Erice. Yung mga hindi naman na pumabor, ito yung pumabor, rather, is si Representative Ellie San Fernando na ang naging termino niya kanina ay yes with strong reservations. Even si Representative Toby Tiangco no, ay nag-yes doon sa impeachment at in-expect nga din na ipapaliwanag niya mamaya yung kanyang boto. At ang mga nag-no, syempre ang ina-expect natin si Representative Isidro Ungab, Robert Nazal, at itong si Representative Julius Cesar Vergara. Sa ngayon, no, hinihintay pa din natin yung numero. Sa ngayon to, Peter, hinihintay lamang natin na may magsalita dito ngayon sa audio na doon sa bilang.
4: Sandali. So, meron nang nag-abstain. Of course, merong in favor, merong not in favor, pero walang running tally. In other words, hindi natin alam kung ilan na talaga yung in favor and not in favor. And by the way, Tony, Pam, ano ha? Ang boto ay to convict or not to convict, correct?
1: Hindi pa. Ano pa lang yan? To pass the articles of impeachment.
4: Oo.
1: To the Senate. Oo.
4: Ayun.
10: Kapag ito ay pumabor, ay kumbaga sa ikalawang pagkakataon, ay na-impeach ito si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives.
4: Okay, sa House
10: tapos,
4: of Representatives.
10: Tapos saka pa lamang itatransmit ito sa Senado at Senado ang tatanggap nito at mag-kukunbin nga as a Senate Impeachment Court para doon sa paglilitis.
4: Okay, 106 ang magic number.
1: Mm-hmm.
4: So wala tayong idea talaga.
1: Kung naabot na yun.
10: Sa ngayon hindi pa natin na hinihintay pa rin kasi natin na ngayon no kanina nag-reminder lamang noon na kung ano man yung magiging resulta ay iwasan yung pagpalaktak at yung pag-cheer. Sa ngayon na wala lang tayong monitor pero may audio tayo, hindi lamang natin marinig kung sino yun yung sasalita ngayon dito, Peter at Tony.
4: Okay. So pa
10: ito na Peter.
4: Mapanatili.
10: Okay, 255 voting. Sa ngayon, Tony, ang nakuha nating number ay 256 ang botong pabor sa impeachment. 26 yung hindi pabor at 9 yung nag-abstain. Sa ngayon, hihintayin natin yung kumpletong listahan. Pero ayun nga, dahil 256 no, ay sa ikalawang pagkakataon, ay na-impeach dito sa Kamara o sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte. Peter Atoni?
1: Pakinggan po muna natin yung kaganapan sa loob mismo ng House Plenary.
12: Representative Abante, 6th District Manila is hereby recognized.
13: Thank you, Majority Leader, and thank you, my dear Speaker. Psalms 11:3 says, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Today, the whole of Congress has spoken. This was the statement of one of the most powerful kings Israel ever had, King David. But first of all, Mr. Speaker, my dear colleagues, I would like first to commend the chairman of the Committee on Justice for shepherding with boldness and fairness these impeachment hearings. As we move closer to the impeachment trial, Mr. Speaker, my dear colleagues, this is no longer just about politics. This is about conscience, duty, and the future of our nation. Uulitin ko po, this is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. And I believe this with all my heart, and so do many of my colleagues in this chamber. Our vote today is not a declaration of guilt. It is a declaration that when serious allegations are raised against one of the highest officials of the land, Congress cannot look away. Congress cannot remain silent. Congress must act according to the Constitution and according to conscience. An impeachment ay hindi dapat gawing laro ng politika. This is a constitutional process with consequences not just for today, but for generations to come. The Filipino people deserve a trial that is fair, impartial, and rooted in the rule of law. And now, as the responsibility shifts to the Senate, which will sit as an impeachment court, I ask our countrymen to pray for our senator judges. Pray not for one side or another to win politically, but for truth to prevail. Pray that our senator judges be guided by wisdom, fairness, and integrity. Let us pray that they be swayed by their conscience and guided by the evidence before them, rather than by political pressure from various camps. As it is written in James 5:16, and I quote, confess your faults one to another and pray for one another that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. End of quote. Mr. Speaker, my dear colleagues, I am fully aware that history will judge the decisions we make today. Years from now, my grandchildren will look back at this chapter in our nation's history and ask how their Lolo voted when the country was confronted with different questions about truth, accountability, and justice. I want them to know that their Lolo stood on the side of conscience and conviction. Mr. Speaker, I want them to be proud that I chose to do what I believe was right. Maraming maraming salamat po, Mr. Speaker.
14: Majority Leader.
1: Latest Mr. Speaker, na nangyari sa House of Representatives kung saan nagkaroon ng botohan. At narito po ang naging tally. Yung pong mga in favor of the impeachment, we're talking about the House of Representatives, ay
4: 256, way more than yung unang forecast ng mga 215. Mm-hmm. Okay. Ang not in favor, Tony,
1: Yung bilang na natanggap ko ay 26 against, tapos may 9 abstentions. No?
4: Correct. So, okay. So ang total po nun, yung 256 in favor, at saka 26 not in favor, and 290. Tama ba?
1: Mm-hmm.
4: Oo.
1: Okay. Sa kabuuan kasi, ang membership ngayon ng House ay nasa 318.
4: Okay.
1: No, kabilang na doon yung mga district representatives at saka yung mga party list representatives.
4: Okay. So, anong ibig sabihin yan? Anong significance niyan? So, ang dahil nga nagkabutuhan na, nagbilangan na, effectively,
1: yeah,
4: Vice President Sara Duterte has been impeached.
1: Uh-huh.
4: Again.
1: Uh-huh. And yung mismong mga articles of impeachment na yun nga pong na-consolidate na ay i-transmit na nila dapat sa Senado, no, after this vote. Ang tanong ngayon is gaano kabilis ba nila matatransmit to? Meron kasing timeline na unang ibinigay na kung magkabutuhan na nga today, May 11, baka matransmit na to the Senate maybe May 13, at saka daw yung Senate, under then Senate President Tito Soto, we're planning to already convene by May 14, no? Pero hindi natin alam kung yung ngabong timeline na yon ay masusunod pa given yung mga pagpapalit sa liderato po ngayon sa Senado.
4: So, yung pong definition ngayon ng forthwith,
1: yes,
4: baka magbago.
1: Well, according to the Supreme Court, it's within a reasonable period of time.
4: Yes.
1: Dahil yun po ang kanilang inilabas na ruling, no? And what is reasonable to you and me, Peter, is not
4: maybe unreasonable
1: what is reasonable to the senators na hindi natin masabi.
4: Pero mga kapamilya, kaserbisyo, nagsimula po ito ng mga alas tres. Kami natapos kanina, Tony, ng alas tres. Wala pang nangyayari kundi yung mga seremonya sa pagbubukas ng plenary session ng House of Representatives. Yeah. At mga alas tres 12 po nung nagkaroon ng ugong-ugong at napatunayan nga na meron ng nangyayaring kudeta sa Senado. Okay, so where are we as far as the Senate is concerned? Nagpalit na po ng liderato at nagpapalit na rin ng mga committee chairmanship. Ayan. So, ibig sabihin yan, pag gising natin bukas, we are waking up to a very different Senate officialdom. Ayan. Okay. So, in the meantime, nandun po si Robert Mano sa Senado. Ito po yung pagpapatuloy ng ating DZMM special coverage.
14: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
4: Ang isa pong sumindak sa ating lahat ay ang pahayag ni Senator Trillanes. Ang sinasabi po sa report ay may arrest warrant na daw ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Iyan po ay ayon kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ano, ha? Sa isang ambush interview po kanina na na-cover din natin, kinumpirma ni Sonny Trillanes na may hawak siyang arrest warrant para kay De La Rosa. At siya ay nasa Senado.
1: Yeah.
4: Para samahan ang aaresto sa senador.
1: Yan. Peter, pasok natin ng magiging panauhin na sa Zoom na ata siya ngayon. Si Bicol Saro, Party List Representative. Sige. Yan. Masyadong ganado yung ating takakuha ng order. Okay. Kasi yung naka-headset ngayon dito, nakatagakuha ng order ng fries. Ano ba order mo, Peter? Ha? May gusto ka ba? Taga-order ng fries siya eh.
4: Siya, anyway. Tinanong niya ako kasi.
1: Ano ba yan?
4: Coffee? Sabi ko, cash na lang, dear.
1: Sige. Pero isa munang pagwawasto din, ano, bago tayo tumuloy. Si yung boto, ayan, 255 in the affirmative.
4: Correct.
1: 26 in the negative. At may abstention po na siyam. No?
4: So, yan po. Siyam plus 256 equals 265.
1: Yeah.
4: I'm sorry, 255 pala. Hindi
1: 255, hindi 256. Okay. Eh.
4: So 264. So 264 plus yung disagree na 26 equals 290. So tama
1: yung
4: po yun.
1: Yung naging botohan kanina. No? Out of 318 members of the 20th Congress.
4: Okay.
1: Sige.
4: So kumbaga, kung ano yung forecast, nahigitan pa yung forecast ng Papa Bor sa impeachment ni Sara Duterte sa plenaryo. Hindi na po Committee on Justice ang pinag-uusapan dito. It's the whole H-O-R. Ano po? At maya-maya, makakausap natin si Representative Terry Ridon at malaman natin kung ano ang mga binabalak pa. I mean, sabi nga nila, it's all over but the shouting, at least for the House of Representatives. Ano? Okay, eto na siya. Ang ating House Committee on Justice at Bicol Saro Party List Chairperson, House Committee on Public Accounts, si Representative Terry Ridon will join us. Congressman,

0: gasto. So, wala naman pong malaking epekto po ito pong pagpapalit ng liderato ng Senado. But this is something, again, to be clear, na ginagalang po natin. Mm-mm. Ito po ay sarili po nilang proseso at tatatalima po kami doon sa mga pagpapasya ng bagong liderato.
1: Konteri, ang nangyari ngayon ay yung dating minority sa Senado ay siya na ngayong majority. Ano po? Paano po ang mangyayari ngayon? I mean, are you hoping na magiging precious at seryoso pa rin yung pagtalakay ng Senado sa inyong itatransmit na impeachment complaints laban kay VP Sara?
0: Ang kumpleto naman ho natin, wala naman din ho nagbago sa komposisyon ng Senado. At yung liderato lang naman po yung nagbago. No? So, mataas po yung kumpiyansa at pagtitiwala ho natin doon sa mga senador po natin na talaga titignan ho nila yung lahat po ng aspeto ng ebidensya na ilalatag po ng Kongreso at syempre yung depensa naman na ilalatag din po ng atin pong pangalawang Pangulo para makapagpasya ho sila on the basis of the evidence and on the basis of their conscience.
1: Where do we go from here pagkatapos nga po nung botohan sa plenaryo? Ano po ang mangyayari up to that time na itatransmit na po sa Senado yung articles of impeachment?
0: We will see po if we can transmit today to the Senate. Pero most definitely we will transmit within the week, no? Yun po yung una. Pangalawa, we will have to elect po the panel of prosecutors, no? Mm-hmm. 11 person po ito will represent the House side in the impeachment trial.
2: Mm. Kanina pala, Kong Terry, binanggit na rin ata ni Senator Robin Padilla na hindi na niya itutuloy yung balak na tutulan o harangin yung pag-convene ang Senate as an impeachment court. Dahil nga lang kasi siguro nagpalit na rin ng liderato sa Senado, parang indikasyon ba yon na yung pag-atras niya sa kanyang balak na harangin yung pag-convene ng impeachment court ay senyales na tutal, iba na yung may hawak sa mayoriya ngayon sa Senado, wala na silang kaba na mako-convict si Vice President Duterte?
0: Well, that is a bit premature, no, to make that analysis at this point. Pero what I had previously stated, I think yung pong impeachment trial is a constitutional duty. And the impeachment proceedings, also for the House, it is a constitutional duty. So hopefully ho, that the Senate under the new leadership will convene the Senate impeachment court in the soonest time as well and forthwith as well, no? So hopefully po within the week or within the next week po ay the new Senate leadership po will take in the articles of impeachment and convene the Senate impeachment court.
1: May talumpati si Congressman Paolo Marcoleta kanina. What was the whole point of that speech, Kong Terry? I mean, parang may sinasabi siyang hindi kompleto yung naging proseso ng ng Committee on Justice?
0: Well, hindi ko din ho masyado naintindihan actually. Yung pong batayan ng kanya pong mga binabanggit. Although, I think these are things that had already been responded to previously, particularly for example, yung pong mga due process requirements, no? In each and every document, in each and every stage of the proceedings, well informed po ang atin pong pangalawang Pangulo, and it needs to be stated for the record that she had waived all aspects of it, no? Hindi siya nagpakita in the course of the proceedings, no? So we will respect that, and if she will appear in the Senate impeachment trial, eh doon na lang po siguro magtutuos po ng mga ebidensya at depensa.
1: Okay, so one last question from me, Kong Terry, ano, ha? So with the change of leadership sa Senate, meron bang tradisyon na pag ikaw ay magta-transmit ng impeachment or whatever it is that you have to transmit sa Senado, wala po kayong mga preliminary meetings or coordination?
0: At the moment, no, I will have to check po with the Secretary General. Pero I think, syempre, as soon as the vote and the election of prosecutors had finished, no, I'm quite certain po yung SecGen of both houses will coordinate po on the manner and when the articles of impeachment will be transmitted po to the Senate.
1: Okay, and we shall await the next step. Kong Terry, maraming salamat. Ha. Alam ko na meron pang mga nangyayari dyan and you have to go and concentrate on those things. We'll talk to you again soon.
0: Maraming salamat. Maganda hapon.
1: Congressman Terry Ridon. At meron po tayong report coming in mula sa Radyo Patrol. Sitwasyon sa labas ng Senado na tinatanong natin kanina. Bert Dizon is on the line. Bert, go ahead please.
3: Ito ay nandito ngayon si SPD Director na si Police Colonel Gen Oliver Cinco. No, hindi pa natin alam kung ano yung pake niya rito sa labas ng gate ng Senado. Pero kanina nakita natin yung mga kasama niyang mga tauhan ay tinapu-pull out yung mga sasakyan dito sa kahabaan ng Senate. No, kanina din, mga 5:07 ng hapon ay biglang lumitaw dito sa labas ng Senado si NBI Director Attorney Melvin Matibag. At kanina nung gusto natin siyang tanungin kung ano ang kanyang pakay, at tinatanong din natin yung confirmation kung meron nga ba talaga ng ICC arrest warrant na hawak yung mga NBI, tauhan ng NBI doon sa lobby. Hindi siya sumagot. Ang sabi lang siya sa atin kanina ay nandito siya para tignan yung sitwasyon doon sa loob ng Senado. Pero kanina ay hindi siya pinapasok ng mga security dito sa labas ng ng Senate at humihingi pa ng clearance mula doon sa nakakataas dito sa Senado para bigyan ng clearance at makapasok nga ito si Attorney Melvin Matibag. Sa mga sandaling ito ay wala na rito sa labas ng premises si Director Matibag at hindi natin alam kung ano ang kanyang pakay. Sabi lang niya sa atin kanina, titignan lang daw niya yung development doon na nangyayari sa loob ng Senado. Kasi kanina, napabalita kanina, Peter, baga kanina nga mga hapon, mayroon na nga presensya ng NBI doon sa loob ng Senado. At ang naririnig na natin ay mayroong nagtangkang iserve yung arrest warrant kaya Senator Bato de la Rosa. Pero hindi ito nag-materialize, tumanggi si Senator Bato de la Rosa. At yun nga yung pinag-ugatan kung bakit nagagalaiti kanina si Senator Bato, Peter.
1: Okay, Bert, linawin natin, ano yung grupo na dumating dyan at bakit pinapa-pull out yung mga sasakyan dyan gaya ng iyong nabanggit?
3: Nung kanina ay lumabas nga kasi si Police Colonel, yung District Director ng Southern Police District, no, si Police Colonel Glenn Oliver Cinco. At kanina ay nakita natin siya dito. Actually, kakabababa lang niya ngayon at wala na siya dito sa may sa ground.
1: Okay.
3: Ang sabi niya sa atin kanina, yung mga tauhan kasi niya ay pinapaalis na yung mga sasakyan. Kasi itong labas ngayon ng Senado ay punong-puno na ng mga sasakyan, yung ating mga kasamaan sa media na nag-cover. At yung ibang mga van. Kanina kasi may nakita din tayong mga sasakyan mula sa NBI na nandito. Pero hindi natin alam kung sino yung mga sakay na yun, kung mga ahente ba yon o kasama ba yon sa mga kasama ni Attorney Melvin kanina. Pero as far as now, Peter, itong kahabaan ng labas ng Senado, medyo marami ng mga sasakyan. At yun nga yung kaninang ginawa ng mga tauhan ni Colonel Cinco na paalisin itong mga sasakyan dahil hindi naman nagkakos ang traffic. Pero hindi natin alam, baka meron, kinoconfirm din natin sa kanya kanina nung lumabas siya, kung meron bang natanggap o meron bang instruction from the higher up kung ano yung pakay nila rito sa labas. Tinatanong din natin kanina kung nandito ba sila sa labas to implement any security measures dahil nga dito sa loob ng Senado yung mga nangyayaling development sa loob ng Senado, pero hindi siya sa atin sumagot. At meron siya kanina, i-intervene sana natin, pero meron siyang kausap sa telepono at ang sabi niya magpapa-unlock siya ng panayam maya-maya lamang. So di natin alam kung ano ba ang pakay ng District Director ng Southern Police District dito sa labas ng Senado, Peter.
1: May kasama ba District Director na ilang mga pulis o meron bang contingent ng CIDG dyan? Bigyan mo kami ng detalye, Bert.
3: Police Colonel, no, ni Director kanina, ay yung kanyang mga contingent mula sa SPD. Yung presensya ng iba't ibang unit ng PNPA, wala pa tayong nakikita rito ang presensya katulad ng CIDG. Wala tayong nakikita ng presensya ng CIDG. Ang nakita lang natin kanina, si Director Cinco at yung kanyang contingent na mga kasama niya. Na ito nga, actually, dito sa Tawed ng Jokno Boulevard, no, makikita natin may mga nakapreso ng mga pulis. So, may mga nakapreso ng mga ilan-ilan ng mga pulis. Actually, wala naman silang ginagawa. At meron din tayong mga nakita rito. Ito, may mga nakatayong tropa mula sa SWAT.
1: Uh-huh.
3: Pero dadalawa lang naman ito. Ah, actually, isang ano sila, isang mobile sila ng mga SWAT. Ito, nakatayo sila. May mga hawak na barrel. At yung may iba din tayong mga nakikita from MMDA, andito din, nagmamando ng trapiko. So far, medyo mahigpit din yung pinatutupad dito na siguridad sa Senado, Peter, kasi nga naka-lockdown yung Senado ngayon at walang pinapayagang makapasok at makalabas doon sa loob ng Senado.
2: So, ibig sabihin nun, Bert, habang kayo ay nakabantay dyan sa labas, hindi niya rin pa rin naaanigan na si dating Senador Sonny Tulianes. Mukhang hindi pa rin siya lumalabas, no?
3: Tama ka dyan, Tony, no? Hindi pa natin naaanina si dating Senador Antonio Trillanes dito sa labas ng Senado. Ang tanging nakikita lang natin dito, itong mga law enforcement,
2: si Director Matibang,
3: Colonel Cinco from SPD.
2: Yeah.
3: Sila pa lang yung mga nandito sa labas. Mamaya, bibigyan namin kayo ng latest update dito kung ano yung mga development dito sa labas ng Senado. Actually, itong gate ng Senado ngayon, kung makikita nyo lang sa ating mga ibinigay na mga materials, yung gate ng Senado ay may barbed wire na nakalagay.
2: Ganun. Naglatag sila ng barbed wire?
3: Wow. Itinikit nila dun sa gate ng gate ng Senado. Hindi lang natin alam kung anong purpose ito kasi nagko-cover naman tayo paminsan-minsan dito sa Senado at pag mga ordinaryong araw, wala naman itong ganitong barbed wire na nakalagay, nakatali dito sa loob ng gate ng Senado. So, siguro ito din yung kanilang paghahanda in case na may mga dumating ditong mga iba't ibang grupo.
2: Yes.
3: Antabayan na natin, Tony, kung ano yung mga development mamaya.
2: Sige. Alright.
1: Maraming salamat. Bert Dizon reporting live mula sa labas ng Senado.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
5: VP Sara impeaches the DZMM live coverage.
1: Patuloy po ang ating live coverage at ako'y liliban na muna sina Tony Velasquez at Rick Calazo ang siyang mag-uulat sa inyo ng pinaka-latest at dami-dami nang nangyari at marami pa, mukhang marami pang mangyayari. Kagaya ng yung hawak namin ngayon, hindi pa na-vet ito pero mukhang umiikot na sa social media, Tony. Ano?
2: Yeah. Ito ay yung warrant of arrest na inilabas umano ng International Criminal Court para kay Senador Bato de la Rosa na ang petsa ay yung unang page nakalagay November 6, 2025. Subalit yung ikalawang pahing na merong petsa na November 7. So baka kasi yung November 6 ay yun yung pagpasya nung pre-trial chamber na meron ngang grounds to issue a warrant of arrest.
1: Mm-hmm.
2: At yung isang na may petsa na November 7, yun yung actual arrest warrant na hawak-hawak umano ni dating Senador Sonny Trillanes.
1: Kung totoo man ito, medyo mapagtatagni-tagni ninyo yung na November din na wala bigla si Senator Bato de la Rosa.
2: Yes.
1: Dahil nga, nag-announce
2: si Ombudsman, Boying Remulla.
1: Boying Remulla na meron na siyang nakita na kopya ng warrant of arrest. Whether this is true or not, legitimate or not, malalaman natin yan in due time.
2: Correct.
1: Dito lang po kayo sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama na rin po ang The Filipino Channel together with DZMM Digital. Nasa YouTube po kami at lahat ng social media practically. So, magpapatuloy po ang special coverage na ito ng DZMM. Buong araw, buong gabi.
5: VP Sound Impeaches the DZMM live coverage.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So, pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery, tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino, kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM Teleradyo sa ang daming nangyayari. Hindi na po natin alam kung ano ba ang ating unang ifo-focus. Ang nangyayari nga bang impeachment hearing sa lower house kung saan nagkaroon na nga po ng final vote of more than 250 congressmen voting na dalhin na nga sa Senado ang impeachment trial ng Vice Presidente. Isa pang malaking pasabog na nangyari ay ang biglang pagpapalit ng liderato ng Senador right when sinabi ng bagong Senate President na wala namang plans of having a change in the Senate leadership. So, eto, tapos meron pa tayong tinitignan na ICC arrest warrant na hawak ni dating Senator Sonny Trillanes para nga po kay now Senator Bato de la Rosa. So we are looking at so many news items, issues na sabay-sabay ngang pumuputong ngayon. Partner, ikaw ba ay nakahinga na? Nakainom ka na ng tubig? O kahit pa paano?
1: Nakahinga o nakapagbuntong hininga?
0: Malalim na buntong hininga.
1: Kuminsan, mapapabuntong hininga po tayo mga kapamilya. No? Dahil na may mga bagay na hindi nga natin mawari, di ba, kung bakit nagkaganon. Like for example, yung dagli ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Marami ho kasi sa mga kapamilya natin, mga nagre-react na rin ho sa social media na tila ang basa nila dito ay mananaig yung mga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte kapag nagkaroon ng impeachment trial at siguradong hindi na bibigyan ng halaga yung anumang ebidensya ang ipapasa sa kanila ng House Justice Committee o ng plenaryo ng Kamara.
0: Yun nga ang yun ang basa,
1: yun ang basa
0: no, ng mga tao. But of course we are always giving them the benefit of the doubt, partner.
1: Okay. The doubt, benefit of the
0: doubt. Benefit of the doubt, okay. Na gagamitin pa rin natin ang spirit of impartiality, 'di ba? Sa paglilitis nga kung darating nga tayo diyan. Pero in a vote of 13 to 9 nakita natin no na overthrow ang dating Senate President Tito Soto who has been very vocal on saying na gusto niya ituloy agad forthwith i-convene forthwith ang Senate impeachment court.
1: Wala pa naman din tayong naririnig na walang balak si bagong halal na Senate President Alan Peter Quijano na wag ngang pansinin no yung articles of impeachment at hindi naman niya sinasabing hindi sila magko-convene as an impeachment court.
0: Yes,
1: no?
0: Oo, wala din naman. But there are those who are saying also na hindi naman mawawala sa ating kamulatan, tama ba yung pagkakagamit ko, na alam naman natin he is also an ally of the Dutertes. And those who voted, voted for him. Huwag na natin bigyan ng kulay yung nangyaring botohan kanina.
1: Sige, basta ang malinaw dyan, sa House, malaking bilang nga po yung bumoto para aprubahan yung House Justice Committee report para ituloy na, no, na ipasa sa Senado yung Articles of Impeachment. Wala na namang sigurong question na sumunod nga sa tamang proseso. Although, siyempre, ang binasabi po lagi ng panig naman ng Vice Presidente na hindi daw tugma sa due process yung ginawa daw ng House Justice Committee. Kung inyo po maalala, mga kapamilya, wala po sa bansa ngayon si Vice Presidente Sara Duterte dahil siya nga po ay
0: napagbigyan.
1: Nasa Netherlands noong mga ilang araw pong nakalipas. Subalit meron pa siyang ibang mga bansa na bibisitahin. Siya po ay nakatakda at ang bumalik sa Pilipinas ng 14 ng Mayo, no? So it's likely na kapag balik niya, baka yun yung panahon na magko-convene na yung Senado as an impeachment court. Wala naman pong kasiguruhan kung siya po mismo ay dadalo o haharap sa mismong impeachment trial niya. Hindi naman daw kasi ata kinakailangan mismo no, na siya ay humarap. Basta ang importante, kung ma-transmit na nga po sa Senado yung Articles of Impeachment, either tomorrow, di ba, Tuesday, May 12, ay maari daw, ang sabi po sa unang tansya, nung mga dating liderato ng Senado, partner, no? May I emphasize na yung dating,
0: yung dating liderato, yes.
1: Na maaring makapag-convene na sila by the earliest sa May 14, which is Thursday. Mm-hmm. Thursday, tama ba?
0: Hindi ko alam kung ano.
1: Thursday
0: let's see. Oh, sige, but so yun nga, ang daming mga pasabog, partner. Di mo nga alam kung these are planned orchestrations, no? Or machination, galawan na ba ito? Machinations na ba ito ng ilang mga grupo? Because we've been seeing na mukhang on the lower house talaga on the past few weeks, yun na yung nakikita ng mga tao na mukhang magkakaroon ng conviction on the lower house, no? And we saw that happening now. So, ngayon, the ball is in the court na ng Senado. Ano mangyayari dyan?
1: Surely. No? And sa kabila ng lahat ng ito, syempre, inaasahan natin na nagmamatsyag din yung mga nandoon sa may bandang Ilog Pasig. No? You know what I mean, partner? No? Sa bandang Ilog
0: Let's
1: Pasig,
0: say I don't know.
1: Yung malaking building doon na kulay puti na nasa gilid po ng Ilog Pasig. Eh, nakaabang doon syempre yung mga nasa palasyo ng Malacanang. Alamin natin ngayon, mula po sa ating Radyo Patrol, kung meron na bang komento ang Malacanang, kaugnay po ng botohan sa House of Representatives, yung pagpapalit po ng liderato sa Senado. Nasa linya po na ating telepono si Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
2: Magandang hapon, Tony at Rica. Tipid ang naging komento ng Malacanang sa balita kanina tungkol sa pagbabago ng liderato dyan sa Senado. Sa inilabas na komento ni Palace Undersecretary Claire Castro, ang kanyang sinabi, "The Senate has decided on its own leadership." Napakatipid na naging sagot ng Malacanang nang tanongin natin kung ano ang reaksyon ng palasyo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Kaugnay naman sa muling pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara, wala pa rin nga binabanggit sa atin na komento o reaksyon ang Malacanang. Actually, Tony at Rica, sa mga sandaling ito, normally, bandang alas 5 ng hapon ay wala na mga tao dito sa Malacanang. Nagsisuwian na yung mga tao. Pero as of 5:42 ng hapon, ay nakatanggap tayo ng impormasyon na narito pa sa press building sina Communications Secretary Dave Gomez at si Communications Undersecretary Claire Castro. Kaya wala din munang galawan yung mga miyembro ng media dito at tagaabang kung sakaling makuna natin sila ng reaksyon mismo dito sa nangyari sa Senado pati na rin sa Kamara.
1: At ang official activities ni Pangulong Marcos Jr. today, Christian, yung pagharap nila ni Paraguay President, no? Yun lang naman ang actually activity niya today.
2: Yes, Tony, nung umaga, si Pangulo Marcos ay humarap siya kay Paraguay President Santiago Palacios. At ngayong hapon, kasabay noong pagbabago ng liderato sa Senado at impeachment dyan sa Kamara, bandang alas 3 din ng hapon, ay nagpunta sa The Medical City si Pangulong Marcos para naman inspeksyonin yung bagong pasilidad ng PhilHealth. So habang nangyayari yung drama dyan sa Senado at Kamara, naging abala si Pangulong Marcos kanina sa pag-iinspeksyon doon sa bagong pasilidad ng PhilHealth sa Medical City. Base doon sa mga impormasyon ng mga pulled reporters na nag-cover dyan sa Pasig, hindi rin nagbigay ng pagkakataon ang presidente na magpa-ambush interview. Kaya sa mga sandaling ito ay naghihintay pa rin tayo ng mismong statement o reaction mula sa Malacanang. Una, dyan sa pagbabago ng liderato sa Senado. Pangalawa, yung impeachment muli kay VP Sara dyan sa Kamara. At pangatlo, yung iniulat ni dating Senador Trillanes na meron na ngang arrest warrant ang ICC kay Senator Ronald De La Rosa.
1: Ayan, sige. So, dahil hindi pa umuuwi yung mga opisyal ng PCO, si Radyo Patrol Christian Yusores ay magka-camping muna dyan sa labas ng tanggapan, no, ng PCO. Nasaan nga building itong PCO ngayon? Nasa New Executive Building?
2: Yes, yes, Tony, dito sa New Executive Building.
1: Yeah.
2: Kanina may mga nakausap kasi sa yung staff at sila ang nag-confirm sa atin na hindi pa nga daw bumababa sa kanilang mga opisina, sila Sec Babe at si Yusik Clear.
1: Yes.
2: Kanina sumilip din sa atin yung isa sa mga staff ni Yusik Clear. Although tipid silang magbanggit kung nasa opisina pa nga ba si Yusik Castro, pero ngayon wala mo nang umaalis dito sa amin.
1: Yes.
2: At tagaantay nga kung sakaling bumaba sila mamaya, makapagbigay lamang ng statement doon sa mahalagang development ng mga balita ngayong araw.
1: Alam mo, buti pa nung itong ngayong nagko-cover itong mga Malacanang Press Corps, pwede na silang magpa-deliver.
0: Oo.
1: Pero nung panahon namin, alam mo, tirik mata namin nun dahil nakakahintay. Wala kami mabilhan eh. Kaya buti na lang. Fortunately, the e-commerce industry
0: is thriving now.
1: Has
0: Thank
1: made it
0: so
1: possible
0: much.
1: For the Malacanang Press Corps to survive itong mga stakeout na tinatawag.
2: May mga ano naman eh, may mga peaceful pa rin naman dito sa gilid, Tony. So, kung sakaling abutin hanggang mamaya, pwede rin lumabas at tumusok sa
1: peaceful.
2: Gilid.
1: Dati nung panahon namin, banana queue eh.
0: Maselfie naman daw.
1: May potassium eh.
0: Pangmatagalang tayuan.
1: Yes,
0: Christian, abangan pa namin yung susunod mong mga report.
1: Balikan na namin. Salamat.
2: Alright. Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores, sa ating Radyo Patrol na nakaantabay pa rin po sa Palasyo ng Malacanang. Makakausap po natin, nasa linya po natin, telepono, dating Senate President Frank Rilon. Sen, magandang gabi po, Tony Enrica.
3: Hello?
1: Yes.
0: Hi, Senator Frank.
1: Tony,
0: good afternoon
1: Tony Enrica po ito.
3: Yes, good afternoon. Magandang hapon po.
1: Mm-mm. kayo po ba ay busy po with other things or nakapagsubaybay ba kayo sa kaganapan sa Senado today?
3: Napapanood ko po sa YouTube.
1: Yes. And your reaction to the leadership change?
3: Tradition sa Senado ay hindi po si deserve yung warrant of arrest in the Senate premises. Yun po, hindi batas kung hindi tradisyon. Wala pong reglamento na nagsasabi hindi po pwedeng iserve ang warrant sa Senate President. Ngunit, ilang beses nakaraan ng ganun ang sitwasyon, kortesiya sa Senado, hindi siniserve yung warrant sa Senado.
1: Okay. At kung maaari mang iserve ito, dapat hintayin nila na yung sitting senator should vacate or leave the premises muna bago siya silbihan ng warrant. Ganun ho ba?
3: Hindi. Basta wala sa premises ng Senado, ay pwedeng iserve ang warrant. Nangyari na po yan noong isinerve namin ang warrant kay Senator Juan Ponce Enrile dahil sa rebellion complex.
1: Yeah.
3: Nangyari na po yan noong sinerve ang warrant kay Laila de Lima, inintay po doon sa bahay niya.
1: Mm-hmm.
3: Yung kay Trillanes, ganun din. So, lahat po consistent yan as a matter of courtesy. Hindi po naman pinahuli ang isang sitting senator sa loob ng premises ng Senado.
1: Ngayon, si Senator Bato de la Rosa can ask the Senate to give him protection para kanlungin para hindi po siya arestuhin ng NBI.
3: Well, kung yung premises ng Senado po kontrolado ng Senate President, kaya po nasa Senate President po yan, kung papayagan niyang manatili si Bato sa loob ng Senado at ang tradisyon na hindi sineserve ang warrant sa Senado ay kilalanin. Of course, sasabihin na bakit above the law ba ang mga senador.
1: Mm-hmm.
3: But that is a debatable point because sa ngayon, lalo na dito sa sitwasyong ito, ay talagang matindi po ang alitan ng dalawang panig.
0: Mm-hmm. Okay. At international court naman po yung nag-serve ng warrant. Ano? Ano po ang will be the higher priority? Ang batas po ba ng Pilipinas o ang international warrant na isa-serve sa isang sitting senator?
3: Pareho yan. Pwede mong ma-argue either way. Na sinasabi mo kasi, ng iba ng isang panig na ang Pilipinas ay member ng international community at mayroong mga tungkulin bilang isang responsableng miyembro ng international community. Mayroon din ang sasabi na dapat hindi ipailalim ng bansa ang ating mga batas tungkol sa arrest warrant at huwag ilagay sa ilalim ng International Court of Criminal Justice yung warrant.
0: Kung ganito po, no, na may argumento pa po tayo dito, who will decide on the fate of Senator Bato de la Rosa?
3: Paano po?
0: Sino po ang magdedesisyon kung huhulihin ba o hindi si Senator Bato, Sir Frank?
3: Yan po eh. Sabi ko nga, that is a question. Ultimately, ang Court Suprema lang makapagpasya.
0: Mm-hmm. Sana magsalita na agad ng Korte Suprema dito. Mainit na issue ito.
1: Actually, yung unang tanong ko, Senator Frank, no, was not about the warrant for Senator Bato, but was about the leadership change sa Senado. Eh, matagal na rin kasing umuugong na baka mga kudeta nga si Tito Sen, si Senator Soto, bago pa magkaroon ng impeachment trial. At eto na nga po, natuloy na. No? Will you, does it actually say or parang project kung ano na nga po ang magiging kalabasan ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Duterte?
3: Hindi pa po natin alam. Maaga pa, marami pong mangyayari. There are many possibilities. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari. Dahilan sa mga maliwanag na posisyon tungkol sa aliansa, ang maliwanag po nakalagay sa saligang batas, let the trial start forthwith take place.
1: Yes. So. At notwithstanding po yung mga dating banta no ng Senate Minority, yung previous Senate Minority na ayaw nila mag-convene as an impeachment court, sa tingin po ninyo, ngayon na bago na ang liderato ng Senado, there's no need for them to block the convening of an impeachment court?
3: Hindi po natin masabi. Ang masabi ko, yung batas at ang Court Suprema sinabi na dapat magkaroon ng impeachment trial. Kung kailan po, hindi ko po alam.
1: Alright.
0: Maari po ba na i-compel ang mga senador natin to do their job as Senate Court?
3: Paano po?
0: Maari po ba silang i-compel na gawin nila ang trabaho nila?
3: Hindi kita marinig. Mahina ang lating niyo.
0: Opo.
3: Hindi ko marinig.
0: Ito po, Senator, can you hear us now better?
3: Not better, but I can hear you.
0: Opo. Maari po bang i-compel ng taong bayan ang mga senador natin to convene as a trial court bilang ito po ay kanilang trabaho talaga ayon sa konstitusyon?
3: Ano?
0: Maari po bang i-compel ng taong bayan ang Senado na umupo as an impeachment court dahil trabaho po nila ito ayon sa konstitusyon?
3: Sabihin mo nga kung paano makumpel ng taong bayan ang Senado. Hindi ko alam.
0: So sa kanila po talaga ang desisyon nito, Senator?
3: Opo, pwede pong dalhin. Sa Court Suprema yan, ngunit hindi ko alam kung ano mangyayari.
1: Alright. Sige, Senator Frank, maraming salamat po muli sa
3: Thank
1: oras
3: you.
1: Po ninyo. Thank you po.
0: Thank you, Senator.
1: Senate President, dating Justice Secretary Frank Drilon. Well, so humihingi nga ata no, si Senator Bato de la Rosa na bigyan siya ng protection ng Senado habang ito po ay in session para hindi po siya damputin no, ng mga ahente ng NBI sa bisa po nung ICC arrest warrant na ngayon ay tila inilabas na ni dating Senador Sonny Trillanes, subalit wala pa naman hong official na publication sa ICC website. No? Nakalagay po dun sa mga screen grab or dun sa mga
0: ipinadalang picture.
1: Anong tawag dito? Oo. Yung print ng screen grab nung dalawang pahina na umano'y kalakip nitong arrest warrant na yung isa ay dated November 6, 2025 na ito ay desisyon nung ICC pre-trial chamber na mag-issue ng arrest warrant. Yung isa naman pahina, merong litrato ni Senator Bato de la Rosa nung siya ay PNP chief pa lang. At ito ay may petsa naman na November 7. So ito malamang yung November 7 ay yung mismong petsa na pagpapalabas ng warrant of arrest. Tama nga no, kanina, no, sinasabi nga ni Boss Peter, na tila nagtutugma yung timeline nung pagpapalabas ng arrest warrant dun sa panahon na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulyan na nakita
0: meron
1: na niya
0: siya,
1: ang arrest warrant. Kaya po, November 2025 pa lang
0: ay nagtago na.
1: Nagtago na si Senator Bato de la Rosa. Only to come out today at siya po ay lumantad pero nakipagbuno sa mga ahente ng NBI sa labas ng Senado at ayaw daw siyang papasukin. So, dito na po tayo sa sitwasyon na hindi pa ata maisilbi sa kanya yung arrest warrant dahil si Senator Bato de la Rosa ay nasa loob ng Senado, ang mga ahente ng NBI ay ipinalabas ata. No? Kanina sinasabi, palalabasin ba sila o i-detain sila dahil kailangan silang ipa-inquest, kailangan kasuhan for assaulting a sitting senator. Well, hindi pa rin ho natin alam kung matutuloy ho ba yung pagsasampa ng kaso against them. Because alam naman natin na they were there to try to serve an arrest warrant. Kung nag-resist po yung senador, baka kaya po nagkasakitan, eh kasalanan pa rin ho ba yun nung mga ahente ng NBI. So malaman po siguro natin maya-maya po. No? Nakumbida ba ng ating mission control? Si dating Senior Associate Justice Tony Carpio? Alright, sige. So meron pala ho tayong linya ng komunikasyon maya-maya po. No? Okay, dating Senior Associate Justice Tony Carpio. At bago po tayo makipagpanayam sa kanya, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Meron ka na bang naka-standby na Radyo's Patrols? Alright, eto. Ah, so meron na palang reaksyon ang mismong defense team ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang sabi nila, handang-handa na sila sa pagdepensa sa bisis sa Senate Impeachment Court. Narito ang balitang opirmado sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Jom Garner, Jom!
4: Defense Team ni Vice President Sara Duterte matapos ang naging butuhan sa plenaryo ng Kamara kung saan ninaigna ang botong pabor sa pag-impeach sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa defense team, batid nila ang naging boto para ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment at sinabi nilang nasa nag-akusa na ngayon ang obligasyon na patunayan ang kanilang mga paratang alintunod sa konstitusyon, batas at mga umiiral na tuntunin sa ebidensya. Iginit din ang kampo ng depensa na habang may mga usaping kinalaman sa konstitusyon na nakabindin pa sa Korte Suprema, handa umano silang ipagtanggol ang Vice Presidente sa harap ng Senado na uupo bilang impeachment court. Binigyan din ng defense team na tungkulin ng prosecution na patunayan ngayon ang kanilang mga alegasyon laban sa ikalawang pangulo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner. DCMM.
1: Salamat, Jom Garner, partner.
0: Kunin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. Update ito mula kay Bert Dizon. Bert!
5: Rica at Tony, no, sa mga sandaling ito ay nakabalagbag dito sa main gate ng Senado yung mga van ng National Bureau of Investigation sakay yung mga tauhan na mga armado ng baril, no. Kanina narinig natin yung nagtitimon sa kanila at ang sabi ay isi-check nila, mag-visual check sila doon sa lahat ng mga sasakyang papasok at lalabas dito sa premises ng Senado. Yan yung kanilang gagawing binigay na task doon sa mga operatiba na armado ng mga baril. Kulang po lang itong limang band ng mga operatiba ng NBI yung nandito ngayon sa harap ng gate ng Senado para nga gawin yung ibinigay sa kanilang kautosan itong nagtitimon sa kanila dito ngayon sa harap ng Senado. Kanina din ay nakita na natin, no, yung iba't ibang puwersa ng Philippine National Police mula sa Southern Police District. Kanina nakita natin yung mga SWAT, yung ilang mga tauhan ng SWAT. Kanina may nakita rin tayong isang truck lulan yung mga police mula sa Civil Disturbance Management ng SPD para nga magpatupad ng seguridad dito sa labas ng Senado. Ngayon, sa mga sandaling ito, ay nandito tayo ngayon sa labas ng Senado at nakikita natin na marami ng mga pulis nandito. Nandito na din yung iba't ibang mga tauhan mula sa NBI at ang sabi nila ay magsasagawa sila ng visual check sa mga papasok at talabas dito sa Senado. Kanina din ay nakatanaw natin kanina, no, nandito na si Attorney Jimmy Bondoc, isa doon sa mga pumatayong abogado ni Senadora Bato de la Rosa. Kanina ay nagpa-unlock siya ng panayam sa atin at ang sabi niya, ang isa lang ang kanyang mensahe sa mga law enforcement agency na nandito sa labas ng Senado at nandoon sa loob ng Senado, ang sabi lang niya ay i-exercise yung maximum tolerance dito sa ginagawa nilang operasyon dito sa Senado at ang hiling niya ay huminahon ng lahat, kumalma ang lahat dahil nga doon sa mga development na nangyayari ngayon diyan sa loob ng Senado. So yan muna yung update dito, Tony at Rica, sa mga sandaling ito. Balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Alamin pa natin, oh, yung, teka lang, isang paglilinaw pala. Yung sinabi mong visual inspection, bakit magkakaroon ng visual inspection?
5: Kanina naririnig natin yung nagbibigay ng timon. Ang sabi niya ay doon sa mga operatiba na nandito sa underground ng NBI ay mag-visual inspection doon sa mga papasok at lalabas doon sa ng mga sasakyan. Hindi natin malino kanina kung yung virtual inspection ba, ipabubuksan nila yung mga sasakyan or there was just ano lang, titignan lang nila kung sino yung mga sakay. So mamaya titingnan natin kung may lumabas. Kasi actually ngayon wala nang makakalabas dito sa Senado, dito sa gate. Kasi nakabalagbag talaga mismo dito sa harap ng main gate ng Senado. Yeah. Itong mga van ng NBI sakay yung mga operatiba ng kagawaran ng ahensya.
1: Alam mo yung sa pelikula, partner, yung paglabas ng sasakyan, titingnan, sisipating ng mga security. Tapos, okay, wala sila nakita. Yung pala, nakasilid, nasa loob ng truck, nakatago yung hinahanap ng mga otoridad. Diba? Parang ganun, diba? Ang
5: actually Tony, no, ang nakakapanibago lang dito kung visual checks ng may mga armado Tony Tony Rica, no, mga armado yung mga operatiba na may nakikita tayong rifle na nakasukpit sa kanilang balikan itong mga ng NBI, no, at ang ano nga sa kanila dito nandito lang sila, nakatayo lang sila dito sa labas ng gate ng Senado.
1: Wala namang mga canine, mga sniffer dog, wala naman.
5: Wala pa naman so far. Pero kanina may nakita tayong SWAT kanina na nandun. SWAT. Nakatayo naman sa may kabilang bahagi itong kalsada dito sa Medyokno Boulevard.
1: Yeah. Sige. Alright. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Bert Dizon.
1: Bert Dizon. At salamat sa ating mga Radyo Patrol na nakabantay pa rin siyempre sa mga kaganapan po sa Kamara at saka sa Senado. Ready na yung ating magiging guest partner? Pakipakilala mo yung guest.
0: Ayan, ating mga kausap ngayon ang ating former Senior Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines, lead convener ng isang bayan coalition. Joining us this afternoon, Justice Antonio Carpio. Hello po, sir. Magandang hapon po, Tony at Rica po, sa programang Issue Spotted.
6: Good afternoon. Magandang hapon sa inyo.
1: Justice Tony, nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na masubaybayan po yung pagpapalit ng liderato sa Senado?
6: Yeah, well, nabasa ko lang just recently, no? So, we have a new Senate President. Yun lang ang nasa news.
1: Apa. And With that development, may nakikita ho ba kayong epekto nito sa pagdaos nila as an impeachment court nung trial ni Vice Presidente Duterte?
6: Well, under the Constitution, no, once the articles of impeachment are submitted to the Senate, nakalagay doon, trial shall proceed forthwith, no?
1: Yes.
6: So, ang issue ngayon, susunod ba yung the new majority sa Senate? Will they conduct a trial? Because may mga balita na there will be a motion to dismiss, no? Yun ang magiging constitutional issue.
1: Uh-huh.
6: Is motion to dismiss allowed? My opinion is it's not allowed dahil klaro naman yung Constitution that once the articles of impeachment reach the Senate, nakalagay trial shall proceed forthwith, no?
1: Opo.
6: So magiging issue ito pag hindi nila, if they will not proceed with the trial. Yung forthwith naman, sabihin na natin, hindi naman let's say ipadala bukas, hindi naman kaagad yan, no? They will convene to agree on some ground rules, pero hindi pwede i-delay yan, no? So as long as they convene as an impeachment court, masabi mo na nag-umpisa na. But if there is a motion to dismiss, doon magkakaroon ng constitutional crisis, no? Kasi trial must proceed, eh. Hindi pwedeng motion to dismiss is not a trial, eh.
0: Kakailanganin po ba, Justice, na magkaroon pa ng ano po bang tawag doon, ng apila o may maglapit pa po ba sa Korte Suprema bago para makapagdesisyon sila on whether or not the Senate must convene as an impeachment court kahit na hindi pa ito na pag-uusapan at all sa Senado?
6: Well, one party will go to the Supreme Court pag hindi sila susunod, no? That, for example, dumating na yung articles of impeachment sa Senado, pag ayaw mag-convene yung Senado, aakyat yung mga congressmen, they will go to the Supreme Court at all because nakalagay trial shall proceed. Ganyan mangyari. And also, pag tinuloy yan, baka may aakyat rin si Sarah. No? That's possible. Pwede naman sila, they can always go to the Supreme Court. But whether the case in the Supreme Court will prosper, iba naman yan. That's another matter.
1: Mm.
6: So, my position is, there is no motion to dismiss. Trial shall proceed. Yeah. After the trial, magbutuhan sila. Doon nila i-decide.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Okay, because sa pakiwari naman po ng ilang pong taong bayan na sumusubaybay sa mga pangyayari sa Senado, parang nagkaroon ho sila ng kaba na hindi na rin ho mabibigyan ng tamang paghusga sa Vice Presidente dahil ang kaalyado niya ang may control ngayon sa Senado at hindi ho sila naniniwala sa lakas ng ebidensya. Sinasabi na nila yon noon pa.
6: Yeah, that's the reason why they staged a coup in the Senate, precisely to, they were expecting the House already to send the articles of impeachment, no?
1: Yes, exactly.
6: So I hope they will just proceed with the trial para we will not have a constitutional crisis, no?
1: Hmm. I would like to ask partner, no? Si Justice Tony, na kumot ang hinahanap lang naman siyempre sa Senate impeachment trial ay yung parang administrative liability ng isang sitting vice president kung may nagawa siyang violations of the Constitution. No? Kung sakaling ma-acquit man siya in a Senate impeachment court, hindi naman ho nangangahulugan na wala pa rin siyang lusot kung sakaling may criminal liability na parang habulin sa kanya, justice. So,
6: separate yun. Kahit na na-acquit siya sa Senado, there can be a criminal case.
1: Kaya tuloy, yung mga taong bayan na naghahanap po ng accountability, no, kay Vice Presidente Duterte, kung mabiguman sila sa Senate Impeachment Court, hindi pa rin ho natatapos yung posibleng legal battle sa kanya kung siya po ay may kinakaharap pang kaso sa, say for example, sa ombudsman, no?
6: That's correct. Tama yan.
1: Alright.
0: Pero what happens po doon sa mga pinagtatakpan o gumagawa ng paraan para ang paghahanap ng accountability at transparency ng mga political figures natin, hinaharangan po yung ating mga ways para kunin nga po natin itong accountability sa kanila?
6: Well, nangyari na sa history natin yan, no? Yung when in the Arab Strada impeachment, they did not open the envelope. So may walk out, nagkaroon ng mass action sa EDSA. So we cannot control also the people, no? But they will, there could be demonstrations, protests. Sana hindi na abot yan. Let's just proceed with the trial.
0: Mm-hmm.
6: Pag
1: sige.
6: Sigurado na they're confident of Justice, their vote, so they just vote it down. No?
1: Justice Tony, puputulin ka lang po namin dahil meron po kaming mahalagang ulat na ipapasok din po.
6: Yeah.
1: Mula po sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Nasa linya po natin. Telepono, Robert. Meron pong nagaganap.
7: Tony?
1: Sige, go ahead, Robert. Go ahead. Go ahead.
7: Tony, nagdesisyon yung Senado na i-cite in contempt yung lahat ng mga NBI officers na humabol at pumasok dito sa Senado. Sa plenaryo ngayong hapon ay nag-manifest si Senator Jovel Villanueva na i-cite in contempt yung mga humabol sapagkat hindi daw dapat yung ginawa. Walang tumutol kaya inaprobahan yung motion ni Senator Jovel Villanueva at ngayon ipinag-utos na ng Senate President na lahat ng NBI officers na nandito sa Senado ay dapat arestuhin alinsunod dun sa rekomendasyon nga dito sa session hall. At bago yan, ay granted din yung hiling naman ni Senator Dante Marcoleta na isa ilalim sa protective custody ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa, kasunod nga nitong paglabas ng warrant of arrest mula sa ICC. At ngayon ay kinakausap ng isang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms itong mga nakahilera na opisyal at tauhan ng National Bureau of Investigation. Nandito lamang sila sa hallway, sa likod mismo ng session hall. Ito kasi yung daanan ng mga senador kapag gusto nila magpunta sa lounge o lumabas na ng session hall. Karaniwan dito sila sa back door dumadaan. At dito pa rin sila nakahilera. At ngayon ay bagamat walang komosyon, ay mukhang sinabi na sa kanila nitong mga tauhan ng USAA na anytime ay ipa-aresto sila dahil doon sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ay kung hindi kakayanin ng USAA, ay kunin na rin yung tulong ng Southern Police District para ma-aresto yung mga tauhan ng NBI na pumasok dito sa Senado. So mamaya babalik ako, Tony,
1: yeah,
7: sa iba pang detalye hinggil dito at kung ano yung magiging resolution sa naging decision na ito ng Senate plenary
1: pahabol
7: na cite in contempt itong mga individual na ito, Tony.
1: Pahabol lang, Robert. Dahil kanina nakita natin nasa labas na ata ng Senate premises si NBI Director Melvin Matibag. So sa pagkakaalam mo, wala na siya sa loob niya ng Senado. Hindi na siya kasama sa ipadedetain ng Senate.
7: Lumalabas kasi, Tony, umikot kami kanina, mukhang wala pa siya, hindi siya nakapasok talaga sa Senate premises. Sinusubukan niyang pumasok ng Senate premises para i-serve din yung warrant, pero hindi na siya pinayagan makapasok dito sa Senado, kaya nandun siya sa labas, Tony.
1: Sure, yung mga tao ni Director Matibag ang nasa loob, sila ngayon sa site in contempt, sila lang.
7: Oo. Yung mga aaresto dapat, sila ngayon ang aaresto rin dahil cited in contempt sila. So titingnan natin kung ano yung magiging move dito ng USAA para maging peaceful. Although, hindi ko alam, Tony, dun sa labas ng Senado sapagkat si NBI Director Matibag ay nagpa-interview dun dahil hindi nga sila makapasok. Kung ano yung magiging move nila dun at kung papasukin ba nila itong Senate premises para maipatupad yung warang. Isinabi niya yan doon sa labas ng Senado. Siguro mamaya doon sa mga kasama natin na naka-deploy doon, malaman natin kung exact na details at guidance na ibibigay din niya ngayong aarestuhin na yung mga kasama niya na nandito sa loob ng nandito sa Senate premises, Tony.
0: Aarestuhin at i-detain sa Senate premises ito ng Sergeant at Arms, no?
7: Oo, tama.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, sana naman wag magkagulo, no? Pero dahil ang iba yung legal power ng isang law enforcement agency ng NBI na to conduct to implement, di ba? Warrant, pero ito
7: implement
1: ay
7: and force, oo.
1: Ito ay merong supposed to be hangganan kung hanggang saan lang yung authority nila dahil pag sila daw ay nakaapak na sa loob ng legislature or ng legislative body ay hindi na daw nila maaaring isilbi kaagad yon habang nasa sesyon yung Senado.
7: Yun yung paliwanag. Pero kanina nung si Senator Antonio, former Senator Antonio Trillanes yung kausap namin, ipinakita niya sa amin yung video na during his time noong 2018, even may session, ay sinilbihan siya ng warrant of arrest ng matataas na opisyal ng PNP. Binasahan ng Miranda Doctrine at yun lang ay sumunod siya. Kaya hindi na nagkagulo, hindi nagkaroon ng tension. Pero sa nakikita ko ngayon dito, dun sa video kung napanood yung CCTV footage ng pagtakbo, mukhang magiging challenge for the NBI.
1: Yeah.
7: At wala naman sinasabi si Senator De La Rosa. Although tinanong namin kung magka-camp out siya dito, lalo't may Senate custody na siya, wala siya. Ayaw niya sabihin. Hindi daw niya muna sasabihin yung kanyang next move. Pero kanina nasilip ko siya nung nasa session hall siya, naka-break yung session. Sumisilip siya dun sa pintuan sa likod, siguro just to see kung nandito pa yung NBI. Pero nung nasilip niya na nandyan, umalis, matras ulit siya, bumalik siya dun sa upuan niya. Tony.
1: Habang nagkikwento ka, Robert, no, piniplay lang natin yung video na sinabi mo, CCTV footage nung habulan. So ito, nagkakandara pa si Senator Bato de la Rosa pag-akyat na hagdanan at hinahabol nga siya ng ilang mga, hindi ko alam kung mga ahente ba ito ng NBI mismo dahil
7: tapos medyo nadapa siya dyan sa may hagdanan. Nadapa siya sa may hagdanan.
1: Kaya sabi niya, di ba, nagpambuno pa sila, nagkaabutan sila, tapos yan na, hinahabol siya. Aba, eh talagang the only way for him to escape being served an arrest warrant

0: Panginoon.
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Yan ang sanctuary, mm-hmm. ika nga, di ba?
0: Tama, yun yung ginawa niya. Doon naman, nagtanong kami regarding to sa warrant of arrest kung bakit ngayon lang ito lumabas.
1: Mm-hmm.
0: Ang yeah. term ni Senator Trillanes, sealed warrant yan, at kaya ngayon lang
1: sealed.
0: Lumabas kasi nung napatunayan na lumabas na siya mula sa pagtataguan, nakita na siya agad dito sa Senate, ay ginawa ng public yung warrant of arrest niya ng ICC. Kaya may access na yung lahat at for implementation siya, Tony. Yeah. Yun yung paliwanag niya. Kaya siya nandito, hindi naman daw siya kasama ng NBI, pero nagpunta siya because of the challenge of Senator Ronald De La Rosa na kapag inaresto siya, ay sumama siya sa arresting officer. Kaya nandito daw siya.
2: Kasama ba si Senator Trillanes sa ide-detain ng OSA?
0: Wala, alam mo, Rica, walang ina-identify ng mga names. Subject for review ng CCTV to identify yung listahan ng mga John Doe's and Jane Doe's na papatawan ng contempt at ipapa-aresto at ipakukulong dito sa Senado. Base yan doon sa CCTV review. Pero doon kasi sa habulan, hindi mo naman makikita si Senator, former Senator Trillanes
1: yes.
0: na kasama doon sa umahabol.
1: Oo, oo. So baka nga yung mga NBI agents lang dahil sila naman talaga mm-hmm. part of the official operation mm-hmm. to serve the arrest warrant. Eh. Sige, so... Mm-hmm.
0: So abangan natin kung ano mangyayari so far, eh sarado pa rin eh.
1: Mm-hmm. Pero saan ba nakatambay yung mga NBI agent ngayon? Yung pinakita mo
0: nandito sila sa hallway, sa hallway. Second floor.
1: Oo.
0: Likod ito ng session hall. Kasi from session hall, may pintuan to sa likod mm-hmm. para tagus ka doon sa senator's lounge.
1: Ayun.
0: Pwede din na diretso dito sa papunta ng elevator. So ito yung, ang access na ito ay exclusive mm-hmm. lang, daan lang para sa mga senador. Hindi nakakadaan dito. Ito yung mga empleyado, hindi nakakadaan
1: visitors.
0: Dito. Yung mga taga-OSA. So, exclusive yeah. for senator. Dito sila ngayon nakahilera sa hallway na ito. Yung pagitan nitong session hall and the senator's lounge.
1: And they cannot go anywhere. Tambay muna sila dyan because they cannot move.
0: Kasi dito sila nag-aabangan. Hindi ko lang alam. Ang aabangan natin, paano kung after the session, anong
1: arrest
0: gagawin nila?
1: Sila.
0: Kung lumabas si Senator De La Rosa.
1: Sige. Alright. Mm-hmm. Sige. Abangan natin, no? Dahil hanggang, kumbaga, in session pa naman ng Senado, hindi pa naman mm-hmm. sila nag-adjourn, di ba?
0: Tama yan, tama yan. In session pa rin sila, nire-resolve nila ito, mga issues na ito, isa-isa.
1: Yeah.
0: At tingnan natin yung magiging development pamamaya. Kung meron, malalaman agad ang mga kapamilya natin yan dito sa DCMM, Tony at Rica.
1: Alright, sige. Maraming salamat si Kuyang Robert Mano, nakabantay pa rin po dyan sa Senado, dyan sa may GSIS building. Alam mo, partner, yung kanina nga po sinabi ni dating Senator Frank Drilon, di ba? Maaring hindi naman nilalang isilbi yung arrest warrant sa loob ng session, no? Dahil katulad nga daw nung kay Senadora Laila De Lima, sa bahay na lang niya, pinuntahan, doon si isinilbi.
2: Mm-hmm.
1: So, malamang sa malamang, hindi naman siguro uuwi ng bahay si Senador Bato De La Rosa. Ngayon nga, humihingi nga siya na isailalim muna siya sa protective custody ng Senado, no? So, hanggang kailan yun, di ba?
2: Yun nga.
1: Diba?
2: And we also have to remember that this is a privilege na ibinigay sa kanya, di ba? Itong Senate custody na ito. Mm-hmm. Hindi naman ito forever eh.
1: Mm-hmm.
2: Pero yun nga ang tanong eh, anong mangyayari? Dahil meron nang isinerva noon eh.
1: Mm-hmm.
2: Kukontra ngayon, babangga ngayon itong sinasabi nila na while nasa premises siya, hindi siya huhulihin. So, hindi siya uuwi. Hindi na siya alis.
1: At saka mag-adjourn na naman. Alam ko may mag-adjourn na naman ng session ng Senate bandang June bago mag-State of the Nation si Pangulong Marcos Jr. Para magko-convene ulit to ng July 26 para sa SONA. So kung wala na sa session, kung nag-adjourn na yung Senate by June, ibig sabihin nun, mawawala na yung protective custody ng Senate para kay Senator Bato De La Rosa. No? Dapat sana malaman din natin kung may makausap tayo mismo sa mga senador ngayon at malaman natin ano mangyayari kay Senator Bato kapag nag-adjourn ng Senado sa June, di ba, for their break bago mag-SONA.
2: Mm-hmm.
1: Ma-invalidate ba yung protective custody ng Senado sa kanya kapag sila po ay nag-adjourn sine die, no?
2: Mm-hmm.
1: Ano to? Sorry. Ano yung... Nasa linya pa. Nasa linya pa natin!
2: Si pwede Josh pa pala natin balikan.
1: Sige, partner, go
2: sige. Ahead. Justice, magandang gabi po. Thank you po for staying.
3: Yes.
1: Justice, tanong lang namin ni partner Rica, kung narinig po niya yung ulat ng aming Radio Patrol, no? Yung magsisilbi ng arrest warrant para kay Senator Bato De La Rosa, sila pa ngayon yung paa-aresto.

0: ng Senado. Ah, di ba? Natawa din si Justice. Ano?
1: Actually, the provision of the Constitution says no member of the Senate or the House can be arrested while
0: in session.
1: In session, provided the offense carries a penalty of not more than 6 years.
0: Oh, okay.
1: Eh, ito namang offense na ito, more than 6 years naman ito.
0: Oh, yung kanyang crime against humanity.
1: Oh, 40 years yata yan na yung maximum yan eh.
0: Ah, okay. So yun lang ang maaari nilang ipangharang sa arrest niya while the Senate is in session, no?
1: Yeah, but that ang ginagawa nila parang arrangement after the session na kahit na the penalty is more than 6 years, hindi ina-arrest until after the session is over.
0: Yeah.
1: But technically, if you just follow the Constitution, yung immunity applies only to crimes penalized for less than six years.
0: Okay. So, sa ngayon, sa nakikita natin, ano, parang nagiging tug of war between the Senate and the NBI, pero parang bumaligtad pa. Yung mga mag-e-enforce ng warrant, sila pa ngayon ang isa-cite in contempt sa Senado, Justice. No? Parang ito ba ay maaaring ituring na obstructing a law enforcement operation?
1: Well, ano dyan, since the arrest warrant is for a penalty of more than 6 years, so they really can arrest even while the Senate is in session.
0: Okay.
1: So mahirap sabihin na the NBI violated the law.
0: Yeah.
1: No.
0: Mm-hmm.
1: So yung basis ng contempt mukhang very weak, no?
0: Mm-hmm.
1: Dahil nakalagay sa Constitution eh, if the penalty is less than 6 years, pwede ka dump, more than 6 years, pwede ka dumputin even while Congress is in session. Pero may ano yan eh.
0: May,
1: it will reach the Supreme Court. Ang sasabihin nila na yung warrant of arrest refers to a warrant of arrest of a local court. Hindi naman ito warrant of arrest. This is a murky issue. So, aabot ito sa Supreme Court, I think.
0: And would it matter kung naka-adjourn ang Senado na maaari na isilbi yung warrant for Senator Bato de la Rosa? Dahil kung naka-adjourn...
1: Yeah. Kung nag-adjourn na, like yung iba, like si Laila de Lima after spending the night in the Senate, nag-voluntary na, no? At saka si Enrile din. After the session, lumabas siya, nag-surrender din siya. They chose to do that, no? But mukhang ito, it could go to the Supreme Court on the issue of whether the warrant of arrest should be issued by a local court. Isang issue yun. At saka, what is the penalty involved? Dahil itong penalty na more than 6 years is a penalty of the statute of ICC. Hindi naman under Philippine law ang charge. So, siguro aabot ito sa Supreme Court ang if Bato will not voluntarily surrender. No?
0: So, wala pa naman kung masasabi na legal precedent na yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte on the basis of an ICC warrant.
1: Yeah, wala. That's still whether warrant of arrest should be issued by a local court or not, wala pa yun.
0: Hindi pa na-decide yun. So pending pa nga yun. So ibig sabihin, baka yun pa ang maging basehan kung...
1: Yes, this could be the case now if we aabot ito sa Supreme Court.
0: Yes.
2: If the Supreme Court rules on this, Justice, no, nasasabihin nga na meron ngang pwedeng arestuhin si Senator Bato, ma-overturn na po nito yung pagbibigay sa kanya ng protective custody.
1: Yeah, pag sinabi ng Supreme Court, when the law says warrant of arrest, it must be issued by a local court. So there is no warrant of arrest. Yun ang
0: ma-extinguish yung ICC warrant?
1: Pabibilitan ngayon yung government to go to apply for a warrant of arrest with the local court.
0: Okay. So mawawalan ho ng bisa yung ICC warrant dito sa atin?
1: Yes. In other words, yung ICC cannot be warrant cannot be implemented yeah. as is. You have to go to a local court.
0: Yes.
1: To for a local warrant.
0: Mm-hmm. Wala pa ho
1: that's still, wala pa. Wala pang decision dyan.
0: Oo.
1: Kasi ang nangyari kay Duterte, lumipad na yung aeroplano, hindi pa na-decide ng Supreme Court. Eh.
0: Yes. Oh. Kaya literally left hanging in the air. Lumipad na aeroplano. Nalapad decision. Ayun ako. Sige. So, Justice Tony, thank you so much sa inyo pong pagbigay ng inyo pong
2: thank you, Justice.
0: Panonood
1: dito. Thank you. Okay, bye.
0: Thank you. Bye-bye po. Si former Supreme Court Associate Justice tsaka isang bayan co-convener, no? Former Justice Tony Carpio. Meron pa tayong isa pang Rajos Patrols. Mm-hmm. Nasaan si Rajos Patrols? Ah, ayun.
2: Kunin muna natin ito, partner. PNP nilino na walang kinalaman sa umunay ICC arrest warrant versus Senator De La Rosa ang deployment ng mga pulis sa Senado. Narito ang detalye. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
3: Rico Atonin nilino ng Philippine National Police na walang kinalaman sa umunay ICC arrest warrant ang deployment ng mga pulis sa paligid ng Senado. Ayon kay PNP PAO Chief Police Brigadier General Rando Suanio, layo na ipinakalat na Civil Disturbance Management ng SPD na masiguro magiging maayos ang trapiko at masiguro rin ang kapayapaan sa lugar. Sabi naman ni SPD Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco na layunin din itong masiguro ang seguridad sa lugar sakaling may magtungong mga realista sa naturang area. Samantala, hindi naman kinumpirma pero hindi rin itinanggi na General Tuanio ang gumagalat ng dokumento hinggil sa warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pa naman nagiging paggalaw dito sa Campo Crame kaugnay sa naturang isu. Kanina, Tony at Rica, tinawagan ko rin ang Philippine Air Force para tanongin kung may naging paggalaw sa Villamar Air Base. At sabi naman ni Colonel Basco ng Philippine Air Force, wala pa rin nagiging paggalaw at paghahanda sa anumang preparasyon ang kanilang hanay sa bahagi ng Villamar Air Base. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Alright, sige mga kapamilya, nag-aabang pa ha, yung Malacanang Press Corps, habang namumuti na yung mata nila, sa pag-abang kung may ilalabas pang pahayag o reaksyon yung mga official po ng Presidential Communications Office dahil hindi pa naman daw lumalabas ng gusali ng PCO sa Malacanang si PCO Secretary Dave Gomez at saka si PCO Undersecretary Auntie Claire Castro. wala pa naman, no? So aabangan natin kung may mga pahabol pang pahayag ang Malacanang reaksyon sa naging botohan sa Kamara at mismong palitan ng liderato sa Senado at yung habulan, partner.
2: Parang nasa movie.
0: Feeling ko dahil wala pong audio, parang alam mo yung 1920s na silent movies na comedy na habulan ng Keystone Cops. Do you know that movie?
2: I don't know. Because, pero alam partner, ko the silent movies.
0: My partner was only this small. Wala pa, hindi pa pinapanga-partner ko. Nung nauso pa yung mga silent movies, yung habulan, may music pa yung piano pa yung ding ding ding ding
2: Charlie Chaplin ganyan.
0: Mga ganun music. Parang akala nyo po ay comedy pero hindi po siya dapat pinagtatawanan dahil malaking seryosong bagay nga po na may ICC arrest warrant na talaga kumpirmado po ito para po kay Senator Bato de la Rosa. Isisilbi sana ng mga ahente ng National Bureau of Investigation subalit sila po ay naharang dahil lumalabas na hindi nga daw po pwedeng isilbi ito habang nasa sesyon ng Senado. At nangyari po't kabaligtaran ang lakalalabasan, sila pa ngayon ang mapapa-aresto ang mga ahente ng NBI dahil pinako-contempt po sila ng Senado. Sa Kamara naman po, ay nailusot na through a overwhelming vote ng 250 votes in favor, yung House Justice Committee report, para maitransmit na yung articles of impeachment sa Senado. Mm-hmm. Pero sa Senado, sinong nag-aabang para tanggapin ito? Aba, hindi na sila Tito Sen.
2: Mm-hmm.
0: Sila Senator Tito Soto po ay nakudeta at pinatalsik.
2: Naging minority na sila bigla.
0: Sila po ay nasa minorya na at ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano, bagong Senate President Pro Tempore Loren Legarda, sila naman po ngayon ang may hawak sa mismong Senado. So hindi po natin malaman kung matutuloy pa ho ba impeachment trial ng Vice Presidente, magko-convene pa ho ba sila? Dahil ang una pong banta ng minorya noon, hindi po nila papayagan na mag-convene. Pero dahil nagkaroon na ng leadership change at ang minorya po ay nasa kontrol na ng Senado, makaiba na ho usapan. Alright, so mga kapamilya, kami po ay bibitaw na, tama ba? At kinakailangan na po natin bigyan daan ang mga balita sa TV Patrol. Hanggang bukas po, kakanito rin Tony Velasquez.
2: Rica Lazo po inyo nakasama. Ingat po kayo mga kapamilya.
4: Inihalal bilang bagong Senate President matapos matalsikin si Senator Vicente Soto III. Vice President Sara Duterte tuluyang na-impeach ng Kamara. Pulis malolos si Bak sa pwesto matapos gulpihin ang kanyang kinakasama. Ilang dalubhasa sa media iginiit na wala namang inilabas na bagong impormasyon at ebidensya ang umano'y expose ng PGMN sa umano'y korupsyong iniuugnay kay Congressman Martin Romualdez. At ang pasilip sa inaabangang comeback sa primetime ni Coco Martin kasama si Julia Montes sa Sigabo.

0: mula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Nagbabaga ang mga balita ngayong Lunes. Sa Kamara, tuluyang na-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa Senado naman, nagkaroon ng palitan ng liderato matapos alisin si Senator Vicente Soto III bilang Senate President at ipinalit si Senator Alan Peter Cayetano. Matapos naman ang ilang buwang pagliban sa mga sesyon, muling nagpakita sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Isang galit na Senador Ronald de la Rosa ang bumugad sa sesyon ng Senado ngayon Lunes. Ito'y matapos umano siyang tangkaing pigilan ng ilang NBI agents na pumasok sa Senado. Live mula sa Senado nagpapatrol, Victoria Tulad. Vic, dyan ba sa Senado mananatili muna si Senator de la Rosa?
2: Alvin, sa ngayon ay hinihintay pa natin kung mamamalagi ba dito si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Gaya nga ng sabi mo kanina, matapos ng ilang buwan, matapos lumiban mula noong Nobyembre ng nakaraang taon, ay biglang nagpakita dito si Senador Ronald Bato de la Rosa at dumakok sa botohan para palitan ang Senate President at iba pang opisyal ng Senado. Galit si Senador de la Rosa nang pumasok sa session hall ngayong Lunes. Anya, hinarang siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI pagdating niya sa garahe ng Senado at hindi pinayagang makaakyat. Dahil dito, kinailangan pa umuno niyang makipag-wrestling para makatakbo at makapasok sa session hall. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa dalawang daliri mula sa pomosyon.
3: Kung nga po'y absent, tinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day. Nirisling ako doon. Sugat-sugat ako.
4: Why are you here, sir?
3: Papasok. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit ganun ang NBI?
2: Tumanggi si De La Rosa na sabihin kung pumasok pa siya para bumoto sa pagbabago ng Senate leadership o dahil kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni De La Rosa, kasama ng mga tauhan ng NBI si dating Senador Antonio Trillanes IV.
5: As of now, Mr. President, Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant-at-Arms remove these people from the vicinity of the Senate?
6: Senator Trillanes, as a former member of the Senate, is welcome in the Senate and will of course be given due courtesy unless he has...
5: He is part of the harassment, Mr. President.
6: Unless he is part of the harassment. So,
5: kasama niya.
6: You gave me that answer.
5: Siya ang nagawa sa NBI, yes. Na harangin ako dito.
6: Yung nag-asulto sa'yo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate.
2: Binigyan ang Senate Sergeant-at-Arms ng 30 hanggang 45 minuto para gumawa ng report sa nangyari. Sa labas ng session hall, nakaabang si Trillanes at mga tauhan ng NBI para iserve ang warrant umano mula sa International Criminal Court o ICC laban kay De La Rosa. Ipinakita ito ni Trillanes sa media. May petsang November 6, 2025 ang warrant. Sabi ni Trillanes, sealed ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Iyak ni Trillanes, pwede ang arestuhin si De La Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
7: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbisiga ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano. Gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive.
2: Giit ni Trillanes, makaapekto sa Senado kung titigilan na maresto si De La Rosa.
7: It will reflect badly on the Senate. Kailangan nito ng public pressure. Itong institution na to, this is a lawmaking body. It's not a law-breaking body. Diba? Ganun lang kasimple, may valid warrant of arrest.
2: Kung sakaling maaresto si De La Rosa, hindi pa umano alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands, gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nandito si Trillanes para samahan ng NBI dahil hinamon umano siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Nakausap natin si Senador De La Rosa kanina bago ipinakita ni Trillanes ang warrant at tinanong kung ano ang kanya magiging hakbang sakaling isilbi ito. Sir, will you camp out dito sa Senate? Sir, will you stay here para po ma-ensure na hindi kayo maservant? Hindi po kayo nag-alala on the possible warrant?
3: Sa-juice natin yan lahat.
5: For the position of
2: hindi rin sinagot ni De La Rosa kung ano ang kanyang gagawin kaugnay naman ng subpoena na inisyu sa kanya ng Philippine National Police, CIDG, kaugnay na investigasyon sa umunoy extrajudicial killings sa Davao Region na kinasasangkutan umano niya. Tumanggi siyang sabihin kung saan siya namalagi nitong mga nakaraang buwan. Pero ngayong araw, nandito na umano siya sa Maynila. Alvin, kanina ay pinakita sa session yung CCTV footage nung pagpasok ni De La Rosa sa Gusali. Kita yung pagtakbo niya paakyat sa second floor kung nasaan yung Senate session hall. Hinundan na ng mga senador, kabilang ni Senador Rodante Marcoleta, ang paghabol umano ng mga taga-NBI ni De La Rosa. Nakitang nagdapa pa habang umaakyat. Nagmosyon si Marcoleta na ilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado alinsunod sa Senate Resolution 44. Inaprobahan ang mosyon sa plenaryo. Nagdesisyon din ang plenaryo na incite in contempt ang mga NBI agent na kumarang at humabol umano kay De La Rosa. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, idedetine sila dito sa Senado at pagpapaliwanag. Alvin?
1: Victoria, yung binabanggit ni former Senator Trillanes na warrant of arrest, yun ay inisyu ng local, ng domestic court. Pero yung pinag-uusapan natin dito ay warrant of arrest naman ng ICC. So ano ang patakaran dun kung ibang korte o international court ang nag-issue?
2: Alvin, ang sabi ni dating Senador Trillanes, ang hawak niya ay yung warrant mismo mula sa ICC na ipinadala nga sa PCTC ngayong umaga matapos lumutang si Senador De La Rosa. Nanggaling daw yung kopya o nakuha niya ito mula sa NBI. Kaya ang ini-insist niya, according to international law, ay pwedeng arestuhin ito si Senador De La Rosa. Pero kinukontra yan ng mga senador dito. Sabi nila, while in session, ang Senado ay hindi maaring mag-aresto. Alvin?
1: So lumilitaw na ang magpapasya na naman tungkol sa isyong yan ay ang korte. May plano ba si Senator Bato na pumunta ng korte para kumuha ng TRO at hanggang kailan niya balak tumigil o mag-stay dyan sa Senado?
2: So ngayon, Alvin, hindi pa natin uli nakausap si Senador De La Rosa matapos ma-interview si Senator o former Senator Trillanes na nagsabi nga na may ICC warrant na iginigiit ng mga kapwa senador ni Senator De La Rosa ay dapat nga mabigyan ng day in court si De La Rosa, kumarap siya doon at yung court ang magdesisyon. Pero sa ngayon na inaabangan pa natin ang magiging development dahil nga hanggang ngayon ay nandito pa rin si Trillanes at yung NBI. Kanina, sinabi ni De La Rosa na ayaw niyang sumagot sa kung gaano siya katagal mananatili dito sa Senado o kung siya ba ay magka-camp out muna. Alvin?
1: So ito yung tipong abangan natin ng susunod na kabanata. Exciting! Marami salamat, Victoria Tulad!
4: Matapos ang ilang beses na pagtatangka, natuloy ng palitan si Senate President Tito Soto at si dating Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang bagong leader ng Senado. siya rin ang tatayong presiding officer sakaling matuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. At live mula Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano ang mga sunod-sunod na nangyari at nauwi sa bagong liderato ang Senado?
8: Karen, ilang buwan ang pinagbubulungan dito sa Senado kahit noon pang panahon ng break na mapapalitan na si Senate President Vicente Soto III. Kanina nakabuo na sila ng numero sa surpresa ang pagpasok ni Senador Ronald Bato de la Rosa na absent mula pa noong Nobyembre. Kaya pag-umpisa ng sesyon, tumayo si Cayetano para sabihin wala ng numero si Soto.
6: So may I manifest and that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute.
8: Kaya Karen, sa botong 13-10-1 na deklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado, ibig sabihin tanggal ang lahat ng liderato pati mga chairmanship. Tanda ng malawakang balasahan sa Senado. Kasunod nito ang nominasyon kila Cayetano at Soto bilang Senate President. Dito nanalo si Cayetano sa botong 13-9-2.
6: Just as Senate President Soto said that he is here to serve everyone, not only the majority, not only the minority, I am here to respect the President, the office of the President, the Vice President, the office of the Vice President, the House of Representatives, and each one of you.
8: Karen, nagdesisyon naman si dating Senate Majority Leader Miguel Zubiri na huwag umanib kahit kaninong grupo sa ilalim ng bagong liderato. Magiging independent na anya siya para walang kulay politika at taong bayan na lang ang kanyang pagsisilbihan. Matapos siyang matanggal, sinabi ni Soto sa media na maaaring kaya nga siya natanggal ay dahil sa posibleng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakakahiya anya o hindi matutuloy ang impeachment trial. Pero agad na pinawi ni Cayetano ang mga pangamba ukol sa impeachment.
6: So let me make it clear, the impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence.
9: Very strong possibility. You better ask the newly elected Senate President. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken. God has a different plan.
10: Pero nakikita.
9: I think may iba. May iba siyang gusto mangyari.
10: You will
9: na para wag akong maipit o mapahamak. Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkaganon ang sinabi.
8: Karen, dahil nga sa mga nangyari, ang bagong mayorya ngayon ng Senado ay sila Cayetano, bagong Senate President pro tempore Loren Legarda, o actually balik siya sa pwestong yan, at sila Senador Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Francis Escudero, Christopher Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar, at Mark Villar. Sila yung mga bumoto kay Cayetano. Strictly speaking, si Senador Soto ay bumoto rin kay Cayetano, habang si Cayetano ay bumoto para kay Soto. Pero yon ay dahil lang mayroong tradisyon ng statesmanship dito sa Senado na kapag ka mayroong ganyang banggaan para sa Senate Presidency ay binoboto ng mga magkatunggali ang isa't isa. Abstain naman sa botohan na sila Senator J.D. Ejercito at Miguel Zubiri, at sinabi na nga ni Zubiri na siya ay maging independent. Ang mga hindi ko naman nabanggit, ang mga babanggitin ko ngayon na kasunod, sila Senador Soto, Senador Lacson, Pantilo Lacson, Bam Aquino, Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Sherwin Gatsalian, Lito Lapid, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan, ang bagong minorya. Karen?
4: G, bagamat matagal na ang ugong-ugong na ito na posibleng magbago ang liderato sa Senado, maliban no, doon sa impeachment complaint or impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, ano-ano ang ibang dahilan na narinig mo mula dyan sa Senado kung bakit nawala ng tiwala ang mga kasamahan ni Soto sa kanyang liderato?
8: Mahirap sabihin kung bakit sila nawala ng tiwala. No? Pero maaalala natin na nito mga nagdaang araw, medyo mainit ang usapin tungkol doon sa pangangalap ng pirma sa Blue Ribbon na Committee Partial Report ukol doon sa flood control scandal. At alam nga natin na noong nakaraang Linggo ay hindi nga na i-file sa plenaryo ang partial committee report at sa halip ay nag-ain na lang o nag-privilege speech na lang si Senador Lacson, dating Blue Ribbon Committee Chairman ng progress report para ilahad yung mga naging initial findings ng kanyang investigasyon. Ano? Bagamat wala tayong maliwanag na nagsasabi sa atin na yon ang pinakadahilan. Ano? Pero yan ay, kung titignan natin yung naging timeline ng events, yan ang isa sa mga naging mainit na issue dito sa Senado bago ang nangyari ngayong araw na ito. Karen?
4: Ito, RG, huling tanong naman, tungkol to kay Senator Bato de la Rosa. So merong daw request, di ba, para sa protective custody. Pumayag daw ang mga kapwa senador dito. RG, kapag sinabing protective custody, ano ang magiging itsura nito para sa pangkaraniwang tao?
8: Well, kailangan natin alamin mula sa bagong liderato kung paano ang magiging itsura nito. No? Pero makikita naman natin sa mga nagdaang pagkakataon, gaya nga nung nabanggit ng panahon ni Senador Trillanes at ni Senador De Lima, na may mga panahon na sila ay nanatili dito bago sila inaresto ng mga otoridad. Pero ang mahalagang pasubali doon, Karen, yung mga warrant doon sa mga kasong yun ay warrant mula sa mga korte dito sa Pilipinas. Ngayon lang mangyayari na mayroong warrant mula sa isang international criminal court na isisilbi sa isang nakaupong senador. So titignan natin kung paano, kung may pagkakaiba man, ang magiging itsura nito sa bagong liderato ng Senado.
4: Karen? At ang tanong nga, RG, ng ilan na ngayon sa social media, posible bang magbotohan sa Senado kung kikilalanin nila ang warrant of arrest na yan mula sa isang international court?
8: Walang makakapigil sa kahit sino mang senador na mag-ain ng motion para pagdesisyonan niyan ng plenaryo. Pero maalala lang natin ano, na itong mga kakampi rin ni Senador De La Rosa na kasama ngayon sa bagong mayorya ang naghain at nagsulong ng resolusyon para magkaroon siya ng pagkakataon na kalabanin o na i-challenge kumbaga sa lokal na korte ang ano bang warrant mula sa ICC. Maalala natin na ginigitila na dapat merong dapat ang pwede lang arestuhin ay yung mga may warrant mula sa lokal na korte. Karen?
4: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
10: Isinailalim po sa lockdown ang Senado kasunod ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Bianca Dava. Bianca, ano na ang update dyan?
11: Bernadette, hindi pa rin pinapayagang makapasok sa Senate premises ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI matapos nga ang pagpapalit ng liderato at pagbabalik ni Senator Bato de la Rosa sa plenaryo.
12: Test lang natin ginagawa trabaho natin. Relax lang kayo.
11: Bahagyang nagkaroon ng tensyon kanina sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at ng Senate Security sa labas ng Senado. Ito ay matapos harangin ng NBI agents na pumasok sa gate ng Senado habang may ilang piling sasakyan na pinapayagan namang makapasok sa compound. Dumating din dito si NBI Director Attorney Melvin Matibag pero hindi rin siya pinapasok. Ayon kay Matibag, nais lamang niyang alamin ang sitwasyon sa loob ng Senado. Nananatiling maigpit ang seguridad dito sa loob at sa labas ng Senado. Bukod sa NBI agents, nag-deploy na rin ang mga pulis mula sa Southern Police District o SPD. Tumagi namang magpa-interview sa media si SPD Director Brigadier General Glenn Oliver Cinco. Samantala, dumating din ang abogadong si Jimmy Bondoc at sinabing isa siya sa mga legal counsel ni Senator Bato de la Rosa. Anya, wala pa silang natatanggap na formal na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay de la Rosa. Iginiit din niyang hindi kinikilala ng kanilang kampo ang jurisdiction ng ICC.
13: At hindi po natin maling hayaan na hastily ito mag-occur kasi otherwise baka maulit na naman ang nangyari sa ating former president, which we have.
14: Titingnan nga namin kung anong meron dito, kaya kami yung pasok.
15: Pero sir,
16: Thank you.
11: Bernadette, kani-kanina lamang bago tayo umere ay pinayagan ng makapasok ng Senate premises si Attorney Bondoc, habang isa-isa namang mahigpit na sinesearch ng NBI ang mga sasakyang lumalabas mula dito sa compound. Bukod naman sa mga tauhan ng NBI, mga pulis at media, narito rin sa labas ng Senado ang ilang mga vlogger at taga-suporta ni Senator De La Rosa. Bernadette?
10: Maraming salamat sa iyo, Bianca Dava.
1: Samantala, tuluyan nang na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte matapos manaig ang mga boto pabor sa Articles of Impeachment para usigin ang pangalawang Pangulo. Live mula sa Batasang Pampanga nagpapatrol, Vivian Gulia. Viv, ano naging takbo ng botohan dyan sa plenaryo?
15: Alvin, sa botong 257-25-9, nagdesisyon ng House of Representatives na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Nangangahulugan yan na iaakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa kanya para sa isang paglilitis.
16: House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261, are hereby adopted.
15: 255 kongresista ang bumoto pabor sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte at pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban sa kanya. Higit doble yan ang kailangang hindi bababa sa 106 o one-third ng kabuoang miyembro ng Kamara para sa impeachment ng isang opisyal, at mas mataas sa 250 na kongresista ang pumirma noong 19th Congress para i-impeach ang bise. 26 ang kumontra at 9 ang nag-abstain, kabilang sina Representatives Jose Alvarez at Audrey Zubiri. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ni Representative Jervie Luistro na hindi galit o politika kundi mandato ng konstitusyon ang pagtalakay ng komite sa reklamong impeachment laban sa bise. Aniya ang Committee Report 261 at House Resolution 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment ay bunga ng tama at mahabang proseso at hindi produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media.
17: Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan. Naghanap tayo ng katotohanan.
15: Mayroon din ang ebidensyang susuporta sa mga alegasyong maling paggamit ng confidential funds, gaya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit at AMLAC records kaugnay ng mga transaksyong iniuugnay sa bise at asawa niya. May 4 na Articles of Impeachment laban kay Duterte: ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, ang umano'y di maipaliwanag na yaman, ang umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, at ang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
17: Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. Ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan.
15: Kinwestiyon ni BH Party List Representative Robert Nazal at Sagip Party List Representative Paolo Marcoleta ang pagsabina at pagkonsidera ng komite sa mga dokumentong hindi kasama sa paghahain ng mga reklamong impeachment tulad ng AMLAC report.
18: Ang complaints ba ay sapat na noong inihain o nabuo lamang ang kaso pagkatapos?
17: Rule expressly allows other related evidence. The committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Other relevant documents were considered, but the same is for the purpose of responding to the mandate.
15: Sinita rin ni Marcoleta ang pagdaraos ng komite ng impeachment hearing habang nakabreak ang Kongreso. Pero sagot ni Luistro, pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng isang resolusyon at walang rule na nagbabawal dito.
19: Wala pong maipakita na dokumento.
17: It seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. The House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing.
15: Mariin namang itinanggi ni House Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor ang umano'y incentive sa mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment, pati ang umano'y posibilidad na mawawalan ng benepisyo ang mga kukontra sa impeachment. Dumalo sa sesyon ng kapatid ng vice na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, ang pamangking si Davao City 2nd District Representative Omar Duterte, at ang pinsang si PPP Partyless Representative Harold Duterte. Pero hindi sila nagtanong sa period of interpellation o nagbigay ng manifestation. Bago ang botohan, nagdaos ng rally ang iba't ibang progresibong grupo, kabilang ang Akbayan at Makabayan, para ipanawagan ng suporta sa pag-impeach sa vice. Giit nila, malakas ang mga ebidensyang nakita sa mga pagdinig sa Kamara, kaya hiling nila sa Senado.
20: Walang delay-delay, walang harang-harang, gawin nyo ang trabaho nyo.
21: Kailangan niya ng humarap sa Senado para sa trial. Hindi na ito pwedeng iwasan, hindi na ito pwedeng pagtaguan. Kailangan niya ng magpaliwanag. Sa Senado na siya magpaliwanag.
15: Sa isang pahayag, iginiit ng mga abogado ng bise na nasa mga nang-aakusa ang responsibilidad para patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa saligang batas at anilay rules of evidence. Dagdag ng kampo ng pangalawang pangulo, bagamat nakabinbin pa sa Korte Suprema ang kanilang pag-question sa constitutionality ng proseso, handa silang depensahan si VP Duterte sa Senate Impeachment Court.
22: Alvin, bibigyan din lang natin ang correction na inilabas at inanunsyo sa plenaryo ngayong gabi bago matapos ang sesyon. 257 ang affirmative votes o ang yes votes, yung mga pabor dito sa committee report na nakahanap o nakakita ng probable cause para i-impeach ang vice. 25 lang ang negative votes at 9 ang abstentions. Ipinagutos na rin ng Kamara na i-endorso sa Senado ang articles of impeachment laban kay Duterte. Alvin?
1: Viv, ano reaksyon ng mga House leader sa pagbabago ng liderato sa Senado, at nahalal na ba ang magpo-prosecute yung prosecutors from the House of Representatives?
22: Alvin, inaabangan pa rin natin yung reaksyon, yung statements ng House leaders kaugnay ng pagbabago ng liderato sa Senado. Pero sa mga oras na ito, natapos ang sesyon nang hindi pa inihahalal yung mga tatayo bilang prosecutors ng Kamara sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alvin?
1: Maraming salamat, Vivienne Gulia. Sa pagbabalik ng TV Patrol, PGMN anchor CJ Hero hindi sumipot sa NBI. Real life couple Coco Martin at Julia Montes balik taping para sa Sigabo. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
24: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
25: Hey! Kilala ba kung sino ko?
24: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
25: Magdasal ka na!
26: Tatapusin na kita, demonyo ka!
24: Ang suwabing bigotilyo.
27: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
28: Wala naman akong boyfriend din.
27: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
24: Malinis trumabaho.
29: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
24: Walang aksyong di tatatak.
25: Ano?
24: Lahat ay magmamarka.
25: Sige! Dibukan mo!
27: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
24: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
30: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
0: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
2: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
3: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
4: Ibahin mo ko!
2: Maaksyong tapatan!
4: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
5: Pasalamat ka, suot mo sutana mo kung hindi pahahaligin kita sa lupa.
2: Maaksyong baridan!
6: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
2: Punong-puno ng aksyon!
4: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
7: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
2: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine Mo.
8: Pasintabi po sa sensitibong nilalaman ng balitang ito. Si Bak sa pwesto ang isang police corporal sa Malolos, Bulacan. Matapos makuna ng video ang pambubugbog niya sa kinakasama, kinastigo naman ng National Police Commission ang ginawang karahasan ng naturang police. Yan ang CCTV patrol ni Jesse Cruzat.
9: Nakuna ng CCTV ang pag-uusap ng mag-live-in partner na ito sa Malolos, Bulacan. Kinilalang police ng Malolos ang lalaki.
12: Bae, ilang beses ako tumatawag, bae, sisinungaling ka sa akin. Pinatay mo yung location mo, bakit? Gusto mo ba doon sa pamilya doon? Gusto mo nga intindi.
9: Hindi malinaw ang naging sagot ng pulis sa babae, pero kitang sinampal siya ng kanyang partner. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok sa ulo at katawan ang kanyang kinakasama, hanggang tuluyang bumagsak ang babae. Ilang sandali pa, bumangon ang babae at nagpambuno ang dalawa. Kinumpirma ng Malolos City Police na aktibong tauhan nila ang lalaki na may ranggong police corporal. Napag-alamang March 12 pa nangyari ang insidente, pero nitong linggo lang ipinost sa social media ng biktima.
13: Ayon po sa biktima, hindi na po niya nakayanan yung nararamdaman niya, yung kanyang matagal na tinitiis.
9: Agad namang sinibak sa pwesto ang pulis.
13: Nandisama na po nasa siya ng Eastern Farms, kasama ba niya yung PNP identification card. And nasa admin holding section na po siya ng ating Bulacan na Police Provincial Office.
9: Kinundina ng National Police Commission ang ginawa ng pulis at nangakong hindi palalampasin ang nangyaring karahasan.
31: Alam natin na mayroong kailangan pang pagdaanan na due process. We will hear him out, yes. Pero ito, klarong-klaro, nakaukit na sa bato ang ebidensya. Walang justification anywhere to hurt a woman. Hindi porket merong away na magkasintahan ay hindi pwedeng makailam ang napulkob. Hindi natin papayagan na yung pulis na ito ay mananatiling pulis.
9: Ngayong Lunes, formal lang nagsampa ng kasong administratibo sa Napulcom ang biktima laban sa pulis. Posible ring maharap ang pulis sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act. Sa oras na matapos ang investigasyon, ayon sa Napulcom, posibleng mauwi sa pagkakasibak sa serbisyo ang naturang pulis. Tanggal ang tsapa, tanggal ang ranggo. Pero una nang binigyan din ng komisyon na hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan, lalo na't kung magmumula ito sa taong dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Jesse Cruzat, ABS-CBN News, Malolos, Bulacan.
8: Abogado lamang at hindi ang PGMN anchor na si CJ Hero ang humarap sa National Bureau of Investigation ngayong araw. Samantala, magkaiba umano ang teaser video na ipinadala ng Peanut Gallery Media Network o PGMN sa kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez para umano mangikil kumpara sa buong expose na in-upload ng PGMN nitong linggo ng gabi ayon sa NBI. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Matapos makapagpiyansa ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at apat na iba pa nitong Sabado, inilabas ng PGMN nitong linggo ng gabi ang halos 2 oras na video ng sinasabing expose nila laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang expose na ito ang umano'y dahilan ng 300 milyong pisong pangingikil ni Mabanta kay Romualdez. Sa isang pahayag, sinabi ni PGMN anchor CJ Hero na binilinan sila na kung sakaling may mangyari kay Mabanta o sino mang sa kanilang grupo, tiyaking maipalalabas ang nasabing episode. Dagdag pa niya, dahil alam ni Romualdez na may episode na lalabas laban sa kanya, ginamit ng mambabatas ang kanyang makinarya para sila ay patahimikin. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, magkaibang ipinadalang teaser video ni Mabanta sa kampo ni Romualdez mula sa in-upload na video ng PGMN nitong linggo.
10: Ito yung 90 minutes, ito yung 3 minutes na pinadala to start money kila speaker. That is something that we have to develop. Pwede nga interpretation dito eh. Nag-prepare talaga sila ng 3 minutes to extort. Mas mahihirapan sila dito kasi lalabas dito, plinano nila eh.
1: Ipinasabi na ng NBI nitong Lunes si Hero, pero tangi ang kanyang abogado lang ang dumating. Paliwanag ng kanyang abogado, nasa out of town ang kanyang kliyente.
11: Hindi siya nagtatago, wala siyang dapat itatago. Kaya nga ako niya pinapunta dito para i-represent siya. In good faith siya na pumunta dito sa NBI. May second ano pa kami ulit, meeting with the NBI. So, kakausapin ko muna yung kliyente ko.
1: Samantala, naghain naman na reklamo cyber libel sa NBI si dating Congressman Marvin Rillo laban kay Hero. Biktima umano siya ng paninirang puri ni Hero sa social media.
14: If you could clearly remember during my elections that they were the ones si CJ Hero number one na bumabanat sa akin with baseless evidence. Pero ngayon, it's time for me to speak and to fight.
10: With the complaint ni Congressman Marvin Rillo at saka yung nakita namin, marami siyang dapat ipaliwanag dahil siya yung lumabas doon sa 90 minutes saka doon sa teaser.
1: Nakatakdang humarap sa NBI si Hero sa May 22. Nauna na sinabi ng NBI na marami silang natatanggap na text sa tawag na nagsasabing na biktima rin sila ng grupo ni Mabanta. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
15: Inilabas na ng Peanut Gallery Media Network ni Franco Mabanta ang video na magpapatunay umano sa korupsyon na kinasasangkutan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng mga dalubhasa sa media, hindi na makatanggap-tanggap sa pamamahayag ang video lalo't wala naman silang inilabas na bagong impormasyon at ebidensya. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
9: Halos 2 oras ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na expose umano laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang video na pinaniniwala ang naging mitsa, kaya hinuli ng NBI sa entrapment operation ang social media personality at PGMN founder na si Franco Mabanta. Sa pahayag kasabay ng pag-upload ng video, sinabi ng PGMN na isa sa publiko na nila ang kinatatakutan umano ni Romualdez. Sa hiwalay na pahayag, itinanggi ng PGMN na may extortion na nangyari. Dahil wala umano silang intensyong itago ang kwento, lalo't meron naman silang ebidensya. Pero ang laman ng video, pinagtagpi-tagpi lamang ng mga balitang inilabas na ng lehitimong news organizations gaya ng ABS-CBN News, GMA News, News 5 at PTV na hinaluan pa ng mga imaheng gawa ng Artificial Intelligence o AI. Kaya para kay UP Journalism Professor Danilo Araw, hindi ito maituturing na investigative report lalo't wala namang ipinakitang bagong ebidensya.
16: It's not journalism, definitely. You can say that it's a propaganda piece, but the more precise term would be takedown piece. Takedown because it is meant to besmirch the reputation of a particular politician. That's not to say that they are, you know, immaculate as politicians, but this is not the evidence-based investigative report that we're looking for. No amount of disinformation can change the fact that what PGMN did is very irresponsible. They are not good role models in journalism.
17: Kabalintunaan o irony din aniya na ang mga balita mula sa traditional na media na dati na inaakusahan ng company na mabanta na biased o may pinapanigan ay siyang gagamitin sa pagbuo ng umano'y expose.
16: It's a total waste of time. As you use the word, it's all hype. There's nothing new. I was expecting something explosive. They claim that it is investigative when in fact it is mainly performative. Using the word journalism would be an insult to those who really know what they're doing, those who adhere to the highest normative standards.
17: Ayon naman sa batikang mamamahayag at dating NUJP chair na si Inday Espina Varona, wala naman siyang nakitang expose, kundi pinagsama-samang litrato lamang at isang anchor na tila nag-audition para sa wrestling gimmick. Ang 15 minutong investigative report ng totoong mamamahayag aniya ay may malinaw na ebidensya at pinagmula nito. Kaya hindi na aniya ito dapat pang panoorin. Pansamantala nang nakalaya si Mabanta at ang kanyang mga kasama matapos magpiyansa ng tig 120,000 pesos. Wala pang pahayag si dating Speaker Martin Romualdez tungkol dito. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
18: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano yung update sa Bagyong Caloy at kasing init din ba na mga pangyayari sa Kamara at Senado ang panahon ngayong Lunes?
24: Alam mo, Alvin, nasa gitna pa rin ng dagat ang Tropical Depression Caloy at malayo sa kalupaan. Huli itong namataan, 470 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. May kabagalan yung pagalaw ng bagyo Pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Medyo nasisira na yung kaulapan nito at wala po nakataas na wind signal sa alinang bahagi ng ating bansa dahil sa bagyo. Inaasahan ng PAGASA na hihina na ang bagyo bilang low pressure area sa susunod po na 12 oras habang unti-unting gumagalaw palayo sa bansa. Samantala, may isa pang LPA mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao, pero ito po ay posibleng malusaw lang din bago pa man makapasok ng Philippine Area of Responsibility. At dahil nga walang epekto ang bagyong Caloy sa bansa, matinding init po at alinsangan ang naranasan ngayong Lunes. 48 degrees Celsius ang nakalkulang heat index sa Borongan City sa Eastern Samar. Ito po ngayon ang pinakamataas na heat index sa tag-init 2026. Bukas naman, Martes, halos 30 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong heat index. 45 degrees Celsius sa Aparin, Cagayan, 44 degrees Celsius sa Borongan City, Kamiling, Tarlac, Kasiguran, Aurora, Cuyo, Palawan, maging sa Etiaga, Isabela at San Jose Occidental, Mindoro. Kapamilya, iwasan pa rin mabilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig para ligtas sa heat stress. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 12, sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga at hapon pa magsisimula yung mga pag-ulan. May kalakasan ng buhos ng ulan mula bago lumubog yung araw dito po sa may bahagi ng Agusan del Sur, Bukidnon, Lalaw del Sur at maging sa may Zamboanga del Sur hanggang oras ng hapunan ng alas 7 po iyan. At sa gabi ay meron pangasang kaunting ulan sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region, Soxargen at Zamboanga. Sa Visayas, may kaunting ulan sa umaga sa may bahagi po ng Bohol at ng Cebu, habang maghapong may kalat-kalat na paulan dito po sa Eastern Visayas, ang buntot ng sama ng panahon. Hapon naman hanggang gabi merong kaunting ulan sa ilang bahagi ng Negros at Panay Islands at meron pang aasahang ulan sa ilang bahagi ng Leyte Province.

0: Index. Base po yan sa The Weather Company, aasahan din ang pagpapaulan ng thunderstorm pagsapit ng gabi sa Kalakhang, Maynila. Samantala, bumagsak pa sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam ngayong Lunes ng umaga. Mas mababa po ito ngayon sa operating level, minimum operating level ng dam na 180 meters. Ay nagbawas na po ng alokasyon ang dam sa ibang gamit tulad po ng irigasyon. At kapamilya, may update po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOL sa Bulkang Canlaon. Ito'y matapos makitaan ang bulkan ng crater glow o banaag sa kauna-unang pagkakataon noong Linggo ng gabi. Ang liwanag ay dahil umano sa superheated gas plumes na inilalabas ng bulkan. Ayon sa PIVOL, ang banaag ay isang palatandaan na may magma na umaakyat sa bunganga ng bulkan. Sa kasalukuyan, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon pero maaaring itaas umano ito sa alert level 3 kung magtutuloy-tuloy ang pagbabanaag at mas lalong liliwanag. Inirekomenda na rin ng PIVOL sa mga LGU ang mahigpit na pagpapatupad ng paglikha sa mga komunidad na nasa 4 na kilometrong radius ng permanent danger zone. Pinayuhan din ang mga residenteng nakatira malapit sa mga daluyan ng tubig na maging alerto sa posibleng lahar flows kapag may malalakas na ulan. At yan po ang update sa lagay ng panahon at sa Bulkang Canlaon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: At susunod, barkong may lula ng mga pasahero at crew na sinasabing apektado ng hantavirus dumating na sa Canary Islands. At anim na golden retriever, hayop sa galing sa pagdive. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
2: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Kilalan ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na!
4: Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang suwabing bigotilyo.
5: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
6: Wala naman akong boyfriend din.
5: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malinis trumabaho.
7: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
2: Walang aksyong di natata.
3: Ano?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
5: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Magkakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
10: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa Suko sa DZMM.
12: Sa DZMM.
9: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Ah!
2: ang tunay na matapang. Hindi gumagapa.
13: Matapang ninyo ah. Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
14: Walang masyadong madrama. Pang-action lang tayo eh.
2: Hindi kinakalawang.
15: Ibang klase ka pare, intindi mo.

0: buhay ang inutang nila sa akin. Lalaban ako.
1: Hindi mo malilim lang.
2: Wala akong connection. Pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo pag walang nangyari sa usgato.
1: Ilabas ang mga matatapang!
0: Darating na ako dyan. Huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang!
3: Kung talagang matapang ka, mag one-on-one tayo!
4: Diyo na tatakot sa inyo!
1: Sa sine mo, hari ka rito!
5: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
6: Ang alaga ng DCNM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DCNM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train kay...
8: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia...
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Bakit masaya ang pare ko?
10: Makikinig ako.
5: Dahil araw-araw, may sini saya.
11: What's happening here?
12: Bakit parang kasalanan ko pa?
13: Poor sister lang, poor sister.
5: Saya nakakakilig.
14: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
15: Ayoko mahal kita.
16: No one touches shine. She's my jowa.
17: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
5: Sayang laugh trip.
18: Nawala.
19: That's the most funniest I've ever seen.
20: Ooh, charinggera.
5: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
21: Mapit ka sa akin.
22: Ito naman yung drama mo. Ang dami mong chika.
23: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
5: Okay, relax. Sine saya. Sa sine mo, hari ka rito.
24: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
25: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
26: Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid.
27: Matapos ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, iginiit ni Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na wala ng dahilan ng Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. At live mula sa Batasang Pambansa, papatrol si Agatha Gregorio. Agatha, ano pa ang mga sinasabi ng mga kongresista dyan matapos ang pag-impeach kay Duterte?
28: Bernadette, tiwala ang ilang mambabatas na titignan ng Senado ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa isang open court. Ang naging batayan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ay ang naging pahayag ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sina Votas Lone District Representative Toby Chanco naman, kahit na bumoto pabor sa impeachment, may ibang paniniwala tungkol sa poder ng Kamara sa issue.
29: Yeah, I still believe na walang moral authority yung House na magdesisyon sa bagay nito dahil mas malaki yung kinasasangkutan na corruption issue noong previous leadership at yung akusasyon ng maletang-maletang perang ninakaw, mas malaki yun.
30: So this time, there shouldn't be any reason for the Senate not to convene as an impeachment court because as you can see during the confirmation, hearings by the Committee on Justice, we have very cautiously following the ruling of the Supreme Court.
31: I could go on and on.
28: Ang iba pang miyembro ng House Justice Committee, gaya ni Akbayan Representative Chel Jokno at ML Party List Representative De Lima, kabilang sa mga bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Duterte, sabay giit na usapin ito ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta bumoto kontra sa impeachment dahil produkto umano ito ng fraud deliberative process na muli niyang tinawag na isang fishing expedition. Sina Davao City Representatives Paulo at Omar Duterte naman nag-walk out sa House Plenary bago pa man nagsimula ang pagboto bilang anilay paraan ng kanilang pagprotesta. Ayon pa sa nakababatang Duterte, nag-file siya ng manifestation para sa kanyang boto sa impeachment bago umalis. Bernadette, natapos na nga or nag-adjourn na ang plenary session dito sa House of Representatives, kaya ang susunod na abangan natin ay ang election ng prosecution team pati na rin ang transmittal ng articles of impeachment sa Senado. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, Agatha Gregorio.
1: Inanunsyo ni Interior Secretary John Vikramulya na may inilabas na mga red notices ang International Criminal Police Organization o Interpol laban sa ilang dating matataas na opisyal at prominenteng negosyante na wanted sa batas. Ayon sa Kalihim, kabilang sa mga inisyuhan nito, sina dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Charlie Atong Ang, dating Congressman Zal Dico, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, Superintendent Rafael Dumlao III, nanawagan din sa Ramulya sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugi sa mga wanted na individual. Ang Interpol Red Notice ay isang formal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang taong may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
2: Sa ibang balita naman, dumating na kahapon ang MV Hondius sa Canary Islands kung saan lulan ang mga pasahero at ilang crew na sinasabing apektado ng hantavirus. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, maiiwan pa ang ilang Pilipinong tripulante ng barko. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
3: Tutulman ang mga residente ng Canary Islands, pinadaong din ang MV Hondius sa kanilang lugar. Dito na pinroseso ang mga pasahero bago sila umuwi sa kanilang mga bansa. Pero hindi kasama sa mga uuwi ang mga Pilipinong tripulante ng MV Hondius. Sa 38 Pilipino sa MV Hondius, 24 ang stewards o hotel workers habang 14 ang deck and engine operators. Dahil babalik pa ang MV Hondius sa the Netherlands, kabilang ang 14 na Pinoy na lula nito. Lilipad naman mula Canary Islands ang 24 na Pinoy stewards patungong the Netherlands. Doon na sila sasailalim lahat sa ilang linggong quarantine. Mahalaga ito lalo't itinuturing na labis na delikado ang pagkakaroon ng sakit bunsod ng hantavirus.
4: The mortality once you get it is anywhere from 30 to 50%. They'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. If they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free. Pwede nang pauwi niyan.
6: We will work closely with the DFA to monitor their situation because the directive, the clear directive of the president is to ensure the safety and welfare of our seafarers.
3: Ayon sa Department of Migrant Workers, kahit pa sumasailalim sa higit isang buwan quarantine ang mga Pinoy seafarers, patuloy sila makatatanggap ng sweldo at benepisyo alinsunod sa kanilang kontrata. Ayon naman sa World Health Organization, malaking bagay na bukas sa mga bansa sa paglabas ng mahalagang impormasyon at pagpapatupad ng mga hakbang para sa maayos na pag-manage ng sitwasyon.
7: Our recommendation is for active follow-up, which means daily monitoring of checks in terms of checking for fevers, checking for any types of symptoms, and that they be in either home quarantine or that they be in an in-facility quarantine. And our recommendations is for 42 days.
3: Bagamat hindi karaniwan na ipapasa ang hantavirus ng tao sa iba sa pamamagitan ng close contact, hindi nalalayo sa sintomas ng leptospirosis ang sintomas nito na kung hindi maagapan ay maaaring ikamatay ng pasyente. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
0: Nakatakdang sumabak sa doubles event ng Italian Open si Alex Ayala. Ito'y kasunod na magandang laban contra world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. Kahit natalo si Alex, pinatunayan niyang kaya niyang makipagsabayan sa itinuturing na best in the world. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
8: Do so.
9: Ganado at agresibo si Alex Ayala mula sa umpisa ng match kalaban ng world number 2 at two-time Grand Slam champion Elena Rybakina. Naka-ace agad si Ayala sa unang game. at lumamang One Love. Malalakas ang serve ng six-footer na si Rybakina pero maganda ang mga return ni Alex at sumabay sa malalakas na ground stroke ng kalaban. Kahit nakahold si Rybakina one-all, malaking hamon sa kanya ang malakas na palo ng Pinay. Lumamang si Rybakina 2-1. Matapang si Alex at nagpakawala ng forehand down the line winners. Bawat game, dikit. Pero di mapigil ang power first serves ni Rybakina. Lumamang siya 5-3. Na-save ni Alex ang isang set point gamit ang serve at dumikit pa siya sa 5-4 sa unang set bago na-close ni Elena 6-4. Sa second set, hakaw pa rin ang baseline game ni Ayala. Nasa kanya ang suporta ng crowd, lalo na kapag mas nilalakasan niya ang balik sa kalaban. Pati ang pole vault king ng Pinas, EJ Obiena, dumalo para manood kay Alex. Lumawak ang lead ni Rybakina 4-2 pero lumaban at nag-hustle ng todo si Alex. Hinabol ang bawat bola. Dumikit siya sa 4-3 bago naging 5-3 para kay Elena Rybakina at tagumpay 6-4-6-3. Nagpasalamat pa rin at kumaway si Alex sa crowd at pumirma ng autograph para sa mga bata bago umexit ng stadium court. Sobrang proud si Obiena sa top level tennis na ipinakita ni Alex kalaban ang world number 2.
8: I was nervous. I think I'm more nervous than her in the first set. She's mentally very stable, I would say.
9: Si Alex, kahit hindi nakuha ang upset win, kontento sa level ng laro niya, lalo na sa clay court.
10: I'm happy with my performance. I think I was able to reach a good level and of tennis. And you know, I don't think it was an easy win for her. So, yeah, of course, things to work on and learnings from this match, but I think I'm in a good way.
9: Para kay Coach Joanne Bosch, ang match kay Rybakina ang best game ni Ayala sa clay court. Si Rybakina, sinabing na-challenge siya sa pagiging kaliwete ni Ayala at ang mabagal anyang kondisyon dahil sa maulan na panahon.
11: Yeah, we play for the first time and knowing that she's lefty, it's a little bit challenging, especially on the return. I have more opportunities to go even to lead even more, but overall I think it's a good start, good few matches here for me, and the most important is straight sets win.
12: Matapos ang napakagandang laro sa singles, excited si Alex na lumaban muli sa doubles, kapartner niya si Hailey Baptiste at ang kalaban nila, ang number 2 seed ng tournament, sina Townsend at Siniakova. Diane Castillejo, ABS-CBN News, Rome, Italy.
27: Susunod, taas singil sa kuryente, nakaamba. At ang eksklusibong pasilip sa pagbabalik primetime ng tambalang Coco Jewel. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
14: Boy, kilig.
13: Saray.
15: Cute ka pala, no?
14: Boy, kinikilig.
15: Ganda ko, no?
13: Sobra.
14: Yakapin mo! Ganon! Totoo ba ang nadarama?
15: I love you!
13: Sorry! I don't love you!
14: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang! Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
13: I love you! I love you! I love you! I love you!
14: I love your braso. Ayan, oh, sobre. Sine Kibig.
13: Saturday and Sunday.
14: Dito sa sine mo. Hari ka rito.
5: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
16: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
17: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
18: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
19: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
20: Teritoryo ko ito.
19: Gawin
1: espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Pag-ibig na kapata, ting isang palala tayo. Maaangas na sagutan.
20: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
21: Sorry, kahit dangit ang patayin.
20: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
1: Dito lang yan sa Sinmo. Ari ka rito!
5: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
22: Sa tulong ng tamang health information.
23: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
22: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
24: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
25: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
22: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
26: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagin.
1: Super sa kasikan!
28: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
29: Tabla-tabla muna, tol.
1: Super sa katatawanan.
30: Okay na ba to? Ito pa!
1: Super pati sa pogi points.
31: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
30: Hindi ko maipaliwanag. Parang bang may magic!
1: Super sa lahat ng hanap mo.
30: For everybody!
1: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine!
27: Kalaboso ang lalaking nagnakaw ng cellphone sa isang kainan sa Antipolo City. Kinuyog pa ng taong bayan ang suspect habang minamaneho ang ninakaw din umanong motorsiklo. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
32: Namaga ang kanang mata ng lalaking ito matapos kuyugin ng taong bayan habang minamaneho ang ninakaw na motorsiklo sa Antipolo City. Ang lalaki na pag-alaman na suspect din sa pagtangay ng cellphone sa isang kainan sa lungsod. Sa kuha ng CCTV noong May 5 ng gabi, nagpanggap na customer at nakiinom pa ang suspect bago damputin ang cellphone na nasa kusina. Para hindi paghinalaan, nagsumbong sa biktima ang suspect na may gusto umanong manakit sa kanya at kumuha ng pat-pat bilang props.
33: Meron daw nag-aabang sa kanya sa labas. And nung nakatawa doon is ginaid pa nila palabas yung suspect and sinasabi na walang gagalaw sa inyo sa labas. Without knowing na yun na yung kumuha ng phone.
32: Agad nagsumbong sa barangay ang biktima matapos mapanood ang video ng pagnanakaw. Ayon sa barangay, notorious sa paggawa ng iba't ibang krimen ang suspect sa kanilang lugar.
34: Itong ating suspect ay na pag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob, pagnanakaw.
32: Umamin ang suspect sa pagnanakaw sa cellphone, pero hindi pa ito na ibabalik sa biktima habang naisoli na sa may-ari ang ninakaw ng motorsiklo.
35: Sinanap po ulit kayo sa mga nagawa ko.
32: Nakapiit ang suspect at naharap sa mga reklamong pagnanakaw at paglabag sa new Anti-Carnapping Act. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
27: Inaprubahan ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court ang pagbibitiw ni na Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dov Jacobs mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyon ng chamber na inilabas noong Lunes o ngayong Lunes, pinagbigyan nito ang hiling ni Kaufman na magbitiw matapos ipaalam sa korte na nais na ni Duterte na palitan siya ng bagong abogado.
0: nakasaad rin sa desisyon na sumang-ayon na ang bagong council na agad namang tumayong council ni Duterte at dumalo sa susunod na status conference sa May 27. Nagpaalala rin kay Kaufman ang chamber kaugnay ng kanyang mga obligasyon kahit pa hindi na siya ang council ni Duterte. Binanggit din ng chamber na redacted o nananatiling confidential ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte sa withdrawal request ni Kaufman. Pero kung hindi ito mabibigyang katwiran hanggang sa May 11, isa sa publiko ng registry ang hiling ni Kaufman, pati na ang pangalan ng bagong abogado ni Duterte.
2: Tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Paraguayan President Santiago Peña bilang bahagi ng official visit ng Paraguayan leader sa Pilipinas. Napag-usapan ng dalawang leader na paigtingin pa ang bilateral at trade relations ng Pilipinas at Paraguay. Isa sa mga napagkasunduan ang pag-alis sa visa requirements para sa regular passport holders ng dalawang bansa sa pamamagitan ng visa-free entry. May hikayat ang mga Pilipino at Paraguayans na bumiyahe para sa turismo at kalakalan. Magtutulungan din ang Maynila at Asunsyon sa larangan ng diplomasya, kalakalan at enerhiya. Samantala, nais namang bumisita ni Pangulong Marcos sa Paraguay, isang bansa sa Central South America, para suklian ang pagbisita ni Peña sa bansa. Wala pang tiyak na petsa para rito.
3: Since the Philippines and Paraguay established diplomatic relations 63 years ago, this is the first presidential visit ever made by either leader of our two countries. And since Paraguay has taken the first step, I think it is important that the Philippines soon return the favor.
4: Mga kapamilya, makakausap natin ngayon live mula sa Senado ang bagong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Mr. Senate President, magandang gabi po.
6: Magandang gabi, Karen. Ikaw ba yan? Tama ba?
7: Yes, Karen.
6: Good evening, Karen.
4: Well, una, sir, congratulations to you. Pwede bang balikan natin, take us behind the scenes. Matagal na kasi ang ugong-ugong na mapapalitan ang liderato. Ano po ang naging mitsa at nabuo po ninyo ang bilang?
6: Well, for me, it's a personal and it's a miracle. I mean, only to God's grace na nabuo kami. Of course, alam mo naman that there were some issues nung umupo si Senator Soto. Hindi naman lilipat po yung ibang senator kung walang issue. But since that time, dumami ang political issues, dumami ang disagreement sa priorities, disagreement sa handling ng committees, disagreement sa direction dito. Matagal na kaming nagbubuo at actually hindi ako yung naging unang choice naming lahat. Pero ang daming mga nangyari behind the scenes, whether it was through the private sector, whether it was through some people in the executive, mga kaibigan namin sa house, mga pamilya. So, but this morning, I got a call from Senator Bato that he can be present. So, yun, long and short po, yun ang nakabuo nung 13. I was still hoping for 14 or 15 kasi may mga nagsabi din na pag nandiyan yung 13 o pumasok si Senator Bato. But yun nga, nag-unfold yung plot dito ngayon, Karen, na apparently there was yung prevent Bato at all costs from attending the session. And yun ang super na nakakalungkot kasi dito mismo, so kanina habulan sa loob ng Senado, ngayon may bugbugan naman. Yung isang NBI, inassault naman ngayon yung isang kusahang official. So I actually have to look at that. But I'll use your program manawagan sa lahat sa executive department. Cooler heads, mag-usap tayo. We're here to work together.
4: Mm. Mr. Senate President, dalawang malaking issue. Unang-una, si Senator Bato de la Rosa. Pangalawa, ang impeachment na iaakyat sa Senado. Anong mga susunod na aksyon o hakbang ang gagawin po ng Senado ngayong bumoto ang mayorya para ilagay sa protective custody si Senator Bato de la Rosa? Anong itsura ng protective custody na ito?
6: You use the right words na dalawang napaka-importanting issue. But actually, it's very simple. Sa impeachment, we will simply follow the Constitution and the law. When we get the articles of impeachment, we will give everyone a chance to look at the rules and then magkoconvene. So, very much in order. It's very different from the last impeachment that was held during the campaign period. At hindi ko na i-justify yun kasi sinabi na ng Supreme Court. tama yung mga pagkilos namin doon. Eh, Senator Bato, it's also very simple. Sabi ng ating konstitusyon, it has to be a Philippine judge issuing a warrant of arrest. So if they come here with a warrant of arrest from a Philippine judge, we'll entertain that. We will allow Senator Bato to exhaust all legal remedies. And usually, yung senator na mismo ang nag-volunteer or nagsusurrender kapag ka na-exhaust niya yung kanyang legal remedies.
4: Mm-mm.
6: But you come to us an ICC warrant that we haven't seen with Senator Trillanes, which we do not know whether he's the sheriff of the ICC, whether he's with Interpol or anong role niya. And then, ang gagawin ng NBI, imbis na mag-coordinate, hahabulin yung isang senator para hindi mag-attend ng sesyon. Parang napakapangit. Karen, sila ang gumawa ng malaking issue to. Ang issue lang dito, maka-attend si Bato and due process. Yun lang. Ganun lang kasimple.
4: Oo. So, posible kasi, di ba, na pumunta ang kampo ni Bato sa Korte Suprema to get a TRO. Pero posible ba, ang tanong ko, Mr. Senate President, boboto ba kayo kung pwede niyong kilalanin o hindi kilalanin itong alleged ICC warrant na ito?
6: Bumoto na kami, Karen. We already have Senate Resolution 44 na nakalagay doon na dapat tumaan sa korte natin, and we reaffirmed that a while ago. So hindi to bago sa Senado. In fact, dapat mabahala tayo kasi sa ruling ng ICC, sa rules kasi ng ICC, after one year na pag-alis mo, hindi ka na pwede mang-imbestiga. Pero sa kaso ni President Duterte, pwede daw. So that means any member of the Communist Party, pag sinabi nating crimes against humanity, any member of the military in any conflict, including Marawi and the other skirmishes, any cabinet member now can be issued a warrant of arrest at bigla na lang pick-upin ng ICC. Kaya mas naging urgent ngayon na meron court action dito, whether it's a lower court or whether rules from the Supreme Court in how a foreign warrant of arrest will be executed. By the way, Karen, when you look at Canada, you look at ang US kasi hindi pumirma sa ICC, but you look at Korea, you look at Canada, all the other countries, ha, you can go to their court and you're surrendered to their local court before you're surrendered to The Hague. So why should we be any different?
4: Nasa loob pa rin po ba, sir, ang NBI? Nasa Senado pa rin po ba at bukas pa rin po ba ang Senado? Nakausapin ang NBI?
6: About 20 minutes ago, before my interview sa mga kapatid natin sa media dito, I gave instructions sa bagong usaa na i-lower na yung temperature, imbitahin mo na yung director ng NBI kung gusto makipag-usap sa akin, sasamahan ako ng dalawang senador, palabasin yung dapat palabasin, pero hulihin, i-detain yung mga nanghabol kay Senator Bato. Unfortunately, just as I was walking here, yun nga, meron daw altercation at may nasaktan na taga-USA. Bibisitahin ko nga ngayon sa klinik.
4: Hanggang kailan po, sir, ang lockdown po diyan?
6: Any minute we should lift it. We want it to be normal here. But we're asking the NBI to be circumspect, to be prudent. Di man po, bakit nyo kailangan ng maraming agents sa labas na may mahabang barel? Senator Bato came here mag-isa. Ni wala siya ni isang staff, ni walang driver. So what's the issue? That no one has ever been arrested, no senator has ever been arrested in the Senate in that manner or in any other matter. Usually we surrender them on their volition. So why can't we follow the president? What's so important about Senator Bato?
4: Ang tanong po ng ilan, no, mas magiging matimbang po ba para sa inyo ang rule of law kesa sa rules ng Senado pagdating po kay Senator Bato?
6: We're lawmakers, eh. We cannot be lawbreakers. So the rules of the Senate has to align with the Constitution and the rule of law. We cannot violate the law. And so far, it's aligned. Ang hindi uma-align dito, yung NBI at si Senator Trillanes. The international law, sabi ng Supreme Court, is subject to our Constitution. If anything in international law, any treaty na pinasa natin, it's in conflict with the Constitution, then it's unconstitutional. We follow our Constitution. And all countries around the world have the same stand. So if we want to be the first internationalist country wherein ang batas ng mga international organizations are higher than our own law, count me out dyan kasi that's unconstitutional. Hindi nangyayari sa kahit anong bansa yan.
4: Now, Mr. Senate President, gaano kabilis magkoconvene ang Senado bilang impeachment court kung maitatransmit ang articles of impeachment bukas?
6: I don't want to give any specific dates or assurances, but we will follow the Supreme Court interpretation. We will be speedy, yung forthwith. Ngayong gabi, tinitignan na namin yung rules. Informally, nakipag-usap kami sa new minority kung ano din balak nila. So I leave it up to people to judge, but I don't expect any delays.
4: Maraming salamat po sa inyo, Senate President.
6: Salamat po.
4: Alan Peter Cayetano.
2: Susunod, taping ng sigabo ni na Primetime King Coco Martin at Julia Montes, gumulong na. Iyan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
22: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
22: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
22: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
22: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Pagdasal ka na!
10: Tatapusin na kita, demonyo ka!
22: Ang swabing bigotilyo.
11: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
12: Wala naman akong boyfriend din.
11: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
22: Malvines Trumabaho.
9: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
22: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
22: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukan mo!
11: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Kakamatay tayo.
22: Rudy Fernandez, Martang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutukan kayo sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
14: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Nip sa tindig.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ko, diligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanig.
4: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang putot ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
8: Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
9: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
0: Walang kalma-kalma!
10: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
0: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
11: Tawan mo ko!
12: Pagtatanggol ko kayo.
0: Bumibuelo ka pa lang. Kamao na nila ang sasalubong sa'yo.
12: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
13: Yeah! Giling mo! Giling! Pinabiling po kami!
14: Ayun o!
0: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
15: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na...
16: Tataas ang singil ng Meralco sa paparating na May billing, ayon po yan sa Energy Regulatory Commission. Pero maaantala ang paglabas ng bill dahil may naayos pa para masigurong hindi sobrang laki na magiging dagdag singil. Samantala, malaki naman ang rollback sa diesel ngayong Martes, kaya mas magiging mababa na ang presyo nito kumpara sa gasolina sa ilang gasolinahan.
17: Tapos na ang pasada ni Arnel, kaya nagbibilang na siya ng naipong pera sa loob ng 8 oras. Ang pang full tank mahigit 1,300, habang ang pang boundary 900 pesos. Ang natira sa kanya, mga 900 pesos. Ganito na umuno ang kitaan ngayon ng mga tsuper dahil sa pagbaba ng presyo ng diesel nitong mga nakaraang linggo.
18: Pag sagad po talaga hanggang gabi, nakakaisang libo pa din. Pero nung mataas, 300. Alam lang ako talaga.
19: Pero bago yung gear, ha? Yung 47
18: lang yung diesel. Mga 1.5, 1.7.
17: Pero kahit na sa mahigit 9 pesos ang bawas presyo bukas sa diesel, kulang pa rin umano ito dahil hindi pa bumabalik sa 50 pesos ang litro ng diesel. Ang gasolina naman, tataas pa ng 47 centavos ang presyo bukas, pero rollback naman sa kerosene na mahigit 13 pesos. Ang empleyadong si Larry Boy, nasagot ang gasolina sa motor, palaging naghahanap ng mura para may matirang budget sa ibang pangangailangan.
20: Kasi doon lang kami nakakatipid pag ganun kumura hindi na sapat sa sahod namin yung malaking gas. Kaya naghanap kami ng mas mababa.
17: Kung totoong babagsak na mahigit 9 pesos kada litro ang presyo ng diesel bukas, lalabas na mas mura na ang diesel kumpara sa gasolina sa istasyong ito. Dati nang mas mababa ang diesel kumpara sa gasolina, pero unti-unting lumaki yung agwat, lalo na nung kasagsagan ng gyera sa pagitan ng Amerika at Iran sa mga nakalipas na buwan. Dito halimbawa sa mga gas station sa Fairview area, ang diesel na naglalaro sa 79 hanggang 88 pesos ngayon, magiging mahigit 69 pesos hanggang 77 pesos na lang kung ipatutupad ng buo ang mahigit 9 pesos na rollback. Hindi pa kasali ang bawas na 10 pesos sa ilang gas station na kasali sa government subsidy sa diesel. Ang regular na gasolina naman na nasa 73 hanggang 85 pesos, magiging 74 hanggang 86 pesos na bukas kung
2: buo rin ang ipatutupad na dagdag presyo. Marami kasi mga motorista ang nagre-reklamong hindi buo ang price adjustment sa ilang gasolinahan. Yung iba, nagtataas presyo na bago pa ang anunsyo ng rollback. Hininga ng pahayag pero wala pang tugon ang Department of Energy. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na pataas nga ang overall na singil ng Meralco sa paparating na May billing. Maantala umano ng kaunti ang paglabas ng bill dahil may inaayos patungkol sa issue ng line rental na kasali sa gastos na ipinapasa sa generation charge. Giit ni RC Chairman Nino Juan, kahit sinuspindi na ang charge para sa Green Energy Auction Allowance o GEAOL, nakatumbas ng halos 4 centavos kada kilowatt hour at pinaiksi na ang refund period, nakatumbas naman ng bawas na 20 centavos kada kilowatt hour, hindi pa rin ito kayang takpan ang dagdag singil ng generation charge o yung halaga ng kuryente galing sa mga planta at wholesale electricity spot market.
11: Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito.
2: GEAOL lang din ang sinuspindi ng ERC. Ibig sabihin, sa kabila ng pag-viral ng mga reklamo laban sa mga other charges sa Meralco bill, hindi pa rin ito matatanggal sa mga paparating na bayarin.
11: Hindi natin matanggal kasi mayroon talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin.
2: Sa bill, halimbawa ng Meralco, pinakamalaki ang generation charge na sinusundan ng distribution charge na napupunta naman sa Meralco. Ang ikatlong pinakamalaking bayarin ay buwis, gaya ng 12% value added tax, real property tax at local franchise tax na ipinapasa rin lahat sa mga consumer.
14: Eksplosibong pagbabalik ng hari ng prime time na si Coco Martin. Muling gumulong ang taping ng kanyang bagong seryeng Sigabok kasama si Julia Montes. At sa exclusive na pasilip, napasabak agad sa aksyon at kilig ang real life couple at tambalang Coco Jewel. Nagpapatrol, MJ Felipe.
21: Gumiling na ang kamera para sa pagbabalik ni Coco Martin sa prime time. Siya si Gabok. At makakasama niya si Julia Montes bilang si Sam. Naimbitahan ang news team sa unang araw ng kanilang taping sa Tondo, Manila. Maganda ang mood ng dalawa at matindi ang kanilang paghahanda.
22: Tawag ko sa kanya genius eh. Kasi biruin mo siya nakakaisip ng lahat. Tapos kapag ano, siyempre nakakasama ko naman siya lagi. Pero pag tinitingnan ko siya sa trabaho, nakaka-amaze.
23: Ngayon nararamdaman ko yung masuportahan. Kasi kami ni Jules, every time na may project kami or either business yan o kung kahit ano man, basta magkasama kami talagang nararamdaman namin yung suporta sa isa't isa.
21: Sa eksenang aming naabutan, to the rescue, ang karakter ni Julia sa gulo sa isang bus. Pulis ang kanyang papel at napagkamalan niyang pasimuno ng gulo, si Gabo, hanggang sa mabaril si Gabo ng tunay na suspect. First taping day pa lang ito at matinding aksyon, saya at kilig ang ikinakasa ng buong produksyon para sa mga manonood.
23: Medyo matagal-tagal na rin eh, after na ikaw lamang, walang hanggan, ikaw lamang, Yamashita Treasure. Tapos probinsyano pero maikling-maikli lang. Sobra kami excited, nervyos. And alam namin yung nervous na yun ay para paganda ilalo yung show na maibibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
22: Siyempre kilala naman natin si Coco na tuwing gumagawa ng teleserye. Refleksyon ng mga Pilipino eh. Kaya nga mahal ng Pilipino yung teleserye ni Coco. Kaya sobrang excited at sobrang happy ko na mapasama sa Sigabo.
21: Malapit nang mapanood ang Sigabo at ang pagbabalik ni na Coco at Julia sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Lunes pa lang yan, ha?
24: Oo. Grabe yung nangyari ngayong araw.
22: Kakasabi lang. Ito nga.
2: Kakasabi lang, di ba?
24: Oo.
2: Hindi, totoo naman. Ang daming nangyari. Kaya, oo, Lunes pa lang po. May apat na araw pa.
24: Ito ang literal na manic Monday.
2: Panahunan mo, ha?
24: Okay, alright. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
25: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Paano ngayon? Just another man. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP, kapisanan mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin.
1: 8:04.

0: VP Sana impeaches the DZMM live coverage.
1: Magandang gabi po, kapamilya. 8:04 na po ng gabi. Ako po si Liza Aquino. Nandito po tayo ngayon sa continuation ng ating pong special coverage. Dito nga po sa mga nagaganap ngayon sa lower at both houses po ng ating Pilipinas. Pero syempre, hindi po ako nag-iisa ngayong gabi. Kasama po natin ngayon si...
2: Ako naman po, Jeff Caparas, ang kasama po ni Binibining Liza Aquino.
1: Nako, ito ngayon. Po.
2: Hanggang alas 10 tayo, partner.
1: Marami tayong mga pag-uusapan at himayin.
2: Marami.
1: Kaya tutukan niyo po kami, samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 nga po. Pero sa ngayon, isa-isahin po muna natin ang ilan sa mga naglalakihang balitang nangyari. Matapos ang anim na buwan muling lumutang sa Senado sa Senator Ronald De La Rosa, galit na nagpakita ang Senator na aniyay hinarang ng ilang tauhan ng NBI sa parking lot para hindi umano makapasok sa Senado kanina. Makikita sa kuha ng CCTV na tumatakbo si De La Rosa at nadapa pa habang paakyat ng hagdan habang nakikipaghabulan umano sa mga tauhan ng NBI. Nang matanong naman kung saan na malagi ng ilang buwan, sinabi ni De La Rosa na kasama niya ang Nature.
3: Ngayon
4: sir, anong nangyari?
3: Ito klaseng gobyerno. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Nirisling ako doon. Kasugat-sugat ako. This is the same it. Wala sa respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ayam a senator ng Republic. Kung hindi ko mapasok, hinahanap niyo ako. Diba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok?
2: Inilagay na po sa protective custody ng Senado si De La Rosa matapos aprobahan ang motion ni Senador Rodante Marcoleta. Ipinasite in contempt din ang mga tauhan ng NBI na humarang at humabol umano kay De La Rosa. May arrest warrant na po ang International Criminal Court laban kay Senator Ronald De La Rosa. Iyan ay ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa ambush interview, kinumpirma ni Trillanes na may hawak siyang arrest warrant para kay De La Rosa at siya'y nasa Senado para samahan ng NBI matapos umanong hamunin siya ni De La Rosa na samahan ang mga otoridad sa pag-aresto sa kanya. Sealed din aniya ang warrant pero ngayong araw ay ipinadala na aniya ng ICC sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC dahil ngayon lang lumutang si De La Rosa. Nanindigan din si Trillanes na pwedeng arestuin si De La Rosa kahit nakasesyon ang Senado.
5: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niya yan, publicly reported yan. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestiga ng International Tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya magkadal ng fugitive.
2: Sakaling maaresto si De La Rosa, hindi pa alam ni Trillanes kung dadalhin na rin siya agad sa ICC sa The Hague, the Netherlands. Gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nakapasok na sa loob ng Senado si NBI Director Attorney Melvin Matibag at ilang matataas sa opisyal ng kawanihan matapos harangin kaninang hapon. Nananatiling naka-lockdown ng buong Senado kung saan ipinagbabawal ang pagpasok at paglabas ng sinuman kabilang ang mga media. Kaninang umaga, naglabas na rin ng sabina ang PNP-CIDG laban kay De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa sinasabing extrajudicial killing sa Davao. Hindi naman sinagot ng senador kung ano ang kanyang gagawin hinggil sa sabina na yan ng CIDG.
1: Samantala, pinatalsik si Senator Vicente Soto III bilang Senate President sa botong 13 At 10 at 1, idineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Kadamang ininominate ni Senator Aimee Marcos si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Muli ring ininominate ni Senator Panfilo Lacson si Senator Soto bilang Senate President sa botong 39 at 2 abstention. Inihalal si Cayetano bilang bagong leader ng Senado. Sa talumpati, nagpasalamat si Cayetano sa mga kapwa senador na bumoto sa kanya at nangakong gagawin ang trabaho bilang leader ng Senado.
4: Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right.
1: Inihalal naman si Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President pro tempore, kapalit ni Senator Panfilo Lacson. Sa panayam naman sa media, naniniwala si Soto na konektado ang pagpapatalsik sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pero agad pinawi ni Cayetano ang mga pangamba sa impeachment.
2: Sa ibang balita, kapamilya, sa ikalawang pagkakataon, inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 kongresista ang bumoto pabor sa reklamo laban sa vice-presidente, habang 25 ang tumutol at 9 ang nag-abstain. Sa ilalim ng saligang batas at House Rules, maaring idiretso sa Senado ang reklamo kapag nakakuha ng mahigit 100 kongresistang pabor sa impeachment. 4 ang articles of impeachment na nakasaad sa reklamo, kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, umano'y hindi maipaliwanag na yaman, umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd, at umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pa naman pinangalanan ang mga magsisilbing prosecutor sa impeachment trial.
1: Dami namang umano'y noon. But anyway, yan po ang ilan sa mga mainit bun nating balita ngayon.
0: DZMM Special Coverage.
1: Alright, alam naman po ninyo ngayon, marami rin po iba pang nangyayari. Bukod pa nga dito ay, bukod sa change in leadership sa Senado, ay meron ding change ngayon sa legal counsel na mag-handle ng kaso ni former President Rodrigo Duterte. At hinggil nga dyan, partner, ay nandito na po sa linya ng telepono isa sa ating Radyo Patrol para magbigay ng balita kung saan International Criminal Court ay pinayagan na magpalit ng abogado ang dati po nating Pangulong. Detalye, hatid ni Radyo Patrol, John Garner. John!
6: Liza, definitely na nga ng International Criminal Court na Trial Chamber 3 ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na magpalit ng abogado. Sa dokumentong inilathala ng ICC Trial Chamber 3, inaprubahan ito ang hiling ng kampo ni Duterte na palitan si Attorney Nicholas Coffman bilang lead defense counsel nito sa kaso niyang crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugong war on drugs. Nananatiling redacted o hindi ba pinapangalanan ang pagpapalit o ang papalit kay Coffman, pero ayon sa dokumento, nakausap na umano niya ang papalit sa kanya at nagpahayag ng kahandaan na hawakan ang kaso ng dating Pangulo. Nagpaalala naman ng Trial Chamber 3 kay Coffman na nananatili siyang may confidential obligation alinsunod sa Code of Professional Conduct per counsel. Mayo 8 na mag-withdraw si Coffman bilang counsel ng dating Pangulo alinsunod umano sa kagustuhan ng buntong anak ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Tito Duterte at ina nito na si Honlet Avancenia. Mayo 7 naman ang PTU si Dove Jacob bilang associate counsel ni Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner!
0: DZMM Special Coverage!
2: Samantala, partner, makakasama na natin ngayon si Representative Jose Manuel Shell Jocno, ang nangakbayan party list at House Assistant Minority Leader, member ng House Committee on Justice, kaugnay nga partner nitong impeachment o pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara.
1: Alright po, hello po. Magandang gabi po, Representative.
7: Good evening, Jeff. Good evening, Liza, at lahat ng nanonood at nakikinig.
1: Alright, Representative, una po muna, kamusta po ang mood ngayon dyan sa House of Representatives pagkatapos pong lumusot na naman itong, for the second time around, itong inyo pong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte?
7: Eh, mataas dahil nalampasan pa natin yung numero ng nakaraang impeachment. Tumabot po sa 255 na members ng House ang pumabor sa pag-impeach.

0: tingin ko nga ganun kasi nahimay ng Committee on Justice mismo kung ano yung naging basehan ng mga allegation ng complaints. Nakita natin na mismo yung ebidensya mula pa sa confidential funds hanggang dun sa mga threats at umabot na dun sa tinatawag kong smoking gun, yung lumabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council at sa mga salin ni P.P. Sara.
1: Mm-hmm. So ano po sa tingin nyo, Kong, ang nangyari o change of heart nga, partner, di ba, doon sa 40? Kasi plus 40 ngayon eh. Mm-hmm. Di ba, kumpara sa sinasabi mo noong February, 215, ngayon 255. Congressman?
0: I think nakita nila na pag sa usapin ng probable cause ay wala na talagang issue yan. At kung titingnan din natin yung kinakailangan para maituloy ang kaso at magkaroon ng paglilitis sa Senado, sa tingin ko, more than enough na rin yung nakita natin at marami pang iba ang maaaring lumabas sa Senate trial.
1: Mm-hmm. Representative, since you mentioned the Senate, eh, ano po ang reaksyon nyo doon sa change ng Senate presidency?
0: Well, para sa akin, hindi, kahit nagpalit ng liderato ang Senado, klaro pa rin ang utos ng konstitusyon natin na pag pinadala ng House ang Articles of Impeachment sa Senado, kailangan number one, mag-convene agad sila bilang impeachment court. Mm-mm. At pangalawa ay agad-agad na ilitis na ang kaso. Ibig sabihin, mag-conduct ng trial. Pag sinabi kasi natin trial, ang ibig sabihin nun ay magharapan na ng ebidensya.
2: Mm-mm.
0: Iupo na yung mga testigo, yung mga dokumento para makita mismo ng mga senator judge kung may sapat ba na dahilan para parusahan ang respondent dito si Vice President Sara Duterte.
2: Speaking of trial, Representative, so ano pong next na mangyayari niya? Kasi lumusot na po ito sa plenaryo, no? So meron po ba kayong timeline as to when po kayo magkakaroon ng selection sa prosecution po natin na haharap po sakali po mag-convene na ng itong Senado natin dito po sa impeachment trial?
0: Wala pa naman, pero kung titingnan natin yung nangyari nung nakaraang taon,
2: mm-mm,
0: after nagkaroon ng botohan, I think the same day or the day after, ay na-take up din yan sa plenaryo. At doon nagkaroon ng desisyon kung sino yung mga magiging public prosecutors.
2: Is it safe to say that before the weekends or meron na
1: may
2: po tayong
1: shortlist na ba? May shortlist na ba kayo? Tayo, sir?
0: Well, I that question is better addressed to the House leadership. Alam niyo naman, member ako ng minorya.
2: Mm-hmm.
0: But I would say, based on the precedent, ay mangyayari na dapat agad yon.
2: Okay po. Pero kahit ibulong mo lang sa amin ngayon, Representative, may mga pangalan na ba dyan?
1: Clue.
2: Ayong dalawa lang naman,
1: first
2: ibubulong
1: name
2: mo lang.
1: First and
2: baka
1: may letrang ano ba yan?
2: Napupusuan dyan, Representative.
0: Sa tingin ko, ito ay personal na opinion ko, dapat mangyari na yan sa mga darating na araw. So it should happen very soon.
1: Mm-hmm. Eh, we would like to get your reaction din po, Representative Jokno, dun sa sinabi ho ni Senator Soto na konektado nga po yung pagpapatalsik sa kanya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero you were saying kanina, eh kahit pa ho nagpalit ng Senate
2: leadership,
1: Presidente ng leadership, eh dapat ho gampanan kaagad nila yung kanilang mandato.
0: Well, hindi ko alam kung ano yung intramurals dyan sa Senado, kung ano ba yung naging motibo ng mga iba't ibang mga members ng Senate, kung bakit nagkaroon ng change of leadership. Basta sa aking pananaw, pagdating sa kung ano yung dapat gagawin ng Senado, sino man ang leadership niyan, dapat sundin nila yung konstitusyon.
1: Any expectations po, Representative?
0: Well, as far as the House is concerned, ready po ang House to proceed with this case. Diba, ang mandato ng House ay ihain ang impeachment proceedings. Ngayon, natapos na itong araw na ito at itatransmit na yung articles of impeachment, yun ang nandun na yon. Nagawa na namin yung mandato namin. Next is to prosecute the case. And I believe the House is ready to do that as well.
2: Mm-mm. Representative, alam niyo naman po no, last year, hindi po na natuloy ito pong impeachment trial kay Vice President because of a certain decision that was made by the Supreme Court. Ngayon po, for the second time around, do you feel ngayon, sir, na mas intact, mas solid na ngayon ang inyo pong mga hawa?

0: to the point na hindi na po siya po pwede pang maharang ng Korte Suprema under any technicalities, just like what happened last year?
1: Well, unang-una, pagdating sa proseso, nakita naman natin lahat na talagang maingat si Chair Luis Trollo sa Committee on Justice na walang ilalabag na karapatan ni VP Sara, susundin ng due process, palagi hinahanap si VP Sara, binibigyan natin ng pagkakataon na makilahok dun sa nangyayari, mag-present na ng ebidensya at kanyang panig. So sa tingin ko, wala naman nangyaring masasabi natin na anything that should require the Supreme Court to intervene. Now, of course, iba yung pananaw ng may ilan ng mga members ng House na kanina mapansin natin sa interpellation.
0: Mm-hmm.
1: Parang may sinasabi nila sila na may mga violations daw. Pero ako, wala akong nakikitang paglabag ng proseso. Nandiyan naman, klaro naman yung nakalagay sa desisyon ng Supreme Court at itinupad namin as far as the Committee on Justice is concerned.
0: All right, Representative, dito po sa balikan lang po natin ito pong 257
2: numbers,
0: votes dito po sa plenaryo. Pag po ganyan, tapos may mga enough evidence, pieces of evidence po kayo, tapos po, di ba, magkukonvene ng Senate, tapos may nakuha pa po kayo ng mga karagdagan pa in the coming weeks habang hindi pa naman nag-umpisa talaga ang trial, can you still include that sa articles of impeachment, mga pieces of evidence on para sa defense ng prosecution kapag po umusad na, gumulong ng trial, o hindi na pwede?
1: Ganito, ilagay natin sa tamang konteksto yan.
0: Mm-mm.
1: Yung articles of impeachment, parang demanda yan sa court, yung complaint o yung sa criminal case, yung information.
0: Mm-mm.
1: Ang nilalaman lang nun ay tinatawag namin sa mga lawyer, ultimate facts. Ibig sabihin yun yung mga elemento ng opensa na kailangan talagang nakalagay doon. So for example, graft and corruption or... unexplained wealth or betrayal of public trust. Pagdating sa ebidensya, hindi naman nakatali ang prosecutors doon sa mismo lang yung nakasaad sa articles o yung mga naka-attach. At kung titingnan natin yung mga naging dating impeachment case, ilan lang naman yung umabot sa Senado, nakapag-presenta pa sila ng ibang ebidensya basta it is connected doon sa ultimate facts na naka-allege sa articles of impeachment.
2: Mm-hmm.
1: At parang na rin yung usual court case, ganun din yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Pag may piskal o prosecutor, nag-file siya ng kaso, merong information o yung criminal charges, pero pagdating ng trial, pwede pa naman siya magpresenta ng ibang ebidensya. Pwede rin pa rin naman sagutin ng akusado.
2: Hmm. Pero ano, Representative, hindi ho ba parang nalabag ang karapatan ho nung inaakusahan noon, partner, hindi ba? Kapag ho na idagdag, kumbaga magugulat ho siya doon eh kapag inilabas ho yung bago ebidensya. Hindi naman ho ganun yon, Representative.
1: Hindi naman, kasi unang-una, kung susundan natin yung proseso sa kaso na nasa korte, magkakaroon muna ng parang pre-trial or preliminary conference. Makikita na agad ng defense kung ano yung hawak na ebidensya ng prosecution.
2: Mm.
1: Pangalawa, kahit hindi wala kasi sa Senate rules na merong ganyan na conference or pre-trial hearing.
0: Mm-hmm.
1: But even if that does not happen, mabibigyan naman ng notice si Vice President kung sino yung mga ipapresenta ng ating prosecutors. Kung sakali man magkaroon ng gulatan, dapat ang gagawin ng Senate Court ay bibigyan ng sapat na time, na sapat na panahon ang respondent, si VP Sara, para paghandaan kung ano man yung hindi nila, let's say, hindi nila na-anticipate na magiging ebidensya. So ganun lang yon. If there is anything new, then of course the Vice President should be given sufficient time and opportunity to contest it.
0: Mahaba-haba pang laban nila, Representative Shell pala eh, kasi nalusot pa lang siya sa plenaryo. So haharap pa sila ngayon sa impeachment court kung sakali magkukonvene ang Senate agad. No? As soon as, I assume, Representative, as soon as tomorrow matatanggap na po nila ito pong kopya ng Articles of Impeachment?
1: Yes, it's safe to say that.
2: At yung set ng prosecutors, partner,
0: within
2: week,
0: the week. Within the week. Kasi naka-lockdown ng Senate ngayon, sir, iniisip ko, paano hindi kaya mahihirapan ng ating Kongreso magpadala ng articles of impeachment
2: na dami nangyayari. Bawal lumabas pumasok.
1: Yun lang.
0: Ang dami nangyayari doon ngayon na, Kong Chel, kung alam mo lang, ma-action, marami pa mga tao na sa labas ng Senado. Ngayon, pero mabilis lang po ito, Kong, and I'm asking you this in your capacity as an attorney. So, ito pong nangyari po sa Senate kasi, meron po yung operatives ng NBI, they're trying to arrest,
2: serve the arrest warrant from ICC.
0: Kapag po ba ganyan, sir, meron po bang batas na bawal kapag nasa loob talaga ng Senate grounds? Is that, saan nakapaloob po yung batas na yun? Nasa Constitution po ba yun? Meron po bang legal basis yun, attorney?
1: Ang Constitution, ganito yun eh. Meron siyang dalawang klaseng immunity bilang mambabatas sa member ng Senate, for example.
0: Mm-hmm.
1: Ang una ay kung may warrant ang isang member ng House o ng Senate habang may session, kung ang opensa under Philippine law ay less than six years or less, ay hindi nila pwedeng i-serve yan habang nasa session siya.
0: Okay.
1: But if it's more than 6 years, so ito yung mga very mas serious na mga offenses, hindi na po applicable ang immunity na yan.
0: Oh, okay.
1: Yung pangalawang klaseng immunity, hindi naman to applicable dun sa sitwasyon ngayon. Ang tawag dun ay speech and debate immunity, na kung ikaw ay nag-deliver na, let's say, na privileged speech,
0: mm-mm,
1: at dahil doon ay nakasuhan ka, na-warrant ka, ang pwede lang dumisiplina sa iyo ay mismo yung iyong Senate o yung House, hindi pwede manggaling sa iba. Kasi pribilehiyo mo 'yon magsalita sa loob ng Kongreso.
2: So Congressman,
0: yung crimes against humanity ang arrest warrant.
2: So yung argument kanina ng ni Senator Bato mismo na hindi niyo nandirespeto ang Senate, invalid ho yung argument na 'yon. Kumbaga pwede dapat siyang i-serve sa kanya. Pwede siyang arestuhin.
1: Wala kasing nakalagay sa ating konstitusyon tungkol sa warrant na galing sa international court, at hindi siya sakop doon sa nabanggit kong provision ng konstitusyon na may immunity from arrest. Yan ang aking aking pananaw sa pagkaalam ko ng constitutional law.
0: Oo, kasi meron din pa tayong soberanya natin, no, as a nation. So, but anyway, thank you so much, Attorney Representative Chel Jocno, for enlightening us with
2: thank
0: that.
2: You,
0: kasi
2: Kong,
0: tanong namin lahat yun kanina eh, kasi medyo mainit nga
2: kasi
0: pong
2: nagtatrabaho
0: nangyari dyan.
2: Lang, tapos nagtatrabaho lang din partner ng NBI, tapos iko-contempt mo, di ba?
0: So malaking question sa, but we'll see kung ano po mangyayari ng development. No? But anyway, speaking of developments po, makikingi po kami ng mga updates sa inyo in the coming days. Thank you so much for your time, Representative. Alam po namin, pagod po kayo ngayong araw na ito.
1: Welcome po. Good evening.
0: Ayan po, si Representative Chel Jocno ng Akbayan Party List, and of course, House Committee member din po ng House Committee on Justice. Alright mga kapamilya, sa ngayon po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At maya-maya po, ihimayin pa po natin iba pa po mga issue na nangyari po ngayon. No, maya-maya may makakausap po tayong political analyst at iba pa pong mga abogado na po pwede po nating matanong dito po sa mga nangyayari po ngayon sa Senado. Yung impeachment, yung ICC, yung nangyari kay Bato,
2: Ganner. Change of leadership, yan. Oh. Dami.
0: Oh, so huwag po kayong bibitin, magbabalik pa po ang special coverage ng DZMM.
3: DZMM Special Coverage.
0: Oras po natin, 8:29.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, Bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, huwag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Ako po si Liza Aquino, kasama pa rin po.
1: Ako pa rin po si Jeff Caparaz. Eh, partner, bago natin kausapin yung isa nating guest.
0: Partner.
1: Eh, kuha muna tayo ng report sa labas ng ating impilan. Issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Isa sa mga dahilan ng pagpabor ng mambabatas o mga mambabatas sa impeachment laban sa kanya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, go ahead.
2: Yes, Jeff at Liza, naging sentro ng desisyon ni Lavota City Representative Toby Tiangco ang issue sa SAL and EBP Sara Duterte, partikular ang hindi niya pagdeklara ng ilang cash assets. Sa ambush interview kanina, sinabi ng mambabatas na hindi siya nabigyang linaw sa issue matapos ang hindi pagdalo ng bite sa mga naging pagdinig ng House Justice Panel. Dagdag pa ni Tiangco na nakabatay din ang kanyang boto sa tungkulin ng Kamara na mag-initiate at timbangin kung may probable cause ang impeachment. Bagaman hindi anya naging madali ang kanyang boto sa harap ng epekto ng gulo sa gitnang silangan, nakabatay sa saligang batas ang proseso ng impeachment. Gayunpaman, nilinaw ni Tiangco na hindi nangangahulugan na guilty na ang bise pero ito ay magbibigay daan para sa formal at maayos na proseso sa Senado kung saan may pagkakataong maipaliwanag ng bise ang kanyang panig. Nanawagan naman siya sa agarang pagpasa sa mga batas na direktang makatutulong sa mga Pilipinong apektado ng krisis. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Pam, kumusta dyan ngayon sa Congress? Kumusta dyan sa House? Kumusta ambience?
2: Liza, kanina pa kasi nag-suspend yung session ng mga around 7 or past 7. Ang nangyari lang nung dulo ay nagkaroon lamang ng correction doon sa number ng bumoto doon pabor sa impeachment kung saan 257 yung affirmative vote, 25 yung negative at 9 yung abstention. Kanina na rin, Liza, no, inihintay namin kung mag-aanunsyo ba nung kumbaga nung sino-sino yung mga bubuo doon sa House Prosecution Team. Pero hindi ito inanunsyo, kaya abangan natin, no. In-expect natin na baka bukas ay ma-announce nga itong mga kongresista na bubuo doon sa House Prosecution Team.
0: Pero pamula naman yung mga nakita kayo dyan na supporters ni VP nasa paligid ng House, di natuwa sa desisyon natin mga kongresista, wala naman ganun?
2: Kangayon, napayapa naman sa naging ganap sa Kamara kanina, no, kung ikukumpara natin ito doon sa kumbaga senaryo doon sa Senado na medyo magulo doon naman sa Kamara, no, nabigyan naman ng pagkakataon na makapag-explain o maipaliwanag yung boto ng mga kongresista na hindi pumabor doon sa impeachment.
0: Alright. Maraming salamat, Pam. Pahinga na. Ingat.
3: DZMM Special Coverage.
0: Mga kapamilya, mapapansin nyo kanina, no, talagang tinanong ko na si Attorney Shell, partner, di ba, na parang ano ba talaga, pwede ba to yung mga nangyayari ngayon sa Senado? Can you cite in contempt the operatives of NBI?
1: Correct.
0: Who were just merely doing their
1: jobs,
0: nagserve ng arrest warrant. Can this happen? Bakit parang mas mahirap ngayon mag-aresto ng sitting senator kaysa sa isang former president of the Philippines? Parang ang dami nating questions with what's happening right now. May change of leadership na nangyari sa Senate. Lumusot na ang impeachment complaint, yung ano tawag dito, yung
1: Articles of Impeachment.
0: Articles of Impeachment ng Congress. So, tatanungin po natin lahat yung ano ba ang epekto nito, no? So, on a political scale.
1: Magkakakonekta ba yan?
0: Ano ba? Oo nga ba? Dapat ba nating ipagkukonekta lahat itong mga nangyari? What does it mean for our country?
1: Anong pros and cons niyan, partner? Magbe-benefit ba yung change of leadership pagka dahil pumasa na impeachment?
0: May kinalaman nga ba doon talaga? Hindi natin alam. Diba? Hindi po kami eksperto dyan. Pero alam nyo sino eksperto dito? Si Prof. Edmund Tayaw, isa po political analyst at isang lecturer sa San Beda University Graduate School of Law. Magbibigay linaw sa ilan sa mga katanungan po namin dito. Prof, magandang gabi.
4: Magandang gabi.
0: Hello po sa inyo, sir. Thank you so much for your time. Liza Aquino po, Jeff Caparaz.
1: Good evening, Prof.
4: Good evening.
0: Opo. Prof, ito po, first question namin ngayon. Change of leadership sa Senate. Ano po masasabi nyo dito ang assessment dito sa biglaang pong pagpalit ng liderato sa Senado?
4: Well, to a certain extent, no, medyo expected yan kasi nagbanta naman ang mga kaalyado ng pangalawang pangulo at nakita naman natin sa kanilang mga statement, lalo-lalo na ng kanyang mga abogado, na hindi sila kailanman dadalo doon sa mga pandinig na ginawa sa House of Representatives kasi sa tingin nila ang tamang venue ay ang Senado. Kaya obvious na ina-expect na nila na magiging mas accommodating o kung hindi man, kakampi nila ang Senado. Sa kabilang banda, may mga senaryo na maaari nating pagtuunan ng pansin dito. Ang sinasabi, lalong-lalo na ng pinakamagiting sa kanila, no? Ito si Senator Robin Padilla. Alam mo, paborito kong tingnan niya, no? Bukod silang dalawa ni Senator Marcoleta, no? Sila yung kumbaga nagpapaganda na nagpapakulay sa Senado, no? Hindi ko alam kung ang pinasok nila ay maging senador o maging entertainer, no? Anyway, kaya ako nabanggit yan kasi ang sabi ng Senator Robin, ang papel ng oposisyon ay mag-upos, no? Hindi naman totoo yun, no? Hahaba yung usapan natin kapag in-explain ko pa kung ano ang papel ng oposisyon, no? Epekto ng sinasabi nila na mag-uupos ay kasama din sa kanilang statement, no, na hindi i-convene ang tawag dito, impeachment court. Oo. No? At pagka nangyari yun, yun ay talagang tahasang hindi pagsunod sa saligang batas at siguradong meron at merong pupunta sa Korte Suprema. Pag pumasok ang Korte Suprema at sinabihan ng Senado, hindi kayo pwedeng hindi mag-convene kasi yan ay nakasahad sa saligang batas. Mm-hmm. At hindi ginawa ng Senado ito, magkakaroon talaga tayo ng constitutional crisis. Mm-hmm. No? Ang kagandahan dito, I'm still giving benefit of the doubt to the newly installed Senate President, no? Considering that he's not only a lawyer, but he's a experienced, no? Political personality. And so I'm sure that, knowing a little of how he's been, knowing his track record, a little of his track record, I'm sure that he's weighing it on the popular sentiment. No? Mm-hmm. At makikita naman natin sa social media, at sabi ko nga sa aking social media post, pansinin ninyo lahat ng mga post na pabor sa mga Duterte at ipinipinta silang magaling, pinipinta silang reformist, pinipinta silang walang dungis at so on and so forth. At makikita mo na mas nananaig at di hamak na talagang napakarami kung hindi man isa lang ang emoticon na kiniklik ng mga nakakakita dito. At yun ay yung natatawa sila sa mga ganitong posting. Sabi sabi, kung ito ay pwede nating subukang pamantayan kasi wala naman tila, wala naman nagsasurvey kung ano ba ang sentimento ng mga tao. Hindi pala, meron palang survey na lumabas, no, na ang sinasabi ang gustong mangyari ng taong bayan ay makita talaga ang extent itong impeachment at makita ang katotohanan. Ano? Pagka ito ay kaliwala ng ating mga senador ngayon, para sa akin, positibo pa din. No? I'm probably just an optimist. Kasi pagdating ng 2028, halala na naman. No? Hindi magtatagal yan. So sa madalit sabi, bukod sa magkakaroon tayo ng bagong pangulo, siguradong bago na din ang magiging imahe ng Senado kasi sigurado kong hindi naboboto ng mga katulad ng mga nakikita natin ngayon.
1: Mm-hmm. Prof, kanina ho you mentioned the word kakampi. Ano ho 'yon? In what sense ho 'yon? Ang ibig niyo sabihin doon?
4: Hindi ko alam kung bakit mo tinatanong 'yan, ano? Kasi kind of obvious kung bakit kakampi, no? Kasi katulad na lang ng kapatid ng pangulo, hindi ko alam kung ano nangyari dito sa kapatid ng pangulo na ito, mm-hmm. no? Pero alam mo, tingnan na lang natin yung naging pagdinig sa Kamara, no, sa House of Representatives. Kung natatandaan ninyo, yung unang impeachment na ipinawalang bisa ng Korte Suprema, kung di ako nagkakamali, siguro maganda i-research ninyo ito at tingnan ninyo kung maipahayag sa publiko, maikumpara yung mga bumoto. At katulad nung nauna yung report, no, kahit si Representative Toby Tiangco na hindi inaasahang boboto, pabor dito sa impeachment na ito, bumoto at pumabor, ano? At overwhelming from if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, perhaps magandang ma-search ninyo ito, pero ang tanda ko sa unang impeachment nasa 180 something lang ang bilang.
0: Overwhelming. It's 215, professor.
4: Yung last?
0: Yes, sir.
4: Ah, okay. So kung 215, malaki pa din. Kasi ngayon, ang lumalabas eh, 255 ba?
0: Yung, 257, sir.
4: 257. So you can just imagine the increase mm-hmm. in the number of those who voted, and including those supposedly allied, no, with the likes of yung mga ang tawag dito, mga numero unong mga payaso sa House of Representatives, no, etong mga tinatawag nila mga bata pa, no, sila Representative Nebiste, Marcoleta, lalo na si Representative Marcoleta, no, manang-mana sa tatay, talagang matatawa ka na lang sa mga galawan eh, no. Pero kahit yung mga kakampi nila ay bumoto pabor sa impeachment, at natatandaan ko din bago pa himayin ng House Committee on Justice, no, itong impeachment complaint, nagpahayag ang National Unity Party, ang NUP, na hindi sila susuporta sa impeachment. Pero ang gusto kong sabihin dito, kapag ka nakita kasi ng kahit na sino, whether ikaw ay kakampi o hindi kakampi ng mga Duterte, kapag ka nakita mo yung ebidensya, hindi mo pwedeng isa walang bahala lang eh. Mm-hmm. No? Hindi mo pwedeng i-ignore. Mm. And to my mind, that is the very reason why the result of the voting in the House of Representatives turned out to be something extraordinary, as we've seen it this afternoon. Opa. Now, pagdating sa Senado, kapag hindi ito nakita ng mga kakampi ng Pangulo, at ipinilit nila yung gusto nilang mangyari, kahit naman hindi nila i-convene yung impeachment court, at kahit na ipilit nila yung gusto nila, nakita naman na ng taong bayan kung ano nangyari sa House of Representatives.
0: Paano po ito kapag po hindi natin nakita ito nag-reflect sa impeachment trial mismo dito sa Senate, Professor? Minababanggit ka kanina yung constitutional crisis.
5: Yeah.
0: Sa inyo pong pag-aaral, ano pong pwedeng remedyo natin ng ating bansa para po mapigilan itong tinatawag natin constitutional crisis?
4: Wala kang remedyo dyan. Actually, ang pinaka-remedyo mo dyan ay magkaroon ng mapagnilayan ng mga membro ng Senado mm-hmm. na ang tamang aksyon sa kanila ay i-convene yung impeachment court. Kasi hindi naman optional yun eh. Nakalagay yun sa saligang batas, sa kumbaga klaro sa saligang batas, sa Article 6 of the 1987 Constitution. Mm-hmm. No? And in fact, no, this has been precisely an issue that was asked in the Supreme Court, no less, no, mm-hmm. yung salitang forthwith, no. So sa madali sabi, kahit na hindi mo natatandaan kung ano mismo yung provision na yon, mm-hmm. the fact na merong salitang forthwith, ano man ang interpretation mo ng forthwith, ibig sabihin obligado ang mm-hmm. Senado na i-convene itong impeachment court. Okay. Ngayon, ulitin natin, ang mm-hmm. impeachment ay isang political instrument. Kahit ito ay sumusunod sa legal process, ito ay political instrument. So, that's precisely the reason why I'm saying, kahit naman ipilit nila na hindi ituloy itong impeachment, hindi sila mag-convene as an impeachment court, mm-hmm. o kung hindi man baliwalain nila, no, at hindi nila tingnan yung overwhelming na evidence. Take note, no, out of the more than 23 pages yata of the House resolution on mm-hmm. impeachment, and more than 53 pages mm-hmm. was articles of impeachment, ang naka-attach dito na mga ang tawag dito, ang mga attachment nito na mga ebidensya ay mahigit 1,000 na mga pahina. Pagpalagay mo na yung ilang dito hindi naman kumbaga konkretong ebidensya, pero sa mahigit 1,000 na ebidensya imposible naman na madali mong baliwalain ito. At pag binaliwala ito ng Senado, katulad nung nangyari nung impeachment ng dating Pangulong Erap Estrada, no, na ipinilit hindi buksan yung brown envelope, and sabi nila, as it turns out, wala naman palang ang tawag dito, valuable or significant content, whether you like it or not, the public is already going to make its own judgment in this regard.
0: Okay po. Prof, we need to wrap up the interview lang po, pero very sobrang interested ako sa inyo po opinion with this. sa pagsubaybay po ninyo sa House Committee on Justice, dito po sa mga inilatag nilang pieces of evidence laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala po ba kayo na po pwedeng lumusot ito at ma-impeach talaga ng todo ang ating pong Vice Presidente?
4: Alam mo, mas mahirap siguro, tignan na lang natin, no? Katulad nga nung sinabi ko kanina, no? Mahigit 257 pa pala yung bumoto. Eh siguro naman kahit yung 7 na lang doon sa 257 na yon, eh nakakaintindi pagdating dito sa impeachment at lalong-lalo na doon sa mga ebidensya. At okay, higit sa lahat, no? Tayo mismo nakita natin in the first place, no? Yung sinasabi ng mga Duterte, ng kanilang mga supporter, na ito ay mini trial. Hindi po yan mini trial. At kaya ginawa ng kamera yan, ito ay alinsunod doon sa naging desisyon ng Korte Suprema na sila din ang nag-file, no, para mabaliwala yung unang impeachment. No, kaya nga ni-require ngayon ng House of Representatives na talagang himayin muna lahat ng mga sinasabing ebidensya na nakapaloob dito sa mga paratang sa pangalawang pangulo bago ito i-endorso sa Senado. Sa madalit sabi, bago yung desisyon ng Korte Suprema na pumabor sa pag-isantabi nung naunang impeachment, basta meron kang numero, pwede ka nang mag-endorso ng articles of impeachment sa Senado. Ngayon hindi na po pwede, kailangan tingnan mong mabuti kung merong batayan at merong pinanggagalingan yung reklamo bago mo ipadala sa Senado. At iyon nga ang pinatunayan na ng House Committee on Justice.
0: Alright. Maraming salamat po, sir, for your insights and for your time, Professor.
4: Salamat.
0: Alright. Ayan po si Professor Edmund Tayo, ang una po sa political analyst na makakausap po natin sa ating special coverage sa ngayon, partner. Ay magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala mga kapamilya at magbabalik pa po ang ating special coverage. DZMM Special Coverage!
5: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM dito po sa mga kaganapan po sa House of Representatives at sa Senado. Sa ngayon, ay tatanggap po muna tayo ng ilan sa mga kaganapan sa labas ng himpilan. Partner, check it away.
1: Ay, partner, doon naman tayo sa sitwasyon sa Senado. Alamin natin, partner, nandoon ang ating kasamang si Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, kamusta dyan?
2: Jeff, at Liza, nananatiling naka-lockdown ang Senado sa mga sasakyan na palabas nitong compound ng Senate premises. At dahil yan, patuloy na tinutukoy ng Senate Sergeant at Arms yung mga FBI agents na umabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaninang papasok siya sa session hall ng Senado kaninang hapon. Hanggat hindi pa kasi natutukoy itong mga individual na ito, itong mga tauhan ng FBI, ay nais ng Senate leadership na hanapin at banggitin o itukuyin kung sino ang mga ito dahil na cite in contempt na sila at aarestuhin sila at ikukulong dito sa Senado. Yan ang utos si Senate President Alan Peter Cayetano. At kanina, dahil sa tension, ay nagkaroon ng gitgitan sa pagitan ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Office of the Senate Sergeant at Arms o yung OSAA. Pinipilit kasi ng ilang mga taga-NBI na lumabas na dito sa compound ng Senado pero ayaw silang padaanin ng Senate ng staff ng OSAA dahil nga may utos ang Senate leadership na i-hold muna lalo na mga taga-NBI dahil kailangan pa matukoy yung pagkakakilala ng mga particular na individual na humabol kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Pero nagpilit itong mga tauhan ng NBI dahil sinasabi nila wala naman silang kaso at bakit sila i-hold dito sa Senate. Kaya naman nung persahan na silang lumabas ay sila na mismo yung nag-take control dito sa ilang tauhan ng Senate Office of the Senate Sergeant at Arms, yung OSAA na tinatawag dito, kung saan yung isa nga doon sa mga tauhan ay kanilang pinning down pa at tinangkapang arestuhin at isakay doon sa kanila sasakyan. Narito yung bahagi nung pangyayari kanina na nakunan mismo ng Senate brief. Liza, Jeff, habang sinusubukan kunin ng mga tauhan ng NBI itong isang staff ng OSAA ay maririnig yung mga kasamahan niya na sumisigaw at sinasabing tigilan yung ginagawang pag-aresto o pagkuha dito sa kanilang kasamahan. Na dala pa yan, na isakay nila yan doon sa kanilang pick-up pero nagawa pa rin naman itong staff ng OSAA na makababa at makatakbo papunta sa lobby ng Senado kaya natulungan na siya makapasok ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Hinihingal siya na makapasok dito at binabanggit niya na ginagawa lamang din yung kanyang tungkulin. Agad na siyang dinala dito sa tangkapan ng medical team ng Senado sa second floor nitong Senate. At sa ngayon ay mas kalmado na ng kaunti itong sitwasyon dito bagamat wala pa rin pinapayagan na makalabas sa mga sasakyan. Pero yung mga individual, yung mga Senate staff kanina ay mas naging maluwag na at napapalabas na sila isa-isa. Pero kung papasok pa dito sa compound, yun ang pahirapan ngayon at hindi ka na makakapasok dito sa Senado unless may clearance ka. Kabilang sa huling nakapasok dito ay si NBI Director Melvin Matibag. Sa ngayon ay nagpunta na siya sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sabi ni Senator Cayetano, ay nakakalungkot yung nangyaring habulan sa pagitan ng OSAA at NBI kanina. At ngayon ay handa siya makipag-usap sa NBI, number one, para ilatag kung ano ang magiging polisiya ng Senado pagdating sa nais ng NBI na damputin o arestuin ang kanilang kasamahan, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, na under Senate Protective Custody na. Number two, ay kung paano ang mangyayari doon sa mga tauhan ng NBI na humabol dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ipinakonsept na ngayon at ipinaaaresto. At kabilang din sa posibleng pag-usapan ay kung paano yung gagawin dito sa mismong compound dahil nga naka-lockdown pa rin hanggat hindi na-identify yung pangalan, identity ng mga tauhan ng NBI na yan. So mamaya, matapos yung kanilang pulong ay malaman natin mismo sa kanila kung ano yung nakanilang napagkasunduan. Pero ang session ng Senado, hindi pa rin naka-adjourn at naka-session break lamang. Anytime ay pwede silang bumalik para mag-plenary session. Pero for now, naka-break dahil ang Senate leadership ay nakikipagpulong sa NBI Director. At yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Thank you, Robert Mano.
0: Alamin naman natin ngayon ang balitang hatid ni Bert Dizon. Update naman yan sa labas ng Senado. Nandun po ang ating kasamahan. Bert, kumusta dyan ngayon? Pakita naman.
3: Liza, Jeff, sa mga sandaling ito ay umakapal na yung mga taga-suporta, yung bilang ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Dito yan sa main gate ng Senado. Kung mapapansin nyo sa aking likuran, ay nakaposisyon pa rin dito yung tropa ng PNP mula sa Civil Disturbance Management ng Southern Police District para nga siguraduhin yung seguridad at kaayusan dito sa labas ng gate ng Senado. Kanina, bago makapasok dyan sa loob ng Senado, si Attorney Mel B. Matibag ay nagkaroon pa ng konfrontasyon dito sa labas ng Senado kung saan ay nagkaroon ng komosyon sa pagitan ng mga Duterte support at ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa at kaya doon naman sa Attorney Melvin Matibag, no, nagkaroon ng konfrontasyon at after naman ng mga ilang sandali ay nakapasok na sa loob si Attorney Melvin Matibag. Kanina din ay nandito pa rin, no, sa labas ng Senate premises yung mga operatiba ng National Bureau of Investigation at pinatutupad pa rin nila yung visual check doon sa mga lumalabas na sasakyan dito sa gate ng Senado. Actually, kanina ay nakita natin yung mga operatiba na mayroon pa silang mga dalang armas, no? Meron silang mga dalang rifle at pinapababa yung mga bintana ng mga sasakyan just to check kung sino lang yung mga sakay ng mga lumalabas dito sa loob ng Senado. Kanina din ay nakita natin dito si Pasay CPD Chief of Police, si Colonel De Sesto na in charge ngayon dito on the ground at siya ang nagmamando ngayon dito. Kanina ang nasabi natin sa kanya, nandito lang sila for police visibility just to ensure na secure at maayos yung crowd dito sa labas ng Senado. Kanina din may mga personal na rin tayo dito na dumating na dito at nakapanayam din natin kaninang hapon dumating dito si Attorney Jimmy Bondoc, isa sa legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, no? At nandito din kanina ngayong gabi dumating si dating kongresista o dating congressman Mike Defensor. At ang sabi nga kanina niya, yung kanilang hanay na i-implement ko, itingin yung maayos na pagpapatupad ng batas pangalangan ng sagayon, walang gaanong mangyari na hindi ka nais-nais doon sa loob ng Senado at dito sa labas ng Senado. So kanina nanawagan na, actually, kung nakausap natin si dating kongresista Mike Defensor, ang sabi niya, ay nanawagan na yung Rage Coalition sa lahat ng kanilang mga miyembro na magtungo dito sa Senado at sila daw ay magsasagawa ng isang vigil para ipanawagan yung pagiging matiwasay at maayos dito sa nangyayaring development sa labas ng Senado. So yan muna, Jeff at Liza, yung mga kaganapan dito. Balik sa inyo sa studio.
1: Bert, may mga nakita ka ba o mga kaanak ni Senator de la Rosa after what happened? Wala bang nagpunta dyan?
3: So far, Jeff, no, wala pa tayong napapansin na mga pumasok na mga kaanak ni Senator Bato de la Rosa. Kahit na nag-visual check rin kasi nakikita din natin yung laman ng mga sakyan. So far, wala pa naman tayong nakikitang mga relatives ni Senator Bato de la Rosa. Pero kanina, nakita natin na lumabas si former Senate President si Tito Soto. Mm-hmm. At siya kanina ay hinabol yung kanyang sinasakyan at tinuyog ng mga taga-suporta ni dating ni Senator Bato de la Rosa. Yun muna, Jeff, ang mga kaganapan dito.
1: Go ahead, partner. Go ahead.
0: Kumusta ang traffic dyan ngayon, Bert? Nakakadaan ba ang
3: so
0: mga tao
3: naman,
0: dyan?
3: Liza, Jeff, no? Dito sa kahabaan ng Jokno Boulevard, eh medyo maayos naman yung sitwasyon ng trapiko dahil meron naman mga nagmamando rito na mga kinatawan. Kanina nakita tayo mula sa MMDA. Mm-hmm. Nandyan din yung mga kinatawan mula sa Pasay LGU na nagmamando ng sasakyan ng daloy ng trapiko just to ensure nga na nadadaanan pa rin itong lane Jokno Boulevard.
0: Wala namang sakit ang nangyayari dyan ngayon? Kumbaga para ano maximum tolerance, ano ang direktiba dyan ng TNT?
3: So far naman, peacefully naman ang crowd dito sa labas. Ang sabi din naman ng mga kapulisan, no, na ang kapanayin natin sila, no, i-implement nila yung maximum tolerance. At andito lang sila just to for police visibility at to ensure lang yung peace at order ng crowd dito sa labas, Jeff at Liza.
1: Anong sabi ni Colonel De Sesto? Bakit kailangang harangan? Kung, teka muna, may nakikita ka bang mga nagra-rally dyan o mga taga-suporta? Marami? Gano'ng karami?
3: Yes, so far, Liza at Jeff, no, sa mga sandaling ito ay dumadami na yung mga taga-suporta ni Senator Bato de Rosa. Sinatawagan na yung Range Coalition na okay. Magtungo na sila dito dahil para makasagawa yata sila ng sort of vigil in support with Senator Bato de Rosa.
0: Pero saan sila pwedeng pumuesto? Hanggang saan lang sila pupwede?
3: Oh, actually, Liza, sa mga sandaling ito, nandito sila sa labas ng gate ng Senado. Nandito sila sa may harap mismo ng main gate. Kaya nandito yung mga tropa mula sa Civil Disturbance Management kasi hindi sila makakalapit doon sa mismong gate ng Senado.
0: Alright, maraming Jeff, salamat. Bert, balitaan mo po kami dyan.
3: Ang balita ang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, T7.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Sa kayo po ay kuha naman tayo ng mamadaling balita.
4: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
1: Kuha muna tayo ng Flash Report mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
5: Jeff at Liza, kinumpirma ng International Criminal Court na may arrest warrant nga laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ayon sa ICC, confidential ang pag-issue ng nasabing arrest warrant under seal noong November 6, 2025. Kasulukuyan umanong nasa proseso ang panampag-unseal ang warrant of arrest ang ICC kaugnay ito ng madugong war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si De La Rosa ay nagsibi bilang PNP chief noong ipinatupad ang Oplan Tukhang ng Administrasyong Duterte. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 630. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report. DZMM Special
0: Coverage! Ang daming ganap. Monday pa lang. Ano
1: Monday
0: ba?
1: Pa lang, partner. Yan ang tinatawag na nalo ni San. Ano? Pero ang isa pang ang kaabang-abang, di ba ang CIDG, nagsilbi rin sila ng
0: nagsilbi
1: subpina.
0: O magsisilbi pa lang?
1: Nagsilbi na yung subpina kanina, di ba? Sa bago lumutang si Senator De La Rosa.
0: Okay, saan nila yung sinilbi?
1: Sa address sa Davao at saka sa opisina nga sa Senado.
0: What's tapos, gonna happen ngayon?
1: Pinag-explain sa partner doon nga sa crimes against, doon sa EJK na nangyari nung siya ang city director ng Davao City. Kaya nililinaw ng CIDG, ito'y hindi arrest warrant. Ito lang in aid of investigation.
0: In aid of investigation.
1: Kaya may subpoena pa.
0: Bakit ngayon lang?
1: Yun na nga, partner. Tinanong din natin kanina yun sa Campo Crame.
0: Ano
1: bakit
0: sabi ng Campo Crame?
1: Ngayon lang, apparently may mga nagreklamo nung afternoon Davao.
0: Kalukuhan
1: niyo. And alam mo, partner, full circle nga ito.
0: Oo.
1: Dahil nga na-aprubahan yan yung subpoena power ng CIDG nung si Senador De La Rosa ang nooy PNP chief. Siya ang pumirma. Sa kanya na-apply.
0: What comes around goes around. Make my day, sabi nga niya. Ayan, be careful what you wish for talaga ang galawan ngayon, mga kapamilya. Pero hindi ko naintindihan yon. Kasi ibig sabihin, kung November pa na may arrest warrant ang ICC, bakit ngayon lang naisilbi? May
1: isa
0: na.
1: Pa yun.
0: December, January, February, March, April, May. Six months.
1: Kalahating
0: taon bago na isilbi.
1: Uh-huh.
0: Pero napansin ko na nung nagkakaroon ng breaking news sa ilang mga media outlets dito mga nakarang araw. Sabi nila, sinabi ng ICC na wala silang public warrant of arrest issued kay Bato De La Rosa. So sabi sa utak ko, so secret siya. That's true enough yung papel na kalagay talaga doon sa ICC arrest warrant. Sealed, is it?
1: Sealed. Secret.
0: Secret ang nakalagay. So, ang tanong ko kanina dito, kung secret yata, I read the document. Hmm. At ang nakalagay dito ay, ang may kopya lang ay Office of the Prosecutor ng ICC. Yep. Paano nakakuha ng kopya si
1: Senator
0: Trillanes? At ano rin po ang role ni Senator Trillanes sa pagsisilbi ng arrest warrant na ito? For as far as I'm concerned, and hindi ko alam kung may update sa buhay niya na hindi ko alam, hindi naman siya part ng Interpol or anything. Anong... Pwede niya bang isilbi ito?
1: Base doon sa news item natin kanina, dahil hinamon siya ni Senator De La Rosa.
0: Pero alam diba? Naman natin, di ba, na hindi naman porke
1: dahamunin ka. Wala kang personality.
0: Mga aresto ka na.
1: Oo, bakit hindi mo ibigay sa NBI, sa proper authority? Ano?
0: And even attorney / representative Shel Jocno told us, walang batas kung paano mo isisilbi ang isang arrest warrant na hindi naman po nanggaling sa korte ng ating kinikilala ng ating bansa. It came from the International Criminal Court.
1: Mm-hmm.
0: So parang ano ba ito? Ano bang pwede mong gawin talaga? Wala pa yata tayo mga updated guidelines dito. First time nangyari ito na may inaarestong ICC.
1: Mm-hmm.
0: Diba? I mean, well, hindi naman first time, pero I mean...
1: The former president.
0: Former president. Pero kasi iba din yung kaso niya eh. Nasa airport siya, it's a public place. Mm-hmm. Diba? So, pwede mo ba igiit ito? Kasi for example po guys, entertain muna natin to bago natin pasok si Professor. Kapag may arrest warrant ka, yung local arrest warrant issued by regional courts or trial courts natin sa Pilipinas, kahit nasa bahay mo ikaw, pwede ka...
1: Patukin ka.
0: Pasukin ng ating pong Philippine National Police Law Enforcement Agencies kasi meron silang arrest warrant against you. Paano kung international court ang meron pa buhay itong kapangyarihan sa ating bansa, meron po tayong what we call sovereignty, may soberanya tayo. So yan ang aalamin natin, partner. Sa ating pong kasama ngayon sa linya, si Professor Paulo Tamase, Associate Dean ng University of the Philippines College of Law. Hello po. Yun lang.
1: Problema tayo, partner.
0: Ayusin lang natin ang
1: anyway, yung pinag-uusapan ulit natin kanina, partner, kung paano isisilbi yung warrant, international warrant of arrest galing sa International Criminal Court. I think, partner, nagkaroon na tayo ng idea kung paano, di ba? Yun nga, yung kay former President Rodrigo Duterte noong March 11, hindi ba?
0: Mm-hmm.
1: Eh, maraming resistance, kita mo, kahit ang daming police, hindi ba? Eh, maraming argumento, partner, hindi ba, kung matatandaan mo, habang sinisilbihan siya ng warrant of arrest, hindi ba? Kumbaga, ang sabi nga nung nooy CIDG chief na si Major General Nicolas Torre noon, bago siya maging chief PNP, lahat na ng pabor ay ginawa nila, partner, kinumpara lang maisilbi yung arrest warrant na yon. Kasi sa point of view ng isang magsisilbi sa isang law enforcement partner, meron akong papel.
0: Okay.
1: Eh, isa-serve ko lang ito. Binigay sa akin ng Interpol.
0: May question ako dyan, kasi, diba, ang sabi ng mga tao is kasama lang naman si Trillanes ng mga law
1: NBI.
0: Enforcement agencies na po pwedeng
1: magsilbi
0: ng arrest warrant. Pero babalik tayo sa issue ng galing po kasi siya sa International Criminal Court, yung arrest warrant.
1: Oo.
0: So, ang NBI ba ay po pwede nilang isilbi ang isang international na arrest warrant?
1: Saka, paano nga sa case ni...
0: Paano natin ito gagawin?
1: Ni Senator De La Rosa, paano ba ito ang dapat bang gawin ay makipag-usap ka sa Sergeant at Arms muna ng Senate? May proper
0: ano
1: channel ba?
0: Ano ba ang proseso dito?
1: Sa Senate President ba ito? Padadaanin?
0: Marami kasi nagsasabi dito sa live stream natin na parang hindi ko masyadong naiintindihan ang sitwasyon. Pero yun nga po, meron po tayong step by the step process dito. At titingnan natin, baka naman po kayang bigyang linaw ito ni Professor Attorney Paulo Emmanuel Tamase. No? So, Attorney, magandang gabi po sa inyo and marami salamat po sa inyong oras dito po sa aming programa. Go ahead.
6: Hi, magandang gabi din at sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo. Attorney, ito po, pinag-usapan namin kanina, no? Because we really want to know, ito pong sitwasyon nangyayari ngayon sa Senate, yung pong yung tangkang pagsisilbi ng arrest warrant ng ICC kay Senator Bato de la Rosa, ano po ba talaga ang guidelines dito? Meron po ba tayong mga nakasulat na guidelines na dapat sundin po ng ating mga otoridad?
6: Okay, no? So, ang madaling sagot dyan ay walang guidelines para sa sitwasyon kung nasaan tayo ngayon.
0: Oo.
6: Pero hindi naman ho ibig sabihin doon na walang batas or past practice na pwedeng gumabay sa ating Senado. No? Mm-hmm. So siguro, isa-isayin natin yung mga posibleng issue. Dagdagan nyo na lang ako kung may maisip po kayo. No?
0: Mm-hmm.
6: Una ay, may kapangyarihan po ba, or kasi ang lumabas po today no, ay yung konsepto ng parliamentary immunity, or more specifically, yung tinatawag natin sa saligang batas natin na privilege from arrest. Senator De La Rosa, pwede bang mag-aresto ng isang senador habang ongoing ang sesyon? At ang sagot po na malinaw sa saligang batas ay pwede po, no? Yung pribilehiyo po para sa isang senador na hindi po siya pwedeng arestuhin habang mayroong sesyon ay limitado lamang sa mga krimen na ang pinakamataas na penalty ay 6 years sa ating saligang batas.
0: Mm-hmm.
6: At yung hindi po kasi charged si Senator De La Rosa ng criminal case po sa Pilipinas. Ang naka-charge po sa kanya sa International Criminal Court. So baka doon po ng kaunti, nagkakaroon ng vagueness o hindi kasiguruhan doon sa status ng kanyang pag-aaresto.
0: Mm.
6: Ngunit kung titignan naman po natin yung spirit ng ating saligang batas at yung dahilan para sa provision na iyon, kaya lamang po inilagay yung privilege na iyon na upang hindi po mapigilan ng isang senador sa kanyang paninilbihan kung minor lamang po ang mga krimen na isasakdal sa kanya. Pero seryoso po kasi yung mga krimen na nakasakdal kay Senator De La Rosa. No? So parang hindi po tumatalima doon sa intention o spirit ng saligang batas yung pagbibigay sa kanya ng complete na immunity.
0: Okay.
6: Pangalawa po, no, may proseso po ba ng pag-aaresto? At tama ho si yung na-quote niyo po kanina, no, si Congressman Chel Jok, no.
0: Mm-hmm.
6: Wala po kasing proseso kung paano po i-carry out ito. Normally po, no, sa mga nakaraan, kung titignan natin objectively yung practice ng Senado, bagaman walang sa saligang batas na nagsasaad na hindi pwede magkaroon ng isang arrest sa nasa premises ng Senado, parang binibigyan niya ng katagdagang galang ng ating law enforcement in the sense na hindi sila pwede magsagawa the task, na hindi sila normal na nagsasagawa ng practice na iyan. Ngunit, iba na rin po kasi yung sitwasyon natin. Yung mga nakaraan pong pagkakataon kung saan mayroon pong pending na arrest warrant ang isang senador. So, ang maganda po example yan is si Senator Lacson, no? Noong 2000s.
0: Mm-hmm.
6: Yung Senado po mismo, hindi naman po nila sinubok na parang ibigyang gawing lugar para sa isang fugitive, no? Or parang refuge para sa isang fugitive yung premises ng Senado kasi nakakabawas din po sa dangal ng Senado iyon. So kahit pa paano may kooperasyon or at least hindi pinipigilan actively yung law enforcement mula sa pagsasagawa ng mga warrant at mga aresto.
0: Okay. Mm.
1: So what could have ano ho ba ang dapat ginawa siguro? Kumbaga learning from what happened today, Attorney Tamase. Eh. Ano ho sa tingin niyo ang dapat ginawa ng NBI para ho kumbaga yung goal ay makuha nila, hindi ba, partner?
6: So mahirap po kasi yung posisyon ng NBI in the sense na alam naman po ng lahat no, na naroon si Senator De La Rosa for the first time since November nakita po si Senator Bato, no? And parang alam na naman pong ipipikit ng NBI yung katotohanan na naroon na po siya sa Senado. So in the sense, naintindihan ko yung ginawa ng NBI. I think yung mas mahalaga ay kung ano dapat yung ginawa ng Senado. Kasi hindi po maganda para sa ating sistema na yung Senado pa po, yung parang nagkukupkop ng isang tao na fugitive, no?

0: biyahe nila nung nagawin yung tungkulin po nila, mawalang galang na po mula noong nakaraan na impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagdating doon sa pangangalaga ng sarili nilang miyembro na first time po nagpakita ng kalahating taon,
1: mm-hmm,
0: parang willing po sila na gawin yung or to take extra steps, no?
1: Mm-hmm.
0: So parang hindi consistent sa pananagutan yung gawain po ng Senado respectfully. So yun po siguro yung baka ang onus po actually para doon sa Senado kung,
1: mm-hmm,
0: alam naman po nilang naroon po talaga na bakit po nila pipigilan yung proseso, no, from ongoing.
1: Okay. Pero Professor, hanggang kailan po pwede magtago si Senator Bato de la Rosa sa Senado?
0: Hanggang kakayanin po niya. And hanggang magmamatigas din po yung Senado, hindi po maganda in the sense na parang may standoff between yung Senado at law enforcement natin. Kailangan din po natin tignan yung karakter. Kadalasan, nilalabas kapag mayroon pong standoff between Kongreso at law enforcement. So, ang maganda po example dito, titingin na naman tayo sa kasaysayan ng Kongreso, no?
1: Mm.
0: Ay yung Batasan 5 noong 2000s, panahon naman ni GMA. Yung House of Representatives, kahit papaano, nagmatigas sila kasi ang naintindihan talaga nila ay yung ginawa sa Batasan 5 ay pangingitil noong kanilang parliamentary privileges. No? Ito po ay mga aktivistang miyembro ng House of Representatives,
1: mm-hmm,
0: at nagkaroon po ng kahit papaano informally standoff between police at yung mga miyembro na iyon na hindi po pinapasok. Ito po ibang utong kaso na to. Eh. Parang hindi naman po issue kung binibigyan si Senator De La Rosa ng o pinipigilan siya from exercising yung parliamentary prerogatives niya.
1: Mm-hmm.
0: In fact, ang demand nga po ng mga tao for the last few months ay magbalik po siya sa trabaho. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So ang nangyari po ngayon ay dahil nandito po siya sa Senado, tinake advantage na po yung pagkakataon na mukhang ma-aresto siya. So yun po siguro yung magiging historical analog natin.
1: Okay. Mm.
2: Attorney, what can you say about the optics na sa mga nangyari ho ngayong araw? May takbuhan, mayroong standoff, may lockdown?
0: Siyempre, no, and I think wala na akong mas... well, ang dalawang words lang naman po na pinagpipilian ko ay nakaka-disappoint, no? Yung pangalawa po ay nakahihiya. Yung Senado po, nabanggit na po namin ito noong nakaraang taon, yung mga akademikong pananaw po, ang historically, ang tingin natin sa Senado, ito yung senior na kinatawan ng ating Kongreso, dahil ito yung mga pinaka level-headed na ating mga mambabatas, no? Ang tingin nila sa bansa ay sila talaga ang fiscalizer, binabantayan nila yung maayos na gastos ng public funds, tinitingnan sila yung isang check sa ating pamahalaan. Pero parang nasa antas tayo ngayon na mahirap naman po talaga, and I think inamin ni Senator ngayon, Senate President Cayetano, in a recent interview na parang maiintindihan naman niya kung nagdududa yung mamamayan kung bakit ngayon tayo nagpalit ng membership. Tapos yung papakita ni Senator De La Rosa, hindi po yun to further a legislative policy or bumoto sa isang important measure. Nagpakita po siya upang maghalal ng bagong Senate President.
1: At magtago doon.
0: So yung parang, so yung ganitong politika, bagaman ine-expect natin sa konteksto ng impeachment, hindi pa po tayo nakakakita na ganito kababa na antas.
1: Mm.
0: So to be clear, pag tinignan na naman natin yung kasaysayan ng impeachment noong 2000 naman ito, no? Noong unang naipasa yung article sa impeachment laban kay President Estrada, nagkaroon din po ng rigo doon sa Senado.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: Nawala si Senate President Trillon, pinalitan siya ni Senate President Pimentel. No? And usually nangyayari yan, hindi naman po ganun, hindi always warmly accepted ang isang impeachment complaint o article sa impeachment pagdating sa Senado. Ngunit yung umabot sa antas ng dahas, yung political brinkmanship, no? Yung ganito po na parang standoff between two branches of government, hindi pa ho natin nakikita to sa isang konteksto ng impeachment.
1: Mm-hmm.
0: So maganda po siguro magtanong at this point, parang bakit pa ho tayo humantong sa ganito?
1: Yes.
0: No? Mm-hmm. Kung sinusunod lang naman natin yung proseso sa batas, malinis na naman dapat talaga yung impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Or kung mayroon tayong commitment sa international human rights, no, or sa commitment tayo sa ating mga batas ukol sa human rights,
1: mm-hmm,
0: hindi naman mahirap para sa isang Senado na ipakita na cooperating tayo dito sa ganitong bagay na ito at hindi namin pagtatakpan yung isa naming miyembro.
1: Opo.
0: Pero nandito tayo ngayon sa level na ganito na yung level ng politika natin sa Senado, doon sa supposedly August chamber, and I think 2020 na may larger

0: na konteksto nito, kalabasan nung chairman's progress report, di ba, na bukod kay Senator De La Rosa, may iba pang senator na senator na parang ngayon at risk din na maaresto dahil naman sa flood control charges. So parang ang laki niyang departure, malaki siyang pagkakalayo doon sa pagkakakilala natin sa Senado natin, sa base lang sa long tradition niya sa ating bansa.
1: Meron po ba tayo sa konstitusyon natin na paraan, Professor, para ma-override ito pong ginagawa ngayon ng Senado? Meron po bang mas mataas sa August chamber na po pwede pong tumapik dyan kay Senate President, bagong upong Senate President Alan Cayetano, na isuko muna yan, idaan natin sa tamang proseso? Can we do that?
0: Yung madali pong sagot dyan ay ang kapag nagkakaroon na po ng gusot sa mga sangay ng pamahalaan natin na co-equal naman, no, pagkakapantay-pantay naman sila, tinuturo po sa atin ng ating batas na ang final na arbiter ng mga ganyang gusot ay yung Korte Suprema. As early as 1936 po, no, na desisyonan po yan ng Korte na kapag mayroong away sa mga sangay, kami yung huling pumapasok upang ayusin yung gusot na ito. Mm-hmm. Hindi dahil kami yung pinakamakapangyarihan, pero dahil yun yung tungkulin namin sa saligang batas. Yung kaso ng Angara versus Electoral Commission. Pero, magkakabig lang ako ng onti, no? Na hindi po siguro yun yung healthiest na approach natin sa mga ganitong bagay. Kasi, ginagawa, ini-invite po natin yung Korte na makisaw-saw din dito sa gulo na ito, no? Na hindi sila din mismo madadawit dito sa politika. So, ang una-una pong check talaga dyan ay yung Senado mismo. Baka maganda po, bago po ang liderato ng Senado, no? After today's events, pag nilayan po nila ng mabuti, kakayanin pa po ba ng Senado yung kritisismo na hindi na po niya pinagsisilbihan yung bansa, kundi na pinagsisilbihan niya ang isang tao, isang pamilya, all against other constitutional considerations or considerations na accountability, na willing ba siya na isacrifice yung tingin ng mamamayan, yung tiwala ng mamamayan sa kanya, just to protect one or a few members ng gobyerno na mayroong pong mga legal na problema ngayon or may mga proseso laban sa kanila ngayon.
1: Opo.
0: Kasi kung ganoon po, hindi na po siguro na, respectfully po, hindi na po siguro nakatoon doon sa public good yung trabaho ng Senado. And maintindihan ko po bigla yung kritisismo ng mamamayan ngayon na ano po ba yung ginagawa nila or ano po yung ginagawa ng ating Senado ngayon.
1: Professor, kasi po alam naman po natin ngayon, no, na nararamdaman po natin yung sentimiento ng ating pong taong bayan. Tas po ito pong mga tauhan ng NBI ay they were cited in contempt sa pag-aresto po kay sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Paano po kung mga tauhan na ng Interpol or representatives of Interpol ang pupunta sa Senado? Pwede pa rin po bang gawin ng Senado 'yon, mag-cite in contempt po ng mga ibang tao na magtatangkang mag-aresto kay Senator Bato?
0: Well, unang-una po, no, ay yung siguro po unahin natin yung Interpol.
1: Okay.
0: Wala naman po kasi talagang Interpol na police pangkalawakan, no, na parang international police. Isa po siyang cooperation, is cooperative mechanism. So sa Pilipinas po, kahit Interpol po ang nag-request, ang mag-carry out po talaga ng mga utos ng Interpol ay yung police po natin mismo or authorities po natin mismo.
1: Ayun yung mga
0: abang
1: natin.
0: And I think, realistically, no, medyo mahirap yun ng kaunti kasi siguro ang calculation and ano lamang po to, no, parang base lang sa mga nakikita natin. Si Senator De La Rosa, dati din po siyang police. So hindi po natin alam kung magkakaroon ng ganoong cooperation na type, no. Ang hope natin is meron. Kasi yun naman po talaga yung trabaho ng police, no, kung nagko-cooperate po sila sa mga international agreements natin.
1: Mm.
0: But siguro yung pangalawang punto po, no, questionable din po kasi eh, yung contempt na nangyari. In my view, at least, no, yung kapangyarihan ng Senado na magpa-contempt ay usually sa konteksto ng subpina. Kung hindi po sumunod ang isang individual sa subpina. At kaya po ganoon na yun dahil necessary po yung contempt powers na yun upang ma-enforce yung subpina. Necessary naman ang subpina upang magawa ng Senado yung trabaho niya na maggawa ng batas, magpasa ng batas. Pero hindi po siya parang korte na may general contempt power na pwede magpatawag ng konti dahil lang nagkagulo sa kanyang proceeding.
2: Mm-hmm. Kasi partner, so, sorry po to cut you, attorney, no? Kasi sa point of view din naman ng NBI, partner, nagtatrabaho lang naman ako. Ito inuto sa akin ng director ko, hindi ba? Mm-hmm. Ini-implement ko, may arrest warrant, tapos ako pa ang mako-content, baka makasuhan pa ako. Hindi ba parang hindi naman patas, ano, attorney?
0: Opo, at yun po actually, legally po, or objectively, hindi po ako sigurado kung may kapangyarihan po yung Senado na magpatawag ng contempt. Kasi hindi po, wala naman pong ongoing na legislative investigation, wala naman pong sampina na hindi sinunod, or wala naman pong pagdabag sa rules of inquiry. So kung sa saligang batas lang mismo, no, hahanapan natin ng legal basis yan, parang mahirap. No? Hindi ko po siya makita kung saan po kukunin ng Senado yung kapangyarihan niya doon na mag-aresto. At hindi lamang mag-aresto, but mag-detain no, ng opisyal ng gobyerno na nagsasagawa lamang. In fact, sa batas po natin, yung sa revised penal code po, yung paglabag ng mga pribilehiyo ng Senado, yung pagpipigil halimbawa ng pag-attend ng isang miyembro ng Kongreso o ng Senado sa isang session ng Kongreso, ang solusyon po doon kadalasan ay maghain po ng criminal action laban doon sa nag-a-arrest or laban sa NBI. Hindi po yung pagpatawag ng contempt. No? Parang delikado po yung itong ginawa ng Senado ngayon.
2: Mm-hmm. So sa tingin ko rin ho dito, attorney, grabe din ang ika nga baptism of fire ni bagong luklok na Senate President. Ano? Ito yung mga isa sa mga challenges niya ho eh. No?
1: Ilang oras lang ilang oras pagkaano pa lang. Niya, ito na agad
2: oo,
1: na mga
2: nangyayari. May nangyari na kaagad na ganito.
1: Opo.
2: So ano sa tingin niyo ang bit-bit na sa balika to ni Senate President Cayetano?
0: In all fairness naman po sa mga nangyari today, hindi naman po ito mangyari kung hindi po nagkakudeta sa Senado today. No? Mm-hmm. So parang, di ba, hindi naman po tayo nagkakagulo sana kung dito sa proseso niya ito, kung hindi kinailangan magtawag ng isang senador na nagtatago upang bumoto namang sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Critical po yung boto na iyon. Kung wala po yung 13th vote na iyon, ni Senator De La Rosa, hindi po nanalo yung motion no, na mag-declare na bakante lahat ng posisyon sa Senado. So, I'm sure this was a risk na tinake po nila. And I think kung yung mamamayan po ang nagre-reflect, gusto po ba natin na i-risk ng mga liderato natin o ng senators natin yung peace and order situation, yung kaayusan ng ating mga proseso, yung dangal ng Senado, para lamang protektahan yung isa nilang kasapi or protektahan yung kaalyado ng kanilang kasapi. No, parang masakit po ng mga tanong yun, hindi po siya maganda pakinggan, pero yun po yung katotohanan. Yun lamang po yung ultimate in the final analysis na pinag-iisipan dapat.
2: Attorney, one last question na lang po on my part, sir. No? So ano sa tingin niyo yung nag-push talaga kay Senator Bato na lumutang after 6 months? Coincidentally, ay magpapalit ng liderato sa Senado? Hindi.
0: Well, ayoko po mag-speculate kung ano po yun. No? Wala naman po tayong dahilan. I think may video clip po kanina na sinasabi po niya na ang tagal niyong pinapapunta. So ngayon lang po siya finally nagpakita po siya. Hindi ko po masisisi yung mamamayan, yung publiko na binabantayan ito mga nangyayari na to. Kung iisipin po nila na yung tanging dahilan kung bakit po siya lumabas sa pagtatago ay upang magpalit ng liderato sa Senado. So ang susunod po na tanong doon ay bakit? At hindi lamang bakit ngayon? No? Hindi po ba suspicious yung timing?
1: Okay.
0: At hindi ko po sinasabi na yun po talaga yung nangyari, no, na ginawa lamang po ito dahil nag-i-expect sila na lilipat na yung impeachment sa Senado.
1: Yun, okay.
0: Ngunit, no, parang paano mo po mapipigilan yun? Coordinated din po yung mga nangyari the last few days, yung threats po ng PDP laban, halimbawa sa mga tao na bumoto laban sa para sa impeachment, no? Yung mauugong-ugong ukol sa kudeta, yung hindi paglabas ng mga flood control na committee report na ang tagal na huyatang naisulat. So, tali po lahat eh. Nasana po yung pananagutan sa ating pamahalaan at bakit yung chamber, yung August chamber na tinatawag nila na dating unang-una nasa harap nitong or forefront nitong laban para sa pananagutan, nasaan na po sila ngayon? Bakit hindi po natin nararamdaman yung ganong gutom para sa mabuting pamamahala?
1: Ayun po. Maraming salamat po, Professor, sa lahat ng mga insights na ibinigay niyo po sa amin ngayon, sir. And we hope na ma-interview pa po namin kayo in the coming days pag may mga development sa po niyan dito po sa mga nangyayari sa Senado.
0: Maraming salamat din po. Magandang gabi.
1: Ayan po si Attorney Paulo Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Daming mga...
2: Buntong hininga ka doon, partner.
1: Oo nga eh. Kasi ang daming magagandang punto na mga nasabi ni attorney sa atin, hindi rin talaga maganda sa mata ng publiko ang naging aksyon ng Senado na kinupkup nila si Senator Bato. And I was watching yung mga live feed kanina sa Senate at ang isinusumbong ni Baby Boy, Senator Bato, paalisin sila sa premises. Yun ang hiling niya eh. Ni-request niya yun sa bago pong Senate President. Yeah. Paalisin nyo na lang sila sa lugar na ito. Paalisin yung NBI sa lugar na ito. Ayoko sila dito. And then Senate President Alan Cayetano said, hindi. I-anoyin natin sila. I-cite natin sila. I-contempt. Siguraduhin natin na nandito sila. I-hold natin sila. So parang, necessary ba talaga? Ang gawin pa iyon. So parang tingnan natin kung ano pong mangyayari niyan in the coming days. Kasi ang nasabi naman din niya Senate President, Alan Peter, makikipag-usap din naman siya.
2: Makikipag-usap kayo sa amin.
1: Kasi, kumbaga, leader din naman ng ahensya si NBI Director Matibag. Sana po, iharapin siya ng Senate President, magkaroon sila ng agreement kung ano pong pwedeng gawin dito na maipatupad pa rin po ito pong existing arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. And may I just read this bago na tayo mag-commercial break, no? The International Criminal Court confirms that the document published by national authorities of the Republic of the Philippines and circulated in media is indeed a formal ICC document. So this arrest warrant against Mr. Ronald Marapon de la Rosa was issued confidentially under seal by pre-trial chamber 1 of the ICC on November 6, 2025. The ICC is currently in the process of unsealing the arrest warrant and we will circulate this to the group as soon as it is available. Yun po ay pinadala sa atin ng isa po sa mga legal counsel na nagre-represent ng mga biktima po ng EJK. Thank you, Attorney Conti, for this information. So ayan, ia-unseal ng ICC. So, legit yung papel. So, sana po ay magawa ng paraan po na ma-aresto po si Senator Bato de la Rosa. Bilang yun naman din naman ang sinasabi niya, no? Sasamahan niya si tatay doon eh. Diba? So, anyway, sa ngayon po, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Partner, maya-maya po ay may mga makakausap pa po tayo sa ilang mga eksperto hinggil nga po dito sa mga kaganapan sa Senado. Magbabalik pa po kami.
3: DZMN Special Coverage. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
4: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
3: Sa Suko sa DZMN. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
6: Leia?
5: De Guzman.
3: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
8: bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol.
1: Magandang gabi po.
9: Magandang gabi po sa inyong dalawa, Jeff at Liza. Magandang gabi.
1: Magandang gabi po, attorney partner. Go ahead.
2: Okay, attorney, the million dollar question. Kanina pa natin ito naiisip, partner, eh,
1: yes.
2: Di ba? Kasi pumunta nga sa premises ng Senado si Senador Bato de la Rosa. Pero ang tanong po, attorney Mel, ang isang senador ho ba ay pwede hong arestuhin sa loob ng premises ng Senado kung ikaw ay may kaso ng crimes against humanity?
9: Okay, linawin natin ito, no? Nasa ating konstitusyon na ang isang senador ay hindi pwedeng arestuhin habang nasa sesyon at kung ang parusa sa di umano'y ginawa niyang krimen ay mababa sa 6 na taon. Yan ang hindi mo pwedeng aarestuhin. Pero itong crime against humanity, ang penalty nito, reclusion perpetua, ibig sabihin 40 years, no? So, pwedeng-pwede talagang arestuhin ang isang senador sa gusaling iyan, no? Kasi hindi exception 'yan to the rule. Pwede talaga. Pwede talagang arestuhin 'yan.
1: Paano po ito, attorney? Kasi po, hindi po siya naaresto. So, ano pong mga remedies under the law ang pwedeng gawin ngayon?
9: Ito na nga ang sitwasyon natin. Merong tension ang tinatawag nating executive department at saka legislative department. Tatandaan natin, ang trabaho ng executive ay implement ang batas, peace and order, humuli ng mga kriminal o kaya mga fugitive from justice. Iyan ang trabaho nila.
1: Mm-mm.
9: Tapos nakita natin kanina sa television, sa radyo, narinig natin, pumasok pa ang NBI. So therefore, signal iyon na ito isang normal executive function. Kaya lang ito namang legislature, pinapangalagaan nila yung parang fortress nila dyan at sinasabi nilang meron silang protektado sila doon, yung protection custody nila doon. Talagang ano yan, tension yan . Pero kung susundin natin ang batas, kung susundin lang natin ng batas, dapat ang mananaig dyan ang trabaho ng ehekutibo. Kasi basta't meron kang hawak na valid warrant of arrest, hindi mo talaga mapipigil yan maliban na lang kung i-stop ka ng korte. Tuloy-tuloy talaga yan . Sabi pa nga ng batas minsan kung ayaw kang papasukin sa bahay at may valid warrant of arrest ka, pwede mong konting gibain ng gate. Kasi nga dapat makuha mo yung kriminal. Nasa batas natin yan. Reasonable force, no? Kaya kung ang tinitingnan natin ay batas, talagang dapat mananaig dito ang executive kasi hindi poder ng legislative na pigilan nila ang isang implementation na isang warrant. Ayan.
1: Ang hirap lang po ng sitwasyon ngayon kasi mukhang hindi pa rin talaga mag-iit itong pag-serve, pag-silbi ng arrest warrant, attorney. Ito po mga nangyayari ngayon sa atin. Medyo mag-zoom out lang po kung saan nangyari po. Lumusot na sa Kongreso ang impeachment, nagka-change in leadership sa Senate. Ano pong overall assessment nyo ng political climate ngayon sa Pilipinas, sir, with everything that's going on?
9: Alam mo, yung unahin natin yung boto ng mababang kapulungan. No?
1: Mm-hmm.
9: Itapat natin yan sa survey na ginawa kamakailan. Ang survey na ginawa kamakailan, 70% of the Filipino people ay gustong makita yung Senate trial para makinig nila yung kabilang panig. Yan ang 70% sa survey. Ang nangyari ngayong 255 na botohan, parang isang national consensus. Nire-reflect talaga ang kagustuhan ng tao. Kaya napakabigat eh, kasi 106 lang ang kailangan, umabot ng 255. Ano pang ibig sabihin yan? Bukod sa isang pangitay ng isang national consensus, ang pangalawa, para na rin sinasabi na nila dyan na medyo basag na ng konti yung tinatawag na political capital ni Vice President Sara Duterte. Kasi ang narinig lang natin sa House Committee, na hindi naman kasalanan ng House Committee kasi ayaw nila mag-participate, yung mga confidential fund, yung mga destabilization, yung mga assassination attempt, bribery, etc. Yan ang naging branding ngayon na naaalala ng mga tao kay Sara Duterte. Kaya hindi nakapagtataka na medyo nag-i-slip siya sa survey. Tumatapat si Rapi Tulpo sa kanya at konti na lang agwat, 11 points na lang, si Len Robredo. Di ba nagtutugma lahat eh? Kaya ito ang nangyari sa mababang kapulungan, talagang pangitain ng isang national consensus na tumutugma sa kagustuhan ng mga tao sa survey.
1: Oo.
9: So yun ang tingin ko dyan. Tsaka konting nababasag ng konti, hindi lang konti, parang medyo tuloy-tuloy eh, yung political capital na tinatawag natin ni Sara Duterte.
1: Napansin din po ni Attorney Shell Jok, no? Kasi siya po yung pinakaunang interview namin sa special coverage na ito, Attorney. At sinabi niya, may mga ilan na kaalyado, kilalang kaalyado po ng Duterte family, ang bumoto for the impeachment of the Vice President. Ano po masasabi niyo na may mga ganito na tayong senaryo, no? Na yung mga dati pong kaalyado, nakita nila na may sapat ngang probable cause to impeach the Vice President and voted yes despite their political alliances with the family?
9: Kasi alam mo, ganito yan eh. Siguro medyo nakukonsensya rin sila. Sapagkat tatandaan natin, ang nangyari sa mababang kapulungan, 100% ebidensya ng prosecution, 0% ebidensya ng depensa. At sapagkat hindi nag-participate ang depensa. Kaya kung magsasabi ka ng hindi ako boboto, parang ang tanong, saan mo nakuha yung basis mo? Dahil wala namang ebidensya yung kabila. Ni hindi conscience vote ito. It's just a vote of rationality, practicality, and reality.
1: Oh,
9: di ba?
1: Mm-hmm.
9: Kasi kung sasabihin mo, mag-abstain ako. Teka, ano base ng abstention mo? Di ba? Kundi, ano lang. Parang ang nangyari lang, talagang pangitain na nagpoprotekta sa isang tao imbis na gampanan ang nakikita nilang ebidensya. Siguro yung iba, medyo na konsensya. May narinig nga ako, nagtama ka eh. May narinig nga ako nagsalita kanina. Sinabi niya, binoto niya pa si Sara Vice President. Tinanong niya pa. Kinampan niya pa. Pero nakikita niya lang talaga yung ebidensya nagmamount na wala man lamang pagpasinungaling. Ano? So, sinabi niya, wala siyang choice. Vote, diba?
2: So ang sinasabi niyo po, Attorney, parang naging disadvantage kay Vice President Sara na hindi siya lumutang sa Kongreso.
9: Oo.
2: And pag-angat naman po sa Senado, ang sinasabi ay mga kakampi nga. I mean, sinabi ni Prof. Edmund Tayo kanina yun, partner, eh, diba? Ang tanong ko po sa inyo, Attorney Santa Maria, is how crucial po yung mga pipiliin na House Prosecutor?
9: Very crucial yan. No, very crucial yan sapagkat dapat talagang magaling sila, marunong mag-relay ng maglatag ng ebidensya at marunong mag-connect ng that's ika nga, ano? Alam mo kasi ang nangyayari dito, Jeff Liza, ano? Aminin na natin na pagdating sa Senado diyan, talagang lamang naman talaga si VP Sara. Sapagkat below 16 acquitted na yan. Imagine mo ito ha, ang quorum, siyempre minsan siguro hindi mag-a-attend yung mga senador. pero ang quorum is only 13. Hmm. Sa 13 na yon, pwede kang mag-acquit kasi siyam lang pwede eh. Pero hindi ka pwede mag-convict. Di ba?
1: Opo.
9: Kasi mag-convict 16. Opo. Di ba? Kaya yung bumoto kanina na 13, kung talagang bloke sila na hindi na matitinag, hindi na matitinag, pagpalagay natin, hindi na sila, hindi pipikit mata na lang sila, hindi nila titignan ng ebidensya, hindi nila matitinag yon. Acquitted yan. Sapagkat hindi makukuha yung 16 votes.
1: Attorney,
2: I apologize,
1: sir. We just need to pause our interview for a bit lang po. Meron lang po tayong nagmamadaling balita ngayon. Hatid po ni Robert Mano, yung pulong ni NBI Director Matibag at Senate Leaders ay tapos na ngayon. So alamin po natin kung ano po ang naging usapin ng dalawang panig po. Hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
10: Liza at Jeff, katatapos lamang ng pulong ni NBI Director Attorney Melvin Matibag at Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Attorney Matibag na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Senate leadership at maging ng NBI. Una, yung siyam na tauhan ng National Bureau of Investigation na tinukoy na humabol, humarang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makapasok sa session hall ay na-identify na at na-contempt na at ipakukulong. Pero napagkasunduan na ang kustodiya sa siyam na ito ay hindi dito sa Senado, hindi rin sa PNP kundi NBI. Sabi ni Attorney Matibag, pag-alis niya ngayon dito sa Senado, kasama niya na yung siyam na tauhan ng NBI, magsasagawa siya ng sariling investigasyon tungkol dito at kung paano yun nangyari. Kung kakailanganin ng Senado na dalhin dito yung siyam para sa kanilang investigasyon, ay readily available daw ito at gagawin ng NBI yung ihilingin o i-request ng Senado kung kailangan silang dalhin dito sa Senate premises sa mga susunod pang araw. Kaugnay naman kung tuloy pa rin yung kanilang pag-aresto ngayong gabi kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang sabi ni Attorney Matibag, dahil nagpasanan ng dahil under Senate protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa, ibig sabihin hawak na ng Senado si de la Rosa, ay pinauubayan na muna nila sa Senado ang pagkalong dito kay de la Rosa dahil inirerespeto daw nila ang co-equal branch ng pamahalaan. So for now, aalis ang NBI kasama yung siyam na mga tauhan at hindi na aarestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan yung napagkasunduan nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. So beyond that, mayamayang konti ay matapos mag-adjourn itong session ay magbibigay naman ng press conference si Senate President Alan Peter Cayetano at malaman din natin kung ano pa yung iba sa mga napagkasunduan nila ng NBI at kung ano pa yung magiging latag ng Senado pagdating naman sa mga susunod pang araw. So yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, BZMM.
2: Robert, mabilis lang. Kasi di ba may sabpina naman from CIDG. So paano yon? Hindi makakapunta si Senador De La Rosa sa Webes o pupunta siya doon?
10: Tinanong na namin yung sabpina na yan na si Nerv kanina sa tanggapan niya kanina umaga. Ayaw niya muna sagutin yan eh. Basta ang sabi niya, kung ano man yung magiging strategy niya, hindi i-anunsyo sa media. At kahit yung pag-stay niya, kung mag-stay ba siya dito, aalis ba siya dito, at ano yung mga susunod niyang plano, wala siyang sinasagot sa mga tanong na yan ng media, Jeff.
2: Maraming salamat, Robert Mano.
1: DZMM Special Coverage. Alright, sakto, nasa linya pa po natin ngayon si Attorney Mel Santa Maria. Attorney, ito po, narinig po ninyo ang latest update sa Senado. Uuwi po ang ating mga tropa sa NBI, hindi arestuhin si Senator Bato. Your thoughts on this, sir?
9: Yun nga, nagkaroon sila ng kasunduan ngayon, no? Parang, sumatotal, walang nangyari. Diba? Walang nangyari, naging status quo lang lahat, no? Walang hinupi, walang hinuli ng Senado, walang hinuli ang Executive Department. Para ang nangyari, status quo, stay as it is, at titignan pa nila kung ano mangyayari. Pero ang hirap, ano? Ang hirap, Jeff at Liza, no? Ang hirap talagang, yun yung unang tanong mo, no? Ano mangyayari sa rule of law natin? Ano mangyayari sa rule of law natin? Parang lang nangyayari kung hindi compromise ng compromise na hindi natin nakikita yung tinatawag na ipin ng batas, no? Wala eh. It's not it's hindi nakikita ng mga tao eh. Nakakapanghinayang lang yung mga sitwasyon na ganyan.
1: Hindi ako makapaniwala na nangyayari ito talaga. I feel your sentiments, attorney, kasi hindi lumusot, hindi na-aresto. Mm. So ano po ibig sabihin nito? Hindi ba mo parang hindi ba makaka-apekto ito sa kumpiyansa natin sa law enforcement?
2: Saka anong magiging effect nito in the future, partner, hindi ba?
9: Alam mo, tama yan talagang sinasabi nyo. Yung sinasabi nga natin eh, the most effective way to prevent crime is people know that mahuhuli sila. Diba? Kasi kung hindi mo gagawin yung immediate remedy na yon, eh ganyan, basta't lang pala nag-uusap ang dalawang matataas na tao, may napapagkasunduan. So parang ano na ang nangyari sa rule of law, no? Parang minsan nakakapanghinayang, nakaka-frustrate, nakaka-disappoint. Yeah. Tayo, mga observers lang tayo, pero dapat talagang punahin natin itong mga ito, yung ganitong sitwasyon.
2: Attorney, susugan ko lang ho yung tanong kanina bago ho mag-report si Robert. Yun nga ho, yung gano'ng ka-crucial yung pagpili nga ho ng mga House Prosecutor. Kasi kung sinasabi nyo nga po kanina na liyamado na doon sa Senado, eh paano ho dapat yung selection doon sa mga House Prosecutor?
9: Ang ibig sabihin mo, yung mga House Prosecutor kung gano'ng ka...
2: Opo.
9: Napaka-importante sapagkat sila ang maglalatag ng ebidensya. Sila ang magtatalumpati. Sila magkoconnect ng dots. At ang pasanan nila talaga ay napakabigat. Tandaan natin yung 13 people na bloke dyan. Kung hindi nila matitinag yan, siguradong acquitted yan. Kaya dapat makakuha sila, kung gusto nila makapag-convict, talagang makakuha sila ng mga mapapalitan nila yung pag-iisip, mababago nila yung pananaw. Kamukha yung nakita na natin sa House of Representatives ngayon, may nagbago ang pananaw eh, di ba? Sinabi niya pa, tinalumpati niya pa. So, crucial talaga na yung mga prosecutor magandang piliin. Dapat piliin nila mabuti.
1: Opo. Attorney, one last question on my end lang po ito. Ito po nangyayari kay Senator Bato de la Rosa ngayon. Makaka-apekto ba ito sa tingin ninyo sa magiging impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Posible po bang magkaroon ito ng epekto in terms of scheduling dahil po may nangyayaring ganito kay Senator Bato de la Rosa?
9: Well, titingnan natin 'yan, Lysel, no, kasi nakalagay sa Senate Resolution 39 kung iyan ang susundan nila. Ito yung mga alituntunin na ginamit nila kay Corona na sinabi kung naumpisahan na ang paglilitis, araw-araw dapat gagampanan 'yan maliban na lang sa Sabado at Linggo, holiday of obligation, para matapos kaagad. So dapat talagang i-focus nila ang sarili nila dito sa paglilitis na ito, no, yung kay De La Rosa. Eh siguro i-sideline na lang nila yun, pero siyempre hindi rin nila mapipigil kung ano man ang ultimately na i-decide ng Executive Department dyan kay Senator De La Rosa. Yan.
1: Okay. Sorry, may pahabol lang po na question dito ngayon. Same question po doon po sa mga political analysts na nakausap din po namin. No? Ano po ang basa nyo dito po sa nangyayaring impeachment proceedings kay Vice President? So ngayon po, mas mataas ang boto na nakuha po sa Kongreso as compared to the 2025 version of the impeachment complaint. Do you think, sir, na lulusot po ito? Mai-impeach po ba o hindi mai-impeach? But at least sana man lang magkaroon ng trial. Do you think po this time around magkaka-trial na? O uulit tayo sa nangyari po ng 2025 na may mga circumstances na nangyari po kaya hindi po natuloy itong trial? Do you think ngayon it's a go na talaga?
9: Ang paningin ko, it's a go na, no? Para kasi napapakinggan ko kanina yung sinasabi nila, kung tututuhanin nila ang sinasabi nila na yung pagpapalit daw ng liderato ay hindi naman kakaugnay sa impeachment, at may nagsasabi pa, itutuloy nila yung impeachment. Pero alam mo, Liza, no, yung sincerity is always subject to proof, eh, di ba? Mm-hmm. Madaling magsalita pero gagampanan ba, no? Pero sa pananaw ko, baka naman gampanan nila. Kasi alam mo, yung 255 votes represent a national consensus, eh. Malaking bagay yun, eh. Yun talaga ang mga gusto ng mga bawat mga mamamayan sa bawat distrito ng mga congressman at congresswoman, eh. Mm-hmm. Siguro sana maka-apekto yun sa kanila. Para kasing national consensus rin ang nangyayari.
1: Ayun po. Yeah. Nakoy, maraming salamat po, Attorney.
2: Thank you, Attorney Mel.
1: Sa oras ay binigay niyo po sa amin sa programa.
9: Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you very much.
1: Maraming salamat po. Yan po si Attorney Mel Santa Maria, ang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Naku, babantayan po natin anong mangyayari. Pero yun nga po, ang latest update po sa atin ngayon ay uuwi po.
2: Umalis na.
1: Oo. So, pero meron pa rin kasi tayong mga tauhan po ng Philippine National Police sa paligid pa rin naman ng
2: partner,
1: Senate premises.
2: Oh, yan. Ang tasking nila is security, partner. Oh, okay. Yan ang main tasking nila dyan. Eh.
1: Oh, and I remember, correct me if I'm wrong, nagkaroon ng statement si DRG Secretary John Vicrimulya about the arrest warrant na wala pa yata sa kanila, hindi pa properly
2: wala
1: endorsed.
2: Wala pa, not properly endorsed sa kanila. Pero usually kasi, CIDG rin naman ang lead unit yan, partner.
1: Oo, alam naman natin nangyari nung nakaraang
2: March 11.
1: Oo. So parang kumbaga, more than a year.
2: More than a year.
1: 1 year and 2 months. Nung 2 months ago, di ba? Nung naaresto si former President Rodrigo Duterte. And naalala po natin, sinabi nga niya, then si IDG Chief Nicolas Torre III na talagang maaaresto ka ngayon.
2: Oo, kasi may hawak akong arrest warrant.
1: Eh. Oo, may hawak din naman ng NBI na arrest warrant. Ngayon, ano nangyari ngayon?
2: Kaya
1: yun
2: nga,
1: ang tanong nating lahat dito. Ano na pag-usapan?
2: Oo.
1: Di ba? So...
2: yun yung aabangan natin. Mukhang may press conference si SP mamaya.
1: Oo, diba? Pero it doesn't mean naman kasi na umuwi sila ngayon na hindi naman la-arrestuhin. Eh. Pwede arrestuhin in the coming days. Alam naman po natin na may ilang mga senador, hindi po una si Senator Bato de la Rosa ang nagtago dyan sa Senado. Dati, may mga na-arresto na rin. I remember Senator Laila de Lima, I think. Alam ko, in-arresto na rin yan before. So, titingnan natin anong mangyayari po niyan. Pero hindi, you can't hide inside the Senate premises forever. Lalabas at lalabas ka dyan at some point. Kasi 6 months siyang punta sa nature, sabi nga niya, di ba? So, tingnan natin ngayon kung ano pong mangyayari in the coming days and the coming weeks. Pero ngayon po, babantayan natin, partner. Lumusot na sa, ang dami mga agenda ang Pilipinas ngayon, no?
2: Lunes pa lang, ha?
1: Ang ating Pangulo nasa Paraguay. Meron din silang, may kausap ngayon, may in-entertain na leader ng Paraguay. So, busy din ang palasyo.
2: Mm-hmm.
1: Pero ngayon, ang Kongreso, nakaredy na sila. Lumusot na
2: wala
1: sa plenaryo.
2: Wala pa rin halos pahinga. Kakatapos lang ng ASEAN sa Cebu.
1: Diba? So, ang daming nangyayari ngayon. Pero titignan natin kung ano po ang uunahin ng ating pong Senado, ng ating lower house in the coming days. Yun po magre-reflect kung anong priority po ba talaga na mga taong hinalal natin. Ano po ba talaga mas mahalaga para sa kanila? Natatakot kami ni Attorney Noel, hello Attorney, when we were talking about it. Sabi ko, lulusot kaya itong impeachment complaint na ito? Ano, magiging patas kaya ang magiging takbo nitong trial? So, but, you know, seeing it na may mga dati pong Duterte allied na mga politicians na bumoto ng yes. So, tingnan po natin, kapag lumusot sa Senado ito at maging trial, na sanang loyalty ay sa ating pong mga kababayan.
2: Yes.
1: Ang loyalty ng bawat Senado, mga senator, ay sa atin po, mga kababayan. Sa
2: pero
1: bansa.
2: Again nga, partner, kasi yung mga kaalyado, eh, parang sa pagkakaintindi ko sa sinabi ni Attorney Santa Maria is because of technicality. Kasi hindi ka nga naman humarap eh. So alam ka naman, i-kontrahin ko yung wala kang ipresentang counter affidavit, kumbaga, hindi ba?
1: Oo.
2: So technically, boboto talaga ako, partner.
1: Eh, ito na lang, i-shoutout na natin itong dalawang nag-abstain.
2: Oh.
1: Si Representative Edgar Irice and Representative Audrey Subiri ng 3rd District ng Bukidnon at 2nd District ng Caloocan. Yan yung mga nag-abstain. So yung mga nakatira po dyan, ano na? Bakit ganyan ang representative din nyo?
2: Correct.
1: Hindi po bumoto sa impeachment. Alam nyo na anong gagawin nyo sa 2028. But anyway, lumipas na po ang dalawang oras sa aming special coverage sa aking partner. Salamat sa oras po ninyo.
2: Maraming salamat po sa lahat po ng tumutok sa amin mula dito sa alas 8. Ay patuloy pa rin po ang aming special coverage, partner. Sino ang magtitimon?
1: Si Christian Yosores at ang partner mo, Marlene Padierno. Sila na po. Ito, turn over na namin ang bola sa kanila. Salamat po kapamilya sa mga tumutok po sa ating special coverage.

0: suspect sa ating pag-aranggalang na senador, maliwanag pong sinasabi sa ating saligang batas. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po sinasabi dito na kailangan pagbotohan pa po nila.
1: Pero sa amin naman, kung ito naman ay dapa-dapa lang, ay ako nga rin nadadapa eh, hindi po yon kaagad-agad basis para sabihin na nagbago ang kanyang fitness to stand trial.
2: So nakikita natin na mayroon ng posibleng pagtataas dito sa May na billing. Tinitingnan pa natin yung final na kalkulasyon niya. Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation.
3: It's a political noise and at the same time, it's a political maneuvering to design to influence the senator judges.
4: As much as possible, kung pananatili natin na malinis at walang daga sa kapaligiran natin, mas mababa yung risk na magkaroon tayo ng hantavirus.
5: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: Headline ngayon. Subpina para kay Senator Ronald De La Rosa, isinilbi na sa kanyang bahay at tanggapan sa Senado. Senador Bato pinaharap sa CIDG sa Webes.
1: Level ng tubig sa Angatdang bumagsak na sa minimum operating level. Water pressure kung sana umanong hinihinaan ng concessionaire sa gabi.
0: Panibagong tasingil sa kuryente ng Meralco, nakaamba sa bill ngayong Mayo.
1: Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pagbobotohan na mamayang hapon. Pero pahayag ng ilang grupong tutol ma-impeach ang bise, ingay lang umano.
0: Halos 30 lugar sa bansa makararanas ng delikadong heat index gayong araw.
1: At teaser ng bagong game show ng ABS-CBN, ipinasili.
0: Magarat ng Hari Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, lalo pang bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam, kung saan nagmumula ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Sa tala ng DOST Pag-asa, hanggang kaninang alas 8 ng umaga, bumagsak sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam, na mas mababa na sa minimum operating level na 180 meters. Bahagyaring bumaba ang water level sa Ipo Dam, Binga Dam, San Roque Dam at Pantabangan Dam. Muling tiniyak ng ni MWSS Regulatory Office Chief Regulator Patrick T na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init. Pero sinabi ni MWSS Water and Sewerage Management Department Manager Patrick James Dizon na kung saan nang hinihinaan ng mga concessionaire ang water pressure kapag gabi para makatipid.
2: According to the NWRB, sapat pa po ito. At there's no reason to panic. Pag may bawas ng allocation, may protocols po tayo, may plano po tayong gawin para po maibsan ang effect. There's no issuance to be concerned about right now.
3: Ito po ay nakakatulong po, no, para mabawasan po yung ating pong tinatawag na losses po sa ating po sistema para pagdating po ng gabi na wala naman po masyadong gumagamit na mga customer. It's an initiative po ng ating pong concessionaryo po ito para po lamang po, no, ay mabawasan pa po yung ating pong tinatawag na non-revenue water po sa ating system.
1: Mga kapamilya, planuhin ng maigi ang pagbabudget dahil inaasahan ang panibagong taas singil sa kuryente ng Meralco at iba pang distribution utilities sa paparating na bill ngayong Mayo. Sinabi sa DZMM ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan na malaki pa rin ang inaasahang sipa sa generation charge at hindi sapat ang pagsususpindin ng Green Energy Auction Allowance o GEA All para hindi maramdaman ng mga consumer ang taas singil sa kuryente. Patuloy aniya ang pagsisikap ng komisyon na maibaba pa ang mataas na singil sa kuryente kabilang ang posibleng pagpapaliban sa paniningil ng line rental charge na bahagi ng sinisingil na transmission charge ng Meralco. Usapin sa line rental charge rin ang nakikitang dahilan kaya naantala ang paglabas ng bill ng Meralco.
4: Nakikita natin na mayroon ng posibleng pagtataas dito sa May na billing. Tinitingnan pa natin yung final na kalkulasyon niya. Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito. Kung may sasatuparan yung mga intervention na gagawin natin sa parte ng komisyon, umaasa naman kami na hindi nalalampas sa piso.
0: Good news mga kapamilya, ipatutupad ang panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng Regasco bukas po iyan. Sinabi sa DZMM ni Regasco at LPG Marketers Association President Arnel T na 2 piso kada kilo ang tapyas o katumbas ng 22 pesos kada regular na tangke. Bunsod anya ito ng pagbaba ng shipping cost dahil sa bawas presyo ng crude oil.
5: Maglalaro na po ito sa 1,323 hanggang sa 1,450. It depends on the location. Itong pagbaba naman talaga ng crude oil ay epektado ang shipping cost and it will affect the reduction of the price of LPG na kailangan makuha ng ating mga consumer.
0: Samantala, kasado na rin bukas ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 9 pesos and 57 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero tataas naman ng 47 centimos ang gasolina.
1: Inilabas ng PNP-CIDG ang subpoena para kay Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings sa Davao. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na naiparating na ang subpoena sa tanggapan ni De La Rosa sa Senado at sa kanyang bahay sa Davao. Inaatasan si De La Rosa na humarap sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Campo Crames sa Huwebes, May 14. Pinasusumite rin ang senador ng sinumpaang salaysay at mga dokumentong kaugnay sa investigasyon. Ayon sa CIDG, posibleng maharap si De La Rosa sa reklamong indirect contempt of court sakaling hindi humarap ng walang sapat na dahilan. Sinasabing nagtatago sa Davao si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado mula pa noong Nobyembre matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nakatanggap siya ng unofficial copy ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Una nang nilinaw ng ICC na wala pang ipinalalabas na public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas.
0: Walang nadatnang Senador Ronald De La Rosa mga tauhan ng PNP-CIDG sa pagsisilbi ng subpoena sa kanyang opisina sa Senado at sa bahay sa Davao. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
6: Patrika, walang humarap na Senator Ronald De La Rosa sa mga tauhan ng PNP-CIDG nang ihatid sa kanyang tanggapan sa Senado at sa kanyang tahanan sa Davao ang subpoena kaugnay sa investigasyon sa mga kaso ng umunoy EJK sa Davao Region. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Rando Stuanio, tinanggap ang subpoena sa tanggapan ni De La Rosa sa Senado pero hindi nilagdaan na itinuturin naman ng CIDG na deemed received. Habang caretaker naman ng kanyang tahanan ang tumanggap ng subpoena na isinilbi sa Davao del Sur. Sa ngayon, tanging amang babatas pa lamang ang sinilbihan ng CIDG ng subpoena kaugnay sa kaso ni EJK sa Davao Region habang iniimbestigahan pa kung may iba pang posibleng sangkot dito. Muli namang nilinaw ng PNP na wala itong kinalaman sa issue ng umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Binatiko si Senator Robin Hood Padilla sa pagpayo kay Senator Ronald De La Rosa na huwag lumitaw kasunod ng balitang nagpalabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa senador. Sinabi sa DZMM ni Philippine Society for Public Administration Dean Ederson Tapia na bad taste in the mouth o hindi maganda ang payo ng senador sa kapwa senador na huwag harapin ang alegasyong ibinabato sa kanya. Bilang public servant, mas mabuti ani ang halimbawa sa publikong humarap sa sagutin o humarap at sagutin ng senador ang mga ipinupukol sa kanya.
7: Para kasi medyo may form of defiance yung advice ni Senator Robin kay Senator Bato. Sa medyo hindi tayo nag-agree doon from an institutional legal point of view. Kung talagang merong mga hinaharap na kaso, ika nga si Senator Bato, di ba't mas magandang halimbawa sa taong bayan na harapin mo yung mga kaso?
0: Posibleng bagong estratehiya ang pagpapalit ng abogado ni dating Pangulong Duterte kaugnay ng kinaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sa parayman ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Maria Cristina Conti na posibleng idahilan ng bagong depensang sisilipin pa ang libu-libong ebidensyang isinumite ng prosekusyon para maantala ang paglilitis. Hindi rin isinasantabi ni Conti na posibleng palutangin ang sinasabing change in circumstances kung saan muling iakit ang issue sa kondisyon at kalusugan ni Duterte. Sinasabi nagsumite ng observation ang dating lead defense counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman kaugnay ng detensyon ng kliyente matapos ilang beses umanong madapa.
8: Dapat walang epekto yan sa schedule, dapat walang epekto dun sa overall proceedings. Mukhang ganun ang magiging tunguhin nila, kumbaga mag-capitalize dun sa sinasabing changed circumstances. Pero sa amin naman, kung ito naman ay dapa-dapa lang, ay ako nga rin nadadapa eh, hindi po yun kaagad-agad basis para sabihin na nagbago ang kanyang fitness to stand trial.
1: Ikinalugod ng kinatawan ng mahigit 100 biktima at indirect victims sa war on drugs ang pagpapalit ng abogado ni dating Pangulong Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Sinabi sa DZMM ni Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific Executive Director Jean Enriquez na welcome ang pag-atras ng lead counsel ng depensa na si Attorney Nicholas Kaufman na hindi naman diretsahang sinasagot ang argumento ng prosekusyon at sa halip ay binubuhay ang trauma ng mga biktima. Hindi rin nababahala ang hanay ng mga biktima sa posibilidad na delaying tactic ang pagpapalit ng abogado ni Duterte dahil napakalakas sa anya ng kaso at ebidensya laban sa dating Pangulo.
9: Nakakapag-alala ito pagdating sa bahagi nila dahil mismong sina Hanilet Avancenia at si Veronica Duterte ang sinasabing nag-recommend ng pagpapalit ng kanilang abogado. Sa palagay ko, talagang mahina na ang kanilang moral, ang kanilang loob dahil sunod-sunod rin ang pagkatalo ng kanilang mga motion na isinampa dito sa ICC Pretrial Chamber.
1: Dagdag ni Enriquez, malaking bagay rin para sa mga biktima ang pagpapasubpina ng PNP-CIDG kay Senator Ronald De La Rosa na isang hakbang din sa pagpapanagot sa co-perpetrator ng dating Pangulo sa War on Drugs.
0: Pagbobotohan na po ng plenaryo ng Kamara mamayang hapon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Justice Committee Member Representative Joel Chua na magsisimula ang deliberasyon mamayang alas 3 ng hapon. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maitransmit ang articles of impeachment sa Senado. Kabilang aligasyon ng maanumalyang paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd nung siya pa ang kalihim nito. Hindi maipaliwanag na yaman, panunuhol at korupsyon at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Tiwala si Congressman Chua na makakakuha ang mahigit 200 boto para mauwi sa Senate trial ang reklamong impeachment laban kay VP Sara at tinawag na desperadong hakbang ang aligasyong incentive package para sa mga kongresista para mapigilan ang pag-usad ng impeachment. Nanindigan din si Congressman Chua na mandatory at hindi optional ang impeachment trial batay sa saligang batas.
10: With all due respect sa ating kagalang-galang na senador, maliwanag po sinasabi sa ating saligang batas. Trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po sinasabi dito na kailangan pagbotohan pa po nila. Ang ginamit nga po na word ay shall. Ibig sabihin mandatory. Inuutos po sa kanila. At ang nag-uutos po sa kanila ay walang iba kung hindi ang ating saligang batas.
0: Ibinabala naman ni House Justice Committee Vice Chairperson Representative Isabel Zamora na ang taong bayan ang huhusga sa mambabatas na hindi dadalo o hindi boboto sa plenaryo.
11: Dapat matakot sila sa taong bayan dahil makikita naman hindi lang ng kanilang constituents, no, the Filipinos, makikita kung anong ginawa nila at obvious naman siguro kung hindi sila pumasok for that reason.
0: Sakaling lumusot sa plenaryo, si VP Sara magiging kauna-unahang opisyal ng kasaysayan ng Pilipinas na may impeach ng 2 beses.
1: Para sa ilang eksperto, ingay lang sa politika ang mga pahayag ng ilang grupong tutol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni Philippine Bar Association past President Attorney Rico Domingo na layo ng anyay political maneuvering na impluwensya ng mga senador sakaling iakyat sa Senado ang articles of impeachment. Tiwala naman si Domingo na wala nang makukwestiyon sa proseso ng impeachment.

0: against, eh pwede magbago yun. Titingnan mabuti nila ang ebidensya.
1: Nagkasa ang People's Impeachment Movement ng pagtitipon. Gaugnay na inaasahang plenary voting sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balita mula sa Camera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
2: Yes, Jeff, bubuuin ito ng iba't ibang civil society groups at taga-religious sector. Magdaraos naman ng misa sa People's Center mamayang 1:30 ng hapon bago magmarcha patungong plenary sa Kamara bago mag-3 ng hapon. Bago naman magbotohan, ilalatag muna ni House Justice Committee Chairperson Jerby Luistro ang committee report bago ang debate at deliberasyon. Kinakailangan ng 106 na boto o 1/3 ng House members para ma-impeach ang pangalawang pangulo, kung saan sa kasalukuyan mayroon na ang umanong higit 200 kongresistang inaasahang boboto ng pabor sa impeachment. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez!
3: Iginiit ng obispo na demokratiko at constitutional na paraan ang impeachment process para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Balita mula sa CBCP, hatin ni Radyo Patrol Steve Raz. Steve.
4: Rica, binigyang din ni Kidapawan Bishop Colleen Bagaforo na mahalagang nananaig ang transparency, accountability at due process sa gitna ng umano'y lumalalim na kawalan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Ayon kay Bagaforo, na convener din ng Interreligious Leaders Council for National Transformation, hindi dapat katakutan o husgahan agad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil isa itong demokratiko at konstitusyonal na proseso para mapanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Kung inosente anya si Duterte sa mga alegasyon laban sa kanya, ang impeachment process din ang tamang paraan para malinis ang kanyang pangalan sa harap ng sambayan ng Pilipino. Iginit din ng obispo na walang opisyal na dapat mangibabaw sa batas at nararapat na isulong ang mga legal na proseso ng maayos, patas at may transparency. Hinimok naman ito ang iba't ibang sektor ng lipunan kabilang ang gobyerno, civil society at mga mamamayan na hayaang lumabas ang katotohanan at manaig ang hustisya. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
3: Maraming salamat, Steve Raz.
1: Pinalakas pa ng Pilipinas sa ugnayan sa Thailand at Laos para labanan ang transnational crimes at pagtibayin ang kooperasyong pang-ekonomiya. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Jeff at Rica, inaasahan ang mas matibay na relasyon ng Pilipinas sa mga bansang Thailand at Laos kaugnay ng paglaban sa mga krimen. Matapos ay pagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lider ng dalawang bansa sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu, magkahiwalay na hinarap ng Pangulo sa bilateral meeting sina Thailand Prime Minister Anutin Chanvirakul at Laos Prime Minister Sonexai Sipandone. Sumentro ang mga pulong sa pagpapalakas ng kooperasyon para malabanan ang transnational crimes, kalakalan, kooperasyong pang-ekonomiya, technical and development cooperation at ugnayan ng kanilang bawat mamamayan. Mahalaga sa tatlong bansa ang pagpapalakas na ugnayan laban sa transnational crimes dahil sa mga kaso ng scam hub at human trafficking. Pinag-usapan din sa pulong ang pagpapalitan ng mga pananaw sa mga isyu ng rehiyon, kabilang ang chairship ng Pilipinas sa ASEAN, sitwasyon sa Middle East at pagtutulungan para makamit ang kapayapaan at katatagan sa buong Southeast Asian region. Samantala, Jeff at Rica, nagharap na sa bilateral meeting sila Pangulo Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios dito sa Malacañang kasunod ng kanyang official visit sa Pilipinas. Pasado alas 10 itong umaga nang dumating sa Malacañang ang Pangulo ng Paraguay na binigyan ng arrival honors at sinalubong ni Pangulong Marcos at ilang opisyal ng gabinete. Mamaya naman iharap sa isang joint press conference ang dalawang leader para ilatag ang mga pinamang kasunduan kasunod ng bilateral meeting. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores. At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
6: Higit 700,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa magkahiwalay na operasyon sa Cebu. Tatlo arestado.
3: At nag-overheat na ventilador, nagdulot ng sunog sa isang junk shop sa Novaliches, Quezon City. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon.
7: Headline Ngayon.
8: Pause muna sa drama.
9: Ayun kita sa chinelas mo.
10: Ayaw! Ayaw!
8: Simulan na ang saya dito sa Sini Kuela.
11: Sansan!
8: Stress-free ang bawat isa.

0: Samahan mo ng aliw. Siyak, ikaw ay mababaliw.
1: Yes.
0: Tara, at sabay-sabay magiliw.
2: Talagang bago.
0: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
3: Mapa-action
0: o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
4: Napapanood lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
5: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
0: Boy, kilig.
6: Saray.
7: Cute ka pala, no?
0: Boy, kinikilig.
8: Ganda ko, no?
5: Sobra.
9: Yakapin mo! Ganon!
0: Totoo ba ang nadarama?
10: I love you!
11: Sorry! I don't love you!
12: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
0: Oh, shucks! Ito ba'y pag-ibig na?
13: I love you! I love you! I love you! I love you!
14: My love, your braso. Ayan, oh, sobre!
0: Sine Kinig!
15: Saturday and Sunday!
0: Dito sa Sino, hari ka rito! Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
16: Panahon!
17: Mga kapamilya na tili ang lakas ng bagyong Kaloy na bumagal habang kumikilos pa Eastern Samar. Huling namata ng bagyo sa layong 475 kilometers sa silangan ng Gian, Eastern Samar. Mababa pa rin ang posibilidad na tumama sa lupa ang bagyo na inaasahang magiging low pressure area po ngayong araw. Isang low pressure area rin na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility pero maliit ang tsansang maging bagyo. Samantala, mainit at maalinsang ang panahon pa rin ang asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw kasabay ng pag-iral ng Easterlies. Bunsod nito, halos 30 lugar ang makararanas ng delikadong heat index. Inaasahang papalo sa 44 degrees Celsius ang damang init sa 5 lugar kabilang sa Dagupan City, Pangasinan, 43 degrees Celsius sa 13 lugar sa Luzon at Visayas at 42 degrees Celsius sa 8 lugar. Delikadong heat index din ang asahan dito po sa ilang lugar sa Metro Manila na maglalaro sa 41 hanggang 42 degrees Celsius. Iwasang mabilad sa matinding init dahil posible po ang heat cramps at heat exhaustion na pwedeng mauwi sa heat stroke.
18: Nagtungo sa labas ng batasang pambansa ang ilang grupo ilang oras bago ang botohan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
19: Giit ng grupo, Rica, malaking issue sa taong bayan ang pagpapatalsik kay Duterte sa pwesto dahil may batayan anila ang mga paglabag niya sa batas. Base yan sa pagdinig ng House Justice Committee tulad ng paglustay ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng confidential funds, maanomalyang transaksyon sa bangko at ang pagbabanta sa buhay ng ilang opisyal ng pamahalaan. Narito ang pahayag ng Secretary General ng bagong alyansang makabayan na si Mong Palatino.
20: Kung ikaw ay isang impeachable na opisyal, dapat managot ka. Dapat ma-impeach at dapat magsilbing babala sa lahat na ang mga nagnanakaw, ang mga lumalabag sa ating batas, ang mga nagdarambong, papanagutin.
19: Bukod sa Vice Presidente, nanawagan din ang mga grupong panagutin si Marcos Jr. at ang iba pang mga opisyal na nasasangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
18: Maraming salamat, Nico Bagsik.
17: Pinaigting na ng Department of the Interior and Local Government ang paghahanap ng mga high-profile na pugante sa bansa. Balita mula sa Valenzuela, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
1: Jeff, ang Interior Secretary John Vic Remulla, mas pinagtingnan ng Philippine National Police at mga law enforcement agencies sa bansa ang paghahanap sa mga high-profile individuals na nagtatago sa batas. Kabilang na ang negosyanteng si Atong Ang, dating Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag at dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Aminado naman ang kalihim na posibleng pahirapan paghanap sa mga pugante dahil mayaman ang mga ito at may kakayahang tumakas sa kamay ng batas. At malawak din ang bansa na may magkakahiwalay na islang posibleng pinagtataguan ng mga pugante. Tiniyak naman ni Remulla na sakaling makalabas ng bansa, aktibo na ang Interpol Red Notice laban kina Ang, Bantag at Dumlao.
3: Sa command conference namin, medyo pinoldya ko na yung mga sa yung mga pulis natin. Sabi ko, ano na hindi mo kayo? Ano ka man hindi ko kaya hanapin talaga kung tao lang, diba? Galingan nyo na. Diba, yung mga may direct, may exact words, galingan nyo na. So ngayon, mas intensify ng threat nyo na.
1: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMM.
6: Thank you, Zeus Legazpi.
18: Sugatan ang mataas na opisyal ng New People's Army sa engkwentro ng militar at mga rebelde sa Palanas, Masbate. Balita mula sa Masbate, hatid ni Vince Villar. Vince!
8: Sa ulat ng 9th Infantry Division, tumagal ng 5 minuto ang palitan ng putok ng 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army at mga rebelde sa barangay Miyabas sa bayan ng Palanas Linggo ng umaga. Nakatakas umano ang mga rebelde pero naiwan ang sugatang opisyal na kinilalang si alias Daddy, Deputy Secretary ng Komiteng Larangang Guerrilla South, SRC-4, na nakabase sa lugar. Sangkot umano ito sa iba't ibang kaso ng pagpatay, paglabag sa Anti-Terrorism Act, illegal possession of explosives, firearms and ammunitions, at attempted homicide. Dinala sa ospital ang opisyal habang nakuha sa pinangyarihan ng engkwentro ang kalibre 45 baril, mga magazine, dokumento at iba pang gamit na naglalaman ng sensitibong impormasyon at ilang personal na gamit ng mga rebelde. Isinagawa ang operasyon matapos na walang makatanggap ng text message ang mga militar hinggil sa presensya ng mga armadong grupo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
18: Maraming salamat, Vince Villar.
6: Sumiklab ang sunog sa barracks ng junk shop sa Novaliches, Quezon City. Itinasa unang alarma ang sunog bago na pula mag-alas 12:30 ng hating gabi kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang napaulat na nasaktan sa insidente at ligtas na nakalabas ang 8 trabahador ng junk shop. Inaalam pa ang sanhi at halaga ng pinsala pero sa inisyal na investigasyon, posibleng nagsimula ang apoy na nasa nag-overheat na ventilador.
10: Headlines sa Visayas at Mindanao.
18: Inulunsad ng ABS-CBN ang teaser ng bagong game show na Too Big to Handle. Natampok ang matitinding water obstacles at nakakaliw na challenges mula Camarines Sur. Pinungunahan ito ni Yassi Pressman bilang Tubig Sirena kasama ang kanyang Tubig Barkada. Mapapanood ang pinakabagong summer game show sa May 23 at 24 na regular na e-ere tuwing Sabado at Linggo sa iba't ibang platform.
6: At yan po mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernandez.
18: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
6: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
10: Headline ngayon. Alaala mo kaya sa DZMM?
16: Hindi nga kasi. Ilang beses mo ba ako dapat tanungin ng ganyan, ha? Magkaibigan lang kami ni Gabriel.
21: Talaga? Magkaibigan lang? Hindi nyo nakikita ako, eh. Alam ko nakikita ako na kahit hindi mo aminin sa akin, dati mo pang mahal si Gabriel.
16: Ano? Ikaw nga ang boyfriend ko, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko.
21: Pero hindi nga nyo nakikita ako, eh. Dahil kahit kailan, hindi mo ako tinitingnan kung paano mo tingnan si Gabriel. Hindi mo akong iningitian kung paano mo siyang ngitian.
16: Bukas na lang tayo mag-usap, JR. Wala nang kwenta tong pinag-uusapan natin. Hindi ka nakikinig.
21: Hindi ako naniniwala dahil ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo na hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa kanya.
10: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
2: Nawang kalimutan ni Gabriel ang nararamdaman niya para kay Ashley dahil kay Carla. Dito niya naranasan ang maging masaya, ang mahalin ng totoo, ang pahalagahan na noon pa man ay iyon na ang hinihilig niya. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Carla hanggang sa nagkaroon na kami ng mga sariling trabaho. Pagkatapos ng graduation, ay nawalan na ako ng balita kay Ashley at Junior. Kaya ang ginawa ko ay nag-focus na lang ako sa relasyon na meron ako. Masaya ako, pero hindi rin pala yun nagtagal dahil pagkalipas lang ng 4 na taon, nakaramdam ako ng unti-unting pagkasawa. At ang higit na naapektuhan ay si Carla.
4: Gabriel, anak, pumisi ka na. Gabriel.
22: Bakit po? Inaantok pa ako.
4: Tanghali na. Kanina pa naninerm mo ng lola mo sa baba. Kaya mas mabuti pa kung bumangon ka na dyan bago siya umakit dito at magising sa'yo.
22: Ano oras na po ba?
4: Alas 8 pa lang, pero sa lola mo, alas 3 na ng hapon. Saka pa sinanggaling at gabing-gabi ka nang nakauwi kagabi.
22: Birthday po kasi ng katrabaho ko.
4: Ako nga pala. Nagkausap ba kayo ni Carla? Pumunta siya dito sa bahay ng mga alas 7 ng gabi.
22: Opo. Nag-text siya sa akin na nandito siya.
4: Oh, nag-text naman pala. Ba't hindi ka umuwi ka agad? Mas inuna mo pa yung kaibigan mo kaysa sa girlfriend mo.
22: Ayos lang po yun.
4: Gabriel, ayoko sa ginagawa mong yan. Hindi ganyan ang turo ko sa'yo pagdating sa babae. Hindi mo dapat binabaliwala si Carla. Ano pa nangyayari sa inyong dalawa?
22: Wala po.
4: Anong wala? Halatang parati kayong nag-aaway. Hindi nagkakasundo. Ano bang nangyayari sa inyo?
22: Hindi ko po alam pa. Parang nawawala na po ako ng gana sa relasyon namin.
4: Ganyan naman pala ang nangyayari sa'yo. Bakit hindi mo sabihin yan sa kanya?
22: Ayoko po siya masaktan eh.
4: Pero mas masasaktan mo siya kung maglilihim ka ng ganyan. May karapatan siyang malaman sa totoong nararamdaman mo. Hindi yung pinapaasa mo lang siya sa wala. Magpakalalaki ka, Gabriel. Ayusin mo yan.

0: Carla. Thank you sa libreng kape, ha?
1: You're welcome.
0: Oh, ayos ka lang? Bakit ang tamlay mo ngayong araw?
1: Wala. Ayos lang ako.
2: Parang hindi naman.
0: O, anong problema? Nag-away ba kayo ni Gabriel?
1: Hindi.
0: Imposibleng trip mo lang maglungkot-lungkutan ngayong araw.
1: Si Gabriel, habang tumatagal kasi kami, nararamdaman ko na parang hindi niya na ako mahal. Hindi na siya malambing. Wala na siyang oras sa akin.
0: Baka naman busy lang. Alam mo naman yung lalaki na yun. Kung makapagtrabaho, parang wala nang bukas.
1: Oo. Alam ko naman yun eh. Pero diba, kapag mahal mo ang isang tao, maghahanap ka palagi ng oras para sa kanya.
0: Alam mo, Carla, nagigets naman kita eh. Pero ganyan si Gabriel eh. Ganyan ang boyfriend mo, kaya tanggapin mo na lang.
1: Yun naman ang ginagawa ko eh. Ako na nga minsan ang nag-e-effort para magkita kami. Kaya lang, siyempre napapagod din ako.
0: Bakit hindi mo kausapin si Gabriel tungkol dyan?
1: Saka na. Hahayaan ko na muna ngayon. Baka busy lang talaga siya. Baka sa susunod na araw o linggo, maalala na niyang may girlfriend pa pala siya.
3: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Kung may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
9: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang swabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend eh.
13: Swerte pala ako. E, pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
15: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
11: Ano?
3: Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Tumukan mo!
13: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nagkakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Carido.
16: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
17: DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Nung araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: nips at hindi.
1: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
0: Ibang klase tumitig.
2: Alias pretty boy.
3: Agad narito ko, diligaya ka.
0: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
4: Ito ang tandaan mo. Pistado ng bulok mo.
5: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
0: Yan ang tunay na astig.
6: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang puntos ko.
0: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
8: MK sa DZMM.
9: Alam ko naman na malaki na ang pagkukulang ko kay Carla. Pero hindi ko alam kung bakit hinahayaan kong masayang ang relasyon namin. Na ang lumalabas ay unti-unti nang nawawala ang pagmamahal na meron ako noon kay Carla. At mas lalo kong na-realize yon nang muli kong makita si Ashley.

0: Uy, ate, happy birthday. Ito ang regalo ko sa'yo.
1: Wow naman! May parigalo pa si Mayor. Thank you, kapatid ko, ha? Iba na talaga kapag mayaman, may pambili ng regalo.
0: Ano ka ba? Yan na rin ang regalo ko sa'yo para sa Christmas at New Year.
1: Ha? Che? Ikaw talaga. Ay, oo nga pala. Nandito si na Ashley. Wait lang, tawagin ko, ha? Nasaan na ba yun? Ah, ayun. Ashley! Uy! Ash! Halika dito!
2: Hi, Gab! Kamusta ka na?
0: Ayos lang naman. Ikaw?
2: Ayos lang din. Ganun pa rin naman.
1: Osha, magkwentuhan muna kayo dyan, ha? At ako'y lalarga dun sa kabilang table.
2: So, kamusta na kayo ni Carla?
0: Ayos lang. Susunod siya mamaya. Nasa trabaho pa kasi. Hindi na nagpaantay sa akin. Si JR, nasan?
2: Ah, nandun sa mga barkada niya na it turns out, barkada rin pala ni Mila.
0: Ah, okay. Kamusta na kayong dalawa? Mukhang going strong kayo, ah.
2: Huwag mo nang tanungin. Ikaw ang dapat magkwento sa inyo ni Carla. Gano'n na kayo ulit katagal?
0: Almost 3 years na rin.
2: Oh, see. 3 years na pala. Ang ibig sabihin lang, mahal na mahal niyo ang isa't isa. Nahanap mo na si Miss Wright mo.
0: Sana nga.
2: Anong sana nga? Sigurado akong si Carla na talaga ang babae para sa'yo. Kumbaga eh, complete package na. Ano pa ba nga hanapin mo sa kanya, di ba?
0: Tulad ni JR, nasa kanya na rin ba ang lahat para mahalin mo siya ng ganyan?
2: Alam mo, mas maganda kung kumain na lang tayo. Halika na.

0: Medyo pagod na rin ako.
1: Nakita ko kayo kanina ni Gabriel. Nag-uusap. Ang pinag-uusapan niya?
0: Wala. Love life niya. Nagkamustahan lang kaming dalawa. Bakit?
1: Talaga? Para kasing hindi yun yung nakita ko kanina.
0: Ngayon ka na naman eh. Pagseselosan mo na naman yung taong wala namang ginagawang masama.
1: Anong wala? Iba ko makatingin sa'yo yung lalaking yun eh. Hindi mo man lang ba napapansin?
0: Alam mo, wala ka sa lugar kung magselos eh. Umuwi ka na nga. Nagsisimula ka na naman ng away eh.
1: Ashley! Hindi pa tayo tapos mag-usap, kaya huwag mo akong tatalikuran.
0: Ano ba, JR? Nasasaktan ako! Bitiwan mo nga ako!
1: Umamin ka na lang kasi! Mahal mo siya, di ba? In love ka dyan sa best friend mo!
0: Hindi nga kasi eh! Ilang beses mo ba ako dapat tanungin ng ganyan, ha? Magkaibigan lang kami ni Gabriel!
1: Talaga? Magkaibigan? Hindi yun yung nakikita ko eh. Alam ko, nakikita ko na kahit hindi mo aminin sa akin, dati mo pang mahal si Gabriel.
0: Ano? Ikaw nga ang boyfriend ko, di ba? Ibig sabihin, ikaw ang mahal ko.
1: Pero hindi nga yun yung nakikita ko. Dahil kahit kailan, hindi mo ako tinitingnan kung paano mo tingnan si Gabriel. Hindi mo ako hinihintian kung paano mo siya ngitian.
0: Bukas na lang tayo mag-usap, JR. Wala nang kwenta kung pinag-uusapan natin. Hindi ka nakikinig.
1: Hindi. Hindi ako naniniwala dahil ikaw mismo hindi naniniwala sa sarili mo na hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa kanya.

Nang makita ko si Ashley, sa isang iglap ay parang bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. At kasabay nun, bumalik ang sakit at selos kay Junior. Habang nararamdaman ko yun, hindi ko namamalayan na mas napapabayaan ko na pala ang relasyon namin ni Carla. Mas naging malamig ako sa kanya. Mas binaliwala ko siya kaya mas lalo ko siyang nasasaktan.

0: Mabuti pa ang pinto na gagawa mong buksan. Pero ang cellphone mo, nakakailang tawag at text na ako na hindi mo man lang yata nagagawang tingnan.
1: Anong ginagawa mo dito?
0: Alam mo ba kung anong araw ngayon, ha? O baka naman nagka-amnesia ka kagabi kaya hindi mo maalala?
1: Ah, oo nga pala. Sorry, babe. Dami ko lang talagang iniisip ngayon.
0: Ha, talaga? Marami? Ano ba yung simpleng dinner date natin? Hindi man lang ba dumaan sa isip mo? Pinaghintay mo ko sa restaurant, Gabriel!
1: Pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya eh.
0: Alam mo, parati ka na lang ganyan eh. Sorry! Nakalimutan ko! Sorry! Ang dami ka lang iniisip! Ano ba, Gab? Ginagawa mo ba akong tanga? Ano? Bubuntong hininga ka na lang? Huwag mong sabihin nakalimutan mo na rin na girlfriend mo pa ako.

0: malaman, ha? Kapag pagod na ako sa kaintindi sa'yo.
1: Nagsasorry naman ako palagi, ha? Kung hindi mo na pala kayang tiisin ang sitwasyon ko, hindi umalis ka! Hindi ko sinasabing magsakripisyo ka ng ganyang para sa akin!
0: Naririnig mo ba ang sarili mo, Gabriel? Seryoso ba? Anong sasabihin mo sa akin pagkatapos ng lahat? Please! Stop! Ayoko nang pakinggan ka! Siguro nga, yan ang paraan mo para sabihin sa akin na hindi mo na ako mahal!
1: Sandali lang, Carla. Pag-usapan natin ito.
0: Tama na! Hindi mo na kailangang magkunwari na mahal mo pa ako. Hindi naman kasi kumanhin. Itigil na natin to!
2: Siguro nga tama siya. Hindi ko lang napapansin pero unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko para sa kanya.
3: Paano nawawala?
2: Hindi ko alam eh. Basta nagising na lang ako na isang araw na wala na. Hindi ko na siya hinahanap-hanap. Hindi ko na siya namimiss.
3: Baka naman sandali lang yan. Baka naman akala mo hindi mo na mahal. Tapos kapag nawala, saka mo naman hahanap-hanapin.
2: Parang hindi rin, Ash. Hindi ko nga alam kung sa loob ng 3 taon, minahal ko ba talaga siya o sadyang masaya lang ako kapag nandyan siya. O dahil sa nandyan na siya, tinuloy ko na lang.
3: Hayaan mo na. Sa pag-ibig naman talaga eh, hindi maiiwasan na walang masaktan. Na walang napapaasa. Tsaka hindi mo naman sinasadya eh.
2: Sinubukan ko namang pasayahin siya eh. Sinubukan ko maging perfect boyfriend pero lahat talaga eh. Hanggang doon na lang ang kaya ko.
3: Don't worry. Mapapatawad ka rin ni Carla. Mawawala rin ang sama ng loob niya.
2: Sana nga. Ikaw, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang pinapantayan mo yata ang lungkot ko ngayon?
3: Ah, wala lang to. Ayos lang ako.
2: Ash, kilala kita. Nagkakaganyan ka lang kapag may problema ka. Kaya sige na, sabihin mo na sa akin kung ano yan.
3: Ano kasi? Okay. Ikaw pa lang ang nakakaalam nito. Gab, kasi buntis ako eh.
2: Ha? Buntis ka?
3: Oo. 3 months na.
2: Alam ba yan ni JR?
3: Hindi pa eh. Hindi ko pa kasi alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako kung ano ang magiging reaksyon niya.
2: Siyempre, magiging masaya yun. Magkakaanak na kayong dalawa.
3: Ay, hindi ko alam, Gab. Kaya mas lalong hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon eh. Litong-lito ako.
2: Huwag ka mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Kung hindi man, isipin mo lang na parati ako nandito para sa'yo. Hindi kita iiwan at mas lalong hindi kita pababayaan.
4: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
5: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
6: Walang kalma-kalma!
7: Lahat ng tao! Huwag na tayo!
6: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
8: Tawan mo ko!
9: Pagtatanggol ko kayo.
6: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
9: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
10: Yeah! Giling mo, giling! Pinabili po kami!
11: Ayun o!
6: Sine kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
12: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radyo patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor ah. Anong pakialam kung ako anak ako ng nanay ko?
1: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
0: May bayad bang bata?
2: Wala.
0: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
3: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah.
1: Present ang mga bida sa comedy.
4: Huwag sa may ceiling fan.
5: What?
4: Ma'am, bakit?
5: Wala!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
6: Meron kang magic eh.
7: Hindi magic ang kailangan mo. Operasyon!
1: Oh, bawal umausent ha.
8: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
1: Sini Comedia, 9 a.m. sa Sinimo. Hari ka rito.
9: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
10: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
9: Ang naniniligan para sa katotohanan.
11: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
9: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
12: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
9: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang tunay na matapang, hindi gumagapang.
13: Matapang ninyo ah! Pipiliin nyo, tataluhin nyo ah!
8: Walang masyadong madrama, pang-action lang tayo eh.
1: Hindi kinakalawang!
13: Ibang klase ka pare, intindi mo?
14: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
1: Hindi mo malilin lang!
15: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
1: Ilabas ang mga matatapang!
14: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang!
16: Kung talagang matapang ka, mag 1-on-1 tayo!
1: Sa sini mo, hari ka rito!
17: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: alam mo kaya sa DZMM.
1: Sabi nila, malalaman mo lang kung tapos ka nang magmahal ng iba, kung muli mo siyang makakasama, kung wala ka nang nararamdaman. Ngunit kung may kasama pa rin galit o pagmamahal, ibig sabihin ay hindi mo pa siya tapos mahalin. Hanggang kailan nga kaya maghihintay si Gabriel ng tamang panahon para sa kanila ni Ashley? Subaybayan ang karugtong ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Love Letter dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Minya Corpus, serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Minya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus, isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Kumusta ang inyong weekend? Nakaraos? Siyempre, Mother's Day rin kahapon, kaya babatiin ko pa rin ng Happy Mother's Month ang lahat po ng mga nanay, diba, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ayan po ha, ngayon ay May 11, 2026. Siyempre, batiin ko muna na Imbag Abagnet. Partner, Ading Mix.
1: Imbag Abigat. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Busos po, and still greeting a happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mommies all over the world. Technically po sa western part ng ating mundo, marami po mga kababayan dyan sa California, sa LA. Happy Mother's Day po ha, sa lahat po ng mga mommies na mga nanonood sa atin kahit gabi na po dyan sa United States. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
0: Oh yes, ayan ha. Ano bang ginawa nyo kahapon ng inyong pamilya, partner Mix?
1: Kami all day affair.
0: Talaga? Nagluto ka ba? Naglaba ka ba?
1: Nasa labas kami kahapon. Nasa labas kami. Kumain kami sa labas sa mall ng sa mother ko, tapos sa dinner naman sa mother ni Mishi.
0: Nakatuwa naman.
1: Nagsimba muna kami. Tapos lunch, tapos dinner.
0: Ayan, ako kasi yung nanay ko nasa Ilocos, di ba? So, kasama namin yung mother-in-law ko. Pagkatapos, nanood kami ng... Ewan ko kung napanood nyo na. Napanood nyo na po ba ang Michael?
1: Oh,
0: yung kanyang, yung bagong movie ngayon tungkol sa King of Pop.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, ni-research ko, pwede ba sa mga bata? Kasi nga, mga bata rin yung kasama ko. Mm-hmm. Pero parang gusto ko rin kasing i-introduce sa kanila si Michael Jackson. Although, alam nila yung mga kanta niya, pero yung bang sino siya dati, hindi nila alam na siya ay Jackson 5 at parang 10 years old pa lang.
1: Miyembro ng Jackson 5.
0: Kumakanta-kanta na siya, nagtatrabaho na siya.
1: Mm-hmm.
0: Dahil grabe pala yung tatay niya, partner. Kaya pala naging ganun si Michael Jackson. Maintindihan nyo kung bakit siya parang inosente, parang childlike, parang bata kung umasta, pati magsalita, pati mahilig siya sa mga hayop, di ba? Meron siyang pet na giraffe, yung ganon. Meron siyang, di ba? Meron siyang unggoy na pet, di ba? Kung naalala nyo.
1: Oo.
0: Ang pangalan na Bubbles, yan lagi niyang kasama dati. Naalala ko nung bata ako eh. Meron siyang pets. Tapos meron rin siyang snake. At ito kasi yung rason kung bakit pala naging ganun. So kumbaga na-deprive ng childhood si Michael Jackson. Dahil bata pa lang siya. Actually, at the age of 10. Pero ang press release niya, 8 years old siya noon. Ay nagtatrabaho na po siya. Kasama niya yung mga kuya niya. So lima sila, yung apat niyang kuya, pero siya yung lead singer.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung tatay nila parang sundalo, parang general.
1: Si Joe Jackson,
0: si
1: diba?
0: Joe Jackson ay napaka-stricto po. At alam mo naman yung old style ng pagdidisiplina, talagang belt partner.
1: Oo, corporal talaga. No? Oo, tsaka dinumiro mga galaw mo eh.
0: Tapos pagka kunyari meron lang siyang na-miss na or nasintunado siya ng konti, ibe-belt siya ni Joe Jackson, partner.
1: Mm-hmm.
0: Kaya takot siya sa tatay niya eh. Lumaki siya na may fear. And sa isang interview dati kay Oprah, sinabi ni Michael Jackson na inabuso siya ng he felt abused. Kasi in a sa sense na violence, kumbaga yung nga, bine-belt siya, pinapalo siya ng sinturon kapag hindi siya nag-perform. Eh, 10 years old ka lang.
1: Oo, grabe naman.
0: Diba? Oo. So, ganun. Lumaki siya sa ganong environment. Pero sinabi rin niya na siguro kung hindi ako pinalaki na ganito,
1: hindi rin ako ganito.
0: Hindi ako si Michael Jackson.
1: Oo,
0: diba?
1: Yung
0: ganun ba?
1: Oo.
0: Pero makikita mo yung kanyang journey. Sa movie na to, hindi pinakita yung mga controversies. Kumbaga, kid-friendly siya.
1: Kid-friendly.
0: Yung movie, hindi ma, kasi may abuse eh.
1: Mm.
0: Pero hindi masyadong parang pinakita isang beses. So, hindi na palagi. Alam mo yun? Which I thought, ako naman, refreshing na rin kasi gusto ko ngang mapanood ng mga mas bata. Kasi kung yung totoong buhay niya, ay hindi pwede sa mga anak ko. So, parang nanood lang kami ng musical. Kumbaga, ni-relive lang namin yung magaganda niyang kanta.
1: Mm.
0: Like yung I'll Be There.
1: Mm.
0: Kantay mo nga.
1: Yung mga classics, mga Billie Jean.
0: Ayun.
1: Oo, syempre. Billie Jean. Thriller. Thriller.
0: Oo. Pero nung panahon ko kasi, nung lumalaki ako, bad yung sikat eh.
1: Oo.
0: Oo. Pero doon, pinakita niya yung, di ba yung MTV na Thriller, yung sumasayaw sila na parang mga zombies. Actually, ayaw palang ipalabas yun dati sa MTV. Kasi he's an African-American, black artist siya.
1: Oh.
0: And that time, puro mga puti lang.
1: So kaya din siguro nagkaroon siya ng transformation.
0: Nilaban niya. Nilaban niya. Maganda to, magaling ako, ba't kailangan akong i-judge dahil sa kulay ko? Pero ayun, at nag-succeed. And it became, di ba, classic yung Thriller, pati yung album niya. And tuloy-tuloy na yung kanyang success. Pero yun lang, it's a different, parang isipin ko kasi kung ako alam ko yung history niya, di ba? Controversial. Di ba yung halos yung
1: Actually,
0: baby
1: nung
0: na dinanggal sa window? Wala na yung mga part na yun.
1: Oh, especially then after his demise, di ba, naglabasan din ng mga ibang kontrobersiya.
0: Oh,
1: about sa pagdating sa mga bata.
0: Yes, at yan ay nasa korte yung iba. Yung iba na acquit siya actually. Yung iba nasa courts pa. Pero ang actually ang point lang ng movie kasi nag-end lang siya ng 1988. So yung parts nung may mga controversies after pa no 90s na yon, early 90s. So nag-end siya ng 1988. So pinakita up to 1988 lang, up to 30 years old lang.
1: Alam mo, which reminds me no, actually nung mga unang panahon lang, wala lang, trip down memory lane, di ba? Kapag matututunan natin yung mga family history on how we were brought up. Actually, yung mga similar sa pagpapalaki, sabi mo nga kanina, meron ding film eh, meron ding sports film na si, kung kilala mo si Serena tsaka si Venus Williams.
0: Tennis stars. Yun,
1: King Richard. Oo, King Richard.
0: Sobrang
1: din.
0: Strict.
1: Sobrang strict. Kasi siguro at that time, talagang ganun talaga yung pagpapalaki.
0: Tsaka,
1: kapag if you believe in greatness sa mga anak mo, ganun yung paraan before at that time.
0: Oo. And also, bukod dyan, yung kultura at yung fact na hindi mo maikakaila na oppressed noon yung mga African-American, yung mga blacks partner. So, mas mahirap sa kanila na mag-succeed.
1: Tama.
0: So, ang kanila, yung drive nila at yung grit na mawala sa kahirapan.
1: Tama.
0: At umalis dun sa lugar na yon.
1: Oo.
0: Kumbaga parang nakatira sila sa isang mahirap na lugar.
1: Saan yun?
0: Kung
1: sila
0: saan
1: Michael
0: may
1: Jackson,
0: violence, di ba?
1: Sa Gary, Indiana. Diba?
0: Yes.
1: Gary, Indiana.
0: And nagpapatayan yung mga gangs.
1: Oo.
0: Yung mga ganon. So, kung ayaw mong lumaki sa ganong environment at maging gatulad rin ng mga gangsters na nagpapatayan lang.
1: Kailangan mong maggumaling at makalabas.
0: Oo. So, yun yung point naman ni Joe Jackson, yung tatay niya. Gusto ko kayong alisin sa ganitong environment. Maganda yung intention, pero minsan yung paraan na nasobrahan. Tsaka parang controversial din yun kasi manager siya ng anak niya. Kumbaga kahit na gustong umalis ni Michael Jackson sa poder ng, or pader, poder, ng kanyang ama,
1: ayaw.
0: Kasi kailangan kumita ka para sa buong pamilya.
1: Ayaw, may ganun
0: din. Syempre lumalaki na siya, partner. Syempre gusto na niya mag-solo. Oo. Ayaw siya payagan ng tatay niya. At hindi niya maharap yung tatay niya at sabihin yun dahil takot siya sa tatay niya hanggang 20s, 30s. Kahit na late 20s, hindi niya masabi sa tatay niya na ayoko na. Ang nangyari pa through his lawyer na you're fired as my manager. So, galit na galit yung tatay. So, may ganong dynamics. Interesting story. And, well, ako naman, kaya ako nagustuhan yung movie ay dahil sa mga kanta. Gusto ko lang mag-relax. Yung point ko lang kaya ako nanood is to relive his his songs.
1: Tsaka hindi ka na-stress habang nanood yung, napanood mo yung
0: actually,
1: scene.
0: Mapapasayaw ka nga at mapapakanta ka dahil andun nga yung mga Thriller at mga Billie Jean eh. Kantahin mo.
1: Napasayaw ka ba?
0: Napasayaw kami sa upuan namin. Kasi ang galing. At saka yung nag-portray ng Michael Jackson, yung pamangkin niya
1: si
0: in real life. Ang galing. Kuhang-kuha niya yung boses lahat. Oo. Yung parang childlike na boses. Parang bata yung...
1: Paano?
0: I want a giraffe. I want some... Di ba ganun si Michael Jackson?
1: Yeah.
0: Oo.
1: Yes.
0: So kasi nga wala siyang childhood, wala rin siyang friends. Kasi nagtrabaho nga siya. So ang friends niya, yung pets. At hindi niya tinuring pets yung mga giraffe niya at ano ha.
1: Talaga
0: at
1: mga
0: kaibigan. At yung monkey niya. tinrato niya silang friends. So, kasi kinakausap niya talaga parang tao.
1: Tama.
0: At obsessed siya kay Peter Pan kasi nga bata. At ang kalaban niya, di ba, si Captain Hook. Para sa kanya, si Captain Hook, yung tatay niya. Oo. So, yun yung kalaban niya.
1: Wow.
0: Di ba? Wow. So, yun pala yun.
1: Mapanood nga. Mapanood
0: nga. Maintindihan mo, bakit siya ganun? Bakit siya parang bata?
1: So, may question ako sa'yo. Side note. First time mo bang manood ng sine ulit after a long time?
0: Oh, medyo. But wait.
1: Oh.
0: Nanood ako ng Devil Wears Prada.
1: Oh, sa sine yan.
0: Sa sine.
1: Oh.
0: After nun, ito. Pero before that, matagal na.
1: Oh. Ako so, nga eh, forgettable
0: ikaw,
1: na eh.
0: Wala.
1: Pre-pandemic pa.
0: Yung
1: nakapasok ako ng cinema.
0: Si Tom Cruise.
1: At ako kumain ng popcorn.
0: Ano yung movie ni Tom Cruise? Hindi mo pinanood?
1: Ano yun?
0: Hindi Mission Impossible. Yung pilot siya. Ano ba yan?
1: Top Gun.
0: Yun yung parang reason ba tayo lahat bumalik sa sinehan eh.
1: Busy.
0: Talaga?
1: Ganong katagal.
0: Kasi naman may live streaming. May streaming.
1: May streaming din kasi.
0: May Netflix, HBO.
1: Minsan kasi lalabas sa doon. Hindi na ganon katagal para lumabas eh. Pero yun nga no, support cinema.
0: Of course, lalo na local film. Of course.
1: Revenue po yan.
0: Kaya, yun lang, nakwento ko lang. Kasi I'm sure yung mga iba sa atin na nami-miss yung music ni Michael Jackson, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Makita mo yung generation gap namin ng asawa ko. Mas matanda siya ng konti sa akin. Sa kanya, sabi niya, ang sikat na sikat nung time niya, Thriller. Ako naman, sabi ko, bad. Naalala ko
1: so
0: pa
1: medyo magkalayo ba yun?
0: Medyo lang. Few years. So, naalala ko nung bata ako yung medyas na umaiksing pantalons, white, tapos yung nilalagay sa kamay na shiny na pa. Gloves. Naglalagay siya noon. Kasi may sakit rin siya kasi. May skin condition siya na vitiligo. Kung kaya't gusto niyang takpan yung imperfection sa kanyang balat. Kaya siya may gloves. So, yun.
1: So, curious ako. After nung Jackson 5, doon nagsalon na siya. Ano nangyari sa mga kapatid niya?
0: Hindi na, di ba? Wala namang Jackson 4.
1: Hindi yung Jackson 4.
0: Parang siya na. Naging Michael
1: so,
0: Jackson by himself.
1: So, nagkanya ka na yung mga kapatid.
0: Yes, oo. Tapos nandiyan si LaToya, di ba? Si Janet Jackson, sumikat rin, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kaso, hindi siya part ng pelikula na to. Hindi raw siya nagpakita ng gustong sumali. Kumbaga, parang meron ding faction sa family. So, ito yung family ni Jermaine Jackson, yung tatay nung Jafar, tsaka yung LaToya, tsaka yung iba pang kapatid. Pero si Janet Jackson ay
1: nakapatid
0: hindi part.
1: Nakapatid na buo ni Michael Jackson.
0: Oo, hindi part ng pelikula na to. Tsaka iba pa, 9 sila eh. At saka yung isa niyang anak, si Paris Jackson, ay hindi part ng movie na to.
1: Mm.
0: So, ang kasama dito yung dalawang lalaki lang na
1: baka
0: anak niya, yung
1: yun
0: Prince, tsaka si may isa pa.
1: Baka yun lang yung rights din na nakuha nila.
0: Oo, kasi syempre, meron pa rin hanggang ngayon, may mga court cases
1: tama,
0: and everything.
1: Tama,
0: pero ang tingin ko yung movie, ang gusto lang niyang ipakita ay yung music.
1: Mm-hmm.
0: So, it's really more of that. So, kung naghahanap ka ng documentary, hindi ito yun.
1: Tsaka transcendent din eh. Kasi syempre Michael Jackson, di lang naman sa Amerika yan. Kumbaga, buong mundo, di ba?
0: Oo.
1: Icon,
0: lumaki
1: diba?
0: Tayo dyan eh.
1: Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, and so on.
0: Oo. Diba? Sabi ko nga sa mga anak ko, ayan, nakita mo, yan si Michael Jackson, siya ang Taylor Swift nyo ngayon.
1: Totoo naman yun.
0: Di ba? Yung
1: pop.
0: Pinupuno yung mga stadium ng ganong karaming tao. Yung mga nahihimatay yung mga tao. Tsaka dati iba ang media eh. It was very cruel. Kumbaga yun yung time na tabloids, sobrang lakas. So bawat galaw niya kinukunan.
1: Tapos spin-spin.
0: Inis-spin, oo. Tsaka binabayaran rin sila. Oo. Hindi rin naman lahat totoo. Oo.
1: Naku, so parang grabe. Naaalala ko example
0: ah.
1: O Princess Diana din
0: yung mga British royalty, di ba, dati?
1: Ngayon na lang eh.
0: Hanggang ngayon.
1: Hanggang ngayon eh.
0: Ngayon lumipat na sa social media.
1: Mga nag papanggap na journalist.
0: Ibang usapan yan. Talaga, kaya kailangan
1: don't get us started.
0: Maging mapagmatsyag.
1: Correct.
0: Good
1: vibes lang tayo. Good vibes lang.
0: Ayan ha. Dahil ngayong umaga, pag-uusapan po natin, tungkol sa ating kalusugan at travel partner.
1: Yun.
0: Sa mga may planong mag-travel ngayong summer, makakasama po natin ang PTAA, ang Philippine Travel Agencies Association. Alamin po natin kung ano yung mga exhibits nila, saan makakabili ng murang ticket.
1: Yun.
0: Kasi di ba nagmahal ang lahat?
1: Siyempre, JetBuild.

0: ganito lang pala, tapos nagbayad ka. Correct. Or pagdating mo, sasabihin sa'yo, hindi ka naman nag-book. Ha, nagbayad ako ah. Then, hindi ka nag-book, yung pala, scam. Na-scam ka. Oo. So, sa iba ka nag-book. Doon ka nag-book sa scammer. Na ginamit yung kung anumang resort or Airbnb. Nung legit na Airbnb, pero walang kamalay-malay. Ganyan ngayon ang mga nasa scam. Kaya alamin natin kung paano po tayo makakaiwas, 'di ba? Sa hirap ng panahon tapos masascam ka pa. Nako.
1: Oo naman.
0: At syempre, mamaya makakausap rin po natin ang ating pulmonologist, 'yan, sa Dr. Servicio, tungkol naman po sa epekto ng init at nitong humidity sa ating paghinga. Oh, kung napapansin niyo, mas nahihirapan ba kayong huminga ngayon sa sobrang init? Mas lalo ba kayong parang natutuyuan ng lalamunan?
1: Ako, guilty.
0: O, diba? Oo. At feeling nyo, ang hirap huminga or ang hirap gumalaw kasi pagod ka na agad. Mm-hmm. Diba?
1: Tama.
0: O baka may asthma ka, may allergy ka. At ano ba tong hantavirus?
1: Mm-hmm.
0: Tinatanong nga sa akin ng ibang tao, uy, may magkakaano raw uli? COVID,
1: hindi daw. Sinabi ng WHO na hindi yan COVID.
0: Oh,
1: at ang hantavirus, kung hindi ako nagkakamali, nanggaling po yan, kumbaga sa excretion, ng mostly, pasintabi po, sa mga daga. Oo. Tapos yung unang case po niya ng hantavirus, na record po, I think sa Argentina, nag-birdwatching kasi sila.
0: Nag-birdwatching sila.
1: Tapos noon, siguro a few weeks after, tsaka sila nag-duck doon sa barko, meron na pala siya noon. So, nung meron na siya noon, tsaka niya nahawa.
0: Nahawal. Eh, kasi nandun ka lang sa barko, di ba?
1: Pero it takes weeks, Atinins, na para mag-incubate at mag-manifest ng symptoms.
0: Mm.
1: So, kasi ngayon, di ba, kamari sa mga cruise ship, sabi natin, 7-10-day cruise, bababa ka. Nag-birdwatching ka, hindi agad-agad yun. Malamang nakuha niya yun weeks before bago siya pumasok dun sa barko.
0: Ayan. So, alamin po natin kung gaano, ano yung mga risk nitong sakit na hantavirus maya-maya sa ating Dr. Servicio. Ayan. So, itanong niyo po ang inyong mga questions sa aming Viber 0919-278-3000. At syempre, napapanood rin po kami sa aming Facebook live streaming sa @DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Siyempre sa bayang napapanood rin sa PRTV Prime Media Channel 31, sa Digital Free TV po yan, at sa cable provider na Signal. Ayan. At syempre sa ating DZMM Teleradyo sa cable. Ayan po ha, magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Ang oras po natin, 11:22 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseservisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
4: DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga, at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musi

0: At Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Servicio Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
1: Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servisyo.
0: Kasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang pulmonologist and officer in charge, executive director po ng Lung Center of the Philippines. Magandang umaga, Dr. Jubert Benedicto. Good morning, Doc.
2: Magandang umaga po ulit, Ma'am Nina, Migs, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Good morning sa lahat.
3: Morning, Doc.
2: Morning.
0: Okay. Doc, paano po naaapektuhan ang ating paghinga kapag ganitong mainit ang panahon?
2: Dapat lang po muna natin tandaan na yung daanan po ng hangin natin, lalo na po yung tubo ng daanan ng hangin, ay medyo basa po talaga yan. So meron pong tinatawag na parang balot yan na may gel at water layer. Yan po kasi ang function niya, kaya po siya may balot na ganon. Kasi kung may nai-inhale ka na mga triggers or let's say mga viruses or bacteria, maskin mga dust, dun siya natatrap. Tapos ang function po ng baga natin, daanan ng hangin mula po sa may ilong hanggang sa pababa po sa baga, tinutulak po siya ng maliliit na buhok or yung cilia na tinatawag palabas para nga po siya hindi na bumaba sa baga. So eto po tayo ngayon, sobrang init po. Ano? So ang nangyayari po, pag tayo ay humihinga ng mainit na hangin, ang una po naapektuhan, yung water layer, nag-evaporate po yon, mas mabilis mag-evaporate. Ano ngayon ang consequence niyan? Nagiging viscid po yung layer. That's number one. Kaya yung pakiramdam po ng tao, ano ba to? Lunok ako ng lunok. Masakit. Kasi tendency po natin, binabawi natin, mag-hydrate tayo. Pangalawa, dahil nawala po yung effective na water layer, yung beating properties din po ng cilia or maliliit na buhok na apektuhan. So instead po na napaka-efficient nung carpet mechanism para po mailabas yung mga mikrobyo, yung mga dust, hindi niya po na ilalabas, mas tumatagal sa hangin, daanan ng hangin, at ang nangyari po dyan, para ka nagbo-bronchospasm. So kung ikaw po ay may hika, may COPD, mga sakit po na ang tinatamaan yung tubo na daanan ng hangin, mas prone ka ngayon na parang ina-atake ka madalas.
3: So Doc, para pong yung pala yung feeling na ang dry.
2: Yes.
3: Kapag ako ari, sabihin natin mula pagtulog, pagising, ba't parang pag lumunok
2: Dama.
3: Ako, parang napaka-ano naman nung aking lalamunan. Or at the same time, in some cases, kapag lumunok ka, yung alam mo kapag may bola.
2: Oo.
3: Opo, may ganun din.
2: Parang may bumabara, no?
3: Para po may bumabara.
2: Tama.
3: Opo.
2: Po.
3: May ganun
2: Tama
3: din po.
2: Opo. Yun po siguro nararamdaman, lalo na yung mga pag natutulog, yung medyo nanghanganga.
3: Opo.
2: Kasi nagda-dry up yung secretions eh. So pag gising nila, yun ang una pong sasabihin nila. Parang ang dry, parang ilang dapat beses na lunok ng laway just to get you going.
3: So kailan po, Doc, nagiging affected ang paghinga dahil po sa init? Kumbaga siguro baka medyo pa-extreme case na po yan.
2: Yes po. Kasi po usually ang kaya pong i-control ng katawan po natin na temperature range 36.5 to as much as 37.3 degrees centigrade. So pag tumaas-taas po doon, pag hininga po natin yung hangin, medyo challenging po para sa ating katawan yung mag-adjust, no? So anong ginagawa ng katawan? Pinipilit niya po mabigyan or ma-replenish yun pong water layer ng secretions na sinabi ko kanina. So kukuha po siya sa ibang parte ng katawan. No? So ano nangyayari po ngayon? Yun na po yung thirst na nakikita natin. Kaya pakiramdam ng taon, mauhaw, kahit na sabihin niya lang na after exercise, let's say, napakainit. So mabilis ang paghinga mo, nag-exercise ka, mas lalo ngayong nadadry up yung daanan ng hangin mo. Kaya ang tendency mo talaga, mapapainom ka ng maraming tubig.
0: Hmm. Ano pa po yung iba pang karaniwang sakit ngayon sa paghinga na lumalala kapag ganitong sobrang init ng panahon?
2: Definitely po yung na-mention natin na mga sakit po sa daanan ng hangin, yung primarily airway diseases. So we're talking about po yung hika, COPD or mga chronic bronchitis, yung pong tinatawag nating post-TB bronchiectasis. Ibig po sabihin, nagkaroon ka na ng TB, medyo hindi po maganda yung paghilom ng daanan ng hangin mo, kaya instead na napaka-smooth or patag, baku-baku siya. So, mas madali po yung magkaroon ng plema dahil ayaw ng baga natin yung may baku-baku. No? So, pupunuin niya yun ng plema. So, yan po madalas ang nagpapasumpong, maskin po sinusitis, kasi po yung daan nan po ng hangin natin yung affected.
0: Opo. So kunyari meron kang hika, paano mo ititreat 'yon sa ganitong klase ng panahon, kasi parang marami ngayon na titrigger yung kanilang hika.
2: Mm-mm.
0: And then yung iba hindi nila alam na baka hika na pala 'yon.
2: Opo. Mm-hmm. Ang una po siguro i-advise yung dapat well hydrated ka. So inom ng marami po talagang tubig, lalo na kung alam mong you will be engaged in an activity, mag-outdoor ka, hindi mo kontrolado yung weather or yung temperature. So yun po ang primarily sinasabi namin, dapat maging well hydrated. Pangalawa po, kung may maintenance kang gamot, mas lalo ka dapat maging compliant sa maintenance mong gamot, kasi yung maintenance pong gamot na para sa hika or para sa COPD will prevent the bronchospasm o yung parang nanginginig pong daanan ng hangin.
3: Opo, Doc. Red flags, kailan po natin malalaman kapag meron na?
2: Primarily po, yung masasabi po talaga ng pasyente, yung mga hingal po niya na dating ginagawa niyang mga activities, hindi nagtitrigger ng hingal. Ito sasabihin niya, sandali ko palang ginagawa, hindi pa ako nakakalayo maglakad, medyo mas hinihingal na ako. That's number one. Number two po, pag inatake po sila, magsasabi po talaga sila, ang typical na sasabihin nila, parang kinakapo sa paghinga. So sasabihin nila, kahit po nakikipag-usap lang, kasi we start off na, maskin nakikipag-usap lang tayo, pwedeng mag-dry up yung secretions natin dahil sa tindi nga po ng init natin ngayon. So, maari po yung mag-trigger din, sasabihin din nila, konting salita lang, madalas uubo-ubuhin ako. So, yun po yung bronchospasm na na-episode, yun po manifestation.
3: Opo, so, shortness of breath, Doc.
2: Yes po.
3: So, ibig sabihin, pwede rin nalang tingnan sa oximeter?
2: Sa pulse ox. Ang hindi lang po siguro makikita sa pulse ox is dahil mabilis ka huminga, compensatory mechanism po kasi ng katawan mo yun to maintain the oxygenation. So the pulse ox will tell you, normal pa yung oxygenation. Ang mas titignan mo siguro yung pulse rate mo sa pulse oximeter.
3: Oh.
2: Kasi that just means mabilis yung tibok ng puso mo, yes, na may maintain yung oxygenation, but at what cost? No, mas mabilis yung tibok ng puso para lang ma-maintain na well circulated yung blood.
3: Baka mamaya, Doc, kumbaga still ka naman, normal yung pulse ox mo, yung heart rate mo
2: ay mabilis. Correct.
3: Mga nasa lagpas 100.
2: Oo. Or mga 90, kabahan ka na siguro.
3: Kabahan ka na, tapos relax ka lang. Oo. Kasi 60 to 100 ang normal, pero kung beyond normal mo siya, yun, red flag na yun.
2: Opo.
0: Okay. Meron ka bang baon na pulse oximeter dyan?
3: Alala mo nung pandemic.
0: Ay, meron lahat tayo meron yan. Kung ngayon, hindi ko na mahanap yung
3: ako rin.
0: Parang bumili tayo lahat yan, ano, diba?
3: Oo. Pero at least, alam na natin na kumbaga handy siya na pang-check lang.
2: Yes.
0: Oo.
2: Yes.
0: Ano ba ang normal? Kailan ka 80 ba?
2: 90 po. 90 ang pinakamababa.
0: Okay.
3: 90 ba 92, Doc?
2: 92, 94 po yung gusto talaga namin. Okay. Lalo na mga 94.
0: Sa ibang bumaba.
2: Opo. Pag sa iba kasing may sakit, like for example, mga chronic diseases like COPD, pagbibigyan po namin yung 90 to 92. Pag bumaba po ng 90, yun po. Dapat,
0: kabahan ka na.
2: Opo.
0: 90,
2: red flag mo na. Opo.
0: Yung iba may 85 ba?
2: Oo.
0: Malala na yon.
2: Opo, mababa na po yun.
0: Para may COVID. And speaking of COVID, may COVID pa ba ngayon?
2: Meron pa rin ho. Sa lung center, for example, kasi hindi po namin tinanggal doon yung COVID ward namin. So although mga 4 beds na lang yon, I would like to say that in a day, mga sometimes 1 pa ho ang na-admit na bago ha. Pero nadi-discharge naman namin kaya hindi po napupuno yung COVID ward namin. So mga paisa-isa, dalawa po at the most, nagkakaroon pa rin po.
0: Ah, okay. Pero hindi na ganun kalala yung symptoms.
2: Tama.
0: Tapos, COVID siya, pero hindi katulad dati na grabe.
2: Tama po. Tapos siguro, na-discover lang siya kasi nga po pag may symptoms na required kami na i-test. Yung sa panel, kasama na doon yung flu, correct, yung COVID, tsaka yung RSV, naka-panel na po siya.
3: Oh, so okay, technically positive lang siya kasi nga tinested doon sa panel.
2: Yes.
0: Okay, speaking of RSV, isa to sa binabantayan lalo na raw para sa mga seniors. Doc, ano ba to?
2: Ang respiratory syncytial virus, actually na-encounter naman po natin siya katulad ng influenza virus. Hindi lang po siya siguro nabigyan ng pansin dahil number one, wala siyang bakuna dati unlike the flu. Pero tama po kayo doon, mas tinatablan po ng mga sa mga matatanda yung RSV na virus. Ang problema po kasi sa kanya, siguro hindi siya kasing common kumpara ng flu. Mm-hmm. Pero once tumama po siya, more than 50% ng tinatamaan niya lands in the ICU. So ganun po siya katindi pag tumama po siya.
0: Wow. Pero may ano yan, may bakuna po.
2: May bakuna po, may RSV na virus na vaccination, may RSV vaccination.
0: Pwede rin ba mangyari diyan sa mga mas bata katulad namin yung hindi pa senior?
2: Mas tinatablan, mas vulnerable po yung senior sa mas bata po na patunayan sa mga less than 50 years old. Meron naman po pero may mga comorbidity. Kaya nga po yung bakuna po para sa RSV, magsasabing it's a must pag senior citizen. Pag mas bata po, let's say sa 50 years old, yung may mga comorbidities ang kailangan po natin bakunahan. Oh.
0: And question, kung ang flu vaccine po ay every year,
2: correct,
0: na apa, dapat ikaw ba, Mix, nagpa-flu vaccine ka na?
2: Yes.
0: Talaga? Pwede ba ako magpa-flu vaccine sa'yo?
2: Pwede.
0: Hindi pa ako nagpapa-flu vaccine. Nakahiya. Pero ngayon pa lang, bago pa lang eh. It's just now, yes, March. March, April, di ba?
2: Lumabas siya April. Yes.
0: April. O, baka April naman February ka nagpa.
3: Excuse me. Doctia, hello.
0: Wow. Buti ka pa. How convenient.
3: Sa neighbor ko. Ka-floor ko lang. Hi, Doc.
0: Okay. Sige na nga. Talo mo ako doon na. Sige na, you win. Panalo ka na.
3: Then, nanalo muna sila, Mishi. Ako sila, yung humabol.
0: Humabol
3: nauna,
0: ka rin.
3: Nauna sila. Kasi siguro mga 2 weeks after ako.
0: Huwag niyong kalimutan po, flu vaccine. Ano? Alam mo, kaya ako nasabi, kasi enrollment ng isa kong anak, required. Kailangan mo yan. And then wait, so yung RSV po, every year din ba?
2: Sa ngayon po kasi, sa mga pag-aaral sa kanya, nabibigay po siya, sa ngayon po ang lumalabas sa kanya kasi syempre minomonitor pa po siya. Once lang po.
0: Once lang.
2: Tapos sa mga pag-aaral po kasi nila ngayon sa US, kasi nauna po yung US tsaka let's say sa Europe, specifically UK, nasusundan po siya after kabigyan, let's say 1 year from the time you were given, mataas pa po yung antibody mo. So, sa ngayon po, we could not recommend that it should be annually. We can just say na pag binigyan ka, maybe that's it. And then you should just be monitored.
0: What's the difference nitong RSV and paano ka mahahawa? Kasi concern niya ng mga seniors ngayon.
2: Tulad din po siya ng flu. Ubo din po. So, droplet. So, ganun din po. Pag na-aerosolize sa isang taong meron. Ang problema po kasi, you mentioned po yung seniors. Sa mga pag-aaral po, kasi naging sentinel site dyan yung lung center, syempre mas marami kaming nakikitang mas matatanda, no? Dahil sa population namin. Pero marami pong RSV nakita po sa mga bata. Pero pag swinab sila, pag nagkaroon ng sipon-sipon, yung ganun.
0: Anong
2: lang.
0: Bata po? Gano'n ka bata?
2: Pedia patients po, 2 years old and above. Opo. Kasi part nga po nung sentinel or surveillance, di ba? Minonitor sila. So, relatively speaking, hindi sila symptomatic. Tapos na-mention ko po, mas matindi po pag tinatamaan yung matanda. Ang bothersome dun sa amin, kahit let's say konti yung matanda dun, kasi nasi-screen lang naman yung matanda pag na-hospital na, kanino ba pumupunta yung mga bata? Na-mention nyo kasi yung sa school. Pwede ba pag galing sa school yung mga bata, minsan diretso sa lolo't lola.
0: Oh, diba? Oh. Kiss, hindi pa nga,
2: kiss. Hindi pa nakakapagligo, di po ba? Mm-hmm. Tapos bali na yung sipon, di ba?
0: Kasama.
2: di po ba? Kasi lolo't lola, baliwala yung mga sipon ng apo, di ba?
0: Naku talaga, oo. Mahilig sila, diba? Di malambing. Kaya mag-ingat po yung ating mga
2: definitely,
0: lolo't lola.
2: Definitely
0: mag-RSV vaccine na kayo.
2: Dapat po. Think, recommended na po talaga ngayon sa DOH and WHO, pag senior citizen, you mention po yung flu, RSV, shingles vaccine, tsaka po syempre yung pneumonia.
0: Shingles, may kilala ako. Yung tita ko, nagka-shingles recently. Oo, may vaccine pala.
2: May vaccine po ang shingles. Ang shingles po, dalawang tusok. 2 months apart po.
0: Pwedeng maulit? Kunyari, nag-shingles siya ngayon.
2: Oo.
0: Pwede siya maulit?
2: Pag nagbakunahan po?
0: Hindi. Kapag, immune ka na ba? Like chickenpox na isang beses?
2: Hindi po.
0: Pwede ka magka-shingles ulit?
2: Nabakunahan po, ang assurance sa'yo ng bakuna, mas less mo yung chances na maulit, tsaka mas hindi po siya severe.
4: Okay, Doc. Balik po tayo sa init ng... Balik po tayo sa init na panahon, Doc. May tanong po dito si Joel. Ano po ang advisable na bilang ng glasses ng tubig? Lalo na mas mainit ang panahon. At better po ba na tubig na may ice?
2: Wala pong problema kahit po walang ice. Basta ang line of thinking natin, well hydrated ka. Tama po si Joel na para po sa akin, mababa na po yung 8 glasses per day. Mababa na po yun. So I would recommend 10 to 12 glasses per day.
4: Opo, Doc, glasses is subjective. Yung, sa volume,
2: yung
4: Doc.
2: 200 to 250 cc.
4: So opo. More or less, Doc.
2: So pag 8 glasses, mga 2 liters yun.
4: 2 liters.
2: Pag 12 glasses, di mga 3 liters.
4: So 2 to 3 liters.
2: Yes.
4: Liters better.
2: Yes.
0: Okay, si Roberto, may tanong. Ano raw bang epekto ng active form ng vitamin D sa iba't ibang different or sa different lung diseases? At what is the benefit of breathing daw in the nose and humming?
2: So ang bottom line lang dyan siguro yung sa breathing po kasi may kanya-kanya tayong art of breathing, lalo na po kung meron kang sakit sa baga. So principally, we are recommending usually po talaga magbe-breathe ka through your nose, tapos may breath hold po yon mga 5 seconds bago ka magbe-breathe out sa mouth, no? So that will in a way slow you down in terms of your breathing, tapos na ma-maximize po yung oxygenation kasi may breath hold ka. So that's what I term 4-5-6. 4 seconds breathe in sa nose, 5 seconds breath hold, 6 seconds magbo-blow out ka sa mouth.
0: Mm.
2: Pero yung sinasabi po ng inyong question sender is that may humming siya. Ibig po sabihin, mas pinapatagal niya po yung paglabas ng hangin sa bibig. Ang benefit po doon, lalo na po kung may COPD ka, mas matagal mong pinapalabas, mas nai-empty mo yung airway mo para hindi ka mag-air trapping. Less ang hingal.
0: Yung vitamin D?
2: Yung vitamin D po kasi, di po ba nakukuha naman natin vitamin D sa sunlight, papaaraw ka lang. Yes, there are some medications or vitamins na may vitamin D. Ang sinasabi po sa pag-aaral ay mas nagiging maganda daw yung immune system ng baga kung may vitamin D. Pero to be honest, yan po ay proven sa mga specific diseases. Like for example, TB, tsaka certain viruses. So hindi pa ho siya ganun ka well-founded yung mga studies. But there are encouraging signs that vitamin D supplement can very well aid us in terms of our immune system.
0: Ayun. Kaya ako nagva-vitamin D ako. Para tumaas ang akin. Kasi kung hindi ako nagpa-araw minsan, di ba? Although ngayon, parang kahit anong gawin ko, talaga.
4: Ay, maarawan ka talaga eh.
0: Talaga, nakuha ko na eh.
2: Mm.
0: Oo, at saka hindi rin pwedeng basta maarawan ka lang na mabilis. Dapat a few minutes, more or less. Doc, before hantavirus ko itatanong sa'yo, meron lang questions dito about the pneumonia vaccine. Nako-confuse pa rin kami. Meron, di ba, may lifetime, may every 5 years. Apa. Ano ba talaga, Doc?
2: Ang sinasabi po kasi every 5 years, yan po yung mga luma, no? Yung mga pneumococcal vaccine. Yung mga conjugated vaccines, once every 5 years. Ngayon may sinasabi po silang lifetime kasi yung may mga sinasabi silang mga PCV na vaccine. Yung latest po sa atin, yung PCV20 na bakuna. Kaya po siya nasabing lifetime kasi based sa mga pag-aaral sa isang election lang, kahit na let's say after 5 years, nakikitang mataas pa rin yung level ng immune system mo. Kaya po nila nasasabing lifetime. Yung sinasabi nga nila, one and done. Kasi isang beses ka lang bigyan, wag mo nang isipin yung every 5 years. So there are studies to tell us na maganda pa ho yung iyong antibody in terms of the pneumococcal bug, kaya po pag makakuha ka nitong PCV20, so maganda po siya na may maintain, kaya po nila nasasabing lifetime. But having said that, syempre depende pa rin ho yan sa pag-aaral, kasi malay natin after 5 years pag sinundan yung mga unang nabakunang patient, nagwi-wane off na. Sa ngayon po, sa ngayon, we can say na basta makareceive ka ng isang PCV20, okay ka na.
0: Eh yung mga dati, kunyari nagpa-PCV siya, katulad po nung COVID time pandemic, nagpa-PCV kami. Hindi ko lang alam kung yung tinake ko ay yung lifetime or 5 years.
2: So, pwede pa rin po. So, nagka-pneumonia, nagpa-pneumococcal vaccine ka, ang sinasabi po sa pag-aaral, kunyari nabalitaan mo, uy, may PCV20 na pala dito sa clinic, sayang, nag-pneumococcal vaccine ako dati. So, wala pong problema, magpabigay ka lang ulit ng PCV20, lifetime pa rin po yung katumbas na.
0: Bago lang ba yung PCV20? Anong year?
2: Hindi po. Parang 2 years na siyang nandito sa atin.
0: 2 years. Opa. So, kung 2021 ako, iba yung nakuha ko.
2: Oo.
0: Or 2022.
2: Pwede ka na magpas PCV20.
0: Okay. And then, Doc, hantavirus, very quickly. Ano ba to?
2: So, galing nga po siya, na-mention ata ni Sir Migs kanina yun. So, galing sa rodents, sa droppings. So, ang problema po, so tama po kayo, pag sa mga infected individuals, rodents in this case, tapos urine or other secretion nila mapunta po sa isang tao, yes, that can cause po yung sinasabi nating hantavirus, na ang sinasabi nga nila cardiopulmonary disease. Bakit siya cardiopulmonary disease? Kasi po ang manifestation niya talaga shortness of breath, parang flu-like symptom. Pero na-mention nyo rin kanina, it takes weeks, no, from the event. Kaya sometimes ang hirap i-trace.
4: Tama po ba, Doc?
2: Tama po. Okay. At least 1 week po yan eh, by the time from the exposure. Kaya anong line of thinking ng ibang pasyente? Ay, flu lang to. Trangkaso lang to. So, natitake po nila for granted. Tapos bigla na lang magkakaroon po ng explosive manifestation. Hirap sa paghinga. Yung iba na apektuhan po, maskin po yung blood vessel. Kaya parang may pasa-pasa ng dugo. Tapos yung iba, pati po sa kidneys nila, kaya nagkakaproblema sa pag-ihi. So, dapat po maging conscious tayo, number one, sa mga settings po na po pwede ka na-expose sa droppings. Tulad po na na-mention niya, nag-bird watching, no? Or let's say, pumunta ka sa mga gubat-gubat, di ba? Nag-explore ka, nagpunta ka, nag-mountaineering ka, and everything. So, ang manifestation niya po kasi protean din or non-specific, para po siyang flu, may masakit na kasukasuan. So ang dapat po natin malaman doon, basta mayroon po tayong ganong manifestation, pag hindi po gumaling, let's say after 2 days na umiinom ka ng paracetamol, well hydrated, pakonsulta na po kayo sa doktor.
0: Can you test for hanta dito sa Pilipinas?
2: Opo.
0: Okay. Alright. Maraming salamat, Dr. Jubert Benedicto, ang ating pong pulmonologist and executive director po ngayon ng Lung Center of the Philippines. Thank you, Doc.
2: Always welcome po.
4: Thank you.
0: Alright, mamaya makakasama na po natin ang Philippine Travel Agencies Association or PTAA. Magbabalik po ang nagseservisyo Nina Corpus at Migs Bustos. Ang oras po natin, 11:49 ng umaga.
1: Magbabalik ang nagseservisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
5: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Kuwaira ko dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
6: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
5: Leia?
6: De Guzman.
5: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Pili po kayong nakikinig.
8: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
2: Magandang Lunes ng hapon po, mga kapamilya. Isa na naman pong bagong linggo dito sa Hello Attorney, Attorney Noel Del Prado po. Kasama ang aking napakaganda na partner Liza Aquino.
3: Bakit may boss?
2: Siyempre.
3: Baka may napakaganda
2: na
3: partner na si Liza. Gusto ko nga yung partner, dapat may maganda kang scoring pag gano'n yun. Pang MMK. Feeling ko extension ka ni Dear Charo, partner.
2: At dahil Mother's Day Monday ngayon, Happy Mother's Day, partner, at lahat po ng ating mga kapamilya na nanay at nagpapakananay, lahat po, lalo na yung mga solo parent, Happy Mother's Day po, belated.
3: Hindi po ako babawi. Hindi ako makakabati ngayon kasi napagalitan na tayo noon. Last time na tayo bumati. Pero maligayang araw po ng mga mommies po natin. Mga kapamilya. De, joke lang, partner. Grabe talaga yung mga aksyon ang weekend po natin.
2: Oo.
3: Nakita mo ba yung mga naging mainit-init na mga balita dyan, partner? Nakita mo ba yung nagkaroon ng breaking news na meron ng allegedly an arrest warrant? Senator Bato de la Rosa, tapos bigla sinabi walang public warrant, tapos bigla ngayon may subpoena na siya. Dami mga nangyayari, partner. Tapos bantay sarado din sa NBI kay Mabanta, PGMN founder. Nilabas din lang video against sa former House Speaker Martin Romualdez. Tapos ngayon, for today's video, mamaya alas 3 ng hapon, ay bubutuhan naman po ng sa plenaryo ng House of Representatives itong pong articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Nakalimutan ko. Yes, pa-day off na tayo ngayon. So, grabe talaga ma-action ang mga nangyayari ngayon sa ating bayan. Kaya naman talaga, partner.
2: Related dyan ang pag-uusapan natin ngayon bilang batas kaalaman. Pero bago po yan, kumusahin po muna natin lahat ng ating mga kapamilya.
3: Kumusta ang weekend nyo? Kumusta ang weekend mo, partner?
2: Okay naman. Mm-hmm. Happy Mother's Day weekend talaga.
3: Ah, talaga? So, nag-celebrate kayo?
2: Oo. Maraming celebration sa iba't ibang panig ng pamilya.
3: Siyempre, lahat tayo, no? Meron po tayo mga iba't ibang motherly figures, 'di ba? Si Lola, si Mommy, si Tita. Alam niyo po 'yon, marami pong tumatayo pong mga ina sa ating mga buhay. So pagpupugay po sa lahat ng ilaw ng ating tahanan. But of course, syempre today is another week, another work week for us. Magre-reset na naman tayo niyan at pag-uusapan natin ngayon ito, mainit-init nga po niyang inaabangan na butuhan sa plenaryo. Kung kayo po ay may mga katanungan maya-maya, ikakasap po natin yan. But of course, hello po muna. Happy Monday sa lahat ng mga nakatutok sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat. Ang init sa labas, partner.
2: Sobrang init nga.
3: Sobra.
2: Pero hello pa rin po sa ating mga kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live, Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, wag po natin kakalimutan yung mga masisipag po dyan sa labas sa giginig dito po sa
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Di ba? Monday na Monday. Dapat masipag yung padala ng mga mensahe at katanungan dito po sa aming programa. Kaya naman po, bukas na ang aming mga hotline sa
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayong maging live caller sa 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po ng 1:10 ng hapon, atin ang mga alaminan natin Monday lesson!
0: Usapang legal.
4: Usapang legal.
0: Usapang batas.
4: Usapang batas.
0: Komplikado yan.
3: Komplikado yan.
0: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
3: O mag-take down notes na kayo mga kapamilya kasi ating pag-uusapan ngayon ay ano po ba ang susunod na proseso ngayon nasa plenaryo na itong articles
2: yes, partner,
3: of impeachment. Go ahead, partner.
2: Ang pag-uusapan natin dito hindi lamang yung kung ano ang nakasaad sa korte, sa saligang batas.
3: Mm-hmm.
2: Kung hindi pati na yung kung ano ang sinabi ng Korte Suprema doon sa naunang kasong nakarating. Natatandaan po natin, noong nakaraang taon, yung iba't ibang mga grupo ay umakyat sa Korte Suprema upang pigilan itong naunang impeachment complaint na iniakyat sa Senado. At ano po ba ang sabi? Kasi napag-usapan na natin ito, counting review lang, di ba partner?
3: Mm-mm.
2: Yung nakabimbin ngayon na gagawin ng House of Representatives ay yung botohan sa plenaryo. Pero ito yung sinasabi ng Korte Suprema na bagamat ang nakasaad lang sa saligang batas ay kailangan ng one-third ng lahat ng members ng House of Representatives, ang sinasabi ng Korte Suprema, hindi ito pwedeng basahin o bigyan ng interpretasyon na hiwalay sa ibang bahagi ng konstitusyon. At sinabi nga ng Korte Suprema, itong one-third vote na ito ay dapat basahin o i-interpret na kasabay o kasama nitong due process requirement ng ating konstitusyon. At
3: okay,
2: meron siyang pitong punto.
3: Okay,
2: so, yung
3: ahead,
2: unang
3: partner.
2: Punto, partner, ang sinasabi niya, the draft articles of impeachment or resolution, yan yung alam natin na pinagbotohan nila last week, hindi ba? So, sabi niya, ay dapat accompanied, ibig sabihin, ilalakip dapat yung ebidensya at made available to the members of the House, especially those who are considering its endorsement.
3: Okay.
2: Parang ang sinasabi dito, hindi pwedeng yung botohan na bulag.
3: Okay.
2: Dapat yung botohan na yan, yan ay informed vote.
3: Mm-mm.
2: At kasama yung, kasi pag sinabi nating one-third vote, ang sinasabi nila dyan, okay ako na i-endorse o iakyat yan for an impeachment trial sa Senado. Pero sinasabi ng Korte Suprema, dapat bago kayo bumoto, naibigay sa lahat ng miyembro ng House of Representatives, hindi lang yung articles of impeachment o yung resolution na sinusuportahan nyo, kung hindi kalakip yung mga ebidensya na nakalap para ito ay suportahan.
3: Okay. Linawi lang natin. So, di ba nasa plenary na ito ngayon?
2: Mm-hmm.
3: And then, bubotohan nila ito ngayon.
2: Mm-hmm.
3: So, is it safe to assume that they got copies of those, yung mga nakalagay na po sa Articles of Impeachment days before this?
2: Dapat. Kasi okay. Nga, kung
3: so,
2: tutusin...
3: So, anong, sorry partner, timeline nun, dapat ba at least 3 days before
2: the plenary
3: votes?
2: Tanong.
3: Oo.
2: Partner, ang sinasabi dito sa Korte Suprema, mamaya makikita natin, ay dapat may sapat na panahon na mabasa, mapag-isipan at syempre manimbang, kasi tandaan natin ha, hindi lang yung articles, hindi lang yung habla, hindi lang yung articles of impeachment, kung hindi yung ebidensyang sumusuporta dito. At yon ay dapat ano yung natutunan natin dito, sapat yon to establish probable cause.
3: Okay, next po partner, hindi nila pwedeng sabihin itong mga kongresista natin, hindi ko pa nabasa lahat yan, baka pwede na wag muna ako bumoto ngayon.
2: Ayun.
3: Pwede
2: so, ang sinasabi kasi ng Korte Suprema, yung reasonable time para yan ay mabasa, matnimbang, ay within the exclusive discretion ng House.
3: Okay.
2: Bilang isang buong kapulungan, natandaan natin.
3: Mm-mm.
2: Kasi ang nagbotohan pa lang last week, natatandaan nyo, ay
3: House Committee on Justice.
2: So, sila yung magdidepensa nito. Sila yung proponent ngayon, yung chair, siya yung tatayo sa floor, sinubmit na nila, pero kumbaga ngayon ihahain nila for the consideration and vote of the entire House of Representatives.
3: Okay, what can we expect mamaya, partner?
2: Ayan,
3: partner. For example, boboto sila, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Gano'ng katagal ito usually? At saka bibigyan po ba ng pagkakataon ang lahat ng members, ilan sila, 200, 300 ito mga
2: 300
3: ito,
2: plus,
3: magsalita kapag gusto nilang magsalita?
2: Okay. Ang malino, partner, ayon sa kanilang rules, ito ay nominal voting. Ibig sabihin, i-roll call sila.
3: Ah, yun lang.
2: Aquino.
3: Alphabetical.
2: Oh, yes. Aquino. Diba? Ikaw na yung una kasi.
3: Graduation ceremony.
2: Correct. Anong boto mo? Aquino. Yun.
3: Oo. Okay.
2: Yes or no.
3: Ah, pero pwedeng dagdagan yun. Parang yes or no, kasi ito ang aking reasons. Wala okay. namang ganun.
2: Hindi natin alam kung papayagan niya, pero alright. yun lang yung nakalagay sa kanilang rules. Mm-hmm. Pero kung tutuusin mo, hindi naman nakalagay na bawal. So kung tutuusin, mm-hmm. within the discretion din sa kanilang pagpapasya, kung papayagan nila. Kaya lang, partner, mm-hmm. sabi mo nga, 300, tigwa 1 minute, ilang...
3: Hindi nga umabot ng 1 minute yung part.
2: Nga.
3: So, mas kung, mahaba yan eh.
2: Kung tutuusin, so kailangan din nilang i-manage mm-mm. yung time. Kasi tandaan natin hanggang ano oras lang ang session. Diba?
3: Oo,
2: kung
3: tama.
2: Alas 3 sila
3: mag-uumpisa.
2: Yeah, so ilang minuto yun.
3: Yes.
2: Pero daanan lang natin itong mahalagang punto na nanggaling sa Korte Suprema.
3: Ahead,
2: kasi yung iba dito alam na natin, kagaya nitong number 2, the evidence should be sufficient to prove the charges in mm-hmm. the articles of impeachment. So, sinasabi, again, sapat na probable cause lang yung ebidensya, yun ang kanilang titimbangin, yun ang kanilang kikilatisin.
3: Oo.
2: Number 3, the articles of impeachment and its accompanying evidence
3: mm-mm.
2: shall be made available. Nabanggit na to sa number 1, inulit pa sa number 3, to all members of the House of Representatives and not only those who are considering voting for its endorsement. Ang sinasabi, bigyan natin ng kopya ng articles of impeachment at ebidensya ang lahat. Kasi nga, itong botohan na ito ay hindi lamang botohan ng mga mag-vote ng yes, kundi
3: okay.
2: ng buong. Sinasabi nila yung nature ng pagkilos
3: mm-mm.
2: ng isang collegial body kagaya ng House of Representatives
3: mm-mm.
2: ay collegial. Ibig sabihin, walang isang mas mataas or mas malakas ang tinig sa lahat. Lahat ito, one person, one voice, one person, one vote.
3: Okay. Lahat ng mga representatives natin, di ba, partner,
2: mm-hmm.
3: titimbangin nila yan mm-hmm. dun sa papel na pinasa sa kanila.
2: Correct.
3: Pero di ba nagkaroon na rin ang botohan ng House Justice Committee na parang they found, di ba, na mayroon sufficient
2: correct.
3: Evidence, may probable cause. May timbang ba yun dito?
2: May timbang. Kasi
3: okay.
2: ang House Committee on Justice, ngayon, ang kanilang tungkulin
3: o
2: ang kanilang papel ngayon sa deliberation sa plenaryo,
3: okay.
2: kasi tandaan natin, in-endorse nila yung committee report.
3: Oo.
2: Pinagbotohan din nila yung articles of impeachment ngayon,
3: votes, I think.
2: Sila yung may responsibilidad na kumbinsihin ang buong
3: okay.
2: House
3: okay.
2: para din yung partner batas. Di ba? Pagkatapos ng deliberation, lahat ng congressional hearings in aid of legislation,
3: tama.
2: Ipipresenta yan sa plenaryo para i-adopt yan or pagbotohan yan ng plenaryo bago
3: mm-hmm.
2: siya maging, kumbaga, ganap na batas, at least tapos ka na, third reading, sa House of Representatives.
3: Para so, ganun, thesis parang defense, ganun.
2: Correct, partner.
3: Oo,
2: exacto.
3: Bago i-print at
2: pero
3: pirmahan,
2: ang panel mo, buong
3: nakakatakot.
2: House of... Oo, partner.
3: Buong House of Representatives. Tapos ito po ay wishful thinking lang, no? Kasi
2: mm-hmm.
3: alam naman po natin na ang lower house ay representative sila ng kani-kanilang distrito.
2: Magandang nabanggit mo yan,
3: oo,
2: partner.
3: Oo, kasi gusto ko maintindihan to. Sorry, partner. Hindi ba sila pwede magtanong muna sa constituents nila o ano po ba ang masasabi po ninyo dito? Kasi technically, di ba nire-represent nyo yung
2: correct.
3: Distrito ninyo? Di ba dapat mayroong pong...
2: Ang ganda ng tanong mo, pang Supreme Court Justice
3: dyan?
2: Partner,
3: mm-hmm.
2: yung tanong mo bakit? Kasi doon sa number 3, however, sabi ng Korte Suprema,
3: mm-hmm.
2: the House of Representatives is a deliberative assembly, naninimbang,
3: mm-hmm.
2: nagdidiskusyon, where each member should be allowed to represent the views of their constituents. So, eksakto. Tama ka. Dapat meron din silang, kumbaga, sense na
3: kung
2: kumonsulta
3: ano
2: din sa kanila.
3: Ng
2: correct,
3: kanilang
2: correct.
3: Distrito.
2: Pulsuhan
3: tama.
2: Yung kanilang distrito upang yung kanilang boto ay masalamin
3: yes.
2: sa mga constituents nila o sa
3: oo.
2: Mga bumoto sa kanila bilang kinatawan. Kasi yung mga tao
3: mm-mm.
2: will indirectly vote through mm-hmm. them. Parang ganun ang konsepto.
3: Example na lang to. Babanggitin ko to kasi mm-hmm. I think this is part of their agenda for today. Bukod po dito sa impeachment complaint, ay impeachment, yung plenary voting po nila,
2: mm-hmm.
3: ay baka pag-usapan din kasi for today ang ethics report against Congressman Suntay.
2: Okay.
3: At
2: pero,
3: yung kanyang sexual remarks. And I, mm-hmm. asked it, and I say this, partner, kasi nasa distrito natin si Suntay. Ako yung taga-residente ng Quezon City. So parang, kumbaga parang, ang sa akin lang dito, sa punto ng botohan ng plenaryo partner, what if ayoko yung naging sagot ng representative ko? Example ako, ngayon, parang ano ba yan, si Suntay ang representative namin, tapos ang naging actions niya ay ganito, parang sumasalamin sa distrito namin ito. Parang ganun ang dating eh.
2: Tama.
3: So for example, makikita ko ba, papanood ko ang representative ko mamaya, tapos ang kanyang naging sagot at boto ay hindi sumasalamin sa paniniwala ko dito sa buong proseso. Pwede ba akong magreklamo?
2: Pwede ka magreklamo sa mismong congressman mo na hindi ka sumasang-ayon sa kanyang boto. O kaya kung yung sagot niya ay kumbaga objectionable din, illegal din, may elemento ng pambabasos, pwede ka mismo magsampa ng reklamo.
3: Ah, diretso pwede.
2: Oo, sa ethics committee. Okay. Pero tandaan natin ha, kumbaga, hiwalay yung konsiderasyon. Yung sinasabi mo kasi, hiwalay na produkto ng hiwalay na komite, yung ethics committee.
3: Yes. So, hindi siya... Ang punto lang, partner, this, what if ayaw mo yung nagre-represent sa'yo kasi bastos?
2: Ah, ang legal remedy mo,
3: medyo,
2: partner,
3: medyo manyak yung kanyang mga...
2: Ay, hindi siya iboto.
3: Oo. So, and ang worry ko dito is, yun nga, pag impeachment niyan, maririnig natin sila, tatayo sila, i-roll call sila. So parang yan ang pambato natin, parang pageant yan.
2: Correct.
3: Kasi di mo na gusto ng kanyang sagot sa question and answer portion. Mm-hmm. At yun nga, naka-apekto ito sa kabuuan ng proseso ng impeachment complaint versus Vice President. So, Kongreso ka magre-reklamo.
2: Kongreso ka magre-reklamo kasi sila lang ang may tanging otoridad na i-discipline o papanagutin ang kanilang mga miyembro. Tandaan natin, ha? Kasi doon sa kaso rin na tinalakay natin last week, sinasabi doon, ang remedyo mo talaga ay within each chamber, Senado man yan or House of Representatives, doon ka pwedeng magreklamo. Mm-hmm. At sila lang yung pwedeng, kumbaga, magsuspend, magtanggal. Pero yun kasi yung pagtatanggal talagang for very serious, very grave offenses yun.
3: At corruption. And,
2: correct. You know, sila mismo, o kaya mismo, sa kasaysayan, yung kanilang conviction for crimes. At yun yung pinagbatayan. Nakulong nga yung iba at tsaka nila, o kaya...
3: Tsaka lang sila naalis sa position.
2: Oo. Okay. So,

0: Mahalaga itong fourth, sinasabi
1: Okay.
0: niya. The respondent, tandaan natin, yung disclaimer lang, yung nakaraang impeachment complaint, hindi ka pareho ng mode nung ngayon. Kasi yung ngayon, may nag-file na complainants, may nag-endorse na congressman, at inirefer sa Justice Committee.
1: Mm-mm.
0: Yung unang nakarating sa ating Senado last year, hindi yun ang mode. Ang mode noon, partner, dumiretso, may isang impeachment complaint na through one-third vote of the House. Kaya siya
1: lumusot.
0: Diretso sa... Pero again, maraming technicalities doon. Kaya itong mga pamantayan na ngayon ay dapat sinusundan na ng ating House. At nakita naman natin talagang maingat na maingat yung kanilang pagsunod dito sa nakatakda. Kasi ito, fourth, partner, sabi ng Korte Suprema, the respondent should have had the opportunity to be heard on the draft articles of impeachment in the supporting evidence prior to the transmittal to the Senate, regardless of the number of the members of the House that have already endorsed. So doon kasi, tandaan natin, 215 kaagad. More than the one-third required. Pero ang sinasabi ng Korte Suprema, dapat nabigyan ng pagkakataong sumagot yung respondent. In both cases, it is the Vice President of the Philippines.
1: Okay. Bago po tayo mag-commercial break, marami na po nagtatanong dito. No? So, eto po ba, today, before the day ends, malalaman na natin kung lulusot sa Senado na ito?
0: Ayon sa kanilang pronouncement last week, mukhang ganun.
1: Today pero, is the day.
0: Oo, pero hindi natin alam kasi ito, halimbawa, yung number 5 na pamantayan, ang sinasabi, ito, kung mapapansin nyo, parang pareho yung tunog dun sa 1 and sa 3. A reasonable time determined on the basis of the complexity of charges.
1: Mm-mm.
0: So, must be given to all the members of the House of Representatives for them to reach their independent decision. Kasi nga, bawat isang tao, isang boto.
1: Okay.
0: So, parang sinasabi, kung komplikado ang mga charges, dapat merong sapat na panahon na inilaan para bigyan ng panahon ng paninimbang, pangingilatis ang bawat isa. Pero ang sinasabi naman dito, yung kung ano yung sapat na panahon, depende sa House of Representatives.
1: Pero sa bagdaman na ito sa sobrang daming committee
0: hearing,
1: bago po sila magbobotohan, gano'n pa po ba kahabang panahon ang kailangan po ng mga kongresista natin? One last question bago tayo mag-commercial break. Sakali man po lumusot na ito sa Senate,
0: okay,
1: are we expecting na parang yung term na fourth with partner, talagang bigla mag-ano na sila sa Senate court? Ano ba ito?
0: Oo.
1: Impeachment court? Oo.
0: So based
1: din
0: sa deklarasyon ng ating mga senador, particularly ang ating Senate President
1: magkoconvince sila.
0: Oo, naghahanda na sila.
1: Okay.
0: Nagre-research na sila. Pati yung mga paghahanda dung nakaraang taon, yung pag-assign ng mga kwarto, kumbaga, na-activate na nila. So, batay lang yan sa mga public pronouncement. Pero syempre, everything remains to be seen. Tandaan natin, last week, ang sabi ng Korte Suprema, depende sa particular circumstances of the case, the Senate can determine what is a reasonable time doon sa sinasabing forthwith or yung immediately. Pero,
1: teka lang, partner. Sorry, ang dami kong tanong.
0: Kasi nagpo-forthwith na sila for ating break.
1: Pero ano trabaho ng Korte Suprema dito?
0: Ayan.
1: Kasi sorry, nabanggit mo kasi sila. Sabi ko, ito na naman tayo sa Korte Suprema. Wala namang kinalaman sa impeachment trial.
0: Magandang tanong. At sasagutin natin yan.
1: Nakikimarites kayo eh. Sasagutin natin yan after a few minutes, partner.
0: Yes, pagbalik natin.
1: Sa hello.
0: Bibigay.
1: Sorry, ito na extra naman tayo.
0: Go.
1: Mga kapamilya, bibigay dahil po na kami sa ilang mga paalala. Huwag po kayong bibigay, magbabalik ang hello.
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang radio patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado, at dapat 100% sigurado ako hanggat bibigyan pa ako ng buhay.

0: buhay hanggat kaya ko pa at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
1: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
3: Hoy! Kilala mo ba kung sino ko?
2: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
3: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
2: Ang swabing bigotilyo.
4: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
5: Wala naman akong boyfriend eh.
4: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
2: Malvines Trumabaho.
3: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
2: Walang aksyong di tatata.
3: Ano? Ah?
2: Lahat ay magmamarka.
3: Sige! Tumukan mo!
4: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Nakamatay tayo.
2: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train siya.
9: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
9: De Guzman.
1: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino del Prado. Ngayon naman po, tatagap tayo ng ilang mahalagang reports. Judicial and Bar Council inilabas na ang shortlist para sa mga nabakanting pwesto sa Court of Tax Appeals. At Sandigan Bayan, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon.
1: Magandang hapon, Attorney. Inilabas na nga ngayong araw ng Judicial and Bar Council o JBC ang shortlist ng mga nominado para sa mga bakanteng pwesto bilang Associate Justice ng Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan. Batay sa inilabas na listahan, umabot sa 24 ang mga nominado para sa pwesto sa CTA na mga bakante matapos ang pagretiro ni Retired Associate Justice Catherine Manahan noong January 2, 2026. Kabilang sa mga nominado sina Marlon Agaceta, Bernard Bernal, Debbie Centeno Dihamco, Alan Jepti, Jose Carlito Montenegro, Jean Rivera, Teofilo Tambago, Benita Tuason at Virginia Viray. Samantala, 36 naman ang nominado para sa bakanting posisyon ng Associate Justice sa Sandigan Bayan bilang kapalit ni Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta na itinalagang Court Administrator noong September 1, 2025. Kabilang sa shortlist sila George Aganan, Julia Abad, Mila Liagin, Madonna Echeverry, Maria Betic at Gerald Soto. Kabilang naman sa mga lumagda sa nominasyon, Chief Justice Alexander Ismundo, Justice Secretary Frederick Vida, Senator Francis Pangilinan, Representative Jeremy Luistro at ibang miyembro ng JBC. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
2: Maraming salamat, Steve Raz. Samantala, Pilipinas at Paraguay, lumagda ng ilang kasunduan kasunod ng bilateral meeting at official visit ng Pangulo sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Palasyo, hatid ni Radyo Patrol Christian Yusores. Christian!
3: Liza, dalawang kasunduan ang nilagdaan ng mga opisyal ng Pilipinas at Paraguay kasunod ng bilateral meeting sa Malacanang nila Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Paraguay President Santiago Peña Palacios. Kabilang sa nilagdaan ang Memorandum of Understanding para sa mutual cooperation ng field diplomatic training sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas at Ministry of Foreign Affairs ng Paraguay. Layo ng kasunduan na magbigay ng framework o batayan para makapag-develop ng cooperative activities, gayon din ang training, skills development, palitan ng impormasyon at mga proyektong may kinalaman sa academic cooperation. Isa rin sa nilagdaan ang agreement para sa pag-waive ng visa requirements para sa mga may hawak na ordinaryong passports. Pinalalakas ng kasunduan ang mutual provision ng visa-free entry privileges para sa mga ordinary passport holders para mapalakas ang pagnenegosyo, turismo at people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sinaksihan ni Pangulong Marcos at President Palacios ang paglagda ng mga kasunduan na pinirmahan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Paraguayan Foreign Minister Ruben Ramirez Lescano. Sa isang joint press conference, umaasa si Pangulong Marcos na magbubukas ng dagdag na oportunidad at mas malalim na relasyon para sa dalawang bansa ang kauna-unahang pagbisita sa Pilipinas ng Pangulo ng Paraguay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yusores. DND walang namomonitor na banta sa seguridad ng bansa sa gitna ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Attorney at Liza. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na walang namomonitor ang pamahalaan na banta sa seguridad ng Pilipinas sa gitna ng itinutulak ngayon sa Kamara na pag-impeach kay VP Sara Duterte. Sa ambush interview dito sa Senado, sinabi ni Teodoro na walang banta at walang anumang natutunugan sa hanay ng mga aktibong sundalo. Anya, mula pa noong EDSA 2, nagkaroon ng mga haka-haka pero hindi naman namumuo ang anumang pagkilos mula sa militar. Mayroon naman anya na ilang retiradong military official na lantaran ang mga anti-government activities. Malaya anya mga ito na magpahayag pero wala silang impluensya sa mga nasa aktibong serbisyo at hindi naman nakikita sa kanila ang karamihan ng retirees.
5: Sa hanay ng kasundaluhan, wala pong threat. At matagal na pong, you know, whatever administration, maraming mga haka-haka. Pero hindi naman ang moto since EDSA 2.
4: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano, at sa ating pong mga Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Isleta.
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino del Prado, partner, sa tanong mo kanina.
2: Yes po, about Supreme Court, yes. Anong role nila with all of this, partner?
0: Okay, may mahabang talakayan. Magandang silipin nyo rin po yun, mga kapamilya. Dito nga, doon sa kaso nung Sara Duterte versus House of Representatives.
2: Oh, that was last year, partner.
0: Last year ito, partner.
2: Mm-mm.
0: Pero, tandaan natin, sinabi ng Korte Suprema doon, ito na lang yung maikling version. Sinasabi nila, hindi ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng desisyon ang Korte Suprema sa isang impeachment proceeding. In fact, sabi niya, o isa sa mga sinight nilang case, at ito, galing din sa Korte Suprema
2: mm-hmm.
0: nung panahon na na-impeach din ng House of Representatives ang dating Chief Justice Davide.
2: Oh,
0: so, noon, panahon na yon, nag-rule or naglabas din ang desisyon ng Korte Suprema dahil ang sinasabi doon ng Korte at inulit ngayon na hindi dahil ang isang impeachment case, karaniwan sinasabi, di ba, sui generis, a class on its own. Paulit-ulit, partner, sinasabi, hindi lang ito political process. Paulit-ulit sinasabi ng Korte Suprema, this is a legal and constitutional process. Ano yung halaga ng pagsasabi na ito ay isang legal at constitutional na proseso? Sinasabi kasi, embedded din sa ating konstitusyon, embedded sa ating equal, kumbaga, yung tatlong mahalagang sangay ng pamahalaan, executive, judiciary, and legislative, ay yung hindi, kumbaga, mas makapangyarihan ng judiciary. Kung hindi, sa tatlong ito, ang pinakamakapangyarihan ay ang konstitusyon.
2: Okay.
0: Kapag merong paglabag doon sa dalawang ibang branches, executive man or legislative, ang final arbiter kung ano ang sinasabi ng konstitusyon sa limits ng mandates, ng power, ng jurisdiction, ay Korte Suprema ang may final say.
2: Okay.
0: Kasi binigay sa kanila ng konstitusyon yung kapangyarihang mag-decide kung kailan merong grave abuse of discretion.
2: Okay.
0: And in this case, sinabi nila merong grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives noong, kasi maraming kumbaga sinasabing paglabag, pero isa na nga doon, yung hindi man lang nabigyan ng pagkakataong sumagot. Kasi tandaan natin, merong tatlong unang impeachment complaints laban last year, laban kay Vice President Sara, at yon ay in-archive.
2: Okay.
0: So, nung in-archive daw yon ang sinasabi, parang deemed or parang ang katumbas nun ay kinlose nila, sinarado nila. Parang sinabi nila, kumbaga, ineffective yon, at ang inendorso nila yung pang-apat na pinagbotohan ng 215. At sinasabi nila yung naunang tatlo dahil kumbaga, in-archive mo na, in-actionan mo na, dapat
2: counted na yun.
0: Okay. So, hindi ka na pwede ulit mag-file ng panibago or mag-initiate ng kung tutuusin, pangalawa within the 1 year. Kasi yung tandaan natin, malinaw sa konstitusyon, merong 1 year bar rule, one impeachment per year lang.
2: Okay. So, na-technical sila.
0: Na-technical sila, pero bukod pa doon, yung nga, hindi nabigyan. Kasi tandaan natin, or at least ayon dito sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives, parang
2: hindi nabigyan ng...
0: Kasi yung nung unang tatlo, dahil hindi nga siya tinransmit sa Committee on Justice, na-transmit siya pero hindi siya na-hearing. Ang kumbaga, ang inendorso nila ay, kumbaga, diretso sa plenary yun kasi botohan. At yun ay allowed by the Constitution, partner, yung one-third vote na yun. Yun yung pangatlong mode. Pero ang nangyari doon, sinasabi, dapat nabigyan mo pa rin ng pagkakataon yung respondent na makasagot. Hindi kailangan niyang sumagot, pero kailangan na bigyan mo siya ng pagkakataong sumagot.
2: So, na-technical talaga. Yun lang talaga nangyari dito.
0: Oo, partner. Pero kung tutuusin, mayroong batayan sa konstitusyon yung naging pahaya o naging desisyon ng Korte Suprema, partner.
2: Oo. Next question po natin dito, although I've been reading some of your questions, saglit lang po. Mm-hmm. Paano, for example, na ipasa na po ito sa ating pong impeachment court,
0: okay,
2: which is the Senate, mm-hmm, at nakapagbotohan po ang Senate, pwede pa bang i-overturn ng Supreme Court kung ano man po ang mapagdidesisyonan ng ating pong mga senators?
0: Okay, tandaan natin, kung yung kanilang ginagawa ay ayon sa konstitusyon, kagaya nun, partner, noong yung unang, kumbaga, impeachment na tinigil ng Korte Suprema, bakit itinigil yon ng Korte Suprema? Nandito sa desisyon na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi may paglabag sa due process, mm-hmm, may paglabag sa due process rights noong respondent, who is the vice president, may paglabag doon sa one-year bar rule na nandyan din sa konstitusyon. Tandaan natin, both the due process clause and the one-year bar rule sa mga impeachment ay nandyan. At yun yung in-invoke ng respondent nung umakyat sila sa Korte Suprema. At yun yung sinabi ng, kumbaga, kinatigan. Sila yung pinanigan ng ating Korte Suprema.
2: Mm-hmm.
0: Oo nga, may paglabag kayo. At dahil may yung paglabag na yan sa konstitusyon, grave abuse of your discretion, kasi hindi nyo sinaalang-alang yung kanyang due process rights, o kaya hindi nyo sinaalang-alang na nagkamali pala kayo dahil yung pag-endorse nyo dun sa fourth at pag-archive nyo dun sa tatlo, eh nag-amount yun sa dalawang kumbaga impeachment initiation within 1 year.
2: Okay. May question po tayo mula kay Midorin niyan.
0: Okay.
2: How complicated is it to impeach a vice president versus when ex-Chief Justice Corona was impeached? Ano yung difference po between these two impeachment trials? I assume yung mga grounds for impeachment ay magkaiba din.
0: Kung
2: ano ba yung kay Corona nun? Is
0: okay.
2: It,
0: ang nakikita ko lang nakapareho. Ah. Kasi tandaan natin, noon kay Chief Justice Corona, isa rin sa mga articles of impeachment ay yung hindi niya pagsasama or hindi niya inilagay sa kanyang salin yung napatunayan.
2: Okay. Oo.
0: Meron dong peso accounts, meron din dong dollar accounts na napatunayan,
2: right,
0: kahit na nag-file siya. At meron ding mga ilang pieces of properties daw
2: na hindi declared,
0: na hindi niya dineclare, pero
2: okay,
0: sa kanya din.
2: Okay, so yun ang grounds, sir. Pero kasi iba pa po, mas marami, I think, yung mga pinupunto nila dito sa articles of impeachment versus VP. Kasi
0: correct,
2: bukod sa pondo ng bayan, meron ding mga allegations ng, well, yung public threats niya against the,
0: okay,
2: the president.
0: Death threats.
2: So yun po
0: grave
2: yung
0: threats,
2: kaibahan niya. Kaya mas komplikado po ang nagiging sitwasyon. And you have to understand po, ma'am, yung nagpadala po ng question, na na-technical na po ang Congress last year. So talagang sana po natin ngayon na mas maingat po
0: correct
2: sila dito. They're gonna handle this differently.
0: Yes.
2: Kasi ayaw nilang, masayang din yung kanilang ginawa kung babarilin lang po ito ulit ng Korte Suprema. So let's move on, partner, doon sa
0: yes,
2: next
0: partner
2: question po natin dito.
0: Mm-hmm.
2: Asan na ang botohan, sabi ni A World Peace? I think it will happen po in a few hours.
0: 3 o'clock
2: ang initial time po nila. Pero dahil mga Pilipino po tayo, asahan nyo na po na hindi natin alam kung matutuloy yan. Kailangan baguhin din natin niya. Wala ba tayong batas sa pagiging disiplinado sa oras, partner? Pet peeve ko yan eh.
0: Talaga?
2: Sobrang hate ko
0: meron
2: yun.
0: Meron tayong batas sa Philippine Standard Time, pero hindi yun ang tinatanong mo. Yes, hindi pa natin napag-usapan.
2: So tingnan natin kung susunod sila sa sarili nilang tinakdang oras. Ano?
0: Mm-hmm.
2: Ang dami nagpapa-shoutout dito.
0: Pero nahanap si Zach Valentino, Agnes Reca. Go.
2: Pardon. Sorry, partner. Si Zach din ito.
0: Okay.
2: Paano po kung umakyat na sa Senate at ayaw nila agad simulan ng impeachment? Papaano po nun?
0: Okay. Ayon din dito. Ah, sorry. Hindi ayon dito. Kundi yung pinag-usapan nating kaso last week. Yung nag-file ng mandamus sa Korte Suprema para i-compel yung Senate last year na mag-convene as an impeachment court. Ang sinabi ng Korte Suprema doon, within the discretion, within the jurisdiction ng Senado to determine what is a reasonable time to comply, tumugon doon sa kanilang obligasyon sa konstitusyon na to constitute themselves as an impeachment court forthwith.
2: Okay.
0: Or immediately.
2: Mm-hmm. Part na may magandang tanong dito, naunahan okay. lang ako ni Tony.
0: Okay, Tony.
2: Pero nasa utak ko to kanina.
0: Go, Tony through Liza.
2: Kasi parang sirap to eh.
0: Oh, okay.
2: Di ba ongoing ang impeachment, tas bigla nag-resign siya.
0: Or hindi natapos.
2: Hindi
0: pero
2: natapos.
0: Pero hanggang ngayon hindi niya inaamin na nag-resign siya. Ang, kumbaga, nung nakarating sa Korte Suprema, ang sabi ng Korte Suprema, marami silang sinight na evidence, including yung diary yata nung dating executive secretary, deemed resigned. So, hindi talaga deemed siya nag-resign.
2: Pero ito yung question ni Tony, may kinalaman din
0: partner.
2: So, what if mag-resign si Sara to avoid perpetual disqualification to hold any government position? Tapos, tinuloy pa rin po ng ating Congress at Senate yung trial at napatunayan na guilty siya. Pwede pa ba nilang ituloy ang trial kung bigla pong sisibat si
0: Alam
2: Madam?
0: Alam mo, aaminin ko, dahil wala pang definitive ruling ang Korte Suprema, may mga eksperto, partner, nagsasabi na pwedeng ituloy.
2: Mm-mm.
0: Kasi sinasabi nila na hindi lang yung pag-convict doon sa mga articles of impeachment, pero mahalaga yung question, pwede pa ba siyang tumakbo? Kasi kasama nung kung mapatunayan siya ay yung perpetual disqualification from holding any public office, whether appointive yan or elective, partner.
2: Mm-mm.
0: Pero ito, tandaan natin, counting review dito sa Hello Attorney, ang tanging, kumbaga, end result ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Wala yang kulong, wala yang kumbaga jurisdiction or authority na mag kumbaga magpasauli ng pera or kumbaga mag-impose ng civil liability, wala pong ganun. So ibig sabihin kung nag-resign na siya, magiging moot and academic pa ba? Or sorry, meron pa bang dahilan para magpatuloy yung trial? Big question mark. Hindi po ako mangangahas dahil hindi naman po tayo eksperto dito, pero asahan ninyo halimbawa lang, 'di ba? Hypothetical, mag-resign siya at sakaling sabihin ng Senado, kasi sila yung may exclusive authority, hindi, itutuloy namin yan.
2: Mm-hmm.
0: Asahan ninyo, dadalhin yan sa Korte Suprema at doon, pag na-decide na yan ng Korte Suprema, doon tayo makakakuha ng malinaw na sagot.
2: Mm-hmm.
0: Meron pa ba silang jurisdiction to hear? O yung pagpapatuloy ba nila sa pag-hear ng kumbaga, impeachment trial, ay grave abuse of discretion na.
2: Okay.
0: Yun ang malalaman natin.
2: Pero kasi ang sa akin, no, kung sakali man po entertain natin question ni Tony, mag-resign si Madam.
0: Okay.
2: In the middle of all of this chaos, hindi na nga siya lumusot sa Kongreso, magre-resign pa siya kapag po, kunwari, hypothetical. Mm-hmm. That says a lot about the situation. So, maganda pa rin po ito, matuloy man o hindi yung impeachment, magagamit po natin itong batayan kung sakali man pong tatakbo siya ulit sa susunod na eleksyon o kahit sino man po mga politiko. Magiging basihan po natin yan kapag po tayo mag-iisip sino na po ang iluluklok po natin sa mga matataas sa posisyon ng ating bansa. So technically, hindi rin naman siya
0: In futility, yung sinasabi mo.
2: Parang hindi naman din siya sayang. Kumbaga parang we can still, you know, learn from all of this. May mapupulot at mapupulot po tayo sa bawat eksenang binabantayan natin sa Kongreso at Senado. Kaya tumutok po kayo mamaya sa special report, special coverage ng DZMM dito po.
0: Galing,
2: hindi ko alam kung may hookup pero binibenta ko na. Basta may update kami sa MM.
0: Meron.
2: Manood kayo. Ganun. O sa ngayon po, bibigidahan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya. Kung kayo po may mga katanungan, may 10 minutes pa po tayo sa program.
0: Yes.
2: Ang aming hotline, 09192 783,000. Huwag po ang BBT yung babalik ang hello.
0: Attorney.
6: Basta batas. Hello, attorney yan.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
8: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: Malaking bagay ang DCMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DCMM.
10: Sa tulong ng tamang health information.
11: Iba't ibang sakit, paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
10: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
12: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
13: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
10: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Iyakan?
15: Check!
16: Sorry po.
14: Ha? Tawanan? Check! Kilig? Check!
16: Good boy ka na ba?
17: Good boy na po.
16: Sigurado ka?
17: Opo.
14: Pang-pamilya, check na check.
18: Yes!
14: Mapabata o matanda, welcome na welcome sa Sine Pakilya. Tawagin na sina nanay, tatay, ate, kuya at bunso at sabay-sabay maantig sa mga pampamilyang pelikula. Dahil dito sa sine mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
10: DZMM sa Estrella, ang impilan ng malaya. Mamamayan.
19: Manatili po kayong nakikinig.
20: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
21: Nagbibigay ng iba't ibang information.
20: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
22: Pag walang knowledge, walang power.
20: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Bago pa man sumikat ang araw.
1: Gabi.
2: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Hello, attorney! Sa DZMM!
4: Nagbabalik po ang mainit na talakayan po dito sa Hello, attorney partner. Ang dami nilang live, simultaneous viewing.
5: Thank you po sa my almost 2 point something po nating million viewers dito sa live stream po natin. Ang dami nakaabang po dito sa ating magiging special coverage na double check ko na. Meron kami maya-maya po ha. Special coverage dito po sa gagawin pong botohan sa plenaryo ng House. Dito po sa impeachment complaint kay Vice President. May mga tanong dito kanina pero nakalimutan ko sino nagtanong pero naalala ko yung question. Mm-hmm. What if nag-absent daw ilan sa mga congressista today? Okay. Ang mahalaga lang naman makuha nila is 1/3 of the
4: correct
5: votes, right?
4: Mm-hmm. So okay, hindi kumbaga hindi maka-count yung mga nag-abstain or mga nag-absent. Mm-hmm. Pero ang batayan pa rin hindi 1/3 of those present kundi 1/3 of the entire House of Representative. Okay. Ito, may texter na nagtatanong, si Sandberg.
5: Walang kinalaman po ito sa impeachment
4: kinalaman
5: partner.
4: Kinagat po ako ng aso, hindi nakatali, ayaw pong sagutin ng may-ari ang pagpapaturok. Hindi lang po yung pagpapaturok, pati po yung pagpapagamot. Mahigit 1,000 na po nagagastos ko sa turok.
5: Kakahul na
4: yung
5: si
4: pangalawang inject ayaw niya. Tandaan po natin, yung ating anti-rabies or rabies control act yata, na obligasyon po ng may-ari ng asong nakakagat. Siyempre, wala namang mananadya na ipakagat ka sa aso nila.
5: Pero
4: tungkulin, responsibilidad, at itong responsibilidad na ito ay imposed by law. Kailangan nyo pong ipagamot yung nakagat ng inyong aso at dapat ipa-examine. Hindi kayo pwedeng tumanggi na ipag-examine kung anong mangyayari sa inyong aso. Hindi nyo pwedeng itago yan. Mm-mm. Hindi nyo pwedeng kumbaga i-prevent yung access ng mga city health officials or city vet officials for that matter. Pero dito, partner, ang na-research natin dyan dati, ang multa, walang kulong, ang multa sa hindi nagpagamot, 25,000 pesos.
5: Okay,
4: so,
5: tapos
4: sagutin mo na yung 1,000 or kasunod na 1,000 kasi mas malaki ang kakaharapin na multa kung sakaling irereklamo. Again, yung pagrereklamo niyan, pareho ng ibang criminal case. Kailangan dumaan ka pa rin sa barangay. Mm-mm. Kailangan ng salaysay mo kung sakaling hindi kayo magkasundo sa barangay mediation, magsasampa ka pa rin ng direct filing dyan sa preliminary investigation sa city or municipal or sorry, provincial fiscal. Mm-mm. At kumbaga kung mayroong reasonable certainty of conviction, isasampa naman yan sa korte.
5: O kaya sobrang haba ng proseso na yung kagatin mo sa pabalik. Joke.
4: Okay.
5: So, bad trip eh. Ano ba yan?
4: Huwag mong ilagay sa inyong ngipin ang batas.
5: Yan. Pero ang batas, may ngipin talaga. Ganun.
4: Dapat.
5: May ngipin ang batas. Ang gulo na itong dalawang to, sa totoo lang. May maganda tayong question dito mula kay Vanessa Torres. Balik tayo sa regular programming partner, no? Paano po kayong mga senator na publicly declaring their support for the accused? Can they still participate as senator judges? Hindi po ba sila pwede ipa-inhibit?
4: Okay, pwede mo silang ipa-inhibit. Pero yung question kasi ng pagpapa-inhibit, hindi yan kagaya halimbawa na meron kang mas mataas na core or pero ito, partner, ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema, each senator can decide kung meron bang sapat na batayan na mag-inhibit.
5: Okay.
4: Pwede mo sila siguro ihabla sa Korte Suprema kung merong grave abuse of discretion. Pero tandaan natin na hindi ito yung kanilang boto sa impeachment, kung hindi yung kanilang public declaration. So kung tutuusin, it's a question of delikadesa. At yun ay hindi ground. Diba? Pero kumbaga, wag natin yun problemahin ngayon. Dapat, tandaan natin, yung yun din ang sinabi pala dito sa kaso ng Sara Duterte versus House of Representatives, na kung yung mismong impeachment proseso ay proseso ng pagpapanagot sa isang impeachable official, dapat yung gumaganap sa prosesong ito, that includes members of the House of Representatives and yung senator judges, kung sakali magkakaroon ng impeachment trial, ay equally accountable to the people.
5: Yun,
4: so, ibig sabihin, anumang aksyon nila, tao ang huhusga. Kung yung kanilang mga inaaksyon, inaasahan ang ini-impose sa'yo, yung pinagkakatiwala sa'yo ng konstitusyon ay maging patas ka, pero hindi ka nagpapakita ng pagiging patas, yung tao ang huhusga sa iyo at pwede kang papanagutin, syempre, kung senador, every 6 years, kung congressman, congressperson, every 3 years.
5: Huwag na natin sila iboto ulit kung alam niyo yun, wala naman silang
4: ang subtitle ng sinabi ko.
5: Sorry, not sorry. Anyway, partner, meron tayong tanungan po dito, mabilis ang bago tayo. Goodbye.
4: Hanggang ano edad ang required magsustento sa anak nang iniwan ng tatay niya? Ang sinasabi po ng Family Code, dati ng Civil Code, required magbigay ng sustento up to 18 years of age ng batang may karapatan na sustentuhan. Ibig sabihin, acknowledge yan or legitimate yan. Pero pwede pang humingi, igiit yung karapatan ng bata even after 18 years old kung yung bata ay interesado, willing and able na magtapos ng whether bachelor's, master's, doctorate, etc., abogas siya, kung ano pa para, or even technical, vocational, hanggang siya ay, kumbaga, pwede nang suportahan yung kanyang sarili. Kasi sabi niya, yung anak po, kasi lampas na 18, pero kailangan pa rin po ng tulong
5: sa pag-aaral.
4: So, pwede pang igiit yung karapatan for support. At yung pag-aaral, hindi lang yan tuition and fees. Ha? Kasama po dyan yung transportation, kung nakakasakit siya, syempre, kailangan pa rin niyang ipagabot para makapagpatuloy siya ng pag-aaral. So, encompassing po lahat ng kumbaga obligasyon to give support.
5: Ayun po. Partner, meron pa tayong mga ilan sa mga messages po dito. Masaya lang natin kung kakayanin pa. Rundown lang ng mga nandito nagpaparamdam. Ang daming nanonood ngayon. Marami pong salamat.
4: Ang daming bago, ha?
5: Eh, nakakatuwa kasi ibig sabihin po nito, marami talaga interesado.
4: Yes, interesadong interesado.
5: Sa bansa natin. O, ika ba ng bayan ba naman yung isa sa mga aligasyong nakulimbat dyan, partner? Si Michael Anthony Hilario nandito na po. Si Agnes Reca Beth Gray. Uy, ito bago.
4: Rinalyn Saborido, nakita ko rin.
5: Hi, Rinalyn. I love
4: hello,
5: you.
4: Daniel Stuff.
5: Si Prince, andito na rin.
4: Louis Basco.
5: Si Louis Basco times 1,000.
4: Vanes.
5: Si Akatolos, andito na partner.
4: Torres, ayan.
5: Si Jovit Calvario, yung andito na sa
4: Midorin
5: atin. Midorin yan. Si ABCDDN.
4: Beth Gray, nabanggit mo na yata. Josh Kyle Edip, welcome back. Nawala ka matagal.
5: Sa live stream natin,
4: si Sir J. Ambrosio, nakatutok din lagi sa atin yan.
5: Si Vina Hermuino, sabi niya, opo, nag-aabang po ako ngayon sa Botohan. O, di ba?
4: Sergeant Putik, na pinromote na natin as General Putik.
5: Hello po sa inyong lahat. Ako po,
4: Architect Marvin Uyabad, Sarah C. from Los Angeles, California. Batiin lang natin na Happy Mother's Day yung ating Tres Marias ng Hello Attorney.
5: Oo.
4: Tita Maria Dulce Orate, Tita Nona Damian, Tita Lina ho.
5: Opo, at syempre huwag natin kakalimutan, nag-iisang boss din natin.
4: Yes.
5: Ma'am
4: Mother
5: Sheila.
4: Superior Sheila Tobalinal.
5: Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay po natin. Po si Liza Aquino, maraming salamat po. See you guys again tomorrow. Ingat.
4: Attorney Noel Del Prado, ingat din po.
2: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang tiyang ng bayan, nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
6: ako to!

0: si Tita Winnie. Sa kanan po ng inyong Chang Ami Perez Castillo. Pansamantalang humahalili lamang po ako ngayong araw na ito dahil may mahalagang misyon na ginagampanan ng ating si Chang Ami for today. Naku, excited po ako. Favorite day ko ito sa programa ni Chang Ami, ang ating Chang Ami Presents. Uy, syempre napapanood at napapakinggan po tayo sa... Saan ba? Sa radyo, syempre. Sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. Sa bayan din pong napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channels. At sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWan. Siyempre, napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya mag-like na at mag-subscribe na. I-like din po ninyo ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok at X at Instagram. Sumali po kayo sa ating kwentuhan. Kung meron po kayong mga kwento tungkol sa inyong buhay, sa pag-ibig, pamilya, huwag mahiyang ikwento po yan sa amin lahat. Ha? Ipadala po sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000 o di naman kayo tumawag sa telepono bilang 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. At kung nais po ninyong makiin sa usapan ngayong hapong ito, mag-comment na sa ating chat box sa YouTube, Viber number at pwede rin pong tumawag. I've said kanina po, today is Chang Ami Presents Day. Para po sa ating episode ngayong hapong ito, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang babaeng pangarap maging ina, ngunit masusubukan ang kanyang katatagan. Paano nga ba niya matatanggapin ang pagkawala ng biyayang pinakaasam niya? Paano nga ba siya magpapatuloy sa gitna ng sakit na kanyang nararamdaman? Yan po ating bibigyan atensyon ngayong hapon dito lamang po sa ating programa. Chang Ami Presents!
1: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Samantala, ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 3, bigyan daan po muna natin ang mga balita.

0: Patay, naku naman, patay sa pamamaril ang Indian National sa Caloocan habang nakatakas naman ang mga suspect. Naku, paano kaya ito? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Caloocan, ihahatid po sa atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
1: Tita Winnie, patay ang 40 years old na Indian National na residente ng North Wind Novaliches QC matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa Kabatuhan Road, Diparo, Caloocan City nitong Biyernes ng umaga. Sa initial report ng Northern Police District, nangyari ang insidente bandang 8:41 a.m. at nai-report sa pulisya pasado 9:15 a.m. Sakay umano ng kulay gray na motorsiklo na walang plaka ang mga suspect. Inilarawan ng gunman na nakasuot ng asul na long sleeve at shorts habang ang driver naman ay nakaitim na long sleeve at shorts. Pareho silang naka-black helmet at balaklava. Matapos ang pamamaril, tumakas ang mga suspect patungong Bagumbong Road. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilala ng biktima habang nagsasagawa na rin ng dragnet operation ang pulisya para matuntun ang mga salarin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNM.
0: Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Samantala, sa iba pa mga balita, hinimok ng ilang senador ang PhilHealth na gamitin ang isinaoling pondo sa pagpapaganda ng serbisyo nito. Ay, yung kinuha tapos binalik. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, ihatid sa atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Yes, Jom.
2: Ito na ang sobrang pondo ng PhilHealth ay dapat gastusin sa pagpapalawak ng mga coverage ng mga miyembro, pagpapababa ng kanilang mga out-of-pocket expenses at pagkakaroon ng mas mataas na PhilHealth participation sa hospital bills para tunay na maramdaman ng mga Pilipino ang tulong ng gobyerno sa tuwing sila ay mao-hospital. Dagdag pa ng senador, dapat din umanong magamit ang pondong ito para mas maayos ang case rate at mas malaking suporta sa pagpapagamot ng mga kababayan at hindi dapat manatili bilang sobrang reserve fund lamang. Muli naman nanawagan si Senador Loren Legarda na suriin ang paglilipat ng pondo ng PhilHealth at PDIC sa National Treasury at palakasin ang mga pananggalang para sa statutory at trust fund. Ayon sa kanya, bukod sa isinaoling pondo, mayroon pang 220 billion pesos na pondo para sa kalusugan na dapat ilabas ng buo, maayos na maitala at magamit para mapakinabangan ng mga mamamayan. Pagdating ng senadora, hindi may isa sa katuparan ng universal health care kung pira-piraso lamang ang paglabas ng pondo ng PhilHealth. Laging huli sa remittance at puro pagwasto lamang pagkatapos ng pagkakamali. Matatandaan ang ipinagutos ng Korte Suprema ang pagsasauli ng 60 billion pesos sa pondo ng PhilHealth na na-remit sa National Treasury noong 2024, pabalik sa state insurer. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EBMM.
0: Salamat sa iyo, Jom Garner! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Bukas ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa paglahok ng Southeast Asian countries sa mga susunod pang military exercises sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Marlene Padierno.
3: Ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na mas mapalawak pa ang multilateral military exercises na ikakasirito kasamang iba't ibang bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nation na ASEAN. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., pag-uusapan pa umano ito sa loob ng ASEAN dahil nakadepende sa mga leader ng Southeast Asian Nation. At sinabi naman Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na hindi na bago na makasama nila sa balikatan ng exercises ang mga bansang miyembro ng ASEAN dahil dati na anyang silang nagsilbing international observers sa ganitong mga pagsasanay. Habang iba naman ay nakakasama rin ng AFP sa mga bilateral exercises at minilateral engagements. Sa ngayon, nakikipagpulong na si Bronner sa military leaders ng Estados Unidos, Japan at Australia para talakay ng kanilang mga susunod na plano sa susunod na balikatan drills. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Salamat, Marlene Padiernos, mga pag-uulat ng Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
0: Sa ilang sandali, tutunghayan na po natin ang ating Chiang Ami Presents. Kaya wag ho kayong alis, tayo magbabalik sa ilang sandali lamang.
5: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
6: Ako to, si Chiang Ami.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga
8: alaga ng DZMM para sa akin. Nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Bago pa man sumikat ang araw,
10: kape.
11: Good morning!
9: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
10: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
9: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
12: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
9: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
13: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
14: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
12: At masasayang usapan.
14: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
13: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
14: Leia?
13: De Guzman.
9: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Sa talas ng kanilang mata sa mga isyu, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
16: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
15: Ang naninindigan para sa katotohanan.
17: Nakaumulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
15: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
18: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
15: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

may matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.

0: bakit parang pasan mo ang daigdig kung makapagsalita ka?
1: Traitor ka! Dinaraitor mo kami ng anak mo!
2: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
3: Chang Abi presents...

0: Welcome po sa isa na namang edisyon ng Chiang Ami Presents ngayong Mayo 8, 2026. Umpisa na po natin ang kwento. Dear Chiang Ami, ako po si Luis, 30 years old at isang may bahay. Kinasal po kami ng mister kong si Danny noong nakaraang taon. Masaya po ang aming pagsasama dahil mabait at responsable po ang aking asawa na siyang katuwang ko sa lahat ng bagay. Gayon pa man, Chiang Ami, tulad ng ibang mga nagsisimula pa lang na mag-asawa, pakiramdam po namin ay may kulang pa. At yun ay ang pagkakaroon ng anak na sa tingin namin ay magkukumpleto sa maliit naming pamilya. Isang taon na rin po naming sinusubukan na bumuo ng anak at bilang babae, nakakaramdam po ako ng pressure na magbuntis. Kasabay nito ang pagdududa ko kung kaya ko nga ba talaga na bigyan ng anak ang pinakamamahal kong asawa.
1: Mahal, nasan ka? Nandiyan ka ba sa loob ng CR? Mahal, okay ka lang ba?
2: Oo, mahal, sandali lang.
1: Mahal, ano nangyari sa'yo dyan? Okay ka lang ba? Bakit parang umiiyak ka dyan?
2: Okay lang ako, mahal. Ito, palabas na.
1: Oh, mahal, sandali nga. Bakit parang namumugto ang mga mata mo? Umiiyak ka ba? May problema ba? May nagawa ba akong mali?
2: Hindi, mahal. Kasi nag-pregnancy test kasi ako ulit eh. Ito, tignan mo.
1: Oh. Patingin nga ako, mahal. One line, mahal.

0: pang-8 ko na tong subok, pero wala pa rin. Mahal, baog yata ako eh. Hindi yata kita kayang bigyan ng anak, Mahal. Sorry.
1: Mahal, Luis, tumingin ka sa akin. Hindi ka baog, okay? Nagpa-check up tayo at sabi ni Doc, okay tayo parehas. Wala ka rin dapat ikahingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Baka hindi pa ito yung tamang panahon para mabigyan tayo ni Lord ng baby. Kailangan lang natin maghintay, okay?
0: Pero Mahal, ilang beses na nating sinubukan. Ginagawa ko naman yung lahat eh. Lahat ng dapat kong gawin. Pero bakit hindi tayo makabuo? Wala pa rin eh.
1: Nakikita ni Lord lahat ng efforts natin. At kung gaano mo gusto maging ina. At balang araw, ibibigay niya rin sa atin yan. Kaya please, tahan na, okay?
0: Ano pa ba dapat nating gawin, Mahal?
1: Gusto mo ba talagang malaman anong dapat nating gawin?
0: Ano?
1: Aba eh, dapat sipagan pa natin lalo ang paggawa. Payakap nga! Nalinis ko na ang kwarto natin. Halika na, dali! Titiyakin kong buntis ka na after nito.
0: Hi, ko talaga, Dani. Ano ba? Nakakainis ka talaga. Kagagaling ko lang sa iyak, tapos ganyan agad yung yaya mo. Tsaka, tingnan mo nga ako, hindi pa ako naliligo.
1: Shhh! Ang bahala sa'yo. Halika nga dito. Kung di ka sasama sa akin, bubuhatin na kita pabalik ng kwarto.
0: Dan, ano ka ba?
1: Halika nga dito.
0: Bitawan mo nga ako.
1: Bubuhatin na kita.
2: Ayaw-ayaw pa, bibigay din.
3: Ay, bawal mag-comment. Tiyang Ami, hindi yun ang unang pagkakataon na nadismaya ako sa resulta ng pregnancy test na ginawa ko. At sa tuwing hindi aayon sa akin ang resulta, nariyan palagi ang asawa ko na pumapawi ng kalungkutan ko. Pero sabi nga nila, ang mga biyaya ay dumarating lang sa mga marunong maghintay. Kaya, ganun na lang ang natuwa na naramdaman ko nang sa wakas, dumating na ang magkukumpleto sa aming pamilya ni Danny.
1: Happy anniversary sa atin, Mahal! Oh, yan ha, niluto ko lahat ng paborito mong ulam.
0: Wow, totoo ba talaga to?
1: Pakapusog ka dyan. Ang sweet ko, no? Ang swerte mo talaga sa akin.
0: Nako, Mahal, salamat ha. Tama ka talaga. Ang swerte-swerte ko talaga sa'yo. Nako, parang ang dami naman ito. Ano ba to? Hala, ito yung adobo na ilang araw ko nang hinihiling sa'yo, diba? Thank you so much, Mahal. Happy anniversary din.
1: Naku, kumain ka ng marami, Mahal ha. Meron din akong nilutong nilaga dyan para makahigop ka rin ng sabaw. Tapos, may gulay din. Kumain ka na ng kumain dyan. Sige na.
0: Sige, Mahal. For sure, marami akong makakain ito kasi hindi lang naman ako yung mag-isang kakain eh. Dalawa na kami.
1: Oo, Mahal. Kaya naman sinasabi ko sa'yo, ha? Teka, anong ibig mong sabihin na dalawa na kayo? Hindi ko maintindihan.
0: Ito, Mahal, oh. Tingnan mo. Kain ako pa ito gustong sabihin sa'yo. Pa-surprise gift ko sana sa anniversary natin. Kaso, naunahan mo akong bigyan ng gift eh.
1: Ano yan?
0: Tignan mo!
1: Pregnancy test! Double lines! Magiging ama na ako, Mahal! Dalawang linya, buntis ka! Buntis ka, Luis!
0: Oo, Mahal, buntis ako! Magiging tatay ka na!
1: Diyos ko, thank you, Lord! Maraming salamat po! Maraming salamat at dinilin niyo ang prayers namin, Lord! Yes! Woo! Yes! Mahal! Naku, salamat! Aalagaan ko kayong dalawa ni Baby, promise! Hinding-hindi ko kayo pababayaan! Yes! Maging tatay na ako! Ang saya nito!
0: I love you, Mahal! I love you, Daddy!
1: I love you too, Mommy! Ang tamis! Ang sarap pakinggan! Pais nga!
3: Tiyang Ami, walang pagsidla ng tuwa ang

0: Nang ang nang tuwa, walang pagsidla ng tuwa kaming mag-asawa noong mga panahong yun. Pakiramdam ko, tinupad na ng Panginoon ang pinakahihintay naming pangarap at magiging isa na akong tunay na ina. Agad po kami na pumunta, agad po kaming pumunta sa aming doktor para makumpirma ang aking pagbubuntis. Sabi ng doktor, parehas kaming healthy mag-ina. Dahil sa parehas kaming sabik ni Danny na maging sa magiging baby namin, bumili na nga agad kami ng mga kakailanganin ko sa panganganak, maging ang mga pangunahing gamit ng aming baby. Nakita ko na ang hinaharap namin kasama ang anak ko. Anak namin, hanggang sa mabilis na lumipas ang mga buwan, ilang linggo na lang ay isisilang ko na ang aming anak. Pero hindi ko akalain na ganun kabilis na magbabago ang kapalaran naming mag-asawa.
1: Hi, makapag-toothbrush na nga muna. Asan ba yung baso ko? Ayun. Naku anak, konting hintay na lang ha. Lalabas ka na rin sa tummy ni mommy. Mamimit mo na rin kami ng daddy mo. Sobrang excited kaming makita ka na... Aray! Ano nangyayari? Aray ko nak! Bakit parang sakit ng tiyan ng mommy nak? Ano tong nararamdaman ko sa pagitan ng hita ko? Ha? Dugo! Bakit ako dinudugo? Hindi to pwede. Anak, please, huwag mo itong gawin kay mommy. Diyan ka lang, nak. Danny! Mahal!
2: Mahal! Ano nangyari, mahal? Kung bakit ang daming dugo dito?
1: Mahal! Si baby, mahal, parang...
2: Mahal! Ang lakas ng bleeding mo! Tara na, Luis, mapadala tayo sa ospital. Tara na.
1: Mahal, nahihilo ko.
2: Mahal! Gumising ka, Luis! Luis! Tulong! Tulong! Sandali! Tatawag lang ako, medic! Mahal, kumapit ka lang! Tulong! Tulong! Tulong!

0: Danny? Mahal?
1: Luis? Mahal? Mabuti at gising ka na. Salamat sa Diyos.
0: Mahal, si baby. Kumusta siya?
1: Mahal, okay ka lang ba? May masakit pa ba sa'yo? Sabi ng doktor, maayos at stable na raw ang kalagayan mo. At wala na tayong dapat ipag-alala.
0: Danny, yung anak natin. Sagutin mo ako, please. Maging honest ka sa akin. Kumusta si baby? Okay lang ba yung anak natin?
1: Mahal, huwag kang mabibigla, ha? Pero wala na si baby, mahal. Wala na ang anak natin.
0: Ano? Hindi, mahal. Nandito pa siya. Nararamdaman ko yun. Nandito siya, mahal. Hindi pwedeng mawala yung anak ko. Andito ka pa sa tummy ni mami, di ba? Hindi totoo yung sinasabi ni daddy. Andyan ka pa, di ba? Hindi totoo to.
1: Mahal, kailangan natin tanggapin. Baka hindi pa talaga siya nakatadhana na ibigay sa atin.
0: Kasalanan ko to, mahal. Sana mas nag-ingat ako. Sana may nagawa ako. Ang sama-sama ako. Napaka walang kwenta kong ina.
1: Luis, huwag mo sabihin yan sa sarili mo, please. Wala kang ginawang masama.
0: Pwede ba? Iwan mo muna ako mag-isa.
1: Pero Luis...
0: Mahal, please. Kailangan ko lang mapag-isa.
1: Mahal, tandaan mo, ha? Nandito lang ako. Mahal na mahal kita.
2: Tsaka, Ami, hindi ko lubos akalain na sa isang iglap, guguho ang mundo naming mag-asawa. Pakiramdam ko na wala ng saysay ang buhay ko dahil sa pagkawala ng anak ko. Mula nang magising ako sa ospital, tiyang Ami, hindi ko na alam kung paano ngumiti. O kahit man lang magpatuloy sa buhay, wala akong lakas para kumain o magbigay ng oras para sa sarili ko. Unti-unti kong hindi nagagampana ng pagiging asawa kay Danny. Gayunpaman, hindi nagbago ang pagtrato ng asawa ko sa akin. Siya ang nagsilbing lakas at nag-iisang rason kung bakit ako nagpatuloy sa kabila ng dagok na ito sa aming buhay.
1: Mahal, ito, ipinagtimpla kita ng paborito mong tsa. Di ba sabi mo sa akin dati, ito yung mood booster mo? For sure, na-miss mo ito kasi ang tagal mo nang hindi nagtitimpla nito, eh.
0: Wala akong gana, Danny.
1: Mahal, umiyak ka ba ulit? Umarap ka naman sa akin, oh.
0: Please, iwan mo na muna ako dito sa kwarto. Gusto ko muna mapag-isa.
1: Mahal, Luis, kailangan mo ba ng kausap? Nandito lang ako.
0: Sinabi nang iwan mo muna ako dito, Danny. Ano bang mahirap intindihin doon?
1: Tatlong linggo na ang nakakalipas, Luis.
0: Oo, tatlong linggo na nga. Pero hindi ko maiwasang isipin na sana, kung di lang ako nakunan, sana karga-karga ko na yung anak natin ngayon. Sana nasa dibdib ko siya ngayon. Nakikinabang sa gatas na meron ako para sa kanya. Kaso hindi, eh. Nakikita mo ba ako ngayon, ha? Para akong baka na pinipigaan ng gatas para sa iba.
1: Mahal, huwag mo naman sabihin ng ganyan ang sarili mo. Diba sabi ng doktor, normal lang ang response ng katawan mo kahit wala na si baby.
0: Sa tingin mo ba natutuwa ako? Natutuwa ba ako na nabubuhay ang katawan ko na parang isang ina na may isinilang na anak pero wala namang mahagkan na bata? Para akong mababaliw sa sitwasyon ko, Danny. Nakunan ako ng anak. Namatayan ako ng bata. Pero hindi ko masabi sa katawan ko na wala na yung batang ilang buwan naming pinaghanda ang dumating. May gatas ako sa dibdib ko. May mga stretch marks ako sa katawan ko. Maitim pa rin hanggang ngayon ang mga parte ng katawan ko. Pakiramdam ko, nagkaka-postpartum depression na rin ako. Pero wala man lang akong baby na inaalagaan. Worth it pa ba itong mga pinagdadaanan ko? Para akong inang ninakawan ng anak ng tadhana, Danny. Sana maintindihan mo naman ako.
1: Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin, mahal.
0: Pwede ba, Danny? Imbis makatulong, lalo mo pa akong pinahihirapan eh. Lumayas ka nga dito. Umalis ka sa harapan ko. Iwan mo na ako rito. Ayaw kitang makausap o kahit makita man lang. Umalis ka na, please.
1: Sige, mahal, aalis muna ako para kumalma ka muna dyan, ha? Mahal na mahal na mahal kita, Luis. Tandaan mo yan, ha? Sige na, tumahang ka na dyan, ha? Aalis muna ako.

0: Diyos ko, gabayan ninyo po kami mag-asawa. Ay, sandali. Andiyan na. Ma? Ma?
1: Anak.
0: Pasok ko kayo. Mano po?
1: Kaawaan ka ng Panginoon, anak. Oh, kumusta na ba yung anak kong si Luis?
0: Yun nga po, Ma, eh. Halos kalalabas ko lang po ngayon ng kwarto. Umiyak dun at gusto raw po mag-isa. Hindi ko na nga po halos alam, Ma, kung anong dapat kong gawin para madamayan siya.
1: Hayaan mo akong tumulong, Danny. Ina sa ina, alam kong maiintindihan ako ni Luis. Basta tatagan mo lang din ang loob mo, ha? Huwag ka mag-alala. Makakayanan niyo ito, anak.
0: Maraming salamat, Ma.
1: Anak? Anak, pwede ba kitang makausap sandali?
2: Ma, sorry. Gusto ko po muna mapag-isa ngayon. Pwede po ba sa ibang pagkakataon na

0: po tayo mag-usap.
1: Anak, nag-aalala ko sa'yo eh.
0: Okay lang po ako, Ma. Kaya ko pa po to. Kailangan ko lang po muna mapag-isa.
1: Sigurado ka ba dyan? Ganun ba? Okay. Sige, anak. Hindi kita pipilitin na makipag-usap pa sa'kin kung hindi ka talaga handa. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Pero gusto ko lang sabihin na hindi ka nag-iisa, ha? Kung kailangan mo nang makakausap, kung kailangan mo nang mapagkikwentuhan, kung kailangan mo magsumbong, andito lang si Mama, anak, ha? Tandaan mo, handa ako makinig sa'yo kahit anong oras. Magsabi ka lang, okay?
0: Ma! Ang bigat-bigat na sa pakiramdam, Ma. Payakap po ako, Ma.
1: Ay, naku, anak. Halika nga rito. Sige lang, umiyak ka. Gusto mo, hanggat kailangan mo. Iiyak mo lahat yan.
0: Ma!
1: Sige lang.
0: Ang sakit-sakit, Ma. I love you, Ma.
2: Changami, matapos ang pangyayaring yun, hindi nahinto ang pagbabago ng aking katawan. Patuloy ako na nagpo-produce ng breast milk na sana'y para sa anak ko. Gayon din ang epekto sa isip at emosyon ko na hirap po ako na isaayos. Mabuti na lang po, Changami, hindi ako iniwan ng asawa at nanay ko na si Mama Floor. Hindi sila umalis sa tabi ko at sinamahan akong harapin ang postpartum. Changami, ang hirap po pala na mawala ng anak. Pakiramdam ko ay nawala ng saysay ang pagkababae at pagiging ina ko. Patuloy akong nangungulila sa pagkawala ng anghel sa buhay ko. Sinisisi ko ang sarili ko maging ang Diyos dahil hindi niya ibinigay ang regalo ng buhay sa anak ko. Pero natututunan ko rin pong tanggapin ito pakonti-konti sa paraan na kaya ko at kakayanin ko. Sa kabila ng lahat, pinili ko pong ibahagi ang mga gatas na inilalabas ko. Idinodonate ko po ito sa ibang mga sanggol na nangangailangan para kahit sa kaunti at maliit kong pamamaraan, maibubuhos ko ang pagmamahal ko sa anak ko sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagmamahal sa iba. Hanggang dito na lamang po muna, Changami. Nakikinig, nagmamahal at sumusubaybay. Luis.
3: Changami presents.
2: Sus Mario Joseph, napakahirap naman po ng pinagdaanan itong si Luis. Masakit po talaga yung kanyang dinanas, ha? Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay, tuloy-tuloy lamang. At this point, kailangan nating pasalamatan ang mga nagsiganap at tumulong para mabuo ang ating Changami Presents today. Pinamagatan po nating Lamat. Si Miss Amy Estereja bilang si Mama Floor. Titus Almonte bilang si Danny. At Camille Postolero bilang ang ating letter sender na si Luis. Sa panulat po ito ni Jessica Luna. Sa direksyon ni Hannah Alcazar. Sa patnubay ng ating technical director na si Benji Gilab. At sa pagkumpas naman ng ating executive producer na si Sheila Tubalinal. At ang overall in charge of production na si Franco Reyes. Idudulog po natin sa ating relationship and behavior coach guest ang pinagdadaanan ito ni Luis. At maybe meron pa tayong ibang mga sumusubaybay na meron ding ganitong mga nararanasan. Standby lamang po tayo, magbabalik. Alas 3:43

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM.
3: Sa DZMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Manatili po kayong nakikinig.
5: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
6: Nagbibigay ng iba't ibang information.
5: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
5: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabad. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: mga good news at bad news.
1: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
1: ATM!
0: Anong take mo?
1: Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Thank God it's Friday. Ako po si Winnie Delgado Jr.
1: Oo nga, TGIF na.
2: Ay, kaso, nalusutan tayo eh. Ang bihira, oh. Late na nung marinig ko.
1: Akala ko kasi nung Lunes, parang nga sa 4 pesos lang yung rollback eh. Pero rollback, di ba?
2: Ang pinag-uusapan po namin ay yung possible rollback next week. Sa diesel ay posibleng umabot ng 9 pesos per liter.
1: At saka DOE yung nag-anunsyo niyan. So malamang susundin.
2: Wala nang
1: walang kawala.
2: Topo-topo barega na ho yun. Ha? Wala nang bawian yan. Ha? Wala nang bigay baway ho dyan. Pero ang gasolina
1: yun ang tataas.
2: Ay magtataas yata.
1: Oo.
2: Hindi ko lang nakuha kasi... Hindi naman ako gasolina, kaya hindi ko pinapasa yung gasolina.
1: Ako rin. Eh, ang problema, anong gagawin mo dun sa mas mahal mong diesel, kuyang?
2: Oo. Eh, wala, nandun eh.
1: Wag bagyo ka na lang muna, kuya, over the weekend.
2: Para lang mahabol kayo 9 pesos.
1: Eh, si Soyong eh.
2: Ha? Eh, kung pwede lang gagawin ko, paihi na lang dun sa... Iipunin ko eh, di ba? Eh kaso bawal mag-imbak ng ano, ng gasolina sa bahay.
1: Oo nga, di ba? Eh. And then, tsaka pwede yung may jerry can ka talaga na ginagamit, di ba?
2: Hindi, tsaka hindi ho basta-basta yung lalagyan ng ano, ah.
1: Yung galon ng tubig, ah, hindi pwede
2: ngayon
1: yun.
2: Kasi, mga gasolina, basta makargahan lang, wala silang pakialam kung yan man yung plastic o ano. Meron hong tamang lalagyan ng ano ng gasolina.
1: Oo, may tamang.
2: Tsaka kami bumili ng ano talaga.
1: Ako rin eh. Tapos yung pag binaligtad mo siya, pwede siyang ipasok doon,
2: yes.
1: Para kang merong...
2: Para hindi tumapon yung ano mo, di ba? Oo. Eh yung binili ko, bagamat plastic siya, pero ano siya? Pang ano talaga,
1: pang diesel.
2: Pang gasolina ang
1: pwede mo ilagay. Kasi iba pa kulay niyan, ano, di ba? Dilaw tsaka pula.
2: Pula yun sa akin. Pula yun. Diba? Kaya... Tapos may kasamang dutsa yun.
1: Anong dutsa?
2: Teka na, paghahalatain doon. Kahapon pa eh. Kahapon pa.
1: Hindi kasi sikat naman na banda yun. Rock band. Tsaka nakita, paano ko natutunan yun?
2: Oh.
1: Nakita ko dun sa mga tapes ng tatay. Tsaka nag-research ako sa internet.
2: Okay. Talagang pinagsunugan mo ng kilay, ha?
1: Oo, sabi ko, ano ito? Sige nga, i-ano po, search ka sa internet.
2: wag na ko natin pag-usapan.
1: Uy, advance happy Mother's Day.
2: Uy, yung mga pala.
1: Sa mga nanay.
2: Uy, doon sa aking misis, si Big Mama. Happy Mother's Day.
1: Doon sa nanay ko rin, si Dr. Cynthia.
2: Ah, Happy Mother's Day po.
1: Happy Mother's
2: Saka
1: Day.
2: Saka doon sa aking mga manugang na babae.
1: Oh, yan. Happy Mother's Day. Eh, syempre kasi yun nga yung look forward sa Mayo.
2: After a month, Father's Day naman.
1: Oo.
2: June naman. 21. June. Basta June.
1: Basta isa sa mga linggo ng June.
2: Oh. Basta.
1: Tingnan na lang natin. Isa-search ko rin ulit sa internet.
2: Ayan. Okay, kayo, anong gimmick nyo sa Mother's Day, di ba?
1: Eh, ito, kuyang. Yung isa, wala daw siyang laptop, di daw marunong mag-laptop.
2: Yung isang mother.
1: Isang mother.
2: imposible naman, no? Pero nag-research din. Nagsunog din ako ng kilay kagabi. Ano yung sinasabi niyang hindi raw kayang i-afford ng gobyerno yung gusto niyang laptop.
1: Oo.
2: Eh, yung magkano yung pinakamahal na nakita natin? 1.2? Parang 1.2, di ba? 1.2 million.
1: Ano naman laman nung ginto?
2: Ha?
1: Ano laman nun? May swimming pool, ganyan. May garahe.
2: Hindi, baka alam siguro confidential fund. Doon niya tinatago. Yun.
1: Baka 127 yun.
2: Baka,
1: di ba 127?
2: Hindi, baka yung 1.2, baka nagkulang lang eh. Ano yun eh? 125 yun eh. Nagkulang lang ng 5, tsaka nasobra ng dot.
1: Yan. Eh kasi nga, may issue na meron daw siyang, ano ba talaga, hinampas ba talaga, binato, yung totoo.
2: Hindi nga alam eh. Pero, Alin man doon sa dalawa, buko lang inabot na balo.
1: Baka kaya hindi.
2: Hindi lumabas, bukol eh, bukol.
1: Ay, nako, ito, teka na nga, pag-usapan na nga natin itong susunod na mga mangyayari.
2: Ito, mahalaga ito, mahalaga
1: ito. Oo nga, dyan sa impeachment proceedings o yung proseso ng impeachment complaints na kinakaharap nga ni VP Sara Duterte. Makakasama natin via Zoom ang chairperson po ng House Committee on Public Accounts at miyembro po ng House Committee on Justice at ang kinatawan po ng Bicol Saro Party List, si Representative Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry.
2: Good afternoon, Kong Terry.
3: Good hapon, maraming salamat sa pag-imbita.
2: Yan. Kong Terry, sa hinaba-haba doon ng prosesyon eh, sa plenary din ng tuloy. Ano yung kahalagahan nung Monday na darating dito sa impeachment na pinag-uusapan natin?
3: Well, alam po ninyo, mahalaga yung Monday kasi ito po yung magiging pangalawang pagkakataon na ma-impeach po yung pangalawang pangulo sa ilalim po ng dalawang magkahiwalay pong kongreso.
2: Yung binabagi...
3: So, nung nakaraan na-impeach siya, tingin ko, pagdating po ng darating pong Lunes, she will be impeached again. Meron na po tayong bilang na around 215.
2: Mm-hmm.
3: Kapantay po nito yung bilang nung nakaraan pong taon. At ito po ay lagpas ng two-thirds majority ng kabuuan po ng Kongreso.
2: Yung binabanggit mong dalawang impeachment ay yung 19th Congress at saka ngayong 20th Congress.
3: Tama po yun. So, unprecedented po yun. Historic po. Ito po nga mangyayari po sa darating pong Lunes.
1: Hindi naman to world record.
2: Ah, hindi. World record siguro. Dalawang impeachment, same numbers ng mga nag-impeach.
1: Ah, pwede.
2: Oh, 19, 215. Bagamat may humabol, 20th Congress, sabi ni Kong Terry, 215 ulit. Diba?
1: Pero Kong Terry...
3: Well, hindi pa tapos na tapos to dahil kahapon po namin ito binanggit. So, ang inaasahan ho natin pagdating po ng Lunes, may ilang araw pa naman ho eh. Para madagdagan pa ho yung bilang. So tingin ko lagpas sa 215 po itong magiging huling tala nung pong boto sa araw po na yun.
2: So linawi natin, madadagdagan pa yung 215, walang malalagas doon?
3: Tingin ko wala namang malalagas doon. So antayin na lang ho natin pagdating po ng Lunes doon sa huling tala ng mga boto sa araw po.
2: Alright, sige. Pass forward tayo. Kumbaga indabag na yan eh, di ba? So, ang schedule niyan pagsampa sa Senado, kailan?
3: Siyempre, una sa lahat, magkakaroon po muna ng sponsorship speech, no? Ang ating po House Committee on Justice Chair, si Congresswoman Jerry Villavistro. Magkakaroon po ng talakayan sa plenaryo kung magkakaroon ng mga debate, manifestation, interpellation, and then magkakaroon po ng boto. So, pagkatapos po nun, ay magka-transmit na po sa Senado. Kung kaya kong mag-transmit within the day, we will try to transmit it within the day. But within the week, piyak po na it will reach po the Senate. At mag-elect din po ng a panel of 11-person prosecution team.
1: At doon na rin po malalaman kung kukuha pa ng private prosecutors?
3: Doon po. Pagkatapos po ng election ng public prosecutors, magpapasya po yung pong Kongreso kung mag-engage po ng mga private prosecutors. Tingin ko naman ho, mangyayari po talaga din yon in due time.
2: For sure, may listahan na kayo kung sino yung bubuo ng panel of prosecutions dyan sa Kamara.
3: Well, may binabanggit naman na po si Congresswoman Luisto, no? Naunang listahan. So, yung mga kadalasan naman din po nating makasama doon po sa House Committee on Justice Proceedings, malamang sa malamang naman po sila din po yung magiging kabuuan nung po nga panel of prosecutors po natin.
2: Automatic ba na yung chairperson ng House Committee on Justice ang tatay yung lead prosecutor?
3: Hindi naman ho automatic yon, pero tingin ko naman ho, it will be the Justice Chair, Jerry Villavistro, who will head po the prosecution panel.
2: Yung mga private prosecutor, ano yan? May mga kinausap ba kayo o may mga nag-volunteer para sumama sa prosecution panel?
3: Well, marami pong mga abogado, marami pong mga law offices, no? Na nakakausap po tayo na willing pong tumulong, no, sa atin pong proseso. So we will engage them as soon as the public prosecutors panel has been elected.
1: Mm-hmm. Kasi po nung huling pagkakataon, nung 19th Congress, hindi po naisa publiko kung sino yung mga kinuhang private prosecutors. No. Meron na eh.
2: Actually, yung labing isa lang na.
1: Oo, oh, yung labing isa lang. Actually, nag-meeting nga sila eh. Kung di ako nagkakamali tuwing Thursday.
2: Oo. Tapos biglang pumutok yung ano.
1: Oo, tapos nagkaroon ng Supreme Court decision kaya hindi natuloy. Ngayon po ba mas maaga nating malalaman o maisa sa publiko itong kung sino yung bubuo doon sa private prosecution?
2: Baka maunahan na naman, gano'n ba? Hindi naman siguro.
3: Eh, malalaman naman natin yung pinal pong listahan. Ang totoo naman, ang trabaho naman po ng private prosecutors ay talaga tumulong po no, doon sa trabaho po ng public prosecutors, particularly doon sa examination and presentation of witnesses at iba pa. No, so in due time, makikilala naman din po natin silang lahat.
2: All right. May mga lumulutang na idea mula sa Duterte camp na most likely magbitiw na lang o bitawan na lang ni BP Sara yung kanyang posisyon. After all, sabi naman niya na okay lang sa kanya kung siya matanggal bilang vice president. Paano kung sakali magkaroon ng ganong senaryo, Kong Terry?
3: Well, yun po nga pagtingin ng ibang mga abogado, kahit po mag-resign si pangalawang Pangulong Duterte, dapat magtuloy pa rin po yung trial. No?
2: Mm-hmm.
3: So, I think yan po yung isa sa mga titignan po natin. Siyempre, ultimately, it will depend on the Senate Impeachment Court. No?
2: Mm-hmm.
3: Kung ano po yung kanila po magiging wisdom dyan po sa bagay na yan. And we will submit kung paano man nila yan gagawin.
2: O kasi yung mga balitang lumalabas, to get away perpetual disqualification. Mukhang yun ang hinahabol. May mga nagpalutan ng ganong klase ng idea mula sa Duterte camp. At saka yung ilang mga abogado nagsabi rin ng ganon. Posible ba yun na hindi na siya ituloy dahil sa wala na siyang kumbaga parang technically wala na kayong hahabulin or kinakailangan pa rin talagang habulin.
1: Mm-hmm. Pero Kong Terry, bago nyo po sagutin yan, magbe-break lang po muna kami. Hang on tight dahil po magbibigay daan lang po kami sa ilang mga paalala. Ano oras na kuya?
2: 15 minutes bago sumapit ang alas 5.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house.
4: Pre-trabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
7: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
1: Cas Abelga,
2: Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DCMM.
3: Suko sa DCMM.
0: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
6: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
7: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
8: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
11: Anong take mo?
10: E balikan natin si Kong Terry. Magandang hapon po ulit, Kong Terry.
12: Magandang hapon.
10: Opo, yun nga po. Ano po yung inyong tugon doon sa naiwang tanong kanina na pwede bang magbitiw na lang si VP Sara Duterte para nga maiwasan yung posibleng maging parusa sa kanya na perpetual disqualification?
12: Again, katulad na binigito ko kanina, debate po yan. So ultimately, yun po nga Senado po yung magpapasya. Pagka sumalang na sa kanila, yung pong trial. No? Kung magabiti man po ang pangalang Pangulo habang may trial po tayo, magtutuloy pa rin po ba ang trial at para pagpasyahan ho yung perpetual disqualification from holding public office. No? But we will leave it to them bilang Senate Impeachment Court when it comes to that.
13: Kung magkaroon ho ng ganyang klase ng senaryo, po pwede bang makipag-argue ang prosecution sa kung anong desisyon halimbawa ng Senate Impeachment Court?
12: Sa dulo, ang Senate Impeachment Court ho yung mapagpasya.

0: noon prior na sumampay yung ano, sumampay yung
1: sa impeachment court.
0: Sa impeachment court. Pag nagsimula na, nag-initiate na yung impeachment court, pwede pa kaya yung ganun?
2: Hindi. Wala naman ang pipigil sa pangulo mag-detail at whichever stage. Whether okay. Before transmittal or after transmittal na nasa Senado po. Pero anyway, tingin ko masyado na nga mahaba yung talakayan dyan dahil this is a hypothetical situation that does not exist yet. So I think we will worry about that as soon as we get to that point.
1: Mm-hmm. Kasi nga yung mga naiisip na mga netizens, Kuya at Kong Terry, eh baka mamaya kapag nandun na sa Senado, eh, tsaka siya magbitiw, tapos tsaka siya magpapasaklolo ulit sa Korte Suprema.
0: Yes, yes.
1: Na, oh yan, ano yan, kapag nagbitiw na ako, ba't yung pati tinutuloy yung impeachment laban sa akin?
2: Yeah, wala problema yan. We will, as far as the House Committee on Justice is concerned, or as far as the House is concerned, no? We will worry about that when we reach that point.
0: Pero kasama yan sa ikinoconsider ninyo para at least pagandaan ng House Prosecution Panel.
2: Siyempre, it's at the back of our minds. Lahat naman ho is a possibility today, no? Pero obviously the focus of the House Committee on Justice and the House itself is on the Monday vote. Let us not dampen the mood of the Monday vote kasi yan naman po talaga yung inaantabayanan po ng mga kababayan po natin yung maganap na sa mga darating po mga araw.
1: Eh, yun na nga. At yung pagbobotohan doon.
0: Kasi kahapon, di ba, natatanda, no? Naitanong natin kay Senator Trillanes kung meron na siyang listahan sa isip niya kung sino-sino yung unprincipled, principled, at saka transactional judges sa Senado.
1: Bagamat di niya pinangalanan.
0: Di niya pinangalanan. Ang unprincipled lima.
1: Oo.
0: Yung principled ay parang sampu yata ang binanggit niya. The rest, yun doon yung mga transactional
1: na pwedeng magbago ng isip. Ipinag-iisipan na ba yun as early as now, Kong Terry?
2: Ano po rin, hindi umalaga sa amin yung mga ganyan pong pagtatala, no? Dahil ang mahalaga ho sa amin ay maipresenta ho namin na maayos sa atin pong Senate Impeachment Court. Pagka ho nag-transmit na, yung po lahat ng grounds and with all of the evidence, no? Para makumbinsi po yung two-thirds ng atin pong mga senador na dapat hong makonvict atin pong pangalawang pangulo.
0: One last point sa akin, Kong Terry. Bago nagkaroon ng botohan, nagkaroon muna ng amendments, mga ilang amendments, mga minor naman siguro. Wala na. Bago sumampa ngayon sa plenary, pagdebatehan sa plenary, totally wala na talagang dapat na i-amend pa.
2: Ayan ho yun. Kung ano ho yung naipamahagi na sa mga miyembro po ng Kongreso, plenaryo, at naipamahagi po sa atin pong pangalawang pangulo, yan na po yung pinakapinal na articles of impeachment. At pagka ho yan po yung naaprubahan sa plenaryo, yan po yung ipapadala sa atin pong Senado para they will convene as a Senate Impeachment Court.
1: Nabigyan na po ba ng kopya ang kampo ni VP Sara?
2: Kasama po yan doon sa mga requisito. Dahil yan po yung mga Supreme Court guidelines para sa due process pagka may mga impeachment proceedings po tayo.
0: Teka, kailangan ba may patunay na natanggap na ng opisina ni VP Sara yung complaint, yung kopya?
2: Tingin ko naman hindi naman masyadong problema yun. Dahil paglapag naman doon sa opisina, rinireceive naman po ng OVP yung lahat po ng mga correspondences po. Sa House Committee on Justice at mula po sa House itself.
0: Okay, kasi may mga pagkakataon, 'di ba? Yung mga staff hindi kami tatanggap niyan, 'di ba? Yung mga
1: tanggapin.
0: Ayaw tanggapin. Eh baka mamaya
1: hindi pa yung nangyari noong una
0: sa Congress, 'di ba? Yung impeachment nagkaroon ng issue kay Secgen Garafil dahil sa hindi tinanggap nung kanya opisina dahil nasa Taiwan. Si Secgen Garafil, di ba, during that time. Eh baka yung napaka-small details na yun, maging technical pa.
2: At tingin ka naman, hindi po yun naging kalagayan dito po sa pagbibigay po ng kopya sa lahat po ng mga dapat makatanggap nito pong articles of impeachment.
0: Okay, kasi di ba, isa sa mga naging utos ng Supreme Court, dapat may kopya yung yung isinasakdal, di ba? Yun ang isang naging utos ng
1: Korte Suprema,
0: di ba?
2: Tama po yan. Kaya nga, very strict po yung

0: Kongreso ngayon, in each and every stage of the process, binibigyan ho natin ng kopya ang atin pong pangalawang pangulo para ma-fulfill po natin yung mga due process requirements as stated by the Supreme Court.
1: Mm-hmm. So ano pa pong bukod dun sa botohan sa Lunes, kung matutuloy nga o hindi, pero sabi nyo nga po ay sigurado na kayong meron kayong enough na boto, ano pa pong inaasahan sa Lunes dun mismo sa pagtalakay, sa pagtalakay ng plenaryo dito nga po sa impeachment complaint?
2: Saka anong oras? Aagahan ba yan?
1: Ba siya sa agenda?
2: O yung usual na oras ng deliberation sa plenary?
0: Masasalan po yan, malamang session time, syempre, no? So, 3 p.m. onwards po.
2: Okay.
0: Ang inaasahan po natin, magkakaroon po ng sponsorship speech, magkakaroon po ng deliberation, so magkakaroon po ng debate, tanungan at manifestations, no? Diyan po sa committee report po na ito, with a resolution and articles of impeachment. At pagka natapos na po yung mga talakayan, yung boto po ay magaganap din po sa pagkatapos po ng lahat ng mga kaganapan.
1: Pero may in-expect pa po ba tayong, syempre may mga kakampi pa rin naman ang kampo ni VP Sara sa Kamara, magkakaroon pa po kaya ng debate between sa House Justice Committee na sponsor nung impeachment complaint at nung mga kakampi? Kasi nga parang may hamon nga yung iba na yung mga kakampi ni VP Sara dapat makipagdebate kay Congresswoman Jinky Luistro.
0: Yeah, andyan po yan sa buong phase ng deliberations, interpellation, manifestation. So, sila naman po yung magpapasya kung sila po ay tatayo at magtatanong, magbibigay ng pagtingin at makikipagdebate sa atin po ng sponsor.
2: Bigyan niyo kami ng picture ng mangyayari.
1: Posible bang tumagal doon?
2: Oo, tsaka... Ang magde-defend lang ba ng thesis na yan? yung chairperson ng House Committee on Justice o pwedeng makihalubilo rin yung mga members?
0: Inasahan natin na magagampanan po ni Chairperson Luistro yung pong task of defending it. Pero pwede naman siya mag-deputize. Mm-hmm. Tingin ko ng mga kasamahan po sa komite para humalili doon po sa pagpapaliwanag at pagtalakay ng committee report.
1: So mahaba-haba pala yung araw ni hindi lang ni Congress.
2: Matatapos ba yan sa Lunes?
0: Tingin ko naman na matatapos ho yan within the day. At we will see, no, kung ano ho yung magiging final decision and outcome, no, dito po sa bagay na ito. Pero ang target po ng plenaryo, there will be the speech, then the deliberations, then the vote.
2: Okay, kasi asahan natin yung mga kaalyado niya dyan sa Kamara, kahit pa paano gagawa ng mga
1: eksena
2: para mag-delay.
1: Sa committee diba?
0: Well, yung ano naman po, interpellation naman po, hindi naman ho yan free-wheeling, ano?
2: Mm-hmm.
0: So, ibig ko sabihin, meron pong mga time limits po yung interpellation na inilalatag. So, I'm quite certain, hindi naman ho yan magtatagal kahit marami hong magtatanong o magbibigay po ng mga pahayag.
1: Yun ang talagang aabangan natin kung ano yung magiging flow ng debate.
2: Oo.
1: At saka kasi doon sa simula ng mga...
2: At saka lagyan dapat, ng, katulad din sinabi niya, dapat talaga merong may time limit.
1: Hindi, saka nung pag sisimula nito mga proceedings, yung mga pagdinig ng House Justice Committee doon sa mga impeachment complaints, di ba ang dami dyan mga naging eksena, ang daming umeksena, ang daming mga isyong umusbong na labas naman talaga dapat doon sa impeachment.
2: Ang tawag yan, dahil gusto ma-headline.
1: Marami. Ayun nga, kaya nga, baka yun yung abangan natin sa Lunes, kung baka mamaya meron na namang... mang agaw ng atensyon doon.
2: Anyway.
1: Sige po, marami pong salamat, Kong Terry.
2: Kong Terry, maraming salamat po, ah.
0: Maraming salamat. Happy weekend.
1: Happy weekend, Kong Terry. Yan po si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro po ng House Committee on Justice at chairperson po ng House Committee on Public Accounts.
2: Ang haba ba yun eh? Yung iba kasi sumisingit yan pang YouTube. Pang YouTube, yung pang ano nila. Di ba, yung mga social media na mga nag-YouTube, dumadampot lang naman sa ating traditional media ng kanilang gagawin. Wala naman sariling ano yan eh. wala naman sariling pondo.
1: Pang stories yan.
2: Pondong istorya para...
1: Parang...
2: Para i-analyze nila.
1: Parang ano?
2: Ha?
1: Parang ano?
2: Parang ano lang? Yung ano? Ito to, mamaya.
1: Ay, magbabalik po ang ATM!
2: Anong take mo?
3: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
4: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
5: Katulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
6: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
8: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
9: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
7: At masasayang usapan.
9: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
8: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
9: Leia...
8: De Guzman.
7: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Zoom Take Mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, nagbabalik po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Sumakto dun sa replay ng ano. Kaya kinabahan ako, akala ko walang nagpe-play.
2: Gising na. May natutulog pa eh.
1: Ano oras na?
2: 3 minuto na, baka lipas ang alas 5 ng hapon.
1: Ito na, kuyang. To okay tong kausap na to.
2: No? Oo.
1: Isa pa to, nako. Makakasama po natin via Zoom ang political commentator na si Ginoong Chris Tan. Magandang hapon po, Sir Chris.
3: Hello, magandang hapon, Willie and Sandro. Kumusta po kayo?
2: Okay naman. Gising ho ba kayo? Gising?
3: Yes, mukha lang tulog, pero gising na ako.
2: Hindi, kasi mukhang may natutulog eh. Hindi pa nagigising eh. Hindi, maganda itong binanggit mo eh. Sana magising ka. Sino naman itong ginigising mo?
3: Alam mo, yung taong bayan. Alam mo, kasi ang problema, may mga ilan pa sa atin ay natutulog pa at nagbubulag-bulagan pa. At, kailangan talaga medyo diretso yun na natin, di ba? Kung ano ba talaga kailangan mangyari. Kailangan natin magising.
1: Eh kayo ba, kapag gumagawa kayo ng mga komentaryo nyo online, kayo ba eh...
2: Gising.
1: Gising naman daw. Pero yun nga po yung, kasi syempre, isyong-isyo ngayon itong PGMN. Ang binabanggit nila, hindi daw ano yun, extortion yun. Pero kayo ba, kapag gumagawa kayo ng komentaryo nyo online, nakikipag-usap pa ba kayo sa binibigay nyo ng komentaryo o paano nyo binabalanse yung pagbibigay din ng komentaryo doon din naman sa, para hindi rin naman masira yung imahe noong binibigyan nyo ng komentaryo?
3: Na-realize ko nga na ang pinagkaiba kasi yung ginagawa ng PGMN, para sa kaalaman ng lahat na sinagsasabi na wala daw extortion, setup daw to, at talagang legitimo silang media outlet. Kasi kung legit ka naman at meron kang expose na ganyan, bakit hindi mo nalang ilabas? Yun lang. Bakit kailangan mo pa makipag-usap kay Romualdez, di ba? Unless you want to get his side, di ba? Pero bakit sila nagkita sa Manila Pen? Bakit sinabi niya, sige, dalhin mo dito yung pera, yung maleta, di ba? At kung ilalabas nung May 5, bakit sila nakikipagkita nung May 5 kung ilalabas yun? I don't think it takes... Hindi ka naman kailangan maging henyo para makita naman na talagang may extortion na nangyari dito. O kahit sabihin mo na hindi extortion, kahit sabihin mo na ang claim ng PGMN, sila ang unang nilapitan. Okay, sabihin na natin sila unang nilapitan. Na sinabi, uy, pwede bang huwag mo na akong banatan? Palagi niyo akong binabanatan eh. Pwede bang mag-usap tayo, magbibigay na lang ako ng pera sa inyo? Kasi... ano, para maitigil na to. O sige, pag binigay mo to, titigil na natin. Kasi meron ako ilalabas sa iyo eh. Pero titigil ko yan pag binayaran mo ako. Anong tawag mo dyan, di ba? Yun lang yun eh. Tapos kung sa mga nagsabi na, paano kung may totoong korupsyon at may nangyari talaga at meron talagang i-expose? Pwede kasing parehong totoo na may korupsyon at meron din extortion. Hindi naman ibig sabihin dahil may extortion, walang korupsyon. O pag may korupsyon, walang extortion. Pwede nga dalawang yan ay maging parehong totoo. Yun, yun lang yun.
2: Ilalabas mo talaga siya, or bago mo siya ilabas, may nakipag-usap sa iyo. Ang pinag-usapan dito, nakipag-usap ka eh. Di ba? Kasi kung ilalabas mo siya, kung talagang intention mo na ilabas siya, na hindi mo kinakailangang makipagkita, no?
1: Makipag-usap,
2: o makipag-usap. Ilalabas at ilalabas mo siya, di ba? Pero
3: idadagdag ko lang na na-realize ko yung sa tanong mo, no, kung ako ba anong ginagawa ko. Na-realize ko, may ilang beses na ako gumawa ng komentaryo tungkol sa mga senador. Kilala ko yung mga ibang senador.
2: No.
3: Na pagkatapos kong ginawa yung komentaryo, may ilan sa kanila tumawag sa akin o nag-text. Tapos sabi, Chris, ba't mo naman nasabi yun? Sabi ko, yun ang paniniwala ko. Pero kilala nila sa akin, ha, hindi ako tumatawag dahil gusto kong palitan mo yung opinion mo. Sana kung pwede lang, pwede kami magbigay ba ng impormasyon tungkol sa side namin. So kung pwede naman. At tingnan natin kung ano, kung magbabagong ano ang pananaw ko dito sa issue na to. Pero sa usapan ng pera, walang-wala yan talaga. Mahirap yung ganyan kasi pag may pumapasok ang usapan ng pera. At saka, I mean, let's be honest, ha? Alam naman natin na kahit bago pa sa social media, may yung dati pang panahon ng media, meron na talagang developmental journalism. Yung nag-aabot ng pera. Common practice na ngayon, SOP na nga yun, di ba? Pero kung maninira ka ng tao dahil sa pera, extortion yan talaga.
1: Pero sa tingin niyo po ba kailangan na rin magsalita ng ibang mga anchors? Kasi nakita natin na hindi lang naman pala isa.
2: Daro? May nagsalita na nga eh.
1: Marami.
2: May nagsalita na. Kaso ang sabi, mahusay daw yung PGMN. Yun daw mga hindi raw ng babas. Yung mga taga PGMN.
1: Sino ba yan?
2: Actually, dito tukoy natin si yung binanggit ni Chris na ano, si Edu Manzano. Hindi ko na babanggitin si Edu Manzano.
3: Actually, mabait naman si Edu Manzano eh. I think nung sinabi naman niya yun, legit naman na talagang pinag-uusapan nila yung relationship nila nung isang host na si Ann Quisa na hindi daw sila nagbabash ng mga tao pag nag-uusap sila, ganon. Pero sinabi niya kaya gusto daw nila yung PGMN dahil daw walang political colors, hindi daw nagbabash, wala daw mga parang regionalism or tribalism, may ganon sila. Pero it's ironic kasi, and I believe na si Edu naman ay sincere naman na yun ang paniniwala niya kasi hindi naman niya nakikita yung mga posts ng PGMN.
2: Yun na nga.
3: Ignorante lang siya doon sa sinasabi niya sa totoo lang. Pero pag tinignan mo yung post ng PGMN, at ako mismo, alam naman natin na nabiktima ako ng PGMN ng isang taon na binabasya ko, pati sina Richard Haydarian, sina Attorney Falsis, sina Gabe Pineda, sina Nika Gadi, ang dami niya binabash. At pag makita mo pa paano si PGMN at si Franco, alam ko naman si Franco yung nasa likod nun eh, pag basahin mo lang yung mga komento, meron silang habit na pag kumare may nagkomento sa kanilang post na hindi sila sangayon. Tatawagin kang bobo, tatawagin kang tanga, gago, buwisit. Like, you can look at their post, makita mo paano sila sumagot, malala sila. At even yung mga pag-post nila tungkol sa mga kagaya ko at kagaya ni na Gabe na bata pa, yung mga kabataan na wala pang alam, mga woke kids, ganun. O kaya sa akin, yung talong kandidato ng konsehal, si Kristan, yung mga ganun, yung mga pambabanat ng ganun. Typical yun sa kanila yung pambabash. Yan ang DNA talaga ni Franco, unfortunately. Ganun siya talagang tao eh.
2: So Chris, nakikita mo rito yung malaking difference ng traditional, gaya namin, traditional media sa mga nasa social media industry?
3: Malaki difference, sobrang laki. Napansin ko nga sa mga journalists at mga media tulad ng radyo, TV, print. Actually, very neutral nga kayo eh, napansin ko eh. Sobrang neutral na pati ako, napafrustrate ako pag nakikinig ako kasi mabismisang parang gusto ko talaga sabihin na yung gusto nyo sabihin. Huwag tayo masyadong neutral. Pero naintindihan ko yung trabaho nyo. Kailangan nyo maging neutral, okay yun. Kaya ito yung trabaho namin. Kami yung magbibigay ng opinion tungkol sa issue na pinapalabas nyo. Kayo magpapalabas ng issue, kami magbibigay ng clarity sa mga opinion na meron ng mga kababayan natin.
2: Umabot ka na ba sa puntong sa inis mo gusto mo itapon yung radyo?
3: Ah, hindi pa naman.
2: Hindi pa naman.
1: Or ihampas yung laptop mo.
2: baka may laptop ka dyan, ha? Baka may laptop.
3: Ito nga, ginagamit ko ato laptop ka.
1: At least yung laptop mo, nagagamit din pang internet, pang Zoom.
2: Oo.
3: Yes.
1: Parang si ano.
3: Pero ano, dagdag ko lang ano, sa pinag-usapan natin tungkol sa mga pambabash o kaya yung mga pinopost. Yung sa PGMN, alam mo, alam naman natin lahat na DDS troll si Franco Mabanta. he was a DDS1. He was very proud of it. Proud na proud siya. At pinagmalaki nga niya, magkano kinikita niya. Makikita mo yan dun sa isang social media post na kay Quark Henares. 4,600 na nga yung komento ngayon dun. Halos magsasampung taon na, mag-iisang dekada na yon. At dun sa post na yun, makikita mo yung actual pictures, screenshots, ng mga pinapakita ni Franco na mga tambak-tambak na ano, libo-libong mga baka mga milyon-milyon pa yun na pera na pinagmamalaki niya na meron siya. So, yung ganun ano, yan talaga yung kung ano talaga ang PGMN. Ngayon, ito, sinasabi nila neutral sila. Alam mo, yung pagsasabi ng neutral, pag ang isang organisasyon sinasabing neutral, huwag ka na maniwala.
2: Di ba kahapon kausap natin si Attorney Jess? Sinabi niya na
1: Naimbitahan
2: siya, di ba? Na mag-join as one of the host ng PGMN. Pero nakita niya kasi yung direksyon eh. Kung paano tatakbo yung operation ng PGMN. At malaki yung magiging participation doon ng mga mag-host.
1: Ng mga anchors.
2: Ng mga anchors.
1: So,
2: pwede man tawagin anchors yun? Ganon?
3: I don't know if you want to call them anchors eh. Parang nakaka-insulto naman yan sa mga totoong anchors na nasa television eh. So, yung ano, isa pang ano, siguro babanggitin ko din doon, ano, yung pagiging neutral. Ah. Tingnan mo yung post sila ngayon. Ngayon lang. Tingnan nyo ngayon. Grabe, ang galing. Ngayon, biglang pinost sila si Lenny. Milagro. Ah. Pinost sila si Lenny in a good light. Na sinabi daw ni may nag-comment eh, hindi ko alam kung ano, sabi daw ni Justice Carpio, Lenny Robredo would be the best person to run the country right now. Pero hindi sila yung nagsabi, si Justice Carpio. Yun ang ibig sabihin, nililinisan na nila yung pangalan nila. Tignan mo, since nangyari itong extortion na to, alleged extortion, tignan mo ngayon, lahat ng post, very positive. At nilalagay nila si Lenny Robredo, si Narisa Hontiveros na binabanata nila dati. Pansinin mo ngayon, tignan mo, since May 5 hanggang ngayon, wow, ang dami na, iba't ibang kulay na ang pinapakita nila. So ngayon, nagwi-window dressing na ang PGMN dahil nga binabati ko sila ngayon sa pagiging Duterte DDS at trolls lang ng DDS.
2: Chris, sa mainit na political climate ngayon, hindi ba para nagkakaroon ng clash between traditional media at saka social media?
3: Alam mo ang sino nagka-clash? I'm just curious. Pag sinabi mo nagka-clash ang traditional media
2: kasi,
3: sa social
2: parang,
3: media.
2: Kasi parang, 'di ba? Katulad to, sa amin sa traditional media, nando kami sa gitna kadalasan na 'di ba? Ikaw na rin ang nagsabi. Pero pagdating sa social media, binabaliktad nila 'yung naratibo palagi.
3: Okay. So, ganito 'yan ano. May paniniwala ako sa pagdedemokrasya ng media. Social media is the democratization of media. At ang pinagkaiba ng mga vloggers or commentators na tulad ko ay we give opinion and insights tungkol sa mga balita na pinapalabas ng traditional media. At I don't think may masama doon pa, pero tama ka na ang problema ngayon ay grabe ang mental gymnastics na ginagawa ng mga ibang mga commentators or vloggers para manlin lang ng ating mga kababayan. Yes. Kaya nga ngayon pansinin mo ha, kahit na anong balita, pwedeng maging tama o mali, di ba? Ito lang, itong simpleng extortion na to. Tignan mo itong issue na to. Narinig yung boses niya sa telepono. Nakita siya sa Manila Pen. Nakikipag-usap dun sa entrapment, yung office, yung NBI agent na yon. Nakita na pumasok sa loob ng Valle Verde, ando doon yung pera. Kitang-kita lahat yan, ha? Pero hanggang ngayon, ang galing nung panlilin lang na sinasabi, hindi, setup daw to, ganun. At may ibang mga kababayan natin na naniniwala sa either tama o mali. Yun ang pinagkaiba ng social media sa media. Kasi kayo, gagawin nyo, ito ang balita. Bahala kayo kung anong isipin nyo. Kami naman, may magsasabi nito, may ibang magsasabi din nito. Ang audience natin ngayon ay nagde-decide sino yung papakinggan, sino yung tama, sino yung mali. Yun yun.
1: So ano pong ano? May mensahe po ba kayo kay Edu tsaka kay Anquisha? Na syempre yung pagkakasabi ni Edu na yun nga na tila ito'y kabaligtaran nung inyo namang nakikita sa PGMN.
3: Aba, alam mo sana talaga lang sana lang talaga na na magkaroon sila ng paninindigan. Kasi mahirap yung nagbibigay ka ng ganyang opinion na hindi mo nakikita yung katotohanan. O kung nakikita mo, tapos hindi ka naniniwala doon, may problema na yun eh. Kasi wala naman akong issue sa mga ibang hosts ng PGMN. Kilala ko yung mga iba sa kanila. At mababait silang tao. Pero palagi ko sinasabi nga doon sa... Meron akong kinakausap isa sa kanila, sinasabi ko, kailangan manindigan ka dito eh. Kasi hindi lang to may opportunity ka para tumulong, klaruhin yung issue at kung saan pumanig. Tapos doon kayo pumupunta sa ganyan. Yun lang yun. So siguro para ka na Edu at kay Ann, and kami ni Ann, we're on a couple of chat groups together. Sana lang inaasahan ko na gamitin lang yung boses nila sa tamang paraan. Yun lang yun.
1: Yun na nga.
2: Hinahanap ko yung ano, meron kasing pinaka-latest. Yung isa sa mga taga-PGMN ay pinadala na rin ng subpoena ng NBI. I don't know kung anong mga kinakailangan niya dapat na ipaliwanag. Ito, may kopya. Yung sa PGMN anchor. Hindi ko naman nababanggitin kung sino, no.
1: Mm-hmm. Pero marami, nakita ko rin online yan, yung mga nakaganon sila, di ba?
2: Maganda nga yung picture nila yun eh. At least pipili na lang doon yung NBA ko sinisusupina.
3: Well, isa lang naman yung nasupina doon eh, di ba? Pwede ko babanggitin yung pangalan?
2: Pwede siguro. May public documents naman to.
3: Ayun, yung isang nasupina ay si CJ Hero. At si CJ, ano yan eh, matagal ng kaibigan niya ni Franco Mabanta bago pa ng PGMN. At siya yung mukha ng PGMN. Siya yung main anchor. At siya yung mukha dun sa nilalabas ngayon against kay former Speaker Martin Romualdez. At saka, banggitin ko to, na meron silang chat group ng mga anchors ng PGMN. Dito sa chat group na to, tinatanggal na nila lahat ng anchors. At I think what ginagawa lang yun, dinedelete na nga nila yung chat group kasi may mga incriminating evidence sa chat group na nag-leak na ngayon, na lumalabas na si CJ Hero, sinabi niya mismo na tara maghanap tayo ng impormasyon tungkol kay Martin Romualdez at tignan natin, i-collect natin yung mga information. So, kasama siya dito sa pagpapagawa nitong paninira na o kay expose na gusto nilang gawin.
2: Correct. Maybe that's one of the reasons kung bakit sinumpina siya.
1: It's a person of interest.
2: Tama yung persons of interest. Ang sabi ni NBI Director Matibag.
3: Yeah, yun ang isang pinagkaiba noon, ano. Hindi naman siya daw wanted, iniimbita lang siya para mag-explain, pero ang problema, nagtatago siya ngayon dahil natatakot siya na baka makulong din siya. At the same time, today dapat magsusubok sila magpiansa para makalabas si Franco Mabanta sa detention. Pero kasi ang extortion naman, pwedeng bailable 'yan, pero nasa pa rin 'yan, nasa sa hukom pa rin yan kung gagrant niya yung bail depending on issues such as, number one, gano'ng kalaki ba itong extortion na pinag-uusapan natin? Ito, 300 million. Malaki-laki ito. Pangalawa, flight risk ba yung taong to? Okay? Kasi, kung alam mong mabigat ang kaso, baka maging flight risk yan. Pangatlo, yung amount ng bail, yung piyansa, magkano ba yon? At sa laki nung extortion na hinihingi, bebase sila yung bail on that amount. Kaya malaki-laki tingin ko to kung mabibail pa to.
2: Yung nangyayari ngayon, kanya-kanyang pag pupunta ka sa social media, kanya-kanya yung mga reaction, kanya-kanyang komento. Ang daming komentarista ngayon sa social media. No? Somehow ba ito may chilling effect?
3: Wala naman. Kayo ba na-chill ba? Giniginaw ba kayo ngayon dyan?
2: Wala naman. Mainig nga aircon eh.
4: Sa protectation natin dyan.
3: Alam po nyo, kung tinignan mo nung huling administrasyon sa administrasyon ngayon, ngayon, kaya nga, dumadami ng mga nagkikriticize sa ating gobyerno ngayon dahil wala ngang chilling effect eh. Tulad ng dati, nung huling administrasyon, sobrang nakakatakot magsalita. Wala ka nga nakikitang mga opposing opinions, di ba, dati. At kahit yung malalaking mga stasyon, nasasara, di ba, ABS-CBN, natanggal ng prangkisa. Tapos Rappler na sinampahan ng dami-daming mga kasong sabay-sabay. Pati kay Maria Ressa, ang daming sinampang kaso. Tapos kahit yung Inquirer, yung may-ari ng Inquirer, sinubukan pabagsakin yung mga iba't ibang mga kumpanya nila. At kung hindi ko lang kung alam niyo yung nangyari. Kaya nga Inquirer ngayon, pansinin mo, pag mag-report, medyo sanitized na sila. Yun yung, yung dating administrasyon. Ngayon, para sa akin, hindi nga ako, mismo ang administrasyon ni BBM, sinabi sa akin, pwede kang mag-criticize sa gobyerno kahit anong gusto mo. At kung may kailangan ka, kung wari, nag-criticize ako ng isang department head, for example, sa mga maling ginagawa, iimbitahan pa nga nila para kung pwede, kung gusto mag-guest sa show ko para mag-explain kung ano yung nangyari. Ganun ka open sila sa kritisismo. At na-appreciate ko yun.
2: Chris, do you think may banggaan ang PGMN at itong si dating speaker Romualdo Dash, o talagang tinarget lang si speaker?
3: Okay, so ngayon lumalabas kasi ano, may mga iba pang mga politiko na humarap na daw sa NBI na tinarget din ng PGMN. At pag tinignan mo kasi yung kilos ni Franco kahit naman bago ng PGMN, talagang gumagawa na yan ng mga iba't ibang mga PR moves, public relations na social media moves na binabayaran siya. Wala namang mali doon. Okay, pero ang mali lang dito ay pagdating sa yung pag-extort niya ng pera. Sorry, paulit nga nung tanong mo kasi nakalimutan ko saan pupunta yung sinasabi ko eh.
2: Oo. Kung may banggaan, kasi parang nilalabas so, ganun eh.
3: Okay, so with Romualdez, definitely may banggaan yan since last year pa. Last year pa kasi nung lumabas tong flood control, nakita mo na sinusubukan ng PGMN sirain yung credibility ni Romualdez. Ngayon, hindi ko sinasabing inosente si Romualdez. Ha. Nakita ko lang yon dahil mismo kung sino ang nagsalita na kahit naman lang sabihin na parang wala pa naman ako nakitang ebidensya kay Romualdez, binabanatan nila para manahimik. Isa ko doon sa binanatan lang na kinlame nila, Romualdez admirer, Romualdez defender, dahil sinabi ko, yung sinabi ng Discaya, parang hindi nagme-make sense, parang napilitan lang sila sabihin o idamay si Romualdez. Wala namang pinakitang ebidensya. Tapos after sinabi yun, parang binawi na nga, never na na inulit eh. So yun lang ang sinabi ko, pinalabas sila na Romualdez defender daw ako. So nakikita ko na meron ng efforts para sirain yung kredibilidad at gagawin nila kahit sino man nagsalita na kahit man lang neutral kay Romualdez, palalabasin nila defender para manahimik. Para sa ganun, lalakas boses nila, hihina yung boss ng iba para talagang masira. At alalahanin mo ha, last year, nung eleksyon, binanatan nila si dating congressman Marvin Rillo. Hindi ko kilala itong taong to, pero pansinin mo, bakit bumanat sila sa isang kongresista, sa dami-dami ng kongresista, 300 plus congressmen, bakit bumanat sila sa isa? Yan ang ibig ko sabihin na bayaran. Kasi mukha, allegedly, may nagbayad para sirain itong si Marvin Rillo para manalo yung kalaban. Eh, sino kalaban? Congressman Bong Suntay. Wala akong sinasabing minabayaran at nagbayad si Bong. Wala akong sinasabing ganun. Sinasabi ko lang, magtaka ka na kung bakit tinatarget nila ang isang tao. Pag may ganun, malamang. May banggaan na yan.
2: Oh, yun yung sinasabi kong ACDC. Medyo natin yung termino attack for sale.
3: No, attack ganun. Collect defend collect.
2: Oh, yung ACDC kasi
1: attack dog for sale. yung mga aso.
2: Hindi kasi kaya ako naman naitanong, baka ako talagang humahanap sila ng masisilo nilang biktima eh. Kasi kung babalikan natin yung kausap namin kagabi si Attorney Jess Falsis, sinabi niya yung direksyon ng yung operation ng PGMN eh. So mula diyan sa kanilang mga atake na yan na eventually kung makaka-gain sila ng alam mo na yung gusto nila makapera sila, yun yung ginagamit nila to continue the operation ng PGMN.
3: Yes, totoo. Alam mo, yan naman ang ano, source nila ng revenue nila ngayon. Eh. At kahit nga bago ng PGMN, mismo, hindi ko lang mabanggit lahat ng mga nakuwento sa akin. Mismo, subukan ko, ito na lang. May merong malapit dito sa PGMN bago sila naging PGMN na may nakausap silang politiko na nagbayad para gumawa ng isang campaign, tapos nangolekta na sila doon. At si Franco, kukunin niya talaga yung kanya, tapos bibigay niya bariya-bariya sa iba't iba. Ganun talaga yung pamamaraan kung paano sila kumikita. Alam naman ni Franco yung tinangyan ang gawain naman niya, allegedly.
1: Yung gagawa ka ng multo, tapos matatakot ka doon sa sariling multo.
2: Matatakot sa multo mo, di ba?
1: Eh kasi kapag hinabol ka na, nangipin ng batas.
2: Hindi kasi yung iba, ganyan ang trabaho eh. Di ba? Umaatake, naghahanap ng masisilo. Naghahanap ng mabibiktima. Para ano, para mga buitre, naghahanap ng ano, naghahanap ng makikitang bulok.
1: Basta ipabulong na lang natin kay Sir Chris yun.
5: Ako sayang, wala na po kasi tayong oras, Sir Chris. Maraming salamat po.
2: Susunod, mukhang marami pang kwento PGM. Marami pang kwento si Chris sa atin.
3: Oh, sabihin lang yun, sige.
2: Ayan. Chris, maraming salamat sa iyo. Ha?
3: Sige, salamat din po sa inyo dalawa.
2: Marami pong salamat.
1: Yan po si Ginoong Chris Tan, isa pong political commentator.
5: Happy weekend! Happy weekend! Bye-bye!
0: ATM. Anong take mo sa DZMM?

0: Ipapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM Teleradyo sa ang daming nangyayari. Hindi na po natin alam kung ano ba ang ating unang ifo-focus. Ang nangyayari nga bang impeachment hearing sa lower house kung saan nagkaroon na nga po ng final vote of more than 250 congressmen voting na dalhin na nga sa Senado ang impeachment trial ng Vice Presidente. Isa pang malaking pasabog na nangyari ay ang biglang pagpapalit ng liderato ng Senado right when sinabi ng bagong Senate President na wala namang plans of having a change in the Senate leadership. So, eto, tapos meron pa tayong tinitignan na ICC arrest warrant na hawak ni dating Senator Sonny Trillanes para nga po kay now Senator Bato de la Rosa. So, we are looking at so many news items, issues na sabay-sabay ngang pumuputo ngayon. Partner, ikaw ba ay nakahinga na? Nakainom ka na ng tubig? O kahit papano?
1: Nakahinga o nakapagbuntong hininga?
0: Bunto, malalim na buntong hininga.
1: Kuminsan, mapapabuntong hininga po tayo mga kapamilya. No? Dahil may mga bagay na hindi nga natin mawari, di ba, kung bakit nagkaganon. Like for example, yung dagli ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Marami ho kasi sa mga kapamilya natin, mga nagre-react na rin ho sa social media na tila ang basa nila dito ay mananaig yung mga kaalyado ni Vice Presidente Sara Duterte kapag nagkaroon ng impeachment trial at siguradong hindi na bibigyan ng halaga yung anumang ebidensya ang ipapasa sa kanila ng House Justice Committee o ng plenaryo ng Kamara.
0: Yun nga ang yun ang basa,
1: yun ang basa
0: ng mga tao. But of course we are always giving them the benefit of the doubt, partner.
1: Okay. The doubt, benefit of the
0: benefit
1: doubt.
0: Benefit of the doubt, okay. Na gagamitin pa rin natin ang spirit of impartiality, 'di ba? Sa paglilitis nga kung darating nga tayo diyan. Pero in a vote of 13 to 9 nakita natin no na overthrow ang dating Senate President Tito Soto who has been very vocal on saying na gusto niya ituloy agad forthwith i-convene forthwith ang Senate impeachment court.
1: Wala pa naman din tayong naririnig na na walang balak si bagong halal na Senate President Alan Peter Gietano na huwag ngang pansinin no, yung articles of impeachment. At hindi naman niya sinasabing hindi sila mag-convene as an impeachment court.
0: Yes,
1: no?
0: Oo, wala din naman. But there are those who are saying also na hindi naman mawawala sa ating kamulatan. Tama ba yung pagkakagamit ko? Na alam naman natin, he is also an ally of the Dutertes. And those who voted, voted for him. Huwag na natin bigyan ng kulay yung nangyaring botohan kanina.
1: Sige. Basta ang malinaw dyan, sa House, malaking bilang nga po yung bumoto para aprubahan yung House Justice Committee report para ituloy na, no, na ipasa sa Senado yung Articles of Impeachment. Wala na namang sigurong question na sumunod nga sa tamang proseso. Although, syempre, ang binasabi po lagi ng panig naman ng Vice Presidente na hindi daw tugma sa due process yung ginawa daw ng House Justice Committee. Kung inyo po maalala, mga kapamilya, wala po sa bansa ngayon si Vice Presidente Sara Duterte dahil siya nga po ay nasa Netherlands noong mga ilang araw pong nakalipas. Subalit meron pa siyang ibang mga bansa na bibisitahin. Siya po ay nakatakda at ang bumalik sa Pilipinas ng 14 ng Mayo, no? So it's likely na kapag balik niya, baka yun yung panahon na magko-convene na yung Senado as an impeachment court. Wala naman pong kasiguruhan kung siya po mismo ay dadalo o haharap sa mismong impeachment trial niya. Hindi naman daw kasi ata kinakailangan mismo no, na siya ay humarap. Basta ang importante, kung ma-transmit na nga po sa Senado yung Articles of Impeachment, either tomorrow, di ba, Tuesday, May 12, ay maari daw, ang sabi po sa unang tansya, nung mga dating liderato ng Senado, partner, no? May I emphasize na yung dating,
0: yung dating liderato, liderato, yes.
1: Na maaaring makapag-convene na sila by the earliest sa May 14, which mm-hmm. is a Thursday. Mm-hmm. Thursday, tama ba?
0: Hindi ko alam kung ano.
1: Thursday,
0: let's see. Sige, but so yun nga, ang daming mga pasabog, partner. Di mo nga alam kung these are planned orchestrations, mm-hmm. no? Or machinations, galawan na ba to? Machinations na ba ito ng ilang mga grupo? Because we've been seeing na mukhang on the lower house talaga on the past few weeks, yun yung nakikita ng mga tao na mukhang magkakaroon ng conviction on the lower house, no? And we saw that happening now. So ngayon the ball is in the court na ng Senado. Ano mangyayari dyan?
1: Surely. No? And sa kabila ng lahat ng ito, syempre, inaasahan natin na nagmamatsyag din yung mga nandoon sa may bandang Ilog Pasig. No? Mm-hmm. You know what I mean, partner? Mm-hmm. No? Sa bandang Ilog
0: Pasig.
1: Let's
0: say I don't know.
1: Yung malaking building doon na kulay puti mm-hmm. na nasa gilid po ng Ilog Pasig. Mm-hmm. Nakaabang doon siyempre yung mga nasa palasyo ng Malacanang. Mm-hmm. Alamin natin ngayon mula po sa ating Radyo Patrol kung meron na bang komento ang Malacanang kaugnay po ng botohan sa House of Representatives, yung pagpapalit po ng liderato sa Senado. Nasa linya po na ating telepono si Radyo Patrol Christian Yusores. Christian?
2: Magandang hapon, Tony at Rica. Tipid ang naging komento ng Malacanang sa balita kanina tungkol sa pagbabago ng liderato dyan sa Senado. Sa inilabas na komento ni Palace Undersecretary Claire Castro, ang kanyang sinabi, "The Senate has decided on its own leadership." Napakatipid na naging sagot ng Malacanang nang tanongin natin kung ano ang reaksyon ng palasyo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Kaugnay naman sa muling pagkaka-impeach kay Vice President Sara Duterte dyan sa Kamara, wala pa rin nga binabanggit sa atin na komento o reaksyon ang Malacanang. Actually, Tony at Rica, sa mga sandaling ito, normally, bandang alas 5 ng hapon ay wala na mga tao dito sa Malacanang. Nagsisuwian na yung mga tao, pero as of 5:42 ng hapon ay nakatanggap tayo ng impormasyon na narito pa sa press building sina Communications Secretary Dave Gomez at si Communications Undersecretary Claire Castro. Kaya wala din munang galawan yung mga miyembro ng media dito at nag-aabang kung sakaling makuna natin sila ng reaksyon mismo dito sa nangyari sa Senado pati na rin sa Kamara.
1: Mm-hmm. At ang official activities ni Pangulong Marcos Jr. today, Christian, yung pagharap nila ni Paraguay President, no? Yun lang naman ang actually activity niya today.
2: Yes, Tony, nung umaga, si Pangulo Marcos ay humarap siya kay Paraguay President Santiago Palacios. At ngayong hapon, kasabay noong pagbabago ng liderato sa Senado at impeachment dyan sa Kamara, bandang alas 3 din ng hapon, ay nagpunta sa The Medical City si Pangulong Marcos para naman inspeksyonin yung bagong pasilidad ng PhilHealth. So habang nangyayari yung drama dyan sa Senado at Kamara, naging abala si Pangulong Marcos kanina sa pag-iinspeksyon doon sa bagong pasilidad ng PhilHealth sa Medical City. Base doon sa mga impormasyon ng mga pulled reporters na nag-cover dyan sa Pasig, hindi rin nagbigay ng pagkakataon ang presidente na magpa-ambush interview. Kaya sa mga sandaling ito ay naghihintay pa rin tayo ng mismong statement o reaction mula sa Malacanang. Una, dyan sa pagbabago ng liderato sa Senado. Pangalawa, yung impeachment muli kay VP Sara dyan sa Kamara. At pangatlo, yung iniulat ni dating Senador Trillanes na meron na ng arrest warrant ang ICC kay Senator Ronald De La Rosa.
1: Ayan, sige. So, dahil hindi pa umuwi yung mga opisyal ng PCO, si Radyo Patrol Christian Yusores ay magka-camping muna diyan sa labas ng tanggapan, no, ng PCO. Nasaan nga building itong PCO ngayon? Nasa New Executive Building?
2: Yes, yes, Tony, dito sa New Executive Building.
1: Yeah.
2: Kanina may mga nakausap kasi tayong staff at sila ang nag-confirm sa atin na hindi pa nga daw bumababa sa kanilang mga opisina, sila Seth Babe at si Yusik Clear.
1: Yes.
2: Kanina sumilip din sa atin yung isa sa mga staff ni Yusik Clear. Although tipid silang magbanggit kung nasa opisina pa nga ba si Yusik Castro, pero ngayon wala munang umaalis dito sa amin.
1: Yes.
2: At nagaantay nga kung sakaling bumaba sila mamaya, makapagbigay lamang ng statement doon sa mahalagang development sa mga balita ngayong araw.
1: Oh. Alam mo buti pa nung itong ngayong nagko-cover itong Malacañang Press Corps.
0: Mm-hmm.
1: Pwede na silang magpa-deliver.
0: Oo.
1: Pero nung panahon namin, alam mo, tirik mata namin nun dahil kakahintay. Wala kami mabilan eh. kaya buti na lang. Fortunately, the e-commerce industry
0: is thriving now.
1: Has
0: Thank
1: made
0: so
1: it
0: much.
1: Possible for the Malacañang Press Corps to survive itong mga stakeout na tinatama.
2: may mga ano naman eh, may mga peaceful pa rin naman dito sa gilid, Tony. So, kung sakaling abutin hanggang mamaya, pwede rin pwede lumabas na. At tumusok sa gilid.
1: Peaceful. Dati nung panahon namin, banana queue eh.
0: Masyaki naman daw.
1: May potassium eh.
0: Itong matagalang tayuan.
1: Yes,
0: Christian, abangan pa namin
1: balikan.
0: Yung susunod mong mga report.
1: Balikan
0: yes.
1: namin. Salamat.
2: Alright. Maraming salamat at yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores, ang ating Radyo Patrol na nakaantabay pa rin po sa Palasyo ng Malacañang. Makakausap po natin, nasa linya po natin, telepono, dating Senate President Frank Rilon. Sen, magandang gabi po, Tony Enrica.
3: Hello?
1: Yes.
0: Hi, Senator Frank.
1: Tony,
0: good afternoon
1: Tony Enrica po ito.
3: Yes, good afternoon. Magandang hapon po.
1: Mm-mm. kayo po ba ay busy po with other things or nakapagsubaybay ba kayo sa kaganapan sa Senado today?
3: Napapanood ko po sa YouTube.
1: Yes. And your reaction to the leadership change?
3: Tradition sa Senado ay hindi po si deserve yung warrant of arrest in the Senate premises. Yun po ay hindi batas kung hindi tradisyon. Wala pong reglamento na nagsasabing hindi po pwedeng iserve ang warrant sa Senate President. Ngunit, ilang beses nakaraan ng ganun ang sitwasyon, kortesiya sa Senado, hindi siniserve yung warrant sa Senado.
1: Okay. At kung maaari mang iserve ito, dapat hintayin nila na yung sitting senator should vacate or leave the premises muna bago siya silbihan ng warrant. Ganun ho ba?
3: Hindi. Basta wala sa premises ng Senado, ay pwedeng iserve ang warrant. Nangyari na po yan nung isinerve namin ang warrant kay Senator Juan Ponce Enrile dahil sa rebellion public.
1: Yeah.
3: Nangyari na po yan nung sinerve ang warrant kay Laila De Lima, inintay po dun sa bahay niya.
1: Mm-hmm.
3: Yung kay Trillanes, ganun din. So, lahat po consistent yan as a matter of courtesy. Hindi po naman pinahuli ang isang sitting senator sa loob ng premises ng Senado.
1: Ngayon, si Senator Bato de la Rosa can ask the Senate to give him protection para kanlungin para hindi po siya arestuhin ng NBI.
3: Well, kung yung premises ng Senado po kontrolado ng Senate President, kaya po nasa Senate President po yan kung papayagan niyang manatili si Bato sa loob ng Senado at ang tradisyon na hindi sineserve ang warrant sa Senado ay kilalanin. Of course, sasabihin na bakit above the law ba ang mga senador.
1: Mm-hmm.
3: But that is a debatable point because sa ngayon, lalo na dito sa sitwasyong ito, ay talagang matindi po ang alitan ng dalawang panig.
0: Mm-hmm. Okay. At international court naman po yung
1: nag-serve
0: ng warrant. Ano? Uh-huh. Ano po ang will be the higher priority? Ang batas po ba ng Pilipinas o ang international warrant na isa-serve sa isang sitting senator?
3: Pareho yan. Pwede mong ma-argue either way. Na sinasabi mo kasi, ng iba ng isang panig na ang Pilipinas ay member ng international community at mayroong mga tungkulin bilang isang responsableng miyembro ng international community. Mayroon din ang sinasabi na dapat hindi ipailalim ng bansa ang ating ang mga batas tungkol sa arrest warrant at huwag ilagay sa ilalim ng International Court of Criminal Justice yung warrant.
0: Kung ganito po, no, na may argumento pa po tayo dito, who will decide on the fate of Senator Bato de la Rosa?
3: Paano po?
0: Sino po ang magdedesisyon kung huhulihin ba o hindi si Senator Bato, Sir Frank?
3: Yan po ay, sabi ko nga, that is a question. Ultimately, ang Court Suprema lang makapagpasya.
0: Mm-hmm. Sana magsalita na agad ng Korte Suprema dito. Mainit na issue ito.
1: Actually, yung unang tanong ko, Senator Frank, no, was not about the warrant for Senator Bato, but was about the leadership change sa Senado. Eh, matagal na rin kasi umuugong na baka mga kudeta nga si Tito Sen, si Senator Soto, bago pa magkaroon ng impeachment trial. At eto na nga po, natuloy na. No? Will you, does it actually say or parang project kung ano na nga po ang magiging kalabasan ng Senate impeachment trial ni Vice Presidente Duterte?
3: Hindi pa po natin alam. Maaga pa, marami pong mangyayari. There are many possibilities. Hindi ko po alam kung anong mangyayari. Dahilan sa mga maliwanag na posisyon tungkol sa alyansa, ang maliwanag po nakalagay sa saligang batas, let the trials that forthwith take place.
1: Yes. At notwithstanding po yung mga dating banta, no, ng Senate Minority, yung previous Senate Minority na ayaw nila mag-convene as an impeachment court, sa tingin po ninyo, eh, ngayon na bago na ang liderato ng Senado, there's no need for them to block the convening of an impeachment court?
3: Ay, hindi po natin masabi. Ang masabi ko, yung batas at ang Court Suprema sinabi na dapat magkaroon ng impeachment trial. Kung kailan po, hindi ko po alam.
1: Alright.
0: Maari po ba na i-compel ang mga senador natin to do their job as Senate Court?
3: Paano po?
0: Maari po ba silang i-compel na gawin nila ang trabaho nila?
3: Hindi kita marinig. Mahina ang lating niyo.
0: Opo.
3: Hindi ko marinig.
0: Ito po, Senator, can you hear us now better?
3: Not better, but I can hear you.
0: Opo. Maari po bang i-compel ng taong bayan ang mga senador natin to convene as a trial court bilang ito po ay kanilang trabaho talaga ayon sa konstitusyon?
3: Ano?
0: Maari po bang i-compel ng taong bayan ang Senado na umupo as an impeachment court dahil trabaho po nila ito ayon sa konstitusyon?
3: Sabihin mo nga kung paano makumpel ng taong bayan ang Senado. Hindi ko alam.
0: So sa kanila po talaga ang desisyon nito, Senator?
3: Opo, pwede pong dalhin sa Court Suprema yan, ngunit hindi ko alam kung ano mangyayari.
1: Alright. Sige, Senator Frank, maraming salamat po muli sa oras po ninyo. Thank you po.
0: Thank you, Senator.
1: Senate President, dating Justice Secretary Frank Drilon. Well, so humihingi nga ata, no, si Senator Bato de la Rosa na bigyan siya ng proteksyon ng Senado habang ito po ay in session para hindi po siya damputin, no, ng mga ahente ng NBI sa bisa po nung ICC arrest warrant na ngayon ay tila inilabas na ni dating Senador Sonny Trillanes. Subalit wala pa naman hong official na publication sa ICC website. No? Nakalagay po dun sa mga screen grab or dun sa mga
0: ipinadalang picture.
1: Anong tawag dito? Oo. Yung print ng screen grab nung dalawang pahina na umano'y kalakip nitong arrest warrant na yung isa ay dated November 6, 2025 na ito ay desisyon nung ICC pretrial chamber na mag-issue ng arrest warrant. Yung isa naman pahina, merong litrato ni Senator Bato de la Rosa nung siya ay PNP chief pa lang. At ito ay may petsa naman na November 7. So ito malamang yung November 7 ay yung mismong petsa na pagpapalabas ng warrant of arrest. Tama nga, no, kanina, no, sinasabi nga ni Boss Peter, na tila nagtutugma yung timeline nung pagpapalabas ng arrest warrant dun sa panahon na sinabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na nakita
0: meron
1: na niya
0: siya,
1: ang arrest warrant. Kaya po November 2025 pa lang
0: ay nagtago na.
1: Nagtago na si Senator Bato de la Rosa. Only to come out today at siya po ay lumantad pero nakipagbuno sa mga ahente ng NBI sa labas ng Senado at ayaw daw siyang papasukin.

0: po tayo sa sitwasyon na hindi pa ata maisilbi sa kanya yung arrest warrant dahil si Senator Bato de la Rosa ay nasa loob ng Senado, ang mga ahente ng NBI ay ipinalabas ata. No? Kanina sinasabi, palalabasin ba sila o i-detain sila dahil kailangan silang ipa-inquest, kailangan kasuhan for assaulting a sitting senator. Well, hindi pa rin ho natin alam kung matutuloy ho ba yung pagsasampa ng kaso against them. Because alam naman natin na they were there to try to serve an arrest warrant. Kung nag-resist po yung senador, baka kaya po nagkasakitan, ay kasalanan pa rin ho ba yun nung mga ahente ng NBI. So malaman po siguro natin maya-maya po. No? Nakumbida ba ng ating Mission Control si dating Senior Associate Justice Tony Carpio? Alright, sige. So meron pala ho tayong linya ng komunikasyon maya-maya po. No? Okay, dating Senior Associate Justice Tony Carpio. At bago po tayo makipagpanayam sa kanya, tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Meron ka na bang naka-standby na Rogers Patrols? Alright, eto. So meron na palang reaksyon ang mismong defense team ni Vice Presidente Sara Duterte. Ang sabi nila, handang-handa na sila sa pagdepensa sa bise sa Senate Impeachment Court. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hati ni Radyo Patrol, John Garner. John!
1: Defense team ni Vice President Sara Duterte matapos ang naging butuhan sa plenaryo ng Kamara kung saan ninaig nga ang botong pabor sa pag-impeach sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa defense team, batid nila ang naging boto para ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment at sinabi nilang nasa nag-akusa na ngayon ang obligasyon na patunayan ang kanilang mga paratang alintunod sa konstitusyon, batas at mga umiiral na tuntunin sa ebidensya. Iginit din ang kampo ng depensa na habang may mga usaping kinalaman sa konstitusyon na nakabindin pa sa Korte Suprema, handa umano silang ipagtanggol ang Vice Presidente sa harap ng Senado na uupo bilang impeachment court. Binigyan din ng defense team na tungkulin ng prosecution na patunayan ngayon ang kanilang mga alegasyon laban sa ikalawang pangulo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner. DCMM.
0: Salamat, John Garner, partner.
2: Kunin naman natin ang sitwasyon sa labas ng Senado. Update ito mula kay Bert Dizon. Bert.
3: Rika at Tony, no, sa mga sandaling ito ay nakabalagbag dito sa main gate ng Senado yung mga van ng National Bureau of Investigation sakay yung mga tauhan na mga armado ng baril. No? Kanina narinig natin yung nagtitimon sa kanila at ang sabi ay isi-check nila. Mag-visual check sila doon sa lahat ng mga sasakyang papasok at lalabas dito sa premises ng Senado. Iyan yung kanilang gagawing binigay na task doon sa mga operatiba na armado ng mga baril. Kulang po lang itong limang band ng mga operatiba ng NBI yung nandito ngayon sa harap ng gate ng Senado para nga gawin yung ibinigay sa kanilang kautosan itong nagtitimon sa kanila dito ngayon sa harap ng Senado. Kanina din ay nakita na natin, no, yung iba't ibang puwersa ng Philippine National Police mula sa Southern Police District. Kanina nakita natin yung mga SWAT, yung ilang mga tauhan ng SWAT. Kanina may nakita rin tayong isang truck lulan yung mga police mula sa Civil Disturbance Management ng SPD para nga magpatupad ng seguridad dito sa labas ng Senado. Ngayon, sa mga sandaling ito, ay nandito tayo ngayon sa labas ng Senado at nakikita natin na marami ng mga pulis nandito. Nandito na din yung iba't ibang mga tauhan mula sa NBI at ang sabi nila ay magsasagawa sila ng visual check sa mga papasok at talabas dito sa Senado. Kanina din ay nakatanaw natin kanina, no, nandito na si Attorney Jimmy Bondoc, isa doon sa mga tumatayong abogado ni Senadora Bato de la Rosa. Kanina ay nagpa-unlock siya ng panayam sa atin at ang sabi niya, ang isa lang ang kanyang mensahe sa mga law enforcement agency na nandito sa labas ng Senado at nandoon sa loob ng Senado, ang sabi lang niya ay i-exercise yung maximum tolerance dito sa ginagawa nilang operasyon dito sa Senado at ang hiling niya ay huminaho ng lahat, kumalma ang lahat dahil nga doon sa mga development na nangyayari ngayon daan sa loob ng Senado. So yan muna yung update dito, Tony at Rica, sa mga sandaling ito. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Bert Dizon. Alamin pa natin, no, yung... Teka lang,

0: paglilinaw pala. Ah, yung sinabi mong visual inspection, bakit magkakaroon ng visual inspection?
1: Kanina naririnig natin yung nagbibigay ng timon. Ang sabi niya ay doon sa mga operatiba na nandito sa underground ng NBI ay mag-visual inspection doon sa mga papasok at lalabas doon sa mga sasakyan. Hindi natin malino kanina kung yung visual inspection ba ay pabubuksan nila yung mga sasakyan or titingnan lang nila kung sino yung mga sakay. So mamaya titingnan natin kung may lumabas. Kasi actually ngayon wala nang makakalabas dito sa Senado, dito sa gate. Kasi nakabalagbag talaga mismo dito sa harap ng main gate ng Senado. Yeah. Itong mga van ng NBI sakay yung mga operatiba ng ahensya.
2: Alam mo yung sa pelikula, partner, yung paglabas ng sasakyan, titingnan, sisipatin ng mga security. Tapos, okay, wala sila nakita. Yung pala, nakasilid, nasa loob ng truck, nakatago yung hinahanap ng mga otoridad. Di ba? Parang ganun, di ba?
1: Actually, Tony, no, ang nakakapanibago lang dito, itong visual checks, may mga armado, mga armado, yung mga operatiba, na may nakikita tayong rifle na nakasukpit sa kanilang balikan itong mga ng NBI, no, at ang ano nga sa kanila dito, nandito lang sila, nakatayo lang sila dito sa labas ng gate ng Senado.
2: Wala namang mga canine, mga sniffer dog, wala naman.
1: Wala pa naman so far. Pero kanina may nakita tayong SWAT kanina na nandun. SWAT. Nakatayo naman sa may kabilang bahagi itong kalsada dito sa Medyokno Boulevard.
2: Yeah. Sige. Alright. So, maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Bert Dizon.
2: Bert Dizon. At salamat sa ating mga Radyo Patrol na nakabantay pa rin siyempre sa mga kaganapan po sa Kamara at saka sa Senado.
3: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
6: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radio Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigonia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigonia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigonia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan,
9: Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
9: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
11: Kape.
12: Good morning!
9: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
13: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
9: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
9: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
15: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
9: May kasama kang makikinig sa'yo.
15: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
16: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
9: Ako to, si Chang Ami.
15: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Ready na yung ating magiging guest partner? Pakipakilala mo yung
0: guest. Ayan, ating makakausap ngayon ang ating former Senior Associate Justice ng Supreme Court of the Philippines, lead convener ng isang bayang coalition. Joining us this afternoon, Justice Antonio Carpio. Hello po, sir. Magandang hapon po, Tony at Rica po, sa programang Issue Spotted.
17: Good afternoon. Magandang hapon sa inyo.
2: Justice Tony, nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon na masubaybayan po yung pagpapalit ng liderato sa Senado?
17: Yeah, well, nabasa ko lang just recently, no? So, we have a new Senate President. Yun lang ang nasa news.
2: Apa. And with that development, may nakikita ho ba kayong epekto nito sa pagdaos nila as an impeachment court nung trial ni Vice Presidente Duterte?
17: Well, under the Constitution, no, once the articles of impeachment are submitted to the Senate, nakalagay doon, trial shall proceed forthwith. No?
2: Yes.
17: So, ang issue ngayon, susunod ba yung the new majority sa Senate? Will they conduct a trial? Because may mga balita na there will be a motion to dismiss, no? Yun ang magiging constitutional issue.
2: Uh-huh.
17: Is a motion to dismiss allowed? My opinion is it's not allowed dahil klaro naman yung constitution that once the articles of impeachment reach the Senate, nakalagay trial shall proceed forthwith, no?
2: Mm-hmm.
17: So, So, magiging issue ito pag hindi nila, if they will not proceed with the trial. Yung fourth week naman, sabihin na natin, hindi naman ipadala bukas, hindi naman kaagad yan. They will convene to agree on some ground rules. Pero hindi pwede i-delay yan, no? So, as long as they convene as an impeachment court, masabi mo na nag-umpisa na. But if there is a motion to dismiss, doon magkakaroon ng constitutional crisis, no? Kasi trial must proceed, eh. Hindi pwedeng a motion to dismiss. Motion to dismiss is not a trial, eh.
0: Kakailanganin po ba, Justice, na magkaroon pa ng, ano po bang tawag doon, ng apila o may maglapit pa po ba sa Korte Suprema bago para makapag-desisyon sila on whether or not the Senate must convene as an impeachment court kahit na hindi pa ito na pag-uusapan at all sa Senado?
17: Well, one party will go to the Supreme Court pag hindi sila susunod, no? That, for example, dumating na yung articles of impeachment sa Senado. Pag ayaw mag-convene yung Senado, aakyat yung congressmen. They will go to the Supreme Court. Because nakalagay, trial shall proceed. Ganyan mangyari. And also, pag tinuloy yan, baka may aakyat rin si Sarah. No? That's possible. Pwede naman sila, they can always go to the Supreme Court. But whether the case in the Supreme Court will prosper, iba naman yan. That's another matter.
2: Mm-hmm.
17: So, my position is, there is no motion to dismiss. Trial shall proceed. Yeah. After the trial, magbutuhan sila. Doon nila i-decide.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Okay, because sa pakiwari naman po ng ilang pong taong bayan na sumusubaybay sa mga pangyayari sa Senado, parang nagkaroon ho sila ng kaba na hindi na rin ho mabibigyan ng tamang paghusga sa Vice Presidente dahil ang kaalyado niya ang may control ngayon sa Senado at hindi ho sila naniniwala sa lakas ng ebidensya. Sinasabi na nila yon noon pa.
17: Yeah, that's the reason why they staged a coup in the Senate, precisely to, they were expecting the House already to send the articles of impeachment, no?
2: Yes, exactly.
17: So I hope they will just proceed with the trial para we will not have a constitutional crisis now.
2: Hmm. I would like to ask partner, no, si Justice Tony, na kumot ang hinahanap lang naman siyempre sa Senate impeachment trial ay yung parang administrative liability ng isang sitting Vice President kung may nagawa siyang violations of the Constitution, no? Kung sakaling ma-acquit man siya in a Senate impeachment court, hindi naman ho nangangahulugan na wala pa rin siyang lusot kung sakaling may criminal liability na parang habulin sa kanya, Justice. So.
17: Yeah, separate yun. Kahit na na-acquit siya sa Senado, there can be a criminal case.
2: Kaya tuloy, yung mga taong bayan na naghahanap po ng accountability, no, kay Vice Presidente Duterte, kung mabiguman sila sa Senate Impeachment Court, hindi pa rin ho natatapos yung posibleng legal battle sa kanya kung siya po ay may kinakaharap pang kaso sa, say for example, sa ombudsman, no?
17: That's correct. Tama yan.
2: Alright.
0: Pero what happens po doon sa mga pinagtatakpan o gumagawa ng paraan para ang paghahanap ng accountability at transparency ng mga political figures natin, hinaharangan po yung ating mga ways para kunin nga po natin itong accountability sa kanila?
17: Well, nangyari na sa history natin yan, no? Yung when in the Arab Strada impeachment, they did not open the envelope. So may walk out, nagkaroon ng mass action sa EDSA, so we cannot control also the people, no? But they will, there could be demonstrations, protests. Sana hindi naabot yan. Let's just proceed with the trial.
0: Mm-hmm.
17: Pag
2: sige.
17: Sigurado na they're confident of justice. Their vote, so that's they off. Just vote it down. No?
2: Justice Tony, puputulin ka lang po namin dahil meron po kaming mahalagang ulat na ipapasok din po.
17: Yeah.
2: Wala po sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Nasa linya po natin. Telepono, Robert. Meron pong nagaganap
11: po. Tony.
2: Sige, go ahead, Robert. Go ahead. Go ahead.
11: Tony, nagdesisyon yung Senado na i-cite in contempt yung lahat ng mga NBI officers na humabol at pumasok dito sa Senado. Sa plenaryo ngayong hapon ay nag-manifest si Senator Jovel Villanueva na i-cite in contempt yung mga humabol sapagkat hindi daw dapat yung ginawa. Walang tumutol kaya inaprobahan yung motion ni Senator Jovel Villanueva at ngayon ipinag-utos na ng Senate President na lahat ng NBI officers na nandito sa Senado ay dapat arestuhin alinsunod dun sa rekomendasyon nga dito sa session hall. At bago yan ay granted din yung hiling naman ni Senator Dante Marcoleta na isa ilalim sa protected custody ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod nga nitong paglabas ng warrant of arrest mula sa ICC. At ngayon ay kinakausap ng isang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms itong mga nakahilera na opisyal at tauhan ng National Bureau of Investigation. Nandito lamang sila sa hallway, sa likod mismo ng session hall. Ito kasi yung daanan ng mga senador kapag gusto nila magpunta sa lounge o lumabas na ng session hall. Karaniwan dito sila sa back door dumadaan. At dito pa rin sila nakahilera. At ngayon ay bagamat walang pumosyon ay mukhang sinabi na sa kanila nitong mga tauhan ng USAA na anytime ay ipa-aresto sila dahil doon sa utos ni Senate President Alan Peter Cayetano ay kung hindi kakayanin ng USAA ay kunin na rin yung tulong ng Southern Police District para ma-aresto yung mga tauhan ng NBI na pumasok dito sa Senado. So mamaya babalik ako, Tony,
2: yeah,
11: sa iba pang detalye hinggil dito at kung ano yung magiging resolution sa naging decision na ito ng Senate plenary
2: pahabol
11: na i-cite in contempt ito mga individual na ito, Tony.
2: Pahabol lang, Robert. Dahil kanina nakita natin nasa labas na ata ng Senate premises si NBI Director Melvin Matibag. So pagkakaalam mo, wala na siya sa loob niya ng Senado. Hindi na siya kasama sa ipadedetain ng Senate?
11: Ang lumalabas kasi, Tony, umikot kami kanina. Mukhang wala pa siya. Hindi siya nakapasok talaga
2: ng Senate nakapasok
11: premises. Sinusubukan niyang pumasok ng Senate premises para i-serve din yung warrant. Pero hindi na siya pinayagan makapasok dito sa Senado. Kaya nandun siya sa labas, Tony.
2: Sure, yung mga tao ni Director Matibag ang nasa loob, sila ngayon sa site in contempt. Sila lang.
11: Oo. Yung mga aaresto dapat, sila ngayon ang aaresto rin dahil cited in contempt sila. So titingnan natin kung ano yung magiging move dito ng USAA para maging peaceful. Although, hindi ko alam, Tony, dun sa labas ng Senado sapagkat si NBI Director Matibag ay nagpa-interview dun dahil hindi nga sila makapasok. Kung ano yung magiging move nila dun at kung papasukin ba nila itong Senate premises para maipatupad yung warang. Isinabi niya yan doon sa labas ng Senado. Siguro mamaya doon sa mga kasama natin na naka-deploy doon, malaman natin kung exact na details at guidance na ibibigay din niya ngayong aarestuhin na yung mga kasama niya na nandito sa loob ng nandito sa Senate premises, Tony.
0: Aarestuhin at i-detain sa Senate premises ito ng Sergeant at Arms, no?
11: Oo, tama.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo, sana naman wag magkagulo, no? Pero dahil ang iba yung legal power ng isang law enforcement agency ng NBI na to conduct to implement, di ba? Warrant, pero ito
11: implement
2: ay
11: enforce,
2: ito ay merong supposed to be hangganan kung hanggang saan lang yung authority nila dahil pag sila daw ay nakaapak na sa loob ng legislature or ng legislative body ay hindi na daw nila maaaring isilbi kaagad yon habang nasa sesyon yung Senado.
11: Yun yung paliwanag. Pero kanina, nung si Senator Antonio, former Senator Antonio Trillanos yung kausap namin, ipinakita niya sa amin yung video na during his time, nung 2018, even may session, ay sinilbihan siya ng warrant of arrest ng matataas na opisyal ng PNP. Binasahan ng Miranda Doctrine at yun lang ay sumunod siya. Kaya hindi na nagkagulo, hindi nagkaroon ng tension. Pero sa nakikita ko ngayon dito, dun sa video ko napanood yung CCTV footage ng pagtakbo, eh mukhang magiging challenge for the NBI. At wala naman sinasabi si Senator De La Rosa. Although tinanong namin kung magka-camp out siya dito, lalo't may Senate custody na siya. Wala siya, ayaw niya sabihin. Hindi daw niya muna sasabihin yung kanyang next move. Pero kanina nasilip ko siya nung nasa session hall siya, naka-break yung session. Sumisilip siya doon sa pintuan sa likod. Siguro just to see kung nandito pa yung NBI. Pero nung nasilip niya, na nandyan, umalis, matras ulit siya, bumalik siya doon sa upuan niya.
2: Habang nagkikwento ka, Robert, no, piniplay lang natin yung video na sinabi mo, CCTV footage, nung habulan. So ito, nagkakandara pa si Senator Bato de la Rosa, pag-akyat na hagdanan at hinahabol nga siya ng ilang mga, hindi ko alam kung mga ahente ba ito ng NBI mismo dahil
11: tapos medyo nadapa siya dyan sa may hagdanan. Nadapa siya sa may hagdanan.
2: Kaya sabi niya, di ba, nagpambuno pa sila, nagkaabutan sila, eh, tapos yan na, hinahabol siya. Aba, eh talagang the only way for him to escape being served an arrest warrant was to get inside the session hall. Parang gano'n.
11: The session hall.
2: Oo. Yan ang sanctuary, ika nga, di ba?
11: Tama, yun yung ginawa niya. Doon naman, nagtanong kami regarding doon sa warrant of arrest kung bakit ngayon lang ito lumabas. Ang term ni Senator Trillanes, sealed warrant yan. At kaya ngayon lang lumabas kasi nung napatunayan na lumabas na siya mula sa pagtataguan, nakita na siya agad dito sa Senate, ay ginawa ng public yung warrant of arrest na yan ng ICC. Kaya may access na yung lahat at for implementation siya, Tony. Yun yung paliwanag niya. Kaya siya nandito, hindi naman daw siya kasama ng NBI, pero nagpunta siya because of the challenge of Senator Ronald De La Rosa na kapag inaresto siya, ay sumama siya sa arresting officer. Kaya nandito daw siya.
0: Kasama ba si Senator Trillanes sa i-detain na OSA?
11: Wala, alam mo, Rica, walang ina-identify na mga name. Subject for review ng CCTV to identify yung listahan ng mga John Doe's and Jane Doe's na papatawan ng contempt at ipapa-aresto at ipakukulong dito sa Senado. Base yan doon sa CCTV review. Pero doon kasi sa habulan, hindi mo naman makikita si Senator, former Senator Trillanes na kasama doon sa umahabol.
2: So baka nga yung mga NBI agents lang dahil sila naman talaga part of the official operation to serve the arrest warrant. Sige, so...
11: So abangan natin kung ano mangyayari so far, sarado pa rin eh.
2: Pero saan ba nakatambay yung mga NBI agent ngayon? Yung pinakita mo?
11: Nandito sila sa hallway, sa second floor. Likod ito ng session hall. Kasi from session hall, may pintuan to sa likod para tagus ka doon sa senator's lounge. Pwede din na diretso dito sa papunta ng elevator. So ito yung, ang access na ito ay exclusive lang, daan lang para sa mga senador. Hindi nakakadaan dito ito yung mga empleyado, hindi nakakadaan dito. Yung mga taga-OSAA. So exclusive yan for Senator. Dito sila ngayon nakahilera sa hallway na ito. Yung pagitan nitong session hall and the Senator's lounge.
2: And they cannot go anywhere. Tambay muna sila dyan because they cannot move.
11: Kasi dito sila nag-aabangan. Hindi ko lang alam ang aabangan natin paano kung after the session, anong arrest gagawin nila kung lumabas si Senator De La Rosa.
2: Sige. Alright. Sige. Aabangan natin no, dahil hanggang, kumbaga, in session pa naman ng Senado at hindi pa naman sila nag-adjourn, di ba?
11: Tama yan, tama yan. In session pa rin sila, nire-resolve nila itong mga issues na ito isa-isa.
2: Yeah.
11: At tingnan natin yung magiging development pamamaya. Kung meron, malalaman agad ang mga kapamilya natin yan dito sa DCMM.
2: Alright, sige. Maraming salamat si Kuyang Robert Mano. Nakabantay pa rin po dyan sa Senado, dyan sa may GSIS building. Alam mo, partner, yung kanina nga po sinabi ni dating Senador Frank Drilon, di ba? Maaring hindi naman nila isilbi yung arrest warrant sa loob ng session, no? Dahil katulad nga daw nung kay Senadora Laila De Lima, sa bahay na lang niya, pinuntahan, doon si isinilbi. So, malamang sa malamang, hindi naman siguro uuwi ng bahay si Senator Bato de la Rosa. Ngayong humihingi nga siya na isailalim muna siya sa protective custody ng Senado, no? So hanggang kailan 'yon, di ba?
0: Yun nga.
2: Di ba?
0: And we also have to remember that this is a privilege na ibinigay sa kanya, di ba? Itong Senate custody na ito. Mm-hmm. Hindi naman ito forever eh.
2: Mm-hmm.
0: Oh, ano pero yun nga ang tanong eh, anong mangyayari? Dahil meron nang isinerva noon eh.
2: Mm-hmm.
0: Oh, kontra ngayon, babangga ngayon itong sinasabi nila na while nasa premises siya, hindi siya huhulihin. So hindi siya uuwi. Hindi na siya alis.
2: At saka mag-a-adjourn na naman. Alam ko may mag-a-adjourn na naman ng session ng Senate bandang June bago mag-State of the Nation si Pangulong Marcos Jr. Para magko-convene ulit ito ng July 26 para sa SONA. So kung wala na sa session, kung nag-adjourn na yung Senate by June, ibig sabihin nun, mawawala na yung protective custody ng Senate para kay Senator Bato de la Rosa. No? Dapat sana malaman din natin kung may makausap tayo mismo sa mga senador ngayon at malaman natin ano mangyayari kay Senator Bato kapag nag-adjourn ng Senado sa June, di ba, for their break bago mag-SONA. Ma-invalidate ba yung protective custody ng Senado sa kanya kapag sila po ay nag-adjourn sine die, no? Ano to? Sorry. Ano yung nasa linya pa? Ah, nasa linya pa natin!
0: Pwede pa pala natin balikan.
2: Sige, partner, go ahead.
0: Justice, magandang gabi po. Thank you po for staying.
12: Yes.
2: Justice, tanong lang namin ni Partner Rica, kung narinig po niya yung ulat na aming Radio Patrol, no? Yung magsisilbi ng arrest warrant para kay Senator Bato de la Rosa, sila pa ngayon yung paa-aresto ng Senado. Ah, di ba? Natawa din si Justice. Ano?
12: Actually, the provision of the Constitution says no member of the Senate or the House can be arrested while
2: in session.
12: Provided the offense carries a penalty of not more than 6 years.
2: Oh, okay.
12: Ito na mga offense na ito, more than 6 years naman ito.
2: Oh, yung kanyang crime against humanity.
12: Oh. 40 years yata yan na yung maximum yan eh.
2: Ah, okay. So yun lang ang maaari nilang ipangharang sa arrest niya while the Senate is in session, no?
12: Yeah, but ang ginagawa nila parang arrangement after the session na kahit na the penalty is more than 6 years, hindi ina-arrest until after the session is over.
2: Yeah.
12: But technically, if you just follow the Constitution, yung immunity applies only to crimes penalized for less than six years.
2: Okay. So, sa ngayon, sa nakikita natin, ano, parang nagiging tug of war between the Senate and the NBI, pero parang bumaligtad pa. Yung mga mag-e-enforce ng warrant, sila pa ngayon ang isa-cite in contempt sa Senado, Justice, no? Parang ito ba ay maaaring ituring na obstructing a law enforcement operation?
12: Since the arrest warrant is for a penalty of more than 6 years, so they really can arrest even while the Senate is in session.
2: Okay.
12: So mahirap sabihin the NBI violated the law.
2: Yeah.
12: No.
2: Mm-hmm.
12: So yung basis ng contempt mukhang very weak, no?
2: Mm-hmm.
12: Dahil nakalagay sa Constitution if the penalty is less than 6 years, pwede ka dump more than 6 years, pwede ka dumputin even while Congress is in session. Pero may ano yan eh. It will reach the Supreme Court. Ang sasabihin nila na yung warrant of arrest refers to a warrant of arrest of a local court. Hindi naman ito warrant of arrest. This is a murky issue. So, aabot ito sa Supreme Court, I think.
2: And would it matter kung naka-adjourn ang Senado na maaari na isilbi yung warrant for Senator Bato de la Rosa? Dahil kung naka-adjourn.
12: Yeah. Kung nag-adjourn na, yung iba, like si Laila De Lima, after spending the night in the Senate, nag-voluntary na, no? At saka si Enrile din, after the session, lubaba siya, nag-surrender din siya. They chose to do that, no? But mukhang ito, it could go to the Supreme Court on the issue of whether
17: The warrant of arrest should be issued by a local court.
2: Ah, okay.
17: Isang issue yun. At saka, what is the penalty involved? Dahil itong penalty na more than 6 years, is a penalty of the statute of ICC. Hindi naman under Philippine law ang charge. So, well, siguro aabot dito sa Supreme Court ang pag... if Bato will not voluntarily surrender na.
2: So wala pa naman kung masasabi na legal precedent na yung pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte on the basis of an ICC warrant.
17: Yeah, wala. That's still whether warrant of arrest should be issued by a local court or not, wala pa yun.
2: Wala
17: hindi
2: pa.
17: Hindi pa na-decide yun.
2: Opo, so pending pa nga yun. So ibig sabihin, baka yung pa maging basehan kung...
17: yes, this could be the case now if aabot ito sa Supreme Court.
2: Yes.
0: If the Supreme Court rules on this, Justice, no, nasasabihin nga na meron nga pwedeng arestuhin si Senator Bato, ma-overturn na po nito yung pagbibigay sa kanya ng protective custody?
17: Yeah, pag sinabi ng Supreme Court, when the law says warrant of arrest, it must be issued by a local court. So there is no warrant of arrest. Yun ang...
2: ma-extinguish yung ICC warrant? Pabibilitan
17: ngayon yung government to go to apply for a warrant of arrest with the local court.
2: Okay. So mawawalan ho ng visa yung ICC warrant dito sa atin?
17: Yes. Oh. In other words, yung ICC cannot be
2: enforced.
17: Implemented as is. You have to go to a local court for a local warrant.
2: Wala pa ho
17: kayo. That's still wala pa. Wala pang decision dyan.
2: Oo.
17: Kasi ang nangyari kay Duterte, lumipad na yung aeroplano, hindi pa na-decide ng Supreme Court.
2: Yes. Oh. Kaya literally left hanging in the air. Kasi lumipad na aeroplano. Wala pa decision. Ay, nako. Sige. So, Justice Tony, thank you so much sa inyo pong pagbigay ng inyo pong
0: thank you, Justice.
2: Pananaw dito.
17: Thank you. Okay, bye.
2: Thank you. Bye-bye po. Si former Supreme Court Associate Justice tsaka isang bayan co-convener, no? Former Justice Tony Carpio. Meron pa tayong isa pang Rajos Patrols. Mm-hmm. Nasaan si Rajos Patrols? Ah, yun.
0: Kunin muna natin ito, partner. PNP nilino na walang kinalaman sa umaray ICC arrest warrant versus Senator De La Rosa ang deployment ng mga pulis sa Senado. Narito ang detalye. Hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos, Mars.
18: Rico at Tony, nilino ng Philippine National Police na walang kinalaman sa umaray ICC arrest warrant ang deployment ng mga pulis sa paligid ng Senado. Ayon kay PNP PAO Chief Police Brigadier General Randall Suanio, layunin na ipinakalat na Civil Disturbance Management na SPD na masiguro magiging maayos ang trapiko at masiguro rin ang kapayapaan sa lugar. Sabi naman ni SPD Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco na layunin din itong masiguro ang seguridad sa lugar sakaling may magtungong mga realista sa naturang area. Samantala, hindi naman kinumpirma pero hindi rin itinanggi na General Tuanio ang gumagalat ng dokumento hinggil sa warrant of arrest ng ICC laban kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pa naman nagiging paggalaw dito sa pangprograme kaugnay sa naturang isu. Kanina, Tony at Rica, pinawagan ko rin ang Philippine Air Force para tanongin kung may naging paggalaw sa Villamar Air Base. At sabi naman ni Colonel Basco ng Philippine Air Force, wala pa rin nagiging paggalaw at paghahanda sa anumang preparasyon ang kanilang hanay sa bahagi ng Villamar Air Base. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Salamat sa ating mga Radyo Patrol. Alright, sige mga kapamilya, nag-aabang pa ha, yung Malacanang Press Corps habang namumuti na yung mata nila. Sa pag-abang, kung may ilalabas pang pahayag o reaksyon yung mga official po ng Presidential Communications Office dahil hindi pa naman daw lumalabas ng gusali ng PCO sa Malacanang, si PCO Secretary Dave Gomez at saka si PCO Undersecretary
19: Auntie Claire Castro.
2: Oh, wala pa naman, no? So abangan natin kung may mga pahabol pang pahayag ang Malacanang reaksyon sa naging botohan sa Kamara at mismong palitan ng liderato sa Senado at yung habulan, partner.
0: Parang nasa movie.
2: Feeling ko dahil wala pong audio, parang alam mo yung 1920s na silent movies na comedy na habulan ng Keystone Cops. Do you know that movie?
0: I don't know. Because, pero alam partner, ko the silent movies.
2: My partner was only this small. Wala pa, hindi pa pinapanga-partner ko. Nung nausap pa yung mga silent movies, yung habulan, may music pa, yung piano pa, yung ding-ding-ding-ding.
0: Yung Charlie Chaplin, ganyan.
2: Mga ganang music. Parang akala nyo po ay comedy. Pero hindi po siya dapat pinagtatawanan dahil malaking seryosong bagay nga po na may ICC arrest warrant na talaga. Kumpirmado po ito para po kay Senator Bato de la Rosa. Isisilbi sana ng mga ahente ng National Bureau of Investigation. Subalit sila po ay naharang dahil lumalabas na hindi nga daw po pwedeng isilbi ito habang nasa sesyon ng Senado. At nangyari po't kabaligtaran ang lakalalabasan, sila pa ngayon ang mapapa-aresto ang mga ahente ng NBI dahil pinako-contempt po sila ng Senado. Sa Kamara naman po, ay nailusot na through a overwhelming vote ng 250 votes in favor, yung House Justice Committee report, para maitransmit na yung articles of impeachment sa Senado. Pero sa Senado, sinong nag-aabang para tanggapin ito? Aba, hindi na sila Tito Sen. Sila Senator Tito Soto po ay nakudeta at pinatalsik.
0: Naging minority na sila bigla.
2: Sila po ay nasa minorya na at ang bagong Senate President Alan Peter Cayetano, bagong Senate President Pro Tempore Loren Legarda, sila naman po ngayon ang may hawak sa mismong Senado. So hindi po natin malaman kung matutuloy pa ho ba impeachment trial ng Vice Presidente, magko-convene pa ho ba sila? Dahil ang una pong banta ng minorya noon, hindi po nila papayagan na mag-convene. Pero dahil nagkaroon na ng leadership change at ang minorya po ay nasa kontrol na ng Senado, baka iba na ho usapan. Alright, so mga kapamilya, kami po ay bibitaw na, tama ba? At kinakailangan na po natin bigyan daan ang mga balita sa TV Patrol. Hanggang bukas po, kakanin to ring Tony Velasquez.
0: Rika Laza po inyo nakasama. Ingat po kayo mga kapamilya.

0: Pilipino. Ito po ang DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Pogi, anong oras na?
1: Oy, mga Pogi, 4:02 na po na madaling araw.
2: Ang bubagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Good morning. Good morning. Good morning.
0: Ngayon po ay Martes, May 12, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa isinailalim sa protective custody ng Senado matapos tangkaig arestuhin. ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay De La Rosa.
1: Senador Tito Soto pinatalsik bilang Senate President. Senator Alan Peter Cayetano, bagong leader ng Senado.
0: Vice President Sara Duterte muling in-impeach ng Kamara. Articles of impeachment laban sa Vice Presidente ipinapatransmit sa Senado.
1: Alert Level 3, posibleng itaas sa Bulkang Kalaon, pinsala ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa agrikultura sa Albay. Umaabot na sa mahigit 13 million pesos.
0: Sa lalawigan, milyon-milyon pisong halaga ng cocaine na diskubre ng mga mangingisda sa Palawan. Mga shabu na itinago naman sa mga tennis ball, dasam-sam sa Occidental Mindoro.
1: At sa balitang sports, Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs tabla na sa Western Conference Semifinals.
0: Maganda madaling araw.
3: Good morning.
0: Mga kapamilya, Martes. It's Team Pogi Time. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning. Magandang morning, kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Simulan na po natin ang balitaan. Isinailalim sa protective custody ng Senado si Senador Ronald De La Rosa matapos maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Inaprobahan ng Senado ang motion na isailalim sa protective custody si De La Rosa matapos na umano'y tangkang pag-aresto ng mga tauhan ng NBI. Inilockdown ang Senado matapos tangkang pag-aresto o ang tangkang pag-aresto ng NBI kay De La Rosa. Sa kuha ng CCTV na inilabas sa Senado, patakbong pinakasan ni De La Rosa ang mga tauhan ng NBI at nadapa pa ang senador habang papalik ng hagdan. Ipinakontempt ng mga senador ang siyam na tauhan ng NBI na sinasabing nagtangkang umaresto kay De La Rosa. Nagkasundo ang Senado at si NBI Director Melvin Matibag na idetene sa NBI ang mga ipinakontempt na NBI agent. Hindi na rin itinuloy ng NBI ang tangkang pag-aresto kay De La Rosa at ginagalang ang protective custody ng Senado. Nagpalipas ng gabi sa Senado si De La Rosa at wala itong balak na umalis hanggat hindi nagagamit ang lahat ng legal remedies para hindi matuloy ang bantang pag-aresto. Lumutan sa Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV. Bit-bit ang warrant of arrest mula sa ICC. Git ni Trillanes, pwedeng arestuhin ang isang senador habang nakasesyon ang Senado. Makakaapektuhan niya sa imahen ng Senado bilang institusyon kung patuloy nitong poprotektahan o si De La Rosa. Sa panayam naman ng DZMM, sinabi ni ICC Assistant to Counsel Christina Conti na dapat bawiin ng Senado ang protective custody kay De La Rosa. Igreed ni Conti na walang kapangyarihan ang Senado na kanlungin si De La Rosa. Hindi anya maganda sa pagtingin ng publiko na magiging kanlungan ng mga may kinakaharap na kaso ang Senado. Samantala, silipin natin ang sitwasyon sa Senado kung saan sumugod ang mga taga-suporta ni Senador De La Rosa. Naroon po sa Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
4: Robert at Steve, sa ngayon, tanging sayawan at tugtugan na lamang ang ginagawa ng mga taga-suporta ni Senador Ronald De La Rosa at Vice President Sara Duterte dito yan sa labas ng Senate compound sa Pasay City. Mangilang nila na lamang ang supporters na nandito pa rin sa bahagi ng JW Joklo Boulevard. Ang ilan ay nakaupo na lamang sa sidewalk habang ang iba naman ay tila nagzuzumba. Yung ilan naman, Robert at Steve, sa mismong sidewalk na natutulog. Ayon sa nakausap nating tauhan ng Southern Police District na nakaposte ng metro ang layo mula sa gate ng Senado, mapayapa naman ang naganap na programa ng mga supporter ni De La Rosa at Duterte. Patuloy din ang kanilang pagbabantay sa sitwasyon habang may ilang mga pulis na nakamotorsiklo at nagpapatrolya sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
5: Zeus Legazpi.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Ayon kay ICC spokesperson Orian Maye, itinuturing na confidential at under seal ang nasabing arrest warrant. Malugod namang tinanggap ng ICC Office of the Prosecutor ang desisyon ng pretrial chamber 1 na i-unseal ang warrant of arrest laban kay De La Rosa. Ayon sa prosekusyon, may batayan para paniwala ang may pananagutan ng senador sa mga pagpatay noong 2011 hanggang 2019. Para naman kay Attorney Gilbert Andres, common legal representatives ng mga biktima ng war on drugs at ICC Licit Council, logical na may arrest warrant na si De La Rosa o De La Rosa. Anya, hindi rin dapat maging safe haven ang Senado para sa mga taong inuusig sa isang international crime. Itinuturing indirect co-perpetrator si De La Rosa para sa crimes against humanity of murder.
0: ZMM. Naghain na motion sa Korte Suprema ang mga abogado ni Senator Ronald De La Rosa para harangin ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court. Hiniling ng mga abogado ni De La Rosa sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction para mapigilan ang pag-aresto at pagkulong kay De La Rosa nang walang valid warrant of arrest mula sa Korte sa Pilipinas. Dagdag pa ng mga abogado ni De La Rosa, ang subpoena na inilabas ng PNPCIDG ay layong mailagay ang kanilang kliyente sa custody nito. Lumutang sa Senado si De La Rosa matapos ang 6 na buwang hindi pagpasok at bumoto para sa pagpapalita ng liderato ng mataas na kapulungan. Co-accused si De La Rosa ni dating Pangulong Duterte sa kaso Crimes Against Humanity sa ICC kaugnay na madugong war on drugs ng dating administrasyon.
1: Ipinasabina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Ronald Bato De La Rosa para sa investigasyon nito sa extrajudicial killing sa Davao. Nagtungo sa Senado ang mga opisyal ng PNP-CIDG para isilbi ang subpoena laban kay De La Rosa kahapon. Ayon kay CIDG Chief Investigator Captain Larry Ray, tinanggap ng mga staff ng senador ang kopya ng subpoena pero tumanggi ang mga ito na pumirma ng acknowledged receipt. Dagdag pa ni Ray, sasampa ng indirect contempt si De La Rosa sakaling mabigyo itong mag-comply. Nilinaw naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya na hindi arrest warrant sa bina na naisilbi na rin sa bahay ng senador sa Davao.
0: Sa ikalawang pagkakataon, muling na impeach sa Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 na kongresista ang bumoto pabor sa impeachment ni VP Sara na mas mataas kumpara sa 215 na bumoto noong nakaraang taon para ma-impeach ang vice-presidente. 25 ang kumontra sa impeachment habang 9 naman ang nag-abstain. Sa sponsorship speech, sinabi ni House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro na naging maingat ang komite sa pagdinig ng mga impeachment complaint at sinunod ang mga nakasaad sa konstitusyon. Muli ring iginit ni Congresswoman Luistro na kahit hindi sumipot si VP Sara sa mga pagdinig ng komite, masusi pa rin pinag-aralan ang mga argumentong inilatag ng kanyang defense team. 4 ang articles of impeachment laban kay VP Sara, kabilang ang aligasyon na maanumalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman, gayon din ang sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi naman ni Justice Panel Member at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon na handa na ang Kamarang i-transmit ang Articles of Impeachment sa Senado para sa paglilitis. Ikinitiko ang Chris Van Ridon na walang kinalaman ang pagpapalit ng liderato ng Senado sa naging botohan sa plenaryo ng Kamara. Handa naman ang defense team ni VP Sara na depensahan ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente sa Senado. Hinamon din ang defense team ang mga nag-aakusa kay VP Sara na patunayan ang kanilang mga aligasyon alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon.
6: Basta AM!
1: Alas 4:12 na madaling araw, inatasan ng Kamara ang Office of the Secretary General na ihanda at i-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaprubahan ng Kamara ang motion ng Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na atasan ng tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil na ihanda ang Articles of Impeachment at pagpapadala nito sa Senado. Inatasan din si Garafil na bigyan ng kopya ng Articles of Impeachment ang kampo ni Vice President Duterte. 257 kongresista ang bumoto ng pabor para muling i-impeach ang Vice Presidente, 25 kontra at siyam ang nag-abstain.
0: Kasabay naman ang botohan sa Articles of Impeachment sa Kamara, pinatalsik bilang Senate President si Senator Vicente Soto III. 13 senador ang bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Kabilang sa mga bumoto sa bagong Senate President ang kapatid dito na si Senator Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Ivy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, magkapatid na si Camille at Mark Villar at dating Senate President Soto. Siyam naman ang bumoto para manatiling Senate President si Soto at dalawa ang nag-abstain. Inihalal naman bilang Senate President pro tempore si Legarda, kapalit ni Senador Panfilo Lacson. Naniniwala si Soto na posibleng may kinalaman sa impeachment trial ni VP Duterte ang pagpapatalsik sa kanya sa puesto. Pero para kay Senate President Cayetano, wala umanong kinalaman sa impeachment ang kudeta sa Senado.
6: Basta AMMM!
1: Nagbabala ang dating maestradong posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may maghahay ng motion sa Senado para ibasura ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Iginitin natin Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na nakasaad sa konstitusyon na dapat simulan agad ang paglilitis sa Senado at hindi maaaring ma-delay. Nauna nang nilinaw ng Korte Suprema ang kahulugan ng katagang Fort Wheat na naging sentro ng impeachment noong nakarang taon. Batay sa saligang batas, ang kahulugan ng Fort Wheat ay sa loob ng reasonable hours na maaaring maikli o mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataong maghanda ang Senado sa pag-convene bilang impeachment court. Sakali namang hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court, naniniwala si Carpio na posible itong questionin sa Korte Suprema.
6: Basta AM, DZMM!
0: Hindi humarap sa National Bureau of Investigation kahapon ang Peanut Gallery Media Network anchor na si CJ Hero kaugnay ng sampina na inilabas laban sa kanya sa umano'y pangingikil ng 300 milyong piso kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa abogado ni Hero na si Lian Kakapit, naka-out of town kaya hindi nakaharap sa NBI, iginit naman ang kampo ni Hero na hindi ito nagtatago at nakikipagtulungan sila sa investigasyon matapos personal na tanggapin ng kanyang mga abogado ang sampina mula sa NBI. Kaugnay ito ng investigasyon sa umano'y pangingikil na kinasasangkutan ni Franco Babanta at apat pang iba. Samantala, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na nananatiling person of interest si Hero sa kaso at inaasahang maglalabas pa ng panibagong sampina ang ahensya sa susunod na linggo.
1: Hindi may tuturing na investigative reporting ang muna expose video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang naturang video ang itinuturong dahilan ng umano'y pangingigil ng PGMN ng 300 milyong piso kay Romualdez. Sinabi ni UP Professor Danilo Arao na propaganda at hindi journalism ang inilabas ng video ng PGMN na walang ipinakitang ebidensya. Ginamit umano sa expose ang mga pinagtagpi-tagping balita na inilabas ng mga lehitimong media organization na hinaluan ng mga imaheng gawa ng artificial intelligence o AI. Sinabi ba ni Arao na malaking kabalintunaan na ginamit sa pagbuo ng video ang mga balita mula sa traditional media na tinawag ni Franco Mabanta na biased. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, magkaiba ang ipinadalang video na grupo ni Mabanta sa tangkang pangingikil kay Romualdez sa in-upload ng PGMN.
6: Basta AMMM!
0: Sa ibang balita, Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na tataas ang sigil sa kuryente ng Meralco ngayong pumbuan. Ito'y kahit sinuspinde ang paninigil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL na halos 4 na sentimo kada kilowatt hour at pagpapaigsi ng refund period. Sinabi ni ARC Chairman Ninyo Juan na malaki ang itinaas ng generation charge o halaga ng kuryente mula sa wholesale electricity spot market at supplier ng kuryente ng Meralco. Hindi anya naging sapat ang mga ginawang aksyon ng ERC para mapigilan ang pagtaas ng singil sa kuryente.
1: Sa ibang balita naman, i-roll back ang presyo ng diesel at kerosene ngayong pong araw, Martes. 9 pesos and 57 centavos kada litro ang rollback sa diesel, habang mahigit 13 pesos sa kerosene. Ang presyo ng gasolina tataas ng halos 50 centavos kada litro. Ang Department of Energy ang nagtatakda ng presyo ng produktong petrolyo, habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa. Samantala, kinumpirma ni Regasco President Arnel T. sa DZMM na mag-rollback ito ng 2 piso kada kilo o mahigit 20 pesos sa presyo ng 11 kilong tangke ng LPG. Bunsod po ito ng pagbaba ng shipping cost ng LPG.
6: Basta AM-MM.
1: Oras po natin, gising na, 4:18.
0: Gising na o tulog na? Para maraming walang tulog, partner.
1: Ang dami nangyari kagabi.
0: Nakita mo yung, ano ba matatawag doon? Eksena? Ganap? Sa lower house and then sa upper house, sa bayan eh. Sa lower house o sa kamara, nagbobotohan sa impeachment.
1: Mm-hmm.
0: Laban sa vice president, sa senado, nagbobotohan naman. Hindi. Para sa bagong leadership.
1: Naghahabulan doon. Tapos meron pagkarap sa labas na ang daming kilis protesta, ang daming tao.
0: Kaso, nadapa eh, nung hinabol.
1: Ayun lang.
0: Hindi na, ayun doon, nandun pa rin naman siya. Tingnan natin kung ano magiging development. Doon? Well, wala pang sinabi. Hindi nga kahapon inaalam namin kay Senator De La Rosa kung doon ba siya matutulog, kung may lilipat siya, lalabas siya ng Senado. Hmm. Eh syempre sabi niya, hindi ko na sasabihin yung mga ganyang strategy ko.
1: Ay, hindi
0: niya
1: na siya makakalabas
0: para
1: kasi
0: sa safety niya.
1: Nakabantay ang ating mga authority doon. Tsaka legit na yung ICC warrant of arrest.
0: Hmm.
1: Di ba?
0: Although sa Senate, ang sinasabi naman ng Senate leadership na pagkasunduan nila na dapat Philippine Court ang mag-utos
1: yan
0: na ipatupad yung ICC warrant na yan.
1: Yan ang hindi pa dinidesisyonan ng Supreme Court hanggang ngayon kung kailangan ba ng Philippine Court.
0: Mm-hmm.
1: Or pwedeng dahil may Interpol.
0: Or pwedeng meron tayong batas na kapag iniusig,
1: oo,
0: diba, pwedeng i-turn over.
1: Ayun.
0: Ng pamahalaan, yun yung sinasabi ni Senator Trillanes naman. So, wala pa yung, napanood nyo kahapon, wala pa yun sa exciting part.
1: Wala pa po.
0: Simula pa lang po yun. Nagpapainit pa lang po. Warm up pa lang po yung pagtakbo ni Senator Ronald De La Rosa. At marami pa tayong aabangan dyan sa Senado. Kaya naman, kung may mga pa-shoutout naman kayo ha, at kung may mga komento kayo kung ano yung nangyari at nasa

0: Radio Patrol 630. Steve Rass, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
2: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansinan na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol! Steve Raz, Robert Mano sa Radio Patrol Balita alas 4.
3: Oras 4:24. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa ay sinailalim sa protective custody ng Senado matapos nang kaing arestuhin. ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay De La Rosa.
4: Senador Tito Soto pinatalsik bilang Senate President. Senator Alan Peter Cayetano, bagong leader ng Senado.
3: Vice President Sara Duterte muling inimpeach ng Kamara. Articles of impeachment laban sa Vice Presidente ipinapatransmit sa Senado.
4: Alert Level 3, posibleng itaas sa Bulkang Canlaon. Pinsala ng pag-albruto ng Bulkang Mayon sa agrikultura sa Albay. Umaabot na sa mahigit 13 million pesos.
0: Ulat. Panahon.
3: Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa Magapon. Mula kay Binibining Chanel Dominguez. Good morning, ma'am.
5: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Wala na tayong minomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na naging isang ganap na low pressure area itong si Caloy at huling namataan sa line 690 kilometers east ng Catarman, Northern Samar. Wala naman po itong direct ng epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin natin inaasahan na mag-i-intensify pa muli bilang isang ganap na bagyo. Sa ngayon, yung buong bansa natin ay makakaranas ng maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan at yung mga posibilidad ng isolated rain showers at mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast, ngayong araw, posibleng pinakamataas natin maitala ay 45 degrees Celsius. Dito ito sa Mitubigaraw City, Cagayan. At dito naman sa Metro Manila, 41 to 42 degrees Celsius. Yun po, pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na iba yung pag-iingat po, dala po ng init ng panahon. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon. Pero kung hindi po natin maiiwasan, ay magdala po tayo.

0: ng galas ng init at uminom tayo ng maraming tubig. Ngayon po muna, latest is Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Magandang umaga at maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
2: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
3: Sa ating pong Ulat Kalusugan, kapamilya, may ilang natural na paraan na maaaring makatulong sa pagkokontrol ng anxiety. Ayon po sa iba't ibang pag-aaral, isa sa pinaka-epektibo ay ang regular na exercise. Nakatulong po ito na mabawasan ang kaba kahit matapos lamang ang isang sesyon at mas tumatagal pa ang benepisyo kapag ginagawa ito ng tuloy-tuloy. Ito ay dahil sa paglabas ng feel-good chemicals sa utak na nakatutulong magpababa ng stress. Malaking tulong din ang yoga at iba pang mindful movement dahil nakatulong ito sa tamang paghinga at pagre-relax ng katawan at isip na nakakapagpababa ng tensyon. May mga natural na halamang gamot naman at supplements din na pinag-aralan tulad ng chamomile, lavender at lemon balm na sinasabing may calming effect o nakatulong sa pagpakalma. May ilang nutrients din gaya ng omega 3B, vitamins, magnesium at L-theanine na mahalaga sa brain function at maaaring makatulong sa pag-stabilize ng mood at pagbawas ng stress. Bukod po dito, ang acupuncture, meditation, journaling at aromatherapy ay ginagamit din po bilang dagdag na paraan para maibsan ang anxiety dahil nakatulong ang mga ito sa pagpapahinga ng isipan at emosyon. Paalala po ng mga eksperto, kailangan pa ng mas maraming pag-aaral para matiyak ang bisa at kaligtasan ng mga nabanggit. Pinapayuhod din ng publiko na kumonsulta sa mula sa doktor bago gumamit ng anumang supplement o alternatibong lutas para sa pagkontrol ng anxiety. At yan po ang ating Ulat Kalusugan.

0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilya magbubukid. At kaservisyong manging isda. Maya paaba. Maayong buntag. Diyos parahin nga aga. Sa ating pong agribalita na sa 3,000 magsasaka sa Davao del Sur. Ang laki na abang sa hybrid dry seed caravan ng Department of Agriculture. Umabot na sa aming caravan sa mga bayan ng Bansalan, Magsaysay, Matano, Padada at Sulop. Nagbigay din ng mga dekalidad na hybrid rice seeds sa mga magsasaka para mapalakas ang local rice production at paparating na wet cropping season. Parte na nasabing inisyatibo ng paglulunsad ng DA ng rice efficiency at pagbibigay ng libreng high yielding seeds at fertilizer sa mga rehistradong magsasaka. At yan po ang ating agribalita muli.
1: Good morning!
0: Magandang madaling araw sa ating mga kapamilyang magbubukid.
1: Good morning!
0: At kaserbisyong manging isda.
1: Good morning!
0: Sa oras po natin na 4:29, alamin na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Unahin po natin ang Palawan. 20 milyong pisong halaga ng kokain ang nadiskubre ang palutang-lutang sa dagat sa bayan ng Rizal. Ayon sa Rizal Municipal Police Station, isang manging isda na nadiskubre ng 2 pakete ng illegal na droga na nakabalot ng itim na plastic. Isinuko ito sa mga polis at nang buksan ay nadiskubre mga kokain na tumitimbang ng 2 kilo. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmula ng droga at mga posibleng sangkot.
3: Alas 4:30 na madaling araw sa Occidental Mindoro naman, halos 6,000 pisong halaga ng shabu na itinatago sa mga tennis ball ang nasabat sa barangay Batong Buhay sa bayan ng Sablayan. Ayon sa pulisyan na ugat ang operasyon sa sumpong ng isang residente sa barangay Batong Buhay tungkol sa mga batang nakitang naglalaro ng kahinahinalang bagay. Agad na rumisponde ang otoridad at nadiskubre ang tennis ball na naglalaman ng hinihina ng shabu na may bigat na 142.16 grams. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang pinagbulan ng ilegal na droga.
0: Sa Kalinga, sinalakay ng PDE at PNP ang plantasyon ng marihuana sa barangay Lokong sa bayan ng Tinglayan. Aabot sa halos 8 milyong piso ang halaga ng mga pananim na marihuana ang nadiskubre sa plantasyon. Inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng marihuana plantation.
3: Sa Isabela naman, Lolo, arestado matapos magpaputok ng baril sa bayan ng Reyna Mercedes.
2: Pasada Probinsya!
3: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela, hatid ni Harris Julio. Harris.
4: Nagsasagawa ng surveillance operation ang intelligence unit ng Reyna Mercedes Police nang mamataan umano nila ang 60 anyos na lalaking nagpapaputok ng baril sa gilid ng kalsada sa barangay na Paco Grande, Reyna Mercedes, Isabela. Pero mabilis na tumakas ang suspect sakay ng kanyang tricycle. Sa hot pursuit operation, nahuli ang suspect na nakumpiskahan ng isang caliber 38 revolver na may karga pang 4 na bala. Nakuha rin sa kanyang pag-iingat ang 2 basyo ng bala at 2 sachet ng hinihinalang shabu na nakalagay sa kanyang belt bag. Wala rin na ipakitang lisensya ang suspect o maging dokumentong magpapatunay na legal ang baril. Kalaboso ngayon ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM. Harris Julio.
3: Maraming salamat, Harris Julio.
0: Sa Surigao del Sur, napatay ng mga sundalo ang isang leader ng New People's Army sa inkwentro sa bayan ng Marihatag. Naaresto ng mga sundalo ang isang pang rebelde at na-recover ang mga armas ng mga NPA. Sinabi ng Army na patuloy ang paghina ng operasyon ng NPA at inikayat ang mga natitirang rebelde na sumuko at sumailalim sa reintegration program ng pamahalaan.
3: Yan naman po sa Masbate, sugatan ng mata sa opisyal ng New People's Army matapos makainkwentro ang mga sundalo sa bayan ng Palanas. Kinilalang nasugat ang rebelde na si Raul Luding Tolingin na nagsisilbing deputy secretary ng grupo. Ginagamot na sa ospital ang nasabing rebelde na sinasabing nasa likod ng mga pagpatay at karasan sinasabing lalawigan.
0: Sa Bohol, natagpuan patay ang dalawang treasure hunter sa hukay sa bayan ng Dagohoy. Sinasabing tatlong lalaki ang pansamantalang nanatili sa barangay poblasyon para sa marine treasure hunting activity. Na-recover ang isang butane canister at generator sa lugar habang pinaghahanap pa ang isang kasamahan ng mga nasawi.
3: Sa Basilan, patay ang isang senior citizen sa pananambang sa barangay Lanote, Isabela City. Ayon sa pulisya, minamaneho ng biktimang si Gilberto Francisco Toledo ang kanyang motorsiklo ng harangin at pagbabarilin ng mga salarin na sakay din ang motorsiklo. Agad bumagsak ang biktima at nasawi dahil sa mga tama ng bala. Ikinalungkot naman ng pamilya at komunidad ang insidente dahil kilala umano siya bilang matulungin. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya at tinitignan ng posibleng motibo at ang personal na alitan.
0: Sa Iloilo City, sumuko sa mga pulis ang 37-anyos na security guard matapos mamaril ng nakaalitang empleyado ng mall. Sinasabi, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang sospek at biktima sa labas ng mall kaya nagalit ang sospek at pinagbabaril ang biktima. Sugatan ng biktima na agad isinugod sa ospital habang umamin sa pulisya ang sospek na kanyang o sa kanyang ginawa. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
3: Sa Laguna naman, dalawa ang arestado sa illegal na pagkasalin at pagre-refill ng liquefied petroleum gas sa San Pablo City. Nagpapatrol ang mga pulis na maaktuar ang mga suspect na naglilipat ng mga tangke ng LPG. Walang naipakitang permit ang mga suspect na nahulihan ng 40 piraso ng LPG cylinders, hose at 3 truck na walang plaka. Naharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso.
0: Arestado naman ang isang lalaki matapos kuyugin habang minamaneho ang manoy ninakaw na motorsiklo sa Antipolo City noong May 9. Sa imbestigasyon na pag-alamang sakot din siya sa pagnanakaw ng cellphone ng isang 18-anyos na staff sa isang kainan sa barangay San Roque noong May 5 matapos magpanggap na customer. Kilala umano ang suspect sa iba't ibang krimen sa lugar. Inamin niya ang pagnanakaw ng cellphone habang naibalik na sa may-ari ang motorsiklo. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong pagnanakaw at paglabag sa anti-carnapping law.
3: Sa Laguna naman, arestado ang 44-anyos na lalaki sa Binyan City dahil sa kasong rape. Ayon po sa pulisya, nadakip ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Binyan Court noong April 21, 2026 at kabilang siya sa most wanted person sa Calabarzon. Nasa kustudy na ng Binyan Police ang suspect para sa kakulang disposition. Oras po natin ka pamilya, 4:36 ng madaling araw.
0: Abangan niyo po sa aming muling pagbabalik. Level ng tubig sa hanggat daan patuloy ang pagbaba.
3: At Interpol Red Notice laban sa ilang wanted na personalidad kinumpirma ng DILG. Mga detalye sa pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape-kape, gising na gising.
2: Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team.
6: sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
8: Alamin po natin ano ang balita
7: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
9: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
7: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
8: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
7: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
9: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, napansin na tayo, no? Hello.
7: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
11: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
6: Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita, alas 4.

0: Balita!
1: Oras! 4:40 na po na madaling araw.
2: Balik po tayo sa mga balita.
0: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
2: Aabot sa mahigit 13 milyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Albay dulot ng pag-aalboruto ng bulkang Mayon. Sa report ng Department of Agriculture, mahigit 100 hektarya ng pananim ang napinsala ng ashfall at pag-alboruto ng bulkang Mayon. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na prioridad ng kagawaran ng pamamahagi ng mga buto, abono, farm tools at financial support sa mga apektadong magsasaka. Patuloy na minomonitor ng DA ang mga apektadong lugar at nakikipag-ugnayan sa mga LGU para sa pagpapadala ng tulong at proteksyon sa mga alagang hayop.
0: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
1: Posibleng itaas ng FIVOX ang Alert Level 3 sa Bulkang Calaon sa Negros Island. Di matapos mamataan ng FIVOX ang Crater Glow o banaag sa buwangan ng bulkan noong Linggo ng gabi na bunsod ng superheated volcanic gases. Kasalukuyang nasa Alert Level 2 ang Bulkang Calaon pero hindi naalis ang FIVOX na itaas ito sa Alert Level 3 kung magpapatuloy ang banaag at tumaas ang aktividad ng bulkan. Sinabi pa ng FIVOX kung magpapatuloy ang Crater Glow ay nagsasabi na papaangat ang magma sa bulungan ng bulkan. Samantala, mahigit 70,000 ililikas sakaling iakyat sa level 3 o alert level 3 ang Bulkang Canlaon.
0: Pasada Probinsya! Probinsya!
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Island Region ay hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
3: Nagsagawa ang Office of the Civil Defense sa Negros Island Region ng pre-disaster risk assessment kasunod ng pagpapalabas ng FIVOX ng advisory na maaaring iakyat sa Alert Level 3 ang Bulkang Canlaon matapos makitaan ng banaag Linggo ng gabi. Ayon kay Donato Sermano III, ang OCD NIR Director, dapat siguruhin ang kahandaan ng mga local government unit at iba pang ahensya ng gobyerno. Napag-usapan nila ng FIVOX na kung magpapatuloy ang paglabas ng banaag, maaaring isailalim sa Alert Level 3 ang bulkan dahil palatandaan ito para sa isang magmatic eruption. Mula sa 4-kilometer danger zone, magiging 6 kilometers na ito at kung ipapatupad ito, mahigit sa 14,000 na pamilya ang ililikas sa kanilang mga lugar o mahigit 73,000 na individual mula sa 5 LGU sa Negros Island. Sa assessment, pinag-usapan din ang paghahanda para sa pagkain at iba pang pangangailangan ng mga magiging apektado. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Bumagsak sa minimum operating level ang antas ng tubig sa Angat Dam. Ang Angat Dam ang pinagkukunan ng 70% ng supply ng tubig ng Metro Manila at patubig sa mga palayan sa Pampanga at Bulacan. Ayon kay Pag-asa Hydrologist Paolo Pamintuan, sumadsan sa 179.78 meters ang tubig sa Angat Dam kahapon mula sa 180.19 meters noong Linggo. Bunsod ito na matinding tag-init at kawalan ng ulan sa watershed sa paligid ng Angat Dam. Posibleng niyang magbawas ng alokasyon ng tubig ang Angat Dam at kadalasan ang irigasyon ang una maapektuhan ni kahit naman ipamintuan ang publiko na magtipid sa paggamit ng tubig!
1: Doble kayod ang Department of Agriculture sa paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa bansa. Ayon sa DA, posibleng bumaba ang ani at maapekto ng food supply ng bansa dahil sa inaasa ang tagtuyot bunsod ng El Nino. Pinalawig ng kagawaran ng mga irigasyon sa mga drought-prone areas, pamimigay ng mga climate resilient seeds at fertilizer assistance. Bukas din ang kagawaran sa pagbili ng mahigit 1 milyong metrikong tonelada na bigas sa Vietnam. Maratanda ang 79% ang probability na ma-develop ang El Nino sa pagitan ng June hanggang August. Base po yan sa El Nino Alert ng Pag-asa.
2: Naglabas ng red notice ang Interpol laban kina dating Bureau of Corrections Director General Bantag at dating pulis na si Rafael Dumlao III. Ipinaaresto ng Muntinlupa RTC si Bantag kaugnay ng pagpatay kay Jun Villamor na umunimida naman sa pagpatay sa broadcaster na si Kaper Silapid. Wanted si Dumlao sa pagpatay naman sa Koreanong si G.I. Ju matapos baligtarin ng Court of Appeals ang pag-absuelto sa kanya ng lower court at pinatawan ng life imprisonment. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla ang Interpol Red Notice laban kina Bantag at Dumlao gayon din sa wanted na si Atong Ang. Hindi pa niya na pagbibigyan ng Interpol ang hinihinging red notice laban sa puganteng si dating Congressman Zaldi Co.
1: Sa Navota City, bumubuti na ang kalidad ng hangin pero nananatiling problema ang maruming tubig sa paligid ng Navota Sanitary Landfill matapos maapula ang sampuang sunog sa landfill. Ayon kay Navota's Mayor John Ray Tiangco, nagsagawa ng inspeksyon ng mga opisyal para tiyaking ligtas ang lugar. Sinabi naman ni Acting Environment Secretary Mitch Cuna na posibleng managot ang operator ng landfill dahil sa mga paglabag sa Clean Water Act. Nagbabala rin si Public Works Secretary Dizon na maaaring pang muling sumiklab ang sunog dahil sa methane gas kung hindi maayos na mapapangalagaan ang lugar.
2: Sumiklab ang sunog sa barracks ng isang junk shop sa Barangay Gulod sa Novaliche sa Quezon City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, natutulog ang mga trabahador na mangyari ang sunog kaya hindi na nila naisalba ang kanilang mga gamit. Ligtas namang nakalabas ang 8 trabahador at wala ring naiulat na nasaktan o nasawi. Sa initial investigation, posibleng nag-overheat na electric fan ang pinagbulan ng sunog habang patuloy pa ang pagsisiyasat ng mga otoridad.
1: Arestado ang 38-anyos na family driver matapos nakawin ang mahigit 600,000 pisong halaga ng alahas ng kanyang amo sa Pasay City. Nadiskubring ibinibenta online ng suspect ang nawawalang bracelet. Ibinalik pa ng suspect ang ninakaw na alahas sa kanyang amo pero inamin itong naibenta na ang isa pang ninakaw na relo sa halagang 600,000 piso. Nakadetine na ang suspect na naharap sa kasong qualified theft. Oras po natin, 4:46 na po ng madaling araw.
2: At sa aming muling pagbabalik, peace proposal ng Iran, ibinasura ni US President Donald Trump.
1: At sa balitang sports, Mike Phillips at Justin Arana, mababilang sa Gilas Pilipinas Players Pool. Yan at iba mga balita mula sa aming pagbabalik dito lang sa
2: Radyo Patrol, balita alas 4, Sports Showbiz at Foreign News sa pagbabalik. Wait lamang.
1: Kape-kape.
0: Steve Rass, Robert Manosa, Radyo Patrol, balita alas 4. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol, 6:30.
4: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
5: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
6: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
4: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
7: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
4: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po nating bayan, anong iyong...
8: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
8: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
10: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
8: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
8: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
11: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.
8: Robert Manosa. Radyo Patrol Balita, alas 4.
1: Oras, alas 4.50.
8: Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
2: Sa labas ng bansa, binasura ni U.S. President Donald Trump ang peace proposal ng Iran para tuldukan ang digmaan sa Middle East. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang mga inilatag na panukala ng Iran. Kabilang sa mga panukala ng Iran na pinadaan sa Pakistani mediator ang pagwawakas ng digmaan sa buong gitnang silangan kabilang ang Lebanon. Ipinalukala rin ng Iran ang pagtatapos ng naval blockade ng Amerika at pagtigil ng mga pag-atake ng Amerika. Sinabi ng Iranian government na hindi sila yuyuko sa Amerika at hindi nangangahulugan ng pagsuko ang pakikipag-usap sa Amerika. Samantala, 39 naman ang patay sa panibagong pag-atake ng Israel sa Lebanon. Tinatarget ng Israeli Defense Force sa mga kuta ng grupong Hezbollah pero hindi inaalis ang posibilidad na may madamay na mga sibilyan.
8: Balita! Balita!
1: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica,
12: Anong latest?

0: Chika Morning, Kapamilya! Ito na nga ang latest! Nananatiling single ang Kapamilya star na si Gerald Anderson. Sa panayam, sinabi ng Blood vs. Duty star na ang dahilan sa likod nito ay dahil gustoan niyang maging mas mabuting bersyon ng sarili habang pinaplano ang pinapangarap na future. Matatanda ang Setyembre noong nakaraang taon nang i-anunsyo ng Star Magic ang paghihiwalay ni Gerald at longtime girlfriend na si Julia Barreto. Sa iba pa nating chika sa umaga, simula na ng paghahanda ni Miss Universe Philippines Bea Millian Widorski para sa main stage ng Miss Universe pageant sa Puerto Rico. At isa sa mga pinaghahandaan niya ay ang pasarela o pageant walk. Mula sa anya'y bouncy teen vibe na rampa, sa smooth at Latin-inspired, gagawing mas pulido ni Bea ang kanyang pasarela kasama ang kanyang team. November ngayong taon, magtatapatan ang mga kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa susunod na kokoronahang Miss Universe. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes!
2: Sports Balita!
1: Minnesota Timberwolves tumabla sa San Antonio Spurs sa Western Conference Semifinals. Yan at iba pang sports balita yati ng ating big man ng DZMM with a big heart na si Alfred Dalde. Alfred, go!
3: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, pasok na sa Eastern Conference Finals ang New York Knicks. Ito'y matapos tambakan at walisin ng Knicks ang Philadelphia 76ers sa Game 4 ng Eastern Conference Semifinals sa score na 144-140. Sa iba pang laro, tabla na ang Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs sa Western Conference Semifinals. Sinamantala ng Timberwolves ang pagkawala ni Victor Wembanyama para talunin ng Spurs sa score na 114-109 sa Game 4 ng Best of 7 Series. Samantala, kabilang sina Justin Araña at Mike Phillips sa Players Pool ng Gilas Pilipinas para sa 2026 Asian Games sa Setyembre na gaganapin sa Japan. Sinabi ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn na tinatayang 30 player ang mapapabilang sa listahan ng pool of players. Ang Gilas Pilipinas po ang defending gold medalist ng Asian Games Men's Basketball.
1: At yan
3: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Maraming salamat, Alfred Dalde! At narito po muli ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Senador Ronald De La Rosa isinailalim sa protective custody ng Senado matapos tangkaing arestuhin. ICC kinumpirma ang warrant of arrest laban kay De La Rosa.
4: Senador Tito Soto pinatalsik bilang Senate President Senator Alan Peter Cayetano bagong leader ng Senado.
1: Vice President Sara Duterte muling inimpeach ng Kamara. Articles of impeachment laban sa Vice Presidente ipinapatransmit sa Senado.
4: Alert Level 3 posibleng itaas sa Bulkang Canlaon. Pinsala naman ang pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa agrikultura sa Albay. Umaabot na sa mahigit 13 million pesos.
1: Sa lalawigan, milyon-milyon pisong halaga ng cocaine na diskubre ng mga mangingisda sa Palawan. Mga shabu na itinago sa mga tennis ball na samsam sa Occidental Mindoro.
4: At sa balitang sports, Minnesota Timberwolves at San Antonio Spurs tabla na sa Western Conference Semifinals.
1: At
4: yan! Ayan na.
1: Yan na. At yan na.
4: Ayan na.
1: At yan ang ating mga pag-greetings.
5: Good morning!
4: Good morning!
1: Good morning at syempre, gusto lang namin sabihin na
5: thank you!
1: Yan, maraming maraming salamat sa everyday na tumututok. Parami pa tayo ng parami.
5: Yes.
1: Kaya naman
5: thank you!
6: Yes, ay, palak ko. Thank you po, ha.
1: Thank you, thank you.
5: Good morning!
6: Good morning, good morning. Siyempre, kay Kuyang J.R. Reyes na nakatutok po sa atin every day.
5: Good morning!
6: Kay Ma'am Leslie Reyes, ha. Mag-iingat po kayo ngayong Tuesday. At siyempre, good morning kay Bong Makasinag at Moises Pagoduan Ronald Arivalo at Sheila Mengrinio. Mula po yan sa Calamba, Laguna. Magandang morning po sa inyong lahat.
1: Magandang morning, Tita Donna Damian. Sabi niya, madaling araw, nangunguna na sa mga kumpirmadong balita ang Radyo Patrol. Maraming salamat. Si Lorena Pascual, sabi niya, good morning po, Team Pogi. Present, happy Tuesday po sa lahat. Kape. Sara Concepcion ng LA, California. Good morning, Pilipinas. At mga ka-DZMM Teleradio. Si Elsa, Elsie Balion Florentin. Maupay nga aga, Team Pogi. Steven Robert, happy Tuesday. Mary Phillips, good morning. Robert and Steve, happy Tuesday po. Everyday present sa programa niyo, Mary Phillips ng Palmdale, California. Ay, maraming salamat po. Kailan po kayo uuwi? Size 8 ako. Part na ikaw, ano size ka daw?
6: Size 8 din.
1: Ah, parehas pala
6: 8.5.
1: Tayo.
6: 8.5. Gawin mo na lang 9.
1: Gawin ng 9 pang basketball. De, joke lang po. Hubert Canivella, Candaba, Pampanga, Maya Paabak, Irish Acero. Magandang morning. Sabi niya, good morning, Pogi 1 and 2. Saludo po ako sa effort ng lahat ng mga DZMM reporters, especially ngayong ang daming ganap. Thank you,
6: Irish.
1: Ay, lagi po kayo makinig ha, para tuloy-tuloy ang mga impormasyong kompirmado at sigurado. Si Nandi Ison, sabi niya, happy birthday!
5: Happy birthday!
1: Kay Iram Zachary, watching from Cabanatuan City. Robert and Steve, God bless, sabi niya, from Nandi Ison and family.
5: Leonard
1: Jeffrey, hi Team Pogi, pag-greet ng misis ko, Bea Osteria. Palagi daw sila nanonood from Victoria, Australia.
5: Thank you.
1: Ay, kumusta po kayo dyan?
5: Good morning.
1: At syempre, Joe Gabriel, magandang morning. Sabi niya, good morning po, Team Pogi, Sir Steve and Sir Robert, watching YouTube every day.
5: Good
1: Valiente
5: morning.
1: Gabriel from Taguig City.
5: Good
1: Ronaldo
5: morning.
1: Nicolas, good morning from Ronaldo Nicolas of Bukawi, Bulacan. Lagi daw nakatune in sa DZMM.
5: Good morning.
1: Si Ramji, sabi ni Ramji, magandang morning po from Naga City, Bicol Region. Ramji Almoneda. Cherry D. Diaz, sabi niya, good morning, the original Team Pogi. Aba, good morning. Mainit lang ang kape, wag ang ulo. Let us stay happy and safe. Thank you.
6: Thank you po. Good morning kay Jill Borjal. Magandang morning, Stephen Robert. Happy Tuesday na.
1: Uh-huh.
6: Kay Floor, happy new week.
5: Morning.
6: Sigara, mula po yan sa Timor at Quezon. Good morning. Kay Ruby Moreno ng Long Beach, California.
1: Wow.
6: Good morning. Kay Rom Rom. Good morning, everybody.
1: Rom Rom.
6: Thanks for all blessings and guide us always, God.
1: Amen.
6: Espiritu, mula po sa Australia. Good morning, DZMM. Pa-shoutout po. Watching from Melbourne, Australia.
1: Wow, sa Melbourne. Kay Eddie Espiritu.
6: Lailani Santa Ana, nanonood naman po mula sa New Jersey. At kay John
5: Good
6: G.
5: Morning.
6: Mula naman po yan sa New Zealand.
1: Parang gusto ko bumalik ng Australia at New Zealand.
6: Mga,
1: may mga friends pala tayo doon pupuntahan.
6: Sa abroad,
1: may mga magpapatira sa atin. Paano? It's 8:59. Ay, 8 tuloy. It's 4:59. Mamaya pa. Pasensya na, walang tulog. Hindi na alam ako.
6: Rolly Lagan, Tiglasan, Romeo Guillon, Romeo Pandrema, good morning.
1: Abulo. Kuyang Rio Dominic Malig, nakahapon pa naka-monitor, maraming salamat. Susunod na,
6: Pasada Balita kasama si
1: Dari Johnson Marabat at ang nagbabalik.
6: Muling nagbabalik.
1: Mm-hmm.
6: Matapos ang isang buwan.
1: Hindi, mali. Christian, your source, your sores. Bye, 5 o'clock.
6: Okay, mag-iingat.
2: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.

balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!

0: Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Pasada Balita!
1: Magandang umaga, Pilipinas! Happy, happy Tuesday! Ngayon po ay araw ng Martes, Mayo 12, 2026. Sabahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
2: And welcome back, Mr. Christian Yosores. Kumustan Cebu?
1: Maayos naman. Maayong buntag, mga Cebuano.
2: Maayong buntag ako po si Johnson Manabat.
1: At sa oras po na 5:02.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa ating mga headlines, heat index sa Borongan sa Eastern Samar umabot sa 48 degrees Celsius. Delikadong heat index inaasahan sa halos 30 lugar ngayong araw.
2: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad mamayang alas 6 ng umaga.
1: Senador Ronald De La Rosa isinailalim sa protective custody ng Senado matapos tangkaing arestuhin base sa warrant of arrest ng ICC.
2: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Senador Alan Peter Cayetano pinalitan naman si Senador Tito Soto bilang Senate President.
1: At sa ating Pasada probinsya, lalaki arestado sa pagsipsip sa gasolina ng nakaparadang motorsiklo sa Rizal. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng umaga. Ako po si Christian Yosores.
2: Ako po naman si Johnson Manabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay po muna ng panahon, humina at naging low pressure area na lamang ang bagyong Kaloy habang kumikilos palabas ng bansa. Huli itong namataan sa bisinidad ng Borongan City sa Eastern Samar. Dahil wala nang epekto ang bagyong Kaloy, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsangang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Borongan City sa Eastern Samar na pinakamataas ngayong taon. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang heat index sa Tagigaraw City habang 44 degrees Celsius sa Borongan City, Etiague sa Isabela, Kasiguran sa Aurora, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa San Occidental Mindoro at Cuyo sa Palawan. 43 degrees Celsius naman sa 9 na lugar habang 42 degrees Celsius sa 12 lugar kabilang na dito sa Metro Manila.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin po na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes kasama si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Ma'am Chanel.
3: Umaga din po sa inyo, Tito Johnson, Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Tama po, naging isang ganap na lamang low pressure area itong binantayan nating bagyong si Kaloy. Itong bilang low pressure, huling namataan sa 690 kilometers east ng Katarman, Northern Samar. Wala po tayong inaasahan na direktang epekto nitong low pressure area at hindi na rin natin inaasahan na mag-i-intensify pa muli bilang isang galap na bagyo. Ngayon, araw, inaasahan po natin sa buong bansa natin, maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. May mga posibilidad ng isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Maraming salamat si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: Oras po natin 5:06, tuloy tayo sa mga balita. Bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam mula sa dating 180.19 meters noong Linggo. Nanggagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga Dam, San Roque at Pantabangan Dam. Naghahanda naman na ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at mga consumer mula sa epekto ng El Nino. Kasunod ito ng posibleng pagbaba ng ani ng mga magsasaka na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Nauna nang naglabas ang Pag-asa ng El Nino Watch dahil sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo at ng Agosto.
1: Idineklara ang solid waste management emergency sa Cebu City. Sa executive order ng lokal na pamahalaan, hinikayat ang mga residenteng magbawas ng basura at mag-recycle partikular na mga plastic. Kokolektahin lang ang segregation at residual waste habang ipadadala sa materials recovery facility ang mga recyclable na produkto. January 8, gumuho ang sanitary landfill sa Barangay Binaliw kung saan 36 ang namatay. Makalipas ang 4 na araw, naglabas ng cease and desist order ang DNR laban sa operator ng landfill na Prime Integrated Waste Solutions. Mayo 5, pinayagan ang partial operation ng landfill at maaari nang gamitin ang 2,000 square meters ng landfill para gawing tambakan ng mga basura.
2: Ay mga mamang chipper, bangon! Gising na ho kayo! Ipatutupad ang panibagong dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo mamayang 6 ng umaga. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bababa ng 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tataas ng 47 centavos ang kada litro. Dahil dito, mas mura na ang kada litro ng diesel kumpara sa gasolina. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
0: Pasada Balita!
1: 508 sa iba pang mga balita, kinumpirma ng International Criminal Court o ng ICC ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ipakita ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kopya ng sikretong arrest warrant laban sa senador. Confidentially na ipinilabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ayon sa pre-trial chamber, may reasonable grounds para paniwala ang kasabwat ang senador sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang 6 na buwan, dumalo sa sesyon si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya noong Nobyembre na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Galit na dumating si De La Rosa sa sesyon at sinabing hinarang siya ng tauhan ng NBI na may hawak na ICC arrest warrant. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa 2 daliri matapos makipag-resting para makatakbo at makapasok sa session hall. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagkakadapan ni De La Rosa sa hagdan habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI. Pumiling na si De La Rosa sa Korte Suprema ng Judicial Protection sa gitna ng posibleng pag-aresto. Sa ngayon, hindi muna itinuloy ng NBI ang pag-aresto sa senador matapos isailalim sa Senate Protective Custody. Ilinaw naman ng DILG na kailangan ipadaan sa Interpol ang arrest warrant ng ICC bago umaksyon ang mga ahensya ng pamahalaan.
2: Ugnay ng mga balita, ipinakontempt naman ng Senado ang 9 na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay Senator Ronald De La Rosa. Sa kuha ng CCTV, makikita ang tangkang pagpigil ng mga tauhan ng NBI kay De La Rosa na makapasok sa plenaryo ng Senado. Ipinakita pa ng senador ang sugat sa 2 daliri matapos makipag-wrestling para lamang makapasok sa session hall. Binala naman sa klinik ang tauhan ng Senate Sergeant at Arms na nagtamo ng sugat sa noo matapos umanong magtangka ang mga ahente ng NBI na dalhin ito sa kanilang sasakyan. Pero nagkasundo si na NBI Director Melvin Matibag at ang liderato ng Senado na mananatili pa rin sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontep na ahente at hindi sa kustudiya ng Senado. Handa naman ng NBI na ipadala ang 9 na ahente sakaling ipatawag ng Senado sa isa sa gawa nitong investigasyon.
1: Kitang-kitang mo yung mama, galit na galit eh. Diba? Oo, sabi niya, yung mga naghahamon na di ako pumapasok, na kahit sumasahod ako, di ako pumapasok. Ito, pumapasok na ako ngayon.
2: Tapos ngayon, pumapasok na siya, tatanungin nyo kung bakit siya pumasok.
1: Diba? Oh. Yung timing lang kasi, diba, hindi maiwasang questionin sa kabigay ng kulay ng iba. Pagkatagal-tagal na panahon, hindi ka pumapasok ng pisikal. Tapos kung kailan merong malaking nangyayari, kaugnay nung papalapit na impeachment, bigla kang pumasok.
2: At saka nyo tatanong kung ba't siya pumasok? Senador siya eh. Bakit
1: dapat
2: ba?
1: Dapat lang taman talaga po. Hindi lamang po dahil merong botohan na malapit na mag-impeachment at saka ka lang papasok. Dapat batagal pa. Ang dami ng pinag-usapan dyan sa Senado eh. Wala ka ng investigasyon sa flood control.
2: Pwede kaya sa ordinaryong kumpanya, kung kailan mo lang gustong pumasok,
4: tapos kinwestiyon ka ng immediate superior mo, eh, ba't mo tatanungin ko akong pumasok ngayon? Eh, gusto kong pumasok eh.
1: Ready malaga, pumasok na ako. Kaya kayo ginagaya ng mga tao eh. Sa iba pang mga balita, muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 kongresista ang bumotong pabor sa impeachment habang 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Mas mataas ito kumpara sa 106 na kailangang boto, gayon din sa 215 na kongresistang sumuporta sa impeachment noong 19 Congress. Iniutos na ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing maanomalyang paggasto sa confidential funds, hindi ba'y paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Sa sponsorship speech, iginiit ni Justice Committee Chairperson Jervie Luistro na mandato ng komiteng talakay ng impeachment alinsunod sa saligang batas at hindi dahil sa galit o pamumulitika. Ayon kay Luistro, may ebidensyang magpapatunay sa akusasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds tulad ng Notice of Disallowance mula sa Commission on Audit at record ng Anti-Money Laundering Council. Kinestiyon naman ni Congressman Paolo Marcoleta ang pagsabpina at pagkonsidera sa mga dokumento na hindi kasama sa impeachment complaint tulad ng AMLAC report. Sinita rin ang pagdaraos ng impeachment proceedings kahit nakabreak ang Kongreso. Pero buwelta ni Luistro, mistulang hindi nakikinig si Marcoleta at iginiit na pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon. Nag-walk out naman si Davao City Congressman Paolo Duterte at anak na si Omar Duterte bago ang botohan bilang paraan ng pagprotesta. Sa ngayon, hindi pa nagbobotohan ang Kamara sa mga tatayong miyembro ng prosecution team sa paglilitis.
2: Nanumpana bilang bagong Senate President sa Senador Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Cayetano sa puesto si Senador Tito Soto matapos makakuha ng 13 boto. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano ang kapatid na si Senador Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Lauren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Joel Villanueva, Ronald Bato de la Rosa at ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Sumuporta naman kay Soto ang mga lumagda sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects na sina Senador Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at ang magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bumoto rin para kay Soto sina Sherwin Gatchalian at Lito Lapid habang nag-abstain sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Bumoto naman para sa isa't isa sina Cayetano at Soto bilang statesmanship kabilang sa mga timing ng kudita o sa kabila naman ng timing ng kudita, nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa palitan ng lideratto ng Senado. Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ng posibleng impeachment trial kaya siya pinatalsik sa puesto. Muli namang idihalal si Legarda bilang Senate President pro tempore habang si Villanueva ang acting majority leader.
1: Pinaniniwala ang walang magiging epekto ang palitan sa liderato ng Senado sa paglilites laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong na walang dahilan ang Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may senador na maghain ng motion para ibasura ang reklamo. Handa naman ang defense team na depensahan si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Hinamon din ng depensa ang mga nag-aakusang patunay ng aligasyon alinsunod sa nakasaad sa saligang batas.
2: Oras po natin 5:16, inaprubahan na ng ICC Trial Chamber ang pag-atras ni Nicholas Kaufman at Dove Jacobs bilang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Umatras si Kaufman at Jacobs dahil natapos ng isang taong engagement bilang mga abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumalas na si Kaufman bilang lead counsel, kaya pumili naman si Nahanilet Abansenya at Kitty Duterte ng bagong abogado para sa dating Pangulo. Nananatiling redacted o confidential ang pangalan ng bagong abogado alinsunod sa withdrawal request ni Kaufman.
4: Pero iginiit ng trial chamber na isa sa publiko ng ICC registry ang pangalan ng abogado ni dating Pangulong Duterte kung nabigo si Kaufman na magbigay ng katwiran kahapon. Inaasahang tatayo ang bagong abogado sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
0: Pasada Balita!
1: Gising, may pasok po para di kayo hinahanap ng inyong mga boss. Ang oras,
0: 5:17. Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
7: kape.
8: Good morning!
5: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
5: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pasada na ang Pasada Balita! Pasada Balita!
1: Ang oras, balik po tayo sa mga balita. Sinampahan ng apat na reklamong cyber

0: Naniniwala ang kongresista na nakaapekto ang mga paninira kaya siya natalo sa re-election noong 2025 elections. Pinaharap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Kahapon, hindi humarap sa NBI si Hero na itinuturing ding person of interest sa reklamong extortion laban sa grupo ng founder ng PGMN na si Franco Mabanta. Dumating ang abogado ni Hero at sinabing nasa labas ng Metro Manila ang kanyang kliyente.
1: Tinawag naman na propaganda ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na sinasabing mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Halos 2 oras ang video nang pinagtagpi-tagping balitang inilabas ng mga lehitimong news organizations at hinaluan pa ng mga imaheng gawa-gawa ng artificial intelligence o ng AI. Para kay UP Journalism Professor Danilo Araw, hindi naman maituturing na investigative report ang inilabas na video ng PGMN dahil walang ipinakitang mga bagong ebidensya. Ginamit din ng PGMN ang mga balita mula sa traditional media na dati nilang inakusahang bias o mayroong mga kinikilingan. Ayon sa NBI, magkaiba ang video expose ng PGMN sa teaser video na ipinadala ng grupo ni Franco Mabanta sa kampo ni Romualdez.
2: Halos 2 oras na panood mo ba yung partner?
3: Pinagtiyagaan ko na rin.
2: Sinubukan ko rin panoorin, hindi ako nagtagal eh. Kasi yun nga, yung binanggit mo eh, pinagtagpi-tagpi lang siyang video clip ng mga lehitibong news agencies na one day, sinubukan nilang bakbakan at sabihin, kinesyon na rin kredibilidad ng mga agencies na yun.
3: Sa isa hong lehitimong news agency, hindi ka bubwedeng basta-basta gagamit ng video ng kung kani-kanino.
2: Correct.
3: Pagpaalam mo muna kung papayag yung mimiari ng video.
2: Correct. At hindi gagamit ng mga AI-generated na mga material para lang meron kang pang-suporta doon sa, anong tawag nila, expose, the mastermind, na wala naman talagang bagong lumabas eh.
3: Oh, at pati yung paraan ng pagde-deliver ng kwento, hindi ginagamit ng legitimate media yung mga ganong klase ng salita.
2: Ay naku, sinayin nyo yung 2 oras ng buhay namin para sa
3: 149 lang.
2: Walang kalaman-laman na di umano'y expose. Hindi yan expose. Nagpalabas na ang Interpol ng red notice laban sa ilang dating opisyal at pugante sa Pilipinas. Kabilang dito sila dating Bucor Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang, dating Congressman Zaldi Co, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na si Superintendent Rafael Dumlao. Nanawagan si Interior Secretary John Vicrimulya sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugis sa mga personalidad na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang Interpol Red Notice ay formal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo para hanapin at pansamantalang arestuhin ang personalidad na may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
1: Sinampahan na ng patong-patong na kaso ang 6 na suspect na naaresto sa Caloocan City. Sakay ng SUV ang mga suspect na target sanang manloob na isang bahay nang maharang at maaresto ng mga pulis. Kabilang sa mga naaresto ang dating police staff sergeant na natanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2023. Nakuha sa mga suspect ang 3 baril, granada, nakaw na sasakyan at halos 500,000 pisong halaga ng shabu. Natuklas ang sangkot din ng mga suspect sa iba't ibang krimen tulad ng cake modus kung saan magpapanggap na magdi-deliver ng cake pero bigla namang ho-hold upin ang biktima.
0: Sinampahan na ng kasong administratibo sa Napulcom ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Posibleng maharap ang pulis na may ranggong corporal sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children and Their Children Act. Sa viral video, nagtalo ang 2 hanggang 10 ng babae ang pulis. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak sa sahig. Dinis-ermahan at sinibak na sa pwesto ang pulis na nakatalaga sa Malolo City Police Station.
1: Samantala sa Maynila, ipinasara ang opisinang isinasangkot sa illegal recruitment sa Santa Cruz. Kasunod ito ng reklamo ng 3 biktima ang pinangakuan ng trabaho sa Thailand, sa New Zealand, Canada at maging sa Taiwan. Sinasabing nagpanggap ang opisinang mayroong koneksyon sa Department of Migrant Workers para makapanloko online. Naniningil din ang kumpanya ng 260,000 pesos na placement fee sa mga biktima para sa pangakong trabaho sa ibang bansa na may buwan ng sweldo ng 170,000 pesos.
4: Pasada Balita! Pasada Balita!

0: siya.
1: 5:25 ang ating oras. Pasadahan po natin ang mga balita sa mga probinsya. Arestado ang lalaking nagnakaw sa gasolina na nakaparadang motorsiklo sa Rizal. Naaktuhan pa ng may-ari ng motorsiklo ang pagsipsip ng sospek sa 500 pisong halaga ng gasolina at inililipat sa bote. Agad na nagsumbog sa mga polis ang may-ari ng motorsiklo, kaya naaresto ang sospek.
2: Sa Oriental Mindoro, patay naman ang lalaking motorcycle rider matapos mabagsakan ng poste ng kuryente sa bayan ng Bungabong. Binabaybay ng rider at angkas nito ang barangay Sagana nang matamaan ng natumbang poste. Namatay sa ospital ang rider habang nasugatan din ang angkas nito. Nagdulot din na ilang oras na brownout sa 31 barangay ang insidente.
1: Sa Oriental Mindoro pa rin, umabot na sa 5 ang namatay sa jeep na bumangga sa puno sa bayan ng Socorro. Maliligo sana sa ilog ang 20 sakay ng jeep nang mawala ng preno kaya sumalpok sa puno at bumaligtad sa barangay Fortuna. Depensa ng driver, nagdesisyon siyang ibangga sa puno ang jeep para hindi mahulog sa bangin. 12 rin ang nasugatan sa insidente.
2: Sa Abra, patay ang 7 buntis na guro matapos tambangan ng riding in tandem sa bayan ng Tayum. Nakaangkas ang biktima sa motorsiklong minamaneho ng mister ng pagbabarili ng mga suspect sa barangay Pawa. Itinuturong person of interest sa krimen ang school official na sinasabing karelasyon ng 16 na taong gulang na anak ng biktima.
1: Sa Davao City, sugatan ang isang lalaki sa sunog sa residential area sa barangay 23C. Inaalam pa ang pinagmula ng apoy na tumupok sa mahigit 100 bahay na nakatayo sa dagat. Nananatili naman sa covered court ang halos 200 pamilyang nawalan ng tirahan.
2: Sa Isabela, arestado ang 60 taong gulang na lalaki matapos mahulihan ng baril at ng shabu sa bahay ng Reyna Mercedes. Unang nakita ang suspect na nagpaputok ng baril sa gilid ng kalsada sa Katumakas, pero agad din namang naaresto. Na-recover sa suspect ang baril, mga bala at 2 pakete ng shabu. Walang naipakitang lisensya ng baril ang suspect na naharap sa patong-patong na kaso.

0: Sa oras na 5:28, pasadaan na po natin ang mga balita dito sa Metro Manila.
1: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, alamin po natin ang sitwasyon sa Senate Compound diyan sa Pasay City. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus, good morning!
2: Good morning, Christian at Johnson. Kapansin-pansin nga ang mga nagkalat na mga plastic bag, mga plastic na bote at styrofoam dito yan sa tapat ng gate ng Senate Compound sa Pasay City ilang oras matapos ang programa ng grupong Masa para Sara Duterte Alliance. Umaabot ang tumpok ng mga basura hanggang sa mga poste ng ilaw sa bahagi ng JW Jocno Boulevard, ilang metro ang layo mula Senate Compound. Pero pagpatak ng pasado alas 4:30, may nakita naman na tayong mga kaminero o yung mga street sweeper na unti-unting nililinis ang kalsada. Pero ngayon, Christian at Johnson, ay nakatambak pa rin yung mga basura sa mga sidewalk dito yan sa may JW Jocno Boulevard sa harap lamang ng Senate Compound. Sa ngayon, paunti na lang paunti ang mga ralisa dito na ang ilan ay sa sidewalk na rin piniling matulog. Nagpapatuloy pa rin ang kanilang tugtugan at sayawang sinimulan pasado alas 3:30 ng madaling araw kanina. Nakaposte pa rin naman ang mga tauhan ng Pasay City Police sa isang tent sa katapat na kalsada ng Senate Compound habang may ilang pulis tayong nakita na nagpapatrolya sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Pero Zeus, kamusta naman yung lagay ng trapiko dyan? Kasi kagabi, yung report sa atin, merong isang lane ng Jocno Boulevard na hindi madaanan ng mga sasakyan kasi nakaharang yung mga nagpoprotesta.
2: Christian, ngayon, alas 5:30 ng umaga, yung mga ranista kasi dito, ay nakaupo na lamang sa mga monoblock chair habang yung iba naman ay nasa sidewalk. Hindi na nila inuupa yung malaking bahagi ng kalsada. Dito na lamang sila sa may intersection. Kaya maluwag naman at nakadadaan yung mga sasakyan.
0: Pero nabanggit man ng mga nagpo-protesta dyan kung magpapatuloy ba ngayong araw? Wala bang alisan dyan hanggang pumatak ng pagsikat ng araw?
2: Christian, kanina nga may nakausap tayong mga taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte at Senador Ronald De La Rosa. Anila, hindi sila alis dito hanggat nasa loob ng Senado ang mambabatas.
0: Alright, maraming salamat. Yan po si Radyo Patrol Zeus Legaspi.
3: Samantala, senior citizen, timbog sa panggagahasa sa Las Piñas City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Tricia Lindo. Tricia, magandang morning.
4: Good morning, Johnson at Tristan. Natunton at inaresto mismo sa kanyang bahay sa Barangay Talon 3 sa Las Piñas City ang 70-anyos na lalaking pinagahanap dahil sa reklamong panggagahasa. Sinilbihan ng warrant ang suspect na ilabas ng korte sa Las Piñas at may nirekomendang piyansa ng 400,000 pesos. Kinilala ang lalaki bilang high-profile fugitive at top 8 most wanted sa distrito. Nakabitang senior citizen na naharap sa reklamong 2 counts ng qualified rape. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Kuha pa tayo ng report mula sa ating Radyo Patrol. Publiko binalaan sa paglangoy sa mga dam at irrigation facilities sa Central Luzon. Narito ang balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
5: Good morning, Christian Johnson. Mahigpit ang inilalatag na pagpapatupad ng National Irrigation Administration hinggil sa pagbabawal sa publiko na gawing paliguan, gawing swimming pool ang mga estruktura ng patubig o irigasyon ngayong panahon ng tag-init. Ang direktiba ni NIA Regional Manager Engineer Christian Manalo ay bahagi ng safety nets, kaligtasan ng publiko sa anumang aksidenteng pwedeng idulot ng mga pagdalangoy ng publiko sa mga irrigation facilities dahil sa matinding init at alinsangan ngayon. Bilang babala at karagdagang pag-alala, nag-aalagay ang Pampanga Bataan Irrigation Management Office ng mga bagong safety signages sa iba't ibang irrigation dam ng Bataan at Pampanga. Ayon sa NIA, ang mga signages ay maliwanag na babala sa publiko sa mga swimming activities para sa accident prevention at matiyak ang visitor safety sa lahat ng panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon, at sa ating mga radyo
1: Patrol!
6: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZLN Radio Patrol sa Istrenda.
7: Pilipinas, pasada balita na!
0: Hi, good morning po. Gising bango na po. Araw po ng Martes. Ah, meron po tayong pasok ngayong araw at tagaya po ng nabalita namin kanina. May panibago na namang adjustment ano, sa presyo ng petrolyo.
3: Bagamat good news sa mga gumagamit po ng diesel dahil medyo malakihan ang rollback, more than 9 pesos per liter, ay kahit pa paano ay medyo mabababa ng kaunti ang diesel per liter po ngayon para sa ating mga kapamilyang chuper.
0: Ay kapit po kayo, hintayin nyo na lang yung alas 6 ng umaga para
3: sayang din naman.
0: Ramdam po ninyo yung adjustment dyan sa presyo ng petrolyo. At syempre po, no, yung iba po natin mga kapamilya na nag-aabang ng mga balita, ay syempre tuloy-tuloy po yung ating balitaan at pagbabantay doon sa mga malalaking ganap na nangyari po kahapon. Simula parte Lunes pa lang, tatlong malalaking story yung biglang pumutok dyan sa Senado at sa Kamara.
3: Sabi nga ng mga kasamahan nating nagko-cover dyan sa Senado kahapon na ito, ika ang tinatawag na nalunisan.
0: Tama.
3: Parang Biyernes agad sa kanila eh, no? Sa dami ng pangyayari kahapon.
0: Isang araw pa lang, parang binagsak mo na yung mga pwedeng mangyari sa loob ng isang linggo, hindi ba?
3: At halos sabay-sabay.
0: Correct. And yet, nasa unang araw pa lamang po tayo ng linggo. Kaya what more to expect sa ngayong araw ng Martes hanggang pagdating po ng Biyernes? Ay, syempre po, nakabantay po ang mga alagad ng mga alagad ng media para pututukan yung mga nangyari dyan sa Senado at Kamara. At syempre, part ng inaabangan ay kung tuluyan nga bang maaaresto ng ICC si Senator De La Rosa dahil ngayon ay hawak siya ng Senado.
3: Eh pero nagkasundo na raw ang NBI at ang Senate leadership kahapon na hindi aarestuhin si De La Rosa. Well, in fact, ay umalis nga kahapon ng compound ng Senado ang mga ahente ng NBI.
0: Oo, at para nagkaroon pa sila ng agreement na mukhang ang lumalabas ay hindi pa agad maaaresto si Senator De La Rosa as long as hawak siya ng Senado.
3: Di ba't meron nga ganung binabanggit ng mga taga-Senate na ang sino mang senador ay hindi po pwedeng arestuhin habang nasa loob ng compound or vicinity ng Philippine Senate.
0: Mm-mm. Pero alam mo, ang interesting na point dyan, party, may mga nakausap kami kagabi na sinasabi sila atoy ni Chrissy Conti, sina atoy ni Gilbert Andres, na walang kapangyarihan talaga ang Senado para protektahan ang kanilang kasamahan na nahaharap sa isang high profile na kaso katulad nung nandoon sa ICC. Kaya hanggang saan ang kapangyarihan ngayon ng Senado para protektahan yung kanilang kasamahan na nahaharap po sa isang napakabigat na kaso sa level po ng ICC.
3: Although meron hong nagsasabi na syempre kung merong mga ganyang klase ng warrant of arrest mula sa International Tribunal, eh meron syempreng prosesong kinakailangang pagdaanan. Sino ba ang dapat na mag-i-implement po niyan? Sa case po ng dating Pangulong Duterte ay idinaan din sa local authorities, kaya na-arresto at nadala sa the Netherlands ang dating Pangulo. Sa case ni De La Rosa ay paano ba magiging implementation ng warrant of arrest?
0: At bakit parang mas pahirapan ngayon yung pagpapatupad ng arrest warrant compared nung sa dating Pangulong Duterte?
3: Diba? Ang hindi ko lang talaga maintindihan pa ay yung role ni dating Senador Antonio Trillanes doon sa pagkakaroon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court, NBIO, dahil iyan ay law enforcement agency ng pamahalaan. Pero sabi nga, in fairness to the Camp of De La Rosa, bakit merong private citizen na may merong hawak na warrant of arrest mula sa International Tribunal?
0: Well, for one, siguro dahil isa si dating Senator Trillanes dun sa mga naunang nag-file sa ICC noon ng charges against former President Duterte. Pero yun nga, ano, partner, paanong ang isang private individual na siguro nag-aabang din sa development ng kaso, siya pa yung naunang makakuha ng access at maglabas sa publiko ng dokumento.
3: At sa isang banda, lumalabas na totoo pala yung binanggit dati ni Ombudsman Rimuya, then ay DOJ Secretary pa, na merong warrant of arrest ang International Criminal Court against De La Rosa na inilabas Nobyembre 2005 pa.
0: At ano ang mga nangyari? Bakit noong November pa pala nilabas yan ng ICC? Pero ngayon pa lamang natin nalalaman sa publiko na meron na pala confirmed na dokumento tungkol doon.
3: Hindi lang siya publicly announced ng ICC na merong warrant of arrest, pero since November, kumbaga ay naroroon na yung warrant of arrest mula sa International Criminal Court.
0: Ang sinasabi sa atin ng mga nakausap namin kagabi nila Attorney Conti, yan kasi ay sikretong dokumento eh. So dapat talaga hindi yan agad isinasa publiko. Pero kung yun ay alam na ng mga opisyal ng gobyerno noon pa lamang, hindi ba dapat meron na silang nagawang mga hakbang para ma-proseso kung paano ipapatupad yung arrest warrant na yan kay Senator De La Rosa?
3: Martes pa lang ngayon.
0: Martes pa lang. Opo, pero po sa oras na 5:38, magpalamig po muna tayo ng ulo.
7: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Eh, siyempre mag-good news po muna tayo, ano, dahil hinangaan po ang 12 taong gulang na dalagitang sumagip sa pamilya sa Antique. Tumaob kasi ang bangkang sinasakyan ng pamilya ni Cherry Ann Mateo dahil sa malakas na hangin at alon. Pero sa halip na maghintay ng rescue, aba, nagdesisyon si Cherry na lumangoy ng 2 oras hanggang sa Pampang para lang makahingi ng tulong. Kinilala ang kabayanihan ni Cherry, lalo't hirap ang mga veteranong rescuer na lumangoy ng mahabang oras na sa hindi magandang kondisyon ng dagat. Sana naman maging aktibo rin po, no? Kung ano man ang nangyari doon sa insidente ng kinasangkunta ng pamilyang ito, ay sana naman po nabigyan ng karampatang tulong yung na-stranded po ng pamilya dyan sa gitna ng karagatan.
3: Pagkakataon pong tumulong talaga at kaya naman, ay bakit hindi? Sa balik na paraan, baka magiging malaki din yung impact dun sa mga nangangailangan po ng tulong.
0: At minsan nakakahawa yan, di ba? Yung pagbibigay ng tulong. Marami rin na ibibigay ng influence yan kapag nakita nila na yung kapwa mo kayang tumulong kahit walang-wala. Yung iba mahahawa rin na, gawin ko na rin kaya yung ganun.
3: Ikaw pa kaya na mas capable na tumulong ang hindi tutulong.
0: Ikaw pa kaya na merong sahod kahit hindi ka pumapasok.
3: Yung nga walang sahod, nakakapagbigay ng tulong. Ikaw pa may sahod kaya.
0: Dapat lang. Dapat lang. Ewan ko sa inyo.
7: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Sa oras po na 5:40, mabilis na pagbati lamang po na magandang umaga sa mga nakatutok po sa atin sa DZMM. Good morning po, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa amang pumpanig ng mundo ngayong araw ng Martes. Good morning!
3: Magandang morning din kay Tita Christy Galvez, nagising na rin. Baka magsisimba, magandang umaga po.
0: Ay, magandang umaga.
3: Pati kay Ma'am Len Reyes at ang mga kapamilya nating nasa X. Si Louie Basco, nag-good morning na rin. Abo, agang nag-jogging ha. Listening daw po habang nag-jogging.
0: Ingat.
3: Sabi niya.
0: Ingat, Louie. Good morning din kay Jonathan Dimaano dyan sa Ortigas. Binabati ko rin si TJ David sa Queens sa New York. Good morning.
3: Si Elsie Balian Ferenti, nagmamagandang morning.
0: Good morning kay Jude Tadeo Socrates dyan sa Los Angeles, California. At syempre kay Leslie Lucendo ng Chicago. Good morning. Okay, sa amin po pababalik, syempre kamustahin din natin partner yung estado at reaksyon ng pamilya naman ng mga biktima ng EJK. Dito sa malaking balita nga po kahapon na si Senator De La Rosa ipinaaresto na ng ICC. Kung maalala natin, di ba pinangalanan din sila noong February as co-perpetrators doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte.
3: Eh ngayon, may warrant of arrest na kininfirm mismo ng ICC na oo, meron nga.
0: Mm-mm. And only a matter of time para maglabas din po ng arrest warrant doon sa iba pang isinasangkot ng mga personalities dito sa kaso po ng dating Pangulong Duterte.
3: At baka hindi po ninyo nasubaybayan ha, yung abogado ng kampo ng dating Pangulong Duterte, si Nicholas Kaufman at si Dov Jacobs, nagbitiw na ho sa kanilang pwesto bilang mga legal counsel ng dating Pangulo. Sa pananunong ilan, ay mukhang party raw ng delaying tactics para ho hindi umusad ng mabilis yung kaso against the former president. Pero yun naman ay pinapayagan at meron na raw hong kapalit, hindi nga lang ho pinapangalanan pa sa ngayon.
0: Pero ano kaya ang likelihood na partner na kung ano yung itinibay ng posisyon noon ni Attorney Kaufman sa pagharap niya sa ICC para sa kaso ng dating Pangulo? Ganun di kaya magiging atake ng bagong set ng mga abogado o iba rin ang kanila magiging direksyon?
3: Titingnan natin dahil sila naman ang pumili ng abogado ng dating Pangulo, ang common law wife na si Hanelet Avencenia tsaka si Kitty, ay di malaman natin kung gaano ang magiging diskarte ng bagong counsel ng former president.
0: At doon natin malalaman kung talaga nga bang delaying tactics, kasi di ba ang susunod na inaabangan natin ay yung mismong trial proper na kung saan dapat ay haharap na ang dating Pangulo, whether physically o via video conference, yan po ay iminamandato na ng ICC. Kaya malalaman natin dito sa period na ito kung paano makakatulong yung bagong set ng mga abogado sa paghawak po ng kanyang kaso.
3: Oh, kaya Boss Brian Pimentel, huwag kayong maglilipad ng channel ha, saka si na Andre Amor and si Sir Toto na nakikinig na pala sa atin sa ganitong kaagang-kaagang umaga.
1: You know,
3: mahaba pa araw ha. Medyo tipirin ng energy at baka marami pang mangyayari sa maghapon.
0: So, dahil ang oras po ay 5:43 pa lamang, magbabalik po kami dito po sa programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manabat.
3: Siya ho naman si Christian Yosores.
0: Diyan lamang po kayo.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
5: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
6: Masdan po ang ating bayan, anong
7: Pasada Balita.
8: Sa oras po na 5:45, nababalik po ang programang Pasada Balita. Muli ako po si Christian Yosores.
9: Ako po si Johnson Manabat, Sir Jeffrey Florido. Magandang morning.
8: Good morning po. At sa oras po na ito ay kasama na po natin ang isa pong asawa ng mga, isa po sa mga biktima ng umano'y EJK noong panahon ng War on Drugs. Ilang beses na rin po natin nakausap ito sa DZMM. Good morning po kay Ma'am Jane Lee. Ma'am Jane, good morning po ulit sa inyo. Si Christian po at Johnson. Welcome back po.
9: Good morning po.
10: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po ng DZMM.
8: Opo, nabalitaan po ba ninyo yung impormasyon kagabi na kinumpirma na po ng ICC na meron na rin pong arrest warrant kay dating PNP chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa? Ano po ang inyo pong initial na reaction doon, ma'am?
10: Opo, nabalitaan ko nga po kagabi at kaya nakatutok po kami na mga pamilya kahit po nasa kanya-kanya kami mga tahanan namin dahil parang excited po kami talaga, no? Gusto yung pagganais po talaga namin na ma-aresto po na sana siya kagabi.
8: Opo, pero kayo po ba ay kumbaga parang nasasatisfy po doon sa naging serye po ng mga kaganapan kagabi dahil kahit po meron ng arrest warrant ang ICC ay nasa loob pa rin po ng Senado ang senador at parang nahihirapan po yung mga opisyal natin na ipatupad yung arrest warrant.
10: Opo, medyo may konting pagkadismaya kasi po nandyan na nga po talaga yung arrest warrant para sa kanya. Alam naman po natin na noon pa palang nakaraan taon yan pero hindi pa rin po talaga siya tuluyang naaresto at nakakubli pa po siya sa loob ng Senado na alam naman po ng mga mambabatas doon, ng mga senador doon na dapat isuko na sila. Parang nagpapakita lang po talaga na wala silang pakialam po sa mga pamilya ng biktima. Sana po sundin na lang po nila yung procedure, yung proseso na binibigay sa kanila, hindi po katulad sa amin na wala po talaga.
9: Ma'am Jane, sino ho bali nagbibigay ng mga updates sa inyo mula sa International Criminal Court sa itinatakbo ng kaso against former President Duterte? Gaya halimbawa, nag-withdraw yung dalawang abogado ng kampo ng dating Pangulo at then may pinalitan naman daw, although hindi pa ho pinapangalanan. Saan ho kayo nakakakuha ng information patungkol doon?
10: Kami po mismo, nakaantabay po kami sa mga announcement ng ICC at ganun din po sa mga abogadong tumutulong sa amin at mga taong simbahan na napasimula pa lang po ay tumutulong po sa mga pamilya ng biktima.
9: Opo, para lamang ho siyempre sa mga hindi naman lahat ay nakasubaybay doon sa kwento po ninyo at ng inyong mister na napatay, ano ho bang nangyari at 2017, from 2017, sa tingin po ninyo ay nasang stage na po kayo ngayon?
10: Nangyari po yon March 20, 2017, no? Napakahaba na po ng paghihintay namin, kaya ito na po na posible na pong matuloy po sa trial. Talagang kami po ay kahit papaano nakahinga kami ng maluwag at nanunumbalik yung aming tiwala na magkakaroon talaga kami ng totoong hustisya, hindi katulad dito sa Pilipinas na sobrang dami po talaga ng mga nangyaring krimen mula noon hanggang ngayon, pero ni isa wala naman talagang napapanagot. So,
9: opo, noong mga panahon po yun ng 2017, meron ho kayong tatlong anak at most likely maliliit pa sila noon. Hanggang ngayon po ba o sa mga panahon po bang ito, nauunawaan nila kung anong nangyari noong 2017 at anong itinatakbo ng kaso ngayon laban po sa dating Pangulo?
10: Opo, maliliit pa po yung tatlong anak ko noon eh. Ngayon po yung bunso ko ay 17 years old na at magsasampung taon na rin po simula nang mamatay po yung asawa ko. At pinapaliwanag ko naman po sa kanila kung bakit po nangyari yon, ano po yung ginagawa ko at bakit maingay ngayon yung sambayanan para po sa pakikipaglaban para sa mga mahal sa buhay. Mga ganun po yung aking sa mga anak ko.
11: Mm-mm. 2017 pa po ito nangyari, ma'am, mag-iisang dekada na next year, 2027. Ano ho ang sa palagay po ninyo yung itinatakbo po nitong kaso sa dating Pangulo? Kayo po naman po ba ay nasasatisfy sa nagiging development po after almost 10 years mula po nung mamatay po ang inyong asawa?
10: Opo, talagang malakas po yung kumpiyansa namin at saka naniniwala po talaga ako na umuusad yung ginagawa naming pagsasalita na mga kasama ng iba pa mga pamilya at nagbubunga po lahat ng aming ginagawa at talaga pong napapatunayan sa buong sambayanan, hindi lang po dito, sa buong mundo na may nangyayaring pag-usad ng proseso at kahit na malalaking tao yung aming mga nirereklamo ay posible pala na maparusahan at kahit na kami ay walang kakayahan, talagang maraming paraan para ma-serve yung justice para sa amin.
11: Opo, sa kabilang banda, Ma'am Jane, may mga nagprotesta at dumidepensa po kay Senator De La Rosa. Sa inyo pong panig, gaano po kahalaga na ma-serve o maipatupad po yung arrest warrant at ano po ang implikasyon nito para po sa mga katulad po ninyo, no, na mga naulilang mga biktima po noong kasagsagan ng war on drugs?
10: Yeah, nalulungkot po kami para sa kanila kasi po sa kabila ng katotohanan na meron naman po talagang nangyaring krimen dito, alam na alam naman po nila yan, baka nga po yung iba malapit pa sa kanilang pamilya o pwedeng kapitbahay nila. Nakakalungkot na nagbubulag-bulagan sila at talagang iniidolo nila yung ganong klase ng pag-uugali. Nakakalungkot dahil wala silang pakialam sa mga namatayan at talagang sinusuportahan pa nila yung ganong uri ng paglabag sa karapatan namin at kapwa Pilipino parang nag-aaway-away at nahahati dahil lamang doon sa ipinanukalang patayan. Napaka-agri nila kahit na alam naman natin sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay dapat hindi pagpatay ang solusyon.
9: Opo. Kayo humamay, nagkakaroon ba ng pagkakataon na makakwentuhan, makausap yung ibang mga kapwa ho, kamag-anak na mga naging biktima ng EJK at ano pong sinasabi nila, no, pong napagkukwentuhan ninyo?
10: Opo, may mga pagkakataon po talaga na nagkakamustahan kami at nagbabalitaan ko ano na po yung mga nangyayari. Siyempre po yung pagpapalakas ng loob sa mga kapwa ko dahil hindi naman pare-pareho yung pag-move on o yung paglimot o yung sitwasyon ng aming mga buhay. Pag magkakasama po kami, ina-update po namin sila, pinapaliwanag po ano na po yung nangyari at kinakamusta sila dahil talaga pong ang bigat ng mga pinagdaanan namin at yung epekto nito sa aming mga anak ay hindi rin naman namin alam kung ano na nga ba, lalo pa yung mga pag-aaral na yung iba hindi nakapag-aral, yung iba ay nagtrabaho na ng maaga, yung iba ay nahiwalay sa kanilang mga pamilya. Kaya ang simpatsa din nila ay talagang matuloy na po yung trial, mahuli na po yung iba pang mga dapat hulihin at patuloy po sana na kami nananawagan na lumabas na rin po yung ibang mga pamilya at nang sa ganun ay mapabilang sila sa amin na nananawagan at papabilang po sa bilang ng mga maraming namatay po.
9: Opo, sabi nyo nga ho, Ma'am Jane, syempre magkakaiba naman kung paanong nakaka-move on yung mga kamag-anak na mga napatay sa ilalim ng drug war. Pero kayo ho ba, hanggang sa ngayon ho ba, meron ba kayong pinagdadaanan na counseling, debriefing at paano po kayo nag-move on or kayo ba'y naka-move on na after 2017?
10: Tingin ko bilang nanay, wala naman po talaga kaming choice kung hindi tumindig para sa aming mga anak, lalo pa kung asawa ang naging biktima dahil kailangan namin maghanap buhay at buhayin sa malinis na paraan ng aming mga anak. Kung sa move on, sa hinaba na rin po ng panahon, kahit papaano ay hindi tayo pinabayaan naman ng Diyos, kahit po papaano ay naka-move on na, pero hindi nakalimot sa kung ano yung dapat gawin at dapat singilin.
11: Opo, meron po ba kayong mensahe o panawagan po doon sa mga opisyal bilang pinag-uusapan po natin kanina na kahit meron ng arrest warrant kay Senator De La Rosa ay parang hamon po yung pagpapatupad dahil kumbaga may mga sumusubok po na harangin at bigyan siya ng protection laban po sa pagpapa-arestong ito?
10: Po, nananawagan po ako sa mga leader ng bansa na sana po ay pagsilbihan nila ang taong bayan. Pagsilbihan po nila ang mga maralita, ang mga walang kakayahan na naglukluk sa kanila sa mga kani-kanilang pwesto. Hindi po habang buhay pwede nilang pagtakpan, pwede nilang kampihan yung mga gumagawa ng masama. Nananawagan po ako na sana malinawan yung isip nila at isuko na nila o makipag-ugnayan talaga sila sa ICC nang sa ganun matapos na po ang lahat ng gulo na ito.
11: Opo. At ano rin po ang inyong reaction doon sa balita nga po na magpapalit ng hanay na mga abogado ang dating Pangulong Duterte? May mga nagsasabi po kasi na baka delaying tactic din ito ng kanilang kampo para mapatagal yung proseso ng kaso at hindi pa agad sumalang sa paglilitis ang dating presidente.
10: Anong una po, nagulat kami kasi bigla-bigla na aalis na po siya sa kampo na nila Duterte. So, naalam naman po namin na talagang napaka-konkreto ng kanyang depensa. Pero ganun pa man, hindi naman po kami nababahala as long as hindi po maaapektuhan yung trial. Huwag pong madelay. Kung taktika man po nila ito ay bahala na sila. Pero sa amin po, atuloy pa rin po sana ang trial hanggat maaari. Mas maaga, mas maganda at nagpapakita lang po na wala siyang pakialam talaga no sa mga pamilya ng biktima. Kaya kami po ay magpalit man po sila, ano man po yung mga usapin nila, wala na po kaming, labas na po kami doon, basta po sa amin, tuloy pa rin po ang paglilitis.
9: Opo. Ma'am Jane, ano yung pinagkakaabalahan niyo ngayon at paano po ninyong, kumbagay, nasusustain yung inyong laban para humakamit yung hustisya? Sino hong tumutulong po sa inyo?
10: Sa loob po ng pamilya, ako lang po talaga yung naghahab ng buhay simula po nang mamatay yung aking asawa. Tapos, lagi po kami nakaugnay sa mga taong simbahan at sa mga abogado. At kung gaano po kapayak yung buhay namin noon, ganun pa rin naman po ngayon. Ang pinagkaiba nga lang po ay nahahati na yung oras namin dahil hindi naman po talaga ang buhay namin ay sa lansangan, sa mga interview, sa mga hearing. Mm-hmm. Pero ayun na po, naging parte na ng aming buhay at tinatanggap po namin yung pagbabago na yon para po lamang mabigyan kami ng totoong hustisya.
11: Alright, Ma'am Jane, maraming salamat po sa inyong oras at katulad po nyo, sabay-sabay din po kami nagbabantay at nakatutok po sa mga development dito po sa istorang ito. Maraming salamat po ulit, Ma'am Jane. Ingat po kayo.
10: Maraming salamat po.
11: Yan po si Ma'am Jane, di siya po yung asawa ni Ginoong Michael Lee, yung isa po sa mga biktima ng umano'y EJK noong panahon ng madugong war on drugs.
9: Michael Lee, yun hong asawa ni Ma'am Jane, ay dun ho sa mga reports, March 2017 ang binaril ng riding in tandem sa Bagong Silang sa North Caloocan. Sabi nga niya, nung mga panahong yun, maliliit pa ang kanya mga anak, pero mag-iisang dekada na nga ho ngayon, kahit papaano, nauunawaan ng mga bata yung itinatakbo ng kanilang buhay dahil sa nangyari sa kanilang tatay, sa kanilang padre de pamilya, halos 10 taon na ang nakararaan.
11: Pero isipin mo, parte, magkinailangang abuti ng isang dekada para lang magkaroon ng major development para doon sa mga pamilya ng mga biktima, di ba? Last year, na-aresto ang dating Pangulo. Ngayon, isa-isang pinapa-aresto na rin yung ilang mga kapwa-akusado doon. Pero meron, kailan ba natin masasabing may hangga, meron bang hangganan nito? Kailan kaya talaga tuluyang makakamit ng mga biktima yung hustisya sa kanilang panig at the same time sa parin na mga inakusahan, kaya hanggang kailan nila kayang adepensahan yung kanilang mga sarili dito sa mga reklamong ito.
9: Kaya mabutit meron ho mga tumutulong po sa mga pamilyang gaya niyan dahil hindi naman ho siyempre mura na ilaban yung kasong ganyan, lalo't sa International Tribunal ay magtulong-tulong at magsama-sama yung mga pamilya ng biktima para kahit papaano may pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Kasi lang, iba niyan, mananawa na lang sa tagal.
11: Oo, at saka yung iba dyan, masakit mang aminin, pero may ibang nakakalimutan na rin dahil siyempre may mga pagbabago rin sa kanilang buhay unless mayroong mga bago at malalaking development. Saka lang din po natin naaalala yung mahalagang paksa po o yugto po na yan sa nangyari po doon, dulot po noong madugong war on drugs. Pero kailangan din po nating mag-reserve ng energy dahil nga po Martes pa lamang po, umaga pa lamang po ng Martes, hindi pa natin alam yung mga mangyayari ngayong araw, kaya mag-reserve po tayo ng ating enerhiya para ready po tayong sumabak at magbantay po sa mga mangyayari pa ngayong araw. Ano?
9: Ay, good luck po sa magiging maghapon po natin ngayong Tuesday. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin. Sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan, ako po si Johnson Manabat.
11: At ako naman po si Christian Yosores. Susunod na ang programang Gising Pilipinas kasama si Alvin El Chico.
5: Bakit
11: si
5: Bato pala? So talagang pumasok lang siya para manalong bagong Senate President.
9: Hindi, pumasok siya daw dahil siya isang senador.
11: At marami raw kasi naghahanap sa kanya at kumikisyon kung bakit siya sumasahod pa rin.
9: O, di ba nung hindi siya
5: pumapasok?
9: Kaya nga, nung hindi siya pumapasok, hanap kayo ng hanap. Ngayon naman pumasok, tatanungin nyo bakit pumasok.
11: Tapos hahabulin ninyo.
5: Patang magsisisigaw. Hindi pumasok siya para magkaroon ng presidency.
9: Kasi mabibitin ng bilang no? Magkawala. O kaya nga, mabibitin ng bilang
11: kahit sa
9: liderato ng Senado, walang bato de la Rosa.
11: Kahit sa ang angulo mo tingnan, kahit pasabihin nila na walang kinalaman yung doon sa impeachment, yun pa rin ang lumalabas kasi, hindi ba? Yung timing kasi, hindi ba?
9: Hindi, tsaka lumalabas na yung kwento nung dating DOJ, si Remulla, may warrant de Juarez nga pala
11: talaga. Nagtutugma ngayon.
5: Mm-mm. So, nakakatawa ngayon, ba't alam ni John Jay? wala, ilang oras, mayroon.
11: Samantalang lagi siyang nauuna noon sa mga balita.
5: Ba't di niya alam?
9: Baka hindi lang nailagay sa group chat.
11: Or baka naka-silent.
5: Yung, baka iba na yung DILG secretary.
11: Ha?
5: Dapat alam mo yan.
11: Iba na ba?
9: Ang dami namang ganap. Martes pa lang. Di bali, abang-abang po tayong para-pareho sa mangyayari sa maghapon. Ha?
11: Ha? Ingat, kapamilya!
9: Bye!
11: Ha?

Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada balita.

0: Sabi ko nga patay. 6:03, gising na, bango na, Tuesday!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
0: Mr. Gising, reporting in the morning. Arriba-arriba, narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. Muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, 257 na kongresista ang bumotong pabor sa impeachment habang 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Mas mataas ito kumpara sa 106 na kailangang boto, gayon din sa 215 na kongresista ang sumuporta sa impeachment noong 19th Congress. Iniutos na ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, hindi may paliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa sponsorship speech, iginiit ni House Committee Chairperson Jervy Luistro na mandato ng komiteng talakayin ang impeachment alinsunod sa saligang batas at hindi dahil sa galit o pamumulitika. Ayon pa kay Luistro, may ebidensyang magpapatunay sa akusasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds tulad ng notice of disallowance mula sa Commission on Audit at record ng Anti-Money Laundering Council. Kinwisyo naman ang ilang kongresista ang pagsabpin at pagkonsidera ng komite sa mga dokumento na hindi kasama sa impeachment complaint, katulad po ng AMLAC report. Sinita rin ni Congressman Paolo Marcoleta ang pagdaraos ng impeachment proceedings kahit nakabreak ang Kongreso. Pero buwalta ni Luistro, mistulang hindi nakikinig si Marcoleta at iginiit na pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon. Nag-walkout naman si Davao City Congressman Paolo Duterte at anak na si Omar Duterte bago ang botohan bilang paraan ng pagprotesta. Sa ngayon, hindi pa nagbobotohan ang Kamara sa mga tatayong miyembro ng prosecution team sa paglilitis. 6 minuto makalipas sa 6 ng umaga, gising na, bango na. Pinaniniwalaang walang magiging epekto ang palitan sa liderato ng Senado sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lano del Sur Congressman Zia Adyong na walang dahilan ng Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may senador na maghain ng musyon para ibasura ang reklamo. Handa naman ang defense team na depensahan si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Hinamon din ang depensa ang mga nag-aakusa na patunayan ng aligasyon alinsunod sa nakasaad sa saligang batas. Nanumpa na bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Cayetano sa pwesto si Senator Tito Soto matapos makakuha ng 13 boto. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano, ang kapatid na si Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, magkapatid na Mark at Camille Villar at Ronald Bato de la Rosa. Sumuporta naman kay Soto ang mga lumagda sa partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects na sina Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bumoto rin para kay Soto sina Sherwin Gatchalian at Lito Lapid, habang nag-abstain sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Bumoto naman para sa isa't isa sina Cayetano at Soto bilang statesmanship. Sa kabila ng timing ng kudeta, nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa palitan ng liderato. Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ng posibleng impeachment trial, kaya siya pinatalsik sa pwesto. Muling inihalal si Legarda bilang Senate President pro tempore, habang si Villanueva ang acting majority leader. Samantala, kinumpirma ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ipakita ni dating Senador Antonio Trillanes ang kopya ng sikretong arrest warrant laban sa Senador. Confidentiality o confidentially na ipinilabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong Nobyembre na nakarang taon. Ayon sa pre-trial chamber, may reasonable grounds para paniwala ang kasabwat ng senador sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang anim na buwan, dumala sa sesyon si De La Rosa at hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Ramulla noong Nobyembre na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Galit na dumating si De La Rosa sa sesyon at iginiit na hinarang siya na mga tauhan ng NBI na sinasabing may hawak ng ICC arrest warrant. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling umano para makatakbo at makapasok sa session hall. Nakuna naman ang CCTV ang pagkakadapa ni De La Rosa sa hagdan at wala pong wrestling na naganap habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI. Nanindigan naman si Trillanes na maring arestuhin si De La Rosa kahit may sesyon ng Senado. Humiling na si De La Rosa sa Korte Suprema ng Judicial Protection sa gitna ng posibleng pag-aresto. Sa ngayon, hindi muna itinuloy ng NBI ang pag-aresto sa senador matapos isinailalim sa Senate Protective Custody. Iginit din ang Philippine Air Force na normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa gitna ng posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Nalinaw naman ang DILG na kailangang ipadaan sa Interpol ang arrest warrant ng ICC bago umaksyon ang mga ahensya ng pamahalaan. 10 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, ipinakontempt ng Senado ang 9 na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang harangin si Senator Bato De La Rosa. Sa kuha ng CCTV, makikita po ang tangkang pagpigil ng mga tauhan ng NBI kay De La Rosa na makapasok sa plenaryo. Ipinakita pa ng Senador ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling umano para lang makapasok sa session hall. Pero dun sa video lang ma-wrestling, nadapa po siya sa hagdan. Dinala naman sa klinik ang tauhan ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ng Senado na nagtamo ng sugat sa noo matapos umanong magtangka ang ahente ng NBI na dalhin ito sa kanilang sasakyan. Pero nagkasundo sina NBI Director Melvin Matibag at liderato ng Senado na manatili sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontempt na hente at hindi sa kustudiya ng Senado. Handa naman ang NBI na ipadala ang 9 na hente sakaling ipatawag ng Senado sa isa sa gawang imbestigasyon. Sa ibang balita naman, sa oras na 6:11, inaprubahan ang trial chamber ng International Criminal Court ang pag-atras nila Nicholas Kaufman at Duff Jacobs bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Umatras sina Kaufman at Jacobs dahil natapos na ang isang taong engagement bilang abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumala si Kaufman bilang lead counsel kaya pumili sina Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ng bagong abogado para sa dating Pangulo. Nananatiling redacted o confidential ang pangalan ng bagong abogado alinsunod sa withdrawal request ni Kaufman. Pero iginiit ng trial chamber na isa sa publiko ng ICC registry ang pangalan ng abogado ni dating Pangulong Duterte kung nabigo si Kaufman na magbigay ng katwiran kahapon Mayo 11. Tiwala naman ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres na hindi makaapekto sa proseso ang paglilitis ang bagong abogado ni dating Pangulong Duterte. Inaasahan namang tatayo ang bagong abogado sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27. 6:12, tinawag na propaganda ang video na ipinalabas ng Peanut Gallery Media Network na sinasabing mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian. Halos 2 oras ang video kung saan pinagtagpi-tagpi ang mga balitang inilabas na ng lehitimong news organizations at hinaluan pa ng imaheng gawa ng artificial intelligence o AI para kay UP professor o UP journalism professor Danilo Arao. Aba, hindi po maituturing na investigative report ang inilabas na video ng PGMN ay dahil wala namang pinakitang bagong ebidensya. Ginamit din ng PGMN ang mga balita mula sa mga tradisyonal na media na dati nilang inakusahang biased o may kinikilingan. Iginit din ng NBI na magkaiba ang video expose ng PGMN sa teaser video na ipinadala ng grupo naman ni Franco Mabanta sa kampo ni Romualdez. Sinampahan ng apat na reklamong cyber libel ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Sa reklamong inihain sa NPI, iginiit ni dating Quezon City Congressman Marvin Rillo na biktima siya ng akusasyong walang basihan ni Hero sa social media. Naniniwala ang kongresistang nakaapekto ang paninira kaya siya natalo sa re-election noong 2025 elections. Ayaw nga po natalo ni Congressman Bong Suntay. Dito yan sa atin sa distrito natin, Camille. Natalo ni Bong Suntay si dating Congressman Marvin Rillo. Pinaharap si Hero sa NBI sa May 22. Kahapon, hindi humarap sa NBI si Hero na itinuturing na person of interest sa reklamong extortion laban sa grupo ng PGMN founder at social media personality na si Franco Mabanta. Dumating ang abogado ni Hero at sinabing nasa labas ng Metro Manila ang kanyang kliyente. Standby Radyo Patrol. O, padamin mo na natin yung Radyo Patrol. So far, isa pa lang eh. Si Zeus Legazpi pa lang nandyan. Nagpalabas na po ang Interpol ng Red Notice laban sa ilang dating opisyal at pugante sa Pilipinas. Kabilang dito, sina dating Bureau Corps Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na si Superintendent Rafael Dumlao. Nanawagan ng DILG sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugi sa mga personalidad na sangkot sa iba't ibang kaso. Ang Interpol Red Notice ay pormal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo para hanapin at pansamantalang arestuhin ang mga personalidad na sinasabing o na may mga nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal. Ipinatupad ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa mandated price adjustment ng Department of Energy. Bumaba ng 9 pesos and 57 centavos ang kada litro ng diesel, habang 13 pesos and 30 centavos naman sa kerosene. Pero sa gasolina ay tumaas po ng 47 centavos kada litro. Dahil dito, mas mura ng kada litro ng diesel kumpara sa gasolina, pero nakukulangan pa rin sa rollback ang ilang chuper. Ayun nga pong gusto ko ipaalam, kaya nagpakuha ko sa Radyo Patrol kung totoong mas mura na ang diesel kumpara sa gasolina. Yung gasolina po na ano ha, yung regular o yung pinakamababa, yung 91 octane rating, kumpara po sa diesel, kasi dati naman po mas mura naman din talaga ang diesel sa totoo lang sa Pilipinas kumpara sa gasolina. Kaya lang nung nitong mga nakaraang buwan, biglang sumirit yung presyo ng diesel. Mas mahal pa po kumpara sa gasolina. Nauna nang nagpabala si Energy Secretary Sharon Garin na maring makasuhan ng mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Samantala, kinumpirma ng Energy Regulatory Commission ang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sa kabila ito ng pagsuspindi ng Energy Regulatory Commission sa pangungulekta ng tinatawag na Green Energy Auction Allowance o GEAOL sa billing ng Mayo at Hunyo para mabawasan ang gastusin ng mga consumer. Eh wala, porsintabos lang yun eh. Aminado si ERC Chairman Francis Nino Juan na hindi sapat ang pagsuspindi sa GEAOL at pinag-iksing refund period ng Meralco para mapunan ang dagdag singil sa generation charge o halaga ng kuryenteng galing sa mga planta at wholesale electricity spot market. Sa kwenta po nila, mahigit piso po eh. Magbibenta naman ang Department of Energy ng diesel sa mas mababang halaga sa mga liblib na lugar at off-grid communities na sinisilbihan ng National Power Corporation. 45 million pesos, ay hindi pala, 45 million liters ng diesel ang ibibenta sa halagang 80 pesos kada litro sa mga komunidad na hindi konektado sa main grid. Dahil itong magkaroon ng stable na kuryente sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces. Wala, nag-iisa ba talaga yan? Susuluhin. Nag-iisa lang si Zeus Legazpi. Magandang umaga sa iyo, Boss Ted Cua. Ganon din kay Moy Grace San Mateo. Yung mga maagang gumising dapat binabati para gumanda yung araw, ha? Ganon din si Paolo Baldin ng Virac Catanduanes at si Mark Hernandez na ang turing ay ang saya-saya sa Pinas. Ang ganda ng sarsuela. Sabi ni Mark Hernandez po yan, ha? Punta natin ang pagulat ni Zeus Legazpi na nandyan ngayon kaaga-aga sa Senate Compound sa Pasay City. Go, Zeus!
2: Good morning, Alvin. Ano, bago nga mag-alas 6 ng umaga, ay mangilan-ngilan na lamang ang mga supporter ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Vice Presidente Sara Duterte na nananatili sa tapat ng Senate compound. Tansya natin, Alvin, ay hindi pa sila lalagpas ng 20. Pero nandito na nga sila magmula pa kagabi. Tugtugan at sayawan na lamang din ang kanilang ginawa mula pasado alas 3 ng madaling araw kanina matapos ang kanilang palatuntunan. Pero ayon sa ilang taga-suporta na ating nakausap, posibleng ngayong alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, magsisimulang dumami muli ang mga magtutungo sa tapat ng Senate compound. Dagdag pa nila, hindi sila alis dito sa tapat ng Senado hanggat nasunod ng gusali si Senator Ronald de la Rosa. Panawagan pa rin nila ang pagtuliksa sa warrant of arrest laban sa mambabatas, maging ang reklamong impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Samantala, kapansin-pansin din, Alvin, na puno ng gwardiya yung mga gate papasok ng Senado habang mataas din naman ang visibility ng pulisya dito sa bahagi ng JW Boulevard dito nga sa tapat ng Senate compound. Tapos pasok din, Alvin, yung sasakyan ng pulis sa loob mismo ng compound ng Senado. Samantala, Alvin, kung kagabi o kung kaninang madaling araw ay halos hindi madaanan itong bahagi na ito ng JW Joklo Boulevard. Eh, ngayon nga, dahil kakaunti na lamang yung mga nalalabing supporter ni Vice Presidente at Senator Ronald de la Rosa, ay maluwag na muli yung mga kalsada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Pero hindi kaya babalik din naman sila mamaya? O yun na yun?
2: Tama ka dyan, Alvin. Yung mga nakausap nga natin dito ilang supporter kanina, sabi nila muli silang dadami. Ngayong alas 6, sinasahan nila yan hanggang mamayang alas 8 na umaga. Posible magsidatingan yung mga kasamahan nila muli.
0: So ano ang punto nila na protektahan si Senator Bato at all cost?
2: Parang ganun yung kanilang panawagan, Alvin, dahil nga kanina pa nila ginigit na hanggat nananatili sa loob ng Senate building si Senator de la Rosa ay hindi rin sila alis dito sa tapat ng compound.
0: Okay siya. Maraming salamat si Zeus Legazpi po yan, live from the Senate. Magandang umaga sa iyo, Zeus. Thank you. Si Butch Garcia ng Land Bank, o yan, nadaanan. Yung Shell Station along EDSA Ortigas, yung diesel daw doon,

0: na yung diesel. Ah, hindi pa yan aabot ng ano, ng 70 dati. Punta natin si Trish Alindo. Go, Trish!
1: Good morning, Alvin. Sa dalawang gasolinahan na inikutan ng Radyo Patrol sa Maynila, as of 6 a.m., mas mataas na konti yung presyo ng regular gasoline kumpara sa diesel. Dito sa Petron, sa kalye ng M. De La Fuente sa Sampaloc, 9.6 pesos ang binaba sa kada litro ng diesel na 79.20 pesos na lamang, samantalang 0.50 yung tinaas sa regular gasoline na 80 pesos na. Hindi alam ng jeepney driver na si Tony yung rollback sa diesel ngayong araw, kaya natuwang natsempuhan niya ang mas murang presyo. Samantala, kagabi pa nagpakarga ang tricycle driver na si Zelo para makatipid kahit papano ngayong may kaunting pagtaas sa regular gasoline. Kung siya lang ang tatanungin, ay hiling ito na mas bumaba pa sana ang presyo dahil hindi naman din lumalakas ang kanilang pamamasada. Narito ka ng pahayata.
2: Parang kung yung bagay sa amin yung pagbawas ng 10 piso, pinupultang to to. Medyo marami malalagay kasi 79 na lang.
3: Sa ngayon, ang kinatlo ko lang, mga sandal lang muna. Kung yung presyo ngayon, okay lang naman. Pero mataas pa rin yan, kung tutusin sa mga driver. Hindi pa rin sapat yung hirap pa rin yan. Kasi sa inaasahan mong kinikita mo sa araw-araw, doon pa rin napupunta sa gasolina. Yung kasing ating presyo niya, yung normal lang kinikita mo, makuha mo.
1: Samantala, Alvin, sa sale sa May Mendoza Boulevard sa Maynila pa rin yan, mula 89.50 pesos sa litro ng diesel, bababa na ito sa 79.9 pesos. Samantalang may 0.40 na taas sa regular gasoline o saradong 88 pesos na ang kada litro niyan. Sa nabanggit kong dalawang gasolinahan, Alvin, walang nabibigay ng 10 pesos diskwento sa litro ng diesel. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trista Lindo, DZMM.
0: Sibig sabihin yung 79.20, kung meron niyang 10 pisong discount, 69.20 na lang.
1: Tama, oo Alvin. Yung sa Petron yan, yung sa sale, yung discount lamang na nandun na yung usual discount nila na fuel save gasoline discount na para doon sa mga PUJ, PUV, taxi, trike, 84.60 yan. So kung merong increase sa 0.40, 85.10 pesos yung kada litro ng kanilang regular gasoline.
0: So ibig sabihin nyo, nadaanan mong Shell at Petron, hindi nag-alok ng 10 peso subsidy, ang gobyerno nagmamalaki mahigit 2,500. Yung target actually niyan, 4,000 gas stations nationwide. And yet, yung nadaanan mo, walang inaalok na 10 peso na subsidy.
1: Tama, Alvin. Tinanong natin una doon sa Shell, yun yung una natin pinuntahan. Ang sabi nila, yung talagang meron lamang sila, ay yung talaga yung fuel save nila na inaalok mismo nung kanilang pamunuan. Pero dito sa Petron din, wala rin yun. Ang sinasabi sa atin ay wala pang advice sa kanila kung kailan i-implement yung 10 pesos sa discount ayan sa diesel. Alvin?
0: Ay nako, sige. Maraming salamat kay Trish Alindo. Go Trish, maraming salamat. Hanap ka pa ng iba dyan na mga gasolinahan na mayroong diskwentong 10.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Maganda umaga muna kay Boss Sui Suarez ng Abuitis. Sabi niya, Tuesday pa lang ang dami-dami nangyayari. Ay, may ganun talaga ng linggo, ano? Energy, energy. Oo, tayilan natin yung energy kasi Tuesday pa lamang po. Dapat mataas pa yung energy natin dahil tatlong umaga pa ang kailangan natin punuin para maging weekend po ulit. Ha? Diba, Dr. Mario Festin? Gising Pilipinas na po, please greet my apo, Sire Caleb Festin, ng belated first birthday. Naku, hindi pa tayo naririnig niya ng maigi. Ano, Doc? Si Dr. Angelo Librojo ay wala raw kinalaman yung paglitaw ni Pato sa Senate ko. Hindi nga. Hindi, siya pong kailangan doon para magkaroon ng 13. Kasi kung wala po siya, 12 lang. Kailangan siya, kaya siya lumutang. Ano po? Samantala, ituloy natin yung mga balita bago maglasa 6:30. Humina po at naging low pressure area na lang ang bagyong Kaloy habang kumikilos palabas ng bansa. Huli itong namataan sa bisinidad ng Borongan sa Eastern Samar. Dahil wala ng epekto ang bagyong Kaloy, patuloy po na mararanasan ang mainit at malinsang ang panahon. Kahapon umabot ng 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ng katawan sa Borongan City sa Eastern Samar na pinakamataas ngayong taon. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang heat index sa Tokegaraw City, habang 44 degrees Celsius naman sa Borongan City, at Chagas sa Isabela, Kasiguran sa Aurora, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental Mindoro, at Cuyos sa Palawan. 43 degrees Celsius naman sa 9 na lugar, habang 42 degrees Celsius sa 12 lugar, kabilang na dito sa Metro Manila. bumaba na sa minimum operating level.

0: 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Ay magtipid po tayo ha, yung pressure. O nga, naramdaman ko nga kagabi. Tama yung ano natin, tama interview natin kahapon kay, sino nga ba ito? Kay Patrick Dison, no? Ng MWSS corporate office. Na talagang yung pressure ay humina. Although kusa po yan, hindi iniutos sa mga water concessionaire, ay humina po ang pressure. Kaya ito yung dapat natin paghandaan eh. Busy tayo sa politika, hindi natin namamalayan yung public service, yung servisyo ng mga basic utility sa atin ay hindi gumaganda. O kagaya niyan, pahina yung pressure. So kung ang trabaho mo ay graveyard, naku, hirap-hirap maligo ano, pag nasa second floor. Hapon po bumagsak sa 179.78 meters ang water level sa Angat Dam mula sa 180.19 meters noon Linggo. Bagyaring bumabang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Eh karaniwang bumababa po sa minimum operating level ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng dry season tuwing Hunyo. Nanggagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Naghahanda naman ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at consumers mula sa epekto po ng El Nino. Kasunod ito ng posibleng pagbaba ng ani ng mga magsasaka na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Nauna na naglabas ang pag-asa ng El Nino Watch dahil sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan naman ng Hunyo at Agosto. Yun po ang problema natin, wala pa po yung rurok ng Tag-Araw, hindi pa po darating ang mga ulan. May mga bagyo, pwede naman nadaan po dyan sa ibabaw ng dam. Kailangan po natin yan dahil less than 180 meters na pala ang tubig dyan sa Angat Dam. Kaya tumulong po tayo sa pamamagitan ng pagtitipid at paggamit po ng maayos ng tubig. Huwag po tayong magsayang ng tubig na para bang ito ay forever. Ay hindi po. Tumulong po tayo sa Maynilad at Manila Water na magtipid ng tubig at sila naman ay gagawa ng paraan para makakuha pa po ng supply sa mga ilog, sa mga creek o kung saan-saan man bodies of water na pwede pong mapagkunan ng supply ng tubig. Sa oras na 6:28, si Attorney Domingo Egon Gayosa, isang constitutional law expert, tanungin nga po natin, paano pag halimbawa na i-transmit na? Kasi nga po 257 na mga kongresista, na mga congressman po ang nag-approve ng articles of impeachment dyan sa Kamara. Paano pagdating ng Senado, sabi ng isang senador, kasi bago po yung liderato dyan, sabi niya, I move to dismiss the impeachment complaint. O di halimbawa, pumorma na sila sa impeachment court. Sinong magsasabi, sinong pipigil sa isang senador sa pagsasabi o pagdideklara na I move to dismiss the impeachment complaint versus the vice president. O di ganun-ganun lang, wala na, dismiss agad. O first round pa lang, panalo na kaagad si Bibi Sara dahil marami siyang kaalyado dyan sa Senado. Pwede bang gawin yun in the first place na mga senador natin? Ha? At the same time, ano ba ang batas dyan? Pwede bang dyan na lang tumira sa Senado si Senator Bato de la Rosa nang para na sa ganun ay hindi po siya maaresto ng NBI na may bitbit ng warrant of arrest galing sa International Criminal Court? Wala pa po kasi ganun eh, wala pang president, wala pa pong naunang nangyari. Ano po, yung mga dating nangyari, kina Trillanes, kina Senador Laila de Lima, yung warrant of arrest na yun ay issued by a local, by a domestic court. Ang kaibahan po, ito ay in-issue naman ng isang international body. O pwede din bang mangibabaw yun? Kahit international court ang nag-issue, di ba dapat ay galing din sa local court ang makakuha din ng mga authorities ng warrant of arrest sa local court? O hindi, yung international court, kung ano man yung batas dyan, that forms part of the laws of the land. Ibig sabihin, kung ano ang batas ng international court, kung may inisyo siyang warrant, it's as if yan ay ibinasi din sa ating mga batas. Ayun ay tatanong natin kay Attorney Domingo Egon Gayosa sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Conserve Tuesday pa lang, 6:30.
1: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas!
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mahalaga ang DCMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico.
3: Gising Pilipinas.
4: Magandang umaga sa iyo, L. Alfred Estilan at si Richard Merck. Ganon din si Rex Hinlo at si Mama Ann Bustamante Calumarte. Nagaling na po sa walking exercise. So very good, ha? Napanood nyo makahapon. Hindi ko natuloy napanood yung sponsorship speech ni Congresswoman Luis Tru. Eh, ninakaw po ng Senado ang eksena. Go eksena, yung biglang paglitaw ni Senator Bato de la Rosa sa session hall at nagkaroon pa ng habulan bago po siya makaabot o dumating dun sa session hall. Eh, timing na timing din ano, na nag-sponsorship speech naman itong si Congresswoman Gerville, pati yung mga botohan ng ano, wala na. Kasi nang ibabaw na po yung coverage dun sa Senado, ay inagaw po nila yung thunder dun sa, ano, sa Camera de Representante. Pero sa paglitaw po ni Senator Bato de la Rosa, sa gitna ng warrant of arrest na bit ni dating Senator Trillanes, may mga usaping legal po na umusbong. Ano po, naitatanong natin sa ating bisita ngayon, nasa Zoom na si Attorney Domingo Egon Cayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Egon, magandang umaga po sa inyo.
5: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan.
4: Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyo sa kanya ng ICC?
5: Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo. Pero sa totoo lang sa batas, eh, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from arrest, sapagkat yung warrant of arrest ang sinasaklaw ko nito, crimes against humanity, at ang penalty sa crimes against humanity more than 6 years. Kaya hindi ho mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session.
4: Bakit po sa ang dating sa akin, ano, ewan ko kung ang dating sa inyo ay ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi ng Senado, yung bagong liderato ay, hindi pa pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at De Lima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. Ano po, may diferensya po ba ang warrant na inisyo ng isang international court sa warrant naman na inisyo ng isang local court?
5: Well, wala ho naman in this particular case, sapagkat meron tayong sariling local law, yung against crime against humanity, na kung saan kinikilala ng ating batas yung kapangyarihan ng international tribunal na mag-issue ng warrant of arrest. At kung meron ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na i-surrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun nga ho yung nangyayari dito. So, hindi lamang ho ito international treaty, kundi nasa local law natin ito. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ho naman pwedeng palitan yung provision ng batas.
4: So ibig sabihin, hindi dapat issue yun, Attorney Egon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila kung domestic court lang yan, wala tayong problema kasi batas na, korte natin eh. Pero hindi naman natin korte yan, korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan?
5: Kasi nasa batas natin yan, yung Section 17 ng RA 9851. Batas ho ng Pilipinas yan. Malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon eh, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito eh. So, yung mga veterano mababatas, sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction, yung kapangyarihan ng international court, na tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakali meron ng warrant of arrest in a pending case before an international tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na i-surrender yung subject ng warrant of arrest.
4: So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan yun. The current warrant of the ICC stands.
5: Opo, wala ako doon sa task. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung section 17, wala akong na sinasabi doon na kinakailangan punta ka ulit sa local court.
4: Opo, opo. Kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun.
5: Opo, iba ho kasi yung extradition. Itong situation ni Senator Bato, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty at kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC for cases na nasimulan na bago tayo kumalas. E yun nga ho yung sitwasyon ngayon. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing pwedeng i-surrender.
4: Opo.
5: So yung ibahin ho natin ito para hindi marito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition.
4: Opo, opo. So ngayon, sinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody niyo, Attorney Igon?
5: Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador.
4: Opo.
5: As a matter of fact, kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So ito, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang aresto yun. Pag senador, hindi na. Dapat sa ilalim lahat ng batas. At hindi ho naman pwedeng amyendahan ng anumang opinion, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas at ng ating konstitusyon.
4: And when you say the executive, Attorney Igon, ang dapat na magre-represent ng executive doon sa usaping ito ay sino? DOJ o DILG?
5: Well, it can be any law enforcement agency. Nandyan ang NBI, nandyan yung PNP. As a matter of fact, siguro cooler heads prevail lang. Pinagbigyan lang ito, temporary lang ito. So sana hindi ma-confuse ang ating taong bayan. Kasi ang sama ho tigdan, yung bang may warrant of arrest pero hindi papatubad dahil senador yung tao. Kailangan may malinaw na batayan sa batas. At yung resolusyon ng Senado, hindi ho yun batas. At mas importante ho dito, yung accountability. Ginagalang natin ang tradisyon ng Senado, but even tradition, yung sinasabi ng tradisyon, hindi naman consistent yan eh.
4: Mm-mm.
5: There have been cases na may warrant of arrest, talagang na-aresto yung senador. So hindi rin ho tama yung selective citation nila ng mga long-standing tradition na yan. Pangalawa, tradition, like a resolution, does not make law.
4: Tama. Pati yung contempt, nagulat din ako kahapon, may salitang contempt na inilabas laban dun sa mga NBI agents. Sabi ko, parang wala namang hearing. Di ba usually, naririnig natin yung contempt pag may hearing, hindi huma. Yung Senado ba may puder na ganun na ipakontempt yung mga NBI agents?
5: Well, yung contempt ho naman, meron silang puder. Kagaya ng Kamara at marami pang ibang bodies or agencies of government, mga korte. Pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Ngayon, yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nila ang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan dahil ginagawa nila ang trabaho at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law, diba? No one is above the law. Naintindihan natin na medyo nagulo ang kanilang session, nagkaroon ng commotion, nagkaroon ng habulan. Eh siyempre, kung ang isang inaaresto mo tatakbo o kaya magtatago, edi hahabulin mo at hahanapin mo. Ganun lang ho kasimple yon. So incidental lang ho yung konting kaguluhan, konting drama, pero hindi ho naman yan ang pakay ng mga NBI agents. Kaya kung matitignan ho natin, nasabi nila yan, pero rinalis na rin ho naman yung mga NBI agents. Maganda pag-isipan nilang mabuti, tignan ang facts, meron naman palang warrant of arrest. So ngayon na lumilinaw na, madidissipate na rin at madidissolve na rin yung contempt issue na yan.
4: Pili tayo sa impeachment, Attorney Eagle, I have 3 minutes left. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, pwedeng magkaroon ng constitutional crisis pag may isang senador na mag-move dyan na I move to dismiss the impeachment complaint after nila mag-convene as an impeachment court. Pwede bang gawin yun? Na, wala nang trial, i-dismiss na yan kasi majority tayo dito, 13 tayo eh. De, panalo ka agad ang motion.
5: Hindi ho pwede yan under the provisions of the 1987 Constitution. Ang nakalagay ho doon, shall conduct the hearing forthwith. So yung shall, ang linaw ng ibig sabihin yan, that's not optional. So hindi pwedeng hindi magko-convene ang Senado, hindi rin ho pwedeng i-dismiss kaagad. Kailangan dinggin. Ang dinggin, bigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na maghain ng ebidensya at argumento saka ka magdi-desisyon. Wala hong dismiss kaagad. That's purely politicking or political posturing. And I hope they don't do that. That's a great disservice to our country.
4: Apo, pero kung ginawa nila yon, ang issue, mapupunta naman ulit sa Supreme Court. Ano po, kasi I'm pretty sure someone is going to question it. Pero after na po, mag-convene as an impeachment court. So ang position ninyo ay, dahil may sinabing hearing, shall hear, hindi pa pwedeng dismiss bago yung hearing. Hearing muna bago yung motion to dismiss i-entertain.
5: Opo, yun ang essence ng Constitution. So hindi ho pwedeng paglaruan yan. Of course, merong mga kaibang kaisipan, but many, if not practically all students of law and those who know the Constitution and jurisprudence, malinaw ko yung ibig sabihin ng Constitution. I hope they don't run around the letter, spirit, and intent of the Constitution.
4: Opo. And eventually, the issue is going to be settled by the Supreme Court. Kasi yun naman yung ating pinaka-referee, Attorney Eagon, di ba? Magdadrag na naman ulit. Ahahaba na naman ulit ang proseso.
5: Tama ho. Malamang ganyan ang mangyayari. But, you know, we hope, ang mas importante dyan, Alvin, gaya ng ginagawa niyo, tinatalakay natin, the whole public, because yung impeachment, hindi lang ho usapin ng mga senador at mga kongresista yan eh. Kaya nga tinatawag na political process because the people of the republic, the citizens of the republic, have a right to know and a right to participate. Kaya nga, publicize yan, open, nakikita ng lahat. So yung mga feedback ninyo ng mga legal experts, ng ating mga kababayan, yung pulso ng bayan na 9 out of 10 Filipinos would want to see the truth in an orderly impeachment hearing, dapat ho yun ang pakinggan ng mga senador at yung constitution na mismo. The senators, the senate, and the senators are not above the constitution.
4: Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa insights, Attorney Domingo Eagon Cayosa. Sir, thank you po.
5: Maraming salamat. Magandang umaga sa lahat.
4: Magandang umaga kay Attorney Domingo Eagon Cayosa, isang constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines. I-check na natin kung available si former Senator Antonio Trillanes. Hindi ko alam pa paano ending ba noon kagabi. Ano bang nangyari? Ano man nagkausap ba sila ni Senate President Alan Peter Cayetano? Ano bang nangyari? Ano naging ending nila bago naghiwa-hiwalay kagabi? Si former Senator Antonio Trillanes sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy at Tuesday.
6: boses na gigising sa umaga.
2: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Gising Pilipinas!
4: Sabi ni Chrissy Casano, akala ko ba sabi ni Bato, go ahead. Trillanes, make my day. Sus, natakot rin pala. Oo nga, di ba? Andun si Senator. Sabi mo dapat nandun si Trillanes. O pumunta si Trillanes. Matakot na takot ka. Tinuro, dinuduro-duro pa, no? Ayun, nasa linya na natin si former Senator Antonio Trillanes the Fourth. Magandang umaga po sa inyo, Senator.
9: Magandang umaga po sa inyo, kasamang Alvin at sa ating mga listeners.
4: Alam mo, unahin ko na itanong, baka malimutan ko lang. Narinig ko yun kagabi at saka nabasa ko rin sa social media pagising ko kanina umaga. Totoo bang kayo ang incoming DILG Secretary?
9: Wala pa pong mga ganyang mga impormasyon, ano? Wala po pa tayong natatanggap. So, ano, ganun lang po yun.
4: Pero meron bang nag-alok sa'yo na kayo ay magiging DILG Secretary, yung Malacanang?
9: Wala pa po. Naririnig din lang po natin yan sa mga, ano, sa social media.
4: Ayun. So pareho lang tayo. Parang nagpo-float lang. Pero wala pa, nothing official. Kasi baka bukas makalawa, kayo na, i-anunsyo lang kayo ng Malacanang, Senator, na kayo na yung DILG Secretary. Wala pa naman pong formal offer ang Malacanang.
9: Wala pa po.
4: Ayan, okay. Siguro yung iba, na-excite lang din kasi kayo may kopya na ng warrant of arrest ng ICC. And yet dinideny pa ni DILG Secretary John Vic Ramulia. Hindi niya alam eh. And true enough, after a few hours, lumabas nga na meron nga pong warrant of arrest. Sabi ng iba, bakit si Trillanes ang may bit-bit ng warrant of arrest? Bakit nga po ba nagkaganon, Senator?
9: Yeah, well, ganito po. Kung maalala nyo, di ba yung kapatid ni Secretary John Vic, yung nag-una nag-announce nito last year pa?
4: Si Ombudsman?
9: Si Ombudsman Rimulya. Mm-hmm. Sinabi niya, nakita ko, sinabi niya, meron daw, sabi niya gano'n. Bakit hindi siya naniniwala doon sa kapatid niya? Di ba? Tapos, incidental lang po yon na hawak na pinakita ko yung warrant kasi nasa NBI po yung warrant. So, pinakita ko lang sa media, imbis na yung NBI po yung nagpapakita. Ano lang po yun.
4: Opo. So, kumbaga, hindi ikaw ang taga-silbi, hindi ikaw ang nag-execute ng warrant kahapon, hindi ganun. NBI ang nag-execute.
9: Opo. At andoon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato de la Rosa. E akala ko naman, pagka sumama ako doon, sasama siya. Diba? Parang siguro hinahamon niya ako, tinanggap ko lang po yung hamon. Yun pala, tinanggap ko yung hamon, pero maduduwag naman pala siya, ibang usapan po yun.
4: Parang takot na takot na siya. Takbo nang takbo kahapon, nadapa pa tuloy. Sabi niya may nagka-wrestling daw, wala naman wrestling dun sa video, nadapa siya, kaya nagkasugat yung daliri niya.
9: Yun na nga po, no? Kaya talagang malaking kahihiyan yung ginawa niya, pero mainam na rin po yun dahil yun na nga, prior to this, kung hindi siya nagpakita kahapon, kung nagtago lang siya, malabong mahanap po ni Secretary John Vic. Kasi nung Sabado, may pangapa-dragnet pa siyang sinasabing 10,000 pulis. Yung pala, wala naman. Diba? Tapos kaya ngayon, kailangan, andyan dyan na, nabigyan na siya ng pabor ni Bato, kailangan hindi na makalabas yan. Ganun po yun.
4: So ano dapat ba ang gawin ng mga otoridad? Kasi kagabi po, yung last na na-monitor na natin ay naisinailalim sa protective custody. Senator Sani, ano po? Ang sinasabi ninyo ay hindi dapat. Dapat sa executive, you enforce the warrant. Ganun ba dapat ang gawin ng DILG o DOJ?
9: Opo. Ganito po yan. Wala pong protective custody na sinasabi na may isang international fugitive na kukupkupin ng Senado. Hindi, wala pong ganon. Ang nakalagay sa konstitusyon, yung senador na may krimen na 6 years or below. Yun po ang protektado siya while Senate is in session.
4: Mm.
9: Pero napakita ko na before, ako po mismo ay inaresto sa loob ng Senado, binasahan ako ng Miranda right habang in session dahil yung warrant po sa akin ay para sa krimen na may pataw na perpetual disqual reclusion perpetua.
4: Mm.
9: So yun po yun, life imprisonment.
4: Hindi kayo tumakbo at hindi kayo natakot, hindi kayo nagtatakbo.
9: Yes, opo. Ganun po yung batas eh. Alam nyo, ganito, ordinarily, pwede silang kasuhan ng obstruction of justice. Pag pumasok po yung otoridad na may valid warrant, lahat po nangaharang, whether sergeant at arms yan o kung sino senador yan, obstruction of justice. Tapos, coddling a fugitive. Pero ito, inantayin lang naman siyang matapos yung session, pwede na dapat sinerve yung warrant. Kaso, to de-escalate the situation, na minarapat na lang ng NBI na palagpasin itong araw na to kahapon. So, para kumalma yung sitwasyon.
4: Opo. So hindi po, kahit po yung bagong Senate President, si Alan Peter Cayetano, hindi niya kayang pigilan yan o i-assure yung kanyang kabaro, si Senator Bato de la Rosa, na hanggat ako ang Senate President, hindi ka pwedeng bitbitin o damputin ng NBI o kung sino mang otoridad dito from the Senate.
9: Opo, hindi po pwede yun. At pag ginawa niya po yan, pati siya, damay po, kasi obstruction of justice nga po.
4: Ah, ganun. Paano natapos yung usapan ninyo kagabi, Senator Sani? So nagkasundo din kayo na pahupain muna yung tensyon, pero today, isi-serve ulit yung warrant laban kay Bato?
9: Hindi po, ganito po, no? Ako, para maliwanag lang po, hiwalay po ako doon sa desisyon ng NBI. Meron silang sariling chain of command, ika nga. Ako, I'm just there to personally witness the arrest as requested by Mr. Bato. Yun lang po naman. Pero inabangan ko sila, sinamahan ko yung mga ahente kasi iniipit nung bagong sergeant at arms. Kaya sinabihan ko sila, magkakagulo dito pagka dinitain nyo itong mga NBI agents. So kaya yun po yung sinamahan ko pa sila hanggang dulo para lang mahimasmasan ito kasi may bagong sergeant at arms na bata ni Duterte, ni Bato, no? Na DDS yan, di ka agad-agad, nagsiga-siga ka agad. Hindi naman niya alam yung lugar. dahil itong mga law enforcers na to, they were just doing their job, trying to serve a valid warrant. Kaya hindi mo pwedeng i-detain yan because of that. So ngayon, eh, di yung isang nagtangka, talagang arrest, siya mismo yung aarestuhin. Nagkakiskisan po doon kagabi.
4: Ayun. Eh pero may bahid politika din po kasi yung issue, hindi lang sa matter of law enforcement. Kasi pag tinanggal po, pag inaresto si Senator Bato, o di 12 na lang yun yung may iwang senador ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ba para siyang may aspetong political din na kaya siya lumutang para magkaroon sila ng 13 at mapalitan ng liderato sa Senado, hindi ho ba?
9: Ganun na nga po yan. But hindi naman po pwedeng maging hadlang yun doon sa pagsiserve ng warrant. Ganun lang po yun.
4: Po, opo. So paano yan for today, Senator Sunny, are you going back to the Senate to witness kung i-execute ng executive yung warrant of arrest laban kay Senator Bato?
9: Ah, hindi na po kasi apparently talagang may intention siyang magtago sa batas. Alam niya ito lang Alvin, i-stress ko lang po ito.
4: Sige lang.
9: Itong warrant of arrest na inisyo ng ICC, ito ay bunga ng investigasyon doon sa mga ginawang krimen neto nila Bato, De La Rosa, nila Digong, Bongo at iba pa. Yung war on drugs, ano, yung extrajudicial killings, tayo po saksing buhay tayo na kisisigan itong mga to. Kaya sunugin pa raw kung sino, susunugin pa raw yung mga tao, barilin nyo, hamunin yung lumaban. Siya po ang namuno ng PNP kung saan libo-libong Pilipino yung nangamatay. Siya po ang may kakayanan tigilin yon, kasi iba ang mandato ng PNP to serve and protect. Pero naging kasangkapan yung PNP under him that time na pumatay ng libo-libong Pilipino. Kaya po siya may warrant. Hindi po ito sa soberanya o ano-anong pinagsasabi niya. Eh gumawa ka ng krimen eh. E di managot ka. Ganun lang po kasimple yun.
4: Po. And do you expect Senator Bato to also be brought to The Hague? Dapat dalhin din yan sa The Hague at humarap sa paglilitis, Senator?
9: Opo. Sooner or later, darating po tayo dyan. Yun po ang dito. Kasi ito, kumakapit siya sa patalim na itong si Sara Duterte magiging presidente para mapoproteksyonan siya. Yun yung po makikita na itong tao, international criminal na po ito. Ito, hindi po local courts na kaya mong maareglo yung mga kaso-kaso. Doon po sa ICC, hindi mo kayang aregluhin. Kaya nagtatago po ito. Ganun lang po kasimple yan. At pero ultimately, mananagot at mananagot siya.
4: Senator, before we end, nabanggit niyo na rin lang si Vice President Sara Duterte. Ano pong reaksyon ninyo na 257 congressmen ang nag-approve ng articles of impeachment? Pero ngayon nanganganib dahil ang Senado lalabas, mukhang mas maraming Duterte allies kumpara sa nakaraang liderato.
9: Hindi naman po, no? Una-una, nakakalungkot at nasapawan yung magandang historic na moment na yon. 257 congressmen, representante ng taong bayan, nagsentensya sa kanya. Ngayon, ito, nasapawan nung nangyari kahapon sa Senado. Pero yung leadership change, hindi necessarily kung yun ang boto doon kay Alan, yun ang boto sa acquittal. Hindi po, mahaba yan. Pag nakita nila yung ebidensya, marami dyan mga senador, baliktarin yan yung mga ibang tao doon. Depende sa makikita nila o pulso ng taong bayan.
4: So confident pa rin kayo na despite the change in the leadership sa Senate, kapag nakita nila isang katerbang ebidensya, they will convict and they will remove the sitting vice president?
9: Ganito na lang po. Confident din ako na hindi din tatagal yan si Alan Cayetano as Senate President.
4: Sige, hanggang dyan muna, Senator Sunny. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you.
9: Mabuhay po kayo.
4: Si Senator Antonio Sunny Trillanes IV, dating senador, sumugod. Eh, sabi naman kasi ni Bato, di ba, bring it on. O yan, hindi, dinala niya tuloy.
10: Hindi yan ganun, pa-normali. Bring it on.
4: Make my day.
10: Make my day.
4: O, bakit parang nanginginig-ginig?
10: Nadapa.
4: Sabi niya may wrestling. Pero wala naman wrestling
10: wala
4: ako nakita
10: naman ako
4: sa
10: nakitang
4: video.
10: Wrestling. Oh,
4: nadapa, nasubsub konti. Oo,
10: oh, no? Diba pagka ikaw nagmamadali, talaga naman mapapadapa ako.
4: Hindi, kailangan kasi ng 13 boto eh.
10: Oo.
4: Oh. Yun ang papel niya doon. Kailangan exactly. May kailangan may 30. Kasi otherwise pag 12, eh hindi majority yun. 12-12, 24, diba? Kailangan 13.
10: Ang tagal, ano, ang tagal hinanap, ang tagal nagtago. Tapos, magically, nung magbobotohan na, andyan na po siya. Naawa ko kay Erwin Tulfo. Bakit ka mo?
4: Gulat.
10: Eh, may dalang bottled water si Bato. Ganun ang ganun sa mesa.
4: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas! Energy, energy!
11: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
4: ICC ginumpirma ang warrant Tavares laban kay Senador Ronald De La Rosa. Pero Senador ay sinailalim sa protective custody ng Senado.
10: Senador Alan Peter Cayetano pinalitan si Tito Soto bilang Senate President. 7 pumirma sa report ng Blue Ribbon Committee kasama sa bagong minority bloc.
4: Vice President Sara Duterte muling na-impeach ng Kamara. Ilang kongresista naniniwalang matutuloy ang paglilitis sa kabila ng rigodon sa Senado.
10: Eksperto, tinawag na propaganda ang video expose ng PGMN laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Kongresista at ilang opisyal ng DPWH sinampahan ang reklamong graft kaugnay ng flood control project sa Camarines Sur.
10: Delikadong heat index, inaasahan sa halos 30 lugar. Level ng tubig sa Angat Dam bumaba din sa minimum operating level na 180 meters.
4: Panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ipinatupad na.
10: Sa Showbiz Spotlight, Charo Santos Concho at Christopher De Leon bibida sa isang horror movie.
4: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, May 12, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
10: Ako naman po si Doris Bigornia.
4: Detalye. Kinumpirma ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ipakita ni dating Senador Antonio Trillanes ang kopya ng sikretong arrest warrant laban sa Senador. Confidentially na ipinalabas ang arrest warrant laban kay De La Rosa noong Nobyembre na nakarang taon. Ayon sa pre-trial chamber, may reasonable grounds para paniwalaang kasabwat ang senador sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang 6 na buwan, dumalo sa sesyon si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong Nobyembre na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Galit na dumating si De La Rosa sa sesyon at sinabing hinarang siya na matauhan ng NBI na may hawak na ICC arrest warrant. Ipinakita pa ni De La Rosa ang sugat sa 2 daliri matapos tumakbo para makapasok sa session hall. Nakunan pa ng CCTV ng madapa sa hagdan si De La Rosa habang hinahabol ng mga tauhan ng NBI.
12: Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung guy. Nirisling ako doon. Sugat-sugat ako.
13: Why are you here, sir?
12: Papasok. This is the same it. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI?
4: Nanindigan naman si Trillanes na maring arestuhin si De La Rosa kahit may sesyon ng Senado. Nanawagan din ang dating senador kay Interior Secretary John Vic Remulla na huwag nang patakasin si De La Rosa.
9: Ando doon lang po ako, maliwanag yon, dahil personal na request ni Bato De La Rosa. E akala ko naman, pagka sumama ako doon, sasama siya. Diba? Parang siguro hinahamon niya ako, edi tinanggap ko lang po yung hamon. Yun pala, tinanggap ko yung hamon, pero maduduwag naman pala siya, ibang usapan po yan.
4: Para sa abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres, hindi dapat magkanlong ang Senado ng mga personalidad na tinutugis dahil sa international crime tulad ni De La Rosa.
13: Dapat po hindi maging safe haven ang Senado ng impunity. Dapat po hindi po siya maging safe haven po ng mga taong inuusig po dahil sa isang international crime. Eh, may basihan na may reasonable grounds to believe na si Mr. Bato de la Rosa na nag-commit ng crimes against humanity for murder. Mm-hmm. At mukhang kung bibigyan lang po siya ng summons to appear ay hindi niya po susundin po ito.
4: Humiling na si De La Rosa sa Korte Suprema ng Judicial Protection sa gitna ng posibleng pag-aresto. Hindi muna itinuloy ng NBI ang pag-aresto sa senador matapos isa ilalim sa protective custody ng Senado. Iginit din ng Philippine Air Force na normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base sa gitna ng posibleng pag-aresto kay De La Rosa. Ilinaw naman ang DILG na kailangan ipadaan sa Interpol ang arrest warrant ng ICC bago umaksyon ng mga ahensya ng pamahalaan.
10: Ipinakontempt ng Senado ang siyam na ahente ng NBI na sinasabing nagtangkang humarang kay Senador Ronald De La Rosa sa kuha ng CCTV na makikita ang tangkang pagpigil ng mga tauhan ng NBI kay De La Rosa na makapasok sa plenaryo. Ipinakita pa ng Senador ang sugat sa dalawang daliri matapos makipag-wrestling para lang makapasok sa session hall.
4: Wrestling sa video?
10: Sumo wrestling. Dinala naman sa clinic ang tauhan ni Senate Sergeant at Arms na nagtamo ng sugat sa noo matapos umanong magtangka ang mga ahente ng NBI na dalhin ito sa kanilang sasakyan. Pero nagkasundo si NBI Director Melvin Matibag at liderato ng Senado na mananatili sa kustudiya ng NBI ang mga ipinakontempt na ahente at hindi sa kustudiya ng Senado. Handa naman ang NBI na ipadala ang siyam na ahente sakaling ipatawag ng Senado sa isasagawang investigasyon.
14: Yung ICC warrant, it's there already, and there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under custody. So kami naman on the executive side, we respect the co-equal branch, di ba? So we will hope that pagkailangan sumagot ni Senator Bato dun sa mga kailangan sagutin legally, because the Senate will be ready to present Senator.
10: Para sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa, nakasaad sa batas na walang karapatan ang Senado na kanlungin at harangin ang pag-aresto kay De La Rosa. Kinikilala rin ang kapangyarihan ng International Tribunal na maglabas ng warrant of arrest sa kasong crimes against humanity at dapat ipatupad ng hindi dumadaan sa lokal na korte.
5: Yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador.
10: Kagabi, nagsagawa ng vigil ang mga taga-suporta ni Nad De La Rosa at Pamilya Duterte sa main gate ng Senado.
4: Alas 7:11, nanumpa na bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Pinalitan ni Cayetano sa pwesto si Senator Tito Soto matapos makakuha ng 13 boto. Kabilang sa bumoto para kay Cayetano ang kapatid na si Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingoy Estrada, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marculeta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Ronald De La Rosa at magkapatid na Mark at Camille Villar. Sumuporta naman kay Soto ang mga lumagda sa partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa flood control projects na sina Risa Ontiveros, Panfilo Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at magkapatid na Rafi at Erwin Tulfo. Bumoto rin para kay Soto sina Sherwin Gatchalian at Lito Lapid, habang nag-abstain sina Juan Miguel Zubiri at JV Ejercito. Bumoto naman para sa isa't isa sina Cayetano at Soto bilang statesmanship. Sa kabila ng timing ng coup d'etat, nanindigan si Cayetano na walang kinalaman ng rigudon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
15: So let me make it clear, the impeachment will be much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence.
4: Pero naniniwala si Soto na may kinalaman ang posibleng impeachment trial, kaya siya pinatalsik sa pwesto.
16: Sir, very strong possibility. You better ask the newly elected Senate President. We will insist that the impeachment articles, once submitted to us, be taken. God has a different plan.
17: Pero nakikita.
16: I think may iba. May so iba siyang gusto mangyari.
17: You will,
16: na para wag akong maipit o mapahama. Nakakahiya sa taong bayan kapag pagka nagkaganon ang sinabi.
4: Muli namang nahalal si Legarda bilang Senate President pro tempore, habang si Villanueva ang acting majority leader.
10: Muling in-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. 257 na kongresista ang bumotong pabor sa impeachment, habang 25 ang kumontra at 9 ang nag-abstain. Mas mataas ito kumpara sa 106 na kailangang boto, gayon din sa 215 na kongresistang sumuporta sa impeachment noong 19th Congress. Iniutos na ng Kamara ang pag-transmit ng Articles of Impeachment sa Senado, kabilang ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds, hindi maipaliwanag na yaman at banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Sa sponsorship speech, iginit ni Justice Committee Chairperson Jervel Luistro na may ebidensya sa akusasyon hinggil sa maling paggamit ng confidential funds tulad ng notice of disallowance mula sa Commission on Audit at record ng anti-money laundering Council. Kinwestiyon naman ni Congressman Paulo Marcoleta ang pagsabina at pagkonsidera sa mga dokumento na hindi kasama sa impeachment complaint tulad ng AMLAC report. Sinita rin ang pagdaraos ng impeachment proceedings kahit nakabreak ang Kongreso. Pero buwelta ni Luistro, misto lang hindi nakikinig si Marcoleta at iginit na pinayagan ito ng Kamara sa pamamagitan ng resolusyon.
18: Wala pong maipakita na dokumento.
19: It seems to this representation that the Honorable Gentleman is not listening. The House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing.
10: Nag-walkout naman si Davao City Congressman Paulo Duterte at anak na si Omar Duterte bago ang botohan bilang paraan ng pagprotesta. Sa ngayon, hindi pa nagbobotohan ang Kamara sa mga tatayong miyembro ng prosecution team sa paglilitis.
4: Alas 7:16, pinaniniwala ang walang magiging epekto ang palitan sa liderato ng Senado sa paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Lano del Sur Congressman Zia Atyong na walang dahilan ng Senado para hindi mag-convene bilang impeachment court. Naniniwala naman si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na posibleng magkaroon ng constitutional crisis sakaling may senador na maghain ng mosyon para ibasura ang reklamo.
20: Klaro naman yung Constitution that once the Articles of Impeachment reach the Senate, nakalagay trial shall proceed forthwith. No? Trial must proceed. Hindi pwedeng a motion to dismiss.
4: Handa naman ang defense team na depensahan si VP Sara sa Senate Impeachment Court. Inamon rin ng depensa ang mga nag-aakusang patunayan ng aligasyon alinsunod sa nakasaad sa saligang batas.
10: Inaprubahan na ng ICC Trial Chamber ang pag-atras ni Nicholas Kaufman at Dov Jacobs bilang abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Umatras si na Kaufman at Jacobs dahil natapos na ang isang taong engagement bilang abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumalas si Kaufman bilang lead counsel. Kaya pumili sina Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ng bagong abogado. nananatiling redacted o confidential ang pangalan ng bagong abogado alinsunod sa withdrawal request ni Kaufman. Tiwala naman ang abogado ng kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings na si Attorney Gilbert Andres na hindi makaaapekto sa proseso ng paglilitis ang bagong abogado ni dating Pangulong Duterte.
13: Ready, able, and willing naman yung magiging bagong abogadong itatalaga, Mr. Duterte. Ikalawa, alam na rin ang bagong abogado na yon na mayroong May 27 na status conference hearing at ready din siya na umattend dun. At katatlo po, mayroon po kaming duty under our Code of Professional Conduct na kung ano man pong aming i-file, ano man pong aming argumento, ay dapat hindi po ito nakakapag-delay sa isang kaso.
10: Inaasahang tatayo ang bagong abogado sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
4: Alas 7:18, nagpalabas na ang Interpol ng red notice laban sa ilang dating opisyal at bugante sa Pilipinas. Kabilang dito sina dating Bucor Chief Gerald Bantag, negosyanteng si Atong Ang, at dating opisyal ng PNP Anti-Illegal Drugs Group na si Superintendent Rafael Dumlao. Nanawagan si Interior Secretary John Vic Ramulla sa Philippine National Police na paigtingin ang pagtugis sa mga personalidad na sangkot sa iba't ibang kaso. Nakumpleto na rin ang requirements para sa red notice kay dating Congressman Zaldico pero hindi pa naaprubahan ang hiling. Ang Interpol red notice ay pormal na hiling sa mga otoridad sa buong mundo para hanapin at pansamantalang arestuhin ang personalidad na may nakabinbing warrant of arrest sa isang bansa o international tribunal.
10: Sinampahan ng apat na reklamong cyber libel ang anchor ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Sa reklamong inihain sa NBI, iginit ni dating Quezon City Congressman Marvin Rillo na walang basihan ang mga akusasyon ni Hero sa social media. Naniniwala ang kongresista na nakaaapekto ang mga paninira kaya siya natalo sa re-election noong 2025 elections. Pinahaharap si Hero sa NBI sa Mayo 22. Kahapon, hindi humarap sa NBI si Hero na itinuturing na person of interest sa reklamong extortion laban sa grupo ng founder ng PGMN na si Franco Mabanta. Dumating ang abogado ni Hero at sinabing nasa labas ng Metro Manila ang kanyang kliyente.
4: So, alas 7:20, tinawag na propaganda ang video na inilabas ng Peanut Gallery Media Network na sinasabing mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga flood control projects. Halos 2 oras ang video ng pinagtagpi-tagping balita inilabas na ng mga lehitimong news organization at hinaluan pa ng imaheng gawa ng Artificial Intelligence o AI. Para kay UP Journalism Professor Danilo Arao, abay hindi po may tuturing na investigative report ang inilabas na video ng PGMN dahil walang ipinakitang bagong ebidensya. Ginamit din ng PGMN ang mga balita mula sa tradisyonal na media na dati nilang inakusahang biased o may kinikilingan.
17: It's not journalism, definitely. You can say that it's a propaganda piece, but the more precise term would be takedown piece. Takedown because it is meant to besmirch the reputation of a particular politician. That's not to say that they are, you know, immaculate as politicians, but this is not the evidence-based investigative report that we're looking for. No amount of disinformation can change the fact that what PGMN did is very irresponsible. They are not good role models in journalism.

0: Ang video expose ng PGMN sa teaser video naman na ipinadala ng grupo ni Franco Mabanta sa kampo ni Romualdez.
1: Sinampahan ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman si Camarines Sur Congressman Arnold Brian Fuentebella. Dawit din sa reklamo ang ilang opisyal ng DPWH at pribadong kontraktor na AC Rivero Development Corporation at Partido Construction and Supply dahil sa pagguho ng dalawang flood control project sa Camarines Sur. Sinasabing kulang ang materyales at may bitak na ang 37 million pesos na proyekto sa Sagnay River, habang mababa naman ang kalidad ng sementong ginamit sa 46 million pesos na seawall sa bayan ng Garchitorena. Sinasabing pinondohan ang dalawang proyekto sa ilalim ng national budget sa pamamagitan ng opisina ni Fuentebella. Wala pang pahayag sina Fuentebella sa kinahaharap na reklamo.
0: Time out muna, Your Honor.
1: Yes.
0: What time is it, Your Honor?
1: Proceed. 7:23 na po ng umaga.
0: Marami pa istorya. Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7. Bago pa man sumikat ang araw,
3: Gabi!
4: Good morning!
2: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
5: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Mahalaga po kasi ang DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DCMM. DCMM Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.25. Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission ang pagtaas ng singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sa kabila ito ng pagsuspindi ng Energy Regulatory Commission ng pangungulekta ng tinatawag na Green Energy Auction Allowance o GEAOL sa billing sa Mayo at Hunyo para mabawasan ang gastusi ng mga consumer. Aminado si ERC Chairman Francis Atornino Juan na hindi sapat ang pagsuspindi sa GEAOL at pinaigsing refund period ng Meralco para mapunan ang dagdag singil sa generation charge o halaga ng kuryenteng galing sa mga planta at wholesale electricity spot market.
1: Kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito.
0: Magbibenta naman ang Department of Energy ng diesel sa mas mababang halaga sa mga liblib na lugar at off-grid communities na sinisilbihan ng National Power Corporation. 45 milyong litro ng diesel ang ibibenta sa 80 pesos kada litro sa mga komunidad na hindi konektado sa main grid.

0: Ay nitong magkaroon ng stable na kuryente sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pang island provinces.
1: Nagpatupad na ng panibagong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bumaba ng 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina tumaas ng 47 centavos kada litro. Dahil dito, mas mura na ang kada litro ng diesel kumpara sa gasolina. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, bumaba ng mahigit piso ang gasolina, habang 60 centavos sa diesel at mahigit 2 piso naman sa kerosene.
0: Alas 7:27. Humina at naging low pressure area na lang ang bagyong Kaloy habang kumikilos palabas ng bansa. Huli itong namataan sa bisinidad ng Borongan City sa Eastern Samar. Dahil wala ng epekto ang bagyong Kaloy, patuloy na mararanasan ang mainit at maalinsang ang panahon. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang heat index o init na naramdaman ang katawan sa Borongan City at Eastern Samar na pinakamataas ngayong taon. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao City, habang 44 degrees Celsius sa Borongan City, Etsyague sa Isabela, Kasiguran sa Aurora, Kamiling sa Tarlac, San Jose sa Occidental Mindoro at Cuyo sa Palawan. 43 degrees Celsius naman sa siyam na lugar, habang 42 degrees Celsius sa 12 lugar kabilang na dito sa Metro Manila.
1: Bumaba na sa minimum operating level na 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 179.76 meters ang water level ng Angat Dam mula sa 180.19 meters noong Linggo. Nanggagaling sa Angat Dam ang 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyaring bumaba ang level ng tubig sa Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Naghahanda naman ang Department of Agriculture para tulungan ang mga magsasaka at consumer mula sa epekto ng El Nino. Kasunod dito ng posibleng pagbaba ng ani ng mga magsasaka na maaaring makaapekto sa supply ng pagkain. Nauna lang naglabas ang pag-asa ng El Nino Watch dahil sa posibilidad na mabuo ang El Nino sa pagitan ng Hunyo hanggang Agosto.
0: Sinampaan na ng patong-patong na kaso ang 6 na suspect na naaresto sa Caloocan City. Sakay ng SUV ang mga suspect na target sanang manloob sa isang bahay ng maharang at maaresto ng mga pulis. Kabilang sa naaresto ang dating police staff sergeant na natanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2023. Nakuha sa mga suspect ang baril, granada, nakaw na sasakyan at halos 500,000 piso na halaga ng shabu. Natuklas ang sangkot din ng mga suspect sa iba't ibang krimen tulad ng cake modus kung saan nagpapanggap na magdi-deliver ng cake pero biglang huhuldapin ang biktima.
1: Sinampahan na ng kasong administratibo sa Napolcom ang pulis na nanakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Posible ring maharap ang pulis na may ranggong corporal sa kasong paglabag sa Violence Against Women and Children Act. Sa viral video, nagtalo ang dalawa hanggang sampalin ng babae ang pulis. Gumanti ang pulis at sunod-sunod na pinagsusuntok ang biktima hanggang sa bumagsak sa sahig. Dinis armahan at sinibak na sa pwesto ang pulis na nakatalaga sa Malolos City Police Station.
0: Alamin po natin na later sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Bibida sina Charo Santos Concho at Christopher De Leon sa upcoming horror film ni Direk Gerald Tarog. Kabilang din sa cast ng pelikulang Knock 3 Times sina Julia Barreto at Tony Labrusca. Tampok sa pelikula ang kwento ng babaeng galing sa rehab pero natuklasang naimpluwensyahan ng ina ng lumang salamin. Sa ngayon, wala pang anunsyo sa iba pang cast ng pelikula, gayon din sa production timeline. Bukod sa Bayaniverse film, kilala rin si Tarog sa pagdirect ng episode ng Shake, Rattle and Roll at 2011 horror film na Aswang. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
0: Kailan ipalalabas yan?
2: Alvin?
0: Kailan daw ilalabas yan? Manunod si Doris.
1: Oo, interesado ako.
2: Wala pang details. Upcoming horror film pa lang siya. Avin.
0: Ah, okay. Hindi.
1: Ako, Dick Ganyal, hindi ako manunood dyan kung hindi ka kasama dyan. Oh my God!
0: Alam ko, hindi ka ng
2: nyo?
0: Passes. Eh.
1: Ha, passes?
0: Hindi ka ng passes.
1: Saan sabi? Partner, hindi na ginagamit yung passes.
0: Oh, hindi, nanood ako ng sine nung weekend. Nanood ako ng Michael.
1: Ah,
0: yung Michael
1: ba?
0: Jackson, oh, partner. Oh, no? Siyempre, reminiscing ka. Dahil
2: ako, nanood din ako.
0: Nanood ka rin?
2: Devil Wears Prada naman.
0: Ah, hindi.
1: Oh, Devil Wears Prada. Yun
0: yung Michael
1: ko.
0: Kasi, kapanahunan nga natin. Yung may music, yung marireminis ka. Ayun nga pala, kay Michael Jackson nga pala yan. Ang daming kanta, partner. Kaya feeling ko mag-enjoy ka.
1: O talaga? Uy, meron akong kakilala na bata pa lang ay talagang avid fan na ni Michael Jackson.
0: Ah, sino?
1: Si Boon, yung anak ni Camille.
0: Ah, talaga?
1: First day of showing
0: dapat
1: daw.
0: Pinanood pala niya. Ah, nanood nga?
1: Oo, nanood nga. First
0: kasi
1: day.
0: Kasi parang na positive, walang negative, hindi tinalaka yung issue nung, di ba may kaso siya na ano, parang child molestation or something?
1: Wala yun.
0: Wala yun. Yung positive.
1: Puro kanta lang.
0: Kanta lang.
1: Nakakaiyak naman yan.
0: Maraming kanta doon. Yeah, feeling ko mag-enjoy ka. Feeling ko kakanta ka sa sinihan.
1: At saka mag-moonwalk ako.
0: Oh, nag-moonwalk siya.
1: Talaga.
0: Oo, ganda. Yun, galing. Pamangkin niya rin yung nag-play.
1: Kaya.
0: Galing, galing. Uh-oh. Thank you, Ganyel. Maraming salamat.
1: Adyan ka pala, Ganyel.
0: Thank you. Maraming salamat kay Ganyel Krishnan. Adyan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Las 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
3: Gising Pilipinas!
0: Energy on a Tuesday!
4: Radyo Patrol Balita Alas 7.

0: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
1: Magandang umaga muna kay Ma'am Corito Season at kay Deo Jeronimo at kay Jerry Diaz at kay Ann Bustamante Calumarde. Gising good na gising morning. Ng mga utaw, partner.
2: Good morning sa inyong lahat. At sana ay nakabawi na kayo doon sa nangyari kahapon.
1: Si Jet Mariano Capiz, gising na rin. Oh, ganun din si Jing Subido.
2: Uh-oh.
1: I wonder what was promised for the 13 senators. No trials? Mga mali-maletang pera? Kawawa naman ng Pilipinas. Ne, yun ang itatanong natin, partner. Andyan na si former Senate President Frank Drilone. Ano? Si batin muna natin si Director General Ted Pascua. Naalala mo si Ted Pascua na niday? May bago siya appointment.
2: Wow.
1: Siya ang bagong Director General ng Intellectual Property Office.
2: Wow.
1: Congratulations,
2: congrats,
1: boss.
2: Congrats po,
1: you
2: sir.
1: Said, maraming salamat.
2: Good morning naman din kay Jimmy Fred Encarnacion.
1: Ano naman?
2: Sina naman daw niya, puting-puti daw ako.
1: Immaculate. Walang kabahid-bahid.
2: Wala. Wala
1: anong oras na, Judge?
2: Proceed. 7:37 na po ng umaga.
1: Si former Senate President Franklin Drilon ay nasa Zoom na po natin. Magandang umaga po sa inyo, Senator Drilon.
3: Good morning. Magandang umaga po, Alvin.
1: Mayong aga.
3: Good morning,
2: sir.
1: Sir, hindi ko pa natatanggap yung libro mo. Partner, sabi niya, padadalhan niya ako ng libro niya, di ba?
3: Bigyan mo ako ng address at kung saan ko padala. Padala ko ngayong araw na ito.
1: Kasi talagang interesting, partner, to read because ang nangyayari sa atin ngayon. Sa Senado, nagulat ka ba sa nangyari kahapon na kudita, former Senate President Drilon?
3: Sa librong ginawa ko, isang chapter doon para sa impeachment dahilan po dalawang beses ako naging
1: judge.
3: Senator judge, kaya yung aking karanasan nung dalawang impeachment trials ay nandun sa libro ko po, kaya kung gusto mong mabasa, bigyan kita ng kopya. Ganun din si Doris. Kung gusto ni Doris.
1: Maganda yan. Maganda yung partner sa...
2: Maghihintay kami, sir.
1: On a weekend. Ano, basahin mo habang humihigop ka ng kape o hot chocolate. Basahin
3: yes.
1: mo ang libro.
3: Anyway, para sagutin yung tanong mo, Alvin, ako'y hindi nagulat dahilan sa... I was expecting a reorganization, although not yesterday. Dahil alam ko lahat ito ay nauugat sa halalan sa 2028. Bakit po? Dahilan sa kung magkaroon ng trial, hindi maganda para kay Sara Duterte dahil ilalabas yung ebidensya laban sa kanya. Kaya po nangyari ito dahilan sa siyempre sa pamumulitika ng mga senador natin. Sabi ko nga, ulitin ko lang, kung nagkaroon ng trial, kung magkakaroon ng trial, hindi po maganda para sa 2028 para kay Sara Duterte. Ngayon, bakit biglang nangyari kahapon ito? Dahilan sa kung titingnan mo, Alvin, ha? Ang boto ni Alan Cayetano ay 13.
1: Ama.
3: And po kailangan 13 votes kung bibilangin mo. Kaya kung hindi mo masok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Kaya pinilit na mangyari kahapon dahil sa nakatakdang ipadala ang impeachment complaint ngayong araw na ito sa Senado. Kaya kung titingnan natin, yan po ang pag-reorganize kahapon ay kasama sa power struggle, kasama sa kung sino ang nagpo-posisyon para sa 2028.
1: Opo, pero ganun talaga ang ugali ng mga senador, Senator Drilon, na parang ang bilis bumaliktad. Kagaya halimbawa ni Senator Loren Legarda. Wow, nagulat ako kay Legarda nandun sa kabila. Yung magkapatid na Villar, parang siguro hindi na nagugulat yung mga tawa kasi alam naman natin na for a time Duterte din naman talaga sila.
2: Correct,
1: hindi ba?
2: Correct.
1: Pero yung nakagugulat dun, si Legarda at saka Zubiri and JV Ejercito, Senator Drilon. Oh.
3: Yung si Meg Zubiri, naintindihan ko kung bakit nag-abstain siya, dahilan po sa politika taga Mindanao yan eh. Eh siyempre, ang constituency doon ni Sara Duterte ay malaki, mabigat. Kaya dahilan sa kanyang siya po ay taga Mindanao, nag-abstain siya.
1: Eh si Ligarda at saka si JV, anong explanation
3: hindi
1: doon?
3: Hindi ko alam kung bakit dahilan sa... Ako po ay taga San Juan. Dito, matindi ang laban ng mga Ejercito Estrada at saka ng mga Zamora. Ngayon si Zamora nasa kalaban nasa administrasyon. So, hindi ko po alam kung bakit si JBA nag-neutral, nag-abstain.
1: Eh si Ligarda, anong drama ng Ligarda? Bakit biglang kumambyo? Dahil siguro sa anak niya, ano po?
3: Eh, yan yung isa sa mga spekulasyon dahil sa kaso ng anak niya. Spekulasyon lang, I do not know kung ano talagang ang rason.
1: Sige pa, Doris, go.
2: Sir, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, ang lahat ng ito ay all roads lead to 2028. Pero yun sa nangyari po kahapon at naging immediate na reaction ng majority ng mga tao, bukod doon sa pagkakagulat, ay parang laging negative po. Sa palagay ninyo, magkakaganyan din po ba, madadala nitong negative reaction na ito hanggang 2028 o lalo pang titibay o lalakas ang pag-asa nung mga nagsabi na sila itatakbo?
3: Doris, yung negative reaction, alam mo sa aking karanasan, ang bilis magpalit ng panahon. Kaya do not discount the fact na magiging mababaliktad itong feeling ng ating mga kababayan. I agree with you na medyo nagalit. Siguro marami ako natanggap na text na hindi sangayon dun sa nangyari. Mm-hmm. Ngunit dalawang panig po yan. Yung grupo ng mga Duterte, maganda para sa kanila ang nangyari. Dahilan sa si Senator Soto nagsabi na pagdating ng impeachment complaint, eh agad-agad maglilitisin ang impeachment complaint. At ayaw yun ng grupo ni mga Duterte.
1: Okay, now let's ask for some legal insights from former Senate President Rilon. Ano po? Kasi parang maraming legal issues ngayon. Ano? Unang legal na issue, hanggang kailan tatagal yung sinasabing protective custody ng Senado kay Senator Bato de la Rosa? Nasabi kasi ni Trinidad, hindi pwede, dapat talaga siyang arestuhin. Sabi naman ni Cayetano, hindi, hanggat nandito ako, hindi yan. Protektado namin yan, kabaro namin yan, hindi yan pwedeng arestuhin. Ano ba talaga? Pwede siyang arestuhin o hindi pa pwedeng arestuhin, Senator de la Rosa?
3: Sa batas pag-uusapan natin. Ha? Wala namang sinasabing protective custody. Yan po ay ginagawa pag may mga testigo na ilang tao na may pakialam sa nangyaring krimen o testigo sa NBI para proteksyonan ang kanilang kapakanan ay nilalagay sa protective custody. Ibig sabihin, under the custody of the authorities, on his own, pumapayag siya. Yan po, so hindi ko po maintindihan kung ano yung protective custody. Wala po sa batas yan, ngunit ginagamit yan ng mga investigador, lalo na sa NBI or sa police, to place a witness under protective custody.
1: So is it your position then, former Senate President Rilon, that the executive, the NBI, the DALG, the DOJ, or whoever is the law enforcement in this case, they can actually execute the warrant. Kahit sinasabi pa ng Senado, hindi, nasa protective custody namin yan si Bato, pwede nilang damputin? Is that your position?
3: Sa batas po, hindi lang pwedeng aristuhin ang isang mambabatas. Kung ang krimen kung saan ang krimen na final or ang information of denial ay yung paglabag sa batas, pinaparusahan ng hindi mahigit sa 6 na taon na pagkukulong. Ang penalty dapat not exceeding 6 years and dapat ang Senado na sa session yun, under those circumstances, hindi pwedeng arestuhin ang isang mababatas. Yun po ang batas. Ngayon, beyond that, may tradisyon sa Senado at ito po ay nag-umpisa sa panahon ni Senate President Salonga na pag mayroong session ang Senado at mayroong warrant of arrest na isa-serve, huwag namang arestuhin ang senador doon sa session hall, doon sa session. Paglabag para respeto sa institution, do not arrest the senator while the Senate is in session and not in the session hall. Outside of that, walang tradisyon. Ngunit sa ngayon, naging malabo na yung tradisyon and it has become expanded. Noong panahon ko, nangyari din po yan, si Laila De Lima, hindi to maintain the dignity of the Senate and herself as a senator, he said, all right, I will accept the warrant. Uwi ako sa bahay, doon niyo ako kukunin. Huwag dito sa Senado. Yun po ang circumstance kay Laila De Lima. Kaya kung batas at pag-usapan natin, wala pong batas, yun po ay tradisyon.
1: Opo, so ulitin ko ang tanong, former Senate President Rinon, pwede pong i-execute ng NBI ang warrant anytime now?
3: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan at kung ipapagtupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
1: Opo. So legally speaking, kung sino man yung haharang, kung harangin halimbawa ng Office of the Senate Sergeant at Arms o ng Senate President o ng pro tempore, kung sino mang opisyal ng Senado, technically pati sila madadamay din kasi pwedeng obstruction yun. Ni ho ba?
3: Theoretical po yan. As a matter of fact, as a matter of procedure, nirrespeto po ng mga authorities, ng police authorities, yung Senado as an institution and the Senate President, siya nagpapatakbo ng Senado. Hindi, tama po sa batas, ganun ang sinasabi niyo, Alvin, tama po yung basihan sa ating batas. Ngunit, sa araw-araw, sa pangkarniwan na pangyayari, yan po ay nirrespeto ang institution. Hindi naman dahilan sa mas mataas ang senador kaysa batas. No one is above the law. It's a matter of courtesy nga siguro.
2: Oo. Pwede po bang isite in contempt yung mga agents po ng NBI na nagpunta dun kahapon?
3: Ayan po ay debatable. Alam niyo po, ang Senado ay isang legislative body na gumagawa ng batas. At sa ating sistema, hindi para kagawa ng batas ay kumatawag ka ng resource persons, hindi po ba? Tinatawag mo ang expert sa radio, sa communication, pwede ko tawagin si Doris at saka si Alvin to guide you, to guide the Senate or the legislator in crafting the law para po mabuo ang batas. Ano ba ang pangangailangan? Pwedeng tawagin ng resource person dahil yan po ang kailangan ng senador para po magampanan ang kanyang tungkulin. Ngayon, pag ayaw sumunod na tinatawag na resource person, pwede mo po i-cite for contempt at dalhin sa Senado at hanggang hindi siya magte-testify, ay pwede siyang i-detain for contempt. Bigyan ko lang ng emphasis, hindi po ang contempt ay para mapilit na magbigay ng tulong ang isang testigo sa Senado upang magampanan ang tungkulin na senador na gumawa ng batas. Okay. Hindi po yung kahapon sa akin, hindi po tama yung isa-cite mo for contempt.
2: Apo, apo. Kung meron po kayong maiisip na isang word to describe yung nangyari po kahapon doon sa Senado at doon din sa lower house. Ano po yun, SP?
3: Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. na yung alam mo, ang gulo-gulo natin bilang isang bansa, nahihilo po yung ating mga kababayan kung anong nangyayari sa ating pamahalaan. Sana po maayos ito bilang isang itong gusot na ito. Mamulit, magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency, hindi yung ganitong paraan.
1: Opo. Si Kapuso Mark Salazar, nakamonitor. Ito din yung tanong ko eh. Pag dinala na si Bato daw sa daig, eh hindi na siya senador. Affecting the simple majority of Senate President Alan Peter Cayetano. Paano nga po yan? Please educate us. Ano? Halimbawa na nawala si Bato. Halimbawa, oh, dinampot ng mga authorities partner.
2: Okay, okay.
1: Na pwede naman talagang gawin. O di lalabas yun, 12. Kasi minus 1 eh, 13. Oh. Pag 12-12, magbabago ba yung liderato o hindi yan magbabago?
3: Alam mo, Alvin, before yesterday, para bumoto ang isang senador, eh dapat physically present siya.
1: Tama.
3: Kaya kung siya po ay wala sa session hall, pag nagtawag ng botohan, eh hindi po siya pwedeng bumoto. Ngunit kahapon, nagsumiti ng amendment si Senator Marcoleta na pwede ang Zoom, pwede ang telecommunication, hindi kailangan ang physical presence para bumoto. Kaya kahit po nasaan sa ang isang senador, kahit na sa labas ng
1: bansa,
3: Maynila, ay pwede po siyang bumoto ngayon. That inapprove po ito kahapon, kaya ang sagot po ay kung wala si Bato, pwede ba siyang bumoto? Pwede. Ang problema lang dito, eh kung nasa labas ng bansa si Bato, pwede ba siyang bumoto? Hindi ko alam. Dahilan sa pinalitan nila ang batas. Eh pag bilang ba ng quorum, pwede ka mag-present kahit ikaw po ay nasa labas. Ngunit may access ka sa telecommunication facilities. Marami pong implikasyon yan at hindi na pag-usapan kahapon dahil nag-propose ng amendment, in-approve ka agad. The problems will arise pagkatapos po dito when the situation comes for pagbotohan po sa batas. Hindi po kailangan sa impeachment. May batas na ipapasa on third reading bago po itong amendment na ginawa. Third reading, pag bumoto ang isang mambabatas sa third reading, ibig sabihin bago po pumasa ang isang panukala sa Kongreso, kailangan president. Eh ngayon, pwede bang nasa labas ka, bumoto ka ngayon, mukhang pwede sa sang-ayon doon sa amendment. Ngunit yan po poses a lot of questions. So, dahilan sa pag-roll call, sabihin mo, eh, present ka, ngunit via Zoom.
2: Wala pala. Oh,
3: pwede po yun.
1: Opo.
2: So
1: pwede ngang palitan. Ba, kung 12 lang, halimbawa 12 lang, ano, kasi 13 sila ngayon, right, with Bato. So tinanggal mo si Bato sa equation, halimbawa lang dinala sa the Netherlands, so 12 na lang may iwan sa kanya. Pwede bang siyang manatili as Senate President kung 12 lang? Dahil 11 lang yung kabila, so siya pa rin ang Senate President. Hindi kailangan ng 13, in other words, Sir Attorney Drilon.
3: Unang-una, yung 13 ang kailangan para ikaw ay maihalal na Pangulo ng Senado. Pag nandyan lang nahalal na ng Pangulo ng Senado, hindi mo kailangan ng 13 para manatili sa pwesto mo. Ang nangailangan ng 13 ay yung ibig pumalit sa iyo. Yung gusto pumalit, kailangan mayroon siyang 13 boto. Ngunit pag napanalag na nakaupo na, hindi kailangan ang 13 to remain in his seat as Senate President. Ngunit ang tanong niyo po, nasa labas si Bato, assuming, theoretically, yun pong sinabi ko ngayong amendment kahapon na kung saan pwede nang bumoto by Zoom or by telecommunication. Yun ba pwedeng bumoto at sasabihin hindi to cast my vote for the Senate presidency? Hindi ko po alam. Dahilan sa yun sa example na binibigay ninyo, nasa labas ng teritoryo ng ating bansa ang isang senador. Kahit buwa sa Amerika siya, ay pwede siyang bumoto. So dahilan sa pwedeng by telecommunication, by Zoom. So iyan po ang mga tanong na hindi nasagot kahapon. Dalawa lang yung bakit.
2: Sa palagay niyo, Sen, sa nangyari kahapon po, nakikita po ng sambayanan na there's too much bending of the law para lang...
1: Hindi, partner, ano, inaprubahan daw eh.
2: Ay, kaya
1: ang bilis, inaprubahan ka agad ang resolusyon kaya, kasi 13 sila eh.
2: Dating hindi pwede, tapos kanina natulog ka lang saglit, nag-nap time
1: pwede
2: ka lang.
1: Na.
2: Pwede na pala. Oh. So talagang binakli, yung hindi pala binakli, partner, ano ba matatawag mo doon?
1: Hindi nga binakli kasi aprobado nga ng mayorya.
2: Oo. So pwede na pala yung ganun-ganun
1: na. Eh, mayorya sila, majority wins.
2: Ay, Sen.
1: Ganun yun.
3: Ako, hindi ko masagot yan. Ngunit ganito lang po ang masasabi ko. Alam niyo kaya tayo nang kaganito sa ating bansa ngayon? Dahil sa feeling of impunity. Ha? Bakit nangyayari sa aking tingin itong flood control or yung anomaly sa flood control? Dahil lang po, wala nakukulong sa atin pag luwabag tayo sa batas. Walang nakukulong, kaya kung ikaw ay ibig gumawa ng isang kalokohan o isang krimen, ay hindi ka takot dahil wala namang napaparusahan. Sa akin po, yan ang ating nakikita, yun ang aking napapansin ngayon, kaya at yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo because we do not follow the law. Hindi po tayo sumasunod. Kaya yan, tingnan mo. Iyan po ang nangyayari sa atin.
1: Okay, isa na lang, former Senate President Rilon, tungkol po sa impeachment. Ano po? Sabi ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, baka magkaroon ng constitutional crisis if someone from the group of Senate President Alan Peter motions na i-dismiss ang impeachment complaint after they convene as an impeachment court. Paano ang insight mo doon? Paano pag may bigla na lang tumayo, sabihin, halimbawa si Senator Robin Padilla o si Senator Marculeta or si Senator Bongo, whoever, move that we dismiss the impeachment complaint against the Vice President. Itrese sila. O di approve ka ganyan, majority na kaagad sila, Senator Drilon. Pwede bang mangyari yun na wala ng hearing, diretso sa dismissal ang impeachment complaint?
3: Sa akin, labag sa ating saligang batas na i-dismiss ang impeachment complaint na walang trial. Maliwanag po sa ating saligang batas. Sinasabi, pag inakyat ng Kamara ng Representante sa Senado ang isang impeachment complaint, dapat magkaroon ng trial forthwith. Ha? Huwag din natin makakalimutan yung word na forthwith. Dahil sa ordinary meaning, forthwith, ibig sabihin agad-agad dapat maglilitisin ang kaso. Hindi po pwedeng i-dismiss. Sang-ayon po ako dun sa opinion ng aking kaibigan si Justice Tony Carpio na hindi pwedeng i-dismiss. Ngunit ang sabi mo, Alvin, kung mayroong 13, pwede ba nilang i-dismiss? Sa akin, walang makakapigil sa 13 na sinandor na sabihin, dismiss itong kasong ito, walang basihan. Ngayon, dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy, mga senador, dapat lilitisin niyo itong kasong ito. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pa ganun dahil may inutos sa Court Suprema, hindi sinunod ng Senado.
1: Ay, dahil kung baga magmamatigas ang Senado, Senator, sabi ng Senado, kaya, impeachment court ka.
3: Yun ang constitutional crisis ng mga hari.
1: Ay, sana huwag tayo umabot dun. Huwag na kasi sana ang gulo-gulo na.
2: Wag naman,
1: na nga ng gulo, abot pa ba tayo doon, di ba? Anyway, Senator, maraming salamat po sa oras po niyo. Mabuhay po kayo. Thank you for the insights
2: thank
1: as
2: you,
1: always.
2: Sir.
1: And we're looking forward to the book, okay?
2: Yep.
1: Thank you po.
2: Yep, thank you.
3: Opo.
1: Maraming salamat.
3: Today.
2: Yan,
1: no? Thank you, sir. Mabuhay kayo. Si former Senate President Franklin Drilon, dating Justice Secretary, dating Senate President, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Naging chairman din pala siya. Ang naalala ko kasi na tumatak sa akin na Blue Ribbon Committee. Alam mo kung sino?
2: Sino?
1: Yes or no? O, kilala mo na.
2: Dick! Ipasok si Dick!
1: O dapat kunan din natin ng insights yun, Camille.
2: Oo nga.
1: Si Dick Gordon. Bukas kayo, no? Set natin si Dick. Feeling ko, partner, may opinion yun eh.
2: Ay, oo. Lagi may opinion yun.
1: Feeling mo?
2: Tinatanong mo nga, tinatanong lang, mag-take ka na ng oath. State your name and address. Tapos sinasabi, I am Rodrigo. Yes or no?
1: Paano? Kahapon, tinatanong kita. Sabi mo, wala. Ginulat kayo, Robert Mano. Nakita, narinig ko to nagre-report.
4: Mag-akyat baba ka pa naman, dulo sa dulo.
1: Narinig kita eh. Si Aimee, di ba si Aimee nagli-lead in, tinatanong ka na yun, napuputol. Tapos dinig yung...
4: Tapos nakapakala mo, nakapahingang konti, maya-maya makakarig ka ng dabugan, takbugan na naman. Bugbugan pala ng NBI.
1: Ano po nangyari? Ba't nagulat din kayo? Kayo mga mama.
4: Pinin down eh. Pero narinig yung discussion nyo, di ba? Ang dami nilang pinasang kahapon sa plenary.
1: Asali pala yun, na pwede na palang ano, wala siya sa walang hindi physically present.
4: Pero ang tanong kung kikilalanin, dahil nung pinasal nila yon, wala ni isang minority na